0: Eh, loloko mo ako, partner. Ako'y nagulat. Akala ko, siyempre, ang may hawak ng posisyon ngayon.
1: Akala ko hawak ng beat.
0: Oh, pwede, pwede. Ikaw may hawak ng ganitong beat.
1: Oras
0: na. Anong oras?
1: Ang oras, 8:04 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Basa Antemano. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
5: Good morning!
4: Ganda!
0: Thank you! At pagkaganyan po ang inuumpisahan ako ng ganyang ganda, tayo po ay nagkakaroon ng napakagandang morning.
1: Mm-hmm,
0: kaya naman partner, gusto kitang batiin ng gandang morning.
1: Magandang umaga partner at syempre magandang umaga rin sa ating mga kapamilya. Kumusta kayo?
0: Nakapanghihinga na po ba tayong lahat?
1: Oo.
0: Sa napakahabang mga argumento. Nakatulog ako, partner.
1: Bakit?
0: Nasa dialysis nga ako. Nanonood akong ganyan. Maya-maya, parang iba na naririnig ko, partner.
1: Ano na?
0: Humihilik na pala ako. Sus, Mar Joseph.
1: Naririnig ko na yung sarili.
0: Pero kapag ka ganyan, nakatulog ka ng kahit kaunti, pag mulat mo, mulat talaga.
1: Pagmulat ng mata.
0: Ayan. Mm-mm. Tayo ay wag na, wag ba. Ano yan? Makakahabol ka pa rin.
1: Mm-hmm,
0: yun naman ang kagandahan doon sa kapag marami at mahaba ang pagdidiskusyon kasi nahihimay-himay lahat.
1: Hindi
0: ko alam kung tama bang ganun, partner, o ikaw sa palagay mo ay dapat iksian na lang or doon na tayo, tumbukin na natin ang dapat tumbukin.
1: Eh, sabi nga ni attorney, dapat mabilisan lang
0: yun
1: to
0: lang
1: eh. Diba? Hindi ito pinoprolong.
0: Okay,
1: kaya actually, nakatulog na din yung andami ng iniatras na witnesses.
0: Oo nga.
1: At isang witness na lang on Tuesday, si Attorney Melvin Matibag ng NBI para doon sa articles on grave threats.
0: Ayan, oo. Si Attorney...
1: Betrayal of public trust.
0: Si Director dapat ngayon, itong linggo dapat nakaharap.
1: Hindi,
0: kaya
1: next week talaga siya.
0: Next week talaga. Ayun naman pala eh. Anong inangak-ngak ng iba?
1: Ay, hiningi kasi na kung pwedeng mauna na siya. Sabi ng mga senator judge, hindi. Kung anong schedule na ibigay at kung ano yung
0: tayo
1: nakalatag, yun yung susundin natin.
0: Kaso sabi ni Matibag, busy po akong tao. Marami
1: Lilipad po ako, may training po ako. Sabi ng senator Alan Cayetano, kami din naman busy. Kayo din naman sa prosecution busy. Kayo din naman sa defense busy. May ganong factor.
0: O di kayo na lahat ang busy, paano kami? Hindi kami busy?
1: O kaya ayun, sabi ni Matibag, iimbestigahan yung SEA Games 2019.
0: Ang kaldero, bow.
1: Ay, kahapon na sa opening partner ng impeachment trial, yun yung minanifest ni Senator Robin Hood Padilla na magkapatid na Cayetano, yung naging statement ni Attorney Matibag na tipong parang, tinatakot mo ba ang impeachment court dahil ipatatawag ka at kumukontra kami doon sa schedule na gusto mo, biglang sasabihin mo, iimbisigahan mo na lang.
0: Kung magagantihan na lang tayo.
1: Involving ang yung mga senator judge, gano'n.
0: Okay lang kung kayo ay magdiskusyon, magdebate tungkol dyan, pero wala lang pong pukulan ng kaldero. Ay, mali! Mali na naman tayo.
1: Nakita mo naman, partner. Kasi alam ko na kung bakit ka nakatulog.
0: Bakit?
1: Kasi in oral arguments, in-expect natin.
0: Oo, sa totoo lang.
1: But no, dinundo.
0: Paano nga ulit, partner?
1: But no, di ba, partner? Para kang dinudo yan. Para kang inihele. Nung dalawang kampo.
0: Kalma.
1: At kay Attorney Chel Jok, no? Kay Attorney Michael Poa, parehong naging kalmado, parehong naging statement, sabi nga nila.
0: Uh-oh.
1: At talagang inilatag lang nila kung ano yung punto de vista nga nila kung bakit dapat o hindi dapat buksan yung mga records ng BIR at ng AMLAC, yung bank records.
0: Tama naman yung ganun kasi nasanay tayo nga sa masyadong maraming drama. Mm-hmm. Ang gusto natin, yung mga nagsasampalan, nagsasabunutan.
1: Away!
0: Oo, yaw.
1: Pinusan nyo ba kami?
0: Yan. Ako ang legal. Gumaganyan.
1: Oh, oh. Ilan lang kaming abogado rito?
0: Oh, sina Jokno at Poa.
1: Oo.
0: Lalang.
1: Kalma.
0: Chill.
1: Ang amin pong hinihingi.
0: Oo.
1: Sa kabilang banig naman. Amin pong tinututulan.
0: Oo. Lalang. Parang ikaw gusto mo ng, ano ba kayong dalawa? Gumaganyan.
1: Mag-away naman kayo.
0: Yeah, parang mas maganda kung gano'n. Mm-hmm. Kasi mas naiintindihan mo. Mm-hmm. Tsaka di ba sinabi ko nga, yun ang suggestion ko dati, na wag nang magsigawan, wag nang magsapawan.
1: Sabi nga, napakinggan ka, partner.
0: Oo.
1: Kaya yun ang sinunod nila.
0: Naawa sila kasi lalo akong hindi makatulog pagka gano'n.
1: O kaya ito naman, sinunod ka nila, mahimbing ang iyong tulog.
0: Oo, dire-diretso. Gabi na ako nagising eh.
1: At sarap ng tulog.
0: Oo, kasi nag-dialysis.
1: Oo.
0: Ay, magandang umaga po sa lahat ng mga katropa ko na nagda-dialysis at mga katropa ko na senior citizen din.
1: Pwede
0: nagkaroon ako ng senior citizen moment.
1: Saan?
0: Kanina kay Alvin.
1: Kanina lang?
0: Ang daya mo naman. Bigla ko na pa. Ha?
1: Wait, may natatanda din ako noong last araw.
0: Pambira. Dahil nakalimutan ko, ako pala yung nagbabasa.
1: Oh.
0: Ngayon, di ba pagkapalitan tayo, nagbabasay na item.
1: Oo.
0: Hinintay ako ni Alvin na magbasa.
1: Ang ginawa mo?
0: Wala. Nataranta ako. Hindi ko alam. Akala ko si Alvin ang magbabasa.
1: Ikaw na pala, turn mo na pala.
0: Oo, kaya sabi ni Alvin, ano ba una natin ipapakuha dito yung maintenance niya? O, pambihira. It happens.
1: Ay, ako talaga, minsan nga, salamin lang hinahanap ko.
0: Oh,
1: ay, nandito lang pala. Minsan yung cellphone ko, sinetap ko na para sa report.
0: Oo, yun pala.
1: Nasaan kaya yung cellphone ko?
0: Naku, Diyos ko. Nagkakantahilo ka, nakakahanap.
1: Nag-live ako eh. Nasaan yung cellphone ko? Yung pala, nakamount na yung cellphone ko. Ganun talaga, dumadaan tayo sa mga ganyan. Sa kabisihan, dami iniisip.
0: Kaya nga. At kaya yung mga taong bisibisihan, ay kaagad natin dapat isa lang. Nang sa ganoon ay hindi tayo kalimutan, lalo pa't may mga malalaking issue na kinakaharap ito. Hindi lang po yung mga administratibo, kung hindi yung mga pagba. Buti nga tumigil na yung mga pag-ulan-pag-ulan. Ano, napakinggan din ang ating panangal. Panangalin.
1: Panalangin.
0: Panalangin.
1: Ayun, nakita ko yung sarili ko.
0: Ayan, oo.
1: Andiyan pala ako.
0: Say hi.
1: Kala ko boses lang ako.
0: Sabi mo, say hi.
1: Hi.
0: Opo, opo, Camille Postolero. Tatawagin na po natin ang jefe doon sa MMD. Partner, sino ba nag-discussion? Sina Alvin kanina kung ano ang legal at illegal doon
1: pagdating
0: sa mga...
1: sa pag-video at pag-upload.
0: Oo, tama.
1: Halimbawa, ayaw mo, hindi mo gusto, pero na-videohan ka in public, ano nga ba ang dapat?
0: Correct.
1: Bukod doon, siguro dapat yung mga agency na involved sa ganun, may mga sarili din silang protocol, di ba, sa paggamit ng mga ganyan.
0: Tsaka dapat lahat alam.
1: Oo.
0: Meron kasi minsan ng mga ahensya, gagawa ng pulisya, sila-sila lang ang nakakaalam. So pagbaba naman sa mga tao, hindi nila alam. Kaya pagbaba doon sa ground, alam ka naman pagbaba. Ay, hindi.
1: Mali.
0: Ano yan? Iba-iba ang interpretation doon sa pulisya.
1: Minsan kasi, naiintindihan natin, partner, na kapag nasa public place ka, kung ma-videohan ka doon and all, walang problema.
0: Uh-oh.
1: Eh kasi public place nga yun eh.
0: Uh-oh.
1: Pero kung nasa tahanan mo na o sa private place mo, doon tayo magkakaroon ng problema.
0: Tama.
1: Pero paano kung nasa public place, pero parang ang lumalabas, ang reklamo ng mga teacher, bakit yun naman pinapahiya kami mga teacher
0: yun
1: dahil nandiyan sa helmet na
0: yun? Nagiging...
1: Kailangan pa ba yung i-upload?
0: Yun.
1: At ang clickbait mo ay teacher ka pa naman?
0: No. Hala, kumanyan ba?
1: May ganun.
0: Okay, sige. Dahil dyan...
1: Ang tanong, ano na ngayon ang ginagawa ng MMDA? Dahil nga sabi, di ba, doon sa item natin, hindi muna pwedeng sumama.
0: Uh-oh.
1: Si Sir Gabriel Go doon sa mga operation.
0: Tama.
1: Ito kaya muna ang papalit.
0: Aya.
1: Siya kaya, part.
0: Ako muna.
1: Ikaw muna.
0: Ako muna.
1: Ay, pwede.
0: Uh-oh.
1: Pero kausapin na po natin ang General Manager ng MMDA, si Police General Nicolas Torre III. Sir, good morning po. Doris Atrober sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning. Sir, wait, tatawagan ulit mo kanat butulan linya natin dahil...
1: Sabi niya, ang dami niyong kuda.
0: Oo, yak-yak kayo ng yak-yak. Ang dami ko nga ginagawa dito. Gargoli ka nga dito. Gumanyan, gumanyan. Oo.
1: Pero hindi sabi niya, ako bang, ako na pala lalabas, sabi niya. Oo. Teka lang
0: sabi niya siguro, napakadaldal pala nitong dalawang ito. Makapunta muna nga sa isang meeting ko pa. At ngayon, tapos na yung meeting. O, hindi pa rin tayo tumitigil ng kakayak-yak.
1: Kaya ka. Pero importante, kailangan natin maset part. Paano nga ba kapag ayaw mo, di ba? Kahit nasa public place ka at feeling mo yung video ay magdadala sa'yo sa kahihiyan.
0: Oo, at hindi lang sa'yo, sa pati kapamilya mo.
1: Sa community mo din, di ba, na nire-represent mo.
0: Yes, ma'am.
1: Nandiyan na?
0: Ayan na.
1: Balikan na natin na. Si MMDA General Manager, Police General Nicolas Torre III. Sir, good morning, Doris at Robert.
0: Good morning, sir.
6: Good morning, sir. Good morning, ma'am. At good morning sa inyo, mga tagapakinig.
0: Opo. Sir, ang katanungan ng lahat, ano ang magiging, ano ba ang tawag sa Tagalog sa fate?
1: Kapalaran.
0: Kapalaran ni Gabriel Go. Dahil, amoy na naman natin, magmula nung siya yung nag-head sa clearing operations, marami nang na-videoan, marami ng mga kaso na na-resolve na rin. So, ano ang balak ninyong gawin sa kanya?
6: Ngayon po, we have opened an administrative investigation regarding sa reklamo, specifically sa letter na natanggap natin mula sa Teachers Dignity Coalition at binibigyan natin ang pagkakataon sa ang lahat na makapagbigay ng kanilang saloobin, both sides, ang mga nagre-reklamo at ang nare-reklamo at tungkulin ng MMDA kasi alamin kung ano ang katotohanan at balansehin ang magiging desisyon dito.
1: Opo. Doon po ba, General, sa trabaho ni Sir Gabriel Go sa clearing operations? Kasi alam natin, ang dami talagang makakaaway. Lahat, data, halos makakaaway mo dyan. Kahit barangay tanod, kagawad, chairman, and all, and so on and so forth. Basta nakaharang doon at nagmamatigas. Ano? Bahagi rin ba doon sa responsibility niya, sa tukulin niya, yung mga video na yan, pagkukuha ng video of, ano, as an evidence ba?
0: O nakalatag ba talaga yan?
1: Or hindi naman siya na-require sa ganyan?
6: Ganito ano, dalawahin natin at iklaruhin natin ang isyo. Dalawang isyo kaagad na separate kasi sa about sa video, no? Yung pagkuha at ang pag-upload. Yung pagkuha ng video, di ba, may kasama nga ang MMDA, may mga na-procure nga kami ng mga body camera.
1: At
6: kung ng body camera, minamandate natin ang alternative recording devices, which is the cell phone, at kung ano pang mga video material, video capturing material. Ngayon, yung pag-upload is an altogether different thing, no? Ang video ay tinitake ng agency para sa protection both ng inaapprehend at saka ng mga empleyado ng agency.
1: Apo.
6: Kasi yun ang actual na record ng insidente, ng interaction ng dalawa. Pero yung pag-process niyan at pag-upload, yan ngayon ang ating iniimbestigahan at binubusisi para malaman natin kung ito ba in accordance to our standards na naka-promulgate naman sa agency.
0: Klaro ko lang, General, wala kayong polisiya na kapag ka nakunan, body cam man yan o yung ibang gadget, ay kailangang i-upload.
6: Ang word na kailangan, yun kasi ang dapat i-qualify natin, no? It may or it may not be uploaded, no? Kasi hindi lang naman yung being a record ang purpose ng pag-video na yan. Kasama rin dyan kung gusto natin front-facing education ng ating mga kababayan, information din ng ating mga kababayan kung ano ang mga nangyayari. Pero ang isang sigurado dyan, never sa naging intensyon ng pag-upload ng kung anumang video ng agency ang ipahiya ang violator.
0: Ayun, oo. Kasi napaka hindi naman malabo kundi hindi mo alam kung saan ka
1: saan yung linya eh, di ba?
0: Thin line.
1: Natama, nasa public place ka nga. Pero may karapatan ka nga ba na i-upload mo yung video na napapahiya naman ako bilang guro
0: para. O kaya nga guro siya. Pero hindi lang kasi guro kahit sino naman.
1: Kahit sino na nakuhanan.
0: Lalo pa ano partner ano General, kung ginagawang katatawanan yung nangyaring insidente.
6: Opo, isa talaga yan, siguraduhin natin at linawin natin at this point. Hindi pwede ang ipapahiya ang isang tao, okay? So, nandyan ay covered yan ng NPC, National Privacy Commission Circular 25-01. So, andyan, precisely, nilabas ang circular na yan para proteksyonan. ang privacy ng bawat Pilipino.
0: Opo, pero hindi naman po ibig sabihin yan na magluluwag ang MMDA sa mga clearing operations nila.
1: Correct.
0: Hindi rin po yan ibig sabihin na lisensya na nung mga gumagawa ng illegal yung ganyan. Ah, hindi mo ako pwedeng kulan, Gabriel Gawa, yung ganyan. Or kahit sinong kagawad ng MMDA.
6: Ay, liwanagin natin, sir. Ma'am, ano? Hindi talaga titigil ang MMDA sa sidewalk clearing operation.
0: Opo.
6: At ang SCOG ay tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Sigap lang si Mr. Go ay atin lang inilagay sa opisina muna para to give way to the impartial investigation at magkaroon din siya ng oras para mag-prepare ng kanyang mga depensa.
1: Opo.
6: Ngayon, dinadagdag pa natin ngayon, very timely ngayon yung NCAP na usapin.
0: Ayan. Yung
6: precisely ang rason ng NCAP na gusto natin ang interaction ng ating mga tauhan at ng mga violators ay minimum. So sa NCAP, pipicture na lang natin, ipapadala sa kanila ang net notice of violation, at pagkatapos isettle nila ang kanilang mga multa, or pag hindi pa rin, papasukan na natin, papuntahan natin ang ating mga empleyado na talagang yun, kung pisgahin ang illegal halimbawa na mga binibenta or ito ang illegal parking, or kung ano man, tikitan ng personal ang tao kung ito ay littering para pag hindi niya inayos ang kanyang ticket, ito ay nagiging warrant of arrest.
1: Opo. Halimbawa, ibig sabihin ito, general, halimbawa, doon sa isang side street, sabihin natin, may mga nakapark doon sa walkway, mga nakaharang doon. So, pwede, ang mangyari lang ay picturean na lang yon, and then padala na lang sa kanila yung kanilang resibo or kung ano man dapat nilang bayaran, penalty nila.
6: Yes, totoo po yun. Yan talaga ang isa sa mga priority natin. Pero siyempre, kailangan din nating pakinggan ang hinaing ng mga tao kasi normally sa mga ganyang illegal parking, isa sa mga pinaka-common namin na trigger ng pagpapupunta talaga ng operation ng operating group namin ay yung reklamo rin mismo ng mga residente na naaabalan itong mga illegal parking.
1: Tama.
0: Correct. Pero hindi naman kaya po magka-cause din general ng kumbaga ayan yung dismayado, magiging dismayado naman. Demoralized ang inyong mga bata dahil teka lang, gagawin lang naman namin yung aming
1: trabaho. Kami pa na reklamo.
0: Oo, yun. Paano ho yun, general?
6: Naiintindihan po ng ating mga tauhan yan na kasama sa hazards ng trabaho yan, hazards of the trade yan, na may magre-reklamo talaga sa ating gagawin sa aming mga ginagawa. Pero hindi naman ito magiging rason at hindi ito magiging sapat na basehan para kami ay tumigil na atras na sa trabaho. Sapagkat as long as ang pakiramdam namin at ang aming paniniwala na as long as we are doing the correct thing at it is within the agency guidelines at within the bounds of the law, dapat ipagpatuloy po natin ang servisyong ito.
0: Walang demoralization, General?
6: Sa ngayon naman, hindi naman magkukos ng demoralization yan sa tingin namin. Ano? Sapagkat ito naman ay binibigyan na natin ng pagkakataon ang ating mga empleyado na sumagot din sa mga paratang laban sa kanila. At idedetermina natin ito sa isang just and fair proceedings.
1: Opo. Yung sa case po ni Sir Gabriel Go, General, yung mga naka-upload na niya ng mga video, lalo na yung doon sa teacher, ano, at sa iba pa po na mga naka-upload yan during the operations po nila, ano po, may initial po ba na request at pakiusap ang MMDA sa kanya na i-take down muna itong mga ganito pending investigation?
6: Ito po ay nasa diskresyon na ni Mr. Go kung yan ay kanyang i-take down. Ano? Dahil yan ang nagiging subject ng reklamo. Pero nakikita natin yan, dinodouble down niya at dinodjustify niya ang kanyang mga ginagawa. Eh, karapatan niya rin po yun. Pero at the end of the day, lahat ng yan ay magiging parte ng usapin at magiging ebidensya, pabor or laban sa kanya sa isang judicial proceedings.
1: Opo, may timeline ba tayo dito, General? Gano'ng katagal yung gagawing investigation at yung result po dito?
6: Kahapon actually ay binigyan natin sa kanyang oras para siya ay mag-explain sa initial na show cause order ay 24 hours lamang kasi yun naman ang mandato ng civil service. Pagkatapos, pag ma-evaluate natin ang kanyang sagot, saka natin i-determine kung ang kanyang circumstances ay magwawarant ba ng isang pre-charge investigation or preliminary investigation in preparation for a full-blown for a full-blown trial.
1: Opo, opo. Sir, sabi nyo nga po, pwedeng with this incident, may pwede tayong gawin, ano, may NCAP tayo. Pero may iba pa ba kayo na ilalatag or naiisip para mas lessen yung interaction ng inyo po mga tauhan sa mga makukulit? Sabi na natin, may makukulit talaga na nakapwesto.
0: Totoo
1: akala
0: naman.
1: Mo, nabili nila yung kalsada.
0: Totoo naman yan.
6: Isa sa mga pinag-iisipan ngayon ay nire-review namin actually ang aming client interaction SOP. Kung paano ang mga dialogue, paano ang pagsasalita sa ng ating mga empleyado pag sila mag-interact sa mga violators or sa iba pang mga tao sa kalsada. Gaya ng mga sa fast food, nakikita natin yan. Actually, ang ating naririnig dyan na sinasabi ng ating mga behind the counter na halimbawa kukuha ng order mo pag ikaw ay nasa fast food ay covered yan ng SOP. May 7 key stops na tinatawag. So, pati ang pag-smile dyan, pati ang sasabihin ay nakamandato at nakasulat. Kaya yan ay nire-review namin sa MNDA kung pwede maging applicable din sa ating proseso.
1: Oo, hindi yung tipo pag ano na medyo sinisinghal ka, sumisinghal ka kagad. Kaya minsan nagagalit din yung kabilang. At sa bagay, kung ang MMDA, diba, magandang pero, araw po, pakitanggal na po ang inyong illegal parking,
0: bibigyan
1: ko
0: kunyari,
1: po kayo ng few minutes, ganun, yeah, partner.
0: 5 minutes lang. Pero, apakaisipin din natin, partner, general, kasi iba yung sitwasyon eh. Kapag naandun ka sa labas,
1: Ajit, mainit,
0: umuulan, ginagawa mong trabaho mo, tapos ikaw pa ang sisingalan.
1: At hindi lang isa yung nakaka-encounter mo, partner, di ba?
0: Tsaka ang hirap nun na, napaalis mo nga. Mayawa, tumalikod ka lang ng konti, balik na naman. Parang, inaasar mo ba ako? O, di ba? Parang walang respeto doon sa enforcer. Di ba, General?
6: Kaya nga po, yan sa incidenting yan at sa mga situation na yan, mas lalong nahahighlight ang pangangailangan ng written procedures para nakasulat na kaagad ang magiging reaksyon. Depende sa kung ano magiging reaksyon din na sitwasyon sa ground.
0: Okay. Sige. Teka lang, mabilisan lang tungkol sa mga pagbaha. Yung ready na po ba tayo doon sa gagawin natin sakaling naku, bisitahin na naman tayo ng walang puknat na mga pagbaha.
6: Opo, ang paghahanda naman natin ay kahit nasimula pa nung Enero pa, nagsimula na kami talaga ng mga drainage, ng drainage clearing at mga estero clearing, pati disilting ng ating mga waterways. At sa ngayon, together with the Dole, may tupad kami na 10,000 para ikalat sa iba-ibang lugar ng Metro Manila para tulungan ng MMDA sa paglilinis sa pagsasayos ng mga daluyan ng tubig.
0: Alright, good luck po sa inyo, General, at sa inyong mga bataan dyan sa MMDA.
1: Thank you, sir, ha? Thank you po.
0: Gawin lang po natin ang ating trabaho. At hindi po tayo mag-mimintis.
1: Ayan. Yun yung importante doon, hindi sila hihinto. Kasi tama. Kailangan talaga maklir yung mga karsada na yan. Ano?
0: Ang mga motorista naman, umayos-ayos kayo, ha? Magdisiplina po tayo.
1: Huwag na makulit.
0: Correct.
1: General, maraming salamat po.
0: Thank you, sir.
6: Maraming salamat din po, sir and ma'am.
0: Yes po, mag-ingat po kayo.
1: General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng MMDA. Samantala, partner.
0: Partner iba, General Manager ng MMDA.
1: Ay, Marlene, ikaw ba yan?
0: Na-miss ko lang si Marlene.
1: Ay, nako. Samantala, kuha muna tayo ng Flash Report.
7: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Mga taga...
7: Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Sabi ko nga, alerto sa brownout.
0: Sabi
1: muna.
0: Sabi ko nga din eh.
1: Oo nga naman. Dahil alerto sa brownout, mga taga Visayas Grid, isa sa ilalim po sa yellow alert ha. Isa sa ilalim kayo sa yellow alert. Status mula 6 p.m. hanggang 7 p.m. ngayon pong araw. Ayon yan sa NGCP, ibig sabihin, manifest yung reserva kuryente. At least ito, isang oras lang, pero mas magtipid pa tayo para wala brownout.
0: Pero ang sagot naman ng mga taga-Visayas, kami na naman!
1: Bakit kada alas 8 kami?
0: Oo nga, di ba natataon sa atin?
1: Bakit lagi kami ang nasa, lagi naka-yellow alert status sa 6 p.m. to 7 p.m. po yan, mga taga-Visayas!
7: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Samantala!
0: Dahil dyan,
1: partner!
0: Oo. Ang ganda naman ng waitress mo.
1: Ganda!
0: Tsaka ano yan, partner? Wow. Alam mo ba? Paldo yan.
1: Aha.
0: Oo. Napaka-generous.
8: Sana all!
1: Pabakasyon ng bakasyon.
0: Oo.
1: Sa nakakarating. Samantala, alamin na po natin ang report ng ating mga Radyo Patrol! Eto na, puntahan natin yung Kulyat Bridge partner.
0: Kahapon,
1: yung
0: nalaglag.
1: Yung isinara.
0: Nagkabitak-bitak.
1: Oo, dahil sa sunog. Eh, alamin po natin yung sitwasyon dyan. Mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, kumusta dyan?
9: Robert at Doris, kumpara nung Lunes, wala nang build-up ng mga sasakyan dito sa bahagi ng Congressional Avenue kung manggagaling ang mga motorista sa Mindanao Avenue. Pero magsisimula ang matinding traffic pagliko na ng Villa Socorro Street. Ito kasi yung simula nitong reroute ng mga motorista dahil nga sa pagsasara nitong Kulyat Bridge. Sa sobrang tukod ng traffic dito sa simula ng Villa Socorro Street, ang ilang kotse sa harapan namin ay bumalik na palabas ng Congressional Avenue para humanap ng iba pang ruta. Stop and go scheme naman kasi ang kahabaan ng Villa Socorro hanggang makarating sa kanto yan ng Seminary Road. Makitid rin ang daanan kaya kailangan magbigayan ang mga sasakyan na dumadaan dito sa lugar. Mabagal pa rin ang usad ng traffic sa Seminary Road dahil sa stop and go scheme, pero may mga nakabantay namang mga tanod at tauhan ng Quezon City Traffic Management Department na nagmamando sa traffic. Pagdating naman ng Quezon City General Hospital ay gagaan na ang daloy ng traffic palabas yan ng EDSA northbound. Inarason ko rin, Robert at Doris, ang travel time mula Congressional Avenue hanggang sa makalabas ng EDSA at sa maikling ruta na iyan, umabot ng halos 20 minutes ang aking biyahe. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Nico, may nasabi na ba kung kailan ine-expect na bubuksan ulit ito sa mga motorista totally?
9: Robert, wala pang sinasabi ang Quezon City local government kung kailan bubuksan ang Kulyat Bridge dahil nga sa laki ng pinsala nito. So, asahan na medyo matatagalan pa.
1: Sige, abangan natin yan.
0: Pero ano laki, nakuha mo na feedback? Magmula kahapon, di ba? Nasara o nung weekend pa. So, ano ang feedback ng mga motorista? Gayun din yung mga pedestrians?
9: Doris, yung mga motorista, yung ibang mga nakausap natin kanina, ang sinasabi nila no, na talagang sinatsaga na lang nila itong reroute na nilabas ng Quezon City local government dahil kahit papaano naman ay maikti lang talaga itong ruta. Ayun nga lang talagang makitid yung daanan kaya kailangang magbigay ng pasensya no, kapag nagkakaroon ng stop and go scheme. Pero yung iba naman kasi, Talagang ibang ruta na no, yung tinatahak nila, hindi na sila dumadaan ng Congressional Avenue kung ayaw talaga nilang maipit dito sa matinding traffic sa reroute ng Kulyat Bridge.
0: Oo, pero laging traffic dyan, di ba, partner?
1: Lalo na ngayon.
0: Lalo na ngayon.
9: Kumpara ko to, no, nung mga nakaraang linggo bago pa masunog itong Kulyat Bridge, kung tutusin, yung traffic naman dito sa bahagi ng Congressional Avenue, kapag galing ka ng Mindanao Avenue, light to moderate naman siya. Kasi paglabas mo ng Congressional Avenue, dito sa may bahagi ng Kulyat Bridge, ano na yun eh, sa may EDSA na yun, so parang diretso na lang siya. Ang nangyayari lang talaga ngayon, dahil dito sa alternatibong ruta na nilabas ng Quezon City local government, kailangan pa nilang pumasok dito sa mga eskinita sa loob ng barangay Bahay Toro bago sila makalabas.
1: Ay nako, sige sana maayos agad yan para hindi ganito lagi yung sitwasyon lalo na ng mga residente malapit dyan. Maraming salamat, Tico Bagsik! Samantala, alamin naman natin ang diskarte ng ilang tindera sa Intramuros para madagdagan yung kita. Nako, sa Intramuros maraming estudyante dyan, ha?
0: Ayaw naman.
1: At turista, syempre. At kabayo.
0: Kabayo?
1: Yung mga nagtutur doon, nakakalesa, tak, tak, tak, tak, tak.
0: tokotok, tokotok.
1: Diba, ganun. Alamin natin. Ayun. Ito po, balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol. Trisha Lindo, Trisha. Anong discarte nga yan?
8: Good morning, Doris at Robert, na natiling 30 hanggang 100 piso yung order ng mga ulam sa ilang karinderiya sa Intramuros. Sa katunayan, ay bumabaan nila ang kuha nila sa 11 kilos ng LPG mula sa kanilang supplier. Kahit may ilang kumpanyang nagtaas ng peso ng LPG, higit 1,000 yung naminos ito sa pagbili ng Supercalan at dalawang LPG. Nag-aalok pa rin ng budget at combo meal ang tinderang si Marites, kung saan 45 hanggang 100 pesos lamang ang preso ng kanyang tinda. Kahit pamalikot yung preso ng LPG, hindi anya sa basta-basta nagtataas, basta hindi lang tumaas din daw yung preso ng karne at gulay sa palengke. Dumidiskarte na lang sana maghatid ng ulam sa mga kalapit na government offices nang walang delivery fee para mapaubos agad ang benta niya, lalo tanghali lang matao sa kanilang pwesto. Narito kanya pahayag.
10: Pareho pa rin, ma'am. Ganun pa rin. 30 po yung gulay, tapos 70 yung aming karne. Kasi po, nasanayan na po ng tao dito na ganun ang presyo namin. Hindi mo po ako nalulugi. Eh, paano may kita pa rin? At i-deliver po kami ng pagkain sa Comelec, sa DPWH, sa VF Condominium. Ang malaking bagay po kasi kahit pa yung pagkain namin na uubos agad.
8: Yan yung tinig nung nakausap nating tindera sa may Intramuros. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Samantala,
7: DZMM, Sona 2026. Sona 2026.
1: Mga posibleng protesta kasabay ng SONA ng Pangulo, pinaghahandaan na ng NCRPO. Malapit-lapit na ito, partner.
0: Malapit na.
1: Narito balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
11: Robert at Doris, pinaplansya na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang puwersa ng pulisyang ipakakalat kasabay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Sa panayam, sinabi sa Radyo Patrol ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, na magpapakalat ng higit 20,200 mga pulis sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila para magpanatili ng seguridad sa gitna ng mga posibleng protesta kasabay ng SONA. Kabilang na rito ang sa Batasang Pambansa, U.S. Embassy, Mendiola, Liwasang Bonifacio at iba pa mga Freedom Park kung saan madalas magkaroon ng mga pagkilos. Pero anya, maaari pang madagdagan o mabawasan ang pila ng mga pulis na i-deploy sa mga natural lugar depende sa mamomonitor nilang mga aktibidad. Narito ang ating panayam sa kanya.
12: Posible pong mabawasan or madagdagan lalo doon sa mga areas na pinaglagyan natin ng mga deployed personnel or ng mga CDM contingents kung mamonitor natin na wala or merong mga protesta na magaganap doon sa mga areas na yan. Gaya halimbawa dito sa area ng US Embassy, sa Mendiola or sa mga freedom parks natin na kailangan pa rin naman natin lagyan ng deployment ng ating mga tauhan.
11: Yan ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO. Robert at Doris, sa ngayon, wala pa anya silang namomonitor na magpoprotesta o nag-apply ng permit para sa pagkilos kasabay ng SONA. Pero nananatili silang nakabantay sa mga lugar na posibleng pagdausan ng mga demonstrasyon.
1: Pero given naman yan kasi, yan ang Zeus, partner, di ba, na kada may SONA, never nangyaring walang nag-rally. Eh, yung FAG pa lang dyan, eh, hinuhulma na nila ngayon yan. Ano yan?
11: Yun nga, madalas din kasi, Robert at Doris, maging yung mga naging pagkilos sa Senate nitong nakaraan, no, nung pagsisimula ng impeachment trial ng pangalawang pangulo, wala ring nagsumite o nag-request ng mga permit. Kaya ang sabi sa atin ni Major Hazel Asilo, inaasahan nila na ganun nga mangyayari. Kaya ang ginagawa nila ay talaga nagbabantay na lamang sila doon sa mga lugar na kung saan madalas yung mga pagkilos at nakikipagpugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa mga posibleng pagbabago, sabihin natin, sa traffic scheme, ano, na ginagawa kapag may ganitong mga demonstrasyon.
1: Habang papalapit yan, panigurado, magkakaroon yan ng dialogue. Usually may dialogue, di ba?
0: Correct, correct.
1: Yung mga nagpo-protesta partner tsaka sa pulis.
0: Pero meron din ako pang isang tanong, Zoo, partner.
1: Mm-hmm.
0: Pagkaganyan kasi, tinitingnan din ang ating intelligence community.
1: Uh-huh.
0: May intelligence community ako. Meron ba silang natitiktikan na banta sa seguridad? Hindi lang po nung mga nandoon sa zona, kundi yung mga sa nagpo-protesta na ganyan.
1: Oo, or baka may mga sumingit, manggulo.
0: Oo, may diba? mga saboteurs.
11: Tama kayo dyan, Robert at Doris. Nung kinausap nga natin ng tagapangsalita ng NCRPO, sa ngayon, wala pa silang namomonitor na banta. Pero sa kabila niyan ay magpapadala pala sila o magdideploy ng initial na bilang na 20,000 o higit 20,000 ng mga pulis sa buong Metro Manila. Robert at Doris.
1: Okay, sige, abangan natin. Sana doon sa zona mismo, hindi magkasakitan. Wala ng basaan, wala ng tulak at pagdating dyan. Zeus, maraming salamat.
11: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
13: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East.

0: ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral-worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan! Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay!
5: Tagulan na! Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonya ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemix Forte Syrup and Capsule.

0: wala nang iba, wala na pong galaw, wala nang telehitan.
1: Talapihitan.
0: Sabi ko telitan.
1: Kaya nadamay ako, inisip ko din. Talapihitan.
0: Kanina pa rin talaga nadamay. Yan. Wag po na, wala na po tayong iwanan. Hanggang 10 lang. Hanggang 9 tayo, partner.
1: Mag-extend ka pa.
0: Sa, hindi kami extend.
1: Mali.
0: Hindi kami, mali. Mali.
1: Gusto mo mag-extend?
0: Dali ako lang. Ngungungo lang ako. Hirap na hirap na ako. Hanggang 9 po. Pagpasensyahan niyo po ang aking saliwang boses.
1: Oo.
0: At ang aking pag...
1: Sinisipon po eh.
0: May sipon at ang aking pagsisenior citizen.
1: Mm.
0: Kaya si Robert na hahawa na din.
1: Bilang ko nga, partner.
0: Oo nga eh.
1: Yung sa'yo tsaka yung akin, equal lang. Ay, nako, partner, napag-uusapan pa rin natin yung impeachment na yan. Ano,
0: ay, nako, wala
1: namang... nangyari kahapon. Oral arguments lang kahapon talaga.
0: Okay.
1: Eh. Kaya parang kung nag-aaral ka ng law, tapos pinanunood mo silang nagde-debate. Eh, no? Sarap, sarap.
0: Ang dami mong matututunan.
1: Pero hindi pa tapos. Kasi pagdating ng Monday, magkakaroon naman ng oras yung mga senador para magtanong sa magkabilang panig.
0: Ah, teka. So ngayon...
1: Magdagan mo, kulang pa.
0: Teka.
1: Ayun.
0: Ibig mong sabihin, di ba may mga hinaharap ng mga testigo?
1: Mm-hmm.
0: Ang mga nagtatanungan ay ang mga abogado na magkabilang panig. So this time, yung mga senador... Senator judges,
1: mm-hmm,
0: sila naman ang magtatanong.
1: Oh, kahapon kasi, partner, walang ipinresentang testigo.
0: Okay.
1: Ang nangyari ay nagkaroon ng oral arguments. Ibig sabihin, naglabas ng magkabilang panig, naglabas ng argumento nila.
0: Okay.
1: Kung bakit, number one, sa prosecution, kung bakit kailangang ilabas yung bank records at... at tax records ng Vice President. Sa kabilang panig, yung defense kung bakit hindi dapat ilabas.
0: Ah.
1: So, may 10 minutes yung kabila, inilahad ni Attorney Chel Jocno. May 10 minutes din si Attorney Michael Poa. May rebuttal sila na 15 minutes pala, tapos may rebuttal na 10 and 10, pero hindi na naubos nila both yung 10 and 10 na yon, at nilatag nila kung bakit at hindi dapat. And then, nag-caucus, ibig sabihin, nag-meeting yung mga senador, sama-sama sila doon sa senator's lounge. Paglabas, ang sabi, okay, we will decide that on Monday. Pero, magkakaroon muna tayo ng pagtatanong. So, ang mga senator judges, magtatanong direkta sa prosecution, direkta sa defense, kung ano yung magiging implication nung nirarequest sa subpoena para doon.
0: Ah, kumbaga receipt.
1: Mm.
0: Recitation ng mga abogado. Ikaw, anong pangalan
1: niya? Si Attorney Chel.
0: Oo, yun lahat kayo, ha? Humirera kayong lahat dyan. Tatanungin ko kayong lahat. Gano'n na mangyayari.
1: Pero 10 minutes lang yung ibibigay dyan.
0: Kaya mabilisan ito at saka kalmahan. Ay, kung nandun doon si Attorney Jocno, ay kalmahan lang. Kasi kung wala, kung andun doon si Jocno, mahahawa ka eh. Na kalmado lang.
1: Si Attorney Michael po, wag ganun din. Kalmado din.
0: Correct. So. Biglang pumasok si Lorna Kapunan. Patay tayo.
1: Attorney, good morning.
0: Good morning,
1: Attorney Lorna. At sa oras mong ito, makakausap po natin ang isang litigation lawyer. Siyempre, hingi tayo sa kanya ng perspective pagdating dyan.
0: Tama.
1: Pati doon sa huling testigo. Siya po ay former spokesperson din ng House Prosecution Panel at managing partner ng Bukoy Poblador and Associates, si Attorney Antonio Bukoy. Attorney, magandang umaga po. Doris at Robert.
0: Good morning, Panyero.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Hello, Attorney.
0: Good morning, Panyero. Good morning. Ayun.
3: Salamat po sa panyaya.
1: Ayan, opo. Kami po kasi hihingi lang ng inyong perspective, ika nga, doon sa nangyaring oral arguments kahapon. Yung posibilidad na magiging decision, siyempre, ng mga senator judge natin doon sa argumento mismo na magkabilang panig kahapon, at Attorney Bukoy. Nakita ba natin na both sides, substantial yung ipinresent nila ng mga argumento na tipong mapapaisip ka talaga kung pagbibigyan o hindi yung hinihingi nilang subpoena?
3: Para sa akin, argumento na magkabilang panig, mas katanggap-tanggap po ang mga argumentong inilatag ni Attorney Jocno.

0: Sinaitnya yung mga naging desisyon ng kataas-taasang hukuman patungkol sa pagbubukas ng mga hinihingi nilang mga dokumento at paglalahad dito sa publiko, sapagkat ito ay mahalaga sa ngayong dumadaloy na paglilitis. Sa panig po naman ng depensa, inyong makikita na ang kanilang argumento ay para supilin yung paglabas ng ebidensya.
1: Opo.
0: Ang akin po, sa ganang akin, kung wala kang itinatago na katiwalian, dapat ilabas mo, maging open ka sa publiko at sa mga hukom ng impeachment court. So, yung isa ho, gusto maglabas ng katotohanan, yung isa naman, ang kanyang pakay, ay supilin ito. So, doon ka mapapaisip, ano yung itinatago?
1: Opo, opo. Pero, doon sa side po ng defense, sinasabi kasi, doon sa kahapon, eh, hindi, kapag pinayagan yan, magiging fishing expedition lang yan.
2: Yan na nga.
1: Lahat na lang na makita, pati nung vice mayor siya, gusto nyo kalkalin yung records.
2: Mm-hmm.
1: Justifiable po ba para sa inyo, Attorney Bukoy, na buksan din naman para ipakita at patunayan na may pattern?
2: Ayan.
0: Kasi po, yung sinasabi nila na dapat ang lipisin lang dito at patunayan ay yung kanyang yaman nung siya ay naging pangalawang pangulo na. Ang problema ho dito, kailangan patunayan na lumobo at gaano kalaki lumobo ang kanyang yaman at kung ito ba ay kaya niyang panindigan at justify. Kailangan ho, magkaroon ng baseline saan nagsimula, ano yung kanyang yaman nung siya ay umupo, bago siya umupo na pangalawang pangulo at gaano kalaki ito lumobo, kung ito man ay lumobo man mula noon hanggang ngayon. Okay. Diyan ho nakikita yung ano, yung tagong tinagong yaman o hindi kayang patunayan na lehitimo yung pinanggalingan ng kanyang kasalukuyang yaman.
2: Opo, pero meron po siyempre tayo mga kapamilya, yung mga ordinaryong tao nagsasabi, "Hoy, bakit kailangan ninyong kalkalin yan? Eh, paano naman yung right to privacy ng mga individual na ganyan?"
0: Ang right to privacy po, right to secrecy, ay napapailalim yan sa pananagutan. Mas mataas ang antas ng pananagutan kesa yung kanilang private rights. Kung meron hong banggaan ang karapatang pangsarili at ang pangangailangan ng pananagutan, ay mas maigting po yung pangangailangan ng pananagutan.
1: Mm-hmm. Attorney, i-hold lang po namin kayo ng mabilis. May ipapasok lang po kaming mabilisang flash report at pagkatapos babalikan po namin kayo, Attorney Bukoy, ha? Sandali po lamang. Samantala, kuha muna tayo ng flash report.
3: Radio Patrol Flash Report!
1: Nagmamadaling flash report mula kay Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, detalye please.
4: Robert, naaresto na ng pulisya ang tatlong suspect sa pamaslang sa U.S. Marine Biologist na si Ken Carpenter. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Alan Reyco, dalawa sa mga naaresto ay ang nagsilbing gunman at ang kinilalang si JF na nangmulis sa umano sa kinakasama ng biktima na naaresto sa Cebulan Negros Oriental kagabi. Habang arestado rin ang isa pang suspect na kanilalang CD na nagsilbing lookout sa krimen. Sabi ni ko may isa pang suspect sa kaso pero hindi pa tinutukoy sa ngayon ang naging partisipasyon nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Balikan po natin si Attorney Antonio Bukoy, isang litigation lawyer at dating spokesperson siyempre ng House Prosecution Panel at managing partner ng Bukoy Poblador and Associates.
2: Yan.
1: Attorney, doon naman sa naging hakbang ng prosecution, ang daming nakalista pero hindi na po namin kailangan itong mga witness na
2: ito. Nag-withdraw.
1: Ayaw na po namin itong mga ito na patunayan na po ng first two witnesses namin. Magandang move po ba ito para sa prosecution?
0: Opo. Ito po ay nagpapatunay na sila ay naniniwala na matibay na yung inilatag nilang katibayan sa pamamagitan ng dalawang testigo si Agent Kalilong at si Attorney Jeremy
2: Lotok.
0: Lotok, pati okay. Na yung 19 na dokumentong tinukoy ni Kalilong at yung 45 dokumento na pinagtibay ni Attorney Lotok. So, ito po ay ayon nga kay Attorney Kapunan, redundant na yung magiging testimonya, yung salaysay nung kanilang iba pang nakapilang testigo. Kaya hindi na kinakailangan dahil ito naman ay pagpapatunay na lang nung mga salaysay nung dalawang naunang testigo.
2: Opo,
0: pagpapatunay, opo. Ibig sabihin ay corroboration na lang.
2: Opo, pero hindi kaya ang sabi naman ng iba ay kita nyo na, wala talaga silang matibay na ebidensya eh. Kaya hindi na nila isasalang
1: sabi
2: yung mga yan.
1: Sabi niya eh, natakot yan eh. Oh. Mahina talaga.
0: Okay, mawalang galang po, pero kabaligtaran ho ang implikasyon nung ginawang hakbang ng prosecution. Kabaligtaran, sa halip na walang katibayan, ibig sa ang kanilang, sa kanilang pag-urong nung iba pang testigo, sinasabi nila na matibay na at kumpleto na yung nailatag nilang ebidensya so far.
2: Ayun, oh. So, paano tayo uusan ngayon? Partner, ang sabi mo, sa Monday, si Matibag naman.
1: Tuesday, si Matibag.
2: At Tuesday,
1: Monday, decision ng itong dalawang sabpina na to.
2: Oo. Yung pagbubukas o hindi, sisiwalat sa publiko, Attorney Bukoy, kasama ba dapat yung sa asawa niya po, si Attorney Mans?
0: Opo, kasi po, ang yaman ng mag-asawa, ang bilang po dyan ay iisa. Sapagkat nung dati, conjugal partnership property. Ngayon ho, absolute community property na. Ang ibig sabihin, ang yaman ng isa ay yaman din ng asawa. Kaya kung ating susuriin, ang bilang sa mag-asawa ay iisa. Kaya po, sa mga income tax returns, iisa ang sinusumite ng mag-asawa.
2: Opo,
0: like yung
2: mga
0: bank-account nila, ang yaman nila, iisa ho ang bilang yan. Kaya hindi pwedeng sabihin ni nung kanyang asawa na si Mans Carpio na hindi naman ako impeachable eh. Asawa ko lang.
2: Oo.
0: Mm-hmm. Ang bilang ninyo ay iisa kayo. Iisa kayong kinatawan.
2: Mm-hmm.
0: Kaya ho, mahalaga na buksan at kinakailangang buksan pati na yung yaman ni Mans Carpio.
2: Ayun. So doon natin makikita magiging transparent sana.
1: Oo.
2: Kung ano talaga yung naging takbo ng paglobo ng kanilang kayamanan.
0: Hindi po sana, dapat.
2: Dapat.
1: Opo. Attorney, isa pa sa pagbubukas ng trial kahapon medyo lumihis ng konti yung topic eh. Binuksan ni Senator Robin Padilla doon sa posibleng pagbabanta daw doon sa mga senator judge kasi biglang imbestigahan ng NBI itong 2019 SEA Games samantalang nakaschedule na humarap ang head mismo ng NBI sa Martes. Yung pong mga ganitong pronouncement coming from witness na haharap sa Senado, sa Senate Impeachment Court. Justifiable ba na nabanggit pa niya yon sa interview, media interview na ongoing yung investigation nila sa SEA Games prior sa pagharap niya sa Impeachment Court?
0: Uh-huh. Yan po ay hiwalay na usapin at wala po yung kinalaman dito sa kasalukuyang paglilitis. Ngayon, siguro na panahon na lang, na tiyempo na lang, na ito ay kinakailangang ungkatin o sa paningin ng mga investigador ay meron silang nakitang posibleng katiwalian na naganap noong 2019 SEA Games. Kung inyong gugunitain, ang ginastos po ng pamahalaan dyan ay 109 billion. Parang ganun ho ang halaga eh. Na wala pa hong accounting na tinatawag doon sa ginastos ng pamahalaan. Hindi lang maganda yung timing. Kaya ho, idinidikit nila, iniuugnay nila ito sa impeachment trial. Ito po ay pagdadagdag kulay sa politika ng impeachment trial.
2: Okay, so yan na muna. Hanggang dyan muna tayo.
1: Abangan natin. Yung magiging desisyon sa Martes at kung paano yan didesisyon ng mga senator judge.
2: Uh-huh.
1: And then hanapin ulit natin sa Attorney Bukoy.
2: Oh, lagi natin.
1: Maliwanag sa atin. Ang galimog paliwanag.
2: Lagi natin hahanapin niya si Attorney.
1: Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. For the meantime.
0: Maraming salamat din po sa inyo at magandang umaga.
1: Magandang umaga po. Si Attorney Antonio Bukoy, ang isang litigation lawyer, former spokesperson ng House Prosecution Panel at managing partner ng Bukoy Poblador and Associates. Alam mo, partner, yung iba nagtatanong, bakit sa ibang article pa yan eh? Pinag-uusapan. Bakit ngayon pa lang pinagbobotohan na ninyo? Eh kasi ang wisdom behind that ay masyadong marami yung dokumento, masyadong maraming taon, kung papayagan ha, masyadong maraming taon yung i-review ng prosecution at ng defense bago nila i-present sa August. Kaya dapat as early as now, ay kung papayagan, mabuksan, mabusisi na nila mabusisi para alam nila kung anong ipipresenta nila sa korte.
2: Oo, para pagdating nung araw na sabi mo, takdang araw na talagang dapat yan busisiin, ay kumbaga nasala na nila. Hindi na po tayo mag-wasting time.
1: Correct. Oo,
2: kasi yung ganyan Mr. President, Mr. Officer, presiding officer, yung magaganyan pa sila. At biglang may papasok pa na, nag-iimbestiga kami ng ganito. O kaya meron pa isa, ikaw daw may kaso. Di ba yung ganon?
1: May kaso ka daw. Di ba dapat pag may kaso hinaharap?
2: Oo. Nag-back to you sa kanya. Back to you.
1: Ay, naku. Oras po natin, 8:59. Pero ito, masaya ito sa Sabado na ito, partner.
2: Lapit na.
1: Kita-kits po tayo sa Sabado sa Caloocan Sports Complex. Diyan po yan sa Bagumbong Road sa Caloocan para sa DZMM 40th Anniversary.
2: Oo, gusto ko ikaw magbasa ng payong legal. ako yung payong illegal.
1: Kaya nga, partner. May medical mission at libreng gamot sa umaga. Mula po yan, alauna ng hapon naman, ay may libreng merienda.
2: Yun!
1: Gupit!
2: Yun!
1: Payong legal.
2: Yan, payong.
1: Aura reading. At iba pa.
2: Yung aura reading, hula-hula. Tama ba?
1: Aura reading, nakikita ni Stargazer na medyo masaya ang yung mga ganyan.
2: Sa linggong ito o sa buwan na ito, ay nakikita ko na marami kang pupuntahan na event. At ang unang-unang event na pupuntahan mo,
1: ayan na,
2: ay ang apat na po tayo.
1: Ayan. Yon. Very good. At kapag napunta ka, sasabihin pa rin ni Stargazer, sa aura mo, kapag napunta ka doon sa apat na po tayo, suswertihin ka. Marami kang iuuwi.
2: Ayan. Ay, sige po, Stargazer, ngayon pa lang po, pupunta na ako doon. Hindi pala.
1: Mali. Pagpatakpo ng alas 4 naman ng hapon, makibanting kasama si Ms. Charo Santos Concho at ang mga paborito ninyong anchors at reporters ng DZMM. Kita kids ka, pamilya.
2: Ay, sorry naman, hindi ko na mababati sina Julius Bagalando, Joseph Moya, Elsie Balion Florentine at Sarah Asin ng LA.
1: Paano? 9 o'clock na.
2: Lower Antipolo yun ah.
1: Hindi, Los Angeles talaga yun.
2: Los Angeles, okay. 9 o'clock na eh.
1: 9 o'clock, bye-bye time. Ingat ka, pamilya.
2: Ingat,
1: see you tomorrow.
2: Partner, thank you.
1: Thank you, partner.
2: Bye-bye.
3: Bigonya, Robert Mano, Tandem ng Bayan sa DZMM.

0: Numero 1 sa aksyon.
1: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa darating pang panahon patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. 901.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, arestado ang isang notorious na miyembro umano ng salisigang matapos umanong tangayin ang bag ng isang security guard na naglalaman ng service firearms sa Quezon City. Nasa pool sa CCTV ang suspect at isa pang kasabwat nito na tinangay ang sling bag ng gwardya matapos itong iwan sa loob ng nakaparadang sasakyan. Sa follow-up operation na aresto ang suspect at na-recover mula sa kanya ang service firearm ng biktima at isang paltik. Ayon sa pulisya, may nauna ng mga kaso ang suspect kabilang ang theft at illegal drugs. Aminado ang suspect sa krimen at sinabing pam-birthday lang sana niya ang makukuhang pera. Patuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa nakatakas na kasabwat ng suspect. Babaeng illegal umanong nag-alok ng trabaho abroad, arestado sa entrapment operation ng DMW at NBI. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
3: Riga timbog sa joint entrapment operation ng Department of Migrant Workers o DMW at National Bureau of Investigation Human Trafficking Division sa Malate, Maynila, ang isang babaeng illegal recruiter matapos sigurado ireklamo ng mga aplikanteng inalok umano ng seasonal farm work sa South Korea. Patay sa ulat na DMW, nagpakilala ang babae sa mga aplikante bilang lehitimong recruiter at sinabi pang bahagi ang recruitment ng isang government-to-government program sa pagitan ng Batangas LGU at South Korea para makaikahit ang mga aplikante. Nangako umano ang babae ng buwanang sahod na 90,000 piso at libreng accommodation o matutuluyan. Kapalit nito, pinagbabayad ang mga aplikante ng 80,000 piso hanggang 90,000 piso para sa processing fee, 20,000 piso para sa visa at ticket sa aeroplano at karagdagang 5,000 piso para sa medical examination. Pero kahit pa nagbayad na mga aplikante, hindi sila naipadala sa South Korea. Matapos ireklamo, natuklasan ng mga otoridad na walang kaukulang papeles at lisensya ang suspect para mag-recruit ng mga OFW na naging dahilan para magkasan ng operasyon at hulihin ang babae. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon. Basta AM, DZMM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Tele Radio.

0: Isa yan sa bucket list. Rica.
1: Pumunta ng Africa?
0: Pumunta ng Africa.
1: Oo, yung mga safari nila, partner. The Jungle Safari.
0: Sa Kilimanjaro.
1: Ay, doon pala yun. Hindi ko alam eh. Kilimanjaro.
0: Bakit yung pinlay ito?
1: Oo nga.
0: Siguro na na-impluwensyahan ako nung ano, yung the prosecution and the defense and their cool, composed na delivery ng kanilang side, di ba?
1: Na pinuri pa ni Senate, ano to, ni Chief Presiding Officer Jesus Escudero, no? Natawa ako.
0: Di ba? And it makes you think na ang daming pwedeng mangyari doon sa dalawa in terms of career, no? Whether it's private sector or politics. I mean, when you talk about din si ano eh, din si Chel Jok, no, di ba?
1: Oh, ay, di ko alam.
0: Din ng Lasal Law.
1: Ah, bangara.
0: Si Michael Poa naman, I'm not really very familiar with his career, pero he delivered it without even a script.
1: Yes.
0: Diba?
1: Alam mo yung pinaparod ko nga sila, partner. May mga times na nalulost ako kasi yung medyo matalino, legally speak, yung iba nila sinasabi. Pero makikita mo the points they delivered. No? Na masasabi mo, ay, may punto din naman.
0: Yes.
1: May punto din naman. So, kaya rin siguro nagkaroon ng request etong ating senator judges na let's give this time to study this, think about this, and let's decide on Monday. And hindi yung agad-agara nila nga. Diba?
0: And to discuss it and debate on it, diba? Na sa mahinahon,
1: tama,
0: diba?
1: Tama. At walang sapawan.
0: Oo. At walang masyadong emosyon o eksaherasyon.
1: Oo.
0: And you still can deliver the message.
1: Yes.
0: No, kahit na ganun lang.
1: Yes.
0: Oo, hindi yung nagsisisigaw ka na parang tatakbo ka sa eleksyon.
1: Tama.
0: Sabi nga nila, di ba?
1: Oo.
0: All noise.
1: Oo.
0: And fury signifying nothing.
1: Oo. Alam mo, nakita naman na natin si Congressman Chel Jok, no, kung paano siya talaga how he works, no?
0: Yeah.
1: And we've always noticed na yung kanyang calm demeanor doesn't really, ano tawag dito, hindi dahil kalmado siya, nade-deliver pa rin niya the points he wants to say, no? So masasabi mo talaga na magaling to kahit kalmado to. Hindi niya kailangan maging performative to say his piece. Now we see Michael Poa na nakikita lang natin sa interviews because of his affiliation with the vice president, finally stepping up to the podium, being a lawyer, and actually making sense.
0: At saka sabihin mo na ang dali namang husgahan kagad niyan eh.
1: Oo.
0: Siyempre dapat ilabas yung mga records
1: mga dokumento na yan.
0: Oo, di ba? And yet when attorney Michael Poa delivered his defense speech, ano, ha? Kailangan mo makinig na, teka, baka naman nga merong may pinanggagalingan, may pinaghuhugutan ito.
1: Tama.
0: And so,
1: tama.
0: Going back to Chel Jok, no, I remember na I told our audience, no, sabi ko minsan, ito yung totga. And I mentioned that several times, ano, dahil tumakbo si Chel Jok, no, si Representative Chel Jok to now, as a senator,
1: yes,
0: na hindi nanalo.
1: Yes.
0: And it makes me go back to that day na tumakbo siya. Siya dapat yung nandun.
1: Sa ocho diretso ba sila?
0: Yes.
1: No, sila nila Merian.
0: At saka sino pa yung si Hilbay, I think.
1: Oo, marami yan. Walo sila yan eh. Na
0: I think Dilema was there,
1: natin,
0: diba?
1: Hindi nga sila nalalo.
0: So, ang tanong nga ngayon, why do we keep electing people? Kung meron tayong metrics, dapat ang pamantayan, among others, no, hindi naman si Chel Jok, no, dapat siya yung nasa Senado ngayon. And hindi naman ito pang mamaliit doon sa mga nakaupo ngayon, pero Let's call a spade a spade.
1: Let's call asili, ganyan.
0: I think uh-oh. I think a lot of people will agree with us uh-oh. When we say I would have rather diba, seen or witnessed Chael Diokno deliver his speeches and craft the laws doon mismo sa Senado versus several others
1: with questionable integrity.
0: Ay, nako. Eh, ganyan talaga ang buhay, sabi nga nila. If you know, you know.
1: Kaya nga.
0: Ano ba ibig sabihin nun?
1: Hindi ko din alam. Minsan ayoko na nung yung matalino, pinapahiya pag matalino ka eh. Mamaya pag-usapan pa natin yung mga nangyari kahapon dun sa oral arguments because, ng defense at prosecution.
0: Yes, because kahit na walang witness, it was quite action-packed.
1: Oo,
0: and at the same time, may lalim.
1: Tama.
0: Ayun. Tama. Oo. Yun nga lang. May mga
1: nakatulog.
0: Side issues.
1: Nakala ko yung nakatulog. Nakumain na napakahabang oras. Nakung hindi.
0: 30 minutes. Oh, tinimingan namin ni paring Danny.
1: Nagulat ako dun talaga.
0: Eksakto alas dos. As usual, no? As always, alas dos ng impunto. Nagsimula eh. Eh, nung finally magsasalita na yung prosecution, 2:30 na yun eh. Oh, anyway, sabi nga nila, you know, I am, after all, a senator.
1: Sige na.
0: Headlines.
1: Headline na muna tayo.
0: Ngayon. Adisi sa East ng Hulyo, aba ay 197th day na po ngayon. 168 days remaining for the year 2026.
1: To Christmas.
0: It is 161 days.
1: Why so near?
0: Ayan na. Malapit na ang magderder. Pero ang presyo ng mga produktong petrolyo ay malamang tumaas sa susunod na linggo.
1: Aray
0: mo. Dagdag pasahe at pamamahagi ng fuel subsidy, pinag-aaralan ng pamahalaan. Ito yung ano eh, repeat? Refrain.
1: Di pa rin nasolusyonan, di ba?
0: This is what we always hear and listen to. Ito na naman.
1: Kaya nga, level ng tubig sa Magat Dam bumagsak sa critical level. Tubig sa iba pang dam bumaba rin sa kabila ng mga pag-ulan.
0: Iba pang testigo sa pagbabanta ni VP Sara hindi na ipipresenta ng House Prosecution Team. Ilang testigo sa sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds, ipinasumpina naman ng impeachment court.
1: 50 million pesos na kaldero na ginamit sa SEA Games noong 2019, iniimbestigahan na rin ng NBI. Senator Alan Peter Cayetano kinwestiyon ang timing ng imbestigasyon.
0: Senator Rodante Marcoleta, nakakulong na sa Quezon City Jail. Mga kapwa-akusado naghain naman ng not guilty plea sa kasong Plunda.
1: Gabriel Go, pansamantalang sinuspinde sa clearing operations dahil sa sinasabing pamamahiya sa gurong lumabag sa batas trapiko.
0: Malungkot na balita, 15 anyos na binatilyo patay matapos saksakin ng menor de edad sa Maynila. Estudyante na hulihan naman ng baril sa paaralan sa Camarines Sur.
1: Sa labas ng bansa, U.S. President Donald Trump muling binantaan ang Iran kung hindi ito babalik sa peace talks.
0: Ebola virus outbreak sa Congo, sinabayan ang kilos protesta ng mga health worker. Yan ang ating mga headline, Balita Patan! Sa Balita Patan! Ang oras, eksakto en punto alas 9:15.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Make way for Radyo Patrol. Live mula sa Malacañang, ang Malacañang po ay kinastigo ang pahayag ng defense lawyers na hindi umano nakatuon kina Pangulong Marcos Jr. ang naging banta ni Vice President Sara Duterte. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, good morning.
3: Magandang umaga, Peter at Rica. Tinawag na katawa-tawa ng Malacañang ang pahayag ng defense team sa impeachment trial na hindi umano direktang nakatuon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong 2024 na sinasabing pambabanta sa buhay ng Pangulo. Magugunit ang sinabi ni defense lawyer Attorney Mark Venluan na hindi maituturing ng banta ang sinabi ni VP Sara na mayroon siyang kinontrata para pumatay kina Pangulong Marcos, First Lady Riza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kapag may masamang nangyari sa kanya. Iginiit noon ni Binluan na ang pahayag ng pangalawang pangulo ay tugon lamang sa naging tanong sa kanya sa online press conference noong November 23, 2024. Pero sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na tila gustong gawing normal ng defense lawyers ang pambabanta sa buhay ng ibang tao dahil gano'n na lamang ang kanilang pagtatanggol sa pahayag ng vice-presidente. Iginiit niyo si Castro na isang banta ang pahayag ni VP Sara, lalo nang sabihin niyang may kinausap siyang handang pumatay sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Hindi anya isang simpleng grave threat na maaari lang isang pasakorte ang ginawa ng pangalawang Pangulo, dahil hindi naman isang simpleng tao rin ang kanyang pinagbantaan, kundi ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, kaya may ituturing din itong banta sa pambansang seguridad. Ayon kay Castro, hindi normal ang uri ng depensa ang ginawa ng mga abogado ni VP Sara at dapat malino na ipaliwanag kung ano ba talaga ang mga sinabi ng pangalawang Pangulo kung para sa kanila ay hindi ito may tuturing na isang banta. At ito bahagi ng pahayag ni Jose Castro.
4: Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng Pangulo. Buhay ng Head of State ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao. Vice Presidente na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang pinagsasabi ng Vice Presidente noon? Kung hindi, ano yun? Wala siyang binanggit. Sinabi lang paulit-ulit na assassination plot. So kung hindi ito assassination plot at walang pagbabanta sa buhay, ano ang ginawa ng Vice Presidente? May iba ba siyang meaning sa mga sinabi niyang yon?
3: Samantala, Peter at Rica, puno pa ng mga aktibidad ang schedule ni Pangulong Marcos ngayong araw sa kanyang working visit sa Singapore. Ayon sa Malacanang, haharap sa isang meet and greet ang Pangulo sa mga investors ng Indo-Pacific at sasalang sa isang roundtable discussion kasama ang mga lider ng rehiyon bago bumiyahe pabalik ng Pilipinas mamayang gabi. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores Live.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
1: Ang oras na nagmamadaling umaga, 9:19.
2: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: As I was saying yesterday, before I was rudely interrupted by the impeachment hearing.
1: Sila talaga eh.
0: So, nangako kami, ay ako pala, nangako ako eh, wala eh, hindi na naman natuloy eh, oo. We were talking about the Romanovs. Bakit ba laging binabanggit yung Romanovs na yun?
1: Sino ba sila?
0: Ayan. Ang Romanovs po ay isang imperial, the last imperial dynasty sa Russia. Mm-hmm. Ayan. And they ruled for centuries, Rica. Mm-hmm. To be exact, 304 years sa from 1613 up to 1917 ang sila po ang absolute rulers itong pamilya ng Romanov. Pero, tinransform nila, according to history, they transformed Russia into one of Europe's largest empires.
1: So may nagawa naman maganda dahil nga naging empire.
0: Gusto, tatlo na ang taong kabang nag-rule. Baka naman meron dapat, ano ha? It included Peter the Great and Catherine the Great. Ayan. Pero, ang pinakahuli nila, itong si Nicholas II.
1: Mm-hmm.
0: Noong pong July 1918, ito na po yung kaya may reference sa mga Romanovs, ano po, Nicholas II at saka yung kanyang may bahay na si Alexandra Fyodorovna.
1: Mm-hmm.
0: Ay, Fyodorovna.
1: Hindi naman yung tennis player.
0: Hindi. Sarap po ba yun? Tapos, yun, yung mag-asawa, ano po, at saka yung kanilang limang anak na sina Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, at Alexei. At saka, several loyal servants were executed by Bolshevik guards in Yekaterinburg during the Russian Civil War. Their remains, ito po, interesting. Their remains were discovered decades later.
1: Hala, ang tagal din.
0: Oo, and identified using DNA analysis.
1: Pero kung decades later pa, sino yung namuno?
0: Nang alin?
1: In nung
0: wala na, napatalsik sila. Ito yung
1: naging
0: reference.
1: Ano na?
0: Nagkaroon ng revolusyon.
1: Oo.
0: At si Nicholas II, yung kanyang may bahay, yung kanyang spouse, no? Tsaka yung limang anak and several loyal servants in-execute sa basement. So you see the analogy, you know, ha? Na kaya ang tanong sa impeachment pag binabanggit mo yung Romanov, why are you actually referring uh-huh. to the vice president?
1: Uh-huh.
0: Because ang vice president when you put it against the Russian Revolution, hindi naman ang mga Romanovs, hindi naman busy. Sila mismo talaga
1: yung first
0: absolute
1: family.
0: Rulers nung China.
1: Oh, oh.
0: Na dahil nga nagkaroon nagkaroon ng revolution, yun po ang mga matinding sinapit nung pamilya ng Romanov. Again, 304 years po silang namumuno.
1: Mm.
0: Ayan. Kaya, ang tanong nga nung binanggit ni Mayor Baste ito, was he referring to the Marcoses?
1: Yes.
0: While itong Princess Maui was referring naman to the Vice President.
1: Operation Romanov naman.
0: May disconnect, in other words.
1: At hindi rin naman nila napatunayan na magkaiba yung Romanov na sinabi ni Baste at yung Project Romanov, Operation Romanov na sinabi ng Princess Maui. Dahil hindi nga nag-appear nung ni-request nila itong Princess Maui.
0: Isa pa yan ang magandang itanong sa NBI. So hindi nag-appear. Ganun na lang yun.
1: Kaya nga wala na raw sila napuntahang nagawa doon dahil wala saan pa sila kukuha ng any other info.
0: So in the meantime, kaya nga po inabot tayo ng alas 2:30 kahapon bago nakapagsimulang magtalumpate yung prosecution at saka yung defense, precisely because ang interpretasyon ng dalawang magkapatid na Cayetano ay mukhang binabalikan sila ni Director Matibag dahil sinabi nga nila na Alan Peter Cayetano in particular said na bakit magpapa-postpone ito ng appearance? It leaves a bad taste.
1: Uh-huh.
0: Sabi niya.
1: Uh-huh.
0: Oo. So at the same time, remember, meron pang history ito dun sa we are under attack. Nagkaroon ng palitan ng medyo maaanghang.
1: Pero makikita mo, partner, no? When Attorney Jeremy Lotok was hindi naman accused, no? Nung tinanong siya ni Senator Robin Padilla of mga kaso na dapat i-file sa kanya, how calmly and how quickly he just said na that's part of our job. We don't listen to noise. We just do our job. Wala pang dalawang minutong pagsagot.
0: Mm-hmm.
1: Versus kung wala ka naman 30 minutes ni Senator Alan Peter Cayetano na defending himself of that na alayo. Doon lang ako natawa doon sa stark contrast na kung wala naman akong ginawa, harapin ko lang yan. I'll just let it happen. Oh, diba?
0: Good for the goose is good for the gander. Okay. Si Attorney Rico Domingo, talagang bubulabugin ulit natin. Dahil sa marami tayong i-unpack at i-interpret.
1: Unboxing?
0: Attorney Rico Domingo, magandang umaga po. Si Peter Atika, kasama niyo ulit. For the umpteenth time.
6: Magandang umaga, Peter, at saka
0: Rica po.
6: I'm sorry. Pasensya ka na, Rica lang. Nagi ko na sabi, Riza ka, no? I apologize, Riza.
1: Okay lang po.
0: I apologize, Riza.
1: Okay lang po.
6: Wala naman akong kilalang Riza. Baka naman meron kayo maisip, no?
0: Nako.
6: Wala akong kilalang Riza.
0: Palagay ko nasa subconscious niya na Attorney Rica.
1: Oo, hindi ko sasabihin Riza. Hindi ko sasabihin Riza. Good morning, Attorney.
0: Attorney Rico. So, while there was an absence of any witness kahapon po, Attorney Rico, mukhang naging maganda naman yung kinalabasan, ano po, in terms of how exciting it was. Mainly because napaka-kalmado, mahinahon yung delivery ng prosecution at saka ng defense in the persons of Representative Chael Jokno at saka, si Attorney Michael Poa. Ano po? If there's any takeaway, what would that be from your end, Attorney Rico?
6: Well, yung takeaway would be, I think they're playing on the public as well, no? And nakikita na napaka-tunog lagi sa publiko na fishing expedition, no? Kung hindi maalilinlawan ang ibig sabihin ng fishing expedition, eh, matunog po yan sa publiko. Kasi maraming mga members ng ating mga community na lagi sinasabi na pag may merong alleged na kasalanan sila, sinasabi nilang nag-fishing expedition lang yan, no? Mm. But nonetheless, maganda naman ang pagkaka-presenta ni Attorney Poa on that, no? At siya naman ang sinasabi niya, that's in keeping with the due process. Mm-mm. ng defense, no? Maganda rin naman ang salag ni Representative Chael Jokno on that. But nonetheless, I think mapapa-focus natin ang ating isipan, ang ating observation at saka ating discussion doon sa article na sinabi ko kahapon, Article 6, na may pwede ang presiding officer mag-rule on all questions of evidence, including but not limited to questions of materiality, relevancy, competency, or admissibility of evidence. And that is under the rule of procedure ng impeachment. Ngayon, ang sinasabi nila, that is against the Constitution, ang aking mong sinasabi dyan, actually, that is actually consistent with the mandate of the Constitution. Sabi ng Constitution, the Senate has the exclusive right to promulgate its rules and regulations. Kasama po itong Article 6. Kaya, kung talagang tutusin, pag sinabi ng presiding officer na yung pipresent ng mga dokumento at the accompanying testimony na kung sino man ang kailang ipipresent na witness, eh, consistent, relevant, at material, at competent, and admissible, pag sinabi ng presiding officer yan, then that should be the case. Tuloy-tuloy po yan.
0: Mm-hmm. One of the more interesting elements kahapon, ano po, Attorney Rico, is kinote mismo at sinite ni Representative Chael Jokno kung ano yung binanggit at naging desisyon ni Alan Peter Cayetano during the Corona impeachment trial. Do you think may relationship yung impeachment trial na yun with the present impeachment trial, and kung ano man ba yung naging desisyon nila doon should actually be consistent with what their decision will be this time around?
6: Relevant po yun, but it's not binding actually. Pwede sabihin ni Senator Alan Peter, iba naman itong sitwasyon na ito. Alam naman, napaka-tatas sa argumentation and debate yan si Senator Alan Peter, and pwede niyang sabihin na hindi tugma, hindi apple and oranges ang pinag-usapan natin dito. So, to cut the discussion short, of course, gusto ng political exercise po ito, no? Peter and Kathy, no? So yung caucus is designed to have a consensus, no? Kasi alam naman natin ang composition ng Senate, no?
0: Yes, ayan po.
6: So I think inaano lang, pinoprotect lang ni Senator Chiss Escudero sa presiding officer yung kanyang ano, kanyang position. Kasi kung blitzkrieg niya yan at pinastrap niya, sinabi niya na, okay, present the evidence, open the box, ganyan, eh magkakaroon pa ng undercurrent at magkakaroon pa ng duda sa kanyang impartiality rather. So, kinocover lang niya yung kanyang side. But eventually, and I hope, that he would see the light and say that, eto, ipasok na natin lahat yan. Then meron namang cross-examination na power yung role yung defense counsel, pabulaan na niya kung anong mapresenta. nandiyan naman, open yan. Due process po naman yan. Procedural due process, substantive due process. So, bigyan natin. Ilahat natin lahat. After all, nanonood ang tao eh. Ano ba laman yung box na yan? Bakit napaka-misteryoso naman yan at ayaw buksan? So, ang umiira sa isipan ng mga tao, nagdududa ngayon sila. Di ba? Ngayon, pagka sinustain ang pagkakabukas niyan, matutuwan sila. Ngayon, kung nakita nilang wala namang katutuhan ang laman ng box, eh sabi naman, talaga itong prosecution, no? Talagang hindi naman dapat pinipresenta yan. Ngayon, on the other side, kung nakita nila ang tunay na gustong mapakita doon sa box na yon, then let the people decide. Let the senator judges decide. After all, ang quantum of evidence sa impeachment trial, even in the states which we borrowed the impeachment process, ang umiiral na quantum of evidence, ibig sabihin standard para mag-convict or not convict, ang umiiral konsyensa. Konsyensa ng each senator judge. Hindi na yung quantum of evidence of reasonable, beyond reasonable doubt or whatever, clear and convincing evidence. Usually yan, meron ng study sa ibang bansa, lalo na sa US, ang konsyensya ng each senator judge ang umiiral. And that is exactly what senator or dating Senate President Enrile actually told. Kasi si Enrile, may background din niya sa constitutional law sa Amerika.
0: Right.
6: Sabi niya, ang konsyensya niyo na ang iyong gamitin at you decide on your, depending on your conscience, kung guilty si Chief Justice Corona o hindi. So may precedence along that line.
1: Attorney, tinitignan ko yung arguments ng both sides kahapon, ano? Ang sinabi ni Attorney Poa, pwede naman kayong mag-request ng documents. Basta alam nyo na kung ano yung kailangan ninyo. Hindi yung gagawin ninyo itong fishing expedition at dapat merong, dapat merong due process. Pero parang lahat ng arguments nila, just from my opinion lang po ito, no, ay naswept under the rug when Congressman Shell Jokno said na dapat na hindi dapat pinapairal ang confidentiality as a prinsipyo dahil hindi naman dapat confidential ang katotohanan. So parang dun pa lang na ano na ako, napaisip na ako na oo nga, bakit mo itatago kung if we're only just seeking for the truth. I'd like to get your thoughts on what they both said about this.
6: Yun nga ang umiiral na sinasabi ni Rachel Jokno, no? And very, very meaningful ang kanyang sinabi, no? At hindi dapat tatago sa box ang katotohanan. So ang point lang dito, ito naman, paulit-ulit nga ako, kung talagang may defense sila doon. Kasi sinabi ko yata kahapon, no? Hapon yata natin, Peter. No?
0: Apo. Si I remember that.
6: Presumption. Hindi naman ang logic diyan, kaya ka nga humihingi ng additional evidence that meron ka ng basic knowledge about a certain theory of the case in favor of your case, no? Whether it's prosecution or the defense. Ang defense pwede yung mag-ano dyan eh. Humingi rin ng ebidensya yan eh. Mm. And that rule and that principle can prevail. Sabihin lang ng prosecution, on the other hand, pag humingi sila, fishing expedition ka, defense eh. Di ganun din. So ang logic dyan is that hindi pa alam lahat ng prosecution ang extent ng kanyang pinag-usapan because it's not accessible. For example, they tried to get the a copy of the SALN and even the commissioner, I think, refused to provide it voluntarily. Kaya dapat na compulsory process yan. Anong compulsory process? Subpoena duces tecum. Present the evidence. Present the document via subpoena para merong lakas ng Senate Court ang force para voluntarily by virtue of the compulsory process ay isusumite at isusurrender yung box na yun at bubuksan. Yeah. At the appropriate time.
0: Opo. May mga observations din po sa social media at nasabi nila, kailangan mo pang magkaroon ng Latin course para maintindihan kung ano yung mga pinagsasabi nila.
1: Totoo din naman
0: nila.
1: Yun.
0: Opo, opo. Eh,
1: may vocabulary pa.
0: Okay na po ako dun sa testificandum. Medyo kuha natin yun. Ano po ba yung obiter? Alam ko yung bitter, pero yung obiter, hindi ka, ano po ba yung obiter?
6: Yung pong nakatakot dito, no? Kung masyadong malalim, esoteric po, no? Yung masyadong malalim na sinasabi po natin, we are bound to be told na you speak in English or Tagalog, no?
0: Opo.
6: In fact, yung prosecutor, counsel yata, nagwawaray-waray na ano rin siya, na stop din siya. Ang point lang dito, siguro kasama na po ako doon, no? I'm sorry about that, kung hindi ko nasabi mabuti. Yung sa pina duces tecum, para testigo ng tao, oral. Ang sa pina sa pina testificandum is to oral magano ka orally magte-testify ka. Sa pina duces tecum would be magpo-produce ka ng mga dokumento in addition to your testimony.
0: Ayun.
6: Okay. Now, yung obiter, ano yan, that's a very common parlance sa mga abogado at sa korte. Ang ibig sabihin lang ng obiter, hindi yun ang crux, hindi yung pinaka-core, ugat ng desisyon. Opinion lang yan ng judge or ng justice.
0: Aha.
6: Kaya ang opposite po niyan is medyo ano na ako, ano? Ang opposite niyan yung pinaka message ng decision, yung pinaka anong, for example, ang pinaka core ng petition ni Zabala tsaka yung sa January the resolution ng January 2025 resolution ng Supreme Court, mali ang ginawa ng Senate doon sa kanyang sa one bar rule, no? Yun ang crux, yun ang pinaka core ng decision. Any other matter that would be related to that would be probably said to be not so much related to the core decision, doon sa pinaka ugat ng decision, but yun ang tinatawag na on the side obiter. Sa lingwahon ng mga layman, ang obiter is actually a side issue.
0: Ah, okay. Parang ano?
6: Hindi yun ang bibigay ng resolution mismo. Para sa ano lang, parang ano lang, opinion lang ng justice yun.
0: Oh, it doesn't carry much legal weight. Parang ganun, Attorney Rico.
6: Pinapalawanag lang siguro kung ano ang kanilang, bakit silang nagsabi na yung isyong nire-resolve ng petition na yun, sinasabi lang nila, pinapaliwanag lang nila ang kung paano sila dumating dun sa issue, dun sa resolution na yun at or decision na yun. Yun lang ang sinasabi. Kaya obiter, sinabi. But obiter actually is also isa ring guide yan para maintindihan mo kung ibig sabihin ng rule.
0: Yun. Okay. Let's move on to what happened in the first 30 minutes yesterday, Atty. Rico, no? Nagkaroon ng side issue or sidebar. And now, naka-schedule for Tuesday si Director Matibag. Kasi Monday po, aayusin nila. They'll take care of questioning if there are questions from the senator judges. Itong prosecution at saka yung respondent. Ano po? Ngayon, ang tanong, makaka-apekto kaya itong naging issue kay Matibag kapag pinaupo bilang witness si Matibag on Tuesday? Kasi nga po, it would seem like wala namang connection yung mga binanggit ni na Pia at Alan Peter kahapon, pero pilit, hindi naman siguro pilit, pero they felt like hindi coincidence na biglang gagawin ng NBI ngayon yung investigation doon sa 2019 Clark Southeast Asian Games cost and expenses. What do you think, Attorney?
6: Alam mo, kanina, Peter, no, sinabi ko sa iyo, may obiter, no? Meron ang counterpoint niya, yung pinaka-ugat ng resolution. Just quickly para lang matapos yun. ang tawag doon, ratio decidendi.
0: Ayun.
6: Yun ang pinaka, yun ang pinaka, yun ang pinafalo as a president sa obiter.
0: Mm-hmm.
6: As opposed to the obiter. Ang obiter is just another pronouncement of court, but ang pinaka tinitingnan is ratio decidendi.
0: Ayun.
6: The rule of the decision.
0: Okay, okay. Got that.
1: Pwede po bang...
6: Rica, magtuloy mo na yung law course mo.
1: Oo nga po, para masundan ko talaga to. Attorney, kasi kung may hostile witness, pwede po ba magkaroon ng hostile senator judge? Baka mamaya, I'm just thinking, magkaroon sila ng bias against NBI Director Matibag when they start asking their questions.
6: Let's remind ourselves na dapat pakita natin na may political neutrality. Nakalagay po naman sa rule yun eh. Kahit na alam na natin kung anong iyong side from the pre-impeachment, eh, pakita po naman natin na open mind pa rin po kayo at tinitingnan nyo, masusin yung tinitingnan ang presentation ng ebidensya ng both the prosecution and defense. Huwag po naman tayo magpapakita masyado kung saan tayong side. Kaya even one senator, lady senator, na narinig yung sinabi ko na mukha yatang hindi dapat sinabi ng lady senator yon.
0: Apo.
6: Ngayon, huwag natin pakita ang ating side. Political neutral tayo. Wala tayong political preference. Wala tayong political side dito. Ito'y pinag-uusapan natin at napakalagay.

0: towards the end.
1: Pwede nga lang sabihin, Tim, babawi. Pero sabi ni Robin Padilla, ito naman sabi nga niya, parang iniisa-isa na kami. Nawala na si Jinggoy. Nawala na si Marcoleta. Parang may isusunod na naman. Ba talaga ang agenda? I think that's a fair question, knowing that ayan na naman NBI, mayroon pang ombudsman, mayroon pang DOJ. Do you think that carries weight, Attorney Rico?
2: Well, if you're talking about carries weight on the basis of the impeachment trial, as far as the trial is concerned, that doesn't really carry weight because it's simply a feeling. Pero ang magkikiri ng weight dyan sa konsyensya ng mga senator judges, ano ba ang kanilang sinasabi? Kasi sila ba'y talagang tinatarget? Ngayon, assuming that there's a feeling and there is a practical proof na nangyayari yun, nandiyan naman sila. Senator po naman sila eh. So they can defend themselves. Sabi nga ni Senator Pia kahapon, huwag mo akong takutin because meron din naman kaming masasabi about that. So, sa kanila na po yun. Sa kanila na po yun. Huwag natin gawing personal lang. This is not a personal thing. No? Ngayon, kung tinatakot, allegedly, ni Director Matibag to the revisitation of that SEA Game so-called fiasco, then let it be. Pero lalabas po naman yan eh. Pero dapat naman sana, let's restrain ourselves. Let us be more conscious na nanonood ng mga tao, huwag natin influensa ng other matters ang flow ng presentation ng evidence because nakakasira lang po sa ating lahat yan. Hindi po nakakasira yan sa, hindi nakakaroon sila ng pogi points dito.
1: At saka, parang nagkaroon na nga ng brother-sister tag team. I don't really think it's helping their cause. At my personal opinion only. Attorney
0: Rico. It's impeachment time when they brought that in. It wasn't even part of the impeachment.
1: Okay. Attorney Rico, maraming salamat, Hane. At mamaya, pwede kang mag-siesta.
0: Kung wala siyang ituturo sa ibang bansa, matutulog lang yan. We'll see you on Monday, Attorney.
1: Thank you, Attorney Rico.
2: Okay. See you then. Nice to be with you. Thank you very much.
1: Okay. So, Risa, tayo mag...
0: and Kathy. And bigyan mo ko ng iba pang pangalan. Gusto ko pa ng iba pang pangalan.
1: Sulika, Suleka.
0: Sulwaka.
1: Sulyaka.
0: Ang dami mo
1: Sukwela.
0: Pangalan. Hi! 9:46 na po. Magbabalik po kami.
3: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Talakayan. Balita-patan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities, on the go!
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: TZMM, numero uno sa aksyon!
8: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po

Tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang BZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balita Patan! Balita

0: It is 9:49 already. Gaya ng nabanggit namin sa headlines kanina, ano po, si Sen Coleta.
1: Di ba na yung pangalan?
0: Senator Marcolete. Oo, nilipat na daw sa Quezon City Jail matapos ideklarang stable ang kondisyon.
2: So, magkasama na sila.
0: Mild pneumonia. Opo. Pero dahil nga sa panahon ngayon, lahat nakikita mo sa YouTube at Facebook at kung saan-saan, maraming nakapuna na, uy, naka-split type. Yung, ano ba yun? Hindi ko alam kung infirmary yun. Yun na mismo yung kulungan. Kaya malaman po natin mula sa butihing spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP, si Jail Superintendent J. Rex Bustinera ang makakausap po natin. Superintendent, good morning po, si Peter Atrica dito sa DZMM.
3: Yes, good morning po sa inyo at sa mga sumusubaybay sa inyong programa.
2: Good morning, Superintendent.
0: Okay, salamat po sa inyong panahon. Ganito po ang observation ng iba kasi binigyan ng tour doon po sa Quezon City Jail, sa Payatas, yung Sandigan Bayan Justices. Opo, at maraming nakapuna na, well, unang-una, maganda, malinis, maluwag. At meron pang split type air conditioner.
2: Oh, gara.
0: Oh, yun po ba? Yun po ba ang kung saan ipipiit si Senator Marcolete?
3: Hindi po, mga administrative facilities po 'yon at may mga air condition facilities talaga tayo doon tulad ng classroom, consultation room po 'yon ng doktor. Pati yung iba-ibang mga rooms po, admin offices ay air condition para sa mga staff natin.
0: Yun. So yung tinuro nga na, itinatanong pa nga, ilang square meters ito? Sabi nga nung isang justice. Tapos may mga doon, dividers. So ito po more or less parang check-up room or medical room, kumbaga, kung saan siya, kung meron siyang mild pneumonia or any other sakit, doon muna siya? Ganun po ba yan?
3: Una po kasi yung inspection po ay para i-check lahat ho ng facilities, yung selda, yung sa infirmary. Mm-hmm. Kasi ho, isa yun sa mga objections o siguro observation ng kampo ho ni Senator Marcolete na baka hindi kaya ng medical facility ng jail. So, nilibot ho namin at very open nga ang BJMP, very transparent naman, itinur namin lahat. Sa loob ng jail, pinakita namin ang laboratory, medical facilities, selda, ng isolation rooms.
0: Apo.
3: Para sa may mga sakit, at pati regular na selda. At chinek na rin po nila, pati yung mga nakakulong na high profile natin, dinaan na rin ho ni Justice Carl Miranda ng Sandigan Bayan. And other staff at may media representative din po doon. So nakita naman na sapat naman, kaya lang ho yung paglalagyan nung, dahil ho doon sa directive at pinag-usapan doon mismo sa Sandigan Bayan with the recommendation of PGH, concurrence of the BJMP at ng kanilang lawyers, doon po muna sa infirmary. Hindi ho doon sa sa consultation, kundi sa infirmary.
0: Sa infirmary.
3: May selda ho tayo doon mismo sa infirmary. Kasama ho niya, hindi ho kasama sa selda kasi may mga tuberculosis patient, may mga under quarantine ng respiratory disease o yung mga symptomatic PDL. Isang area lang ho yun ng mga selda na tabi-tabi, doon ho sila.
2: Hiwa-hiwalay naman po. Hindi naman ito parang ward na magkakasama sila in one area, in one room.
3: Yes, hiwa-hiwalay naman po. Although ano po yan, admission ward po talaga yun ng mga may sakit. Kasi may laman ho yun na 3,300 na PDL, may mga senior citizens din ho at may mga existing, may mga under medical intervention katulad nga po ng TB patients, may mga meron ding pneumonia, and other mga nakakahawang sakit na naandun po. At may in-house doctor ho kasi tayo doon na infectious disease specialist.
2: Opo.
3: Na in-house na rin ho doon. Kaya nga ho nakita naman ng Sandigan Bayan na sufficient naman.
2: Mm-hmm.
3: May doctor, may nurses, may facility, may clinic, at enough naman para sa pag-handle ng kanyang detention.
2: Opo. Normally po, if I'm not mistaken, Superintendent, no, yung mga bago talaga nating PDL will really undergo quarantine. Knowing na meron pong mild case of pneumonia si Senator Marcolete, siya po ay, of course, papasok din sa quarantine. That will fall under the 7 days?
3: Yes. Yun po yun din yung feedback ng ating warden. 1 week mm-hmm. observation siya doon in quarantine dahil may risk factor siya, una senior citizen, 70 mm-hmm. years old, 72 mm-hmm. years old to be exact.
0: Okay.
3: And then may mild pneumonia nga po. Mm-hmm. So with the rising cases of COVID din in Quezon City, may mga symptomatic din po doon na naka-isolate.
0: Opo.
3: So, hindi naman ho yan special treatment. So mm-hmm. after naman ho yan, general population pag fit na ho. Katulad din ng mga naon ng high profile
0: pero,
3: PDL.
0: Opo, Sir J-Rex, di po ba nagbigay na ng announcement ang PGH doctors na sinasabing clear na siya, wala na siyang pneumonia, kaya nga pinayagan na na mailipat siya sa Quezon City Jail male dormitory, di po ba?
3: Yes, tama po.
0: O so pa bakit po meron pa siyang parang quarantine period and malaki itong male dormitory ano po and malinaw naman na hindi pa naman puno talaga ito. Ang tinatanong ko lang po kung kinlir na siya ng PGH doctors, does it mean na kailangan pa rin niyang manatili sa infirmary?
3: Yes, yun po kasi yung recommendation din naman ng doktor namin. Dahil nga po, senior citizen na, at lahat naman ho ng bagong commit ay hindi naman ho agad hinahalo.
0: Mm-hmm.
3: Isa rin yung protocol din ho namin yon. But rest assured, after 1 week, we will give an update kung na ilagay na siya sa general population. Kasi lahat ho kasi nang dumarating, nag-undergo pa ho yun ng risk assessment.
0: Okay.
3: Halimbawa ho, ano ang security, custodial risk niya, saan natin siya pwede ilagay na selda.
2: Mm-hmm.
3: Ganun din, ano ang mga needs niya. At hindi lang ho siya, pati ho ibang PDL.
2: Mm-hmm.
3: Kung PWD ho yan, yung mga pangangailangan, may mga special accommodation ho tayo na may access naman sila,
2: mm-hmm.
3: madaling magbisita, mm-hmm. madali rin bilangin, kumbaga ho, may mga other, at wala yeah. ring risk for their protection against other PDL.
0: Okay, let's
3: hindi ho agad-agad madi-determine ang seldang paglalagay niya.
0: Yeah.
3: Except dun sa mga nauna hong mga high profile natin mm-hmm. na bago pa man talaga sila makulong, identified na ho yung paglalagyan.
0: Okay, so iba po yung pag-examine ng CIDG doctors sa PNP General Hospital. Iba pa rin po yung sa PGH. Iba pa rin yun sa Quezon City Jail. Ano po? So, tanungin ko po ngayon, pag siya ay binigyan na ng clearance, pakilarawan po sa amin because we were really in the dark kung ano mga mangyayari dito. Saan siya, siyempre, I suppose, mag-isa lang siya sa cell, di po ba? Gaano kalaki yung cell na ito at ano ang mga human comfort kung meron man na mga appliances na nandyan?
3: Una po, pag dinala na po siya sa general population, hindi ho pwede mag-isa doon dahil ang disenyo ho nga nito ay pang 10 PDL.
0: Okay.
3: May makakasama ho siya doon, definitely. Katulad din ho nitong former senator na nauna.
0: Apo.
3: And then, isang senator pa at dahil mga matataas na opisyal na nasangkot sa flood control.
0: Apo.
3: So, lahat ho sila, hindi ho pwede ang single occupancy dahil special treatment ho yun.
0: Okay.
3: Makakasama ho. 50 square meters ang selda. So yung pinakitang base sa inspection, kasama rin ang media doon ni Secretary Juanito Victor Rimulya, DILG Secretary. Yan din ho yung kung nakita ho nadaanan ni ng Sandigan Bayang Justices at nakita rin naman ho nila. So isang cell daw pang sampo, may limang double deck, dalawang balikuran, dalawang ventilador.
0: Okay.
3: Tagusan naman ho ang hangin yan, tabi-tabi ho ang cell daw. Tabi-tabi at harapan ng selda, may pasilyo sa gitna.
0: You said 50...
3: Basic jail design. No?
0: 50 square meters, so mga 7 by 7 po yan. 7 meters by 7 meters, ano po, mga ganon.
3: Yes, around that. Ang standard ho kasi natin sa ating rules ay 4.7 square meters of living space inside the cell per person.
0: And 10 PDLs inside.
3: Yes, okay. And PDL inside. At ganun din ho sa lahat ng 3,300 na yan. Nakadistribute ho sila doon per cell block o per floor.
0: Mm. Isasama po ba siya? Makakasama ba niya sina Senator Jinggoy at former Senator Bong?
2: In one cell?
3: Hindi po. Definitely. Kaya dahil iba-iba ho ang schedule. Napupunoan ho. First come, first serve ho kasi. So, ano ba, may mga nadala na din. Doon naman nilalagay sa mga bakanteng selda.
0: Okay.
3: But definitely, considering yung kanyang profile at mga other needs niya, probably malapit lang po doon or malapit sa selda na malapit sa infirmary.
0: they cannot request. I mean, si Marcoleta cannot request na pwede bang isama niyo na ako kina Jinggoy at saka kina Bong?
3: Una po, hindi po pwedeng mag-request dahil kung ano po yung available sale, wala na po tayong mag-sale. Sale naman lang naman ho lahat yun.
0: Opo.
3: At titingnan din naman natin kung may, may mga medical needs ho siya. Eh kung malayo naman ho sa clinic, eh baka mas ano rin ho para sa kanyang welfare naman.
0: Okay.
3: Ganun din ho, iba-iba rin ho kasi ang nature ng kanilang kaso in the case of the flood control DPW, former DPWH official, di rin naman ho pwedeng ihalo doon sa isang former senator because of kung magka-contra yung kanilang nature ng kaso. May mga ganong consideration ho eh.
2: Mm.
3: And then for other security measures, so dapat namomonitor rin ho ng headquarters dahil may mga naka-in-place ho tayong CCTVs doon na ang hindi lang ho pang jail kundi pang headquarters ho nagmo-monitor through the internet para may oversight ho tayo.
2: Mm-hmm. Superintendent, allowed ba siya na magkaroon ng radio or TV inside his cell knowing na senator siya at cellphone even and may nangyayaring impeachment case?
3: Wala po tayong pangkalahatan po ang TV doon, shared TV for scheduled recreation nila. But to practice his profession as a senator, hindi naman po pinipigilan ng BJMP yan. May mga facilities naman ho tayo doon, pero upon request. But to use personally a gadget, cell phone, laptop, access to the internet is not allowed.
0: Okay, so merong ceiling fan at least. Ano po? Walang aircon?
3: Yes, dalawang ceiling fan po. Dahil wala rin pong saksakan sa loob ng selda.
0: Oo.
3: Kasi ang disenyo ho yung built-in na ho lahat para hindi ho pwede mag-improvise ng mga electronic, mga other appliances ng PDF.
0: Okay, so definitely walang cellphone. Pero yun po mismo dun sa 50 square meter na yun, nandun na po ang restroom sa loob.
3: Tama po, nandun na rin ang restroom at shower room. Hindi nga lang po siya enclosed until around breast level lang siya para nakikita pa rin po ng duty kapag iniikutan.
0: Okay. Siyempre, meron namang exhaust fan doon.
2: At konting privacy pa rin.
0: Maraming salamat po. Thank you for your patience sa lahat ng aming mga tanong, Superintendent.
3: No worries po. Maraming salamat po. Magandang umaga.
2: Thank you. Good morning.
0: Si Jail Superintendent J-Rex Bustinera, spokesperson of Bureau of Jail Management and Penology or BJMP. Susunod!
1: Kabayan with Donnie Buarafe. Nakasama niyo po yung Rica Lazo.
0: Peter Musgi.
1: Bless everyone.
0: Okay, pahinga tayo ngayong hapon. Itakits tomorrow, Friday.

0: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balitapatan!
1: Balitapatan!
0: Balitapatan sa DZMM!

0: DDCMM número 1 sa aksyon. DDCMM balita ngayon.
1: Kapamilya, hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga mamumuhunan sa Singapore na palawakin pa ang kanilang mga investments sa healthcare at digital infrastructure sa Pilipinas. Sa kanyang working visit sa Singapore, nakipagpulong ang Pangulo sa mga kinatawan ng mga kumpanyang may interes sa mga proyektong pangkalusugan at teknolohiya sa bansa. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapalawak ng mga ospital, klinika at pharmacies para mas mapalawak ang access ng mga Pilipino sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Nakipagpulong din si Marcos sa telecommunications giant na Singtel na nangakong itutuloy ang pagpapalakas ng digital infrastructure sa Pilipinas. Inaasahan naman na lilikha ang mga pamumuhunan ng mga mas maraming trabaho at magpapatibay sa paglago ng ekonomiya. Daan-daang trabaho inialok sa job fair sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Trish.
2: Rika, halos 300 bakanting trabaho maaaring applyan sa job fair ng pamahalang lokal ng Maynila sa Aroseros Park ngayong araw. Karamihan sa mga hinahanap ay service crew sa fast food chain, samantalang ang ibang iniaalok na posisyon ay sales clerk, receptionist, cashier service staff at iba pa. Ang ilan sa maaaring pasukang trabaho ay hindi kailang college graduate basta't may diploma sa high school ay may tansang makuha ng trabaho, depende sa ina-applyan. Tatagal ang local recruitment activity ng LGU hanggang mamayang alas 4 ng hapon lamang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo. At abangan mamaya sa headline, ngayon 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na aresto na. Hiling na sabihin ng prosekusyon sa bank record ni Vice President Sara Duterte, dedesisyonan sa Lunes. At Inigo Pascual ibinahagi ang mga pinagdaan ng hamon bilang anak ni Piolo Pascual. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon. Basta AM DZMM. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: inyong lahat, Luzon, Visayas, at Mindanao. It's 10 o'clock. 10:06 na nga eh, to be exact, ha, ng umaga, July 16, 2026. Aba, alam nyo, pag dumarating ang July 16, naalala ko 26 years ago, yung earthquake. Actually, 36 years ago na pala, 1990 yun eh, no? So, 36 years, ganun na pala katagal yun, no? Yung deadly earthquake na tumama dyan sa, lalo na dito sa Baguio at saka sa La Union. O eto, nagbaliktaraw lang po ako dahil sa ganong katagal na rin ho akong reporter at journalist. Anyway, ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan at ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At para doon sa inyong mga tanong, mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Oh, wala. Oh, yun. Nahuhuli, ha. Ating ano, ha. Oh, anyway, napanood nyo ba kahapon? Wala hong testigo kahapon dun sa day 6 ng impeachment trial ni Vice President Sara. So, pero interesting, di ba? Dahil nahirinig natin yung oral arguments ng magkabilang panig, yung defense at saka ng prosecution. Napaka-cool, ha? Si Congressman Chel Jokno sa paglalatag, bakit kailangan ng subpoena para buksan ang mga tax at bank records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa, si Manases Carpio. At maganda rin ang presentasyon ng defense si Attorney Michael Poa. To, talaga namang, kaya naman hindi pa nakapag-desisyon ang mga senator judges ipinagpaliban sa Lunes. Ay, magkakaroon ng, yun na nga, wala pa rin testigo kasi si NBI Director, Attorney Matibag ay magte-testify pa raw sa Tuesday. So sa Monday ay magkakaroon ng mga pagtatanong sa prosecution at sa defense kaugnay ng kanilang posisyon dito sa pagbubukas ng mga bank and tax records ni Vice Presidente. Mabigat, mabigat ho ang magiging takbo ng impeachment trial sa Lunes. Okay, magbigay daan muna tayo dito sa ating mga radio patrollers. Nakaabang na ho sila. Pisong taas pasahe na pinag-aaralan ng DOTR. Hindi sapat ayon sa grupong piston. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Nico Bagzik. Nico!
1: Dani, kung sakaling ipatupad nga itong piso na dagdag sa pasahe sa mga jeepney, kulang ito. Ayon na rin yan sa grupong piston matapos ang pahayag ng DOTR na pinag-aaralan na ito dahil sa muling pagsirit ng presyo ng diesel. Paliwanag ni Modi Floranda, tagapangulo ng piston, hindi sasapat ang naturang magiging aumento sa kita ng mga tsuper ng jeep kung susumahin pa ang mga tinaas sa presyo ng diesel ng mga nagdaang buwan at ang halaga rin ng mga piyesang kinakailangan sa maintenance ng mga sasakyan. Narito ang kanyang pahayag.
2: Ngayon kung piso yung kanilang ibibigay batay sa sinasabi ng ng DOTR ay kung titingnan natin ay maliit kung sa ikumpara do sa malaking kita na nawala sa hanay po ng ating mga driver at mga operator. Dahil kung piso po yan, kung kami ay nakaka-200 passenger, 200 pesos lamang yung madadagdag sa kita ng ating mga driver na kusan ay kung kami ay nakakapag-uwi sa ngayon ng mga 400 to 500 pesos, magiging 600 to 700 lamang sa loob ng 12 to 18 hours na napamamasa.
1: Yan na pahayag ni Modi Floranda kaugnay ng pinag-aaralang pisong dagdag sa pasahe ng DOTR. Nagkaisa naman ang ilang mga tsuper ng jeepney sa aking paglilibot dito sa bahagi ng Pilcoa at sinabing pwede na rin ang pisong dagdag sa pasahe kesa naman wala.
3: Mamaya, tataas na naman ang malaki, tapos babawiin din naman ang presidente.
1: Ayon sa grupong Piston, Dani, ilang buwan nang naghain sila ng petisyon sa LTFRB para sa 10 pisong fare hike, ngunit magpahanggang ngayon ay wala pa rin itong resolusyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you very much, Nico Bagsik. Meron pa tayo report, mas maayos at disiplinadong paggamit ng kalsada inilunsad naman sa Pasay City. Alamin natin ang balitang yan mula kay Zeus. Likas pa, Zeus.
4: Good morning, Danny. Mas disiplinado nga at maayos na paggamit ng mga kalsada dito sa Pasay City. Ito ang pangunahing layunin ng inilunsad na Yes to Ayos Disiplina Campaign ng MNDA, katuwang ang Pasay LGU dito yan sa Timoteo Paez Elementary School ngayong umaga. Ang kampanya ay nakatuon sa pagpapalakas ng kultura ng disiplina, partikular sa mga simpleng gawain tulad ng tamang pagtawid, pagsunod sa traffic rules, maayos na pagpila, at wastong pagtatapon ng basura. Pinaunahan ng programa ni MMDA Chairman Don Artes, tagapagsalitang si General Nicolas Torre III, Pasay City Mayor Imelda Emi Calixto Rubiano at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni General Torre na nais ng kampanyang maibalik ang disiplina, partikular sa kabataan, lalo't marami sa problemang kinaharap ng MMDA ang nag-uugat sa kakulangan ng disiplinaan niya. 12 tonelada ng basura ang nahahakot ng MMDA mula sa mga estero at pumping station na nagdudulot naman ng pagbaha. Masigla na kilahok at nainig ang mga estudyante na naturang paaralan sa programa, lalo nang ipinakilala ng MMDA ang Yes to Ayos mascot nito na si Lola Disiplina. Una nang inilunsad ang Yes to Ayos Disiplina Campaign sa mga lokal na pamahalaan ng Malabon at Pateros. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi, at sa ating iba pang mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Time check, 10:13 in the morning.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
5: Basta AM DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Okay, nagbabalik ho tayo sa programang Kabayan at syempre mainit pa rin na pinag-uusapan yung nangyari kahapon, yung 6th day ng impeachment trial ni VP Sara. At ngayon makakasama natin via Zoom ha para siyempre magbigay din ng kanyang legal insights. Paborito rin natin 'to dito sa DZMM Teleradio, ang spokesperson po ng Trillion Peso Movement at convener ng Sambayan Coalition. Walang iba kundi si Attorney Howard Calliera. Attorney, si Danny Buenafejo sa programang Kabayan.
7: Yes, sir. Good morning, Danny. Good morning sa inyong tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayong lahat.
0: Good Kamusta, morning,
7: Danny. Basta ikaw, andito ako. Basta yo, para sa'yo.
0: Ganun ba? Marami salamat, ha. Talaga namang kami rin ay honored at dahil nandyan ho kayo. So, kahapon, pag-usapan natin, dahil kami talaga, nakabantay kami dyan sa impeachment trial. So, wala akong testigo, pero maganda, mahinahon, very composed ang presentation ng dalawa. Defense, si Attorney Michael Poa at syempre si Congressman Chel Jocno naman sa panig ng prosecution tungkol dito sa pagbubukas ng mga tax at bank records na subpoena na kinu-question din ng defense. Ano ho ang takeaway nyo doon, Attorney Calleja?
7: Well, tama ka dyan, Danny. Maganda yung talakayan kahapon at sana naintindihan ng mga ating mga tagapakinig, tagapanood. Pero siguro, paalala ko lang a few takeaways sa kahapon. Number one, ang Senate Impeachment Court, ito pong trial court sa Senado para sa impeachment, ay sabi nga nila sui generis. Ibig sabihin, nag-iisa yan. Wala ho yung kapareha.
0: Tama.
7: Meaning, sarili nilang mga rules, regulations, sarili nilang mga palakad, pwede nilang gawin. At ang ano ho ang importante dito, ito po ay accountability and transparency. Ito po ay para sa ating mga public officials na hindi mo basta-basta makakasuhan sa ordinaryong korte. At sila lang ay pwedeng kasuhan through an impeachment process. Yan po ang number one, no? Kaya makikita natin na talagang kumbaga mas mataas to sa lahat ng kakaibang mga korte, no? At yung pinag-uusapan dito, yung bang AMLA, yung bang ITR records, yung bang bank records, confidential po yan. Yan po ang tanong kahapon, di ba, Danny?
0: Tama, tama.
7: Oh. So, ang isa-isahin po natin yan. Mm-hmm. Ang bank records, nasa bank secrecy po yan. Maninaw na ang bank secrecy law at sinasabi po sa ating batas na impeachment is an exception. So malinaw po sa ating batas pag ikaw ay nasasakdal sa isang kaso ng impeachment na kung saan tayo ngayon ay nasasakdal si VP Sara, exception po ang bank secrecy. Ibig sabihin kung ito po ay exception, pwede pong buksan, pwede pong dalhin at pwede pong busisiin ang bank records, no? Pagdating naman po sa AMLA at doon sa kasama din po diyan yung sinasabi nilang tawag dito yung secrecy law,
0: yeah.
7: Ang usapan po diyan kung meron pong valid subpoena from a legitimate legal jurisdiction or court, ito pong sabi nga natin sui generis po itong impeachment court. Nag-iisa po ito. Ito po ay valid court, no? Of valid court of valid jurisdiction. At pagdating naman po sa ITR, malinaw naman po na meron din pong exception yan pag yan po ay pinayagan po ng ating presidente. At paano po nangyari yan? Pagka humingi po ang commissioner ng BIR ng permiso sa presidente, kasi siyempre isusubpina ng Senado ang commissioner ng BIR na dalhin at ipakita ang mga dokumentong ITR ni Vice President Sara, hihingi po siya ng permiso sa presidente at ito po ay pagbibigyan ng presidente. Nangyari na ba ito, Danny? Nangyari ito nung panahon ni Corona. Humingi ng permiso ang then Commissioner Kim Henares at siya po ay pinayagan dalhin ang mga ITR records ni then CJ Corona at ito ilinabas sa mismong impeachment court din nung panahon
0: pero,
7: ng impeachment
0: itanong ko lang. Corona. Pero itanong ko lang, iputuling kilang kita doon, yung sinabi mo pinayagan na buksan yung tax records ni kay Chief Justice Corona, ibig sabihin nakakuha ng go signal si Kim Henares sa dating Pangulong Noynoy Aquino? Tama ba?
7: Opo, opo. Okay. Tama po kayo dyan. Tama po kayo, Sir Danny. No? Kaya ngayon, ang gagawin ng commissioner ng BIR, once kung payagan siyang bigyan ng subpoena, kung magboboto ang Senado na isubpoena ang BIR records, so siyempre ang ia-address yan sa commissioner ng BIR at hihingi po ng permiso ang BIR commissioner mula sa presidente at pag siya po ay binigyan ng permiso, pwede po niyan dalhin sa Senado ang bank records at ipakita sa impeachment court ang mga records ni VP Sara.
0: Attorney, if ever na let's say dumating nga sa punto na let's say payagan nga ng impeachment court, sabi niyo naman impeachment court exception lagi yan di ba dito sa pagbubukas or bank secrecy law at saka itong mga sa AMLA, kung sakaling payagan itong tax records, you don't see any reason why the president will refuse to give the order to the BIR na si Charlito Mendoza, tama ba?
7: Hindi naman po natin nakikita at ilang beses na rin nagpahayag ang ating Pangulo na siya po
0: for
7: transparency, for accountability. Kaya wala naman ho ako nakikitang hadlang para hindi niya payagan to. At hindi rin naman pwedeng magsabi yung si kampo ni Vice Presidente na gagawin politika to o may persecution dahil ang gagawin naman ni Presidente alinsunod naman sa batas. Wala naman siyang gagawing halong politika, wala rin naman siyang gagawing masama. Bagamat kung siya ay papayag na bigyan ng permiso si Commissioner Mendoza ng BIR para buksan ang dokumento, ito po ay isang ayon sa batas.
0: Attorney, alam mo, gusto ko lang ano, at least medyo matagal na rin tayo dito sa larangan ng politika, no. Nasaksihan natin kasi yung 2001, panahon ni President Era, yung 2012, yung panahon ni Chief Justice Corona. So dalawang impeachment na ano to, 'di ba, na na trial na tayo ay saksi, ha, dahil matagal na rin nga tayo dito. Nung una, yung 2001, magbalik tanaw tayo at least, 'di ba? Yung una, 'di ba, yung 2001, ganyan din 'yan eh. 'Di ba? Meron ding itong isinalang din, 'di ba, ng mga bank records. Eh, supposedly, hindi nabuksan yung second envelope. Yun yung tungkol sa Jose Velarde account. Sabi nila na baka raw pag-aari ni dating Pangulo Estrada. Ano nangyari? Nag-EDSA 2. Tapos itong 2012, parang lesson learned nung sa 2001, pinayagan naman. At ang maganda nga, sinabi nga ni Chel Jokno doon sa kanyang presentation nga kahapon, eh mismo sila, di ba, si Alan Peter at saka si Chis Escudero, ang mga talagang nakipaglaban na para buksan yung mga asal-en, di ba, yung mga records, yung bank records. At yun, at ang nauwi doon ay talagang doon na convict, no? 21 senators ang nag-convict kay mismong Chief Justice Corona. So in this case, ang para nakikita ko, baka siyempre yung yung aral sa kasaysayan natin, kung hindi mo bubuksan yung mga ganito, ang maganda nga yung parang closing nga ni Chel Jokno, sabi niya eh, di ba? If you are trying to make yung confidentiality as an excuse, eh we can never find out the truth. Diba? So anong tingin niyo, Attorney Howard, based on din doon sa doon sa mismong aral ho ng 2001 at saka 2012.
7: Tama ka, Sir Danny, no? Matuto tayo sa ating history. Sana naman hindi mangyari yung second envelope na ako hindi mabuksan eh. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero siguro may diferensya kasi ito. Nung panahon na yon, siyempre si Presidente ang ini-impeach. Ngayon naman si Vice Presidente ang ini-impeach. So may diferensya sa posisyon na hihingi na ma-impeach. Ano? Number two, siguro paalala lang natin. Ikaw na rin po nagsabi at binensyon na rin kahapon. Si Senator Chi, si Senator Alan, pinaglaban nila na buksan talaga ang mga dokumento.
0: Yung kay Corona, trial.
7: CJ Corona. Eh, siguro panahon para sila ay maging consistent. No? Mm-hmm. Pareho lang naman ang issue. Bagamat, maalala natin, nung panahon ni Corona, ang pinag-uusapang unexplained wealth or mga isyong pera na pinag-uusapan noon, nasa mga 40, 50 million or maybe... Mm-hmm. Basta alam ko, less than 70 million, 50-70 million lang ang pinag-uusapan.
0: Noon yun, tama. 80 million.
7: Kung maalala ko.
0: At saka $2.4 million na dollar account. So, di ba? Yun doon siya na nadali. Di ba yung
7: sabihin
0: conviction?
7: Na natin, mga 100 million pesos, eh kung sa 100 million pesos, eh nabuksan ang mga bank records, pati na, at saka pati dollar records, di ba? Pati dollar accounts.
0: Tama. Wala sa sal-in. Yun yung parang binasa na naman natin yung kasaysayan. Di ba?
7: Kasi ganun din naman ito, Danny, di ba? Meron mga unexplained wealth, tapos kaya bubuksan yung sal-in, kaya titignan. Kaya kung makita mo, ang hinihingi ng prosecution mula 2007 eh, kasi kailangan ikumpera talaga na from the past up to the present. Kasi paano mo nakuha yung ganyang billion-billion na transaksyon sa AMLA? Meron 6.7 billion transaksyon. Kaya nga, maalala natin, sabi nga natin, magbalik tanaw tayo. Kung nabuksan natin ang mga bank records ni CJ Corona for 100 million pesos thereabouts, eh bakit hindi natin buksan? Mas malaki po ito, 6.7 billion pesos na hindi mapaliwanag kung saan napunta, saan ang galing, at 620 million na confidential funds. So siguro tayo para sa taong bayan, kailangan busisiin talaga natin to at malaman kung ano talaga ang nangyari.
0: For the konteksto lang kahapon ng mismong presentation at saka yung argument nga na binigay ni Chel Jokno, ni Congressman, from 2007 up to 2013 when she was vice mayor, kasi 2007 to 2010 vice mayor si VP Sara, tapos 2010 to 2013 mayor siya. Meron silang na-accumulate na wealth na supposedly yung kanyang datos na ginamit, almost mahigit sa 3 billion pesos. So yun lang, ibig sabihin, and they have records, at kung merong masumpina nga na let's say bank executives or taga-AMLAC na magsasabi tungkol dito, eh di ba, Nagulat din ho ba kayo nung narinig nyo yung billion-billion na yun na sinabi sa argumento ni Chel Jok no na eh dapat eh how di ba dapat malaman kung wala naman tinatago eh bakit kailangan ipigilan, di ba Atty.
7: Tama tama ka diyan Danny, siguro ang tanong natin diyan sana all.
0: Ganun ba kaya yung mali-malita na uso eh eh kaya nga billion-billion nagulat
7: pero kasi nga Danny sa laki ng perang yan ilang billion baka hindi maliit yan baka balikbayan box ng laman yan.
0: Oo kaya nga eh so for now anong expectation mo sa Monday, 'di ba? They will be given time na magsalita, 'di ba? Para at least siguro yung iba diyan eh ipaglalaban na buksan, yung iba naman hindi. Ah, 'di ba? Doon natin malalaman na more or less this early yung leaning, 'di ba, ng bawat senador, attorney.
7: Opo. Siguro idagdag ko lang bago ko sabihin 'yan, Danny. Hmm. Explain ko lang din yung ilang punto naman ng depensa, yung depensa nila ng due process, nasabi nga,
0: fishing expedition,
7: dapat hindi naman buksan, due kung process. Hindi naman nararapat, at sabi nga nila, bakit kasama, pati dun sa asawa, ang nasasakdal, yung vice president lang, di ba?
0: Yung mga, yung argument na gayon, hindi raw impeachable, officer,
7: alam mo, Danny, pag sinabi natin due process, ang due process, basically, ang sinasabi sa batas niyan, right to be heard. Okay. Yun lang po yan, no?
0: Uh-oh.
7: Meron kang hindi ka parang inaakusahan, hindi ka dinidesisyonan na guilty, nang hindi ka binibigyan ng pagkakataon maibigay ang storya mo, ang posisyon mo,
0: Uh-oh.
7: O ang gusto mong sabihin. Uh-oh. Ngayon, ang tanong ko nga, di ba ang pinakabaganda para sabihin kung anong gusto mong sabihin, isaliwanag natin lahat, di ba? Ipakita natin na wala tayong tinatago. Kasi kung meron tayong tinatago, di napaka-defensive. At paano ka magpapaliwanag kung meron kang tinatago? Di ba?
0: Okay. So, abangan natin yung Article 2 na yan, no? Dahil na nakalatag na yan sa Lunes, no? Pero ibig sabihin, ito namang lihis lang ako. Doon sa Article 4, yun nga yung tatapusin na, hopefully, magiging huling testigo na raw doon sa grave threat si Attorney Matibag ng NBI. So, very crucial din ang kanyang magiging role sa Martes naman, magte-testify siya. Pero, para bang ano, okay din ba sa inyo na na-drop na ho si Attorney Solaica Lopez, si Belinda Bello, at saka yung mga journalist, aalisin na sa listahan ng mga witnesses ng prosecution at huhulihin na lang si ano. Tingin nyo ba, malakas na ang kanilang ipinirist ng ebidensya with, di ba, si Lotok lang at si Kalilong ang iniharap nila ng prosecution?
7: Maganda po yung kasing dalawang testigo nila. Opo, maganda po yung kanilang dalawang testigo. Hindi po natibag ng depensa. At klaro, napatunayan, number one, na yung video at yung mga sinabi ni Vice President Sara, totoo. Hindi ho ito AI, hindi ho ito kathang isip, hindi ho ito bigla-bigla. Ito po ay totoong sinabi niya. No? At paulit-ulit pa niyang sinabi, ilang beses niya pong sinabi yan, no? Ilang video yung pinakita, kung ilang beses, ilang iba-ibang araw, nang manyang mga sinabi yung kanyang pagbabanta na yan. At na dun sa investigasyon ni Lotok nung isang araw, nakita rin na, kumbaga after viewing this, ang kanilang conclusion, ang kanilang findings ng NBI, ay meron nga pagkakasala o nag-commit sa kanilang paningin ng grave threats sa pagbanta sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa at dating Speaker Martin. At ito po ay hindi lang po grave threats pero umaabot din sa inciting to sedition. So ngayon, ang tanong dito, siguro kaya nga last na lang nila na idadagdag si
0: Attorney Matibag, NBI Director.
7: Attorney Matibag, si Melvin, is that paano ikokonekta ito sa impeachment dun sa fitness ni Vice President Sara. Kasi nga, yung ibang mga testigo, yung mga ibang nandoon o yung mga journalist na sinabi mo nga, kitang-kita naman na kumbaga collaborative lang ang testigo. At siguro, yung psychiatrist na sinasabi nila, baka nga sabi nila, hindi na kailangan. Kasi napatunayan na at meron ng conclusion yung NBI na meron na nga kumbaga threat na merong panganib at merong inciting to sedition. Na malamang yun na rin po ang siguro punto na ibibigay nung psychiatrist din, no? Yung ano ba yung tingin sa threat na yan, yung interpretation ng threat na yan, which nandun na po sa conclusion na din ng NBI, which sabi ko nga, pagdating ni Attorney Matibag sa Tuesday, baka yun lang po ang ma-reinforce niya, maidagdag niya sa conclusion na investigasyon at paano gumawa ng conclusion yung NBI dun sa mga nasabi o nagawa ni Vice President.
0: As someone, as someone na outsider katulad natin, looking in, tingin nyo ba yung yung fourth article na grave threats na ang natitira na lang testimonya ay si Attorney Melvin Matibag, na tingin nyo ay may probative value rin, no, na sa pag-testify sa Tuesday. Tingin mo yung palang sa fourth article na yon at magwa-wind up sila ang prosecution, medyo nakikita mo ba malakas ito na somehow na isa sa mga articles na inilalaban ng prosecution?
7: Opo, nakita ko po na malinaw yung paglatag nila. As I said, makitang-kita yung existence ng grave threat, yung existence ng inciting of sedition, at kitang-kita na kung ang Vice Presidente kayang gawin ito, manakot at magbanta at kumuha ng assassin, ito ba ay asal ng isang Vice Presidente na gusto natin na isang public servant? So, klaro po yun. Kita po yun na... yung meron pang motibo, kasi nga tinanong kung kunyari may mangyari kay Pangulong BBM, sino po ang magbe-benefit? At sinagot po din yan nung testigo na si Vice President Sara. Being the Vice President, of course, will benefit should anything happen to the President. At malinaw din po na sinabi nga na kahit naman sino, dahil may bantang ganito, malinaw din na kahit sino pwedeng gawing itong dahilan para may gawin na masama kay First Lady, kay President BBM, kay Speaker Martin, at gawing rason itong pagbanta ni Vice President Sara laban po sa kanila. So malinaw po yun yung Article 4 na yun. Sa tingin ko maganda na rin na binawasan ng mga testigo para bumilis-bilis din ang takbo ng trial, kasi nga palaging sinasabi na baka abutin to ng mahigit sang taon. So maganda na rin na yung move ng prosecution
0: to dispense with the testimony.
7: I-limit yung kanilang testimony kay Attorney Melvin Matibag. Kung hindi nila natibag yung dalawang testigo, baka hindi nila talaga matibag si Matibag.
0: Nako, marami salamat ho, Attorney Howard, sa oras ninyo. At kapos na ho tayo sa oras, pero maraming salamat sa legal opinion and insights nyo. Salamat po.
7: Anytime. Good morning.
0: Good morning. Yan o si Attorney Howard Calleja, spokesperson ng Trillion Peso Movement, convener ng Sambayan Coalition. Nako, ipasok lang ho natin. Meron lang ho tayong flash report.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: May flash report tayo, Christian De Sores. Go.
8: Dani, pinalawak pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga suportang ibinibigay ng pamahalaan sa mga sektor na apektado ng mahal na presyo ng produktong petrolyo dulot ng gyera sa Middle East sa ilalim ng uplift assistance. Sa isang video statement ngayong Huwebes, sinabi ng Pangulo na makatatanggap na ng one-time na hanggang 2,000 pisong financial assistance ang mahigit 3,500,000 beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Gayon din na palalawakin ng suporta para sa 2,500,000 mahirap at malapit nang maging mahirap sa ilalim ng 2024 Community-Based Monitoring System. Makatatanggap din ng 2,000 pisong kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre ang 1,500,000 manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababangkita na nakumpirma sa talaan ng SSS. Ayon kay Pangulong Marcos, tinatayang 7,500,000 pamilya ang sa buong bansa ang maikinabang sa pinalawak na programa na naaayon sa Executive Order No. 110 na naglunsad ng uplift na lang maprotektahan ang kabuhay ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ekonomiya ng bansa. Narito ang kabuang video ng statement ni Pangulong Marcos Jr.
9: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagang tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo.
8: Dani, ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. Abangan ang karagdagang detalye sa britang yan mayama lamang dito sa GZM Radio Patrol sa East 30 at BZMM Teleradio. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, BZMM.
0: Thank you very much, Christian Yosores.
5: BZMM Radio Patrol Flash Reports!
0: Oras natin, 10:36 in the morning.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Huwag ko kayong alis, babalik ko ang programang Kabayan.
5: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutok plasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay?
14: Liveraid Pro.
13: May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
15: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Babalik ko ang programang Kabayan at magbigay daan lang tayo sa isang report panluloob sa bahay ng nasawing marine biologist sa Negros Oriental. Planado ayon sa PNP, yan ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Marlene Padiernos. Marlene, go!
10: Posibleng robbery gun wrong ang isa sa mga tinitig ng angulo ng pulisya sa kasong pagpatay sa U.S. Marine Biologist na si Dr. Ken Carpenter sa Negros Oriental. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Rico, umubas sa inisyal na investigasyon ng SATG na planado ng mga sospek ang pandaloob at pagnanakaw sa bahay ng biktima na nauwi sa pamaslang kay Carpenter. Ito ay matapos na mapag-alaman ng mga otoridad na isa sa mga naarestong sospek ay dati na nagtrabaho bilang construction worker sa paligid ng bahay ng biktima. Iniimbestigahan na rin ng PNP kung parehong mga sospek din ang sangkot sa nauna ng insidente ng pagnanakaw sa lugar. Samantala, sinabi naman ni Ko na bahagyang lumalayo ang investigasyon sa anggulong posibleng sangkot sa krimen ang living partner ng biktima at kapatid ito. Malaki kasi anya ang ambag ng babaeng biktima para matukoy at maaresto ang mga sospek, pero isa sa ilalim pa rin siya sa complete rape assessment upang malaman kung talagang ginahasa siya ng isa sa mga sospek. Sa ngayon, nasa kusodiyan na ng mga otoridad ang tatlong sospek na naaresto sa kaso na kapwa naharap sa reklamong homicide at robbery. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programang Kabayan. At ngayon naman, dahil nga hindi pa rin tapos itong kaguluhan, di ba? Sa gitna silangan at namumuro na naman ang pagtaas ng presyo ng krudo, lalo na itong diesel. Ang balita namin, mukhang malaki na naman ang itataas. Lalo na dito sa diesel nga at pati nga itong hirit nga na, di ba, pagtaas din sa pamasahe ng ibang mga drivers natin. So, nasa linya ho, nasa Zoom, National President ho ng laban TNVS, ito yung mga Grab, di ba? Ito yung mga sinasabi natin, mga InDrive, Joyride. Ang National President nila si June De Leon. June, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
14: Yes. Magandang umaga po, Kad Danny, at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
0: Ayun, oo. Maraming salamat, June, sa oras, ha. At kayo, sa hanay ninyo, syempre, marami ang tumatangkilik pa rin sa Grab, dyan sa mga Joyride, pati yung GSM, pa... Kasama niyo rin yan sa hanay ninyo, di ba, June?
14: Totoo po, kasama po natin yan.
0: Oo.
14: Mga driver po na patuloy na nagsiservisyo sa ating mga kababayan araw-araw po sa kalsada.
0: Hmm.
14: At, nakakalungkot po dahil nakatutok po tayo dito, ang ating mga leader sa ating gobyerno ay nakatutok po sa isang impeachment trial.
0: Oo.
14: Pati po kami nakatutok kahit wala po kaming kinikita. Gutom po kami nakatutok.

0: kayo ba ay humihirit din na let's say siguro doon sa operator at saka sa driver na taasan din somehow ang 'di ba kahit papaano ang boundary ng mga driver natin at saka yung tulong din para sa mga operator, June?
1: Sanay po namin mga operator ay right? Hindi na po namin itinataas ang
0: boundary.
1: Ang mga boundary dahil hindi po kaya na nakaraan pong pagtaas ng mga gasolina at diesel ay binawi po ng ating presidente yung pagtaas nito. Kaya kami po ay nagbaba. Kami po ang nag-adjust sa gobyerno. Hindi po yung gobyerno ang nag-adjust sa amin para makatulong para kahit papano ay kumita ng kakaunti. Masayang-masaya po nung nabalitaan po namin nung nakaraang taon yung pagtaas ng pagtaas ng pamasahe ng TNVS sana, pero binawi po ito ng ating Pangulo.
0: Oo.
1: Kaya parang ang pakiramdam po namin pinatikim sa amin yung candy pero binawi din. Oo. Pero ngayon po magtataas na naman ang gasolina at diesel.
0: Kaya nga,
1: asahan niyo po ng kaliwat kanang reklamo na naman ng mga drivers. Ngayon lang po kaliwat kanan na po ang reklamo ng mga drivers dahil sa baba ng kinikita nila. Alos 16-18 oras nang nagda-drive ang mga kasamahan nating driver.
0: Ganun
1: para
0: ba?
1: Kumita lang at may uwi sa kanilang mga pamilya. Napakataas po ang mga bilihin ngayon. Lahat po nagtataas pero ang pamasahe po ng TNBS, lalo po itong mga kasamahan natin sa dito sa mga application na ginagamit namin talagang mahabang oras ang kailangan ni Google para kumita at may uwi sa kanilang mga pamilya.
0: Pero for now, bigyan mo ako ng idea, June. Anong prevailing rate, let's say, ng boundary? Kunwari, nagtrabaho ka ng, let's say, 10 or to 12 hours no, sa isang araw, ang isang driver, magkano normally, kunwari, ang gasolina ang gamit niya, iba naman kasi, karamihan kasi, pag mga Vios, di ba, mga ano yan, ang ginagamit nila, gasolina, magkano ang 1,000 ba yan o 1,002 na binibigay niyo sa driver
1: na daily? Dati po daily, 1,100 ang sinisingil po ng mga operators sa mga driver, pero ngayon, nasa 900 na lang. 800. Binaba na ho namin. Pinakiusapan na lang namin mga driver, ingatan ang sasakyan para hindi mag-maintenance ng madalas, no? Kasi kailangan magtulungan ng driver at saka operator. Para, alam nyo, sa baba ng kita ng mga drivers, hindi po pwedeng taasan yung mga boundary nila kahit mataas ang mga materyales. Kasi sagot ng mga operator yung mga materyales kapag nasira ang sasakyan. O kailangan magtipid din ang mga operator sa pag-maintenance ng mga sasakyan. Dahil po sa ganito nga, pag mataas ang gasolina, sagot ng mga drivers naman yan.
0: So ang range, for now ngayon, June, ang range is parang 800 to 1,000 pesos pag mga 10 to 12 hours ang nirender mo na kaya yung iba nagmamaneho beyond 12 hours pa para at least mas malaki-laki ang maiuwi. Pwede bang gano'n? Di ba automatic
1: yung tataas? Tama po. Wala po. Fix po yan. Kahit ilang oras po magbiyahe ang driver para kumita lang. Kahit 12 oras, kahit 12 hanggang 18 oras bumiyahe, kahit 24 oras bumiyahe yan, fix pa rin po ang boundary nila. Pero delikado po yan para sa ating mga mananakay.
0: Yeah. So,
1: kaya sana po itong pagtaas at pagsirit na naman pataas ng ating gasolina at krudo, sana po mapansin ng ating gobyerno. Natatabunan po ng balita ang tunay na problema ng mga Pilipino. Kung ano-ano po ang inaasikaso nila. Yung pong mga nakawan sa gobyerno, nawala na. Ito pong pagtunay na problema natin ngayon, sana po masolusyonan po ng ating gobyerno.
0: Okay, sige June, at syempre nakantabay kami no, just development sa Gitna Silangan at malaman natin talaga kung meron na naman pagsirit inaantabayanan. Anyway June, maraming salamat ha, dyan sa hanay ho ng laban TNVS.
1: Maraming salamat po kadaan sa oras at maraming salamat po
0: okay,
1: sa inyo.
0: Thank you June. Punta naman ho tayo sa hanay naman itong mga city buses. Makakausap ho natin ang spokesperson ng Mega Manila Consortium Corporation or MMCC. Walang iba kundi si Juliet De Jesus. Ma'am Juliet, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
2: Ako na.
0: Hello, ma'am. Juliet.
2: Wow! Good morning po.
0: Oo, si Danny Buenafeo.

0: dito sa programang Kabayan at gusto ko lang malaman ang saloobin ninyo kasi medyo ano na naman ha, namumuro na naman ang pagtataas sa presyo ho nitong krudo, lalo na itong sa diesel. Eh dahil hindi pa ho tapos eh, medyo sumiklab na naman itong gulo sa gitna silangan. Kayo ho, sa hanay ng mga city buses, kamusta naman ho at paano kayo nakaka-cope dito yung mga drivers natin at saka mga operators ho?
1: Nako, Sir Bunny, talaga po medyo nararamdaman na naman namin yung aray-aray.
0: Okay.
1: Dahil masaya na konti, nag-ayos, and then pataas ng pataas na naman ngayon, kagaya ang dinig namin, 9 pesos po yata next week. Pero hindi naman confirm yun. Pero sa amin pong hanay, ang talaga pong mahirap sa amin, yung tulungan po kami ng gobyerno, kasi meron po kaming fare increase na nakabinbin, pinakold muna ng ating presidente. Ang pakiusap lang naman namin sa presidente dahil sa pangyayari na nasa fuel crisis pa rin tayo, pagbigyan na po kami, yun na lang po yung hinihingi namin sa kanya para kahit papano maka-cope up kami doon sa aming mga pangangailangan at mga gastos. Kasi ano po eh, hindi po kasi hindi po nakapermanente yung presyo ng diesel. Every week na kinakabahan po ang public transport, lalo ng city bus. Kasi ang laki po ng consumption namin per unit. 100 to 120 to 150 per pultang. Eh napakalaki po ng epekto sa amin yung taas po ng diesel on a weekly basis.
0: So for now, magkano ba ang, let's say, on a daily ano basis, magkano ang take-home pay ng mga drivers natin, itong mga bus?
1: Ang mga drivers po namin is not a problem to us kasi meron pong formula ang DOLE na meron po silang basic pay plus part incentive, yung kanilang performance incentive.
0: Okay.
1: So yung po, hindi po yan nag-allow. Yung pa rin po, ano man po ang kita ng operator,
0: may basic pay pa rin sila as per DOLE. Oo.
1: Yung per DOLE formula po. Meron po kasi kami sinusunod dyan, may payroll. Uh-huh. And then nakalagay po lahat doon ang kwenta, ultimong vacation leave, sick leave, yung 30-month pay, yung meron pong allowed kasi ang labor ng 4 hours overtime kasi dapat 8 hours lang. Inallow kami ng DOLE ng 12 hours to operate kasi iba po ang operation ng transport, may mobility, hindi mo hawak yung oras mo pag nagka-traffic ka, etcetera. So yung aming sinusunod. Kaya ang mga driver po namin, hindi po apektado. Ang pinakamalaking apektado po rito, operator. Kasi we have to
0: kayo, sacrifice. Kayo. Oo, bali.
1: Kami po ang apektado dahil pati po, kasi sa bus po, iba po ang setup eh. Ang fuel, maintenance, sweldo, etcetera, it's in the hands of the operator. Hindi po, wala po sa driver namin kahit mag 100 pesos, 150, kasi kami po yung sumusunod sa regulasyon na dapat. Kasi so, hindi niyo po pinasweldo ang driver, bukas wala kang driver.
0: Kaya nga.
1: Ganun po ang ano, yun po ang problema namin.
0: Kaya nga, for now, ang sinasabi niyo, as far as the drivers are concerned, medyo mas secure sila kasi may basic pay sila, may formula kayo sinusunod. Tapos on top of that, di ba, yung kinikita pa nila sa kanilang pagpapasada, di ba? So,
1: May incentive pa. Incentive base po yun kung po yung kinita. Pagka bawas po nung basic lahat-lahat na nakalagay, meron pa pong dagdag.
0: So itong hanay ninyo, itong sa Mega Manila Consortium Corporation, mga ilan ho itong operators na let's say sinasabi nyo umaaray na dahil nga sisirit na naman itong presyo ng petroleum products? Mga ilan yan?
1: Sa yung Mega Manila po, meron po kasi kaming carousel at meron kaming feeder route.
0: Yung busway.
1: Busway, meron kami dyan. Saka ano, parang kami po kasi yung pinaka-majority na maraming operators at unit na go-operate.
0: Pwede bang maparalisa yan? If ever na let's say sumirit na naman, pwede, may ganun ba na pangamba na pwedeng asahan ng taong bayan?
1: Alam nyo po, ang concern namin mananakay.
0: Kahit
1: na hindi na kami makahinga because of the issue, pero we have to continue operating dahil yan po yung role ng operator. to give commuters yung mananakay ng sasakyan nila kahit hirap na po kami. Kaya nga po kami, ang hinihingi lang po namin sa mahal na presidente, ilip nyo na po yung suspension ninyo sa fairing crease namin para kahit papano,
0: sige, okay.
1: makatulong po.
0: Sige, okay. Maraming salamat, Juliet, at kakausapin din namin yung hanay naman ng mga traditional jeepney. Maraming salamat, Juliet. Thank you.
1: Salamat po, Sir Danny.
0: Okay, yan ho. Yeah, okay, Juliet De Jesus, spokesperson ho ng Mega Manila Consortium Corporation. Yan ho ang mga city buses, ha. Ngayon naman, punta tayo doon sa hanay ng mga traditional jeepney kung saan marami ang talagang mga mananakay na sisilbihan. Ang national president ng Pasang Mazda, walang iba kundi si Roberto Kaobet Martin. Kaobet, good morning. Si Danny Buenafe sa programa Kabayan. Kaobet?
2: Yes, good morning.
0: Okay. Narinig niyo ako, Kaobet?
2: Yes.
0: Okay, so nakausap namin ng TNVS, nakausap namin ng City Buses. Ngayon naman ho, sa hanay ng traditional jeepney, umihirit kayo na magkaroon ng ano bang update sa inyo sa pagtataas ng presyo ng yung pamasahe?
2: Tama po.
0: Meron na ba? Alam ko meron na yatang direktiba ba ang DOTR na magtaas or anong sabi ng LTFRB?
2: Actually, sumunod po kami, nagpadala kami ng liam sa ating kagalang na Pangulong PBBM noong nakaraang linggo. At ipinapakilos nga po namin sa kanya yung pagkakasuspension ng pera kahit na 1 peso ay ilip na po niya. At pagkat gaya nga po niyan, tumas na naman ang diesel natin, hindi na po namin makakaya. At yung pong mga ayuda, AX, yung pong mga fuel subsidy, kung tawagin po namin the band-aid solution, pero nakatutulong. Pero ang mas higit po namin kailangan, yung pong permanenteng aming dagdag piso, pagkat yan araw-araw pa ikinabangan po namin. At umaasa po kami, ang Pasang Mazda, Alto Dato at ang Busina, may gagrant po ito ng kagalangal na Pangulong PBBM.
0: Wala pa bang feedback si Secretary Banoy Lopez kung itong 1 peso na gusto nyo, permanente na, yan din ang hirit ng mga city buses ngayon dahil hindi na ro kakayanin ng ilan ng mga operators itong panibagong round na naman itong mga yung increase dito sa petroleum products Kaobet?
2: Tama po yan at yun din po ang aming inaasahan. At ngayon medyo parang may magandang balita na talagang
0: papayagan na
2: ang ating kalihim at kakausapin ng Pangulo para po dito sa patient to na talagang kailangan na rin po. Hindi lamang po ng aming hanay, gaya po ng binanggit yung TNBS, lahat po kami na hanay ng transportasyon ay nangangailangan po talaga ng pamasahe. Ngayon, gusto ko lang mong maipariwanag sa ating manaikinig. Sasabihin nila, nagkakaroon ito ng domino effect, natataas sa mga pangunahing bilihin. Totoo po yan, pero ang sabi ko nga, nagtaas na naman ang minimum wage ang National Capital Region.
0: Yes.
2: Out of mga kundi ako nagkakamali, parang 80 o 90 pesos po ba yan?
0: Mm-hmm.
2: Yun amin yung piso lang naman po ang hinihingi namin. Kanya siguro hindi ko ito magiging malaking kabawasan.
0: Oo. So for now, very confident kayo na at least within the next few days may sasakatuparan na no at papayag ang Pangulo na to give in. 1 peso lang naman ito at tingin nyo wala naman sigurong matindi or opposition from the mananakay. Tama ba, Kaobet?
2: Tama po yan. Sapagkat si Ma'am LB Miglina, kausap ko rin, dito na to po sa our 1 peso per increase at alam po nila ang
0: justified
2: flight ng ating mga drivers.
0: Justified. Mm-hmm.
2: Justified po.
0: Ayun, sige. At least antabay ho kami diyan sa balitang 'yan at susundin natin at magfo-follow up kami sa DOTR at sa LTFRB. Kaobet, maraming salamat po sa oras. Thank you.
2: Isang magandang umaga po sa atin pagpalain tayo ng Panginoon Diyos.
0: Okay, yan ho si Roberto, ha. Kaobet Barti, National President ng Pasang Mazda. Okay, ha, bago ako magtapos ay batiin ko lang ito, no, ang ilan sa mga laging nakasubaybay sa ating programa, si Susana Velasco at ang kanyang asawa na si Jose Zalo, ha, diyan mula pa sa area to ng Mindanao yata siya, di ba? Visayas. Tapos si Eunice at saka yung kapatid niya, itong magkapatid na Chua, laging nakatutok sa atin sa programang Kabayan. Tapos si Mami Luciana Olalia Barilios at saka yung kanyang si Doktora Chanda, yung kanyang anak na taga Ilagan Isabela, lalaging nakabantay sa ating programa, si Sosimo Gasmin at si Alex Claudio. Maraming salamat sa oras na ibinibigay ninyo sa ating programa. Anyway, kita-kits tayo sa Sabado sa Caloocan Sports Complex para sa DZMM 40th anniversary. Nako, masaya ho ito ha, kaya makibanding. Kasama ho si Miss Charo Santos Concio at iba pang mga anchors at reporters ng DZMM pagpatak ho ng alas 4 ng hapon. Okay, so Caloocan Sports Complex dyan ho yan sa Bangumbong eh, alam ko. So ito alas 4. So pero earlier than that, marami na ho tayong gagawin. May mga payong legal eh. Alam ko may mga libreng gupit. So marami hong activities. So yung hapon, yun yung mga programa. Kaya yun, may libreng gamot, yun, gupit, payong legal. At meron ho merienda. Kaya dapat nandun ho kayo ha, ating mga kapamilya, kaservisyo. Okay, ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ho ko bukas dito sa programang Kabayan. Pero huwag ko kayong alis dahil susunod na po si Ninya Corpus. Nagseservisyo si Ninya Corpus at Migs Bustos. Bye-bye. See you tomorrow.

0: Ito po ang DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 11:01 ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Thursday, July 16, 2026. Kumusta po kayo mga kaserbisyo? Kumusta po kayo mga kapamilya mula sa iba't ibang sulok ng bansa? At syempre sa buong mundo, alam ko napapanood rin po kami sa The Filipino Channel. At syempre sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre hanapin na rin po ang aming Facebook. Live streaming po kami sa @DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at dyan rin po sa YouTube. Naimbag abigat, partner.
1: Hi, hello and good morning, Ate Nina. Naimbag abigat sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. How are you today? July 16, 2026. It is a Thursday, tumbling Thursday po. Dalawang tulog na lang, aba eh, weekend na.
0: Excited ka na ba sa weekend, partner?
1: Yes!
0: Oo, dahil 40th anniversary natin sa Sabado dyan po sa Caloocan. Ayan, abangan po ang DZMM dyan. At excited rin tayo.
1: Para di ganun ka-excited. Yes, of course!
0: Parang inaantok pa si partner.
1: Inaaral ko lang kasi itong ano eh, yung konteksto ng ating topic mamaya. Yun lang inaaral.
0: Inaaral mo pa.
1: Inaaral ko rin. Nire-review ko siya.
0: Nire-review niya. Okay. So, sige, tanong kita. Exam to eh. Guest. Anong? Hindi,
1: mamaya.
0: Hindi, maganda po ang lineup namin ngayong umaga. Mm-hmm. Okay, partner, kasi makakausap po natin. Siya po, kung meron talagang eksperto sa deworming, Ading Migs,
1: yes.
0: Ito po ang doktor na yun.
1: Mm-hmm.
0: So, ngayong umaga, bibigyan linaw po natin yung deworming na ginagawa sa ating mga mag-aaral, sa ating mga learners. Kasi nga po, napakalungkot na trahedya yung nangyari kamakailan kung saan umano ay isang 8 years old ay namatay siya dahil raw sa deworming activity.
1: Mm-hmm.
0: Or ito ba ay may kinalaman sa isa't isa? Or wala?
1: Oo,
0: diba?
1: Tama.
0: Yun ang tanong ng marami sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga magulang katulad natin, Ading, di ba?
1: Kasi as of today, hindi naman conclusive eh, di ba? Of course, tayo po ay nakikirami sa pamilya ng 8-year-old student po mula po sa 13 Martres sa Cavite. And routine deworming, actually, nung una ko siyang narinig, siguro para diri sa mga pamilya, parang paano ba yung deworming? Ano ba yung klase ng deworming activity na pinroseso? Ayon sa mga facts at investigation, ito po ang isang routine deworming activity na meron po silang na-administer na standard deworming drug. So, not out of the ordinary. Pero yun nga lang po, no? Ayon din po sa mga reports, siya po ay nagsuffer ng severe stomach pain, vomiting at nilagnat po bago po siya ay nasawi the day after nitong deworming activity. So still, no, still inconclusive. Dapat ba tayo matakot? Dapat ba tayo maalarma? Importante po eh, we are equipped with the right medical information.
0: Yes, kasi yes. Marami pong fake news.
1: Oo.
0: May medical misinformation. Mm-hmm. Baka matakot na yung ating mga kababayan. Dahil nga po sa nangyari sa batang si Rex, na talaga namang kahit sino magulang nung marinig ko to, talagang very, very
1: close to home.
0: Heartbroken po ako dahil syempre, yung nanay, di ba? Kung ikaw yung nanay, iniisip mo yung anak mo dapat safe sa eskwelahan, eto na naman tayo. Tapos lalo na pag ginamot, dapat gumaling. Hindi lalong lumala, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, gusto nating maintindihan yung proseso ng deworming kasi ayaw rin naman nating matakot yung ating mga kababayan dahil matagal na itong ginagawa sa ating bansa eh.
1: Tama, tama.
0: Talagang ginagawa to sa mga elementary schools,
1: mm-hmm.
0: sa mga public schools natin.
1: Mm-hmm.
0: And wala pa naman tayong naririnig. Parang this is the first time.
1: Oo.
0: Na merong ganitong trahedya na nangyari.
1: Kasi ang syempre ang mga lumalabas sa conversations, pasintabi din po sa mga kumakain, kumbaga pampupurga. 'Di ba? Yan yung magiging effect sa isang katawan. Pero yun nga lang po, no? Syempre siguro kanya-kanya din ang katawan, hindi naman din kumbaga blanket po ang kumbaga proseso para sa lahat. eh siguro yun nga lang din po talaga yung nangyari.
0: Oh yeah, very very
1: tragic.
0: Tragic and very sad, devastating po. Pero may questions po tayo, marami po tayong katanungan.
1: Parang ano ba
0: talaga yung nangyari?
1: May underlying condition ba? Paano ko yung anak ko merong similar kung mag-deworming activity? Yun din ba? Knock on wood ang magiging kanyang kapalaran?
0: Sino ba yung pwedeng mag-deworming? Meron bang hindi muna pwede? Kunyari, kung ikaw ay may ubo at sipon, pwede ka bang mag-deworming?
1: Correct.
0: Kung ikaw ay masakit ang siyan, sabihin na natin nung araw na yun, meron kang diarrhea.
1: Tama.
0: Diba? Or whatever. Meron kang nararamdaman. Or, partner, you're right. Baka meron rin siyang underlying condition na... yun ang naging effect ng ininom niyang gamot, di ba? So, hindi natin na mahirap mag-conclude habang wala pa namang binibigay silang resulta nung kanilang investigation.
1: And you're right, medical misinformation. Ibig sabihin po ng misinformation, kumbaga yung hindi namang sinadyang gawing pagkakamali, kumbaga misinformation siya, kumbaga wala siyang intention. So ngayon sa mga napapasa-pasa, sa mga napagkukwento-kwentuhan, sa mga marites dito sa mga komunidad, eh kapag alam mo yung larong pass the message?
0: Oh.
1: Alam mo yung pass the message, di ba? Pag nagpa-pass the message ka, kapag hindi mo naririnig ng maayos, naiiba yung interpretasyon.
0: Yeah, oo. Kaya maganda, you will hear it from the expert. That is why, ngayong umaga, makakasama po natin ang public health expert, tsaka tropical medicine specialist, dati rin pong undersecretary ng DOH. Kilala siya bilang the deworming expert sa Pilipinas. So, makakasama natin siya dito sa studio. Siya po si Dr. Vicente Belizario Jr. Abangan niyo po yan. At syempre, I'm sure curious yung iba sa atin. Mag-message po kayo, mag-text po kayo, whether sa YouTube, sa Facebook, at maganda kung sa Viber, mag-text po kayo, 0919-278-3000. Kung meron po kayong katanungan para po kay Dr. Belizario tungkol po sa deworming.
1: Oo nga.
0: Ayan.
1: Ano pa ba yung mga pwedeng related? No? Siguro mga ano
0: din? Iba pa. Tanong natin kay Dok, yung iba pang sakit kasi tropical medicine specialist eh. Diba?
1: Yung mga related
0: din. Yung mga ganyan
1: din.
0: Na mga parasite na related. Diba? Kasi parasite yan, yung mga worms.
1: Correct. So, may gastro implications din, diba? Sa mga...
0: Mga bata.
1: Siyempre,
0: may side effects rin kasi pag... siyempre, ang pupurgahin mo eh.
1: Tama.
0: So, kailangan bigyan ng information yung magulang. Ano mangyayari? Baka matakot yan. Di after mo silang purgahin, di ba? Biglang pag pumunta siya sa banyo at yun ang nangyari, kabahan.
1: Kasi as an adult nga, kapag diba? Meron mga ganyang mga klaseng medicines, talagang ano, nakakawala ng diwa. As in talagang ano ka talaga, mamimilipit ka. Kapag ikaw ay magpapakolonoskopi.
0: Diba? Iba yun.
1: Pagpupurgahin ka rin. As in talagang
0: after.
1: Magdadasal ka talaga sa Panginoon. Di, totoo talaga.
0: Pero, gusto ko malaman kay Doc Belizario, ano bang magiging epekto nito? Di ba may mga naririnig tayo, may bulate na lumalabas sa iba't ibang basa kung saan may butas sa katawan, may iba sa bibig, sa ilong, sa tenga. Di ba meron tayong naririnig na ganun? So, aalamin natin kung fake news ba yung mga yan.
1: Matagal na nga yung usapin diba? Ano, bulate sa tiyan. Oo, di ba?
0: Na pwedeng lumabas sa bibig. Di ba?
1: Na
0: paano kung, di ba? Pwede rin doon.
1: Well, kaya rin nagkaka-deworming activities is to, di ba, kumbaga meron din yung relation sa malnutrition.
0: Yes.
1: Meron ding relation din yan sa stunting, sa pag-abansot. So, kapag hindi mo yan na-address, baka yun yung maging epekto sa bata na hindi maging maganda ang kanyang nutrition.
0: Tsaka pag sobra ng dami rin ng bulate, maaring... ikamatay mo rin siguro yan, di ba? Dahil sa dami ng bulate at hindi na-address, nandun lang siya. O, may masamang epekto yan kapag hindi yan naagapan. So, ayan po, very interesting po yung aming topic ngayong umaga. At syempre, back-to-back si Dr. Belizario. Ay, naku, magandang balita rin ito. Alamin natin kung paano tinutulungan ng isang kolehiyo dyan po sa Dasmariñas, Cavite, yung ating mga estudyante na gustong makapagtapos ng kolehiyo. Kasi ang problema nga po natin ngayon ay mababa ang partisipasyon ng ating mga estudyante sa college. At kung nag-umpisa man sila, nagda-drop out. mataas rin yung dropout rates natin. Ano bang nangyayari?
1: Mm-hmm.
0: Paano ba natin ito maiiwasan?
1: Oo, ano ba? Well, siguro financial constraints, financial concerns. Workload. Pwede rin mga issues sa pamilya.
0: Oh, baka marami siyang responsibilidad. Pero partner, makakasama natin mamaya bilang case study yung isa sa mga estudyante na nagpursige para siya ay makapagkuleyo kahit na nasa edad na siya na 46 if I'm not mistaken.
1: Wow!
0: And may dalawang anak.
1: Wow,
0: pero
1: ang galing.
0: Pero dream niya na maging isang nurse. At sa kabila ng hirap sa buhay, kasi ano rin naman siya nahirapan rin sila. Parang nag-struggle yung kanilang pamilya. Pati siya, nung bata pa siya, di ba? Buong buhay niya. Pero alamin natin kung ano ang naging daan, kung paano niya nilampasan itong mga struggles na to.
1: Oh, basta ang akin dyan, Ate Nins, basta pag may pangarap, huwag sukuan.
0: Ayun. At syempre, sa tulong yan ng komunidad, kasi minsan mangarap ka nga, pero wala ka talagang kaya. Ang hirap nun, di ba? Kaya kung meron tayong mga associations or mga organizations, mga kolehiyo, di ba, na gustong tulungan yung ating mga kababayan na may pangarap, eh magandang mapakinggan po natin sila at makakasama natin ang isa dyan na nagsusulong na pababain yung college dropout ng ating mga estudyante sa bansa. Okay, so ating question of the day, ano ang ginagawa nyo para mapanatiling malusog ang inyong anak? Ikaw, partner, Ading, anong ginagawa mo?
1: 0919-278-3000, mag-comment po kayo sa ating mga Facebook and YouTube channels. Ginagawa po natin, dapat proper rest. Kumbaga, as much as possible, pinapakain ng tama.
0: Yun, tsaka tulog siguro, no? Yung sleep, very important.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan na tanggalan muna ng gadget yan.
1: Oo nga eh.
0: Dapat by 8 o'clock wala na.
1: Iba-iba eh. Oo. Yung panganay ko, ayaw matulog sa hapon. Yung pangalawa ko, natutulog sa hapon.
0: Ganun, ganun.
1: Pagdating sa gabi, parehas silang gising.
0: Kaya, may nagsabi nga sa akin, doktor dating, doktor ko, actually, pedya ko, mabuti pa na wag na siyang matulog sa hapon.
1: Para tuloy-tuloy sa gabi.
0: Para maaga siya matulog, diretso yung, tulog niya, hindi siya late matulog. Kasi kung lumagpas na raw ng 4 o'clock, wag mo nang patulogin.
1: When?
0: Oo, yes. When is yes in Ilocano.
1: When?
0: Oo. Oh. Yung mga 1 o'clock, 2 o'clock, pwede pa eh.
1: Pwede pa.
0: Pero pag mga 3, 4, 5, medyo...
1: Parang kape din yan, Ate Nins.
0: Oo.
1: Pag magkape ka ng after lunch, eh, naku, baka late ka makatulog.
0: Oh, dapat inaantok na siya. Bandang 7 pa lang, antok na siya. Diba? Para maaga matulog.
1: When, manang, when.
0: Ayan, okay. So, i-share nyo po ang ginagawa po ninyo, ha. Baka marami rin po kami matutunan mula sa inyo. 0919-278-3000. Ang oras po natin, 11:15 ng umaga, magbabalik po ang nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema, basta lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema, basta lagundi, Plemex!
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Delivery! Maria Jose?
8: Akin yan? Ang laki ng box!
7: Surprise!
8: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
7: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
9: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
10: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
11: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
12: No processing fee at fast approval pa.
13: Kaya,
14: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
15: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
13: Abangan sa Private Confessions.
15: Sa sandaling yon, naunawaan kong may mga tao palang hindi dumarating sa buhay natin para manatili habang buhay. May mga taong dumarating para ituro sa atin ang halaga ng pagtayo sa sarili nating mga paa. At kapag natutunan na natin yon, hindi man sila laging nasa tabi natin, mananatili naman silang bahagi ng taong naging tayo.
13: Private Confessions. Private Confessions.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Time check po, 11:18 a.m.
17: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Kasama natin ngayon sa Dr. Servicio, walang iba, kundi ang isa sa mga pinakapaborito kong public health experts simula noon hanggang ngayon. Bata pa ako. Bata pa kami ni Doc. Kasama na natin siya pagdating sa public service sa kalusugan. Siya rin po isang tropical medicine specialist, former professor and dean ng UP Manila College of Public Health, and former undersecretary ng DOH. Kasama po natin ngayong umaga si Doc June Belizario. Magandang morning, Doc June.
2: Magandang morning, Ninya and Migs, no?
3: Morning, okay. Doc.
1: So, syempre marami ngayon ang affected at nababahala at na-shock, gulat na gulat doon sa nangyaring kesyo namatay raw ang batang si Rex dahil doon sa deworming activity, Doc June. Mm-hmm. Una-una, ano ba itong deworming na proseso?
2: Okay, ang deworming, ang pagpupurga na pagbibigay ng pampurga sa mga bata ages 1 to 19. That is a national policy of DOH. Mahigit 20 taon na. No? So, hindi ito bago na kailan lamang sinimulan. No? 20 years na po itong ginagawa. Pero naging maigting ang kampanya ng Department of Health 10 years ago kasi nakipag-tie up na with the Department of Education. No? Kasi mahina ang purga, pupunta sa health center, o kaya pag hindi ka pumunta, hindi ka mapupurga.
3: Correct.
2: No? Remember that ang aming baseline finding sa UP, 70% ng bata sa Pilipinas ay may worms. That was 20 years ago. Alright? Pagka nag-cross ka ng 50%, na ang sinasabi ng World Health Organization, pupurgahin mo ang lahat 2 times a year. Because mas murang magpurga kaysa mag-examine ka pa, baka ma-misdiagnose pa, hindi makikita yung itlog na nangingitlog. No? Yun yung mga bulate sa bitukan ng mga bata. No? Ayaw natin ang bulate sapagkat ito ay sanhi ng maraming mga komplikasyon. Ang pinaka-common na dito, 3Ps, Migs. No? Ano yung 3Ps? Payat, pandak, poor school performance. Payat, no, Bisaya, niwang, skinny, so Ingles. Pandak, sa Bisaya, piden, putot, no?
1: Mm-hmm.
2: Mababa ang height, no? Hindi kasing taas ni Migs, for instance, no?
1: kasing taas ko lang.
2: At ang pangatlong P na akala natin walang connection, poor school performance.
3: Right.
2: Napatunayan na, ang mga binubulate hindi nakaka-concentrate sa school. Kasi masakit ang tiyan o kaya absent. Mm-hmm. Eh di mahina sa school yun. No? Mm-hmm. So, PPP. Ang purga, ang pampurga, tanggal ang bulate, mababaliktad mo yung P, maiiwasan mo yung 3P na yun.
1: Ayun. At i-add ko lang, sa Ilocano, nagkutong ka.
3: Nagkutong.
1: Ni Migs, nagkutong.
3: Ano yun? Ano yung nagkutong?
1: You're so payat.
3: You're so payat.
1: You're payat.
3: Wow.
1: Ilocano yun, sa Bisaya,
2: Niwang.
3: Opo. Pero Doc, no, okay. Para po sa at least sa mga new parents din na siguro of age din ng deworming, ang bulate ba? Sorry for the question. Ito po ba ay innate or is this acquired?
2: Acquired po siya. Nakukuha siya sa environment, Migs. No? Ito ay galing sa lupa. Paano nakarating sa lupa? Ano ang galing sa lupa? Ito ay itlog at saka mga bulinggit na bulate na napasok sa paa pagka naglalakad ng nakayapak. No?
3: Right.
2: Pero ito ay sa mga lugar lamang, Migs, na kung saan pasintabi sa mga nakikinig o na kumakain, ano, kulang sa palikuran, there's open defecation. Nanggagaling siya sa dumi o poo ng tao at saka hayop. So pag manumi ang kapaligiran ng mga tao hindi nagamit ng toilet, no, may mga lugar pa sa Pilipinas na sana ito tutukan ng ating bagong Secretary of Health na only a minority of households have toilets. So sana dumi yung mga taong yun, di sa labas.
3: Sa talahiban.
2: Sa talahiban, sa lupa, tabi ng puno. At ang itlog, saan katutak yan? Hundreds of thousands and millions of eggs being passed out by one child who is not dewormed. Pag natuyo yun sa lupa, kumakalat yun kasama sa alikabok. So kung saan mapunta yung mga itlog na yon, sa hangin, sa kamay,
3: surfaces,
2: sa iniinom,
3: no?
2: Surfaces, yes. So, inaral na mga hapon yan, mga surface ng mga public school dito sa Pilipinas, in-examine yung mga alikabok, nako, may mga itlog. na nanggaling doon sa labas.
1: So, hindi mo to nakikita?
2: Hindi mo nakikita. Microscopic siya.
1: Sobrang liit. Maliliit. Hindi siya bulate. Diba? So,
2: hindi
1: itlog.
2: Pa. Itlog lang siya.
1: Tama. Okay.
3: Well, that's enough, Doc. So, like,
1: pwede
3: let's say,
1: mo ma-ingest? Paano? Papasok sa skin?
2: Usually, ingestion, ang itlog. Okay. Pero yung bulinggit na bulate ng hookworm, delikado. Kasi sumisip-sip ng dugo yun sa bituka, ha?
3: Mm.
2: Na magiging dahilan ng malnutrition at maputla. Luspad naman sa Bisaya. Yun, ano ha? At saka hindi gaganda ang brain function. Pag ikaw ay chronically anemic, ba ikaw simula pagkabata, hinuhookworm ka na.
3: Right.
2: Hindi ka magiging, baka hindi ka maging matalino. Okay? So, so in other words, talagang ayaw natin siya. So again, open defecation is the culprit.
3: No. So, Doc, kapag, like, let's say, mapunta na po siya sa surface, na itlog pa lang po siya,
2: mm-mm,
3: as simple as, like, nahawakan mo, kumuha ka ng chichirya, kinain mo, napunta yung bulate, basically, dito na siya mamumuo.
2: Tutubo siya sa loob. Lalaki siya sa bituka, pero may mga bulate, dadaan mo na sa lungs. Ito ang sanhi ng mga ubo ng mga maliliit na bata, ano, tapos nawawala. Kasi umalis na yung bulate doon sa lungs, nandun na sa bituka.
1: Ayun.
2: Iba-ibang klaseng bulati kasi.
1: Iba-iba.
2: Of course, walang immunity dito. Walang bakuna, walang immunity. So meron akong pasyente, lolo, lola, meron. Kasi mahilig sa gardening. Kasi yung di ba yung mga soil na matataba, yes, galing yan kung saan-saan, ano, ang pampataba dyan minsan, dumi.
3: Right.
1: Yun na nga. Yes, that's true. The fertilizer.
3: Uh-oh.
1: And dapat paalala sa mga mahilig na ng gardening, plantito at mga plantita, mm-mm, make sure maghugas talaga sila ng kamay.
2: Hugas na kamay bago kumain.
1: So kahit pala tayo, kahit adults, pwedeng tamaan ito. Apo. So iba-iba palang klase ng bulate. Ano yung common sa Pilipinas?
2: The number one worm, ang tawag ko dyan, ang biro ko nga dito pag nagtuturo at pambansang worm. Bakit? Nationwide, no? Ascaris is the giant roundworm. Pasintabi sa kumakain, ang sasabihin ng nanay, Dok, may lumabas na bulate. Misa lumalabas siya ng kusa eh. Misa nalabas ng bibig, lumalabas ng ilong.
1: Di ba?
2: O kasi nagkamali ng labas, no, imbis na lumabas doon sa ibaba, lumalabas sa bibig, lumabas. Hindi nakakagulat yun. Nangyayari talaga yun.
1: Sa tenga, hindi naman.
2: Ay, hindi. Napakahirap.
1: Di ba? Nose and mouth. Marami ako nakitang, pero alam mo ba kaya may mga minsan, may mga nagva-viral eh. Minsan di mo alam kung AI or fake news, but actually, pwede siyang mangyari.
3: Right.
1: Lumabas ang bulate sa bibig at sa ilong.
2: Meron. Devastating din yung bulate niya, na number one worm niya. Pinaka-common na worm, Luzon, Visayas, Mindanao yan, Ascaris giant worm. Kasi laki siya ng spaghetti. Mahaba-haba siya. Kita mo talaga siya. Yun ang most common na dinidescribe ng mga magulang o bata. May lumabas.
3: So, Doc, namuuna doon sa katawan?
2: Ay, lumaki na siya.
3: Lumaki na siya.
1: Nangingitlog
2: na yun. Nangingitlog na yun. Pagka malalaki na siya.
1: Nag-hatch na yung itlog.
3: Does it happen, Doc,
1: na,
3: like, let's say, from the culprit, from the source, nabubuo na po doon yung mga actual worms?
2: Saan galing? Sa lupa?
3: Apo.
2: Ah, hindi. Ba yan?
3: Ah, hindi?
2: Minsan, ano, siguro mga 20 years ago, mayroong isang TV station, ginawang feature yung War on Worms. Pumunta doon sa Binyan, Laguna. Doon kami nagsimula ng War on Worms eh. 80% ng bata may worms. So kita, malalaki ang tiyan. Hindi pa nagpupurga talaga ng nationwide. Mga panayon, dami talaga. Tapos nag-open defecation sa tabi ng riles. Tapos yung cameraman, sinusundan niya yung bulati na gumagapang sa soil. Mali. That is the earthworm.
1: Hindi yun.
2: Hindi yan galing sa tao. Okay. Kasi mga bulate ng tao, pag lumabas ng katawan natin, patay kagad yun. Pero yung itlog ang buhay. Itlog ang buhay. Nandun sa lupa.
1: Hindi yung bulate.
2: Hindi yung bulate
1: so
2: gumagapang sa lupa.
1: Mabubuhay lang sa loob mo?
2: Tama. Yes. Sa tao or hayop.
1: Oo.
2: Obligate siya. Pag nasa labas na ng katawan, mamatay siya instantaneously.
3: Okay,
1: wait. So, ano po ang sintomas na nakikita natin? Sabi niyo, malaki ang tiyan. Ano pa po yung iba?
2: Yung malaki ang tiyan, medyo late na yon. Kasi napakadami mo ng alaga. Paano ka nagkakaroon ng maraming alaga? Kain ka ng kain ng madudumi. Kain ka ng kain ng itlog. Eh, yung itlog yun, nag-hatch. Nagiging adult yung sa bituka mo eh. Kapag madaming-madami na siya, lumalaki ang tiyan mo. Pero karamihan ng infected ng worms dito sa Pilipinas, hindi malaki ang tiyan.
1: Hindi halata. Hindi kita.
2: Kaya yung halaki ng tiyan, hindi yan ang pangkaraniwang signs and symptoms. Usually, it's abdominal pain. Masakit ang tiyan. On and off. Hindi siya grabe. No? Dumadating, nawawala, naglalaro, tigil laro, sakit ng tiyan. May laro na siya uli. Parang ganun.
3: Ganun lang.
2: Kasi nagkakamali ng lugar yung bulate at saka yung bituka, nagsaspasam. Gustong maipit
1: so,
2: yung bulate.
1: Anong ginagawa ng bulate sa loob ng tiyan?
2: Ay, umiikot-ikot siya. Si roundworm, umiikot-ikot doon. Pero may mga bulate, nakakabit doon, sumisip-sip ng dugo. Kaya ka nagiging anemic.
1: So, paano sila nabubuhay? Paano, anong kinakain nila?
2: Oh, yung mga kinakain natin, sa kanila muna dadaan yun.
1: Kaya na wow. Kaya ka payat.
3: Kaya oh, sabi a good time, ah.
2: Oo, oh, oh, good time yan. Good siya muna kakain bago tayo.
3: Opo, opo.
2: That's why, Mortal Sin, feeding program, uso yan sa Pilipinas.
3: Right.
2: 2-5 ang feeding program, Migs, ano? Kahit sino gusto mag-feeding. Pag hindi ka nagpupurga, sino finifeed mo? Yung mga bulate. Ang finifeed mo, kailangan magpurga ka muna bago ka mag-feeding program.
3: Dok, ang tanong ko po, kapag ang hindi po ma-address ang mga bulati sa tiyan, ito po ba ay nakamamatay?
2: Ay, maraming komplikasyon to, ha. So yung mga subtle signs na yung PPP, yung payat, pandak, poor school performance, may devastating effects, Migs. Papasok yung bulati na yon sa daanan ng ating bile, common bile duct. Babarahin niya yung labasan noong bile na pantunaw ng mga kinakain nating mga karne, taba. Nakakamatay siya, ha? Babarahin niya yung pancreatic duct, pancreatitis yun. Papasok siya sa appendix, appendicitis yun. Sa PGH, no, isang pinagawa namin sa mga bata, sa mga medical student for elective, tingnan mo yung lahat ng appendix na tinanggal sa appendicitis. Madaming appendix na may mga itlog na bulati doon sa paligid. Ibig sabihin, meron ng itlog na bulati doon sa mga appendix na yon.
1: Kaya baka
2: tinanggal yung appendix.
1: Related ba yun sa appendicitis?
2: Oo, napupush niya maging appendicitis din siya kasi nakakaroon obstruction eh. Inflammation, obstruction, then appendicitis.
3: So, Doc, sabihin po natin, isang case, sabihin natin, makontract na yung bulati at 5 years old. Will it take a while kapag untreated?
2: May buhay ang bulate, parang tao din yan, no? So it takes a few years lifespan, but in real life, lalo na sa mga lugar na hindi ganong kalinis, na kulang sa palikuran, pasok ulit ang mga bagong itlog. So for the many years that this child is growing up, ba talaga parati siyang may bulate kung hindi siya pinupurga.
3: Accumulated.
2: Kasi pasok, pasok, namamatay, may napasok pa din. So pang araw-araw na pagkain na hindi naguhugas ng kamay at maduming tubig at inumin, pwedeng may mga kasama yung mga bulate na yun sa bituka.
1: Dok, pwede bang mangitlog yung ano, yung bulate sa loob ng tiyan?
2: Nangingitlog pero hindi siya magiging adult. Kailangan dumaan muna siya sa lupa.
1: Ah, talagang galing sa lupa.
2: Therefore, ang isang control measure talaga, stop open defecation. Lahat gagamit ng toilets. At maghuhugas ng kamay bago kumain, matatapos yung bulati na yan.
3: Opo.
1: Ayun, yun opo. Talaga eh. Kulang.
2: Cut the cycle.
1: Mga, right. May mga lugar, kasi siguro para sa dito sa Metro Manila, hindi nila ma-picture ha, talaga walang mga toilets yung mga ibang bayan. Like example, Binyan, Laguna. Diba?
2: May mga, bakit marami doon? May mga pockets tayong gano'n na talagang hirap. No? Lalo okay. Na yung tabi ng Laguna Lake.
3: Yes.
1: No, naku, eh doon tayo nag-ngingisda, diba?
2: Tabi diba? Ng Manila Bay, doon sa Cavite. Mm-mm. Meron kami mga data dyan. 80-90% ang mga bata binubulate.
3: Wow.
1: Dok, di ba yung mga bahay na on stilts, yung mga nasa...
2: Walang toilet yun.
1: Walang toilet yun eh.
2: Exactly.
1: Hindi ba? Correct. Kaya minsan talaga, kailangan ma-stop yun eh.
2: Mm-mm.
1: Or make sure meron silang toilet. Tsaka,
2: access.
1: Kasi
2: access.
1: San sila? Mm-mm. Kaya sila nakatay yung ganun eh. Opo. Sa dagat.
3: So Dok, ngayon, just river. To further contextualize, ito pong national issue po siya, kaya natin siya pinag-uusapan. Ito pong deworming activity. Routine siya, ano po ba talagang ginagawa, and bakit kaya may nang ganito nangyari?
1: Ganun ba talaga ka malaki raw yung tablet, yung dinidescribe ng mga parents? Bakit daw mas malaki kumpara dati?
2: Mm-mm. Okay, so it's a national activity every January, July. National policy po yan ng DOH at Department of Education. Ginagawa din yan sa health center. Okay, nagpupurga sa health center. Meron nga health workers, pupuntahan pa sa bahay. Yung mga masisipag na health workers, pupunta pa doon sa mga bahay ng mga bata eh. Para purgahin ng mga bata. In other words, ito yung napaka-common activity na for the last 20 years. Okay? In fact, nahuli na nga tayo eh. 30 years na nagsimula ang Africa, ang Philippines nagsimula lang 20 years ago. Okay, so nahuhuli tayo. Alright, so ang gamot ay parating iyon, albendazole, yan simula ng programang ito. Ito ay binibili ng Department of Health, local government, or ng Department of Education. Pare-pareho ang gamot dapat na albendazole 400 milligrams. Same dose po ito, ages 1 to 19. Ang gamot na magandang bigay sa bata, yung nangunguya, nungunguya ang gamot.
1: Chewable.
2: Chewable po
1: chewable.
2: Siya.
1: Chewable. Hindi mo pala lulunukin.
2: Hindi ho. Chewable po siya. Lalo na yung meron pang mga brand dyan na may lasa eh. Yung unang lumabas dyan, orange flavored tablet. Hindi mukhang gamot.
3: Right.
1: Kaya yung binigay raw sa kanya na malaki?
2: Hindi po natin alam yon na kasama po siguro yan sa investigasyon na ginagawa at saka saan galing yung mga gamot. Kasi drug quality also has to be checked.
1: And how big is it? Gaano kalaki?
2: It's about dapat this big. Para siyang tableta na mukhang kapsula.
1: Parang paracetamol.
2: Kasi laki ng kapsula, pero tableta po siya. Chewable po siya.
1: So, hindi mo dapat lunukin na ganun. Para hindi naman mahirapan yung bata. So, para candy.
2: Kasi nga, pwede siyang...
1: Mag-chew.
2: Pwede siyang mag-chew pag lunukin, pero pwede ho siyang i-chew. Kaya nga, madali siyang i-administer kahit sa school.
1: Mm-hmm. And then, pag you take it and may bulate ka, lalabas na yung bulate.
2: Okay. Give it about 1-3 days. No? Ang unang-una kong sasabihin din, pag pinupurga, hindi ho papatayin kaagad yung ang bulate. Kasi minsan lumalabas, gumagalaw-galaw. So it actually paralyzes the worm. The drug mechanism is mapaparalisa ang worm. Mm. So that yung andar ng bituka natin ang maglalabas sa kanya palabas.
3: Right.
1: Hindi
3: siya gumalaw, tapos so, naturally siya po siya
1: mag-aplaw.
2: Kasi naturally, matibay siya. Yung paggalaw, ng, paggalaw ng pagkain doon sa loob ng bituka at galaw ng bituka, hindi siya natatanggal kasi malalakas na bulate yan eh. Mm. Yung iba nakakapit, nakakagat, ayaw bumitaw. Pero pagka binigyan mo ng gamot, bibitaw sila doon sa pagkakakagat na nagiging sanhi ng pagsipsip ng dugo. Tapos again, yung peristalsis, pag andar na bituka, i-expel po siya palabas.
1: Ah, yun. So, marami ba pag ganun? Parang nakakatakot?
2: Depende,
1: parang spaghetti,
2: maraming,
1: sabi nyo?
2: Kung maraming alaga, marami. Minsan nga, pag masyadong marami, hindi kaya na isang gamot. Kailangan isa pang walis para matanggal mo ang lahat ng dumido sa loob.
3: So, Dok, ano po ang heavy intensity sa bata kapag nag-deworm na?
2: Okay. So, pangkaraniwan ang side effects mix. Kasi nga, gamot, may side effect. Ultimong paracetamol, may side effect. Antibiotics, anti-TB, anti-hypertensive, lahat ito may side effect. Okay? Ang pampurga, may side effect. Pero usually, no, sa literature at saka sa ating experience with hundreds of millions of doses already given out, no, usually mild and transient abdominal pain is number one. So, sasakit ang tiyan mo. No. Number two, pwedeng mahilo, gustong mapasuka, o minsan sumusuka talaga, lalo na yung maraming alaga, yan ang pinakamaraming side effect. The more worms, the more side effects. Na over time, pag pinupurga mo na yan every 6 months, konting-konti na lang yan o baka wala na, kaya wala na side effect.
1: So kasi yung description ng nanay ni Rex po, nagsuka siya. Kumakita siya, nagsuka.
2: Mm-mm.
1: So kumbaga parang nagwo-work na dapat yung tableta na yun, yung chewable na yun eh. Mm-mm. Pero bakit siya namatay? Kaya I mean, these are speculations lang. Sabi po, sepsis or septic shock. Mm-mm. Can that be related?
2: Walang connection ang bulate at septic shock eh. At saka walang connection ang deworming at sepsis at septic shock. Magkaiba pong storya 'yan eh.
1: So dahil sa sinabi niyo po, di it's safe to say, based on what you just said, na hindi siya namatay dahil sa deworming, dahil sabi, septic
2: pero
1: shock.
2: Pero sana malaman natin ang mga detalye ng mga facts. For example, ilang oras bago nahilo, kasi malalaman din natin yan, related ba sa pagpurga yan o hindi? Malalaman niya ng doktor eh.
3: Baka may nangyari in between.
2: Posible. O kaya meron siyang pre-existing condition na hindi natin alam. Okay.
1: Or baka, napakarami niyang worms na talagang grabe yung reaksyon ng kanyang katawan.
2: May mga posibilidad na ako ayokong unahan eh, yung investigasyon. Gusto kong malaman yung facts para masabi natin pwedeng relate. Kasi kahit na, yung ang tawag namin dyan, causation, uminom ng gamot, no? Malalaman mo, probably related, likely related, or unrelated, no? Based on the facts. So kulang tayo ng impormasyon eh. Nakakalungkot eh, nauna ang media, kinonek agad sa deworming. Kaya yung deworming program ngayon, nako-question.
1: Parang sa dengue vaccine
2: Diba?
3: Exactly.
1: Pero at least napapaisip rin ngayon na baka dapat may mga protocols para naman ma-ensure na safe yung mga bata. Baka may mga conditions na hindi ka pwede muna mag-deworming kung may may sakit
2: or what. SOPs ano po yan? Pwede? May SOPs po ang DepEd at ang DOH at ang local government na hindi naman kahit sino pupurgahin mo. So number one, sa DepEd nagre-request sila ng consent form. Okay. Ang nanay na may sakit ang bata, hindi ka magko-consent. Okay? Number two, syempre, bago mo ibigay ang gamot, health worker ang magbibigay eh. Ang teacher tumutulong lang eh. And then, alam natin kung ano ang bata na pwedeng bigyan at saka batang hindi pwedeng bigyan. Usually, pag napunta sa school, they're generally okay because they go to school eh. Unless the child is complaining about something. Masakit, nilalagnat ako, pumasok ako sa school. Ako, ide-defer. Ang turo ko sa mga health workers na frontliners, when not sure, defer. Pag hindi ka sigurado, huwag mong pilitin.
3: Mm-hmm.
2: Kasi mahirap masisi. Katulad dito, nasisi tuloy yung, pati yung teacher nasisi.
1: Oo, kawawa naman. Kawawa rin naman yung teacher lang. Kasi ginagawa lang niya yung pinapagawa sa kanya.
2: Tumutulong lang yan
3: eh.
2: Alam mo, gusto rin ng mga teacher yan, you know why? Pag napurga yung mga bata, the teachers notice the children are more awake and attentive to them.
3: Right.
2: Rather than they're sleepy, ang kwento mix, no, early morning, mga binubulate, ay inaantok na po sila. At saka sumasakit ang tiyan, lumalabas. O kaya kailangan pauwiin.
3: Uh-huh.
2: When the teacher saw that the children are getting well with the warming, ay pati in teachers inspired na magpurga. Mm. Ganun nagsimula yung war on worms eh.
3: Right. Opo. Okay. Panghuli pa mula sa akin, Ate Nins, should we be alarmed, worried about deworming po as parents?
2: Okay. Una muna, yung pangyayari, hintayin natin ang final word ng investigasyon. Number two, deworming is one of the safest public health measures we can do to actually allow the children to grow healthy. Naiiwasan yung 3P. Okay? Ang desisyon ay nasa magulang. No? Kung ang magulang ay may alinlangan, of course, we respect that. But in areas that are high risk, Migs, ito yung mga high proportion of households without toilets na likely nandyan yan. Marami pa tayong mga ganyang kababayan in pockets ha, in many parts of the Philippines. There have been many improvements on many fronts because of deworming since 20 years ago, pero may mga lugar na iwanan. Indigenous peoples, 80% pa dyan binubulate. Yung mga ating mga kapatid na Aita Manobo, meron kami mga pag-aaral dyan. Tapos ang mga magulang doon, hindi tumatangkad, mas matangkad sa balikat ko. Ang liliit nila. Tapos namamatay na maaga yung tatay kasi nakakaroon ng heart failure due to chronic hookworm. So in other words, hindi nga pinapansin masyado eh. Pero actually, ang government is already doing the first major step and that is keeping the child healthy, deworming 2 times a year. Coupled with water sanitation hygiene ha. Hindi pwedeng purgalan ng purga. Walang katapusang purgahan ito. May katapusan nito. Seryosohin natin ang water sanitation hygiene. Talagang goodbye bulate is still possible.
1: Okay. Para lang bago ka namin pakawalan, Doc, yung meron po dito nag-message. Gusto ko lang malaman ng opinion nyo. Pwede raw bang, sabi ni Pocholo, no? Pwedeng pamurga ang hilaw na suha? Magandang kainin pag wala pang laman ng tiyan. Mapait lang ang lasa. Ano pong opinion nyo dyan? Tsaka ito si Elizar Isidro, pangpurga namin noon sa pamilya namin, purong gaya ng nyog. Lalabas daw lahat ng worms.
2: Okay.
1: Ito si Franz, Combatrin. Ba't di raw yun? Ano yun?
2: Combatrin, mahinahina yun.
1: Ah, okay.
2: Actually, that's a brand. Pyrantel ang generic yan, ha?
1: Oo, pero sabi niya kasi, hindi ba pwede yun na? Yung
2: mahina, mahina ang Pyrantel kasi hindi siya broad spectrum. Itong ginagamit ng DOH DepEd, broad spectrum. Maraming klaseng bulate covered.
1: Mm.
2: Okay? Itong mga sinasabi mo kinakain na pampurga ng mga natural products, ang mechanism of action niyan, it causes peristalsis, yung hyper motility ng bituka, kaya yung bulate na i-expel. Kasama dyan ang pinya, kasama dyan ang ipil-ipil seeds, no? Pero hindi mo alam anong dose. Whereas itong tableta, alam mo ang dose, alam mo ang safe, mas madali. Durable tablet rather than gano'ng karami suha yon.
1: O hindi natin, at saka hilaw na suha. Hindi man lang yung, di ba? Hindi man lang hinog na suha eh.
3: Suha Iloco, baka may suha Iloco
1: baka
3: pa.
1: Baka pwede bang pwede ko ba yung i-buro, di ba? Ang tawag namin dyan, lalagay ko yan sa sukang Iloco na may asin at sugar. Pero pang akin lang po yun, hindi yung pampurga.
3: Hindi yung pampurga. Pang ano po yun?
1: Inartem ang tawag namin sa Ilocano. Anyway, nako Doc June, ang dami naming natutunan po sa inyo. Maraming salamat for shedding light at least mabigyan ng impormasyon ng ating mga kababayan na huwag matakot sa deworming. In fact, yung anak namin eh, di ba, mixed? Mga anak namin eh, nag-deworming rin naman
2: eh. Pero low risk kayo ha? You don't need 2 times a year. Ang low risk, once a year, once every 2 years pwede ha? Low risk.
1: Okay. Pero low yung risk. Mga high risk,
2: mga high risk 2 times a year.
1: Every year.
2: Oo.
1: Okay. Pagkailangan, no? Alright. Maraming salamat, Dr. June Belisario. Mabuhay po kayo. Thank you for being our Dr. Servicio.
3: Thank you, Doc.
1: Okay, mamaya, abangan po. Makakasama naman natin ang FINMA. Alamin nyo kung ano po yan, ha? Na nagtumutulong sa ating mga estudyanteng magtapos ng kolehiyo. Magbabalik po tayo dito lang po sa nagseservisyo Niña Corpus at Mix Bustos. Ang oras po natin, 11:43 ng umaga.
0: oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Cortes sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapap

0: Ibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Abangan sa Private Confessions.
3: Sa sandaling yon, naunawaan kong may mga tao palang hindi dumarating sa buhay natin para manatili habang buhay. May mga taong dumarating para ituro sa atin ang halaga ng pagtayo sa sarili nating mga paa. At kapag natutunan na natin yon, hindi man sila laging nasa tabi natin, mananatili naman silang bahagi ng taong naging tayo.
2: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

Uy, maraming maraming salamat po sa Tropical Hot. Sa pakikisa sa DZMM 40, apat na po tayo. Thank you po sa Tropical Hot na babalik-balikan. Sarap na babalik-balikan.

0: puso'ng tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila?
1: Ngayong umaga, makakasama po natin ang Country Head for Philippines ng FINMA Education na si Mr. Happy Tan. Hello sir and good morning. At makakasama po natin ang isa sa kanilang mga scholar na si Miss Josephine Lapu. Siya po eh 46 years old, mother of two, at hindi po sinusukuan ang kanyang pangarap sa edukasyon. Siya po ay first year sa BS Nursing sa FINMA St. Jude College sa Das Marinas. Hello and good morning po, Nina Corpus and Migs Busa. Sir Happy, good morning.
2: Good morning, Sir Migs.
1: Alright, so Sir Happy, ito pong ang FINMA Education. Ano po ang pinakapangunahing layunin nito?
2: Simple lang po ang mission statement ng FINMA Education. It's making lives better through education. So sa pamamagitan po ng edukasyon, paano po natin pabubutihin ang buhay ng karamihan, actually kung pwede po ako, lahat ng Pilipino. Kasi just context for that, sadly, 40% po ng college-age Filipinos ang nasa college lamang. So 60% ng Pilipino na 18 to 25 years old, for various reasons, hindi nakakapagtuloy sa college. So, ang mission po ng FINMA Ed ay tanggalin lahat ng mga balakid kung bakit nahihirapan ang karamihan ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang pag-aaral.
3: Okay. Sir Happy, ano po usually mga balakid na ito?
2: That's good question po, ma'am. Definitely, yung gastos ng pag-aaral, right? Isang malaking bagay yan. Kaya nga yung free education sa public schools, malaking tulong din yan. But madami pa pong ibang issue. Ang pangalan, isang malaki pa is yung kahandaan ng karamihan ng mga estudyante natin na pumasok sa kolehiyo. Alam po natin na the past few years, yung PISA scores ng Pilipinas compared to other countries, mababa. At ang ibig kong sabihin yan is hindi natin natutulungan

0: Nang talaga yung mga bata magmula grade school, patuloy ng high school, patuloy ng college, na makuha yung mga competencies na pangangailangan nila. Kaya hindi makapasok ng college. Nahihirapan
1: so, hindi
0: pumasok
1: sila
0: ng
1: makapasa
0: college.
1: Sa college.
0: Hindi pumapasa sa admissions exams.
1: Oh, and usually, yun ba yun? Yung problema sa math, eto na naman tayo, reading, yung
0: yes,
1: sinasabi ng DepEd, di ba?
0: Yes, na yung mga batang 10 years old, hindi makapag naintindihan yung binibigay sa kanilang text para basahin.
2: Eh baka related. Eh baka yung may makabulati sa tiyan. Legit yun ha? Di ba?
1: Pwede. Pwede. Kasi sabi nga, kapag ikaw ay lumaki na, tatlo yun eh, pandak,
2: payat,
1: payat
2: and poor sa school performance.
1: Pumasa si Mix.
2: Pumasa.
1: Memorize. 3 out of 3.
2: Ito totoo.
0: Tama po yun. Stunting is a problem.
2: Yes.
0: Yung pagkabansot. And it has to do with malnutrition.
2: Uh-huh.
0: Sadly, mahina na nga yung ating educational system na dagdagan pa ng problema ng malnutrition. So, pag hindi na-develop yung learning capacity ng bata at the age of 2, 3, kahit kagano kagaling yung ating learning system, may hirapan. So, dalawa problema natin.
1: Mm. Yun na nga. Opo. Actually, patong-patong na problema. Pero punta lang natin si Miss Josie Lapus. Kasama po natin siya ngayong umaga. Siya po ay isang first year BS nursing dyan po sa FINMA St. Jude College, dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Tama po? Alright. Good morning po sa inyo, Miss Josie.
3: Good morning.
1: Oo. So, ilang taong ka na? Yun. Tama ba ako kanina?
3: 46.
1: Yes. 46. Pakilapit lang po yung mic, Miss Josie.
2: Pwede po ba kayong magkwento? Huwag po kayong mahiya.
1: Yes, okay. Kwento yes, niyo po sa amin. Nang mabilis. Kung paano niyo, paano ho kayo ngayon naging first year BS nursing sa edad na 46?
3: Through FINMA po, tawag nito, sila po talaga yung nag-inspired sa akin na despite sa edad ko po, handa po silang tumanggap. Hindi po sa kanil, sa balakid po na kahit anuman, bata, matanda, tanggap nila at binigyan nila ako ng pagkakataong
2: opo,
3: pumasok at ma-chase at ma-pursue yung matagal ko ng pangarap.
2: Opo. Miss Josie, bago po nito, ano po ang inyong pinagkakaabalahan? Paano niyo po sinusuportahan ng inyong pamilya?
3: Support po ng pamilya ang galing sa ate ko at galing naman sa asawa ko sa abroad.
2: Opo.
3: Yung support sa mga anak ko.
2: So ano po yung nag-joke sa'yo na, sige nga, kahit 46 ako, meron akong dalawang anak, kaya ko pa rin mag-aral?
3: It has always been na pangarap ko talaga maging nurse kahit bata ako. Naging balakid lang talaga yung walang financial stability sa buhay. At madami po kami magkakapatid.
1: Yun nga. Alam ko, binasa ko kasi yung background mo. Alam mo ba itong si Miss Josie? Naging OFW rin yan. Nag-Dubai ka. Di ba? Pabalik-balik.
3: Yes,
1: so, nagtrabaho rin siya. So, nakatapos ka ng ibang college ba? Paano ka nakapag-Dubai?
3: Undergrad.
1: Undergrad.
3: Yes.
1: Oo. So, ano naging trabaho mo doon?
3: Naging una staff. Tapos, pag-apply pa lang, staff pa lang. Tapos, through hard work, na-operan po ako ng opportunity na ma-promote. Naging, at lastly, bago pa man ako mag-asawa, naging assistant manager po ako sa isang fast food restaurant.
1: Yan, oh, sa Dubai.
2: So may career growth, di ba?
1: Oh, kaso ikaw hindi pa siya nakapag-college.
2: Hindi pa siya nakapag-college. So talagang pangarap na
1: iba
2: matupad.
1: Pa rin.
2: So Sir Happy, paano po natin kumbaga nalolocate yung mga cases po katulad po niya Miss Josephine? And paano rin natin sila kumbaga may requirements ba sila for scholarship? How does that work, sir?
0: So, as we said po kanina, patong-patong yung problema. So, we need to have a combination ng interventions para tulungan sila. So, ang isang malaking bagay sa amin is, maliban sa scholarship, kailangan talaga babaan namin yung aming tuition.
2: Mm-hmm.
0: Simula pa lang. So, we need to be very efficient in the way we run the school. Kasi, pag nakatipid kami ng piso sa pagpapatakbo ng eskwelahan, mabababa namin yung tuition by the same amount. So, one. Tapos po, sa FINMAED, ang scholarship namin hindi perang binibigay kay Ma'am Josie. Ang binibigay po namin ay discounted price dahil yung operations namin very efficient. So for example, yung student to teacher ratio, yung productivity ng faculty namin mas mataas compared sa other schools. Yung pang utilities, isa pang gastusin niya ng eskwelahan, lahat po ng eskwelahan namin solar power na. And yung may water recycling para lahat ng mga gastusin na minsan napapasa sa estudyante, hindi na namin nagagawa. Pero meron pa pong isang mahalagang ginagawa kami kasi tulad ng sinabi namin kanina, yung kahandaan ng estudyante para mag-college, actually mababa po yun sa Pilipinas. Here's the sad thing about the Philippines. Yung grade 12 student sa Pilipinas, ang kanyang math, science, and writing proficiency, hulaan nyo, anong year? Grade 12 sila nag-graduate, pero yung kanilang skills, anong level?
2: 5? 6?
1: 4?
0: Yes. Unfortunately, grade we have grade 12 graduates with the proficiencies of a grade 4 student.
1: Ha? Grade 4?
0: Yes.
1: Grabe. Wow. Yun yung 8 years old. 7, 8 years old.
0: Yes. Nag-improve yan dahil nagkaroon tayo ng K-12 reforms, pero dahil nag-pandemic uli, bumagsak uli. So, isipin niyo yun, right? You have grade 12 students who can only understand grade 4 English, pupunta sa college.
1: Paano yun?
0: Exactly.
1: How can right? they go to college?
0: So, isa pa hong problema ngayon is dropping out. Hindi lang wala lang good records ang eskwelahan ngayon na sa Pilipinas. Pero if you look at the number of students who enter college but actually drop out after one sem or two sems, problema po yan.
2: Mm-hmm. Eh,
1: punta naman natin si Miss Josie, ano? So nagbabayad pa rin siya kaparin ng tuition.
3: Yes.
1: Discounted lang. Kasi mahal ang nursing, ha? Mm-hmm. Ang ating mga kababayan, sobrang ano yan eh. Mag-iipon, magbebenta ng pati kotse, bahay, di ba?
0: Para lang kalabaw.
1: Kalabaw. Oo. Di man bahay. San sila titer? O magda-downgrade, di ba? So, paano niya nagawa? Magkano ho ba yung tuition? Curious lang po ako.
0: So, usually po, ang FINMA Ed, ang average tuition namin is about 15,000 pesos full paying per semester. That is almost half the price of the usual private schools. So,
1: yes,
0: you know,
1: yes,
0: but in addition to that, sinusubukan pa namin magbigay ng dagdag na scholarship. So, for example, in the case of Ma'am Josie, it's dahil nursing, medyo mas mataas yan. So, mga ginagastos niya ngayon, mga 13,000 pesos, pero kasama na books and uniforms. In other programs, sinusubukan namin 10,000, 7.5, in some cases, pinabababa namin sa 5,500.
1: Anong course yan, for example?
0: Business Administration and Education. Kasi konti lang ang labs.
1: Ah, education meaning pwede silang maging teacher
0: yes.
1: after.
0: Yes.
1: Oh, okay. Ano pa yung ibang course? Curious ako, baka may mga gusto mag-enroll?
0: So,
1: kasi ang mura eh.
0: Yes.
2: Not bad. Not
1: tsaka
2: bad.
1: Maganda yung teacher-student ratio. Oo.
0: Yes. Business talaga. Administration, Education, Criminology. Yan ho yung mga programs na sikat sa mga lalawigan. And then, nursing, education, engineering, IT, and yung mga medtech programs because yan yung mga trabahong pwedeng pumunta sa ibang bansa.
2: Mm-hmm. Yan, ang tanong ko ngayon kay Josie, Josie, kamusta naman ngayon sa school, di ba?
1: Hindi ka ba nahirapan pala, no?
2: Sa mga klase, kamusta yung adjustment mo, tsaka talagang porsigido ka na matapos itong nursing.
3: Porsigido po ako matapos. Ito lang po yung ipapakita ko sa PINMA, sa St. Jude, na ito lang yung maibabalik ko sa kanila na porsigido po ako matapos kahit na ganito yung edad ko. Na trying hard po talaga ako makipag-blend in sa mga kabataan ngayon.
2: Jensica na rin, ha? Jensica na rin. Dapat marunong ka ng 0.5, ha? Jensica.
1: Mukha ka naman bata, eh.
2: Oo nga, hindi ka mukhang 46. Ilan taon ng mga anak niyo, ma'am?
3: 11 and 7.
2: 11 and 7. So sila, na-inspire din sila pag nakikita nila yung mama nila nag-aaral.
3: Yes, parang nakikita ko sa kanila at sinasabi nilang proud sila kay mama nila.
1: Ayun. Ang galing naman. Alam mo, yun pa lang, eh. Nakakatabana ng puso at talagang bilang isang nanay, gagawin mo yun.
2: Right.
1: Dahil nakikita ka na iyong mga anak. Mm. Okay, naiyak si Miss Josie. Bakit?
3: Siyempre, kapag pinag-usapan yung anak, siyempre, andun tayo sa yung nakaka-touch kasi yung kwento namin ng PINMA, yung gateway, yung pagbukas nila ng pinto sa akin. Bilang nanay, hindi ka na lang mag-stay sa bahay. Pursue ka pa rin ipagpatuloy yung pangarap mo para sa mga anak mo. At magiging mirror ka para sa kanila. At titingalain ka nila, proud sila, ganon.
1: Oh, alam mo, nakakataba talaga ng puso. At I'm very happy na narinig namin yung story mo, Miss Josie. Sana may mga nanay rin nakikinig ngayon na baka may gusto pa silang gawin. At ma-empower po sila katulad ni Miss Josie na kahit against all odds, di ba, ay pinupursige pa rin niya yung kanyang pangarap. Iba ka pa rin po kasi kapag may sarili kang sweldo, di ba, bilang
4: empowered
1: nanay. O hindi ka lang umaasa at asa sa iba.
4: Mm-hmm.
1: Yes. So, good luck sa'yo. We wish you all the best. Balik ka pagka-graduate, di ba? Ang tagal pa nun. Or baka every year.
4: Congrats in advance.
1: Follow up natin.
4: Manifest natin.
1: Yes. Well, thank you so much. Very quickly, sir, happy, no? Paano makontak ang FINMA? Baka may gusto mag-enroll.
0: Oh, sure. FINMAed.com. www. So, madali din. Pinakamadali. We still have also a similar Facebook page.
1: Mm-hmm. All right. Yan po siya. Happy Tan, ang country head for Philippines, Philippine Investment Management Consultants Incorporated. Ito po yung FINMA ng St. Jude College of Dasmariñas, Cavite. And of course, Miss Josie, ang ating nursing student. Lapos, siya po ay nag-aaral dyan bilang scholar, no? Ng FINMA. Mabuhay po kayo. Maraming salamat.
0: Thank you, ma'am.
4: O binabati po natin, hello and good morning, Michelle Bustos and Direk Ryan Odensha. Lagi silang nakikinig sa ating programa, Ate Nina. O ito ha, quick announcement lang po. Mamamahagi po ng wheelchair at charity timba ang programa Nagseserbisyo, Nina Corpus at Mings Bustos. Para po makasali, mag-email po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Sagutin ang tanong sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair. Ilagay po ang buong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangang larawan o patunay. Abakan po ang mga mapipiling beneficiaryo at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes. Alright!
1: Batiin ko lang belated happy birthday ang aking kumpare kaibigan Julius Babaw. Kahapon, nag-birthday siya. Paring Julius at yung kapatid ni Jack Batallones. Happy birthday!
4: Happy birthday din ha!
1: Hinahanap ko, ayan. Bong Tulaylay.
4: Ayan.
1: Happy birthday sa'yo.
4: Happy birthday kay Ninang Nicole Lebron. Alright, susunod po headline ngayon kasama si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.
1: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
4: Bye po!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin! 12:03!
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga! Basta eh!
2: Lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: Iniwan siya ng asawa ng walang paliwanag at naiwan siyang mag-isang bumuhay sa limang anak. Nang akala niya ay wala ng pag-asang sumaya muli, isang lalaking hindi niya inaasahan ang nagbigay sa kanya ng panibagong pagkakataon. Ngunit matapos siyang mahalin at iahon sa kahirapan, dumating din ang araw na iniwan siya nito. Ang masakit, walang nagtaksil. Walang nagsinungaling. Pero may dahilan ng pag-alis na tuluyang magbabago sa buhay niya. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Rosalie na pinamagatang Ang Kayamanan ang Nagmulat sa Akin na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging nagtatapos sa habang buhay.
2: Private Confessions.
3: Mga tao palang dumarating sa buhay mo, hindi para manatili habang buhay. May mga taong hahawak sa kamay mo habang hindi ka pa marunong tumayo. At kapag kaya mo na, saka sila tahimik na bibitaw. Ako si Rosalie, 40 years old, ina ng 5 anak. Kung may isang bagay na itinuro sa akin ng buhay, yun ang katotohanang pwedeng magbago ang lahat sa loob lang ng isang araw. Noong kasama ko pa ang asawa kong si Orlando, simple lang ang buhay namin. Hindi kami mayaman, pero sapat ang kinikita niya bilang delivery driver habang ako naman ang nag-aalaga sa mga bata. Pangarap lang namin ang mapagtapos silang lahat at magkaroon ng sariling bahay balang araw. Akala ko, pareho kaming lumalaban para sa pangarap na yon. Hindi pala. Isang umaga, nagising akong wala na siya. Akala ko maaga lang siyang pumasok sa trabaho. Pero nang sumapit ang gabi at hindi pa rin siya umuwi, nagsimula na akong kabahan. 3 araw akong naghintay. 3 araw akong naghanap. Hanggang sa may nagsabi sa akin na nakita raw siyang may kasamang ibang babae sa kabilang bayan. Hindi na siya bumalik. Wala siyang iniwang paliwanag. Wala ring perang iniabot para sa mga anak niya. Parang isang iglap lang, nabura kami sa buhay niya. Noong gabing yon, pilit kong huwag umiyak sa harap ng mga anak ko. Pero nang makatulog silang lahat, doon ako tuluyang bumigay. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang 5 kong anak. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pambayad sa upa, sa kuryente, at sa pagkain. Pero kinabukasan, pinunasan ko ang luha ko at nagsimulang maghanap ng trabaho. Hindi naging madali. May tumanggi dahil wala raw akong sapat na karanasan. May nagsabing mahihirapan akong magtrabaho dahil 5 anak ang inaalagaan ko. Pero hindi ako sumuko. Hanggang sa isang malaking kumpanya ang tumanggap sa akin bilang utility staff. Mula noon, nag-iba ang takbo ng buhay ko. Alas 4 pa lang ng umaga, gising na ako para magluto at maghanda ng baon ng mga bata. Buong araw akong naglilinis ng opisina. Pag-uwi ko, nagluluto ako ng hapunan. Pagsapit ng gabi, nagtitinda ako ng lugaw at banana queue sa harap ng bahay para may dagdag kaming kita. 3 o 4 na oras lang ang tulog ko araw-araw. Pero sa tuwing nakikita kong sabay-sabay na kumakain ang mga anak ko, nawawala ang pagod ko. Minsan, tinanong ako ng bunso ko, "Mama, kailan po babalik si Papa?" Ngumiti ako kahit masakit. "Hindi ko alam, anak." "Tayo na lang po ba?" Mahigpit ko siyang niyakap. "Hindi kita pababayaan, kahit anong mangyari." Lumipas ang 3 taon. Unti-unti, natuto kaming mabuhay nang wala ang lalaking minsang nangakong hindi kami iiwan. Sa opisina, hindi ako naghahanap ng papuri. Ginagawa ko lang ng maayos ang trabaho ko. Kapag may kailangan tumulong, tumutulong ako. Kapag may bagong empleyado, inaalalayan ko. Hindi dahil may kapalit, kundi dahil alam ko ang pakiramdam ng walang umaalalay. Hindi ko alam na may isang taong tahimik palang nakakapansin sa lahat ng ginagawa ko. At ang simpleng sipag na akala ko ordinaryo lang, ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa buhay naming mag-iina. Isang umaga habang nililinis ko ang executive conference room, maingat kong inayos ang mga dokumentong naiwan sa mesa. Pinunasan ko ang salamin at inayos ang mga upuan bago tahimik na lumabas. Hindi ko alam na may isang taong nakatingin pala sa akin mula sa kabilang silid. Makalipas ang ilang linggo, habang nagpupunas ako ng hallway, lumapit sa akin ang executive secretary. "Ma'am Rosalie?" "Opo." "Pinapatawag po kayo ni Sir Leonardo." Bigla akong kinabahan. Paulit-ulit kong inisip kung may mali ba akong nagawa. Baka may nasira akong gamit. Baka may nagreklamo sa akin. Habang paakyat ako sa executive floor, halos marinig ko ang tibok ng puso ko. Pagdating ko sa opisina, nakita ko ang lalaking bihira kong makita ng malapitan. Si Sir Leonardo, may-ari ng kumpanya. Kilala siyang seryoso pero magalang sa lahat ng empleyado. "Umupo ka muna, Rosalie," sabi niya. "Sir, may problema po ba?" Ngumiti siya. Lalo akong kinabahan. "Problema ko kung bakit hanggang ngayon utility staff ka pa rin." Napatingin ako sa kanya. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. "3 taon na kitang napapansin," sabi niya. "Ikaw ang unang pumapasok. Ikaw ang huling umuwi. At kahit walang nakakakita, pareho ka pa ring nagtatrabaho ng maayos." Hindi ako makapagsalita. Hindi ko akalaing may nakakakita pala sa mga simpleng ginagawa ko araw-araw. May inilabas siyang brown envelope at iniabot sa akin. "Alam kong hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo." Tahimik akong tumango. Hindi na po kasi kinaya noon. "At kung bibigyan ng pagkakataon, gusto mo bang mag-aral ulit?" Napahigpit ang hawak ko sa sobre. Pagkabukas ko nito, nakita ko ang enrollment papers para sa night classes sa bookkeeping. Sagot ng kumpanya ang tuition. May allowance pa para sa mga libro at pamasahe. Hindi ko napigilang mapaluha. "Sir, bakit po ako?" Sandali siyang natahimik bago sumagot. "Rosalie, ang sipag at katapatan ay hindi dapat habang buhay na nananatili sa iisang lugar. Tingin ko, mas malaki pa

Parang may kung anong nabuhay sa loob ko. Matagal ko nang nakalimutang mangarap. Matagal ko nang tinanggap na hanggang doon na lang ang kaya kong marating. Pero sa araw na iyon, may taong muling naniwala sa kakayahan ko. Hindi dahil naaawa siya sa akin, hindi dahil isa kong biyudang may limang anak, kundi dahil nakita niya ang potensyal na matagal ko nang nakalimutang mayroon pala ako. Tinanggap ko ang scholarship. Sa umaga, utility staff pa rin ako. Sa gabi naman, estudyante. Mahirap pagsabayin ang trabaho, pag-aaral, at pag-aalaga sa limang anak. Pero sa tuwing gusto ko ng sumuko, naaalala ko ang sinabi ni Leonardo. Minsan, ang kailangan lang ng isang tao ay isang pagkakataong may maniwala sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos akong iwan ng asawa ko, naniwala akong baka may mas magandang bukas pang naghihintay sa akin.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Sumakit nga katawa ko talaga, napakasakit. Mga binti ko, pati mga daliri ko, sumakit. Hindi ka nga makatayo.
2: Sa pagpasok ng Burr Month, mas nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon mula sa habagat papunta sa amihan. Kalakip ng pagpapalit ng panahon ang pagiging usok ng seasonal flu gaya ng influenza-like illness o malatrangkasong sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay pamamaga ng lalamunan, baradong ilong, pananakit ng ulo at kasu-kasuan, pagkaranas ng ginaw, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Hindi dapat mabahala sa influenza-like illness dahil maaaring malabanan ito. Para trangkaso bye-bye, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay at kumain ng prutas at gulay. Tandaan, tamang impormasyon, healthy lifestyle at maagap na pagpapagamot ang makapagliligtas sa atin sa anumang sakit. Ito po si Sec. Tedder Bosa nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities. On the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
5: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Private Confessions sa DZMM.
9: Anim na taon ang lumipas. Hindi ko na malayang napakalayo na pala ang narating naming mag-iina. Mula sa pagiging utility staff, naging accounting supervisor ako ng kumpanya. Nakapagtapos ako ng bookkeeping at kalaunan ay ipinagpatuloy ko pa ang pag-aaral. Unti-unti kong nabawi ang kumpiyansang minsang ninakaw ng mga problema. Mas lalo ring gumanda ang buhay ng mga anak ko. Ang panganay ko ay nagtapos ng kolehiyo at agad na nakahanap ng trabaho. Ang sumunod ay nasa huling taon ng kursong engineering. Ang ikatlo ay nangangarap maging guro, habang ang bunso kong anak ay pareho ng honor student. Sa bawat diploma at medalya na inuuwi nila, iisa lang ang naiisip ko. Hindi na sayang ang lahat ng luha at puyat ko. Sa paglipas ng mga taon, naging mas malapit kami ni Leonardo. Hindi niya ako niligawan agad. Hinintay niyang tuluyan akong gumaling mula sa sugat na iniwan ng una kong asawa. Mas lalo niyang hinintay na tanggapin siya ng lima kong anak. Hindi niya kailanman ipinilit ang sarili niya. Hindi rin niya sinubukang palitan ang ama nila. Sa halip, pinili niya maging taong maaari nilang sandalan. Kapag may assignment ang bunso, matyaga niya itong tinuturuan. Kapag may job interview ang panganay, siya ang nagtuturo kung paano sumagot ng maayos. Kapag may problema ang isa sa mga anak ko, hindi siya nagbibigay agad ng payo. Nakikinig muna siya. At marahil yun ang dahilan kung bakit unti-unti rin siyang minahal ng mga anak ko. Isang gabi, habang naghahapunan kami, biglang nagsalita ang bunso. Tay Leo, pwede pong dagdagan niyo pa ako ng kanin? Tahimik ang buong mesa. Napatingin kaming lahat kay Leonardo. Hindi siya agad nagsalita. Ngumiti lang siya habang nangingilid ang luha. Tahimik niyang sinandukan ng kanin ang plato ng bata. Hindi niya itinama ang sinabi nito. Hindi rin niya ipinilit na tawagin siyang papa. Pagkatapos ng hapunan, nakita ko siyang nakaupo mag-isa sa veranda. Lumapit ako. Masaya ka? Ngumiti siya. Higit pa. Akala ko kasi hindi ko na mararanasang magkaroon ulit ng pamilyang uuwian. Hinawakan ko ang kamay niya. Salamat. Umiling siya. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat dahil pinapasok ninyo ako sa buhay niyo. Ilang buwan matapos ang gabing yon, nagpakasal kami sa isang simpleng seremonya. Walang engrandeng reception. Walang mamahaling dekorasyon. Nandoon lang ang mga anak ko, ilang malalapit na kaibigan at mga empleyadong naging saksi sa paglalakbay ko. Habang naglalakad ako papunta sa altar, naisip ko ang babaeng umiiyak noon sa kusina dahil iniwan ng asawa. Kung makikita niya ako ngayon, marahil hindi rin siya maniniwala na muli siyang magiging masaya. Akala ko, ito na ang panghabang buhay kong kwento. Pero, nagkamali ako. Isang umaga, ipinatawag ako ni Leonardo sa opisina. Pagpasok ko, nakatalikod siya at nakatanaw sa malaking bintana. Tahimik. Parang may mabigat na iniisip. Rosalie? Opo. Dahan-dahan siyang humarap. Ngumiti. Ngunit may lungkot sa mata niyang hindi ko pa kailanman nakita. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Rosalie, panahon na para umalis ako. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko na muling gustong marinig ang salitang aalis. Minsan na akong iniwan. Ayoko nang maranasan ulit yon. Napaupo ako sa harap niya habang pilit kong inuunawa ang mga narinig ko. May nagawa ba akong mali? Nanginginig kong tanong. Agad siyang umiling. Wala, Rosalie. May iba ka na ba? Muli siyang umiling. Wala. May sakit ka ba? Bahagya siyang ngumiti. Wala rin. Napaluha na ako. Kung ganon, bakit kailangan mong umalis? Tumayo siya at muling tumingin sa bintana. Sa ibaba, abala ang mga empleyado. May mga truck na papasok at palabas ng compound. Tahimik niyang minamasdan ang kumpanyang halos buong buhay niyang binuo. Alam mo ba, mahina niyang sabi, bago pa tayo magkakilala, may isa na akong pangarap. Lumapit ako sa tabi niya. Ano yun? Gusto kong magtayo ng libreng paaralan para sa mga batang hindi kayang makapag-aral. Napayuko ako. Ilang beses ko na yon ipinagpaliban. Noong lumalaki pa ang negosyo. Noong masyado pang marami ang responsibilidad. Noong kailangan pa akong manatili rito. Huminga siya ng malalim, Pero ngayon, handa na ang anak kong pamahalaan, ang kumpanya. Tapos na ang bahagi ko rito. Tahimik akong nakikinig habang unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Hindi ba pwedeng manatili ka na lang? Tanong ko. Narito naman ang lahat. Lumingon siya sa akin. At ikaw, Rosalie, hindi ba noong una kitang nakilala, pangarap mo ring makabangon? Tumango ako. Natupad ba? Opo. Nakapagtapos ba ang mga anak mo? Halos lahat. Nabuo mo ba ang buhay na minsan ay inakala mong imposible? Muli akong tumango. Kung ganon, bakit ako ang pipigilan mong tuparin ang pangarap ko? Hindi ako agad nakasagot. Doon ko naunawaan ang sinasabi niya. Kung tunay ko siyang mahal, kailangan ko ring mahalin ang pangarap niya. Lumapit siya at marahang hinawakan ang magkabilang kamay ko. Rosalie, hindi kita iniiwan dahil ayoko na sayo. Hindi rin dahil may iba kong mahal. Umalis ako dahil naniniwala akong kaya mo na. Napaluha ako. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala ka. Ngumiti siya. Alam mo, dahil nagawa mo na noon. Ang kaibahan lang, ngayon, hindi ka na mag-uumpisa sa wala. Hindi ko napigilang yakapin siya. Mahigpit. Parang gusto kong pigilan ang oras. Maraming sandaling wala kaming sinabi. Pareho lang kaming umiiyak. Hindi dahil may pagtataksil, hindi dahil may galit, kundi pareho naming alam na minsan ang pagmamahal ay marunong ding magpalaya. Makalipas ang ilang minuto, marahan niya akong binitawan. May inilabas siyang isang makapal na folder mula sa drawer sa mesa. Inaasahan kong darating ang araw na ito. Iniabot niya yon sa akin. Pagkabukas ko, halos hindi ako makapaniwala. May mga dokumentong nagpapatunay na isa na pala akong shareholder ng kumpanya. May maliit ring negosyo na matagal na pala niyang unti-unting inilipat sa pangalan ko. Hindi yun regalo. Hindi rin awa. Kundi bunga ng tiwalang pinaghirapan kong makuha. Napahawak ako sa bibig ko habang umiiyak. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Mahina siyang ngumiti. Dahil gusto kong kapag dumating ang araw na wala na ako rito, hindi mo mararamdaman na may nawala sa'yo. Gusto kong maramdaman mong may naiwan. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata at binitawan niya ang mga salitang habang buhay kong babaunin. Noong una kitang nakita, akala mo ako ang mag-aahon sa'yo. Ang totoo, binigyan lang kita ng pagkakataon. Ikaw ang nag-ahon sa sarili mo.

Lumipas ang 3 taon. Hindi na kami magkasama sa iisang bahay, pero hindi rin nawala ang komunikasyon namin. Lumago ang negosyo. Mas marami na akong natulungang empleyado. Nagpatupad ako ng scholarship program para sa mga gustong mag-aral habang nagtatrabaho. Sa tuwing may nagtatanong kung bakit ko yun ginagawa, iisa lang ang sagot ko. Dahil minsan, may naniwala rin sa akin. Samantala, isa-isang nakapagtapos ang 5 kong anak. Ang panganay ay naging doktor. Yung isa, guro. Yung isa naman, inhinyero. At ang bunso kong 2 ay maayos na rin nagtatrabaho. Isang linggo, nagyaya ang mga anak ko. Mama, bisitahin natin si Tatay Leo. Nagpunta kami sa maliit na bayan kung saan itinayo niya ang pinapangarap niyang paaralan. Walang mamahaling gusali. Walang engrandeng opisina. Pero puno yun ng tawanan ng mga bata. Nakita namin siyang nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Nagtuturo ng pagbabasa sa ilang batang dati hindi man lang makapasok sa paaralan. Nang makita niya kami, ngumiti siya. Ganon pa rin ang ngiting unang nagbigay sa akin ng pag-asa. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat ko. Tingnan mo ang sarili mo, Rosalie. Hindi na ikaw ang babaeng umiiyak dahil iniwan ang asawa. Ikaw na ang babaeng nagbibigay ng pag-asa sa iba. Napatigil ako habang pinipigilan ang luha. Sa sandaling yon, naunawaan kong may mga tao palang hindi dumarating sa buhay natin para manatili habang buhay. May mga taong dumarating para ituro sa atin ang halaga ng pagtayo sa sarili nating mga paa. At kapag natutunan na natin yon, hindi man sila laging nasa tabi natin, mananatili naman silang bahagi ng taong naging tayo. Hindi ako iniwan ni Leonardo para masaktan. Umalis siya dahil alam niyang kaya ko nang ipagpatuloy ang buhay na minsan ay tinulungan niya lang simulan. At marahil, yun ang pinakadalisay na anyo ng pagmamahal. Hindi ang paghawak ng mahigpit, kundi ang pagtitiwala na kaya nang lumipad ng taong minsan mong inalalayan.

Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon at babawi ako. Babawi ako sa napakarami kong pagkukulang sa'yo.
3: Sinabihin na kita noon, di ba? Na ang pag-ibig, parang saranggola rin. Pag nakawala at napulot ng iba, hindi mo na mababawi.
2: May nakapulot na ba sa pag-ibig na napabayaan ko?
3: Iniaalok ko pa lang sa kanya. Ewan kung tatanggapin niya. Pero kahit hindi niya tanggapin, hindi mo na rin yung makukuha. Nakalimutan na kita, Katrina.
2: Odilon, parang awa mo na. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Please, patawarin mo ako.
3: Kapatawaran na lang ang hingin mo. Yun na lang ang kaya kong ibigay sa'yo, Katrina. Pero ang pag-ibig, wala na. Hindi na natin maibabalik ang dati.
4: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan. Napakinggan natin na tuluyan ang nahulog ang loob ni Katrina kay Adrian. Ganap na nitong nakalimutan ang kababata. Samantala, hindi isinuko ni Odilon ang mga pangarap kahit na ulila sa ama. Matibay ang determinasyon nitong abutin ang ambisyon at hindi naman ito nabigo. Nagtapos ito ng kursong pagka-ininyero na labis na ikinatuwa ng ina nito. Charo, kung sa buhay ng tao'y nagsusunod-sunod ang mga pagsubok, may pagkakataon pa lang nagsusunod-sunod din ang mga sorpresa. May mga pangyayaring bigla na lang darating. Gugulatin tayo. At biglang bubuhayin ang pag-asang pakiramdam natin ay naglalaho na. Biglang pasasayahin ang pusong sanay na sa lungkot.
6: Ay, salamat. Nakaraos din tayo. Kahit papano eh, nakapaghanda tayo para sa pagtatapos mo.
3: Oo nga po, Inay. Nairaos din natin. Nakauwi ng lahat ng mga bisita natin. Salamat din ho sa inyo at pinaghandaan yung graduation ko.
6: Nag-alkansya talaga ako para sa okasyong ito, anak. Masayang-masaya ako para sa iyo. Nangihinayang lang ako. Hindi na ito nakita ng itay mo.
3: Saan man naroon si itay, natiti ako masaya siya. Bahagi pa rin po siya ng munting tagumpay kong ito, Anay. Nung pong time na gustong-gusto ko ng sumuko, ang mga pangaral lang ni itay ang nagpapalakas sa akin.
6: Tama ang itay mo. Madalas niyang sabihin nung nabubuhay pa siya, kumbaga raw sa butil ay isang magandang binhi, anak.
3: Ang mga pangaral na naiwan ni itay, yun ang magandang binhing itinanim niya sa dibdib ko, Nay. Yun ang dumilig sa mga pangarap ko.
6: Kaya naman bukas, anak, maaga tayong dadalaw sa puntod ng itay mo.
3: Aha. Opo. Tsaka, meron ako isa pang surpresa sa inyo, Nay.
6: Surpresa? Ano yun?
3: May trabaho na rin pong naghihintay sa akin bilang engineer. Kahit hindi pa ako nakakapasa sa board.
6: Totoo ba yan, anak?
3: Opo. Provincial engineer ang kapatid ni Mr. C. At tutulungan niya raw ako. Kausap ko po siya ng isang linggo lang.
6: Ay, salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos at ginagabayan ka pa rin niya. Talagang hindi natutulog ang Diyos. Salamat po.

0: sino naman ang mag-aakala? Makakatapos pa rin ang kanyang kurso ang kababata. Pero nakuha niya sa tiyaga. Kahanghanga talaga si Odilon.
1: Determinado talaga si Odilon, inay. At natutuwa rin ako para sa kanya.
0: Pero anak, ha? Kalimutan mo na kung ano man ang damdamin meron ka para kay Odilon. May iba namang nanibigaw sa iyo. Ibalin mo na sa ibang pagtingin mo, anak.
1: Naisip ko na rin ho yun, inay. Tama kayo. Bakit naman ako patuloy na maghihintay sa isang lalaki na hindi naman ako gusto, di ba?
0: Aba, eh, may nagpapatao po. Parang kilala ko ang boses. Parang si...
2: Opo?
0: Parang si Odilon? Teka, titingnan ko. Halika, Odilon, tuloy ka. Naku, gabing-gabi mukhang naligaw ka. Halika.
3: Hindi po ako naligaw lang, Aling Emily. Sinadya ko po talagang pumunta rito. Para ho talaga kay Faye itong rosas na dala ko.
1: Ha? Para sa akin?
4: Magbabalik ang
5: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.

0: James Alejandro.
1: At ako naman po, si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
1: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Charo, wala akong pagsiglan ng ligaya. Pati ang kaibigan kong si Evelyn, kinilig nang nagkwento ako. Sa wakas daw, nagantimpalaan din ang aking pagtsatsaga. Nagantimpalaan kung kailan handa na akong sumuko. Kung kailan handa na akong kalimutan si Odilon upang magbigay daan sa pag-ibig ng iba.
4: Huhulaan ko kung anong ipinangdarasal mo ngayon sa pagsisimba natin.
5: May iniisip ka na namang kalokohan, ano? Ayan, nakikita ko. Pilyang-pilya na naman yung ngiti mo.
4: Tiyak, may kinalaman sa inyo ni Odilon, ano?
5: Hoy, mahiya ka, ha?
4: Hoy, huwag ka nang mahiya sa akin, ha, Clove? High school pa lamang tayo nang dihim kang magkagusto kay Odilon. At teacher na tayo nang mapansin ka niya. Uy, sinagot mo na siya.
5: Ay, naku, sobra ka, ha? Mahigit isang buwan pa lang nanliligaw sa akin yung tao, eh. Ipasasagot mo na agad sa akin.
4: Ay, hindi na usong pakipot ngayon, ha? Ano ka ba? Ang tagal mo na nga siya hinintay, tapos magpapakipot ka pa.
5: Basta. Ang gusto ko, paghirapan niya muna akong mabuti. Baka isipin niya, eh, is to get ako na.
4: Uy, dapat ka nang magmandali, ano, makunat ka na. Magmandali ka na, uy.
5: Eh, bakit? Nagsalita. Ikaw ba hindi? Aba, eh magkasing edad lang naman tayo, ah.

0: Hindi ka na lang sanang umuwi dito sa layo natin, Katrina. Kahihiyan lang ang dala mo.
1: Patawarin niyo ako, Itay.
0: Hindi ka rin matatanggap ng nanay mo. Galit na galit siya sa'yo. Ayaw kanyang makita, kaya umalis ka na.
1: Itay, parang awa niya na po. Pupasukin niyo ako sa kwarto niyo ni Itay. Gusto ko siyang makausap.
0: Nalaman ko mula sa tsasiling mo. Nakipag-live-in ka raw sa nobyo mo, kaya ka umalis sa bahay nila sa Maynila.

0: buntis ka raw noon. Nasaan ang anak mo?
1: Tita, iniwan po ako ni Adrian. Kaya pinalagang ko po yung pinagbubuntis ko.
0: Baka walang hiya mo.
1: Saka umuwi po ako para makipagkita kayo ni Lord. Baka sakaling matanggapan niya ako.
0: Pagkatapos ng ginawa mo, umaasa ka pang matatanggap ka pa ni Udilon. Di hindi ka sumilip nung mamatay nun ang itay niya. Samantalang pinasabihan kita. Ang tagal-tagal mong hindi umuwi dito.
1: Magpapakasakali pa rin po ako, itay. Pero bago po ang lahat, nakikiusap ako sa inyo, Inay.
0: Huwag mo ako hawak.
1: Huwag niyo

0: Magbabalik ang Maalaalam Kuya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabaliktanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo! Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Narwiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. MMK sa DZMM.

0: Charo, ayokong sinasaktan ako, kaya ayoko ring manakit. Hindi ako masayang, ako ang magiging hadlang upang muling matagpuan ni Katrina ang dating ligaya na noon ay kanyang yakap-yakap. Pero hindi ko hawak ang desisyon ni Odilon. Kailanman ay hindi ko ipipilit ang sarili ko sa isang lalaking ayaw sa akin. Inayaan ko siyang magdesisyon kung sino ba talaga sa amin ni Katrina.
1: Salamat naman at nakipagkita ka sa akin.
2: May sasabihin ka ba?
1: Alam kong naging napakalaki ng pagkukulang ko, Odilon. Patawarin mo ko. Sandali akong nakalimot.
2: Hindi lang sandali yun, Katrina. Matagal. Matagal mo ako sinaktan.
1: Bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon at babawi ako. Babawi ako sa napakarami kong pagkukulang sa'yo.
2: Sinabihin na kita noon, di ba? Na ang pag-ibig, parang saranggola rin. Pag nakawala at napulot ng iba, hindi mo na mababawi.
1: May nakapulot na ba sa pag-ibig na napabayaan ko?
2: Iniaalok ko pa lang sa kanya. Ewan kung tatanggapin niya. Pero kahit hindi niya tanggapin, hindi mo na rin yung makukuha. Nakalimutan na kita, Katrina.
1: Odilon, parang awa mo na. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Please, patawarin mo ako.
2: Kapatawaran na lang ang ingin mo. Yun na lang ang kaya kong ibigay sa'yo, Katrina. Pero ang pag-ibig, wala na. Hindi na natin maibabalikan dati.

0: pronounced you man and wife. Oh, the Lord, you may now kiss the bride.
1: Congratulations! Congratulations sa inyong dalawa.
2: Salamat ho. Salamat ho sa inyong lahat.
3: Binabati kita, anak.
4: Naku, salamat ho, inay. Salamat po.
3: Pagbutihin niyong pinasok niyong ito, ha? Binabati ko kayo.
4: Naku, salamat po, Aling Mila.
3: Aling Mila? Nanay mo na ako ngayon.
4: Oo nga ho pala. Sorry po, inay.
3: Kayo pong lahat. Diretso po tayong lahat sa reception, ano po? At nang mapagsalusaluhan naman natin ang konti naming handa.
5: Oh, sige!
2: Bakit?
4: Tingnan mo. Ayun si Katrina. Nasa may gate na itong simbahan. Umiiyak.
2: Wala tayong magagawa para sa kanya. Siya ang nagtakda ng malungkot na kapalaran niya. At tayo na nagsikap at nagtiyaga. Dapat lang tayong magantimpalaan ng ligaya.
6: Mabuhay!

0: Charo, bahagi lamang ako ng kwentong ito. Pero sa kabuuan, kasaysayan ito ng isang taong nabusog sa magandang pangaral ng kanyang ama. Mga binhing naging inspirasyon niya upang patuloy na magsikap kahit halos wala nang matanaw na pag-asa. Nabiyayaan kami ng apat na anak. Nakatapos na ng college ang dalawa at nag-aaral pa ang dalawang bunso. Naaawa kami kay Katrina dahil hindi napanuto ang buhay nito. Dalawang beses siyang nag-asawa at dalawang beses ding nakipaghiwalay. Pero sabi nga ni Odilon, may kasalanan din si Katrina sa sarili nitong kapalaran. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagbibigay daan sa aking liham. Gumagalang, Cleofe. Perseverance is a great element of success. If you knock long enough and loud enough at the gate, you are sure to wake up somebody. Iyan ang pinatunayan ni Odilon sa kwentong padala ni Cleofe. Hindi siya sumuko sa kabila ng mga pagsubok. Naghanap siya ng paraan, nagsikap, kumatok sa pinto ng mga taong alam niyang makatutulong sa kanya. Hanggang marating niya ang minimithing tagumpay. Yan ang kabuuan ng liham ni Cleofe na ating pinamagatang binhi dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay kalahating minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya umaasa si House Lead Prosecutor Jervil Luistro na matatapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago magpasko. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Kamara at ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
4: Trisha, kasunod ito ng pasyat anunsyo ng prosekusyon na i-withdraw ang ilan nitong testigo sa ilalim ng Article 4 o Great Threat. Kaugnay niya, nasa proseso rin sila ng pagrepaso ng kanilang listahan ng witness para sa natitirang 3 articles para malaman kung kailangan ding magbawas o di kaya'y magdagdag ng testigo. Paliwanag pa ni Luistro na tutukoy lang ng prosekusyon kung kinakailangan pa ng karagdagang witnesses pagkatapos marinig ang kumpletong testimonyo ng mga naunang testigong sumalang sa Senado gaya ni na John Mark Carilong at Attorney Jeremy Lotok ng NBI. Sa susunod na linggo, nakatakdang humarap sa witness stand si NBI Director Melvin Batibag. Siya ang magiging huling witness ng prosekusyon bago umusap sa susunod na article na tumatalakay naman sa umano'y maling paggamit o irregularidad sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa ibang balita, patay ang 19-anyos na lalaki matapos pagsasaksakin at pagtulungang bugbugin ng 5 individual sa Tuguegarao City sa Cagayan. Balita mula sa Cagayan, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Batay sa investigasyon ng Tuguegarao City Police, dumalo ang biktima sa pagtitipon para sa 40th araw ng pagpanaw ng isang residente. Habang nagiinuman at nagkakantahan ng bidyoke, nagkaroon umano ng komosyon na nauwi sa mainitang pagtatalo ng biktima at mga suspect na humantong pa sa pisikal na komprontasyon. Sa gitna ng kaguluhan, pinagtulungan umanong bugbugin ng 5 suspect ang biktima. Ayon sa pulisya, isa sa mga suspect ang umano'y paulit-ulit na sumaksak sa biktima gamit ang patalim. Agad na isinugod ang biktima sa ospital pero binawian din ng buhay habang ginagamot. Kabilang sa 5 suspect, ang 17-anyos na matalik umanong kaibigan ng biktima na siyang nag-aya rito sa naturang pagtitipon. Agad namang naaresto sa isinagawang hot pursuit operation ang 23-anyos na itinuturong pangunahing suspect sa pananaksak habang kusang sumuko naman ang 2 pang suspect na magkapatid. Nasa kustodiya na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 17-anyos na suspect habang tinutugis pa ang nakatakas na suspect. Ayon sa pulisya, nasaksak din ang minor de edad sa kasagsagan ng kaguluhan at patuloy pang inaalam ng mga investigador kung sino ang responsable sa pananaksak sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
2: DZMM Balita Ngayon. DZMM Numero 1 sa Aksyon.
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
0: Magandang Huwebes ng hapon po, mga kapamilyang na-miss namin. At syempre, na-miss din po ni Atty. Noel De Prado, ang kanyang napanggandang partner, Partner Liza Aquino.
8: Hello po, mga kapamilya! Happy Thursday, everyone! Happy Thursday, partner!
0: Happy Thursday talaga?
8: Oo, super happy kasi ilang oras na lang yan, isa-celebrate na po natin ang ating third anniversary.
0: Tama ka July dyan, partner! 17. At kasama natin lang lahat ng ating kapamilya worldwide sa pagdiriwang ng ikatlong anibersary ng Hello Attorney.
8: Isang taon na lang pwede na ako mag-graduate sa law school. Hindi, joke lang. Pero kamakailan, alam mo, nagko-cover ako lagi ng mga graduation, commencement ceremonies, mga graduation rites. And last weekend, machika ko lang, ako po ay nag-cover for the ceremony ng University of the Philippines College of Law for 2026. Wala mo sinong nakita ko sa stage.
0: Sino?
8: Nag-iisang attorney, Danny Galang.
0: Aba!
8: So, yung sablay niya. Sabi ko, ang dami mga sablay for today's video, partner. But in a good way. Ito yung mga sablay na gusto natin, partner.
0: Yes.
8: Diba? Oo, pero yun nga, nakita ko siya. Sabi ko, and then I remembered, senior professor nga pala siya sa UP College of Law. And thank you, Attorney Danny, kasi siya rin nakasama natin
0: yes
8: on Friday.
0: Correct. At kumusta siya rin ang makakasama natin sa Sabado.
8: Teka lang, akala ko absent ka naman bukas. Napawis kami
0: sa ating 40th anniversary ng DZMM.
8: Oh, akala ko, hello partner and goodbye partner tayo ulit.
0: At nag-yes na rin daw si Attorney Jojo at Attorney Ron Bagasbas.
8: Hindi mo naman sila masyado pinresure on air. Sinabi mo talaga yung mga tao, mag-aabang yung mga yan. So you dito
0: handa na po yung kontrata nyo, pipirmahan na lang.
8: Inonotaryo na lang nila. Naka, very exciting guys. So syempre, since nababanggit na rin po natin ang petsa, July 18, 40th anniversary celebration ng DZMM. 40 po yan sa May Caloocan. Libreng payong legal sagot po ni Attorney Noel at ay iba po sa mga nabanggit na po niyang abogado.
0: Quezon City IBP nandyan din. Mga masisigasig
8: natin. So marami-rami,
0: partner.
8: Mm-mm. Although first come first serve basis po ito,
0: yes,
8: dinamihan na po ang mga abogado para po sa lahat ng mga mangangailangan ng libreng payong legal. And
0: yes,
8: speaking of libreng payong legal, sagot na po namin yan hanggang alas 2 ng hapon.
0: Tama.
8: Ngayon po Thursday afternoon. Hello-hello po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26.
0: Hello-hello rin po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
8: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin. Nasa kalsada, nakikinig po dito sa
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan ngayon, may 2 days lang tayo ng regular programming. Kaya mabilisan po, ikasana po natin ang mga questions po ninyo. Ang aming mga hotlines ay bukas na po.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
1: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
7: Hello, Attorney!
8: Sa oras po na 1:08 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
1: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello, Attorney!
8: Partner, ating pong pag-uusapan ngayon ay isang bagay po na napag-usapan sa social media kamakailan kung saan may isa pong employer ang nagtatanong kung po pwede nga po ba talaga isang employee. Rather, ang nagtatanong kung po pwede nga po ba talagang silipin ng ating mga boss, ng ating mga employer, ang ating po mga kanya-kanyang designated or assigned na mga office computer. So yung mga nasa opisina po ngayon, mga nagtatrabaho, mga manggagawang nakaka-relate, listen up, meron po bang nilalabag sa batas, karapatan po natin kapag nahuli nyo na mga boss ninyo, sinisilip yung inyo po mga office
0: yan,
8: computers?
0: Yan, napakagandang tanong. Unang-una, bago natin sagutin yan, babalik tayo. Ano ba yung mga batas na nakasasakop dito? Number one. At maganda, napapanahon din ang pagtalakay natin ngayon ito, partner.
8: Kasi
0: dyan mismo sa ating pinanggalingan na tatlong araw at nakaraang linggo, yung impeachment, pinag-uusapan ito, partner.
8: Yung
0: right to privacy.
8: Oh.
0: So, titingnan natin, mayroong mga prinsipyo na makatutulong sa atin na makapanimbang.
8: Mm-mm.
0: Tandaan natin, sa Lunes, de-decision na ng, at least sabi nila, yung motion para sa issuance ng subpoena
8: para
0: doon sa mga bank at anti-money laundering council records at yung tax records ng respondent, ang ating vice presidente. Pero
8: okay,
0: ano po yung connection noon doon sa employer ninyo na nag-issue sa inyo ng company-owned computer?
8: Tama.
0: At nagsisiyasat. Okay? Mm-hmm. Ang common denominator po niyan, right to privacy. At saan na ba nanggaling ang ating right to privacy bilang mamamayan? Galing po iyan sa konstitusyon.
8: Okay.
0: So tandaan po natin, ha, yung konstitusyon nagsasabi na lahat tayo ay may karapatan na maging secure, panatag, sa ating mga pribadong buhay, pribadong papeles, documents, pribadong correspondence, yung mga text message, yung mga ano pa bang sumusulat kamay ngayon ng sulat, Liam. Okay? Pero kasama po yun, papers, effects.
8: Oo.
0: Ano ba yung effects? Hindi po ito yung mga pa-effect. Pero kung tutuusin, sakop po yan nung mga nakasulat ngayon. Pwede na sakop dyan yung mga digital na nakasulat. Yung email
8: emails
0: mo.
8: Okay.
0: Yung chat history mo.
8: Uy, teka lang muna. Ayan. Yung email?
0: Yes,
8: pwede
0: partner.
8: Pwede nilang silipin? Hindi.
0: Relax lang muna. Relax. Okay. Ang kasi general kung rule dito, partner, whether ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno o nagtatrabaho ka sa privado,
8: tama,
0: mayroon kang right to privacy.
8: Okay.
0: Okay, so, okay, hinga tayo dyan. Pero, meron, kasi ang tandaan natin, ha, ang ating karapatan sa konstitusyon ay laban sa tinatawag na unreasonable searches and seizure. Ayan.
8: Ah, may limit.
0: Yes.
8: Okay.
0: Partner, yan mismo yung ina-apply ngayon, yung ini-invoke ngayon sa impeachment court. Yun bang pagtingin, kasi pag sinabi mong susupina, kukunin yan ng impeachment court.
8: Oo.
0: Yun ba ay within the bounds of the constitutional limitation? Kasi ang sabi ng konstitusyon, dapat anumang pagsisiyasat kasama yung iyong dokumento, mga correspondence, mga sulat, mga communication mo, dapat protektado yan against, laban sa hindi makatwiran, hindi makatarungang pagsisiyasat.
8: Eh, pero kasi pinag-uusapan naman po natin dito ay isang vice presidente, public official, the second highest sa ating pong bansa that has access to billions of funds, partner.
0: Okay, pero,
8: kaban ng bayan.
0: Oo.
8: Pero magkaiba ba yan kapag katulad
0: yan,
8: ko
0: maganda
8: na normal na tao?
0: Tanong. Kasi tandaan natin, ha, yung ating konstitusyon, ang salita niyan, right of all citizens.
8: Ah.
0: So, hindi dahil ikaw ay vice-presidente, ikaw ay empleyado ng pribadong kumpanya, empleyado sa gobyerno, automatic nawawalan ka na ng karapatan. So, dito kasi, magandang pag-usapan natin. Kasi ito, particular rin tanong sa atin, sa topic natin, private company, company-owned ang computer.
8: Tama.
0: Tapos, yung, kasi ngayon, marami ng partner, marami ng digital tools.
8: Tama.
0: At dito, ang tinatanong lang, medyo limited, partner, ang tinatanong lang dito, kasi may nagtanong sa kumpanya daw nila, nagtanong sa National Privacy Commission kasi sila yung nangangasiwa ng pagpapatupad ng enforcement ng tinatawag nating Data Privacy Act. So from the purely ito yung tanong, kaya kumbaga medyo limited din yung scope natin, pero mamaya susubukan nating palawakin kung may oras pa tayo. Doon ang tanong lang, kasi ang sinabi sa kanila ng employer partner, yung kanilang computer meron diyang monitoring tool. Siguro device.
8: Okay.
0: O siguro either software or hardware yan. Mayroong keystrokes. Pag sinabi natin keystrokes, yung kung ano yung sinusulat mo, maybe text-based. Diba?
8: Ay, ganun pala.
0: Oo. At okay, from time to time, sabi, nagsiscreenshot yung computer. So, ibig sabihin, kung ano yung nasa screen mo,
8: sobra naman yan. Okay, again, ako lang yan.
0: Okay, pero maganda yung iyong intuition, maganda yung iyong instinct kasi exactly yun ang sinabi ng National Privacy Commission. Pero bago natin puntahan yung eksaktong sinabi, ang sinasabi ng National Privacy Commission, tandaan natin may tatlong prinsipyo.
8: Okay.
0: Para ikaw na karaniwang mamamayan, malaman mo, ito bang intrusion, ito bang search, ito bang pagsisiyasat sa iyong mga pribadong mensahe, pribadong email, pribadong komunikasyon, meron bang paglabag sa iyong karapatan? Number one principle, partner. Sabi ng National Privacy Commission, dapat, ayon to sa batas, mayroong transparency. Ano ibig sabihin ng transparency? Dapat sinabi sa iyo ng employer doon sa meron kang kumbaga kahit saan yan,
8: so
0: meron
8: may disclaimer.
0: Use policy, computer okay. Use policy. Disclaimer, may notices.
8: Uh-oh.
0: O ikaw, empleyado, papagamit namin sa iyo itong property owned by the company.
8: Mm-mm.
0: Pero ito ang limitasyon. Ito yung guidelines. Para sa trabaho yan.
8: Mm-mm.
0: Hindi yan para sa sarili mong negosyo.
8: Mm-mm.
0: Hindi yan para sa iyong...
8: Pang Facebook.
0: Yun. Exacto. Hindi yan pang Netflix.
8: Mm-mm.
0: Hindi yan pang... ano pa ba yun? TikTok,
8: mm-mm.
0: Facebook, etc.
8: Friendster.
0: Oo. Hindi pang nood ng Hello Attorney pag 1 to 2 p.m. Okay. So, pero kasi pagka ikaw naman ay naka-break, hindi naman yan kasama sa pagbaba. Pero anyway, balik tayo. Number one, transparency. Ibig sabihin, may deklarasyon yung kumpanya, pinaalam sa iyo. Nasa handbook yan, nasa, kumbaga, IT policy, information technology policy ninyo.
8: Yes.
0: Pangalawa,
8: mm-mm.
0: mayroong legitimate purpose. So, ano ba yung ibig sabihin ng legitimate purpose? Yung monitoring ng employer, kailan ba yan nagiging legitimate? Halimbawa, evaluation ng performance. Halimbawa, nasa sales ka. So, ibig sabihin, yung mga ini-input mong data, tumataas ba yung sales mo, bumababa sales mo,
8: okay.
0: Monitoring ng iyong performance.
8: Okay.
0: Reasonable yun kasi sinasweldohan ka precisely for that. Pero, meron pang ibang examples.
8: Sabi mo tatlo to partner, ano yung pangatlo?
0: Sorry. Yung pangatlo is proportionality.
8: Ano yun?
0: Okay. Ang ibig sabihin po ng proportionality, karaniwan, anumang monitoring, meron niyang dalawang extreme.
8: Oh,
0: yung pinaka-intrusive at yung pinaka-least intrusive.
8: Okay.
0: So, ito, partner, pwede mong galawin yung lever dyan. So, depende sa uri. Okay. Una, depende sa legitimate purpose mo. Halimbawa, workforce productivity.
8: Okay.
0: So, ibig sabihin, hindi mo kailangan tignan yung kanyang mga personal messages. Kasi, trabaho eh.
8: Mm-mm.
0: Sales output.
8: Mm-mm.
0: Diba? Kumbaga, income. Tumataas ba? So, ibig sabihin, yung proportionality, dapat yung sinabi mong legitimate purpose ng pag-monitor sa computer ng iyong empleyado ay swak. Tamang-tama lang. So, halimbawa, kung workplace productivity, so baka monthly or quarterly or even quincenas.
8: Or within office hours lang ang checking ninyo.
0: Yes, partner.
8: Mm.
0: So, kasi meron pang iba eh. Ano pa yung legitimate? Protection of employees. Halimbawa, may nagbabanta sa'yo. So, meron mga nagme-message sa'yo na tinethreaten ka.
8: Okay.
0: O kaya, sinasabi, ito kasi, kailangan din protection. Halimbawa, business assets, intellectual property, partner, yung mga tinatawag na confidential information. Kasi depende sa nature ng company. Halimbawa, meron kang proprietary dyan na software, proprietary
8: okay.
0: na
8: Mm-mm.
0: know-how,
8: Mm-mm.
0: mga invention na in the course of your employment, na-expose ka at kumbaga kailangan ng protection nun yun. Halimbawa, inilabas mo yung inyong bagong innovative marketing scheme.
8: Tama.
0: Shinare mo sa iba.
8: Naku!
0: Dapat Mm-mm. merong kakayahan ng employer to monitor kung ikaw ba, kasi partner, yan yung tinatawag na workplace or industrial espionage.
8: Okay.
0: Kung ikaw pala ay agent ng kalabang
8: kumpanya,
0: nagnanakaw ka lang pala ng
8: information.
0: Mm-hmm. At hindi lang basta information, proprietary information, yung pagkakakitaan.
8: Mm-hmm.
0: Halimbawa, ikaw ay nasa fast food, hawak mo yung recipe. Sineshare to all mo yung recipe. Bawal yun kasi proprietary yun. Pwedeng malugi yung kumpanya mo kung sineshare to all mo yan. Di ba?
8: So, case-to-case basis ito.
0: Yes. At tamang-tama, dapat yung tools, ang mm-hmm. monitoring, para ma-prevent ito. Kasi all of these are legitimate purposes for monitoring.
8: Mm-hmm.
0: Pero halimbawa, ang minomonitor, yung love life mo. Halimbawa,
8: okay.
0: minomonitor yung correspondence yun ng asawa mo. Private life yun.
8: Minamarites na.
0: Oo. Mm-hmm. Or even, partner, yung inyong halimbawa, minsan kasi, di ba, i-email sa yung health records mo. So, anong kinalaman?
8: Okay.
0: Sensitive personal information
8: yes,
0: yun.
8: Yes, okay.
0: So, may karapatan ba na ang kumpanya na i-monitor din yun?
8: Usually, may waiver yan eh. Kasi, for example, like ako, sa amin sa ABS, we do have our annual physical exam.
0: Correct.
8: May mga pipirman ka dun eh.
0: Yes.
8: I give my permission na didiretso na po sa company yung details.
0: Correct.
8: Ng
0: pero yun kasi, partner, malinaw na exception yun kasi may consent.
8: Okay.
0: Okay. So, dito kasi, yung itinatanong, nung nagtanong sa data privacy, ang sinasabi, secret surveillance. So, tama yung iyong instinct kanina. Nakakatakot yan.
8: Oo.
0: Kasi, unang-una, sa salita pa lang secret, hindi mo alam ano ang minomonitor. Eh, yung unang element, di ba? Dapat, transparency.
8: Mm-mm.
0: Alam mo, at hindi lang alam mo kung ano yung uri ng information. Dapat pinagbigay, alam din sa'yo ng employer mo, ano ba yung sakop? Dates? Times? At syempre, kailangan sabihin sa'yo, para saan?
8: Mm-hmm.
0: Yan yung legitimate purpose. Hindi para, at naririnig na rin natin ito, di ba? Yung fishing expedition.
8: Okay.
0: Yung malawak at malaking lambat na malalaki yung butas. Maliliit yung butas.
8: Para,
0: hihigupin niya lahat ng information mo. Unreasonable search yun. Kasi unang-una, kung secret, walang transparency.
8: Uh-oh.
0: Kung secret din, hindi mo alam para saan kasi hindi sinabi sa'yo, hindi sila transparent. Hindi mo rin alam kung legitimate ang purpose kasi hindi rin sinesa sa'yo at walang proportionality. Kasi kung may specific purposes na legitimate, dapat nakatutok lang doon at sapat yung ginagamit para lang makuha yung information na yun. At hindi ka magugulat kasi dineclare yun from the very start.
8: Oh, partner, meron 5 minutes before po tayo mag-commercial break. Very quick lang po dito. For example, napatunayan na ginawa po ito ng kumpanya.
0: Yes.
8: At napatunayan na sila po ay nagsasagawa ng secret surveillance and it's a violation of our privacy. Ano pong pwedeng gawin ng empleyado? Kasi employer mo yan.
0: Correct.
8: Paano ka magfa-file ng complaint? Ano pong steps ang pwedeng gawin? May danyos ka po bang pwedeng makuha for
0: ganda,
8: that?
0: Ganda, meron, partner. Kasi tandaan natin, invasion of your privacy ay bawal yan under ng ating civil code. So, meron kang, kumbaga, kasi tandaan natin, yung employer, may karapatan ba siya under the management prerogative na i-monitor yung kanyang empleyado? Yes. May right and authority siya. Pero yung exercise nun, sabi ng ating civil code, dapat gawin sa paraan na hindi nakaka-violate, nakakalabag sa karapatan ng iba. So, dito rin, sa opinion ng National Privacy Commission, number, advisory opinion, 2018-2018-084. So, kung gusto nyong tignan, maganda pong mabasa natin ito. Sinasabi rin doon, partner, kagaya din ng ibang data processor. Tandaan mo yung, umawa,
8: nagpupunta ka sa CCTV
0: footage, o kaya sumali ka sa raffle, nagbigay ka ng information, binigay mo yung iyong information nun. As data processor, yung pinagbigyan mo, may tungkulin sila under the law, sabihin sa'yo, saan namin gagamitin yung data information mo? Hanggang kailan namin nahawakan yung data information mo? Hanggang paano namin i-dispose pagkatapos na yung legitimate purpose na dineclare namin sa'yo, ano yung disposal niyan? Hindi yan ikakalat sa lahat. So, lahat yun, kumbaga, lahat ng obligasyon ng data processors applicable ngayon sa yung employer. Kasi bilang employer, kinukuha yung data mo, voluntary mo binibigay, pero may obligasyon pa rin si employer na sabihin sa'yo as data processor and as sa'yo bilang data subject na yung lahat ng pinaggagamitan nila. At dapat, related lang yan sa mga kumbaga work-related na uses, legitimate purposes. Hindi pwede sa ibang bagay, sa ibang layunin.
8: So, balik tayo sa question ko, partner. Pwede ba silang mapakulong? Anong parusa?
0: Okay. So, dito,
8: pwede ba ipasarayan, ipatanggal sa trabaho ang employer mo?
0: Normally, sa Data Privacy Commission, pwede silang mag-determine.
8: So, doon ka didiretso, hindi police?
0: Hindi. Pero
8: hindi
0: kasi,
8: criminal case to?
0: Depende kasi, partner. Halimbawa, ano ba yung personal information mo
8: na, depende sa degree ng action.
0: Yung, kumbaga, okay. Gano, halimbawa, binroadcast nila. Ngayon, pinag-uusapan yung privacy nung...
8: Sa diba? MNDA.
0: Yes, partner. Mm-hmm. So, doon din pinag-uusapan yung transparency, legitimate purpose, and proportionality. Diba sinasabi nila doon? Gusto namin ma-educate yung publiko kaya namin
8: and he, binobroadcast. I think the person involved, yung nahuling nagva-violate, mm-hmm. yung violator nung travel... nung isang traffic law, walang helmet, ay isa pa pong public school teacher.
0: Correct.
8: So medyo ang daming elemento din dun.
0: Correct.
8: Eh.
0: Oo, at yung, okay. kumbaga, tandaan natin ha, transparency, legitimate purpose, proportionality. Oo. Kasi meron talaga siyang privacy rights.
8: Oo.
0: Yun bang pag limit or pag violate nun, eh, kumbaga, sapat ba? Kasi ang sinasabi ng batas, ang hiningi ng batas lagi, yung least intrusive manner, yung pinaka mababang paraan na
8: panghihimasok.
0: Panghihimasok, correct, partner.
8: Totoo, may ganun ba?
0: Extent ng panghihimasok na hindi mababailate ang kanyang karapatan.
8: Nakablur yung mukha niya daw.
0: Okay, so yun, pwede. Pero tandaan natin, least intrusive to fulfill the purpose. Ibig sabihin, hindi rin siya, kumbaga, madaling kumbaga, pag unang tingin, hindi mo kaagad makikita, kailangan balikan mo yung mga elemento. And, mm-hmm. isa pa, yung overarching dyan, partner, lagi tinatanong, meron ka bang reasonable expectation of privacy? Kasi kung nasa public,
8: siya eh, partner,
0: yan,
8: eh.
0: Isa pa. So, kumbaga, kung wala ka namang reasonable expectation of mm-hmm. privacy, wala ka rin, kumbaga, hindi mo rin pwedeng
8: igiit yan. Oo.
0: O kaya, yung natin na pag-usapan dito, mm-hmm. kung gumagawa ka ng krimen, meron ka bang reasonable expectation of privacy? Definitely, oo. Hindi ka pwede magtago sa kahit na anong batas
8: mm-hmm.
0: para mapagtakpan naman ang maling gawain, whether yan ay administrative case, whether yan ay criminal case, or violation ng civil rights, which is, kumbaga, civil case for damages, hindi ka rin pwedeng totally magtago doon sa tinatawag na privacy rights mo. Kasi nga, merong ibang karapatan naman na sangkot na baka ikaw naman ang nakaka-violate by doing, number one, illegal acts.
8: Ayun. Eh, ang hirap. No? Alam mo, maganda pag-usapan din yun. Ha? Kasi medyo tricky yung situation with the MMDA ano tawag doon? May term yung task force niya. Eh.
0: Oo.
8: Si Sir Gabriel Go? Tama ba?
0: Kalaw si Gabriel Gonzalez.
8: Yun na nga, nakakalimutan ko yung dati natin Radyo Patrol, si Gab Go at saka
0: Gabgon.
8: At saka yung isang teacher. So maybe we could discuss that more in the coming days. Pero mga kapamilya, ito, issue ng privacy. So sabi nga ni partner, depende po yan sa degree ng action. Pero ang takeaway natin sa discussion, and you can always reach out to our government agency,
0: correct.
8: Particularly National Privacy Commission, for any inquiry. Sila naman ang magsasabi anong guidance, anong pwedeng gawin, mm-hmm. anong action. Pwede naman na pitikin yung owner mo, yung employer mo, para masilip yung ginagawa nila o ma-remind sila na may mga limits sa lahat ng bagay-bagay. Eh,
0: at ano? Partner, maganda dito paalala, itong kaalaman na to benefits both the employers
8: and
0: the employees. Mm-hmm. Bakit? Kasi kagaya na to, kesa makasuhan kayo ng empleyado ninyo, ayusin na natin yung computer use policy ninyo.
8: Mm-hmm.
0: Ano ba ang minomonitor ninyo? Be specific.
8: Oo.
0: Tapos, dapat legitimate ang inyong purpose. Hindi maghanap ng chismis, ng marites.
8: Oo.
0: Kundi para sa ikauunlad din ng kumpanya. At mm-hmm. syempre, yung huli, ito na ba yung least intrusive sufficient para sa katuparan yung layunin na naaayon naman sa batas.
8: Kaya yung company phone na binigay sa akin for trabaho sa bahay, gathering dust, partner. Di ko ginagamit eh. I use my personal.
0: Correct.
8: My personal phones, my personal gadgets. Pero kaya ko kasi. May sarili ako. May option ako eh. May iba kasi wala naman tayo option for that. Mahal, di ba? Budgeted tayo, I understand. Pero ako kasi, ayoko makikialam kasi may anak ako.
0: Correct.
8: Alam mo, I don't want that. Na may ganun akong takot na baka maya-maya sinisilip sa location namin, ng anak ko, and hindi ako comfortable.
0: Pero yung ang assurance ng National Privacy Commission at kahit na yung ating batas at ng ating konstitusyon, whether yan ay company-owned at whether ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno o sa privado, meron kang karapatan na maging secure sa inyong privacy.
8: Ito na partner, may karapatan na daw tayo magbigay daan sa inyong
0: na yung karapatan natin.
8: Sinagad na
0: magpatuloy.
8: Namin.
0: Opo, sorry
8: na-miss
0: po.
8: Na-miss kasi namin isa't isang guys.
0: Yes. At kayo
8: naman.
0: Rin, na-miss din namin dito sa Hello Attorney.
8: Ganyan talaga. Ngayon lang talaga kami legit nagkita ulit ni partner.
0: Correct.
8: At nagkausap ulit.
0: Para
8: so,
0: tayo nagbabakasyon. Ano?
8: Mahaba-haba ang aming pagkakamustahan dito.
0: Partner, hindi mo ako kinumusta.
8: Kumusta na partner? Pero anyway mga kapamilya, kung may mga katanungan po kayo sa ating topic for today, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitiw. Babalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
10: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Oras po natin, 1.33.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Hello, Attorney! Sa DZMM!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Ngayon naman po, tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. MMDA, pinaghahanda na ang pinaghahandaan na ang ikalimang State of the Nation address ng ating Pangulo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, magandang hapon.
14: Magandang hapon na Attorney at Liza. Puspusa na ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, nasa 1,500 tauhan ng ahensya ang kanilang i-deploy upang magmando ng trapiko at matiyakin o tiyakin ang kalinisan sa kalsada. Hindi rin anya sususpendihin ng MMDA ang number coding scheme sa araw ng SONA upang hindi na lalong dumami ang mga sasakyan sa mga kalsada kung saan posibleng magkaroon ng mga protesta. Katuwang ang Philippine National Police, Quezon City Local Government at iba pang ahensya ng gobyerno, pinaplansya na ng MMDA ang mga posibleng traffic rerouting scheme. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
8: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, proteksyon sa mga senior citizen at street vendor dininig sa komite ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
15: Magandang hapon. Isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang mas matibay na proteksyon para sa mga senior citizen at mga street vendor. Sa pagdinig ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, binigyan din ni Tulfo ang pangangailangan matukoy kung ano ang sistema ang pinakamaina para mapaglingkuran ang mga nakatatanda habang tinitiyak ang maayos at epesyente at may pananagutang paghahatid ng mga serbisyo ng pamahalaan. Ayon sa Senador, dapat na ang mapipiling institusyonal na kaayusan ay tunay na makakapagpabuti sa kalidad ng buhay ng mga senior citizen na matagal nang naglingkod sa bansa at karapat-dapat lamang na makatanggap ng tangal, pag-aaruga at seguridad mula sa gobyerno. Samantala, tinalakay rin sa pagdinig ang panukalang magdakarta para sa mga street vendor. Ayon kay Tulfo, dapat magtakda ang panukala ng malinaw na mga karapatan at pananagutan ng mga tindahan sa kalsada kabilang ang pantay na pagkakataon sa kabuhayan, proteksyon laban sa pang-aabuso at makatarungan at malinaw na regulasyon mula sa mga lokal na pamahalaan. Binigyan din ng senador na mahalagang mabalanse ang pagprotekta sa kabuhayan ng mga street vendor at ang kapangyarihan ng mga LGU na pamahalaan ng mga kalsada, bangketa at iba pang pampublikong lugar. Layunin anya na makabuo ng batas na makatarungan, balanse at tumutugon sa aktual na kalagayan ng mga Pilipino umaasa sa pagtitinda sa lansangan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, Malacañang pinabulaan ang panggigipit ng administrasyon, ang pag-imbestiga ng NBI umano sa irregularidad sa ilang infrastructure projects ng 2019 SEA Games. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, magandang hapon.
16: Attorney Marie, pinabulaanan ng Malacañang ang akusasyon ng magkapatid na sina Senator Alan Peter at Pia Cayetano na ginagamit ng administrasyon bilang panakot at panggigipit sa mga senator judges ng impeachment trial ang pag-iimbestiga ng NBI sa umano'y irregularidad sa ilang infrastructure projects nang mag-host ang Pilipinas ng 2019 Southeast Asian Games. Iginiti Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi kailangang utusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang NBI dahil mandato talaga nitong mag-imbestiga tuwing may malalaman na silang impormasyon o anomalya. Binigyang diin din ni Castro ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na inanunsyong iimbestigahan ang sinasabing irregularidad matapos umanong may makapagsabi sa kanya ng impormasyon tungkol dito habang nagpupulong para sa itatayong NBI Academy sa New Clark City. Para kay Castro, hindi dapat magkaroon ng reaksyon ang sinuman na maaaring iniisa-isa dahil lamang iniimbestigahan sila ng mga otoridad. Sa ika-6 na araw ng impeachment trial kahapon, inupakan ng magkapatid na Cayetano at Senator Robin Padilla ang pag-iimbestiga ng NBI sa isyu at pinangangamba ng serye ng mga imbestigasyon at paghahain ng kaso laban sa mga senator judges habang gumugulong ang paglilitis. Magugulit ang nagsibing chairman ng 2019 SEA Games Organizing Committee si Senator Alan Peter Cayetano.
17: Hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi. Dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga.
16: yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
8: Maraming salamat, Christian Yosores, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
8: Mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pagbabalik, sagutin po natin lang po sa inyong mga katanungan at mensahe. Viber hotline po natin, 0919-278-3000. Meron na po tayo naka-standby na live caller. Sagutin po natin yung katanungan maya-maya.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Ring, ring, go away!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
18: Yay!
19: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik ang Hello, Attorney. Nagbabalik din, nandyan na kanina pa, si Frank ng Bulacan. Frank, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
8: Hi, sir.
20: Hi, hello po, Attorney Noel at saka po Ma'am Liza. Magandang
8: yes,
20: hapon po.
8: Go ahead po sa inyong katanungan.
20: Attorney, ang itatanong ko lang po, gusto ko po mag-claim sa ECC. Ang problema, wala po akong record kasi nga po, sa takot ko na baka mabuklat ng commander namin. Eh, sobrang bagsik po. Sa, yan nga po, gusto na akong tanggalin doon sa trabaho. Ngayon, po, pwede po ba ang affidavit plus doon?
0: Hindi ko po alam bakit kasi, wala kayong record sa ECC?
20: Kasi nga po, attorney, ano po yun?
0: Ano yung po yung, po ay, sino po si commander? Hindi ko po naintindihan. Ano po,
20: ano po siya? Sir, kami po ay service provider ng security sa isang kumpanya.
0: Ah, ngayon okay.
20: Po, kasi, security guard po.
0: Opo, Sir Frank, po. Kayo po ba, at ang inyong kumpanya po ba, ay nagbabayad ng SSS?
20: Ayaw po, ma'am.
0: So yung record na po ng SSS, kasi bahagi po nun ang napupunta sa Employees Compensation Commission. Kaya hindi ko maintindihan na kung bakit mawawalan kayo ng record. Saan po ba kayong opisina ng ECC nagtanong?
20: Hindi pa po ako. Yung marami akong maging problema po, sir. Kasi, ano po, attorney, wala pong gusto mo kung sumama sa akin dun sa office. Kasi kung hindi ako nagkakamali, nakapagtanong na yata ako sa inyo noon na okay, kinakailangan, pupunta ako sa office namin, sa agency namin, kasi sila magsasubmit sa sa SS nung aking medical records pati nung operation ko sa doon sa ospital na pinagpa-operahan ko ng mata kasi nga po naging blind na po. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, para sa inyo ko rin narinig na Presidential Decree Number 626 Article 220 na ang employer obligado na magpasa sa SSS kung ano man nangyaring operation sa isang employee. Ganun po. Opo. Wala pong gusto mong sumama sa akin. Tapos isa pa po, attorney, ang isa kong pinoproblema, may pagka-personal pagdating sa family kasi yung kapatid ko parang medyo may pagka-confidential na po, ay iba po ang ugali at sinabi doon sa opisina.

0: compensable illness, yan po talaga, oh, ibig sabihin, nakuha niyo po yung injury na yan
1: sa trabaho po.
0: Sa trabaho, related, work-related. Yun po kasi ang purpose ng Employees Compensation Commission. At kumbaga hindi ko alam na kumbaga yung record, dapat kunin natin yung impormasyon mismo sa Employees Compensation. At sabi nyo, tiyak kayo na meron kayong SSS record. Yan, dyan tayo magsimula. Pwede nyong dalin yan kasi yung SSS number ninyo, makukonek yan dyan sa ECC. Doon po tayo magsimula kasi yung mga required documents para makapag-claim po kayo ng compensable illness, kumbaga ibibigay sa inyo diretso ng ECC or ng SSS. Kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi ninyo na hindi maisubmit, hindi dahil walang makakasama sa inyo, syempre, hindi naman pwedeng umaksyon ng kahit na anong ahensya ng pamahalaan kung hindi naman kompleto yung submission po natin. Kasi karaniwan po, yung ECC office na nakasasakop sa inyo ay yung ECC office kung saan located ang inyong opisina. Saan po ba kayo nagtatrabaho?
1: Sa Pasig po yung location ng office namin. Okay, pero yun nga po, attorney, since hindi na makita yung record, po pwede pa ba po bang dumipin sa ako na affidavit plus parang ganun para
0: kasi po, Sir Frank, generally, kapag merong nawawalang record, ay pwede po tayo mag-affidavit of loss. Pero, in this case po kasi, bukod sa mismong record ninyo sa ECC, pwede po nating matrace yung record ninyo sa isa pang government agency, which is SSS. Kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo, yung bahagi ng monthly premium na nire-remit po ng inyong employer sa SSS, bahagi po niya ay napupunta sa ECC. So, kasi po, mas matibay po yun kung galing din yung original record, yan, pinag-uusapan ngayon sa Senado, yung original record po ninyo, galing sa isang kapwa ahensya ng pamahalaan. Kumpara doon sa isang ebidensya na self-declaration nyo, affidavit of loss, kayo po ang nanunumpa lang yan sa isang public, sa notary public. So, mas maganda po kung meron kayong maipipresenta na iba pang opisyal na record, opisyal na dokumento galing sa isang ahensya ng pamahalaan kasi yun pwedeng pagbatayan ng official action, halimbawa ng ECC.
1: Excuse me po, sige, pwede po ba yung medical record ng operations sa Philippine General Hospital? Kasi nasabi niyo po na government agency at government hospital naman po yun. May record po ako nung hawak at saka sa tingin ko pwede pang makakuha ako ng certified true copy sa Philippine General Hospital.
0: Pwede po yun, pero tandaan po natin, Sir Frank, yung dokumento naman na yun ay nagpapatunay na talagang meron kayong medical condition, talagang merong medical procedure performed. Pero it does not dispense, hindi po pwedeng mawala yung record nyo bilang empleyado. Kasi kumbaga yung Employees Compensation Commission, dalawang aspeto. Una, work-related, yung injury ninyo. Meron talagang medical procedure na ipapa-reimburse ninyo or compensate ninyo. Pero dapat empleyado po kayo kasi anyone can claim na empleyado sila. Pero ang mahalaga, yung record na dito in this case, public record na pwedeng pagbatayan ng ECC para ma-proseso yung inyong request for compensation. Sir Frank?
1: Kasi ang natandaan ko lang po kasi, attorney, yung pangyayari, yung incident na yung 2014, 2016 na ako naoperahan kasi nga po kulang po kami ng tao. February 12, 2016 po, schedule ako for operation sa PGS. Sinarang pa nga po ako.
0: Opo, pero Sir Frank, pasensya na po kasi nga po, kung tutuusin, kahit hindi nga po ako empleyado, halimbawa, ng kahit na anong kumpanya, pwede rin ako magpunta sa PGH. At hindi napatutunayan ng aking pagpapagamot doon na compensable. Kasi, kumbaga, yung kulang doon, sino yung employer ko? Ano yung pagiging, kumbaga, work-related ng aking injury? So, yun po. Kahit na meron kayo record sa PGH, kulang pa rin po yan. Okay po, Sir Frank?
1: Kasi po, yung

0: yung pong pangyari sa akin, isa sa nature ng trabaho, mag-inspeksyon ng sasakyan, pero po kasi landscape doon na may bato.
1: Tumakot po so, ako kasi ang mga pero dati. Basic po yun eh, dapat empleyado po muna kayo. Kahit na alam naman natin na yung talagang injury nyo ay work-related, nangyari during office hours, sa pagtupad ninyo sa tungkulin sa trabaho. Pero unang-una natin, kasi hindi naman po lahat ng nakiklaim ng employee's compensation, eh, kailangan pagbigyan. Kasi dapat, may nauna na po kayong record of employment, kasi yun po talaga yung nakabatay sa batas. Mm-hmm. So po, Sir Frank?
2: Okay po, Sir.
1: Po, Sir Frank.
2: Ingat po kayo. Yan po si Sir Frank ng Bulacan. Partner, may 9 minutes na lang tayo dito sa program. At syempre, bibigyan daan na po natin ang ilang po sa mga mensahe.
1: Ang dami nilang nakamiss din sa atin, partner.
2: Oo eh. May mga nag-greet na agad kanina dito. Ay, teka, may nababasa ko ngayon mula kay Social Life Posting. Pabati naman po yung kaibigan ko, si Laro Tayo Gaming.
1: Okay.
2: AKA LTG. Laro na, gaming pa, no? For more chances of winning. Happy, happy birthday po sa inyo.
1: Hello, hello.
2: God bless you.
1: Pinababati rin si ating kapatid na Zosimo Gasmin. Happy birthday sa kanyang, happy 63rd birthday daw sa kanyang brother-in-law from Ontario, Canada, Romulo C. Yalong Jr.
2: Ayan.
1: At happy viewing daba naman kay Mr. Peter Abad Santos and Mr. Jimmy Sibal.
2: Umaariba na agad si Zosimo Gasmin.
1: At binabati rin natin si Tita Maria Dulce Orate na wala sa YouTube, pero nasa katabi niya ang kanyang transistor radio.
2: Aba,
1: na galing din sa DZMM.
2: Hello, hello. Kala ko binabati natin siya kasi birthday niya. Nakaready na ako mag-happy birthday.
1: Nakatutok din si former Dep. Edusec Jess Mateo.
2: Si Darwin Cedillo Cabala, nandito na Louis Basco. Rinalin Saburido. Hi, Rinalin. Thank you so much for watching. Si Agnes Reca, Zach Torrentino. Ray Santos, partner. Sabi niya, namiss niya daw tayo.
1: Banaman. Sir J. Ambrosio, tumatawag ngayon. Hello.
2: Bakit may utang ka sa kanya? Bayaran mo na, partner.
1: Si Pamilya Corosa, again, babatiin ulit natin. Happy birthday last July 10 kay Miss Janet Corosa. Siyempre, buong pamilya lagi sila manood. Si Mike, Janet, Miko, Haraya, Miguel, at Ate Matilde.
2: So, it's ano pala, Pamilya Gasmin
1: Family
2: versus Pamilya Corosa ang galawan dito.
1: Mm-hmm.
2: Si Hot Alm, nandito na. Si Ray, teka.
1: Rina Lin Saburito, nakita ko na.
2: May nabasa ko kaninang nanonood from Saudi.
1: Uh-huh.
2: Nabura na.
1: Si Maan ba yan?
2: Hindi,
1: o si Tita Nona Damian? O si Ligaya Chingtan?
2: Si It's Lumio Official na nanonood po sa atin ngayon. Si Rimo Lilimo, si Maan.
1: Zach Tolentino, nandiyan na rin.
2: Si Albebe4, nandito na Albebe. Ang arte ni Liza.
1: Si Ronald Kayan ba yung nabati mo na?
2: Nabati ko na ilan dito, partner.
1: Yureke Kai, nabati mo na.
2: Oo.
1: Tita Nona Damian ulit.
2: Nenet Kirihara, tsaka si Shaw Matthew, nagpapadala sila lagi ng litrato sa Messenger.
1: Sana all.
2: Thank you so
1: naman
2: much.
1: Po ako.
2: Hindi ko lang na kiklik lagi, but thank you so much for watching. Si Agnes Reca, sabi niya, namiss ko ang Hello Attorney.
1: Kami rin, namiss din ako.
2: So, meron din ngayon, teka, sino ba?
1: Ray Santos, nandiyan na rin.
2: Oh, sino po ba itong
1: si Necro, ito ba yung kaninang sabi niya, if it's a company-owned computer, employer has all the rights at work. The company IT's admin, daming restriction and block sites. There are policies, guidelines, and agreement to sign. Tama po yan. Pero ang usapan po natin kanina, ano yung mga pwedeng, kasi ito lahat, tama. Kasi, kumbaga, pumipirma tayo na nag-agree tayo dun sa user.
2: Mga waivers.
1: Oo, policies. Pero hindi po yan blanket authority sa ating employer, whether government or private, na pakialaman
2: yung
1: iba pang not even work-related.
2: Na mga impormasyon. Partner, speaking of
1: partner.
2: Messenger, may nagpadala sa akin ngayon. Si, good afternoon po, ma'am. Nanonood po ako ngayon dito sa Barangay Sapang Buho, Palayan City, Nueva Ecija via Signal Channel 31.
1: Hello, hello.
2: Maganda ba signal namin dyan? Gusto ko malaman. Tsaka, kumusta po kayong lahat, mga kapamilya? Thank you so much for watching. Sino
1: yes,
2: po ba,
1: salamat
2: nandito?
1: Din. Kina Hot Out, Zach Tolentino from Austria. Si...
2: Ito, si yes. Ezekielo Sarmiento. Magandang hapon po. Watching from...
1: Saudi?
2: Ano yung SG?
1: Singapore?
2: Is it?
1: Hello.
2: Hello po sa inyo. Salamat po sa panonood.
1: Parang nandiyan ang presidente, tama ba?
2: Ngayon?
1: Oo. Or baliktad ba? Yung taga-Singapore Prime Minister?
2: Tama. Nagpunta siya sa... Ako to, si Changi International Airport. Alam ko na dumapag siya doon kamakailan.
1: Mahusay. Okay.
2: Pupunta ako sa Singapore, pag nakikita ko yung pangalan Changi International, so, lagi ko sinasabi, ako to, si Changi. Pwede lang gawing endorser si Chang Ami.
1: Pwede, pwede. Sikat din si Chang Ami doon sa Singapore.
2: Si Gabriel Ponsaran.
1: Yes.
2: Ask ko lang po if pwede anong pwede ikaso sa kapitbahay na maingay, lalo na paggabi. Ta-shoutout daw po sa mga kaibigan niya, si Zeke Manlulo at Nash Absalon.
1: Okay, maraming pwede. Pero
2: may ordinansa yan, di ba, partner?
1: Abatement of nuisance. Opo. At syempre, simula kayo sa barangay para makapag-usap naman kayo ng maayos. Huwag nyo nang pag-awayan.
2: Okay.
1: Si Rimo Limo. Tama ba?
2: Si Jerome Limo. Nandito na partner.
1: Jerome, nandiyan na nga.
2: Si Jericho Ferrer, magandang hapon. Alam ko si Jericho, may utang tayo dun, di ba? Ano?
1: Ah, may tanong ba siya?
2: Hindi, may utang tayong payong.
1: Oh,
2: hindi,
1: yes.
2: Payong legal.
1: Oh, payong, totoong payong.
2: Oh,
1: oh. Alam ko may utang din tayo kay architect Marvin
2: Liabado.
1: Yes.
2: Tama.
1: O, na makikita natin dahil teritoryo niyan.
2: Oo nga, baluarte niya.
1: Hari ng Caloocan North.
2: Yes. Sorry, si Ezekielo sabi niya, SG po, nanonood po ko, security guard.
1: Okay,
2: hindi location. Okay. I'm so sorry. Okay.
1: Salamat po.
2: So, hindi pala siya. Ako to, sa Changi. Dito siya sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. Kabaro niyo po yung tumawag sa amin kanina.
2: Oo, si Joscoro Tating Jr. Hi, Liza. Ah, hello po sa inyo.
1: Hello.
2: Mm-mm. Sino ba naman?
1: Vina Hermohino.
2: Partner. So, yes. Louis Basco, may tanong,
1: yes.
2: What if po personal laptop o tablet ang ginamit sa work? Posible po ba na masisiri pa ito ng kumpanya?
1: Okay, meron tayong tinatawag na bring your own gadget policy. So definitely, kumbaga less ang expectation mo ng privacy kung company-owned. Whether yan ay laptop, tablet, or phone, less ang iyong kumbaga expectation of privacy. Kung sarili mo yung gadget, mas mataas yung iyong expectation of privacy.
2: Oo.
1: So, mas secure dapat yun. Kasi hindi naman yan office-owned equipment.
2: Hindi. Alam mo ako pag ganyan. Example, company phone. Hindi ako nagda-download ng mga apps doon.
1: Apps na personal.
2: Na personal, hindi. Ako, ano lang yun, pang send lang ng, pag-take lang ng camera.
1: Or kapag even, partner, videos, yung iyong online or mobile banking. So, magandang practice na hindi man ilagay sa iyong office phone. Kasi hindi mo alam, minsan nare-retrieve yung ibang information niya kahit na ilang reformat mo na yan. So, dapat ingat ka rin.
2: Kabila naman
1: yun. Kasi, kumbaga, baka through negligence ay, kumbaga, sinoli mo lang yung phone, hindi mo na binura yung mga ibang personal
2: information. Biktima na ako niyan, partner.
1: Diba? So, yun. Dapat
2: ngayon
1: bantayan
2: ko lang nalaman na meron pala ibang paraan to log out your account.
1: Yes.
2: Mga a few years back na trauma yan, partner.
1: Mm-hmm.
2: Sino pa man nandito, si Ligaya Chingtan, partner, nasa live stream na rin
1: din
2: po natin.
1: Ang si Grace Dato, nga. Tsaka ang dami na bagong pangalan, ha, partner.
2: O, si Jeff Fox. Good day.
1: Si Brian Maestrado, lumang tao na rin to. Lumang suki natin dito sa Hello Attorney.
2: Si Nathan Galvez, pasyaro po sa pamilya ko po sa Cavite. Aba, kakanood lang daw po nila ngayon. Hello po
1: sa
2: inyo.
1: Hello, si Joscoro Tating Jr. Nabati mo na ba?
2: Yes, kanina, partner.
1: Okay, sorry.
2: Okay lang yan. For more chances of winning.
1: Mm-hmm.
2: Sino mo man nandito? Ayun, si Grace
1: Pedregosa.
2: Dato. Ay, ito na talaga.
1: Dato. Mm-hmm.
2: Grace Dato, pabati po. Birthday ko po ngayon.
1: Happy
2: Grace
1: birthday, Grace
2: Tolentino from Singapore.
1: Yeah, totoo na po.
2: Sana ang tunay na, ako to, si Changi. Ganon. Si ano, si
1: Louis Basco umamin. No? Jurassic
2: ako nga,
1: listener.
2: Jurassic listener.
1: Yan, tama yan.
2: Listener, may tumatawa dito. Hindi, akala ko kasi dapat, may mali doon sa sentence, ako nga, Jurassic. Period. Tandaan mo na yung listener.
1: Yun ang, ikaw yata ang gumamit ng adjective na yun sa kanya.
2: Oo. Mm-hmm. Kung Jurassic si Louie, kahanan niya yan sila Tita Nona,
1: Tita Lina Ho, Maria Dulce Orate.
2: Team Jurassic. Oo.
1: Si Zosimo Gasmin.
2: Ikaw. De joke lang. And that concludes our Thursday episode. Yun pala ultimate punchline. Opo, ang ultimate ano na, ta-na-na-na-na, Jurassic Team.
1: Dapat walang absent bukas, ha, mga kapamilya, ka-hello attorney, dahil bukas po ang ating third year anniversary.
2: Oo. So partner, reminder to yourself, partner, I'll see you tomorrow. Lumipas na naman sa oras dito po sa Ilaw Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, kanina pa nabubulol. Huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Ilaw Attorney, sagot ka ng batas.
2: Susunod, Doc Dennis Ngo at
1: ikaw, Winnie Cordero,
2: sa DZMM Action ngayon! Bye everyone!
1: Ingat, ingat!
3: Hello, Attorney! Sa D...

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, isa't kalahating minuto makalipas ng alas 2 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, aabot sa 22 milyong pisong halaga ng puslit na petrolyo ang nasabat ng Police Regional Office 3 sa Joint Anti-Smuggling Operation sa Dinalupihan, Bataan. Na-recover sa operasyon ang mahigit 100,000 litro ng petrolyo, kabilang ang halos 70,000 litro ng diesel, halos 28,000 litro ng unleaded at premium gasoline at halos 9,000 litro ng ethanol. Nakumpiska rin ang 4 na fuel tanker, electric pump at ilang dokumentong pinaniniwala ang gamit sa illegal o ilegal na transaksyon. 8 individual naman ang naaresto sa insidente. Sa ibang balita, tuloy-tuloy ang paghahanap sa isang taong gulang na batang pinakahuling missing sa landslide sa Malapatan, Sarangani Province. Hindi naman tumitigil sa isasagawang clearing operations matapos ang baha at landslide sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
4: Tuloy pa rin ang search and retrieval operations ng Team Mission Save sa paghanap ng pinakahuling nawawalang individual sa landslide sa Sitio Blisong sa Barangay Poblasyon sa Bayan ng Malapatan, Sarangani Province na nangyari noong Biyernes at ikinamatay ng 10 tao bunsod ng bagyo at habagat. Pahirapan pa rin ang paghanap dahil sa ilalim at lawak ng lupa pero bigo pa rin mahanap ang isang taong gulang na si Xavier Yaton. Samantala, maraming bahay ang apektado ng baha. Ang ilan ay tinangay pa ng ragasa ng tubig sa bayan ng Jose Abad Santos dahil sa malakas na ulan noong Martes. Isang truck naman na may kargang backhoe ang nadisgrasya sa gilid ng daan. Patuloy ang pag-assess ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa naging pinsala ng kalamidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
3: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Salindo.
2: DZMM Balita Ngayon. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!

0: It's a Webes! Pag Webes, nandito kami! Narito na po ang programang handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo, nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
1: Magandang hapon, mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid na isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa, mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
0: At ito ang
1: Action ngayon!
0: Kalimutan mo yung title natin.
1: Siyempre, di ba? Kasi...
0: Ay, break muna kasi.
1: Oo naman.
0: Break muna tayo sa ating mental exercises.
1: Yes.
0: Sa ating, tawag mo dito, law seminar. Ganyan, tama
1: oo,
0: ba?
1: Pero, kasi, oo, sige na nga.
0: Ang dami na. Hindi, okay, bukod doon sa nagaganap na hearing na tawag dito tuloy-tuloy na episode,
1: yes, pa,
0: 'di ba? Eh kasi in between that, merong mga diskusyon na mula sa mga magagaling na mga attorney, 'di ba? Marami tayong natututunan.
1: Tama, pero pag pinasa mo mga social media pages, ang daming nagmamagaling din. Parang pag may medisina din pala.
0: Oh, di ba?
1: Di ba pag sinasabi natin self-medication na nangyayari dito, nasa klinika sa Estrenta, di ba? So nakikita ko rin pala.
0: Self-medication.
1: Oo. So, yun. Meron din pala silang sariling annotation. Meron silang sariling
0: interpretation.
1: Interpretation at
0: yes,
1: pagkaintindi ng law.
0: Yes.
1: Yun, sabi ko, hindi pala nag isa ang medisina.
0: Oo, totoo yan. At hindi lang dito sa mga larangang ito, marami rin.
1: Lahat.
0: Pwedeng psychiatry,
1: yes,
0: pwedeng life coaching.
1: Hey, oh, diba?
0: Pero hindi, everyone is entitled to their own opinion.
1: Oh, yes. Oo.
0: Pero isipin din natin na ang lahat ng nangyayaring ito ay para sa kapakanan nating lahat.
1: Learnings
0: oo,
1: din yan.
0: Diba? Marami. At pero nga, since it's Webes and wala naman tayong mental exercises,
1: yes,
0: tuloy-tuloy po ang ating tuloy-tuloy po ang ating programa. Mamaya po, meron tayong makakausap. Ito po yung iVolunteer PH.
1: Mm-mm.
0: Sila
1: yes
0: po ay isang non-government organization na tumutulong. Hindi sa mga biktima ng mga kalamidad, kundi tumutulong po sila sa mismong mga tumutulong.
1: Yes, helping the helpers.
0: Yes!
1: Diba, kailangan din nila ng help.
0: Totoo yan.
1: Yun, diba?
0: Totoo yan. Alam mo nga, diba yung mga sumasabak dito sa mga rescue, kailangan din kaya nila ng debriefing, diba?
1: Yes,
0: do?
1: Not only that. Imagine, nagsasacrifice sila, ha? Iniiwan ang pamilya
0: yes
1: nila para tumulong sa iba.
0: Naku, alam mo nga, naalala ko yung naalala mo ba yung rescuer sa Bulacan na tinamaan ng gumuhong tawag doon malaking bloke ng semento.
1: Yes, I think.
0: Wall?
1: Pader.
0: Pader. Tapos si apat ba sila o lima? Those were rescuers.
1: Yes.
0: They died attempting to save lives.
1: Diba usually nga sa mga drowned victims nga ang nagsumasalba, ang siyang nalulunod din.
0: Well, usually, unfortunately. Mm-mm. Pero yun nga, so kailangan din silang tulungan.
1: That's why this group is really, really very good. Kasi dahil na-realize niya na yung mga tumutulong, kailangan ng tulong.
0: Parang ano, parang iilagay natin sa common setting sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: Di ba si nanay?
1: Yes.
0: Ang mga nanay. Pasensya na po, pati rin naman ang mga tatay.
1: Oh,
0: no? Sila ang nag-aasikaso sa mga lahat ng pangangailangan ng buong pamilya.
1: Budget.
0: Home management.
1: Yes.
0: Diba?
1: Pagluluto.
0: Yes. Oo. Paglilinis ng bahay.
1: Lahat.
0: Pero sino ang nag-aalaga rin
1: yes
0: naman sa kanila?
1: At kinukumusta ba natin?
0: Yun. May mga tipo mga ganyan, di ba? O mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa iVolunteer Philippines. Malaman po natin kung paano rin naman natin tayo makakatulong
1: support
0: sa kanila.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Samantala, pagkatapos ng lahat ng yun, ay magbubukas pa rin po ating klinika sa Estrenta. And today,
1: pag-usapan natin yung tinatawag na HIV. HPV vaccine, human papilloma virus vaccine.
0: Na bring up ko kay Doc recently. Naalala mo na hindi lang pala ano nga yun, sa matres.
1: Yes.
0: Meron lahat, din skin,
1: ibang parte ng katawan.
0: Skin ano?
1: Yes, warts.
0: Lesions. Diba? Yes. Na nagkukos, kinukos
1: ayan,
0: nito nga.
1: Napilitan ako magbasa. Inalam ko yung detalye. Inalam ko yung mga species, yung mga subtypes. At lahat ba sexual?
0: Uh-oh.
1: Hindi.
0: Yung veruka na tinatawag. Alam mo na Palmer's wart siya.
1: Yes. Yan lang ha. Marami tao.
0: Marami. Mamaya baka meron po kayo katanungan tungkol sa HPV vaccine. At tungkol din naman sa HPV.
1: Yes, mismo.
0: Sipin nyo na po yan. Sasagutin po ni Dr. Dennis yan. Maya-maya lamang. Samantala mga kapamilya at mga kaserbisyo, magkita-kita po tayo sa July 18 sa darating na Sabado po yan sa Caloocan Sports Complex sa Bagumbong Road, Caloocan City para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Buong araw na punong-puno ng kasiyahan at public service.
1: Hanapin at puntahan ang Action Ngayon booth at maaari kayong mag-iwan ng liham para sa mga problema at isyong gusto niyong ma-actionan. Hindi lang yan, dahil may pachampurado rin ng ating team para sa inyo.
0: Siyempre, tayo ang champurado squad,
1: yes.
0: Di ba? Para naman sa mga nangangailangan po ng wheelchair at nebulizer, magtungo lamang po sa ating booth sa Action Ngayon. Magdala po kayo ng proof na kailangan nyo ng wheelchair o di naman kaya ng nebulizer. Tulad ng sulat, medical certificate, picture ng pasyente. Maari pong mabigyan kayo ng wheelchair o nebulizer kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40.
1: Apat na po tayo.
0: Ay ano, medyo limited po ang aming stock.
1: Yes, ha?
0: Kaya first come, first serve po ito. At titingnan din naman siguro, susuriin din nila Sheila Tubalinal kung sino talaga yung dapat mabigyan.
1: Dahil ang dami naman nagsasabing kailangan ng wheelchair. Kung talagang super indicated ba?
0: Totoo diba? Naman. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating adhikain, sa ating programa. Thank you, Paul Bea. Dahil siya ang naghagilap ng mga sasagot.
1: Sa ating mga donors, sa mga nagbibigay.
0: Thank you po sa inyong lahat. Samantala, ito na po ang ating
2: mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon. Tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa Kwentong Aksyon, Kwentong Kapamilya.
0: Ito na nga po ang iVolunteer PH, ang pinag-uusapan namin ni Doc kanina, isang non-government organization na tumutulong sa mga volunteers din naman mismo. Nandito sa ating Zoom, ang Director for Internal and Organization Development ng iVolunteer PH, si J-Rex Jardinero. Hello, J-Rex!
1: Good afternoon, sir!
3: Hello, Tito Winnie! Magandang hapon.
1: Yes.
3: Magandang hapon din sa iyo, Doc Dennis. Magandang hapon sa mga kababayan natin na nakikinig, mga kaserbisyo ninyo na sumusuporta sa inyong programa.
0: Thank you, J-Rex, for joining us today. And happy kami ni Doc Dennis na malaman na merong organisasyon na katulad ninyo na hindi lamang sa mga nasalanta ng kalamidad tumutulong, kundi doon mismo sa tumutulong. Pero ikwento mo naman sa amin ang bahagya, J-Rex. Paano naumpisahan ang iVolunteer PH?
3: Sige po. Si iVolunteer ay itinatag noon pong 2009 sa kalagitnaan po ng Bagyong Undoy. So ngayong taon ay magdiriwang po kami ng aming 17th taon.
0: Congratulations!
3: Po, maraming salamat po. Kung kayo po ay 40th year, kami naman po ay nagjo-journey papunta sa 20th year po namin by 2029. Pero ngayong taon, kami po, katulad ng binanggit ko, ay magdiriwang na aming 17th taon. Nagsimula po ang iVolunteer bilang isang platform for volunteerism dahil po nung panahon ng Undoy, may mga gustong tumulong pero hindi po nila alam kung paano. So yung founders po namin, naisip na baka pwedeng gumawa ng isang simpleng paraan para yung mga naghahanap ng volunteer opportunities, mayroon silang mapuntahan na isang website, isang portal, kung saan pwede silang mag-sign up. Tapos sa pamamagitan nun, pwede silang mabigyan ng opportunities to volunteer. And then it has evolved through the years from being a simple platform. It has become a big movement. In fact, Kami po yung pinakamalaking volunteer-driven organization sa Pilipinas. Wow. At patuloy po namin pinapalawak yung serbisyo po namin. Katulad ng sinabi po ninyo, tinutulungan namin hindi lang yung mga nasalanta ng mga kalamidad sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kundi mas pinapalakas din po namin sa pamamagitan ng capability building programs, ng aming volunteer education, volunteer development programs. Mas pinapalakas po namin yung partner organizations po namin. Meron kaming NGO partners. Tapos dahil nirecognize po namin yung need din ng mga professional naman po na mayroong mga trabaho, nagtatrabaho sa mga korporasyon. We also partner with corporate institutions na naghahanap naman po ng mga pwedeng employee volunteerism opportunity para sa kanilang mga empleyado. So, pinagsasama po namin yon, yung community relations team po namin, tsaka yung corporate relations team po namin sa pagbuo ng mga iba-ibang paraan para po, whether you are an individual volunteer or an employee of another organization, sa pamamagitan po ng mga programa namin, pwede kang tumulong dun po sa mga nangangailangan. Kaya po, iba-iba rin yung causes ng NGO partners po namin. At maha-highlight po yun dito po sa gagawin po namin na Go Volunteer Expo sa last weekend ng July, July 25 to 26. Yun naman po yung biggest volunteer expo sa Pilipinas.
0: Expo? Anong meron doon, J-Rex?
1: Anong pinifeature niyo?
3: Sige po, ang mas popular po ay merong mga job fair. Medyo ganun po yung inspiration. Dun sa mga job fair po, syempre naghahanap ng trabaho yung mga kapwa Pilipino po natin. Dito naman sa biggest volunteer expo in the Philippines, ito na po yung ika-apat namin na pagkakataon na gagawin po yung Go Volunteer Expo. Meron po kaming exhibits. Meron pong NGO partners po kami na magtatayo ng kanilang booth. And then yung mga Pilipino po na papasyal doon sa GoVol Expo, pwede po silang mag-sign up right away kung ano yung mga cause, ano yung advocacies na malapit po sa kanilang puso, align sa kanilang skill sets, align sa kanilang values, and then pwede po silang maghanap ano yung schedule na open sa kanila, and then ano yung SWAC po na volunteer opportunity. Maliban po doon sa pag-sign up, they can also participate in the workshops na gagawin po namin buong weekend po ng July 25 and 26. And kung yun po ay kulang pa, meron din po kaming mga community performances na pwedeng abangan ng mga kapwa natin Pilipino na dadalaw at pupunta po sa Go Volunteer Expo. Meron din pong highlight pa yung dalawang araw na yun. Magkakaroon kami ng, ang tawag po namin, parang plenary or main stage talks, kung saan nag-imbita po kami ng mga kilala at mga matatagal na pong mga volunteer leader na pwedeng magbahagi ng kanilang kwento at lalong i-inspire yung mga Pilipino po na darating doon sa Go Volunteer Expo.
0: Parang ano, J-Rex, parang nanghihikayat kayo ng ibang mga tao na maging volunteers din para sa mga pagkakataong kinakailangan, ganon?
3: Yes, tama po. So, Tita Winnie and Doc Dennis, kumbaga po, pumasyal ka sa mall, pumunta ka ng SM North, yun po yung partner namin at venue po nitong Go Volunteer Expo 2026. Pag pumunta ka po doon, pwedeng alam mo na kung ano yung cause, ano yung advocacy na gusto mong tulungan or maaaring tinutulungan mo na. Pero po pwede din na talagang pumasyal ka lang sa mall, tapos napadaan ka, and then na-curious ka, and then through our NGO partners, pwede kang i-orient, pwede kang i-brief tungkol sa kanilang cause. And then kung mag-resonate or mapukaw ang iyong damdamin tapos maging interesado ka, pwede kang mag-sign up in any of the volunteer opportunities po that we co-create together with our NGO partners. So, ang disenyo po ng mga programa namin sa iVolunteer ay po pwede po yung mga pwedeng uninformed or yung mga hindi pa po alam kung paano sila pwedeng mag-volunteer. Pwede din po yung mga indifferent, pwede yung mga kakaalam lang kung paano pwedeng mag-volunteer. At through our programs po on volunteer education and volunteer development, tinutulungan din namin itong mga volunteer na to na mag-journey towards becoming more influencing, parang sila mismo maging mga volunteer leader din on their own para pagbalik nila sa communities nila, they can also maybe amplify further yung advocacy po na nasa lubong or natuklasan po nila through GoVol Expo.
1: Pero J-Rex, what kind of volunteers do you need? What age group? or sabihin natin meron ba tayong gender predilection when you say volunteer variants. So what are the different variants of volunteers that you need? Dahil sabi mo i-subclassify mo, so ibig sabihin iba't ibang rating, iba't ibang capability. Ano ba ang meron?
0: At iba-ibang sector?
1: Yes, parang ano?
3: Pwede pong iba-ibang sector. Pero si I Volunteer Philippines po, isa sa values po namin bilang isang organisasyon ay inclusivity. So, lahat po ng pwedeng mag-volunteer. Ang mission po namin ay gawing bayani ang bawat Pilipino para mas makonkretize, mas maging konkreto po yung katulad ng title po ng inyong programa, yung action ngayon ng mga Pilipino para mas imagine, tsaka makapag-ambag po talaga sila sa nation building at mas maging totoo po yun sa kailang karanasan. So we welcome all age groups, pero mas siguro po kung minor po yung mag-volunteer, in-encourage din namin na may kasama siyang guardian or adult to accompany him or her. Pero lahat po ng sector, welcome to join us. Katulad po ng binanggit ko, young professional man kayo, pwedeng estudyante, pwedeng out of school youth, may mga course po na pwede niyong asalihan. Pwede pong sumali kayo sa isang literacy advocacy, pwede pong feeding the hungry or the street children, pwede din pong mag-volunteer dun sa organizations po na under naman sa conservation or may ginagawa for the planet. Pwede rin po na yung organizations naman who are championing prosperity, or yung mga organisasyon naman na ang gusto po ay i-increase yung partnerships. So iba-iba pong cause, kasama lahat, kasya po lahat, at pwedeng-pwede pong sumali lahat doon sa Go Volunteer Expo. Ah.
1: So very wide range, no?
0: Oo, well-rounded. Yes. Kumbaga, pag nagpunta ako ng Go Volunteer Expo, paglabas ko nito, pwede akong isabak sa kahit saan.
1: Yes.
0: Kailangan nyo ng ano, pagkain, marunong magluto. Kailangan nyo ng taga-aliw sa mga bata.
1: Yes.
0: O sige, pwede
1: ganun
0: tayo.
1: Na nga. Meron siyang physical, meron siyang mental, meron siyang emotional support na ibinibigay. So kung kailan or kung saan ka magaling.
0: Totoo.
3: Yes.
0: Matanong ko
3: kung
0: lang.
3: Kung saan po yung malapit sa puso mo, pwede din po yun.
0: Eh, J-Rex, meron ba pagkakataon? Kasi yung konteksto ng aming talakayan ni Doc Dennis is sa introduction, yung after the event. After
1: parang sabi mo nga kanina, Tito Winnie, pa something sort of debriefing?
0: Oo, meron din ba kayong ganun? Kasi syempre, minsan you can, you know,
1: trauma,
0: emotional, stress.
1: Yung nabigla. Kasi like, halimbawa ako sa emergency room, maski na sabihin mong medyo ilang taon na ako, ilang dekada na akong doktor, may mga kaso na nakakabigla pa rin.
0: Right. At parang din sa akin, nung unang sabak ko dito sa public service, may mga kwento na hanggang sa pagtulog ko, daladala ko.
1: Na umiikot, ano? Paulit-ulit, ano?
0: May ganun ba kayong aspeto sa I Volunteer PH?
3: Magandang tanong po. Tita Winnie and Doc Dennis, lahat po ng volunteer opportunities na ginagawa po namin in partnership with our corporate man yan or community partner or NGO partner, meron po palaging debriefing together with our participants and ng community po na pinuntahan namin para po mag-grounding lang po kami ng naging experience, ng naging karanasan, pinaprocess po namin ano yung actual na experience po ng volunteers namin, and then narinig din nila ano yung posibleng naranasan ng mga kasama po nila na nag-volunteer. That's one layer po of ensuring na align po yung mga volunteer namin na nag-sign up for a particular volunteer opportunity. Yung isa pa pong layer nun ay si I Volunteer Philippines bilang isang organisasyon, sinisiguro din po namin yung volunteer wellness and well-being. So may mga programa po kami that cover the different aspects of our lives. Kasi kami po ay volunteers, are volunteer leaders, pero kami po ay human beings din. So may mga programa po kami dyan on physical wellness, merong mental and emotional support din po kami na binibigay sa isa't isa bilang mga volunteer. So importante po yun para sa amin, kasi pag nag-uusap-usap din po kami bilang volunteer leaders ng I Volunteer, sinasabi po namin palagi na hindi tayo pwedeng maubos, hindi natin pwedeng antayin na maubos tayo saka tayo mag-refill ng tanke natin.
0: Totoo.
3: So dapat constant din po yung practice na yun of refilling our tanks para mas marami tayong may-alay sa
0: Pilipinas.
1: Ilan ang membership natin, sir, sa I Volunteer?
3: Sige po. Meron pong pangaparaan kasi para mag-sign up po sa iVolunteer na hindi mo kinakailangan maging staff ng iVolunteer. Mm-hmm. Kami po na mga staff ng iVolunteer, yung leaders, saka po yung support staff po namin, nasa 53 po kami ngayon. That includes our team here in Metro Manila, tapos may team po kami sa Davao. Pero marami po nagsasign up. In fact po, yung Go Volunteer Davao, nakakagawa lang po namin noong June 6 and 7. 13,000 Filipinos po yung nag-sign up, nag-attend, wow, nagpakita. Wow. Doon po sa edition po na yon ng Go Volunteer Expo.
4: So marami.
3: Kaya po, inspired kami to actually continue doing yung Go Volunteer Expo kasi yung last na run po namin nitong biggest expo na ito sa Pilipinas noong 2023, around 22,000 Filipinos din po yung nag-sign up or pumunta or nakibahagi po doon sa expo. Kaya po, ganado kami. It's challenging po na task to put up a big and ambitious project po like Go Volunteer Expo. Pero sa tulong po ng partners at sa tulong po ng mga institusyon na katulad po ninyo na tinutulungan kami to amplify the message, okay, and to attract support and maybe new volunteers, first time volunteers, mm-hmm, then
4: yes,
3: that inspires us to continue doing what we do po.
0: Very
3: sa
0: good,
3: iVolunteer Philippines.
0: Balikan ko lang yung support ano dun sa volunteers. How about their families? Kasi 'di ba ako as a volunteer,
4: oo,
0: naiintindihan ko ang tawag dito, ang responsibilidad ko, at this is my choice to help.
4: Yes.
0: Pero it may my family may not understand the sacrifices I'm going through
4: kasi or may not agree with your plans.
0: That's right. Kasi bakit mo tutulungan yung iba eh nandito kami? Meron din ba kayong family
4: parang extension?
0: Uh-oh.
4: Extension of help, support also to the family of the volunteers.
0: To understand.
4: Yes.
3: Mm-hmm. Magandang tanong din po ulit yan. Totoong-totoo po yan. May mga member po kami sa iVolunteer na isa po yan sa mga dahilan kung bakit po sila nag-volunteer or bakit po iniimbitahan din nila yung kanilang mga pamilya kapag mayroong mga volunteer opportunity sa lugar po nila. Kasi may mga pamilya po na hindi naman likas sa kanila yung pag-volunteer. Pero marami po sa amin na staff sa iVolunteer ay natutunan naman, katulad po ako personally, natutunan ko po sa bahay yung pag-volunteer, yung charity begins at home. Sa murang edad ko po, no, ako'y bata pa, nakita ko po talaga sa tahanan po namin yun. Kaya habang lumalaki, yun po yung naging practice. Hinahanap po siya ng katawan ko at saka ng puso ko. So ang ginagawa po namin para dun sa mga iVolunteer na staff na kailangan ng conversations po about how to win the support of their family, how to make their family understand, nagbibigay po kami ng mga konkretong halimbawa kung paano naman pwedeng maaya yung kanilang pamilya na sumuporta sa mga pagkakataon po na merong opportunity for volunteerism sa kanilang area. For example po, nung Go Volunteer Davao, noong nakaraang buwan, yung mga kapamilya po ng volunteers po namin na nakabase sa Davao, in-invite din po nila to actually participate and to join yung volunteer opportunity po na yon. Meron din pong mga pamilya that we can classify po as siguro po nasa indifferent sila na side pa of the volunteer evolution. So ang isa pong pwedeng gawin dyan, in fact si iVolunteer meron po kaming flagship program na ang tawag ay Start Your Adventure. So pwedeng yung mga kapamilya pong ganun, pwede silang pasalihin doon. It's an hour to 2 hour po na conversation where they will understand ano ba yung mga inspirasyon, ano ba yung mga dahilan, bakit yung mga tao ay kahit na may full-time job ay nagbo-volunteer or right, gustong tumulong right sa kapwa.
0: Very good.
3: May so, isa ano, pong layer yan. Tita Winnie, isara ko lang po yung pagtulong sa mga pamilya.
0: Mm-hmm. Okay.
3: Yung mga nangailangan din po namin na volunteer, kunyari nagkaroon ng sakuna sa kanilang lugar, immediately po yung leaders po namin would activate yung parang call for support din doon sa mga location okay po na yun para malaman namin kung okay po ba yung pamilya ng aming mga volunteer na nandun sa isang apektadong lugar. Katulad nung pinaka-recent po, yung Lindol sa katimugang bahagi po ng Pilipinas.
0: So well-rounded na well-rounded talaga ang kanilang
4: kapamilya approach.
0: Yes.
4: Di ba?
3: Kapamilya po talaga.
4: Kapamilya approach. Po. Kasi sa medicine yes, naman, we call it the team approach. So ito, sila J-Rex involves the whole family, even though sabihin tama natin po. Isa lang ang volunteer from the family at sinasama niya buong pamilya.
0: Very good. Okay, J-Rex, invite them again sa inyong up and coming
4: Go Volunteer Expo.
0: Go Volunteer Expo.
4: Yeah. Oo.
3: Sige po, maraming salamat po ulit ito Winnie and Doc Dennis sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na palakasin po yung boses at saka yung panawagan ng iVolunteer Philippines na bawat Pilipino ay maging bayani sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na pwede nating iambag, pwedeng gawing konkreto ang ambag natin sa nation building. So inaayahan po namin kayo na samahan kami sa iVolunteer Philippines kasama ang aming mga NGO partners na ipagdiwang ang United Nations International Year of Volunteers for Sustainable Development. Kung naghahanap kayo ng causes, ng advocacy, ng adventure, whether para sa advocacy for people, advocacy for the planet, advocacy for prosperity, or advocacy for partnerships, ang Go Volunteer Expo ay mangyayari ulit after 2 years. This time, mangyayari siya sa SM North Annex sa activity area. Magkita-kita tayo doon sa July 25 to 26. So mararanasan nyo doon yung adventures of a volunteer, kung ano man yung cause na gusto ninyong supportahan on the weekend na nandun kayo or even beyond right after Go Volunteer Expo. Alright. So magkita-kita tayo. Tapos kung gusto ninyong mas ma-excite, i-follow nyo ang aming social media accounts, iVolunteer Philippines sa Facebook. Meron kaming Instagram, YouTube, at saka meron ding TikTok. So pwede kayong makibahagi sa aming paglalakbay as we head towards the biggest Go Volunteer Expo, the biggest expo in the Philippines for volunteers like us.
0: Okay, thank you J-Rex. Maraming salamat.
4: Thank you.
3: Salamat po Tito Winnie at Doc Dennis. Salamat po. Hope to see you also there po. Maraming
0: Hopefully.
3: Salamat.
0: Hopefully. Sige. Yan po si J-Rex Jardinero, ang Executive Director for Internal Affairs and
4: Organization Development.
0: iVolunteer PH. Be a volunteer, help save lives. Oh, may ganun.
4: Oo naman.
0: Ay, naku, sa ilang sandali lamang po ay magbubukas na ang klinika sa East Trent at para sa araw na ito.
4: Pag-usapan natin ang HPV vaccine.
0: Yan. Baka may mga katanungan po kayo tungkol sa HPV o HPV vaccine. Magtanong na sa ating DZMM Radio Patrol sa East Trent, DZMM Teleradio Social Media Accounts at sa ating DZMM Viber Hotline Number
4: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671-5672 or 5673.
0: Bago po kami mag-commercial, meron po tayong pasasalamatan.
5: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities, on the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: TZMM, numero uno sa aksyon!
10: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal,
11: Aura Reading, Livelihood Workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
10: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Sa puntong ito, bigyan daan po muna natin ang mga balita. Dire-diretsyong pagbabalita ng ating Radyo Patrol. Una sa hanay, pagbuhay sa issue ng 2019 Southeast Asian Games, binweltahan ng kampo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ano naman kaya ang kanyang argumento? Malaman natin sa balitang kumpirmado sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol Bert Dizon.
12: Tita Winnie, bumuwelta ang kampo ni DPWH Secretary Vince Dizon sa muling pagbuhay sa issue ng 2019 Southeast Asian Games. Matagal na umunong ibinasura ng Office of the Ombudsman ang criminal at administrative cases, kabilang ang reklamong malversation of public funds at graft laban kay Secretary Dizon at sa iba pa. Kaugnay ito sa umano'y anomalya sa pagpapatayo ng mga pasilidad sa New Clark City sa Capas, Tarlac para sa pag-host ng Pilipinas noong SEA Games. Batay sa resolusyon ng ombudsman, nabasura na ang kaso dahil sa kawalan ng ebidensya at sinabi ng ombudsman na above board o walang nakitang paglabag sa batas ang proyekto. Si Dizon ang tumayong pangulo at chief executive officer ng Basis Conversation and Development Authority o BCDA noong panahong iyon. Muling nabuhay ang issue matapos buksan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang investigasyon kasunod ng mga panibagong dokumento at impormasyon na natanggap ng NBI. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat sa iyo, Bert Dizon.
4: Malacanang, umaasang wala nang magiging drama sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yosores.
13: Doc Dennis, umaasa ang Malacanang na wala nang mga eksena at mangyayaring drama sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo, kung saan inaasang ipipresenta ng prosekusyon ang kanilang huling testigo sa Article 4 o grave threat na si NBI Director Melvin Matibag. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, sana ay mag-focus lang bawat paring sa proseso ng paglilitis at walang mangyaring pagtatago ng katotohanan at pag-iwas sa totoong isyu na kinakaharap sa impeachment trial. Binigyang diin ng Malacanang na maging ang taong bayan ay walang ibang nais kundi ilabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado. Sa Martes, nakatagdang humarap si Matibag na huling witness ng Public Prosecution Panel para sa reklamong grave threat kaugnay ng pamamantaumano ni VP Sara kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualde. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
4: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Samantala, higit 3,000 pulis idineploy para sa BARMM o BARM elections. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Camp Cramer ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
14: Itawin nila sa kabuang 3,316 na mga tauhan na ipapakalat ng pambansang polisya para magbantay sa seguridad sa isa sa gawang BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco, layan ito na masigurong magiging mapayapa at ligtas ang isa sa gawang eleksyon sa naturang rehiyon. Sa sentrong pagbantay ng PNP sa ilang lugar at tinukoy bilang election hotspot. Habang magkapatupad din ang polisya ng gun ban simula ngayong araw hanggang sa September 29 ng taong kasalukuyan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat si Marlene Padiernos po yan.
1: National Food Authority, itataas ang minimum buying price ng palay. Mm. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero.
15: Doc Dennis, Tita Winnie, magandang hapon. Itataas ng National Food Authority sa 21 pesos kada kilo mula 17 pesos ang minimum buying price ng wet palay simula sa anihan sa Setyembre. Ayon niyan kay Agriculture Secretary Francisco Tio Loral Jr. Kasabay nito, pansamantalang hindi papayag ang mag-unload ng imported rice sa mga pantala ng Iloilo mula kalagitnaan ng Setyembre hanggang katapusan ng Nobyembre upang maprotektahan ang presyo ng lokal na ani. Ayon sa DA, layunin ng hakbang na matiyak ang mas mataas na kita ng mga magsasaka at mapalakas ang bentahan nila ng palay. Matatandang binuksan ng National Food Authority ang bagong 355.4 million pesos modernized grains facility sa Dumangas, Iloilo para mapalakas ang pagbili at pag-iimbak ng palay bilang bahagi ng pagpapalakas ng rice buffer stock ng bansa. Kaya magproseso ng bagong bukas na pasilidad na hanggang 4,800 sako ng tig 50 kilong palay kada araw. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Ilan lamang yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan ang iba pa mga balitang iahatid ni Tony Velasquez sa Headline sa Hapon, alas 4.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
19: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
20: Ako to, si Chang Ami.
19: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
21: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
22: kailangan ng gabay na maaasahan.
21: Ako po si Master James Alejandro.
22: At ako naman po si Ate Nems Turla.
19: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
21: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
23: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
19: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
24: Ano mga concerns? Ano mga issues?
19: Pagkakampi ng masang Pilipino.
24: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
19: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
24: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
19: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon Ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa Estrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
0: HPV vaccine.
1: Yes.
0: Ano ba itong HPV na ito, Doc? Bakit kailangan pa ng bakuna?
1: Dahil meron siyang iba't ibang types. At meron siyang type na yung mga high-risk tipo ba na pwedeng mag-cause ng ibang sakit, mag-evolve into like
4: cancer.
0: Wow!
4: That's why importante.
0: Saan ba nakukuha ito?
4: Ito ay human papilloma virus.
0: HPV.
4: Kaya HPV. Isang uring virus out of the 200 types of virus. Okay? Now, ito ay sabihin natin, nakukuha natin through skin-to-skin contact.
0: Okay.
4: Okay? Kasi malaking factor dito ang sexual.
0: Okay.
4: Ha? Ang intercourse, malaking factor dito. But, when you speak of HPV, para makuha, para madapuan ng katawan natin, hindi mo kailangan ng tunay or consummated act.
0: Okay.
4: No need for sabihin natin sexual intercourse or actual penetration.
0: Okay.
4: Dahil sabihin natin nagdapo lang yung dalawa, skin to skin.
0: Nag-akapan lang?
4: Yes.
0: Nang hubad-hubad-hubad?
4: Yes. Pwede ka na. Skin to skin, genital contact. Hindi sinasabi kailangan ng actual entry. Wala.
0: Wait lang. Ito na naman ako. Pasensya ka. Sana na-research mo to. Origin. I know you explained how to get it, but where did it come from?
4: Because it is there. There are very many, many types. May bilanggit ka sa akin dati. Yung verruca vulgaris. Verruca vulgaris is a type of human

0: Makuha?
1: Resistensya, hygiene.
0: Ha?
1: Hygiene.
0: Okay? Kalinisan sa katawan.
1: Yes. Yes. Kasi hindi natin pwede ikategorya kaagad o lamang bilang sexually transmitted disease.
0: Oo nga, sabi mo.
1: Dahil walang actual penetration
0: or
1: intercourse needed.
0: Just the same dito sa pinapaliwanag nating verruca varicella.
1: Verruca vulgaris.
0: Verruca vulgaris.
1: Yes. Kasi, anong sabi mo? Anong klaseng wart, Tita Winnie?
0: Sa skin.
1: Oh, ano tawag niyan? Palmar, di ba?
0: Palmar. Oo.
1: So hindi kailangan sa genitalia. Pwede yan mangyari sa in between the fingers, sa kuko mo, sa tabi. Ito yung tinatawag niya kulugo.
0: Oo, pero...
1: Pero meron tayong sexually, yun sa genitalia. Depende yan. Dahil kung sa genitalia yan, ito yung mga high risk.
0: May kulugo nga rin sa ano genitalia,
1: yes,
0: diba?
1: Yes, ito na yun. Ito yung ayaw natin.
0: Oh, wow.
1: Ito yung kinukubra nitong vaccine.
0: Ah, okay.
1: Dahil pag ito sa genitalia na po, tumubo itong tinatawag na HPV,
0: okay,
1: magkakaroon tayo ng evolution na maging cervical cancer, vulvar cancer, vaginal cancer, hindi lang kababaihan, Tita Winnie.
0: Oo, pati
1: pwede
0: lalaki.
1: Rin penile cancer, at sa parehong kasarian, kung ikaw ay nagpa-participate sa oral sex,
0: okay,
1: oral cancer, anal cancer.
0: Wow.
1: Yes. Because...
0: Kasi, pasensya na, nawapawaw ako, Dok, ha? Kasi, ngayon ko lang narinig ito. Actually, nung binring up ko si Verruca sa iyo,
1: tama,
0: nagulat ako. Kasi, ang association ng HPV ay sa matres.
1: Sexual.
0: Sa babae,
1: yes,
0: lamang.
1: No. Hindi siya exclusive. Hindi siya exclusive. Kaya nga, meron tayo mga disease association. Cervical, vaginal, vulvar. For females,
0: okay,
1: pwedeng males, penis, mm-mm, mismo sa ari ng lalaki, tumubo yung tinatawag na HPV, okay, human papilloma virus. But pwedeng, if uncontrolled, pwedeng mag-evolve into penile cancer. At syempre, alam natin, meron tayong mga practices. Hindi naman exactly sabihin natin outside the genitalia area, no? Genitals.
0: Okay.
1: Pwedeng oral sex, pwedeng anal sex. And of course, it can still be transmitted there.
0: And you said, hindi lang sexually transmitted,
1: yes,
0: ang HPV.
1: Dahil pwedeng skin-to-skin contact lamang po, okay, no? Pwede na mag-create yan.
0: Ano na, anong may mga sintomas ba ito, Duk?
1: Wala.
0: Wala.
1: May sakit ba? Wala. May pagdurugo ba? Wala.
0: Lagnat?
1: Wala.
0: Pamamayat?
1: Wala.
0: Ay, inay?
1: Wala.
0: Eh, paano ko malalaman kung may infection ako?
1: May makikita kang parang tumutubo.
0: Tumutubo?
1: Diba? Sabihin natin, we call it fungating. Parang, cauliflower-like, mga ganon.
0: Yun nga, kasi kulugo, sabi mo.
1: Oo.
0: Paano ang diferensya nung karaniwang kulugo at saka itong HPV na kulugo?
1: Pareho sila.
0: Pareho lang?
1: Pareho silang kulugo, kaya nga HPV.
0: Hindi sa itsura.
1: Yes, the same.
0: Parehas lang?
1: Yes, that's why the location.
0: Kulugo.
1: Saka alam mo anong pinagagawa mo.
0: Ah, okay.
1: You know. From the history.
0: Mm-mm.
1: Sexual history, exposure mo, monogamous, multiple partners, and everything.
0: Okay.
1: Okay? That's why ang recommendation sa HPV vaccine is makuha ito as early as 9 to 14 years old.
0: Meron nga meron pa nga tawag mo dito sa mga rape victims,
1: yes,
0: meron din silang HPV test, tama?
1: Yes. Oo. Meron yan. That's part of the rape kit.
0: Wow, okay. Mm-mm.
1: That's part of the rape kit yan. Now, hindi lahat ng kulugo, hindi lahat ng HPV ay mag-evolve into cancer. Dahil meron tayong tinatawag na low-risk ones. Ito yung binanggit mo na nga. Yun sa kuko, sa palad, and
0: okay,
1: everything.
0: Okay.
1: Ito yung mga type 6, type 11.
0: Ilan bang types yan?
1: Ay marami.
0: Marami?
1: Marami. Kung sa bakuna lang nga, ay maraming uri din.
0: Ayun nga. Kasi sa flu, merong 4, merong by 50,
1: yes,
0: something like that.
1: Sa pneumonia yan, Tita Winnie. May 13, may 23.
0: Yun nga. Eh, sa dami ng HPV,
1: yes,
0: ito bang vaccine na ito, eh, makokover ako lahat?
1: Yes, yes, yes, sa lahat ng tanong mo. Pero ang pinaka-importante,

0: Obrama cover natin is HPV 16 and 18. Ito ay yung tinatawag na high risk type. Okay. High risk type na pwedeng cancer causing.
1: Okay.
0: Ito yung mga binanggit kong komplikasyon, yung mga disease associated. Dahil ang mga vaccine natin meron bivalent, dalawa. Nandiyan na si 16, 18.
1: Okay.
0: May quadrivalent, apat ang laman. May nonavalent, yun pang siyam. Maraming klase yan. Okay. Pero ang pinaka-importante sa common denominator ng mga binanggit kong vaccine, nandiyan si 16 at 18.
1: So kailangan kong malaman kung itong vaccine na ituturok sa akin eh laban sa 16 at 18.
0: Definitely, nandiyan si 16 at 18.
1: Definitely. Ano pa?
0: Yes. Definitely, nandiyan si 16 at 18 kasi yan ang, dahil sila po ang importanteng ma-cover, importanteng ma-prevent.
1: Okay.
0: Ang vaccine, hindi treatment, Tito Winnie, hindi treatment.
1: Pero
0: ito ay prevention.
1: Okay.
0: Now, very much contentious ang mga reasoning ng ibang tao dati. Bakit namin babakunahan isang pababaihan,
1: ang bata
0: na 9 to 14? Eh wala naman silang history of exposure
1: sexual
0: to sexual activity.
1: You are ano?
0: Pinopromote daw
1: yes,
0: ba?
1: Yes.
0: Hindi. Sa ating pag-aaral, mas kinabakunahan po ng HPV or HPV vaccine, hindi nagiging promiscuous, hindi po sabihin natin more exploratory ang bata.
1: Okay.
0: Number two, that's the best time, 9 to 14. Why? Hindi pa sila na-expose. Definitely, hindi pa na-expose sa HPV.
1: Yeah.
0: Number two, this is the best time, the best age, kumbaga sa lupa, the best time to create the immune response, to create the antibody.
1: Kasi bata pa.
0: Yes. Perfect ang immune system. So pag binakunahan, sila ay magde-develop ng antibodies ng pangharang.
1: So ibig sabihin, isang beses lang akong turok ng ganyan kung ako'y 9 to 14 years old, forever na ako safe?
0: Yes, 9 to 14 ang doses, dalawa. Now, at 6 or 12 months later.
1: Paano yung sa mga matatanda?
0: Well, sino sa mga may edad na pwedeng mabigyan?
1: Oo nga.
0: Sabihin natin, yung mga may exposure sa multiple partners. Okay? Or, may ginawa siyang hindi kanais-nais.
1: Okay.
0: Okay? May exposure siya. Or sabihin natin, number one, they're entering a new relationship.
1: Oh, okay.
0: Because these are the studies ba? Okay? Number two, wala siyang vaccine before.
1: Oh, wala.
0: Good candidate din siya.
1: Wala siyang vaccine ng
0: HPV dati.
1: Okay.
0: Or sabihin natin, meron siyang future exposure.
1: Future exposure.
0: Kasi meron siyang doubt sa future partner. Or that partner na magiging future permanent niya. So, malaking factor dito ang being honest to one another.
1: Ay, loyalty.
0: Yes.
1: My
0: yes.
1: goodness.
0: Dahil itong HPV vaccine nga, hindi po ito gamot. Ulit-ulit namin sa mga pasyente. Ito ay pang-iwas. Ito ay gumagawa or nagde-develop tayo ng tinatawag na antibody protection.
1: Shield.
0: Yes, shield. Kumbaga, handa ang ating immune system sa darating na problema kung dumating man siya.
1: Pero paano kung halimbawa lang aksidente.
0: Okay.
1: At saka sabihin na natin na hindi ko kilala yung taong ito. Oo, nag-given ako one night lang ganyan. Tinamaan ako ng HPV.
0: Then gagamutin na natin.
1: Paano gamutan ito?
0: Meron tayo mga local strategy, meron mga salicylic acid, okay, topical. However, remember kung ito po ay yung type 16 at si 18. Gusto natin aggressive treatment.
1: But maano ba yun? Matetest ba kung anong HPV na dumali sa
0: dahil sabi natin ang may penetrative power niya, kumbaga naka-angkla siya, naka-root stronger and more potent siya.
1: Pero yun nga, matetest ba kung
0: A16 meron tayong test.
1: Meron may capability tayo.
0: Virology. Meron tayong paraan po para malaman anong uri siya.
1: Okay.
0: Diba?
1: Okay.
0: And then, kailangan natin ng aggressive treatment dahil ayaw natin ng komplikasyon.
1: Oo na. Ano ba yung mga komplikasyon?
0: Cancer nga.
1: Yung cancer.
0: Kasi walang sintomas. Yung iba, nagpapakonsulta kasi sabi natin, pangitingnan.
1: yun nga ba una ang sintomas, Doc? Yung
0: well, hindi,
1: kulugo?
0: Dahil hindi yan ang unang sintomas. Yan ang unang biswal na pakita.
1: Walang iba?
0: Wala. Yung iba, dahil sa na medyo nagagalaw, sa daanan ng ihi, may dugo.
1: Okay. May bleeding ako.
0: May bleeding. May spotting sa underwear.
1: May ganon. May ganon
0: dahil
1: naman.
0: During the time na sabi natin, sinuot natin ang undergarments natin, nagalaw si kulugo. Na hindi mo alam. Tapos pagtanggal mo, pagbibihis
1: ang
0: na kayo.
1: Ang hirap na sa babae, Dok, eh, kasi po, hindi ka naman agad-agad na magtitingin.
0: Yes.
1: Unlike sa guys na makikita nila
0: visual sa penis dahil extension siya. But you see, ang female, very conscious ang ating kababaihan sa kanilang vaginal hygiene.
1: May washing. Yes, diba?
0: And then, pag nag-wash, oops, parang meron unevenness. Mako-curious ka, Tita Winnie.
1: So,
0: though it does not come with pain.
1: But, let us be okay, this happens to very innocent people also.
0: Oh, yeah.
1: Diba? Ang description ko, yung one time, big time lang, diba? Hindi naman sinasadya.
0: Pero, decision mo yun eh.
1: Oo, pero yun nga, hindi ka gina-judge.
0: No.
1: Dahil sa sakit, sa nakuha mong virus.
0: Kaya nga pag nagpakonsulta ang pasyente, talagang tinatanong ko ng detalye.
1: Sabi ko,
0: kaya nga minsan nandiyan ang magulang, nandiyan ang asawa. I always request, pwede ba kaming dalawa lang muna dito? Okay?
1: Yeah.
0: Para maging open.
1: Okay.
0: And then patient-doctor relationship exclusive.
1: Okay.
0: Data privacy yan, walang lalabas.
1: Tawag dito recovery rate.
0: Recovery maganda.
1: Okay. Pag
0: na-identify natin.
1: 'Yon.
0: Kaya nga ang pinag-uusapan natin dito, kaya natin i-prevent itong tinatawag na infection.
1: Yeah.
0: Ma-prevent itong tinatawag na komplikasyon kagaya ng vaginal, vulvar, cervical cancer, penile cancer, oral cancer, throat cancer na galing sa human papilloma virus.
1: Kaninang doktor ba ako magtatanong niya?
0: Any general medicine? Meron.
1: Sa pedia ba? Ganun? Kasi bata pa yun.
0: Meron. Ang pediatrician, alam nila, aware sila sa kanilang vaccine na itong binibigay natin na HPV 9 to 14 belongs to the pediatric age.
1: Lalaki, babae?
0: Lalaki. Kaya at babae.
1: Okay. Huling pa. Kayo ba'y nabitin? May nasa TikTok at Facebook si Doc.
0: Gamitin lang po ating official username at Doc Dennis Official. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa anumang huntahan na may kinalaman sa medisina, mag-message lang po kayo.
1: Better safe than sorry.
0: Yes. At maski na one time, it can always be a lifetime.
1: Ouch! Oh no! O siya, naku, ilang segundo na lamang po, iba. Magtatapos na kami. Nandito na po. Nandito ba si Chang Ami? Si Chang Ami Perez Castillo para sa kanyang...
0: Ako si Chang Ami.
1: Samantala kami po magbabalik naman bukas para sa isa na namang edisyon ng ating programa. Ako po, ayun Tita Winnie Cordero.
0: Ako po, yung kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa
0: Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: ang DZMM. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, isang minuto makalipas po ang ikatlo ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Pamilya nananawagan ang mga residente at mangisda sa Lemery, Batangas ng imbestigasyon kaugnay ng umunoy masasamang epekto ng isang cement factory sa kanilang komunidad. Naglunsad ng petition signing campaign ang mga apektadong mangisda at residente laban sa operasyon ng cement factory sa Barangay Sinisian West. Kabilang sa kanilang mga reklamo ang matinding ingay, alikabok, umunoy paulit-ulit na oil spill at mga balakid sa kanilang pangingisda. Mas madalas na rin anila ang pagbaha sa lugar dulot ng ilang istruktura ng nasabing pasilidad. Nananawagan naman ang grupong pamalakaya sa DENR na agad ng inspeksyonin ang kanilang mga reklamo. Sa ibang balita, Malacañang tiwalang hindi makakaladkad ang pangalan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa issue sa 2019 SEA Games. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacañang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
4: Tresa, tiwala ang Malacañang na malinis ang pangalan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa issue ng umunoy irregularidad sa ilang infrastructure projects na ginawa para sa hosting ng Pilipinas ng 2019 SEA Games matapos i-anunsyo ng NBI ang pag-iimbestiga dito. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, dati nang naimbestigan si Secretary Dizon nang unang kinestyon ang issue kung saan may record na siya ay napawalang sala at naibasura ang reklamo laban sa kanya. Kung mayroon man anyang hindi naimbestigahan sa panahong iyon, ito ay si Senator Alan Peter Cayetano na nooy House Speaker ng Kongreso at nagsilbing chairman ng 2019 SEA Games Organizing Committee. Bukod kay Cayetano, may ilan din anyang hindi naimbestigahan dahil mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-absuelto umano sa kanila bago pa man umandar ang investigasyon. Magugulit ang nagsilbing presidente at chairman ng Basis and Conversion Development Authority o BCDA si Dizon noong nakaraang administrasyon na naging abala sa pangangasiwa sa development ng New Clark City para sa hosting ng SEA Games. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Nasa 22 milyong pisong halaga ng puslit na petrolyo nasabat sa Dinalupihan, Bataan. Pamahalaan, may 2,000 pisong ayuda sa mga low-income na mga Pilipino dulot ng panibagong tensyon sa Middle East. At Malacañang itinangging ginagamit ang pag-iimbestiga ng NBI para takutin ang mga senador. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon.
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
6: ako to, si Chang Ami.

0: Afternoon, mga kapamilya! Na-miss ko kayo, ha? Long time no here! It's a beautiful Thursday. Tayo po ay July 16. Araw ng Thursday. At alam nyo na, pag ganitong araw, regular programming tayo. Dahil nga po Monday to Wednesday, yung ating pong sinusubaybayang hearing sa Senado. Kaya interesting po ang ating topic for today sa ating pong anong feels mo. Ay pag-uusapan po natin yung trial fatigue. Ano nga ba yun? Diba? At maaring marami na po sa atin ay nakakaramdam daw di umano ng pagod sa mga nababalitaan o napapanood sa telebisyon, mapa-social media man. Pero maaari nga bang makaapekto ito sa ating stress level at mental health? At paano rin natin maiiwasan ang tinatawag na mental exhaustion na dulot nito? So yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon. Ay makakasama po natin ang ating eksperto, ang ating life coach mula sa... Tama ba ako? Siya ba nga ba? Ay, nandito ang aking listahan. Nandito sa dulo. Yes, ang ating mga kasama ngayong hapon ay... mula sa life coach, Limitless Life Coaching, ang ating pong kaibigan na si Coach Rainer Gorospe. Siya po ang ating mga kasama mamaya, kaya kung kayo po may mga katanungan, ay gusto ring malaman tungkol sa trial fatigue, ay magpadala na po kayo ng mensahe sa ating Viber number 0919278300. Pwede po dyan text or Viber message, ha? Bawal po ang tawag. Pasensya na kayo. Magandang afternoon sa ating Team Radyo, mga nakatutok sa 630 kHz sa AM band, ang mga Team Radyo, Team Kotse, Team Bahay, at yung mga nakatutok din sa ating pong cable channel, ang DZMM Teleradyo. Good afternoon! At sa lahat po ng mga kababayan natin all over the world na nakatutok naman sa The Filipino Channel. At sa darating po na Sabado, ay may event po tayo, no? Yung anniversary ng DZMM. Kaya kung kayo po'y makakapunta sa Caloocan yun, di ba, Mayora Sheila? Sa Caloocan Sports Complex. Ayan. Eh, meron hong booth doon ang ako to, si Chang Ami. At meron ho kaming mga pasorpresa sa mga pupunta po at sasali sa ating mga palaro doon. Ayan, pwede ho kayong mag-uwi. Wala pong laman to, ha? Wala pang laman ito kasi bawal ho dito sa amin sa loob ng booth na walang takip ang kanilang mga coffee mug. Pero ito po ang pamimigay natin na regalo sa ating pong mga suking listeners and viewers ng ating pong programang Ako To.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Diba? Tapos pwede nyo palitan yung pangalan. Lagay nyo pag nasa bahay na kayo, Ako To, si Nona Damian. Ay, pwedeng ganon kung gusto nyo. O Ako To, si Cory Alejandro. O pwede rin Ako To, si Tess Villamin. Gusto nyo, dapat pala nilagay ko blank. Pero ito ho ang pamimigay natin sa mga masuswerte hong mananalo sa ating mga pag-game sa Saturday po yan, sa 40th anniversary ng DZMM sa Caloocan Sports Complex. At syempre, masayang-masaya si Jello kasi mag-uuwi siya nito. Oy, tulogo bo. Mamaya inom na daw po siya ng kape. At syempre po, yan ha, handog namin sa ating pong mga... Suki at avid listeners and viewers ng Ako To, si Chang Ami. Kaya punta ho kayo doon, ha, sa Sabado, July 18 sa Caloocan Sports Complex. Chris John Gatbunton! Ay, na-miss ko kayo, si Estrel 88. Good afternoon! LV Vidua, mainit na hapon, Chang! Pakibati naman po ang kapatid ko na si Rafael Moran. Happy birthday! It's nice to see you back this Thursday, Chang, after 3 days ng impeachment coverage. We miss you. Another day of ikwento mo kay Chang. Yes, anong feels mo po tayo ngayong hapon? Si Manuel Hoson, 4890, present mula sa Candaba, Pampanga. Salamat, salamat. Ganun din, magandang hapon, Tita Alicia Palomo. Kaya Celerio Mods, 8171. Ikaw yan, si Chang Ami, sabi niya. Thank you po, Miguel Andre Mira. Watching from Surigao del Norte, salamat. Si Louie Bosco, nagme-merienda na sa mga oras na ito. Maraming maraming salamat. Always din yan nakatutok sa ating programa. Mami Ligaya Ching Tan! Hello daw sa mga Aminatic. Si Julius Bangalando ng Camarines North, Caloocan. Si Kabalen, of course. Ito ang si Darwin Cedillo at ang Kabalan family, pati na rin ang Ryota Takeshi family at O'Hara family ng Barangay Katmon, Malabon City. Maraming maraming salamat. Si, bago itong pangalan na nakita ko ha, Noel Dorosa 9137. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bumabati ngayon dito sa maginaw na 12 degrees na panahon ng Melbourne, Australia. Ay, salamat po sa pagtutok nyo at sa pagsama sa amin ngayong hapon. Si Donald Figueroa Bagawisa, nandyan na rin. Tita Nona Damian, yes, may pa-flowers pa siya pa, para sa atin. Thank you po, Mercy G underscore 143. Thank you, Jericho Ferrer. Maraming salamat. Happy 70th birthday kay Tito Ray Mercado. Galing po yan kay Tita Alicia Palomo. Imbitahan ko rin ho kayo para sa concert ni Agot Isidro. Yan po ay gaganapin bukas. At kasama po ako dyan, kami mga magkakaibigan. July 17 and 18 sa Maybank Performing Arts Center, 8 p.m. Kasama po ang Apo Hiking Society, ang Apo Girls. Ako po yan, si Melissa De Leon at si Bing Loy Saga. At guest din po si Maris Racal, Bel Mariano, Piolo Pascual, Alexa Ilacad, Ogie Alcacid, and Martin Nievera. Yan po ay sa July 17 and 18, Friday and Saturday po yan. And you can get your tickets sa Ticket World po. So sana po isuportahan natin ang concert na ito, The Story of AI, Agot Isidro. Yan po ay kanyang birthday concert, kaya kaming lahat ng mga kaibigan ay nakasuporta po sa kanya. At yan po si Agot, pagising yan sa umaga, magang maga pa lang, nakatutok na yan sa DZMM. Kahit nung panahon pa ng pandemic, na talagang araw-araw nanonood siya ng sakto sa umaga. Thank you, Margie, and advance happy, happy birthday! At sa ating pong pagbabalik, abangan po ninyo ang ating trial fatigue. Pag-uusapan natin sa anong feels mo. Ano nga ba ito? Alamin sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Sandali lamang! Ako To,
2: si Chang Ami. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chiang Ami. Oras po natin, 3:17 ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ay, teka muna, bago lamang po tayo magpatuloy. Eto na, hantayin muna natin. Yes, yes, yes. Eto po, meron po muna kaming gustong pasalamatan.
5: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Narito po muna ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Panukalang batas na naglalayong magtatag ng mobile legal clinics at barangay legal aid desk inihain sa kamara. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula kamara. Nariyan po si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
6: Chiang Ami, magandang hapon. Layo ng House Bill 9476 na magkaroon ng access sa legal aid sa underserved areas o mga lugar na hindi naaabutan ng tulong. Ayon kay Paranaque City 2nd District Representative Brian Yamtua na nagsusulong ng panukala, karapatan ng bawat Pilipino, anuman ang antas sa buhay at saan ba nakatira na magkaroon ng sapat at libreng tulong legal at access sa hustisya. Binigyan din hindi ng kongresista na maraming Pilipino ang malayo sa korte o available ng mga abogado o di naman kaya'y kakarampot lang ang kita. Batay pa sa World Justice Project, 8 sa 10 Pinoy ang walang access sa legal aid at karamihan ay mahihirap mga OFW o PWD. Kapag nais sa batas, patatakbuhin ng Department of Justice at Public Attorney's Office o PAW ang mga mobile legal clinics kung saan magkakaroon ng mga abogado, paralegal at iba pang legal aid volunteers, gayon din ang barangay legal aid desk. Sabihin lang naman sa mga serbisyo ang legal consultation, maging usapin sa trabaho, lupa, pamilya at iba pa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
7: Anong feels mo? Pag-usapan natin.

0: Nagbabalik po kami dito sa Ako To si Chang Ami. Bakit ganun? Ba't parang na nakalimutan ko na paano mag-work, Jello? Hindi ko na alam yung mga pinipindot ko. Hindi ko na memorize. Parang nasanay na ako dun sa ano? Free day ko na Monday to Wednesday, ano? Ay, nariyan po si Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Si Daniel Bustamante ng Batangas City. Si, naku, baka magtampo itong si Josh Kyle Edip Official. Sabihin eh, hindi ko siya nabate. Eh, pasensya na ho, hindi ko na alam paano mag-work. Nanonood na lang ako everyday kay, ano, Alvin El Chico at saka kay Madam Doris. Oo, si Madam Doris na napaka-galante. Balita ko, manlilibre daw yan kasi anniversary ng DZMM. Ay, hindi, joke lang. Si Sosimo Gasmin Jr., happy Thursday po. Watching from Mabalacat City, Pampanga. Welcome back po sa Ere Chang. Oh, kita mo, kahit sila parang hindi na rin sanay. Shout out daw and happy 63rd birthday kay Mr. Romulo C. Yalong Jr. ng Ontario, Canada. At hello, hello daw sa lahat ng nakatutok sa DZMM 630 kHz, sabi ni DZMM Teleradio version 2.0. Salamat at sinasamahan niyo po kami ngayong hapon. Ako, mahalaga ho itong ating pagkukwentuhan sa ating anong feels mo. Dahil ang goal natin dito ay maipaliwanag kung ano ba yung trial fatigue at paano ito nakakadulot daw ng stress sa atin at mental exhaustion. At anong mga hakbang ang maaring gawin para maprotektahan ang ating mental well-being habang nananatiling mulat sa mga mahalagang balita at yung mga paglilitis nga po na nangyayari na pinapanood natin Monday to Wednesday. Kasama po natin ang ating pong life coach mula sa Limitless Life Coaching. Wala pong iba kundi si Coach Rainier Grospe. Coach, I miss you! Happy Thursday!
1: I miss you! I miss you, Chang Ami at mga kapamilya. Hello po sa inyong lahat. Ayun?
0: Oo, alam mo dahil...
1: Paano nga ba natin ito gagawin?
0: Hindi ko na memorize. Sabi kong ganun. Eh dahil nga pag Wednesday, ikaw ang aming kasama. Naku, una sa lahat, thank you dahil available ka ngayong araw ng Thursday. Kamusta
1: siyempre
0: ka naman?
1: Siyempre, okay lang yan. Excited nga ako mag-appear ulit sa Chang Ami. Siyempre, na-miss natin ang mga kapamilya natin na very, very energetic at very ano, participative sa ating ano, live YouTube comment section natin.
0: Ayan na nga, lahat na sila ay nage-hello na sa'yo at na-miss ka nga. Sabi niya, burnout to Chang, sabi ni Marilu Dones. Naku, eto na nga. Ikaw ba ay sumusubaybay dito sa mga nangyayaring napapanood natin na impeachment? Eh, dahil may tinatawag palang trial fatigue. Ano ba ito?
1: Yes, Chang Ami, no? Sobrang sumusubaybay ako dyan, lalong-lalo na syempre nakatutok tayo sa DZMM on time at very, parang live talaga yung mga post ng DZMM eh. So up to date talaga tayo dyan. At minsan, nararamdaman ko din itong trial fatigue na to kasi yung trial fatigue ay parang, ang tawag natin dito ay, kumbaga, wala ka dun sa korte, wala ka dun sa Senate hearing mismo. Mm-hmm. Pero, ramdam na ramdam mo yung tension, ramdam na ramdam mo may emotional involvement ka. No? Minsan naiinis ka, minsan nadidismaya ka, nadidisappoint ka, at minsan nagagalit ka. Ito yung, tapos na yung coverage no Monday to Wednesday ng DZMM. Pero, Thursday na, ako to si Chang Ami na, pero galit ka pa din doon sa nangyari doon so nung coverage. So ito yung tinatawag na fatigue na tapos na yung live coverage, tapos na yung usapan, pero iniisip mo pa rin siya at
0: affected ka. Dahil bukod sa syempre ay interesado ka na malaman ano ba ang mangyayari, anong susunod na hakbang, at syempre bilang Pilipino eh importante at mahalaga na alam natin yung mga ganitong kaganapan. Pero paano mo masasabi na talagang ang medyo nararamdaman mo ay parang burnout na or patig na ganyan?
1: Yan, may ano muna, explain ko muna natin Chang Ami yung ano, parang sa psychology, kung bakit parang invested tayo, bakit hinahanap natin yung yung bakit sinusubaybayan talaga natin. No? Para siyang parang teleserye. Na may,
0: tama.
1: parang may cliffhanger na ano, series siya, tapos inaabangan mo ano mangyari sa susunod. At ito ay natural na mekanismo ng utak natin o ng brain natin na parang nasa alert level yung katawan, yung utak natin kasi naghahanap siya ng sagot. Inaabangan natin ano yung mangyayari, inaabangan natin ano na naman kaya yung itatanong ng mga prosecutor, ng mga defense team, di ba? Mm-hmm. Yung ano naman ang sasabihin ng witness, ganyan. So parang merong blanco sa utak natin na kailangan mapunan. So ang tendency, ma-encourage tayo talaga na manood at alamin yung balita, no? So sa dinabi-nabi ng mapapanood natin, hindi lang yung mismong tanong na bawat tanong na sasagutin ng trial na mapapanood natin, merong bagong tanong.
0: Yeah.
1: Na mabubuo, 'di ba? So
0: kailangan ng kasagutan.
1: Yes,
0: diba?
1: Oo. At kapag ang utak ay naghahanap ng sagot, walang closure, 'di ba? So hindi siya na nabibigyan ng sagot na gusto niya, walang closure. Doon nangyayari na laging naka-alert yung utak natin. Kumbaga kung mga pamilya, kung natatandaan niyo o kung pamilyar sa inyo yung flight or fight or flight response ng ano natin. Mm-mm. Oo, naka-alert tayo, naka-fight response tayo niyan. So naghahanap tayo. So ibig sabihin ay lagi tayong yung energy natin mataas, kinokonsume niya lahat ng energy natin. At dun sa tanong mo, Chang Ami, kung ganitong yung nangyayari sa utak natin, mapapansin natin yung iba't ibang mga ano, parang signs, no, na may emotional fatigue ka na sa apat na paraan. Una, yung ano natin, yung emotional signs natin ay mas irritable ka kaysa sa dati. Mabilis kang mairita. Mabilis kang magalit sa taong may ibang opinion, makaramdam ka ng anxiety, makakita ka lang ng comment na iba, parang galit na galit ka na. Sobrang affected ka sa pagtatapos ng update at pakiramdam mo helpless ka. Emotional pa lang yun, meron din tayong mga physical signs. Ang physical signs naman natin, Chang Ami, ay sumasakit yung ulo mo, tense yung balikat, yung katawan mo, yung parang na parang matigas yung dito sa balikat.
0: Oo, sa balikat. Oo.
1: At yung panga natin, parang nakakagat tayo lagi, hindi natin mababa na ganun. So, isa 'yon sa titingnan natin, mabilis yung tibok ng puso mo, parang nagpapalpitate ka, nahihirapang matulog. Ito pa. Napapanaginipan mo yung kaso.
0: Umaabot doon. Oo, totoo 'yan.
1: Maabot. Chang Ami, at pagod ka pagkagising mo kasi nga yung utak mo nandun pa din sa trial, 'di ba? Natulog ka ngayon, yung iniisip pa rin ng utak mo. So pagkagising mo, pagod ka pa din. And aside from that, Chang Ami, meron tayong cognitive or mental signs, hindi ka makakapag-concentrate sa trabaho, sa pag-aaral, nalilate ka, o paulit-ulit mong iniisip yung kaso, tapos nahihirapan ka na mag-decision kasi nga may ibang nasa isip mo eh, pero meron kang kailangan gawin at hindi mo magawa. And of course, lastly, Chang Ami, yung behavioral signs natin. Hmm. Kaya baka na-check nyo po lahat. Ha? Ito pa po, may check pa po kayo.
0: Meron pa pala.
1: Sine-check mo yung update pagkagising mo at bago matulog. Hindi mo mapigilang basahin yung comments at nakikipagtalo ka sa social media. Behavioral na po to. May iwas ka sa tao dahil wala ka ng emotional energy o patuloy kang nanonood kahit alam mong sumasama na yung pakiramdam mo. Yun yung mga signs po natin.
0: Ang
1: ng trial
0: pala ng mga signs na yun, ano, Coach? At kung iisipin mo, parang, ay, hindi naman siguro ako, ano, parang di naman, parang okay lang ako, pero nung binanggit mo lahat,
1: correct,
0: from emotional to physical signs,
1: physical,
0: may behavioral, ano pa yung isa?
1: At cognitive mental
0: pa. Oo, kaya pala sabi ni Estrelle, 88, kahit ako may emosyon dahil sa matagal at paulit-ulit na pagsubaybay sa isang kaso o paglilitis. Sabi naman ni Josh Kyle Edip Official, Chang Ami, lipat na ng araw ang impeachment after SONA, Tuesday to Thursday. Ah, iba na ulit ang bakasyon ko. Tuesday to Thursday. So ang pasok ko, dulot-dulo na, Monday at saka Friday. Ay, wala pa rin Friday? Ano? Wala ring Monday. Itong Monday lang kasi merong ano, State of the Nation address. Pero after nun, ang pasok ko dulo, ay, makakalimutan ko na talaga, Franco, paano pindutin itong mga to.
1: Ayos si Josh Kel, alam niya yung mga date ng ano natin.
0: Updated si ano.
1: Sa ano natin.
0: Oo, kaya parang ano eh, yun ang susunod kong tanong. Meron bang tinatawag na yung tao na mas ano, mas madaling makaranas ng trial fatigue? O merong iba na hindi naman ganoon, coach?
1: Ah, yes. Ang trial fatigue, pinag-uusapan natin, kahit sino pwedeng maranasan ito. Pero merong mga tao or merong classification tayo ng mga tao na mas madaling maging apekta, maapektuhan o maranasan talaga yung trial fatigue na tinatawag natin. No? At hindi talaga nila maiwasan, kumbaga, o nahihirapan sila. Ito yung mga tao na mas vulnerable. No? Halimbawa ng mga magmadaling maapektuhan ng trial fatigue natin ay yung mga nakaranas ng abuse, yung mga may post-traumatic stress disorder, yung mga existing na may anxiety, meron silang depression, mataas yung sensitivity ng emotion nila. So hindi dahil weak sila, hindi dahil mahina sila, kundi dahil activated na talaga yung ano nila, yung nervous system nila. Tapos
0: mataas ang cortisol level nila, ganun ba yun?
1: Correct. Oo. Mataas na yung stress level nila kasi may existing condition na sila. Tapos dadagdagan pa natin ng trial fatigue, 'di ba? So mas mabilis. Mm-mm. At hindi lang sila, maaring mas reactive yung nervous system ng mga taong eh may tinatawag na tiyang amin ng mga empath. Sigurado ako empath ka kasi
0: empath. yung pala ano yun. Yan,
1: pag may nagkwento ng problema sa iyo, ikaw din na-affected.
0: Yes, oo.
1: Madaling maawa, 'di ba? Yung mga ganun, mga empath po sa mga kapamilya natin na parang madali nilang ma-absorb ang mga emotions. Ayan, number one 'yan. Tapos madaling maapektuhan din yung kapag madali ka maapektuhan ng suffering ng iba, may strong sense of justice ka. Mm-mm. Kasi trial fatigue 'to, 'di ba? So gusto mo makamit yung justice sa kung saang side ka man. 'Di ba? So kung may strong sense of justice ka, tapos meron kang parang strong identification dun sa mga taong involved.
0: Yeah.
1: No, doon sa dun sa subject, dun sa mga senator judges, or dun sa mga
0: sa lahat ng taong involved.
1: Sa lahat. Oh. At minsan may mga na nakita pa nga ako na nagsimula na naman siyang ami ang pagbablock sa mga friends natin sa Facebook.
0: Nako, I'm sure meron din. Dahil syempre, ayan, diba? Lalabas na naman yung iba-iba ang opinion, iba-iba ang mga pinapanigan. So sabi nga ni Estrel Garcia, ay, dagdag stress po yan, dagdag anxiety sa akin. O teka, hinga-hinga muna tayo. Hinga lang tayo. Coach, at sa ating pagbabalik, babasahin natin ang ilang pang mga komento ng ating mga tagapakinig at yung mga nanonood din sa atin ngayong hapon. At siguro sa pagbabalik natin, himayin din natin yung paano naman yung ibang mga tao na walang pakialam, hindi nanonood. Kasi ano ba yun? Wala silang empathy, wala silang kagustuhan na malaman. Huwag naman natin i-judge agad. Diba? O ayan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Ako To Si Chang Ami. Oras po muna natin. 3:33 na ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: O, Jello, ano ba pipindutin ko? Ito na. O, yan na.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Rain, rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
0: Ako to, si Chang Ami!
3: Anong feels mo? Pag-usapan natin...
0: Nakatutok sa ako to si Chang Ami at magkita-kita po tayo sa July 18 Sabado sa Caloocan Sports Complex sa Bagumbong Road, Caloocan City para po sa DZMM 40. Apat na po tayo. Hanapin lamang po ang ako to si Chang Ami booth. May dropbox po kami doon kung saan maari po kayong mag-iwan ng inyong liham tungkol sa mga pinagdaraanan po ninyo. Pwedeng masaya, pwedeng malungkot. Basta po ito ay pagkukuhanan ng inspirasyon ng ating pong mga kapamilya. Pwede rin po tungkol sa relasyon, sa pamilya, sa sarili o sa inyo pong concern sa inyong mental health. At babasahin at pakikinggan po natin ito on air at sisikapin po natin mabigyan kayo ng gabay at pag-asa at payo mula sa ating mga eksperto. At kung mahilig naman po kayong sumayaw, sumali na sa Ako To Si Chang Ami Dance Challenge at ipakita po ang inyong galing at maaari po kayong makakuha nitong exclusive na Ako To Si Chang Ami na mug na meron po tayo. Iilan lang po ito dahil ang talaga pong title ng mug na ito ay Abunado Ako Si Chang Ami. Di ba Mayora? Wala ho kami nakuhang sponsor. Kaya galing po ito sa bulsa ni Mayora. Sisingiling ko siya. Sabi niya, ha? Ba't ako? Diba? Kaya huwag ho ninyong palampasin ang saya at makibahagi na sa DZMM 40 na apat na po tayo. Kita kids po tayo sa July 18 po yan. Makikita po ninyo kung sino si Jello, si Don, si Joyce na mga kasama po natin dito sa production. At ganun din si Kokoy. Sasama ba si Kokoy? Si Papa Sam na mga binabanggit po namin mga pangalan dito na mga institusyon na po at haligi dito po sa DZMM. Lalo na po si Mayora Sheila. May kilala niyo po siya. Talaga pong mayorang mayora ang dating niya. Siya po ang mag-aabot nitong mga mug natin. Yan. Kaya sana po ay makabisita po kayo. At sa pagbabalik po ng ating anong feels mo, kasama pa rin natin ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching na si Coach Rainier Grospe. Coach, sabi ni Sarah, naku may message sa dito, nasaan na ba yun napunta? Sabi niya kasi kaya pala daw yung kanyang husband ay parang ganun, yung may ano sa balikat, cause pala daw ng stress yun?
1: Yung paninigas, ng balikat, parang may frozen shoulder ka, yeah. Hindi mo, yung range of movement mo limitado.
0: Yes.
1: Mm-mm. Maaaring cause of stress po yan na isa sa mga signs po natin. And alam nyo po yung ano yung sinasabi ng mga parang sinasabi natin na kapag problemado tayo, parang sabi natin, pasan natin ang mundo sa balikat natin.
0: Ganun pala yun, ano?
1: Literal. Siya doon siya kinuha, doon sa nararamdaman po talaga natin na ano na nabigat ng katawan.
0: Mm-mm.
1: Kaya makakatulong din po kapag nagre-release po tayo ng emotions ay gumalaw-galaw din tayo kasi may mga tinatawag tayo tiyang amin na mga emotional terminals ng katawan natin kasi emotional yung emotion natin parang dugo yan na dapat dumadalo yung nagse-circulate, di ba? Ngayon kapag ang emotion natin ay nandito lang sa banda sa ulo, mm-mm, tapos mararamdaman lang natin dito. So, hindi siya nagsi-circulate. So, kailangan po natin gumalaw-galaw, mag-exercise, mag-stretching, at ayun, parang mag-pisil-pisilin yung mga katawan natin.
0: Parang mga alaga nating mga bato dito sa balikat, yung mga ganyan. Ang tigas eh, minsan. Stress pala yun.
1: Mm-hmm. So, kailangan padaluin din natin parang dugo po yung emotions po natin. Hindi lang yung breathing exercise yung na pwede natin gawin. Buti na lang natanong siyang amin kaya may sagot tayo na physical exercise is importante din sa management ng stress.
0: Yes, para din makatulong sa pag-manage nyo ng inyong stress. Sabi ni Mami Tess Villamin, ako tiyang tutok talaga ako and roller coaster din ang emotions ko. Is that healthy? Na medyo naapektuhan ka na parang roller coaster na rin ang emosyon mo.
1: And anong ibig sabihin po nung roller coaster na emotion? Minsan kasi yung roller coaster ng emotion ay minsan heightened ka, no? Parang disappointed ka o may galit ka o kaya parang confused ka o may katanungan ka. Pero babalik din siya dun sa pababang emotion. Yun yung roller coaster kasi pababa siya na nasagot na yung tanong ng utak mo, na-satisfy ka na dun sa nangyari dun sa trial. That is a healthy response doon sa news o doon sa trial na pinapanood po natin, no? Pero kapag yung sinabing tutok na tutok is sinusubaybayan mo, okay lang po yan. Pero kung yung paulit-ulit na mga contents na pinapanood po natin, tapos paulit-ulit din nating nararamdaman yung emotions, yun po yung medyo kailangan nating limitahan lang, no? Hindi naman natin sinasabi na totally alisin natin yung pakialam natin sa nangyayari sa bansa po natin.
0: Ayun, sabi nga ni Mami Tess, may pinag-uusapan din siyang sa Senado kung daw ma-approve daw, sa umaga daw ililipat ang time ng impeachment. Oo nga, nabalitaan ko din yan. Pero kahit na nakakapagod yung hearing, parang ewan lang, nanonood pa rin. May ganong tao, yung hindi naman masyadong ina-absorb, pero nakamonitor, pinapanood, pero hindi sila naaapektuhan. Ang galing naman nun, coach, pagka ganun.
1: Ayun. Oo, hindi naman sa iba-iba kasi yung parang pagtanggap natin sa mga input o sa mga napapanood po natin. Katulad nga na sinabi ko kanina, may mga tao po na very emotional sila at mabilis pong kung ano yung nararamdaman sa mismong court hearing dun sa trial, ayun din po yung nararamdaman po nila. Para naman sa mga tao na hindi, parang medyo nonchalant, ganyan.
0: Oh, yung mga nonchalant daw. Oo.
1: Hindi madaling maapektuhan. Ang mga tao pong ito ay mas, parang sa kanila, objective nila tinitignan yung
0: Okay.
1: yung balita.
0: Mm-mm.
1: At gusto lang nila ng sagot at hindi sila emotionally invested. Ibig sabihin ay gagamitin lamang po nila yung mga impormasyon nila para sila ay makapag-desisyon dun sa kanilang magiging stand probably next election o kaya magiging stand ngayong impeachment trial. Kasi alam naman natin siyang amin na ang impeachment trial ay siguro, if not majority, 50% dyan ay public trial, di ba? So, kailangan meron din tayong opinion dyan, no? At yung tao na syempre parang walang opinion, ito naman yung apathetic or apolitical na tinatawag natin. Na,
0: ayun, may ganyan.
1: Siguro, kasi sabi ko tiyang amin na hindi na, ako personally, hindi ko... Personally po, hindi ko ina-encourage na maging apathetic tayo o wala tayong pakialam. Kasi minsan kapag silent tayo at hindi na tayo naapektuhan, parang sided na tayo nung yung kalaban o yung hindi favorable doon sa ating doon sa ating bansa, kung ano man po yun.
0: Yeah.
1: Diba? So I hope na lahat parang nandun tayo. Lagi nating sinasabi tiyang amin na balance lang. Balancing lang natin. Lagi lang tayo dun sa gitna, 'di ba? Alam natin na sumusobra na, katulad nga ng roller coaster ng emotion, mo stop muna, pwede namang mag-stop muna, magpahinga muna. Mag-break muna tayo tapos bukas or next week na lang tayo umulit sumilip sa news natin.
0: Oo, parang yan din sinabi nga ni Estrel Garcia na siya daw, paggising niya sa umaga, hindi muna siya nagsuscroll sa kanyang cellphone. O pareho kami dyan. Dahil natutunan ko yan dun sa video nga na napanood ko na parang Japanese technique on how to make your cortisol level na mababa paggising ng umaga. Dapat daw lalabas ka muna, papaaraw ka ng mga 10 to 15 minutes, tapos mag-breakfast ka muna, tapos tsaka mo daw bubuksan yung cellphone mo. Parang pag ganyan, alam mo din paano iset yung boundaries mo sa sarili mo at alagaan yung health mo. Tama ba, coach?
1: Yes, Chang Ami. At ito, hindi lang siya sa umaga. Kung nararamdaman po ninyo na yung paglalakad sa umaga, pagtingin sa mga halaman, pagkain, pag-inom, ganyan, at panonood ng, malimbawa, o pakikipag-usap sa mga physical na tao talaga na nandun, ay kung nare-relax ka doon, malalaman mo na yun yung go-to relaxation technique mo. Ibig sabihin, sa kalagitnaan ng araw, kahit sa hapon, kahit sa gabi, kapag nararamdaman mo na mataas na yung stress, balik ka lang doon sa activity na yun. Diba? Halimbawa, nasa opisina po kayo, kaya pagod na po kayo sa gawaing bahay, sa loob. O lumabas po kayo, maglakad po kayo. Ganyan, o kung nasa opisina ka, tumayo ka muna tapos

0: lang. 'Di ba? Teka lang, stop muna tayo. Hinga muna, 'di ba? At saka may nabasa rin nga ako na malaking bagay pala 'yon na pag nag-walking ka, kasi nga with the technology now, lahat ng tao may headset, merong nag-walking naka-headset. Dapat pala pag nag-walking ka daw, naririnig mo 'yung kapaligiran, na e-enjoy mo pa 'yung tunog ng hangin, 'yung mga ibon na tiririt-tiririt, gumaganyan, tweet-tweet-tweet. Hindi ka daw pala dapat naka-headset.
1: Correct, correct.
0: Ay, ano po yan? Mas nakakatulog daw yun sa nervous system.
1: Ang tawag natin dyan sa amin ay grounding.
0: Grounding.
1: Sa habang naglalakad ka, pipili ka ng ano, parang kung ano yung nakikita mo, i-mention mo yan, o kaya kung ano yung naririnig mo, at kung ano yung nararamdaman mo, kung may nararamdaman ka na hangin, kung may naririnig ka na ibon, kung may naririnig ka na nag-uusap, kung may naririnig ka na kahit sasakyan.
0: Tahol man, ng aso, ganyan.
1: Oo. Ang goal po natin doon, tsaka amin, kaya siya nakaka-relax at nakaka-papagkalma ng nervous system, ay grounding, no? Ang ibig sabihin ay you are living in the present. Na madalas, minsan, kahit minsan nga tsang ami, di ba madalas, ano, naglalakad tayo papunta sa opisina pero hindi natin alam, may nakasalubong na pala tayo nakakilala natin. Hindi natin napansin. Kasi wala tayo doon sa present. Moment. Ang iniisip na natin, ay yung show ko, mag-uumpisa na. Parang nandun na yung ano natin.
0: Nakalipat yung isip na yung isip mo doon.
1: Tama. Be present po.
0: Yeah. So, mahalaga yun, ha? O, kita mo, meron tayong natutunan kay Coach na yung pala yung tinatawag na grounding. Sabi ni Marilu Dones, 4307, kapag nanonood ako ng impeachment, kapag naiinis na ako sa nakikita ko, nililipat ko sa music. Pwede naman yun. Mag-break ulit. O, may mga yes, tips din yung ating mga kapamilya, eh.
1: Basta anything na magdi-disrupt ng pattern. So kung meron kang una ay yung tendency or yung eagerness mo o yung feel mo na nafi-feel ng mind mo na need mong mag-catch up sa news. Yeah. Pagkatapos nanood ka ng news, hindi na fulfill yung mind mo at na-stress ka palalo. Tapos ay makakakita ka ng news ulit, tapos ganun na yung cycle. So anything na magdi-disrupt doon, no? Minsan pwedeng dun sa umpisa pa lamang po, tsang ami, o kapamilya na naisip mo pa lang na mag-isip ka ng news pero stress ka pa din, iba yung research mo. So anything, pwede kang uminom, pwede kang pwede kang makinig ng music katulad ng ginagawa mo.
0: Eh syempre, ito ay yung pinag-uusapan natin na trial fatigue. Ito yung kung nanonood ka, nakikinig ka, nasa bahay ka, nakatuto ka sa social media or nakatuto ka sa TV or sa radyo. Pero paano yung may pagkakaiba ba yung epekto ng trial fatigue kung ikaw yung direktang kasali dun sa kaso? Syempre, oo, may stress yun, ano? At yung doon ka mismo nanonood live sa Senado, mas higher ba yung stress nun?
1: Actually, hindi natin masasabi kung kung higher o kung lower yung stress levels dahil depende pa rin yan sa tao. Pero meron sa pagkakaiba, no? Yung primary stress kasi ay nararamdaman ng mga tao na nandoon sa trial sa trial court mismo. Pero dun sa mga nanonood, ang natatanggap o nararamdaman na po natin ay tinatawag natin na secondary stress na po yan. Pero sa pareho kasi, yung brain kasi natin, siyang ami, ay hindi niya alam o hindi niya, kahit na imagine mo lang yan, hindi niya ma-distinguish kung totoo ba siyang nangyayari in front of you or pinapanood mo lang siya o ini-imagine mo lang siya. Di ba? Kung halimbawa po, kung meron po kayong kinakatanong, halimbawa natatakot kayo na baka manakawan kayo, hindi iniisip ng brain natin na imagination mo lang yun. Iniisip niya na nangyayari na talaga. So, nasa stress po tayo. Yun po yung tinatawag natin na worry, di ba? So, kung nandun tayo sa mismong trial at kung nanonood tayo sa social media, medyo magkapareho po. At ang nagpapalala po kasi ng yung nasa trial kasi, actually, yung nasa trial, mas mataas yung stress level niya during trial, pero may closure kasi siya, tsang ami. Diba? Matatapos yung trial.
0: Yeah.
1: Pero yung taong nasa social media at nakatutok sa balita is pagkatapos ng trial, meron pang social media. Yung social media, wala pong closure.

0: At dun sa close, dun sa social media, meron tayong tinatawag na parang nakakahawa yung mga emotions ng mga tao. Makakabasa ka ng comments, ng captions, ng mga...
1: Matitrigger ka din. Yung,
0: Likes, mga haha, angry, ganun. So, natitrigger din po kayo dun. So, parang hindi natin alam kung kailan natin siya i-close. Kahit na secondary stress lang po siya. Mas matagal siya.
1: Oo, di ba ngayon pa naman sa social media, nabanggit mo nga, meron na naman ulit na mga nag-a-unfriend, nag-a-unfollow dahil sa iba't ibang tawag dito, opinion at paniniwala, hindi ba? So sa mga magkakaibigan, sa mga magkakamag-anak na nakikinig sa atin ngayon, paano mo ba pwedeng maiwasan yung ganong pangyayari para naman hindi masira yung friendship o yung relationship, di ba, bilang magkapamilya?
0: Yes, nasa values po natin, depende dun sa values ng isang tao. Mm-hmm. No? Kung ang value mo ay mas importante yung relationship sa'yo, kung mas importante yung relationship sa'yo kaysa sa pagiging tama o kaysa sa political stand mo, ay kailangan kalimutan natin yung political stand at i-remind natin yung sarili natin na hindi lang tayo yung nakakaranas ng mga experiences na to. At lahat tayo may kanya-kanyang truth. Hindi ibig sabihin na we disagree with each other is hindi na totoo yung na-experience nung kabilang side, di ba? May katotohanan din yun, pero hindi lang tayo magkapareho ng pagtingin doon sa pangyayari. At para maiwasan ito, iwasan din po natin yung pag-engage sa kanila sa mga ganong topic kung mas importante yung relationship natin sa kanila.
1: Totoo yun.
0: At may mga tao naman na mas importante siyang amin, yung kanilang political stand, yung kanilang political expression, yung ma-express nila yung opinions nila, no? At they feel safe around people who shared the same opinion, no? Although maganda po ito na magandang practice ito para ma-preserve mo, ma-protektahan mo yung mental health mo. Kaya nga lang, nababawasan po yung room natin for growth. Kasi ako, tsang Ami, ini-encourage ko na hindi ako magbablock or hindi ako mag-unfollow ng mga tao na separate sa opinion ko. Kasi hindi na ako natututo dun sa pwedeng opinion ng iba. Parang curious din ako, bakit nila ito
1: naiisip o bakit nila.
0: So parang open ka din na ganun. Eh. Hindi naman para palitan yung opinion mo, pero may growth pa rin dun sa ganun. At syempre, tiyang Ami, bakit ko ibablock? Hindi na nila mababasa yung opinion ko.
1: Oo nga naman. It works two ways. Ika nga. Bay, binabati ka ni Virgo Profogo at buti naman daw at available ka. O diba si Tita Cory Alejandro, sabi niya, off ko na lang ang cellphone ko kapag na-stress na ako. Eto, si Chini Alcantara, sabi niya, makikibalita na lang ako kung mahuhuli na iinis na ako pag nanonood ako ng impeachment, walang usad. Merong ganong tao, tututok sa umpisa, pero yung proseso, ayaw na nilang subaybayan, doon na lang sila sa ending. May ganon. Oo, may ganong tao. Hindi naman ibig sabihin na wala silang pakialam, pero siguro parang they have better priorities or better siguro, I don't know. Paano yun?
0: Yung hinahanap lang ng, ibig sabihin lang siyang Amis, yung hinahanap lang ng brain nila is yung result, no?
1: Result,
0: or yung verdict, di ba? Yung kung ano ba yung magiging decision, no? O yung outcome nung trial na yun. At yung iba naman kasi ay invested doon sa process. Katulad, syempre, iba-iba yung natin, yung iba-iba yung edad natin. So syempre may mga tao na ngayon pa lang nakapanood ng trial ng
1: hindi naman
0: ng impeachment,
1: dati,
0: di ba?
1: Totoo.
0: Pero hindi pa nila, never pa nilang nakita to. So curious sila. Meron din naman na dati nabalitaan na nila to, pero ngayon mas open sila sa politics ngayon, kaya mas invested sila ngayon. So iba-iba yung stage din ng tao na yung current na involvement niya dun sa politics. At wala namang masama dun sa gusto mo lang yung ending o gusto mo ring maintindihan bakit humuntong sa ganong decision
1: ending. Pero sabi nga ng ating mga madlang onliners dun daw sila sa happy ending, sabi ni Estrelle. Oo, 'di ba? Napakasarap ng discussion today, ang galing ni coach, sabi ni Mommy Tess Villamin. At hello din kay Rizalina Fabon ng Las Piñas, nanonood sa atin. So magandang nasabi mo, coach, na importante pa rin na inform tayo, di ba? That's one. Number two, mahalaga pa rin na alam natin at involved tayo sa mga nangyayari, but we have to set boundaries at kailangan balanse yung pagiging informed natin na hindi naapektuhan ng ating mental well-being.
0: Yes po. No, so paano ba yung yung ano kasi yung tanong siya nga?
1: Parang, di ba, yun yung mga pinoint out mo na mahalaga, na stress ka tuloy sa tanong ko. Hindi, mahalaga yun na alam natin lahat. Yung kumbaga yun yung mga binigay mong tips at payo na kailangan balanse, informed pa rin, hindi tayo parang walang pake, di ba? So siguro bilang pagtatapos, coach, yung mensahe mo na lang doon sa mga taong kung sakali mang nakakaranas sila ng trial fatigue, meron naman pwede namang mag-pause.
0: Ang trial fatigue ay hindi ito isang psychological condition or diagnosis. Ha? Isa itong practical term na ginagamit natin kapag nakakaramdam po tayo ng stress kapag nanonood po tayo o sinusubaybayan natin yung impeachment trial, no? So kapag nangyari at natural lang po na humanap tayo ng sagot kasi tayo ay Pilipino at mahal natin yung bansa po natin, no? Pero sa paghahanap po natin ng sagot ay maaaring makaranas tayo ng trial fatigue na to na hindi, syempre, dahil kahit mahal natin ng bansa natin, ang priority natin kailangan ay ang sarili natin at ang mental health natin kasi wala pong mag-aalaga nito kung hindi po tayo. Kaya kung nararamdaman na po natin yung trial fatigue, let's abawasan po natin yung news consumption natin. O kaya gawin po natin scheduled po yung news consumption. O di kaya naman, pumili na lang po tayo ng isa o dalawang credible source, no? Katulad ng DZMM, yung sigurado kompleto yung balita, no? Para mas satisfy ka agad yung brain po natin dun sa mga tanong niya o dun sa mga iniisip po natin. At syempre yung magandang schedule ng balita is nasa early evening, no? Ba hindi po yung bago matulog at pagkagising. So wag po tayong i-pause po natin yung brain po natin during those times, no? Pagkagising at bago matulog. So ayan, hapon, early evening, yan, pwede po yan. At syempre, i-off yung mga notifications kung meron.
1: Yeah.
0: At syempre, huwag po natin kalimutan yung self-care. Kaya, self-care. Tumutok dito sa ako to sit siyang ami para medyo ma-relax naman tayo.
1: Yes, at para makahinga-hinga, di ba? Kagaya ngayong hapon, nakahinga tayo. O, di ba? Nairaos. Hi! Maraming salamat. Yan po si Coach Rainer Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Happy weekend, Coach. And I'll see you again next week.
0: See you.
1: Bye. Ay, doon pala sa mga gustong i-follow ka sa iyong social media, Coach. Go ahead.
0: Yes, at Life Coach Rainer po sa lahat mga social media accounts po. At syempre, dito po sa ako to sa Shangami. Malay nyo, nandiyan ako sa Saturday.
1: Oh, wow! Yan, malay nyo, bumisita si Coach. Oh, thank you, Coach. Mag-ingat ka. God bless you. Susunod na po ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Shangami.

0: Oras mo natin, 4:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang bitantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay Huwebes, 16 ng buwan ng Hulyo taon 2026. Ating po mga headlines sa hapon. Sa harap ng muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan, posibleng pagbigyan o payagan na ng gobyerno. Panibago na naman financial na ayuda para sa ilang Pinoy na mababa ang kita, inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. Hiling na pagsupina sa bank at tax records ni VP Sara Duterte, hindi patiyak kung madedesisyonan sa Lunes. Tatlong suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist na aresto na. At ilang pang detalye sa civil wedding ni Bea Alonzo at Vincent Co, ibinahagi ng aktres. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, posibleng magpatupad na ang gobyerno ng taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan sa harap ng muling pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa muling pag-init ng tensyon sa Middle East. Sinabi sa DZMM ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na pinag-aaralan ang posibleng dagdag pasahe dahil mas malaki ang gagastusin ng gobyerno kung magbibigay ng panibagong fuel subsidy. Tinitimbangan niya ang posibilidad ng dagdag pasahe kasunod na rin ang inaprobang aumento sa sahod sa Metro Manila kamakailan. Magsusumitin ang rekomendasyon ng LTFRB sa Department of Transportation hanggang bukas.
1: Kung bibigyan natin ng 10 peso discount lahat ng publikong sasakyan, kadami initial, no? Around 2.4 billion a month. Ako, given the amount of increase, no, ng papasahe, I might as well bite the bullet. No? Considering umakyat na rin naman ang minimum wage natin, eh. Very minimal na lang po ang magiging impact in terms of prices of other products o pagdidaas natin ng pamasahe.
0: Kaugnay niya, narindigan ang grupong Piston sa hirit na 10 pisong dagdag pasahe sa jeepney. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, kapos ang pisong taas pasahe sa muling pagsirit ng presyo ng diesel at pagmahal sa mga piyesa. Pero ang ilang chopper pabor na kahit sa pisong taas pasahe.
2: Piso yung kanilang ibibigay pati sa sinasabi ng ano ng DOTR ay titingnan natin ay maliit ano kung sa ikumpara do sa malaking kita na nawala ano sa hanay po ng ating mga driver at mga operator dahil kung piso po yan kung kami ay nakaka-200 sa passenger 200 pesos lamang yung madadagdag sa kita ng ating mga driver na kung saan ay kung kami nakakapag-uwi sa ngayon ng mga 400 to 500 pesos, magiging 600 to 700 lamang sa loob ng 12 to 18 hours.
3: Okay na yun, dapat na yung piso, basta totoo. Mamaya, tataas na naman ang malaki, tapos babawiin din naman ang presidente.
0: Ang samahan ng mga city bus, umapila rin kay Pangulong Marcos Jr. na bawiin na ang suspensyon sa inaprobahang dagdag pasahe. Sinabi sa DZMM ni Mega Manila Consortium Corporation Spokesperson Juliet De Jesus na nararamdaman na ng kanilang hanay ang unti-unti na naman pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo.
4: Ang pakiusap lang naman namin sa presidente dahil sa pangyayari na nasa fuel crisis, pagbigyan na po kami. Yun na lang po yung hinihingi namin sa kanya para kahit papano makakope up kami.
0: Sa harap naman ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, may panibagong financial assistance o ayuda ang gobyerno sa mga Pinoy na may mababang kita. Sa mensahe, habang siya ay nasa may working visit sa Singapore, inanunsyo ng Pangulo na mahigit 3 milyong beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps at yung Walang Gutom Program ang makatatanggap ng one-time assistance na 2,000 piso. Nasa 1.5 milyong low-income na manggagawa naman ang makatatanggap ng 2,000 pisong subsidiya simula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Sabi ng Pangulo, kukunin ang ayuda sa pinalawak na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung Uplift at nasa 7.5 million families o 37.5 million Pilipinos ang makikinabang sa programa.
5: Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa.
0: Aminado ang Malacanang na pinagkakasya lang ngayon ng pamahalaan ang budget para matulungan ang sektor na apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo, bunsod na patuloy na tensyon sa Middle East. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
6: Tony, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ito rin ang dahilan kaya ang mga sektor na pinakanangangailangan ng tulong ang direktang nabibigyan agad ng ayuda. Tugon ito ng Malacanang nang matanong kung anong tulong ang maaaring maipagkaloob sa mga nasa middle class na kinakaltasan ng buwis para mapuntuhan ang mga ayuda para sa mga mahihirap na pamilya. Paliwanag ni Yusek Castro, binabalanse ng pamahalaan ang sitwasyon para maibsan ang epekto ng Middle East crisis sa bawat Pilipino. Itong araw, nangyayarunso ni Pangulong Marcos ang pribagong ayuda para sa mga mahihirap na pamilya at low-income families kasunod na mo yung pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Nagalampag ang grupong akbayan at sentro sa harap ng tanggapan ng Meralco sa Commonwealth Avenue sa Quezon City sa hirit na imbestigahan ang reklamo ng ilang customer sa pagsipa ng singil sa kuryente. Kinundin na rin ang grupo ang mahirap umanong intindihing breakdown ng bill na nakakadagdag sa kalituhan ng mga customer. Nananawagan din ang mga grupo na pansamantalang suspindihin ang pamumutol ng kuryente lalo kapag questionable ang singil.
7: Hindi dapat ang mga ordinaryong Pilipino at manggagawa ang pumapasan ng unexplained na mga charges ng Meralco habang tayo po ay nasa krisis ng petrolyo.
0: Hindi pa tiyak kung madedesisyonan ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang hiling ng prosecution team na ipasupina ang mga bank at tax records ni VP Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Rad Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert!
8: Tony, wala pa kasiguraduhang magdedesisyon ng Impeachment Court sa Lunes kaugnay ng hiling na pagpapasupina sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Atty. Maneses Carpio. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Atty. Reginald Tungbol, na pagkasunduan ng mga senator judge na ipagpatuloy sa Lunes ang debate para sa mas mahabang panahon ng pag-aaral dito, pero nasa pagpapasyaan niya ng mga senador kung ihilingin pa nila sa Lunes na dagdagan ng panahon. Sinabi ni Tungbol na hindi naman minamadali ang desisyon hinggil dito dahil ang balak nitong paggamitan ay pinakahuli pa sa apat na articles of impeachment na tatalakay ng prosekusyon sa paglilitis. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Kumpiyansang ilang constitutional law expert na papaboran ng mga senator judge ang pagpapasupina sa bank at tax records ni VP Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Attorney Domingo Cayosa na binusisi na dati ng impeachment court ang bank record ni Noy Chief Justice Renato Corona, kaya mahihirapan ang mga senador na idepensa kung hindi pagbibigyan ang hirit ng prosecution.
9: Dami ng batas tungkol sa public office, ang dami ng jurisprudence. Bakit hanggang ngayon every time nangyayari, pinagdidebatehan pa lang. If you're a public official, you should shed some of your privacies.
0: Para naman kay Philippine Bar Association past president Attorney Rico Domingo, pwedeng si Senate Impeachment Court presiding officer Francis Escudero na lang ang magdesisyon sa hirit ng subpoena. Pero mainam-an niya na ginawa na ni Escudero na idaan sa caucus ang pagdedesisyon para hindi mapagdudahan ang kanyang impartiality.
10: Kung talagang tutusin, pag sinabi ng presiding officer na yung pipresent ng mga dokumento consistent, relevant at material at competent and admissible, then that should be the case. Tuloy-tuloy po yan.
0: Umaasa ang prosecution team na papayagan ni Paolo Marcos Jr. ang pagsasapubliko sa tax records ni VP Sara Duterte. Iginit ni House Prosecutor Isabel Zamora na malaki ang maitutulong ng pagpayag ng Pangulo para masagot na ang aligasyong hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Nauna nang iginiit ng Malacanang nabukas ang Pangulo na pag-aralang isapubliko ang tax record ni VP Sara, pero nilinaw na wala pa namang formal request na natatanggap ang punong ehekutibo.
11: We made our sentiments known to the executive. We've stated in several interviews at least that that would be the easiest route in Renato Corona's case. Well, there was there were deliberations already, and in fact our senator judges who are currently senator judges now, Senator Alan Peter Cayetano, said that initial deposits are in fact important and should be included as opening documents for the impeachment case. So I hope that they will recall their actions in the former impeachment case.
0: Iginiit ni dating BIR Commissioner Kim Henares na mahalagang makuha ang pagpayag ng Pangulo sa pagsasapublika ng tax record para hindi mauwi sa pagsasampa ng kaso. Noong 2012, sumalang na testigo si Henares sa impeachment trial ni Noy Chief Justice Renato Corona, kung saan iginiit ng BIR Commissioner na hinihingi o hiningi muna niya ang pagpayag ni Noy Pangulong Noynoy Aquino bago isapubliko ang tax record ng dating punong mahistrado.
12: The BIR Commissioner still have to get the authority. Ngayon, kung hindi niya makuha yung authority, pupunta ho siya sa Senado, sa sabi niya, hindi ako makaka-relief kasi hindi ako binibigyan ng authority ng presidente. If the commissioner does not request and he appeared without the income tax return, he can be cited in contempt.
0: Iginiit ng prosecution team na hindi palamuti ang 11 public prosecutors na nakatutok sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa kamera, hatin ni Rad Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
13: Tony, sa press conference, sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na hindi ibig sabihin na hindi sila sumasalang o nagtatanong sa mga testigo ay display o palamuti lang sila sa paglilitis. Paliwanag ni Chua, ang mga public prosecutor ang nakakaalam ng mga nangyayari, sumasalang sa mga witness at nagpapasya kung sinong private prosecutor ang isasalang sa 4 na articles of impeachment. May iba rin trabahong ginagawa ang mga public prosecutor tulad ng research, pag-asikaso sa mga dokumento at iba pa. Giti Chua, lahat sila ay pagod at walang tulog pero patuloy ang pag-aaral para sa paglilitis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa iba pa nating balita, pinalagan ni DPWH Secretary Vince Deason ang muling pagbuhay sa issue ng 2019 Southeast Asian Games. Sinabi ni Deason na matagal nang ibinasura ng Office of the Ombudsman ang kasong kriminal at administratibo, kabilang ang reklamong malversation of public funds at graft laban sa kanya at sa iba pa, dahil sa kawalan ng ebidensya at walang nakitang paglabag sa batas ang proyekto. Si Deason ang tumayong Pangulo at Chief Executive Officer ng Basis Conversion and Development Authority noon. Tanindigan ng Department of Justice na may operational independence ang NBI na magsagawa ng investigasyon sa amunay irregularidad sa 2019 SEA Games. Balita mula sa DOJ, hatin ni Radyo Patrol, Bert Deason. Bert!
6: Yes, Tony, iginingit ng Department of Justice na malaya ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng umano'y mga irregularidad noong 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, iginagalang ng DOJ ang mandato ng NBI na mag-imbestiga. Ito man ay bunga ng referral o sariling inisyatiba o moto proprio. Bagamat attached agency ng DOJ ang NBI, sinabi ni Martinez na may sapat itong operational independence para maisagawa ang mga investigasyon alinsunod sa batas. Kasunod ito ng mga pahayag ni na Senador Pia Cayetano at Senador Alan Peter Cayetano ukol sa investigasyon ng NBI sa umano'y mga anomalya sa 2019 SEA Games. Sinabi ni Martinez na lubos na iginagalang ng DOJ ang pananaw ng dalawang senador at tiniyak na ang lahat ng hakbang ng NBI ay nakabatay lang sa mandato nito at sa rule of law. Dagdag pa niya, buwang tiwala ng DOJ na patuloy na gagampanan ng NBI ang tungkulin nito ng may profesionalismo at integridad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol,
8: Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Itinanggi ng Malacanang ang akusasyong ginagamit ng Administrasyong Marcos Jr. bilang panakot at panggipit sa mga Senator Judge ang investigasyon ng NBI sa umunoy irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi kailangang utusan ni Pangulo Marcos Jr. ang NBI dahil mandato nito na mag-imbestiga tuwing may nalalaman silang impormasyon o anomalya. Sa ika-anim na araw ng impeachment trial ni VP Duterte, inupakan na magkapatid na Alan at Pia Cayetano. Gayun din ni Senator Robin Padilla ang pag-iimbestiga ng NBI sa issue. Magugunitang si Senator Alan Cayetano ang nagsilbing chairman ng 2019 SEA Games Organizing Committee.
14: Hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi. Dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga.
0: Nagsumiti na ng counter affidavit si Senator Alan Cayetano para sa reklamong obstruction of justice kaugnay ng pagpapatakas umano kay Senator Bato de la Rosa. Balita mula sa Ombudsman, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
13: Tony, natanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng sinagawang preliminary investigation sa reklamong obstruction of justice na inihain ng ilang miyembro ng civil society. Isinumito ito ng abogado ng senador kahapon July 15. Ayon sa Ombudsman, hinihintay pa nila ang counter affidavit ng iba pang respondents na sina Senator Robin Hood Padilla at dating acting Senate Sergeant at Arms Police Major General Mau Aplasta. Una nang naghain ng reklamong obstruction of justice ang Tindig Pilipinas laban kay Cayetano, Padilla at iba pa dahil sa pagpapatakas umano kay Senator Ronald De La Rosa. Sa ibang balita, sinabi ng Ombudsman na bukas sila sa planong paghahain ng Department of Migrant Workers ng motion for reconsideration kaugnay ng pagbasura sa mga reklamong plunder, malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. May 10 araw ang DMW mula sa pagtanggap ng resolusyon upang ihain ang kanilang motion for reconsideration. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero! Nagsagawa ng ocular inspection ang kamera bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulo Marcos Jr. sa July 27. Sinabi ni House Secretary General Cheloy Garofil na bagamat naging abala ang kamera sa impeachment trial ni VP Duterte, na isisingit at nagagawa pa rin ng mababang kapulungan ng Kongreso ang paghahanda para sa SONA. Muli ring iginit ni Garofil na magiging simple pero dignified ang SONA ngayong taon. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda ng MMDA sa nalalapit na SONA ng Pangulo. 1,500 tauhan ng ahensya ang ipakakalat sa mismong araw ng SONA para tumulong sa pagmamando sa traffic at pagpapanatili ng kalinisan sa mga kalsada. Nilinaw rin ng MMDA na hindi suspendido ang number coding sa araw ng SONA sa July 27. At susunod, barangay Tanod na umawat lang sa gulo sa Pasig na baril patay. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!
15: Headline sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Traffic report. Traffic report.
0: Mga kapamilya, alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
6: Yes, Tony, nanatiling maluwag ang kahabaan ng Espanya Boulevard hanggang makarating sa Lerma Street. Magtutuloy-tuloy yan sa bahagi ng Quezon Boulevard, pero asahan po ang kaunting pagbagal bago makarating sa tapat ng Quiapo Church. Fast-moving po ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Padre Burgos Avenue. Asahan lang ang kaunting pagbabagal pagliko sa Manila City Hall mula Maria Orosa hanggang makalagpas ng kartilya ng Katipunan. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Huwebes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyan nagtatapos sa plakang 7 at 8, habang umiiral naman po ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Nasa kustudiya na ng pulisya ang tatlong suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa Sibulan Negros Oriental. Natimbog sa hot pursuit operation ang dalawang suspect kabilang ang gunman, habang sumuko naman ang isa pa. Lumalabas sa investigasyon na planado ang panluloob at pagnanakaw sa bahay ng biktimang si Dr. Kent Carpenter at ng kinakasamang Pilipina na nauwi sa pamamaril. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Rayco na pinaniniwala ang dating nagtrabaho sa bahay ng mga biktima ang isa sa mga suspect nang magpagawa ng bakod sa bahay dahil sa unang insidente ng pagnanakaw na hindi na nai-report sa pulis. Nauna ng tinukoy na person of interest sa krimen ang Pilipinang kinakasama ng biktima at kapatid nito. Pero ayon sa PNP, bahagyang lumalayo ang investigasyon sa anggulong posibleng sangkot ang magkapatid dahil malaki umano ang naging papel ng kinakasama ng biktima para matukoy at matimbog ang mga suspect. Dagdag ng pulisya, may isa pang suspect na inaalam pa ang partisipasyon sa krimen. At kaugnay niya na mas maigting pa ang pagtugi sa isa pang suspect sa pagpatay sa U.S. Marine Biologist sa Negros Oriental. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Rad Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
16: Tony, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Netatas Jr. sa lahat ng unit ng pulisya na may kaugnayan sa investigasyon sa pagpatay sa U.S. Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter, na mas paigtingin pa ang manhunt operation sa ikaapat na suspect sa krimen. Kinilaran ng mga otoridad ang ikaapat na suspect na si alias Eden na siya mismo umanong tumangay sa mga ninakaw na gamit ng mga biktima. Ayon kay PNP Chief Nartates, puspusan na ang kanilang ginagawang intelligence gathering kasabay ng patuloy ng pakikipaugnayan sa iba pang police unit para sa mas malalimang investigasyon sa kaso. Gayun din Nartates, hindi titigil ang pulis hanggat kung hindi na-aresto at napapanagot sa batas ang lahat ng dawit sa krimen. Patuloy din ang panawagan ng PNP sa publiko na makapagtulungan sa mga otoridad sa pamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon na maaaring makatulong sa agarang pagkaka-aresto sa natitirang sospek. Iyan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Nakatakdang dumalo ang mga top foreign dignitaries sa ASEAN Foreign Minister Meeting sa Maynila. Balita, hati ni Rad Patrol, Jom Garner. Jom!
17: Tony, babiyahin pa Maynila ang ilan sa mga pinakamataas na foreign dignitary sa mundo para sa ASEAN-related meeting sa susunod na linggo. Ayon kay Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary at ASEAN Affairs Executive Director Dominic Imperial, nakatanggap sila ng impormasyong dadalo sina U.S. Secretary of State Marco Rubio, Chinese Foreign Minister Wang Yi at Russian Foreign Minister Sergey Lavrov sa nakatakdang pulong sa July 22. Ilan pa sa mga kumpirmadong dadalo ay sina Australian Foreign Minister Penny Wong, gayon din si New Zealand Foreign Minister Winston Peters. Ayon kay Imperial, magiging sentro ng Southeast Asian diplomacy ang Maynila sa susunod na linggo dahil sa serye ng high-level meeting kasama ang mga miyembro ng ASEAN at dialogue partners nito.

0: Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DDMM.
1: Maraming salamat, John Garner. Patay ang 41 taong gulang na barangay Tanod matapos mabaril habang umaawat lamang sa ng dalawang grupo sa barangay Buting. Nag-ugat ang gulo, nagsitahin ng nagiinumang grupo ang kabilang grupo dahil sa masamang tingin. Nag-abang sa tapat ng bar ang isang grupo at pagdating ng kabilang grupo, dito na nagsimula ang rambol na nauwi sa pagkuha ng baril ng isang lalaki na inabot sa kasama. Umawat sa gulo ang barangay Tanod na si Marlon Sabandal pero nabaril. Patuloy na tinutugis ang gunman na tumakas sa kanyang motorsiklo, gayon din ang iba pang sangkot sa gulo. Sinare ng aktres na si Bea Alonzo ang ilang pandetalye sa kanyang kasal. Sa Instagram stories, kinwento ni Bea na siya lang ang gumawa ng kanyang makeup sa kasal nila ng negosyanteng si Vincent Co. Wala rin anya siyang professional wedding photographer. Samantala, proud naman si Golden Globe nominee Dolly De Leon sa kanyang Pinoy accent sa Apple TV series na Maximum Pleasure Guaranteed. Kwento ni Dolly sa isa pang panayam, Pinoy act din ang kanyang ginamit nang mag-audition sa serye at iginit na importante sa kanya ang representation sa global stage. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
2: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: DZMM numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, 31 minuto makalipas ng ika-4 ng hapon.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, magandang hapon po. Na-miss niyo to. Ako po si Zandro Ochona.
4: Good afternoon, Maan Makapagal. Hello, hello.
3: O, diba? We're back.
4: Yes.
3: But, so tuwing Thursday, Friday, ano?
4: Ewan ko.
3: Ay, nako. But at least we're here dahil walang impeachment trial ngayong araw.
4: Pahinga.
3: Pahinga, pahinga. Mm-mm. Happy
4: lahat.
3: Weekend. Happy weekend, no?
4: Oo.
3: Eh, at least ngayon, kasi nga yung mga inakalipas na araw.
4: Kasi nakaka-stress din, ha? Kahit nanonood ka.
3: Oo. Oh, tsaka umaabot ng alas 8 ng gabi. Di ba? Alas 8, alas 9 ng gabi. Mm-mm. At least ngayon, magkakasama tayo ngayong hapon.
4: Mga ka-ATM, ano? Tutok ba kayo o bumitaw din kayo? Oo, diba? CR lang ang pahinga. Ganon din ba kayo?
3: Ano? Tayo nga, maski CR, di tayo makapag-CR . Dahil nakatutok talaga tayo. Ito, meron tayong question of the day. Pero bago natin basahin yan, para saan ba kasi itong question of the day? Dahil bilang pagdiriwang nga ng unang anibersaryo ng Rambalang Maan Makapagal at Zandro Ochona, sa anong take mo, may special po kaming handog para sa inyo katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO.
4: Simula ngayong araw, Webes, July 16, pipili na kami ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity mba mula sa PCSO. Magpapatuloy ang pagpili ng winners tuwing Webes at Biyernes kada linggo, ha? Don't forget, Thursday, Friday, weekly. Ilang weeks ba to?
3: So pagbalik natin, meron to.
4: Bukas pa, mag-impeachment
3: kayo ng Monday, Tuesday, Wednesday. Pero pagbalik namin ng Thursday, Friday, may charity mba kayo.
4: Yes.
3: Diba? Paano nga ba sumali, Maan?
4: Oo, ipadala lamang inyong sagot sa aming question of the day sa DZMM, Teleradio Viber, 0919-278-3000. 3,000 to, ha? Hindi 300. Ulit! 0919-278-3000. Huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, kompletong address at contact number.
3: Ang mapipili po ay kukontakin ng ATM team. O, di ba may ATM team pala tayo. At matatanggap ang premyo o yung itong charity mba tuwing Biyernes.
4: Anong kulang dito sa ano? Kung sa ordinary inuhulog sa Tambiolo, signature.
3: Ay, oo.
4: Eh dahil wala, hindi naman pwedeng mag-sign.
3: Tsaka hindi
4: dito
3: pwedeng,
4: lang ang kulang, di ba? Tama.
3: Hindi pwedeng maglagay ng kalakip na sachet ng shampoo. Tsaka ng tansan.
4: Tama, di ba? Dati ganun. Tapos iikot sa Tambiolo. Meron pa bang ganun ngayon? Electronic raffle na yun, no?
3: Oo. Ganyan nakikita ko sa nung ginugel ko.
4: Oo. Hindi mo alam ang Tambiolo? Alika rito.
3: Paalala po, isang beses lang po maaaring makatanggap ng charity mba ang bawat mapipili. Ayan.
4: Kaya makinig, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng anong take mo?
3: Charity mba.
4: Ano ba laman?
3: Ano ba laman nga ng charity mba? Pinakita namin one
4: time.
3: Menudos? Canned goods.
4: Canned goods. Oo, syempre, pang ano yan, pang pantawid.
3: Oh, ayan pala, may champorado, may lugaw. Ah, syempre, ito yung mga ano na...
4: Ready to eat na to, no?
3: Oo, yung mga lalagyan nila ng tubig na mainit. Bigas, canned goods.
4: At saka ang timba ay pwede pang gamitin, di ba? Pang igib. Diba?
3: Tapos
4: gusto mo ilagay yung bigas dun.
3: Oo nga, pwede. Pero syempre, pang ano niya yan?
4: Alkansya.
3: Alkansya.
4: Kung ikaw yan, kaya mong punuin yun.
3: O hindi, wala akong gano'ng karaming barya.
4: Barya, kasi buo yan. Kasi buo yung pera niya. O, di ba?
3: Pero gamitin nyo itong charity mba kasi ito yung para sa kapag, kunwari, biglang binaha.
4: Uh-oh.
3: Nagka-brown out, kung anong dilubyo mangyari, may magagamit po kayo.
4: Paglilikas. Pwede mo ilagay mga volubles doon. Kasi may takip yan eh. Di ba?
3: May takip siya na kulay blue.
4: Oo. Di Roscas kaya.
3: Ay, niya.
4: Di ba?
3: Oo.
4: Oo. Hindi, basta, kumbaga, yung mga gamit nyo na pwedeng, kumbaga, lilikas kayo, ganyan, pwede nyo ilagay doon, dokumento, Mm-mm. Yung mga mahalaga. Yung, mga...
3: yung damit din para hindi mabasa oh, oh. kapag binaha kayo.
4: Or
3: diba?
4: Pagkain, di ba? Oo. Oh. Oh, oh.
3: Kaya, naku ha, swerte nyo ha, swerte nyo ha, meron kayo nga. Pero, pala, bago nga kayo makasali dyan sa charity, ba kailangan mag-participate kayo sa ating question of the day.
4: Ano at bang paano question? Pala yun? Paano pipiliin? Kasi na yung best
3: kasi
4: answer. Yung,
3: yes.
4: So, oo, oh, oh, paano ang ano doon? Judging.
3: Oo, pipili tayo.
4: Pipili tayo,
3: tayo pipili.
4: Yung may maraming palakpak. Ganon.
3: Oo, tsaka yung, actually, yung dapat nga dami, ay, hindi na pala
4: hindi naman pinakamahaba.
3: Hindi na pala uso yung 2366 dati, diba? Pwede text votes. Eh, iba na pala votes. Ngayon.
4: Oo, yung palakpak na lang dito sa studio. Oo,
3: galingan nyo na lang. Kaya galingan nyo yung mga hindi, ipapadala nyo.
4: Oo, hindi yung pahabaan. Oo. Kundi ano yung... ba? Palaliman daw ba ng sagot? Uh-oh. O yung witty? Di ba yung mga ganun kasi?
3: Uh-oh. Galingan nyo. Uh-oh.
4: Yung parang ano, world peace. Yung pang pageant ba na sagot?
3: Thank you for that wonderful question.
4: Oo. Ano ba raw kasi ang dapat na sagot?
3: No. Eh, ano ba yung
4: criteria
3: tanong?
4: For judging? Ang
3: ano ba
4: tanong?
3: Kasi yung tanong, partner?
4: Ano ang puntos nyo sa ikalawang linggo ng impeachment trial? Ipaliwanag. Ay, explain further. May ganun.
3: Oo. Hindi, tsaka yung ano, sasabihin, thank you for that wonderful question. I believe.
4: I believe. Can you repeat the question, please? Yun ang lagot.
3: Lagot.
4: Oo, yan. Kaya sagot-sagot na, sali-sali na.
3: Uh-oh.
4: Kayo ba ay may ano, ang tawag doon, yung card, scorecard?
3: Mm-hmm.
4: Oo. Oo, di ba? Paanong puntos nyo? Malabo pa rin, di ba, kapag may mga magagaling talaga, sa paanong paraan?
3: May follow-up question. Oh.
4: Follow-up question. Anong ibig mo sabihin sa pagpupuntos? Tayo pa tuloy ang sasagot. Tayo magkaka-charitimba ngayon.
3: Dahil dyan, wala kay charitimba kasi kami na ni Ma.
4: Kaya ayusin nyo rin yung tanong, sabi ng mga taga-ATM.
3: Bago tayo, dali, mag-isip-isip na kayo ha, habang nakikinig kayo dun sa mga ini-interview namin ngayong hapon, mag-isip-isip na kayo ng sagot nyo at i-text nyo na kagad, i-send nyo na kagad doon sa Viber number na ibinigay kanina ni Maan. Doon na, mag-isip na kayo ng isasubmit nyo para sure na na kayo ang makakatanggap ng charitimba.
4: Alright, ulitin natin, 0919-278-3000 DZMM Teleradio Viber.
3: Tapos yun nga, huwag kalimutan na ilagay yung inyong buong pangalan, kompletong address at contact number.
4: At dalawang sachet ng shampoo at bareta. Yung ano, yun na yun, yung ano, pambalot ng bareta.
3: Ay, nako. Tayo mag-move on na. Puntahin na natin itong bagong makakapanayam natin ngayong hapon. Makakasama po natin via Zoom ang dating dean ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at dati rin pong defense lawyer noong corona impeachment trial. Makasama na via Zoom si Attorney Jose Roy III. Magandang hapon po, Attorney Roy.
4: Good afternoon.
0: Hi, Sandro. Hi, Maan. Magandang hapon, mga kababayan.
4: Aha, kayo ba ay may scorecard din? Anong tawag mo doon? Tantantos?
3: May
4: sinabi ka noon eh. Yung ganon, yung 1-1-1-1 tapos crossed ng 5. Anong tawag doon? Ganon ka ba? Attorney Roy?
0: Ginagawa nyo namang parang volleyball o basketball.
4: Eh. Kung gusto mong makalaya, di ba? Binibilang mo yung araw.
3: Or ano? Or parang boxing. Sa unang round, sinong nanalo?
4: Correct.
0: Definitely in the first round, ang winners ang dalawang parties at ang losers ang proseso.
3: Ay, bakit, Attorney Roy? Parang iba yung points mo ah.
0: Well, hindi naman. I think na yung dalawang panig, no? Ginawa nila kung anong makagawa nila dun sa limitasyon ng article.
4: Mm-hmm.
0: Itong article na to kasi yung mga facts dyan, matagal na nating alam. Ano ba yung punto doon? Yung mga binigkas doon sa video at yung ganong klaseng pag-aasta o pagkikilos, akma ba yun sa isang taong may hawak na pagkataas-taas na katungkulan? Yun lang naman yun. So, yung paglabas ng video at nung ito'y inamin, ayun na yun, kompleto na ang storya para sa prosecution.
4: Mm-hmm.
0: Ngayon, maraming naging reaksyon doon sa pinakita ng depensa na object at parang humaba ng humaba at naging masyadong technical. Pero kung iisipin nyo, wala naman kasing option yung depensa kung di gawin yun.
4: Mm-hmm.
0: At ipilit na yung mga pagbigkas na yun ay may dahilan at hindi talaga sinasadyang patayin yung presidente. At ito daw ay, dala ng kanyang pang-aapi at siya natatakot daw para sa nalagay sa panganib yung kanyang yung buong pamilya nung vice presidente.
4: Mm-hmm.
0: So yun ang pinalalabas nila na pag tinignan daw sa ganung perspektibo, di parang freedom of expression to, meron siyang kalayaan na magsalita kung anong gusto niya sabihin.
4: Mm-hmm.
0: Nagkomplika yung paglitis dahil nagkaroon ng pagpipilit na patunayan na may krimen. Eh, hindi naman yun ang punto dito. Napunta pa sa inciting to sedition,
4: mm-hmm,
0: conspiracy to commit murder, hanapin pa yung assassin kung ano-ano. Hindi na po mahalaga yun.
4: Mm-hmm.
0: Betrayal of public trust lamang ang mm-hmm kailangan na ipakita ng prosecution.
4: Mm-hmm.
0: Tama, meron ding ibang ground yung violations of the Constitution, other high crimes. Pero papasok naman ito sa pinakasimpleng elemento niya doon sa betrayal of public trust. Gaya nga ng sabi ko, ito bang pagkilos na ipinakita at ginawa na nilagay pa sa internet para makita ng lahat, ito ba in-expect natin mula sa isang vice-presidente? Karapat dapat ba kahit saan sa mundo, kahit anong bahagi ng kasaysayan, karapat-dapat ba para sa vice-presidente na magbanta o magbigay ng tangka na pagbanta sa buhay ng kanyang pinanumpaan na proteksyonan at tulungan at palitan kung sakali? Parang mm-hmm hindi maganda, mm-hmm, di ba? So yun po yung issue doon. Now, ano nangyari? Well, unang-una kasi yung dalawang nilabas na witness ng prosecution, mga taga-NBI, at sinabi, ito daw ay mga expert witness. Ang naging problema ngayon, binomba ngayon ng depensa at parang gustong palabasin na hindi mga tunay na eksperto. Ang nakalimutan nila, bukod sa meron tong nalalaman tungkol dyan sa mga pag-imbestiga, whether digital or sa kung ano ma, doon sa pag-interrogate, no? Sila rin ay eksperto na magtestigo. Parating nagtitestigo ng mga yan. So hindi mo mabubulagayan ng basta-basta. Bumaba na nga doon sa punto na pati yung maliliit na pagpuna doon sa mga affidavit, yung mga typographical errors, lahat yun. Ang gusto sanang palabasin ng depensa eh pangkalahatan ng ang kabuuan ng sistema ng gobyerno natin ay kinakalaban si VP Sara at inaapi. Diba? Yun ang gusto nilang itukoy.
4: Mm-hmm.
0: Pero ganun pa man, hindi pa rin magbabago na siya ang unang nagbigay nitong mga banta sa laban kay presidente, sa kanyang asawa, at pati na rin sa pinsan niya na at that time speaker. Ano? Ngayon, kung isipin mo, kung meron isa man tao na gustong pangalagaan at protektaan ng buong republika, edi yung presidente ng Pilipinas yun. Tama ba kung ikaw isang mataas na opisyal ng gobyerno na mag-publicly, no, mag-deklara ka na gusto mong patayin ko, pugutan ng ulo at iba pa. Bukod pa doon, yung paggamit ng mga salitang siguro hindi bagay, hindi ka dapat-dapat na bahagi ng mga public statement ng isang opisyal.
4: Mm-hmm. Sa 11 kasi 11 days 'di ba yung inalat mm-hmm para sa Article 4.
3: Mm-hmm.
4: So 6 days na, 6 trial days na, no?

0: ano pa ba inaamin namin na nagpumilit na manatili doon sa detention area. Oh, tama na, hindi na kailangan pakinggan yung mga testigo na yan. Maari bang mag-oral argument na lang kami? Mm-hmm. Kami na lang ay magdidiskusyon. Kung ito nga ang mga inamin namin na ebidensya ay humahantong doon sa tinatawag na betrayal of public trust.
1: Mm-hmm.
0: Kung sana'y ganong ginawa, eh hindi na sana paulit-ulit pinalabas yung video at dumiretso na sila kaagad sa argumento kung ito ba ay nangangahulugan na may betrayal of public trust.
2: Mm-hmm. Eh yung pagtayo po nung dalawang senator judges para ireklamo. Parang ha? Alam nyo na kaagad attorney Roy kung tumbo ko.
1: Bumabad talaga.
0: Kaya sinasabi ko mababa yung marka nung proseso. Hindi ko naman sinasabing bagsak, pero sana merong mga bahagi na pwedeng ma-improve, no?
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, ang pinili kasi nilang sistema, uubusin muna lahat ng ebidensya ng prosecution. Kukumpletuhin lahat ng ebidensya na gustong ilabas tungkol sa lahat ng articles.
2: Mm-hmm.
0: Eh di ba, ilang witnesses yun? 90 plus?
1: So, di, sa lahat
0: doon pa lang.
2: Mm-hmm.
0: Ilang araw yun, yung sa prosecution pa lang.
1: 92.
0: Pagkatapos ng prosecution,
1: 60 plus.
0: Yung defense naman ang sasagot.
1: 30 plus days din.
0: Oo, di ba, mahaba rin. So, pero ito, isipin nyo, by the time na umikot yon, pag panahon na ng depensa, maalala pa ba nung mga tao kung ano yung unang prinisinta ng prosecution? Di ba, madi-disconnect, di ba? Kung sana pumayag sila na article by article, kunyari, o anong article muna, ano ba ito ngayon, article 4 ba ito?
1: Oo, 4.
0: Kung sana sinabi, sige, Article 4, prosecution, ikaw muna. Pagkatapos mo, defense, ikaw naman. Ebidensya sa Article 4. Pagkatapos diyan, tapos na. Next article. Di sana nakumpleto yung buong mas madali para sa mga kababayan natin na sundan yung istorya.
2: So, yung nangyayari, paglalatag ng ebidensya. Yun nga, yes. Attorney Roy, ang
0: kami
2: tanong
0: kasi,
2: ko.
0: Kami kasi sa korte, sanay kami sa ganun.
2: Uh-huh.
0: Isang buong taon yan, yung prosecution lang magpapakita ng ebidensya niya. Uh-huh. Diba? Tapos, pagkatapos nun, yung depensa naman. Pero kami kasi, inaaral namin parati yung kaso. Kaya, siyempre, tuloy-tuloy yung storya sa pag-iisip namin. Diba?
1: Uh-huh.
0: Mahaba lang yung panahon. Pero sa ganitong sitwasyon, kasi nga, kakaiba nga ito, sinasabi nga, hindi naman to ordinaryong paglilitis, bakit naman ganun ang ginagawa?
2: Mm-hmm.
0: Well, yun na nga sana, kung yun ang napagkasunduan na, kasi yata yung unang proposal, article by article, pagkatapos ng isang article, magbobotohan. Mm-hmm.
2: Pero yun na nga, Attorney Roy, yun na nga ang tanong, Attorney Roy, kasi kahapon, may dalawang magkapatid na Senator Judge ang tumayo. At parang binigyang diin yung naging pahayag ni NBI Director na bagamat binalikan ko yung interview, bagamat wala namang pinapangalanan na personalidad na iimbestigahan doon sa Southeast Asian
1: yung
2: Games.
1: Yung Caldero noong, ba yan?
2: Oo, noong 2019. Bakit parang medyo biglang meron dalawang senador na magkapatid na tumayo at nakakumain yun ng mahaba-habang oras at ngayon may bagong pahayag si Senator Judge Alan Peter Cayetano na sabi niya, sige, imbestigahan nyo itong 2019 Southeast Asian Games, iimbestigahan naman namin itong flood control. So, unang punto, parang tama ba na buksan mo itong ganitong issue na hindi naman kayo yung topic sa isang impeachment trial na hindi naman ito yung ordinaryong plenaryo ng Senado? At ngayon, biglang mayroong pag ganitong pahayag. Hindi po ba parang nalilihis o parang nalilito itong dalawang senador sa kanilang dapat na trabaho?
0: Mabuti nga, di tayo napunta sa usapang Biblia eh. Pero,
2: or Pokemon.
0: Paano to, Sandro? Anong gusto mong gawin? Sino naman sa inyo sino naman sa mga tao doon mag-move to cite in contempt o out of order doon sa Senator Judge? Hindi naman maari. Hindi naman gagawin ni presiding officer, you're out of order or you're held in contempt. Hindi maari eh, di ba? Kaya yung plano nila na mag-caucus, siguro doon na lang nila pag-usapan yan.

0: Huwag niyong gagawin yan. Pag ginawa niyo ganyan, na pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi talaga related dun sa trial proper, eh, mag-entertain ako ng motion na i-declara kayong out of order.
1: Mm-hmm.
0: Pwede nilang pagkasunduan yun.
1: Mm-hmm.
0: Pero yan talaga ang characteristic niya. Yan talaga yung ano yung nangyayari dyan sa impeachment litigation. Hindi mo mapigilan yung senator judge. Siyempre, kung ikaw yung abogado, ayaw mo namang kalabanin. Eh, siyempre, gusto mong makumbinsin doon sa kaso mo, pwede bang kalakalabanin, di ba? At kung sakaling gagawin mo, pag-isipan mo mabuti kung kakayanin mo talaga.
1: Mm. Nung ano naman, 6th day, itong last, kahapon.
2: Kahapon.
1: Yung day 6 ng trial, naging mainit naman yung oral arguments, mm-hmm. Diba? Yung kay House Prosecutor Chel Jocno at sa kay Defense naman, Counsel si Michael Poa. Doon sa pagsisilip doon sa bank records and tax records ni VP Sara pati nung kanyang asawa kasi nga inihirit na buksan. So anong tingin niyo dito, Attorney Ron?
0: Maganda yung ano, 'di ba? Kung meron kang pasensya at talagang papakinggan mo, maganda manood ng oral argument kasi diyan labasan talaga ng rason, ng pag-iisip, hindi ba?
1: Mm-hmm.
0: Nilalahad yung teorya ng kaso at yung kaalaman tungkol sa batas at sa mga desisyon ng Korte Suprema at iba pa. So, ang pinaglalabara diyan o ang batayan diyan ay yung abilidad nung nagsasalita na makumbinsi yung korte na sapat yung mga binibigay niyang dahilan kung bakit ito'y dapat gawin o hindi dapat gawin kung alin man yung kanilang punto.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nakikita natin sa karamihan ng oras na pinapakita yung trial, parating lamang ang abogado na may karanasan sa pagturo sa yung mga dating propesor. Makikita mo yung ginagamit ng prosecution. Mga professor yan. Yan si Ligutan, nagtuturo yan.
1: Mm-hmm.
0: Yan si Chel Jocno, professor yan.
1: Mm-hmm.
0: Si, malaking diferensya yun. Kasi makikita mo doon pa lang sa presentasyon na swabe, dahan-dahan.
1: Mm-hmm. Diba?
0: Hindi ko sinasabing hindi magaling si Attorney Poa. Maayos naman yung kanyang pinakita, no? Pero makikita mo, kahit i-review nyo, makikita mo kung gaano kapino yung pag may karanasan dyan sa paglelektura o sa pagtuturo.
1: Hmm.
0: Yun, napapansin ko, parang mas madali para sa dating profesor na makumbinse yung tagapagkinig sa kanyang mga sinasabi.
1: Pero ang tanong, Attorney Roy, ng mga netizen, ano raw ba yung mananaig? Yung bank secrecy law, yung privacy law, o yung impeachment court? Pagdating
0: balik
1: sa pagbubukas
0: niya. Balik muna tayo dun sa previous article. Gaya na sabi ko, lamang na lamang yung prosecution dun sa, ano, no, sa nilalaman. Kahit na kung ako bilang tagapanood, mas kumbinsido ako doon sa kaso na nilahad ng prosecution.
1: Mm-hmm.
0: Ako, ha? Pero hindi naman nangangahulugan na panalo na yun.
1: Mm-hmm.
0: Alam nyo naman, may politika pang halo yan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, pumunta na tayo dito sa next, yung bank secrecy. Ito'y tapos na. Napag-usapan na ito ng panahon ni Corona.
1: Hmm.
0: Wala na yan, pwedeng buksan lahat yan.
1: Hmm.
0: At saka ang dehado na naman ang vice presidente dito kasi ang mga issue na yan matagal nang naibunyag sa publiko yan. Ang susunod yata itong confidential funds, di ba? Tama ba? Pero ito at saka yung ill-gotten wealth, parehong ano yan, tinatawag natin document driven. Kasi yung ebidensya niyan panay dokumento. Hindi kagaya nitong isa na panay yung video ang pinagtatalunan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O actually hindi na sila nagtalo dahil inamin naman eh. Pero ito panay dokumento. Halimbawa, doon sa confidential funds, ilan libo kayang dokumento yung
1: yun na,
0: isipin ko? Magkano ba yun? 125 tapos basta 600 plus million yata lahat-lahat, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Hindi ako nagkakamali. Ilang dokumento 'yon? Ngayon ito ba dalawang panig na to, eh hindi di ba nila aayusin to? Baka magkaloko-loko to kung isa-isahin nila yun.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Siguro dapat maging maginoo yung depensa at imbis na tutulan ng bawat dokumento, which kung tayo nasa harap ng ordinaryong korte, yun talaga gagawin ko. Isa-isa, kahit mabulok tayo dito, uubusig at haharangin ko lahat yan isa-isa.
1: Mm-hmm.
0: But yung alternatiba doon, pwede naman kasi sila magkasundo. O ito ba, ibig mo ba sabihin lahat ng dokumentong ilalabas ng prosecution, eh peke? Siguro naman, mahirap naman mangyari yun, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Pero, meron mga ilan na alam na natin na controversial o yung talagang nakakapagpaisip, di ba? Yung may hawak yung pangalan, yung meron nakikita yung pangalan ni Piatos, yung mga ganon. Lumabas na lahat yan eh. Alam na rin ng publiko yan. Meron nga yata dyan dokumento, ang pangalan, Jokno eh. So, kung ako si Congressman Jokno, tutugisin ko talaga yun. Diba?
2: Ang sinasabi nga, Attorney Roy, tinatabunan daw kasi. Kaya daw ito pinag-uusapan, itong impeachment trial, tinatabunan yung issue ng flood control. Sige, pag-usapan natin. Sa tingin nyo po ba, itong si Bonoan, dapat maging star witness?
0: Well, alam mo, Sandro, buti nabanggit mo yan, I don't think papayagan ng Sandigan Bayan. Mm-hmm. Hindi yata tama yung pagkaintindi ko sa gusto nilang gawin. Dalawa yung, ang tamang proseso kasi dyan, tinatawag na gagawin siyang state witness.
2: Mm-hmm. No?
0: So, i-withdraw mula, tatanggalin siya bilang akusado, tapos gagawin siya state witness, bibigyan siya ng immunity.
2: Mm-hmm.
0: Pero yung immunity na yan ay para lamang dun sa kasong yun. So pwede siya maging state witness kung magbibigay siya ng ebidensya laban kay Senator Estrada. At kung yung ebidensyang ibibigay niya ay kinakailangan talaga upang mapatunayan yung mga paratang laban kay Senator Estrada. Bukod pa dun, ang sinasabi ng batas, hindi dapat si Ginoong Bonoan ang pinaka-guilty.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Ang pagkaintindi ko, kinukuha yata siyang testigo, hindi laban kay Senador Estrada, kundi laban kay Martin Romualdez.
2: Mm-hmm.
0: Ibang kaso yun, di ba? So, hindi po pwede. So, yun ang Rule 119 ng Rules of court, no? Rule 119 yung withdrawal para
2: pero Attorney Roy, yung
0: ang gagawin ng ombudsman, hindi yun.
2: Mm-hmm.
0: Ang gustong gawin ng ombudsman, amyendahan yung impormasyon laban kay Senator Estrada.
2: Mm-hmm.
0: At tatanggalin ngayon si Ginoong Bonoan, hindi na siya akusado, gagamitin na lamang siyang testigo.
2: Pwede ba yun?
0: O yun na nga ang doon nga ako nagtataka kung paano nila pipilitin yun. Kasi kung ako sa panig ni Senador Estrada, tututol ako.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? Sasabi ko, abay, kinulong niyo ako dito at ang sinabi niyo, kami dalawa ni Bonoan ang may sala dito. So naghahanda ako para depensahan niyang akusasyon na yan.
2: Mm-hmm.
0: Ngayon, babaguhin yan, nakakulong pa rin ako dito doon sa unang impormasyon. Papalitan yung impormasyon, sasabihin nyo ngayon, ako lang ang gumawa. at kalaban ko na ngayon, si Bonoan, nung kaming dalawang akusado, bani lumalabas, magkakampi kami.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba? Nakita mo ba yun na silang dalawa, magdedepensa, wala kami pareho dyan.
2: Mm-hmm.
0: Pero ngayon, kung papalitan mo, at gagamitin mo testigo si Bonoan, at si Estrada lang ang akusan mo, abay, iba na yung sitwasyon. So, magkakaproblema dun sa
2: at saka pwedeng madismiss ang kaso kapag ganyan, di ba, Attorney Roy?
0: Correct. Kung ako, yun talaga, labanan dun.
1: Attorney Roy, may mga procurement records tayo, COBO report, pwedeng mga district engineers, ang tumistigo, bakit yung pinaka head ng ahensya.
2: Uh-huh.
1: Siya yung parang architect.
2: Uh-huh.
1: Nag-design nung flood control na yan nung panahong yun.
2: At bukod pa, attorney, at bukod pa attorney Roy, yung gagamitin pa yung walong maleta boys. Bakit yun?
1: Hindi, attorney Roy, hindi kaya ano, may kulang talaga. Walang ebidensya. Kumbaga yung gap na yan, evidentiary gap, kailangan punan.
0: You are preaching to the choir, ika nga. Mm. Magkakampi tayo dyan, ha? Align tayo dyan. Paano mo tatanggalin ito? Ito flood control, ha? Simple lang eh.
1: Mm-mm.
0: Yung kontrata, yung mga flood control, kontrata yan sa gobyerno eh, di ba? Nagkakaroon lang ng katiwalian pag lumalabas ang pera. Kahit ghost yan, kahit ano. Pag in-award mo yung kontrata, hindi ginawa yung trabaho o mali yung ginawa or whatever, pag hindi binayaran yan, walang problema. Mm-hmm. Di ba? Magkakaproblema lang yan pag lumabas ang pera. Ngayon, sino nag-a-award ng kontrata? Sino nagde-design ng proyekto? Sino nag-a-aproba ng trabaho? Sino nagbibigay ng aproba ng utos na magbayad? Sino pumipirma ng cheque? At sino nagbibigay ng kabayaran dun sa kontratista? Hindi pa DPWH lahat. Eh bakit sa dinamid itong mga pinagmamalaking kaso nila Vince Dison at ni nila Ombudsman, panay DPWH ang binibigyan ng immunity? Anong klase yun? Sila na nga nagpalakad ng pagpalabas ng mga salapi na sinasabing ninakaw, tapos sila pang poprotektahan.
2: At ang itinuturo pa na mastermind, yung nasa Kongreso, si dating Speaker Martin Romualdez, nalabas doon sa kanilang tanggapan, opisina.
0: Ay sus, paano nila gagawin yun? Kitang-kita natin, para mo makuha yung pera doon, pipikein mo lahat ng dokumento eh. Asan yung dokumento? Sino gumagawa lahat? Panay DPWH yun eh. Paano gagawin ng kongresista? Ibig mo ba sabihin, tatawagan ka lang ng kongreso o ng kongresista, sabihin, gawin mo to, gawin mo yun, tapos na, ganun lang ba yun? Aba, may problema tayo doon sa ehekutibo kung ganun ang gawain ng mga taong yun. Bakit sila ang bibigyan mo ng immunity? Di ba? Ngayon, nabanggit mo yung mga maleta na yan. Ano ba yan? Check baggage ba yan? O hand carry? Di ko na malaman kung bakit napapag-usapan pa natin yan. Kung natatandaan nyo, nung una pa lang dumating yan, ako'y nagtataka. Ang parating, tangan-tangan parati yan ng dalawang politiko eh. Sila parati ang kaugnay nito pag lumilitaw ito nung araw eh. Si Mike Defensor at si Senador Marcoleta. Hindi ba? Diyan unang lumabas yan, yung kay sinungalan nun.
2: Guteza.
0: Ngayon, hindi na malaman kung nasaan. Nandyan lang daw, pero parang ayaw na yata magtestigo ng tao.
2: And then, tsaka Attorney Roy, dagdag pa dyan, yung merong land bank withdrawals eh, yung mga ibang contractor, di ba? Lumabas din yun sa mismong Senado. Itong sinasabi ng Maleta Boys, saan ang galing? Saan withdrawals? So, walang inilalabas na land bank withdrawals.
0: Alam mo, isa pa yun eh, sinabi nga ni Lacson eh, yung lang sa dami ng pera na sinasabi nila baligod, at doon sa mga numero na binibigay nila, 56 billion, imposible daw yun eh, sa dami nun eh. Kinikwenta niya yung laki, yung dami ng pera, yung dami ng sinasabi nila, imposible daw yun, kaya... Tapos maraming nagsabi doon sa kanila na hindi man nila nakita yung nilalaman ng mga maleta. Ang pinaka nakakapagduda sa lahat, paiba-iba yung sinasabi. Dito daw kay Ginoong Romualdez, mamaya pati yung pare, mamaya pati si Laila de Lima, tapos si Tito Soto, at meron pa si Congressman Sandro, si presidente daw. Ang daming kalokohan. Pero parang sana naman magising na tayo. Kasi pati yung si Baligod yata sinampahan na ng kaso o di kaya nakakulong na. Now, ay natatanda ko very clearly nung mga panaunang lumabas yan, nagkaroon ng intelligence report na ito ay destabilization plot. Nung una, di ko nang pinapansin, pero nung napag-isip-isipan ko na, sabi ko nga, no? Kasi lahat ng tinutukoy nila, mga kaalyado o mga taong kilalang kasama ng administrasyon. So bakit parang ganun, di ba? Ang sinasabing halaga dito, 56 billion. Samantalang, meron naman lumabas na documented, kung di ako nagkakamali, documented na report na meron daw isang distrito dun sa South na 51 billion. Isang distrito lang yun. Ewan ko kung bakit hindi naiimbestigahan yung mga yan. Pero para bigyan ng kahalagahan itong sinasabing mga maleta boys, napakahirap dahil yung nga, gaya nga ng sabi ko yung mga handler nila parang nakulong na. Yan, wala na si Mike Defensor
2: so hindi nalalabas. Hindi nalalabas sa Tony Roy.
0: Hindi nalalabas. Pero tingnan natin, di ba? Eh hanggang ngayon hindi pa yata nagiging Pinoy yung mga affidavit nila. Ilang beses na yan na inimbestigahan ng NBI, walang kakwenta-kwenta daw. Inimbestiga yung ombudsman mismo, ilang beses na sinabing hindi ka panipaniwala at walang alaga. Eh bakit hanggang ngayon pinapatulan pa yan? Ano ba talagang gustong puntahan yan? Kasi alam mo, Sandro, simple lang to kung talagang totoo yung mga sinasabi niyan at matibay, sana matagal ng di ba?
2: At hindi lang nito lang pinirmahan yung
0: affidavit. Matagal nang nakumpirme, di ba?
2: At hindi lang nito lang pinirmahan yung affidavit. Kasi nito lang napirmahan yung affidavit.
0: Isa pa yun. Bago-bago na, paiba-iba pa, hanggang ngayon ayaw pumirma ng ano bang hinihintay nun masuhulan ng...
2: Sige po, Attorney Roy. Sige po, Attorney Roy, baka ma-high-blood na kayo sa mga pinag-uusapan natin. Maraming salamat po, Attorney Roy.
0: Maraming salamat din. Magandang hapon sa inyo. Good afternoon, mga kababayan.
2: Thank Ayan you. Po. Iyan po si Attorney Jose Roy III, ang dati pong dean ng Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at dati pong defense lawyer noong Corona Impeachment Trial. Partner, anong oras na?
1: Ang oras, 9 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM! Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. DZMM, numero uno sa aksyon! Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado, pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, nagbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?
2: Eh, teka lang, paalalahanan lang natin, Maan, itong mga nakikinig sa atin at nanonood. Napakisama po yung buong pangalan, kompletong address at a contact number doon po sa pagsagot niyo sa question of the day, kasi yan po yung pagpipilian namin ng mananalo ng charity ba. At ano ba yung tanong natin ulit, Maan? Ano ba yung
1: ang
2: question
1: tanong,
2: of the day?
1: Ano ang puntos nyo sa ikalawang linggo ng impeachment trial? Pero ano eh, paano ba yun?
2: 90%? Yan.
1: Or excellent?
2: Or ano? Or
1: nako, baka pagaritan tayo.
2: 1 to 5?
1: 1 to 5 ba yan? O, dapat malinaw two, yung ano natin.
2: 3 o 4, incomplete, ganyan.
1: Or itlog, ganon. O bokya. Marami daw eh. Paano ba yun?
2: Oh, ayan.
1: Hindi, dapat nilagay natin sa ano, 1 to 10.
2: Ah, 1 to
1: range
2: 10.
1: Range ng 1 to 10. Ganun-ganun, di ba?
2: Ah, pwedeng 10 out of 10. 9 out of 10. Ganyan.
1: 2 thumbs up. Ganun.
2: Yeah,
1: parang pelikula lang. Mm-mm.
2: Popcorn, ayaw nyo ba? Di ba kayo kumakain ng popcorn habang nanonood ng impeachment trial? Kasi parang Netflix eh.
1: Correct.
2: May series eh. Tsaka may
1: episode 6. 1 to 6. Eh di ba ganun yun sa teleserye? Parang hihintahin mo talaga. So may pahinga. Pareho nung teleserye, 'di ba? Pag sa Netflix. Minsan ang tagal.
2: Magbe-binge watch ka ng Monday to Wednesday. Tapos pahinga ka ng Thursday, Friday.
1: Yeah, kasi nakalagay doon sa ano pa, Friday, coming Friday, 'di ba ganoon?
2: Ano oras sa partner?
1: Ang oras 4:04 makalipas ang 5 ng hapon.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Ay, ito, kausapin na natin ng susunod nating mga kapanayam ngayong hapon. Makasama po natin via Zoom si Dean Ederson Tapia, ang presidente po ng Philippine Society for Public Administration at professor po ng Public Administration sa University of Makati. Magandang hapon po. Salamat siyang, Dean.
5: Salamat. Salamat siyang Sandro and Maan. Good afternoon at salamat muli sa pag-iimbita.
2: Marunong magbaha sa Indonesia kasi itong si Dean Ederson. Kaya pwedeng pag-practice ng bahasa.
1: Para kayong ano eh. Para kayong sa impeachment ano trial. Yung bigla kayo nagsasabi. Pinapayagan lang natin. Wikang Filipino. Filipino at ano lang, Ingles. Diba?
2: Ano bang take nyo,
1: naging Indonesian, ano yan? Bahasa.
2: Bahasa.
1: Ano ibig sabihin nun?
2: So good afternoon. Salamat sa iyang.
1: Diba?
2: Pero hindi naman sayang yung afternoon natin. Dahil makakasama natin si Dean Ederson. Eh yun nga, Dean, ano pong tingin nyo dito sa
1: inyong assessment sa ano, 6 days na, no? Mm-hmm. Ng impeachment trial sa Article 4. 11 days ang inalat dyan.
2: Mm-hmm.
1: Tingin nyo, matibay na, kompleto na ebidensya, uwian na?
5: Ano muna, no, Maan? Parang mga broad strokes muna. Sa tingin ko, tama yung naging desisyon ng prosecution na hindi na ituloy pa yung pagtitestigo ni Attorney Zulayka Lopez at saka ni Captain Bello. Kasi, I think, sa mga articles of impeachment, merong dahilan kung bakit inunan nila itong Article 4 na ito, no? Kasi, this, I think, by far, ito yung pinakamadaling patunayan eh. Kasi kahit na hindi pa nagsisimula yung impeachment, nakita naman lahat ng marami sa atin yun. I for myself, napanood ko yung press conference ni Vice President Sara na yun. So, parang ano nga eh, it belabors the topic too much. Ang tanong dyan is, ano bang kailangang patunayan? Wala naman tayong narinig na denial na hindi niya talaga sinabi yung mga narinig natin. What we have seen so far would be different kinds of excuses na sinasabing Keisha may context, he was saying it as a mother, as a friend, yung mga ganon. And then, meron pang nagsasabi na ito ay bugso ng damdamin. But there was no denial at all that it ever existed. Kaya nga, sa akin masyadong kwento eh. Kumbaga, swak na sa banga kung ang intention ng prosecution ay patunayan yung mga binanggit na pananalita ni Vice President Sara.
1: Mm-hmm. So pwede nang para sa inyo ay okay na siya, uwian na, pwede nang tumawid sa next article din.
5: I think that was a good tactical move on the part of the prosecution. Mm-hmm. Kasi isan din sa mga kailangan nating bagayan dito, Maan, remember, no? The impeachment case, pagdidesisyon na niya ng mga senador.
1: Mm-hmm.
5: But exclude the public from the equation. At alam natin, kamukha nung nabanggit natin, whether they look at it as Senate flicks or kung anumang episode ng kanilang telenovela na sinusubaybayan, kasali sila sa equation. Hindi natin sila pwedeng aniset. And the problem is if you become too technical, if you stretch it too much, saying the same things, baka mawalan ng interest yung taong bayan. And that is very dangerous.
1: Mm-hmm.
5: Kasi pag yun, mag-uusap na lang dito mga abogado. At ako tatanggin, hindi yan nararapat sa isang demokrasya.
1: Oo, tsaka umuunti na nga daw yung maupo, yung laman na upuan, no? Sa plenaryo. Din tapia. Ibig sabihin, dahil nga na, technical lang yung usapan, hindi rin, kumbaga, hindi rin nakakasunod yung ating mga kababayan.
5: Tama yun, mga, no? Hindi nakakatunod, even yung mga witnesses, o yung, sorry, yung mga nanonood, mga spectators doon mismo sa Senado, at pati na rin siguro yung mga sumusubaybay sa kanilang mga tahanan, no?
1: Mm-hmm.
5: Isang bagay na pwede natin banggitin dyan, Maan, is the temptation to make it over-judicialized. Mm-hmm. At tingin ko hindi tama na ang mga nag-uusap lamang sa equation na ito ay mga abogado.
1: Mm-hmm.
5: Totoo, ang impeachment ay isang prosesong legal.
1: Mm-hmm.
5: Pero hindi yan purely legal. Meron niyang constitutional na component. At babalikan natin palagi kung ano yung dahilan kung bakit merong impeachment. Para magkaroon tayo ng pagsusuri kung ang isang impeachable official ba ay dapat magpatuloy pa sa kanyang tungkulin kung ano man ito. So, yun ang pinakadulo ng impeachment, no? Beyond the legal questions that are being thrown by lawyers in the courtroom, in the impeachment court, yun yung pinaka-importante dito. Ano ba talaga ang issue dito? Ang issue dito ay pananagutan.
1: Mm-hmm.
5: Ang issue dito ay fitness for public office.
1: Mm-hmm.
5: Hindi tayo matatuligaw doon, maalinsanlo.
1: Mm-hmm. Yung ating mga senator judges, anong tingin nyo? Kasi base din sa kanilang mga sinasabi, no? O nakikitaan nyo ba ng pagkiling?
5: May nagtanong sa akin dapat daw impartial.
1: Mm-hmm.
5: What impartial are you talking about? Kita-kita na natin, ano? It doesn't take a rocket scientist para na makita na natin yung kiling.
1: Mm-hmm.
5: Nung, at least nung ilang mga senador, no? Pagka tumindik, alam mo na kaagad.
1: Mm-hmm.
5: Just examples. Inaasahan natin na yung magiging trabaho ng mga abogado para sa respondent ay to impeach the witness. No? Ibig sabihin, poke holes or questionin yung kredibilidad ng mga testigo ng prosecution. Naintindihan natin yon kasi yun ang talagang trabaho nila.
1: Mm-hmm.
5: Pero kung ang gagawa nun ay ang mga mga senator judges, mapapaisip ka, ano pa talaga dapat dito? Dapat sila'y nakikinig, dapat sila'y nagsusuri. They shouldn't be making the job of the defense panel easier. Kasi medyo halatang-halata kung ako tatanungin, Maan.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Yung pag-agaw ng eksena kahapon din, merong dalawang senator judge na parang binweltahan pa nga si NBI Director Melvin Matibag, bakit daw sila iniimbestigahan? At ang pinapalabas pa, parang iniisa-isa daw sila. Ano pong take niyo doon?
5: Well, nabanggit ko na yan, Sandro, no?
2: Mm-hmm.
5: Yung mga iniimbestigahan, hindi naman yan sinisimulang imbestigahan lang ngayon. Dati nang may mga pending investigation or dati nang may mga kaso, yung ilang mga senador na sa ngayon ay nasa minorya. So it's, huwag magtaka kung bakit iimbestigahan ka dahil dati ka naman nang iniimbestigahan. Ngayon, yung function ni Director Matibag, huwag nating alisin sa kanyang tuparin kung ano yung kanyang tungkulin. Dahil kung hindi naman niya gagawin yun, ang akusa naman sa kanya ay natutulog siya sa pansitan. No? So, let's just continue with our role play. Siya ay director ng NBI, trabaho niyang mag-imbestiga kung ano mang krimen ang mga maaari niyang imbestigahan. Trabaho naman ng mga senator judges na magiging impartial dito sa Senate. Sa Senate impeachment na tinitingnan natin. So, role playing lang tayo. Huwag natin masamain. At hindi ko yan tinitingnan bilang isang attempt na i-intimidate yung mga senator judges. No? Mm-hmm. At saka, tulo naman ito, Sandro, eh, kung wala ka namang ginawang kamalian, kung wala ka namang pinasukang mga alanganin na bagay, anong pangangambahan mo? Diba? Kahit na sandaang investigasyon pa yung gawin yan, eh kung wala namang makikitang paglabag para sa iyo, eh hindi ka dapat mag-overreact.
2: Ayun nga, sabi tinatabunan daw yung flood control investigation nito. Yun yung huling mensahe ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na sige, imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games. Iimbestigahan naman namin ng flood control.
5: Eh, hindi ako naniniwala kasi Sandro dun sa either or proposition dahil iimbestigahan niyo to and so therefore hindi niyo na kinakalimutan niyo na yung flood control. Parang maling pag-iisip yun dahil yung flood control na yan ay hindi naman talaga natin dapat kalimutan, no? At dapat talagang merong managot doon sa corruption na wide scale na yan. Pero kahit na hindi tayo nag-uusap, ibig ba sabihin nito, wala nang nangyayari? Alam natin na merong mga kasong dinirinig na ngayon tungkol sa flood control project. Ang unang biktima nga niyan ay isang dating senador na tumakbo sa tiket ng administrasyon. No? Mm-hmm. At nasundan pa, nagkataon naman ng mga kaalyado ng mga nasa minorya. So, gumugulong yung wheels of justice, ika nga. Hindi natin pwedeng sabihin walang nangyayari. Maraming hindi siya nagiging headline, pero ganoon naman ang legal process eh. Matagal, subalit kung minsan ay matahimik, pero hindi natin pwedeng i-conclude na walang nangyayaring investigasyon sa flood control project.
2: Siguro, abangan talangan natin kung ano pang mga susunod na mangyayari dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po, Dean.
1: Thank you.
5: Bye-bye.
2: Yan po si Dean Ederson Tapia, ang presidente po ng Philippine Society for Public Administration at mula rin po sa University of Makati. Ito, subukan natin bahasa. Ang oras, sekarang jam, pukul 5.25. Ang oras, 5.25 ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo?
1: Iniwan sa ere. Bahala ka dyan.
2: Oy, teka lang, mamili na tayo. Teka, bago
1: pahabaan
2: pa na tayo mamili
1: naman
2: ng charity ba?
1: Sabi na pang pageant
2: Ito,
1: ginalingan.
2: Magbabasa ako ng isa, basa ka rin ng isa dyan sa...
1: Ang haba
2: basa, ano tapos pili tayo na lang para mas mabilis kasi malapit na matapos yung programa. Magbabasa ako ng isa, tapos magbasa ka rin ng isa.
1: Ako na muna.
2: Sige, go.
1: Mula kay Archie David, syempre hindi ko sasabihin ang iyong address. Para sa akin, maayos naman ang pag-handle ni Senator Chiz Escudero ng trial. Both sides naman, prosecution and defense, very good naman. Kaya lang, wag naman masyadong technical, maaring maging boring sa mga manonood.
2: Yan, mula yan kay Archie David ng Caloocan City. Ito naman mula kay Roderick Timbol ng Valenzuela City. Para sa akin, yung point ng impeachment trial, hindi naman kung sino yung mas magaling magdebate o sino yung mas convincing pakinggan. Ang pinaka-importante doon, may accountability ba? May ginawa bang mali? May sapat bang ebidensya para patunayan yun?
1: Eh baka yung dami mong tanong, kami ba sasagot? Ito, mula kaya Mary M. B. ng Cavite, my point for the second week trial goes to prosecution. Defense only questioned technicalities but it doesn't change the fact that the threat was done in national TV and the demeanor of the sibling senator judges who are supposed to judge is irrelevant on the impeachment topic. Just prolonging the session.
2: Nagpadala rin ng kanyang sagot si Maria Teresa Lopez pero masyadong mahaba. So next time na lang natin mabasahin. Pero sa tingin mo partner, sinong pipiliin natin?
1: Hindi, kasi hindi mo binasahin ka Maria Teresa Lopez.
2: Ikaw na.
1: Okay ka na.
2: Hindi,
1: kaya mo na yan.
2: In my humble opinion, the prosecution was able to successfully control the second week of the impeachment case. They were able to establish that the utterances of VP Sara were indeed grave threats and incited sedition, thus tantamount to betrayal of public trust through the defense made effective use of their cross-examination. Still, prosecution scored big time. However, in this exercise, ultimately, the Filipino people is the real winner. Oh, di ba? Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.
1: In short,
2: mabuhay ang sambayan ng Pilipino. O, sino bibiliin natin, partner?
1: O, ikaw. Ano yan, harapin niyo lang si Sandro Ochona.
2: Parang sa
1: pag-claim ng
2: parang
1: charity
2: si Roderick Timbol. Parang mas gusto ko siya. Kasi sabi niya, para sa kanya nga daw, yung point ng impeachment trial, hindi naman kung sino yung mas magaling magdebate o sino yung mas convincing pakinggan. Ang pinaka-importante doon, may accountability ba? O may pananagutan ba? May ginawa bang mali? May sapat bang ebidensya para patunayan yun? Diba?
1: Oh, eh pero parang tayo yung tinanong niya. Ay, binabati ko lang si Leonard Postrado. Oo, ng Senate Secretariat na nakikinig, nanonood. Uy, hello sa inyo dyan. Uy, pahinga kayo ngayon.
2: Paano? Abangan na lang daw Sir Robert Timbol ang message ni Abby. So si Abby...
1: Oh, Timbol tapos Timba. Ay, magkaano.
2: Ay, charity Timba.
1: Oh, ano yan? Ang daming alam.
2: Oh, ay siya, paano? Kumakaway-kaway na si Abby.
1: Congratulations.
2: Bye!
4: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. mga balitang kumpirmado.
6: Pakinig sa ikalimang ulat ng Pangulo tungkol sa kalagayan ng pamahalaan ng buong bansa.
7: Kailangan malaman ng taong bayan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
6: Kasama ang buong pwersa ng PRTV News 2026. Sonan ng Pangulo, July 27, Lunes, sa PRTV Prime Media Channel 31. At sabayang mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR Stations Nationwide.
8: Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

PRTB Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTB Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTB Prime Media. Ka-vibes! Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: July 16, 2026, Webes. Break muna sa impeachment trial ngayon. Pero may init na balita, walang hinto sa pag-arangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat kwento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: 37.5 milyong Pilipino makatatanggap ng cash aid mula sa pinalawak na uplift assistance ng gobyerno. Department of Transportation, pinag-aaralan ng fare hike at subsidies sa harap ng muling pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa tensyon sa Middle East. Ilang abogado pumalag sa plano na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Aktres na si Angel Oxin, naghayag ng pagkadismaya at kinall out online si Senator Robin Padilla. At Pinoy boxing champ Manny Pacquiao posibleng sumabak sa isang exhibition match bago matapos ang taon.
0: Inanunsyo ng palasyo ang pamamahagi ng cash assistance sa lahat ng lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Halos 40 milyong Pilipino ang target nitong matulungan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: Walang katiyakan kung may mahahain sa hapagkainan sa bawat araw si Nanay Estrella. Sa kita mula sa pagbebenta ng barbecue lamang, nakadepende kung magkakaroon ng laman ng sikmura ng kanyang pamilya.
3: Pag umuulan, malakas ang ulan, wala, tinatago namin yung barbecue namin. Pag wala ng ulan, kung anong oras matapos yung ulan, babalik na naman kami sa labas. Paano ang bukas? Eh kung wala kaming maipamalingki kaya bukasan, sa sunod bukas wala na kami kakainin.
2: Ang mga tulad niya ang target ng uplift assistance ng pamahalaan. 2,000 piso kada buwan ang matatanggap nila hanggang Disyembre. Nilinaw ng palasyo na hindi lamang ito para sa mga pamilyang nasa laylayan. Sa ilalim ng pinalawak na uplift assistance, makatatanggap ng tulong pinansyal ang aabot sa 7.5 million households o 37.5 million na mga Pilipino. Makatatanggap ng dagdag 2,000 pesos ang 3.5 na mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at Walang Gutom Program. Kasama rin sa makatatanggap ng tulong ang 2.5 million poor at near poor households na natukoy ng 2024 community-based monitoring system.
4: Hindi lang mga indigent ang matutulungan dito. Kasama na nga rin po dito ang mga low-income households at kasama pa rin po dito yung mga near poor households. So, may mga ibang proyekto na maaaring banggitin na ang mga middle income ang mabibigyan ng tulong. Hindi man pinansyal, direkta, pero sa ibang mga projects ng gobyerno ay sila din ay nabibiyayaan.
2: Aabot naman sa 1.5 million low-income workers at kanilang mga pamilya na nakumpirma sa tala ng SSS ang makatatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Higit 12 billion pesos ang inilaan para sa naturang programa, pero aminado ang pamahalaan na kulang ito para tugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng apektado ng krisis sa langis. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang posibilidad ng dagdag pasahe at fuel subsidies. Kasunod nito ng panibagong serye ng mga dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagtulak sa pagtaas ulit ng presyo ng oil products. Inaasahang magtutuloy-tuloy na naman ang pag-akyat ng presyo nito. Inatasan na ni Pangulo si Transportation Secretary Giovanni Lopez na pag-aralan ang mga ito, pero dapat balansi sa interes ng transport sector at ng mga commuter at consumer.
0: Hawak na ng Philippine National Police ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter. Binaril si Carpenter nang pasukin ang kanyang bahay sa Barangay Adyong Cebulan, Negros Oriental, linggo ng gabi. Kilala si Carpenter sa kanyang research sa coral reefs at sa marine biodiversity at ang naitulong ng kanyang scientific work sa Philippine case sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea.
1: Sa ibang balita, pansamantalang hindi pinasasama sa mga operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA si Special Operations Group Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go. Yan ay habang iniimbestigahan ang viral na paghuli ni Go sa isang lalaking teacher na hindi nakasuot ng helmet. Sa video na naka-upload sa page ni Go, makikitang pinagsabihan nito ang lalaki dahil hindi pagsuot ng helmet gayong isa umano siyang guro. Panawagan ng ACT Teachers Party List sa MMDA, bagamat mali ang hindi pagsuot ng helmet, dapat sibakin si Go dahil sa kawalan ng respeto at paglabag sa right to privacy ng kanyang mga hinuhuli. Maririnig sa video ang paghiling ng teacher na huwag na itong videohan. Paalala pa ng ACT Teachers, paglabag din sa patakaran ng MMDA na ibawal ang i-upload sa social media ng mga tauhan ito ang mga operasyon ng MMDA.
5: Teacher ka tapos wala kang helmet. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun?
1: Iiral na muli ang No Contract Apprehension Program or NCAP sa mga lungsod dito sa Metro Manila matapos ibasura ng Korte Suprema ang temporary restraining order laban sa programa. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
6: Paiirali na sa mga lokal na lungsod ang No Contract Apprehension Program o NCAP. Ibinasura na kasi ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyon laban sa naturang programa. Ayon sa Supreme Court, moot o wala nang saysay ang mga isyong inihain dahil sa pagpapatupad ng bago at uniform na traffic enforcement framework sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Sabay ng pagbasura sa mga petisyon, pinawalang bisa na rin ng mataas na hukuman ang Temporary Restraining Order o TRO na ibinataw nito noong taong 2022 laban sa MMDA at sa mga lungsod ng Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa. Ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, isinasa ilalim na ngayon sa technical review ang kanilang mga kamera.
7: Ang help to enhance yung NMRGs and signage na meron kong camera to CCTVs na para to sa non-contact apprehension program.
6: Kabilang din sa kanilang discussion ngayon ang paglalatag at uniformity nito sa traffic enforcement. Ayon kay Cardenas, kabilang sa mga lugar sa Quezon City na may mga existing cameras ang Pitwazon, Fifth Avenue, Kalayaan, Camias Road, E. Rodriguez at iba pa. Ayon sa MMDA, wala namang pinagkaibang traffic enforcement sa mga LGUs. Tanging na iba lang ang method ng paghuli dahil gumagamit na ito ng technology. Binigyan din naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre na ang tanging layunin ng NCAP ay mapairal sa mga motorista ang disiplina kahit na walang nakatingin na traffic enforcer.
8: Ang sukatan ng NCAP ay hindi yung dami ng huli, kundi ang mas gusto natin sukatan is yung pagbaba ng mga violators dahil ang ating mga kababayan ay sumusunod na sa batas.
6: Nilinaw naman ng Korte Suprema na ang pag-absuelto sa kaso ay dahil lamang sa mga technical na issue at hindi nangangahulugang lubos na valid o tama ang mga lumang ordinansa ng NCAP sa mga nabanggit na lugar. Gayunpaman, nag-iwan ng babala ang hukuman na maaari pa rin mag-question sa hinaharap ang bagong sistema kung magdudulot ito ng aktual na paglabag sa karapatan ng mga motorista. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sugatan ng 6 na estudyante matapos mahulog sa sinasakyang ELF truck sa kahabaan ng Sayre Highway sa Maramag, Bukidnon, Martes ng gabi. Sakay ng ELF truck ang tinatayang 55 estudyante mula sa dairy area ng Central Mindanao University at papunta sa main gate. Ayon sa ulat, biglang nasira ang kanang harapang bahagi at likurang side lock ng sakyan kaya bumukas ang side railing nito. Agad isinugod ang mga estudyante sa Bukidnon Provincial Hospital para sa agarang lunas. Nasa kustodiya na ng Maramag Municipal Police Station ang driver at ang sasakyan habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Nasunog ang isa sa mga kilalang resto bar sa Dumaguete City. Alas 3:20 ng hapon itong Miyerkules nang makatanggap ng mga otoridad ang alarman sa Why Not Resto Bar na nasa kahabaan ng Rizal Boulevard. Umabot sa mahigit 3 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Ayon sa mga otoridad, nasa mahigit 15 milyong piso ang kabuang pinsalan ng sunog. Kilalang pasyalan at kainan ng mga Dumaguetenos ang nasabing resto bar mula pa noong dekada 90. Prosecution handa nang ilatag ang confidential funds ni VP Sara Duterte sa susunod na bahagi ng impeachment trial.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
9: Arangkada Balita.
10: Bakit nga katawa ko talaga napakasakit? Mga binti ko, pati mga daliri ko sumakit. Hindi ka nga makatayo.
11: Sa pagpasok ng Burma, mas nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon mula sa habagat papunta sa Amihan. Kalakip ng pagpapalit ng panahon ang pagiging uso ng seasonal flu gaya ng influenza-like illness o malatrangkasong sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay pamamaga ng lalamunan, baradong ilong, pananakit ng ulo at kasu-kasuan, pagkaranas ng ginaw, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Hindi dapat mabahala sa influenza-like illness dahil maaaring malabanan ito. Para trangkaso bye-bye, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay at kumain ng prutas at gulay. Tandaan, tamang impormasyon, healthy lifestyle at maagap na pagpapagamot ang makapagliligtas sa atin sa anumang sakit. Ito po si Sec. Tedder Bosa nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Delivery! Maria Jose?
16: Akin yan? Ang laki ng box!
15: Surprise!
16: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
15: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
16: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
17: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
19: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
19: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita.
1: Bumalag ang ilang abogado sa planong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Tanong nila, paano magiging testigo ang dating kalihim kung siya mismo ang sinasabing punot dulo ng anomalya? Narito ang report.
20: Inaasahang dedesisyonan na ng Sandigan Bayan ang hiling ng ombudsman na alisin bilang akusado si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan sa anomalya sa flood control. Isa itong hakbang upang tuluyan na maging state witness ang dating kalihim. Pero maraming legal luminaries ang tila alangan sa planong ito ng Office of the Ombudsman. Sa isang panayam, sinabi ni Dean Ederson Tapia na hindi maganda ang mensaheng ipapakita nito sa publiko.
21: I would strongly caution against it kasi binabanggit ng mga observers dapat tuloy pa rin yung investigation, yung pagkakaso dun sa flood control. And I agree with them. Let the axe fall where it may. Dapat walang sinungin. Ngayon, kung magkakaroon ng hindi malinaw na pamantayan para gawing state witness,

0: Doan. Dahilan sa halip ay bibigyan siya ng pabuya sa kanyang pagkakasangkot dito sa anumayang to. Bakit ko nasabi ito? Siya ho ang punot dulo nitong anumayang to.
1: Kinwestiyon naman ng isa pang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario ang paggamit ng ombudsman sa pahayag ng 18 ex-bodyguards ni Zaldico. Nakailang beses na rin kasi nagpalit ng salaysay ang mga ito tungkol sa kung sino ang mga binigyan ng mali-maletang pera.
2: When it comes to implicating Zaldico and si Martin Romualdez, kasi sinasabi nila na consistent daw. Mm-hmm. So basically they're saying may credence or may credibility mm-hmm. yung testimony nila pagdating sa isang aspeto. Mm-hmm. Pero sabi nila, for the rest, they will not focus on that. Eh, meron po tayong prinsipyo under the law. If there are questionable na mga entry sa isang affidavit, dapat questionable na rin po yung the rest of the entries.
1: Hinihintay pa ngayon kung kailan ilalabas ng korte ang desisyon sa kaso ni Bunuan.
3: Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang tagapagsalita ni late Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney Fajardo, at welcome back sa Arangkada Balita.
4: Magandang hapon, Jack, at magandang hapon sa lahat po ng nakikinig.
3: Attorney, bago natin na puntahan yung issue nga sa pagiging state witness po ni former Secretary Bunuan, tatanungin ko lang kayo doon sa napansin nyo doon sa video nung dito sa impeachment trial. Yung defense, pinlay nila yung video ni VP Sara. Tapos medyo may mga excerpt sila na parang pinili nila kung saan nabanggit ito si dating Speaker Martin Romualdez, yung nandyan yung benting bigas ni BBM, then pati nga yung pamimigay daw ng pera ni former speaker. Ano masasabi nyo dito na tila pinilit nilang ipasok sa narrative ng impeachment trial po?
4: Siyempre, naghahanap po ang depensa at obvious naman po ng sinasabi nilang konteksto para ma-justify po yung ang sinasabing outburst ni Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Pero lahat po yan ay siyempre pinapasinimulingan mm-hmm. ni that Speaker Martin Romualdez.
3: Pero yun nga, Attorney, parang hindi ba ang hindi na dapat pinag-uusapan kung tulad yung konteksto kung bakit niya sinabi? Kasi ang dapat pinapatunayan dito ay kung binigkas nga ba ng dating ni Vice President Sara Duterte yung mga katagang iyon, yung threat.
4: Opo, at halata naman pong ginugulo lang ang naratibo, no? Kasi mm-hmm. syempre, ang relevant portion doon ay yung pagbabanta, no? Ang lubhang pagbabanta mm-hmm. sa buhay ng Pangulo, ng kanyang First Lady, at syempre mm-hmm. ni Deputy Speaker Martin Romualdez, no? Mm-hmm. Ang ibang mga sinasabing or sinisingit na konteksto doon po, in mm-hmm. fact, no? Si-strengthen or nagpapalakas ng kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kaya hindi rin po namin maintindihan kung bakit po isiningit yung mga irrelevant portions doon sa video po na iyon.
3: Actually, Attorney, iniintay ko nga kung may mag-o-object na sa pagpa-play ng mga portions. Kasi nga, pag inisip mo, kung ano yung relevance nito, diba? Doon sa pinag-uusapan nyo sa outburst po.
4: Opo. In fact, sabi nga namin, nagpapalakas ito kasi talagang lumalabas yung totoong motibo, no? Mm-hmm. Na, mula doon sa grave threats na yon. At mm-hmm. Syempre, yun nga, napatunayan na talaga mayroong pag-uusap tungkol sa pag-hire ng asin. Opo.
3: And Attorney, ito nga, punta na tayo dito sa isyong yung pagiging state witness ni former DPW Secretary Manny Bunuan. Ano po yung komento nyo dito? Maraming abogado na nga po yung nagsalita, mga legal luminaries, na sinasabing maging sila ay nag-aalinlangan na maging state witness itong dating kalihim.
4: Yun nga po, kasi paulit-ulit po namin sinasabi na talagang hindi kwalipikado ito si dating Secretary Bunuan na maging state witness. Kasi yung DPWH po, yun po ang ahensya ng gobyerno na naging posible, no? Dahil sa kanila, naging posible itong paglabas ng bilyon-bilyong pistong salapi mula sa kaban ng bayan, at sila po ngayon ay maabswerto kung papayagang ang central figure dito, ang pinakapuno. Ibig sabihin, yung taong kailangang managot sa lahat ng ito, ibig sabihin na siya naging kasangkapan o instrumento sa paglabas ng pera nito, ay hindi po katanggap-tanggap dahil nga po siya ay hindi, not only that he is not the least guilty, but he is the most guilty, no? hindi po pwedeng lumabas ang perang yan sa kabanang bayan kung hindi sertipikahan ng DPWH na meron.

0: merong nangyaring flood control na proyekto na sa totoo naman sa ay either substandard or hindi po talagang nangyari. So parang naglabas ka ng pera para sa wala. At lahat po yan ay posible lamang dahil sa DPWA.
1: At yun nga ho, sinabi nga po ni Attorney Bukoy sa isang panayam namin na sinasabi na si former DPW Secretary Manny Bonoan ang sinasabi arkitekto at yung nagdisenyo ng pondo basically ng DPWH. Tama po ba?
0: Opo, tatlong taon po siya dyan na nanungkulan at tatlong taon po na nagtamasa sila ng pakinabang dyan. Nakita po natin yung limpak-limpak na, na salapi ng astos sa mga kasino, nilagay lang sa mesa, no, at pinagtatawanan, no. Nakainsulto sa taong bayan. Eh sino po ang gumawa noon para maging posible 'yon? Hindi naman po 'yon si former speaker Martin Romualdez, no, ang bidding mga proyekto, ang pag-qualify sa mga contractor, no? At pag-subcontract nito sa mga tauhan ng DPWH ko, lahat po yan ay naging posible dahil sa indispensable cooperation, if not the actual participation po ng lahat nasa DPWH po.
1: And Attorney Ade, kunan rin kayo ng reaction doon sa isa pang interview namin kay Attorney Reyes del Rosario. Sinabi nga niya na tila naging selective yung ombudsman pagdating doon sa statement ng 18X bodyguard si Zaldi ko, kasi kumbaga parang dito may credibility sila pagdating laban kay former Congressman Zaldico at kay Congressman Martin Romualdez, pero yung ibang parts daw ay hindi na nila masasabi yung kumbaga yung credibility nito. Pwede ho ba maging selective?
0: Ayun nga po, hindi po pwede maging selective, no, kasi ang affidavit either totoo sa lahat or mali sa lahat. Hindi po ba? Naalala pa nga po natin, nung unang lumabas itong mga so-called Marines na ito or ex-Marines, ay sinabi pa ng ombudsman na sila po ay parang obviously ay bahagi ng destabilization, no? Lahat ito ngayon ay parte ng destabilization, kaya sobrang nakapagtataka na ngayon ay may halaga na ang kanilang testimony dahil lamang na sa aligasyon na sinasambit nila na nagdala sila ng pera kay dating Speaker Martin Romualdez. So hindi po pwedeng ganun po, napipili lamang tayo ng mga salik ng katotohanan na magsisilbi sa ating purposes, no? If it can purposes, we will select those portions, but if it's not, hindi natin ginagamit. Kaya nakakatawa po ito. It's laughable and it's pathetic. At sa pathetic po, to involve people na wala naman po talaga doon participation sa flood control anomalies.
1: Yun nga, Attorney Fardo, kumbaga sa isang statement, kung meron doon na part na defective, hindi ba questionable na po yung buong statement, di ba? Hindi naman siya kumbaga pipiliin nyo lang.
0: Opo, ang tawag po natin dyan ay falsus in unio, falsus in omnibus, no? Pero pagka mali sa isa, mali na sa lahat, no? Mahirap pong paniwalaan kung ang ibang portion na nagsisinimaling ng testigo at sa ibang portion sasabihin natin nagsasabi ng totoo. Hindi po yung katanggap-tanggap sa korte, at sana po ay hindi patulan lamang, no, na maisila ang isang target na parang nakalock in this case kay former Speaker Romualdez.
1: Okay, maraming salamat po Attorney Ade Fajardo sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo, sir, at magandang hapon.
0: Maraming salamat, Jack, at mabuhay po kayo.
2: Sasalang sa Martes ang huling testigo ng prosecution sa impeachment trial na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Pero bago ito, mainit nang pinagdedebatehan ang pagharap niya dahil sa investigasyon ng NBI laban sa ilang senador. May umaarangkadang balita si Angela Babat.
3: Senator Judge Marcos.
4: Nitong Lunes, kumiling ang prosekusyon na unahin na muna si NBI Director Melvin Matibag dahil sa nakatakda nitong pagbiyahe para sa isang FBI summit. Pero umalma ang defense panel at si Senator Judge Alan Peter Cayetano dahil sa kawalan ng sapat na abiso. Sa huli, napagdesisyonan na sa Martes, July 21, haharap si Matibag sa impeachment court. Mula Lunes hanggang Martes, binuweltahan ng defense panel ang kredibilidad ng investigasyon ng NBI Cybercrime Division sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Iginiit din ni Lotok na batay sa open source investigation ang sinasabing Operation Romanov na banta umano sa pamilya Duterte ay nag-ugat pala sa naging talumpati ni Davao City Mayor Baste Duterte para balaan si Presidente Marcos ukol sa sinapit ng Romanov family sa Russia. Nang tanungin naman ni Senator Judge at Senate President Sherwin Gatchalian kung may kakayahan ba ang Vice Presidente para maisakatuparan ng pagbabanta.
3: Well, for one, she is the Vice President of the Republic of the Philippines. And alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tinignan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho, aside from the fact na vice presidente siya.
4: Matapos ang pagtestigo ni Lotok, nag-init naman ang magkapatid na Senator Judges Alan Peter at Tia Cayetano dahil sa gagawing investigasyon ng NBI sa umano'y 10 billion peso anomaly sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex na ginamit noong 2019 SEA Games. Pinangunahan ito noon ni Senator Alan Cayetano bilang dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Ayon sa magkapatid na Cayetano, malinaw na intimidation tactic lamang ang mga ito. Nagpahayag rin ang pagkabahala si Senator Judge Robin Hood Padilla sa sunod-sunod na kaso at investigasyon laban sa mga miyembro ng Senado habang gumugulong ang paglilitis.
5: Hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya.
4: Pansamantala namang isinantabi ang bangayan na magsimula na ang mainit na oral arguments na magkabilang panig patungkol sa hiling ng prosekusyon na mag-issue ng subpoena para sa bank, tax at AMLAC records ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawa para sa Article 2 o Unexplained Wealth. Magpapatuloy ang diskusyon ukol dito sa Lunes, July 20, kung saan Senator Judges naman ang magtatanong sa parehong kampo. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Halos kompleto na ang ebidensya ng House Prosecution sa usapin ng umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Sa susunod na linggo, tututukan naman nila ang umunoy maling paggamit ng daang-daang milyong pisong confidential funds ng bise. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
6: Iisa na lang ang natitirang testigo ng House Prosecution Panel sa ika-apat na article sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jinky Luistro, tatapusin nila sa susunod na linggo ang Article 4 o ang grave threat ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng testimonyang ibabahagi ni NBI Director Melvin Matibag. Nilinaw ni Luistro na umatras na ang prosecution sa pagpapatawag ng ilan pang testigo dahil anya, sapat na at matibay na ang kanilang naipresentang ebidensya. Dagdag pa ng House Prosecution, napatunayan na ang aligasyon ng pagbanta, destabilisasyon at pagkontrata ng isang assassin na itinuturing na culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust. Sa pagtatapos ng testimonya ng NBI Director, agad didiretso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment. Ito ay ang controversial na usapin ng confidential funds. Dito haharapin ng depensa ang aligasyong umabot sa 612.5 million pesos ang confidential funds ng OVP at DepEd na may irregularidad sa paggamit at dokumentasyon, kabilang ang 125 million pesos na sinasabing nagastos lamang sa loob ng 11 araw noong December 2022. Nauna nang inaprubahan ng Senate Impeachment Court ang subpoena sa dalawang dating land bank branch managers at isang opisyal ng House Legislative Archives. Sabi ng prosecution, sa paglipat ng impeachment trial sa confidential funds issue, inaasahang mas pagtuturan ng pansin ang mga dokumento, financial records at mga testimonya ng mga opisyal ng bangko na maituturing na isa pang mahalagang yugto ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Bumubuo na ng task force ang NBI na mag-iimbestiga sa paggamit ng pondo ng 2019 SEA Games na nooy pinangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano. Siniguro naman ng NBI ang patas na imbestigasyon rito. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
7: Taong 2019, Pilipinas ang naging host country ng Southeast Asian Games. Pinangunahan ito ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC. Si dating Taguig Representative at ngayon Senator Alan Peter Cayetano ang chairperson ng nasabing komite. Nabalot ito ng kontrobersya at nakaladkad ang pangalan ni Senator Cayetano dahil sa 50 million pesos daw ang naging pondo para mabuo ang SEA Games Squadron. Pero ilang taon ang nakalipas, nabuhay muli ang issue. May bagong impormasyon daw kasi ang National Bureau of Investigation na may private contractor umano na tumanggap ng 10 bilyong piso para sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex kahit na wala namang nangyaring bidding sa proyekto.
8: In possession of documents already na meron talagang kailangan investigahan because there are a huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, tsaka financial investigation unit.
7: Inalmahan agad ni Senator Cayetano ang pahayag ni Matibag. Tanong niya, bakit biglaan ang pagbubukas ng investigasyon sa lumang issue na dawit ang kanyang pangalan?
9: I had nothing to do with the infrastructure. I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me.
7: Sagot naman ni Matibag dyan.
8: Hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas kayo ng dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate. Ano?
7: Wala pa rin daw pangalan na babanggitin ng NBI kung sino pa ang mga dawit sa dokumentong nakarating sa kanila. Nire-respeto naman umano ng Department of Justice ang desisyon ng NBI na busisiin ang anomalya dahil isa daw ito sa kanilang mandato. Tiniyak naman ang ahensya kay Senator Pia Cayetano na isa rin sa pumalag sa sinabi ni Matibag ang pagiging patas ng imbisigasyon ng NBI. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
2: Himayin pa natin ang usapin sa impeachment kasama si public interest at human rights lawyer, host ng We Do Respect na si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi po, Attorney Dino.
10: Naming ninyo sa lahat ng mga nanonood at ating mga tagapakinig.
2: Attorney, nakadalawang linggo na po tayo sa impeachment trial ni VP Sara. Ano po ang inyong assessment sa takbo ng paglilitis?
10: Well, ang sabi ko, victory pa rin dito talaga sa due process at saka sa pananagutan sa ilalim ng ating konstitusyon dahilan sa na-delay na ito last year. So at least kaya nakikita na natin yung ebidensya. At least nadidepensahan ni Sara Duterte yung sarili niya sa proper forum. Hindi na lamang ito haka-haka. No? So ito yung due process na ibinibigay kay Sara Duterte na ipinagkait dun sa mga libo-libong namatay sa ilalim ng gera ng droga. No? At saka mahigit isang dekada na hindi kasi napapanagot ang mga Duterte sa kahit anong paggawin nila, nanapak ng sheriff, di ba? Pero ngayon, at least we are confronting the question, until when will our institutions actually let them get away with the things that they are doing? No? And ngayon, yan na yung tanong na kinoconfront natin. Ang tanong na lang is, hanggang dulo ba ito? O makakalaya ulit siya. Sana i-confront na institutions natin yung totoong diwa ng konstitusyon at yan yung pananagutan.
2: Okay, and attorney, sa Lunes inaabangan yung pagbobotohan, yung pagsapina sa tax and bank records ni VP Sara. Naniniwala ka ba na dapat itong buksan para magkaalaman na talaga para sa katotohanan?
10: Well, there is no other way, no? Kasi ang pinakamataas na batas natin, yung sa legal batas, yung konstitusyon natin, at nakalagay dyan na itong impeachment, ang pinakasagradong proseso ng pananagutan. Pagka pumayag ang mga senator judges na beyond the reach of the highest form of accountability, ang bank records, dahil lamang sa isang batas. Para bang sinasabi lang mas mataas yung batas kesa sa saligang batas or sa konstitusyon, yung una. Pangalawa, doon sa batas ng bank secrecy, explicit doon na nakalagay na exception ng impeachment. Pangalawa yan. Pangatlo, kahit doon sa doon sa BAR, no, doon sa National Internal Revenue Code, nakalagay rin doon na subject to snowfall sa BINA ang mga tax records ng kahit na sino pang public official. Can you just imagine the precedent that the Senate will be setting kung sakasakaling sasabihin nila beyond any accountability mechanism ang mga bank records ng mga tiwaling tao? So ibig sabihin, ilalagay lang nila sa banko yung pera nila. Hindi na sila pwedeng mapanagot kahit na ang pinakamataas na accountability mechanism sa ating saligang batas na yan ang constitution. So I cannot see it any other way. Ang impeachment ay ating journey or ating quest para sa katotohanan, no? Pag hindi nila binuksan yung envelope, yung mga ano na yan, yung mga ebidensya na yan, parang yan yung 11th, yung second envelope nung EDSA 2, no, na nagkaroon ng walkout dahil yung 11 senators ay ayaw pabuksan yung ebidensya, no? So it will look like they are suppressing evidence unjustly. They are setting the precedent na walang kakayahan ang impeachment court para panagutin yung pinakatiwali, no? At papayag sila na yung mga teknikalidad at yung mga balakid lamang ang kanilang papanigan as opposed to the right of the people, okay, to know the truth.
2: Attorney, sa tingin niyo po ba ito magiging voting on Monday could be a preview of how the senators will actually vote pagdating sa conviction or acquittal?
10: Hindi naman. Ako yung nananalig pa rin na yung ating mga senador, no, will actually vote based on evidence. At hindi pa naman nila nakikita yung mga ibang ebidensya. Sabi rin naman ng prosecution, and sa aking palagay, no, the mere fact na dun sa salin niya ay zero yung perang nilagay. Tapos may AMLC report na 6 billion ang labas-pasok sa bank account niya. Kahit hindi natin buksan yung bank account, yung AMLC report also enjoys the presumption of regularity. Eh, sufficient na yun for conviction. Kahit na buksan nila to o hindi. Pero dapat buksan nila para mas makita natin ito toong storya. Anyway, ang sinasabi ng ating batas at ang sinasabi sa jurisprudence, we have to find out the whole truth, hindi partial truth, hindi half truth, hindi quarter truth, diba? The whole truth. And you can only vote based on the evidence and the whole truth kung papayagan nila buksan itong mga ebidensya na ito.
2: Okay, last question po, attorney. Maiba tayo, iimbisigan ng NBI yung paggamit daw ng pondo ng 2019 SEA Games kasama na rito yung 50 million pesos na cauldron. Sabi ni Senator Alan Peter, intimidation tactic raw ito. At sinabi niya kung kakasuhan din siya, ay iimbisigan din daw niya, or pag iimbisigan siya, iimbisigan din daw niya yung flood control projects. Ano po ang masasabi niyo dito?
10: Imbestigahan lahat ng mga magnanakaw. Isama niya, pati yung flood control projects na yan. Tama yung gagawin niya. Imbestigahan niya lahat. Not as a retaliation and not as a concession para hindi siya imbestigahan. Trabaho niyo mag-imbestiga. Kung totoong gusto niya imbestigahan yung mga corrupt, gawin niya na sa lalong madaling panahon, whether or not iimbestigahan siya. Tandaan natin yung genuine na investigation dito sa Southeast Asian Games na ito never happened. Noong mga panahon na inimbestigahan ito, si Martires pa, ang ombudsman. Alam naman natin na si Sammy Martires, napakabalakid sa pananagutan na para naging enabler ng corruption noong panahon ng termino niya, no? So talagang wala tayong aasahan kay Martires sa mga panahon na yon. Tapos wala talagang genuine investigation na napanagot under Rodrigo Duterte, lahat ng mga cronies niya, lahat ng mga nasa makapangyarihan. So this is only the first time that we are really investigating yung mga anomalya dito sa Southeast Asian Games, no? Na ang dami-dami ko talagang mga naririnig. At let's not commit the mistake of making the impeachment process about Alan Peter Cayetano. Dapat hindi niya ginagawang excuse na just because a senator judge siya, automatically hindi na siya pwedeng imbestigahan. Yung may pinapalabas niya, dahil senator judge siya, hindi na pwedeng imbestigahan yung mga anomalya niya. At saka bakit tinadami niya impeachment? Sagutin niya sa proper forum yung kaso niya, no? Meron naman siyang remedies available there. Pwede naman siya mag-offer ng ebidensya. Huwag niya i-hijack yung buong impeachment process just because may pananagutan siya sa ilalim ng batas.
2: Okay, and last na po talaga, and a short answer lang po, no? Paano makakaapekto itong inaabangang pagtestigo naman ni Director Matibag, NBI Director Matibag, sa impeachment court sa susunod na linggo? Hindi naman kaya raw siya pag-initan ng ilang mga senador.
10: That is not beyond Alan Peter Cayetano and Pia Cayetano. No, wala na ako na-expect na ibang karakter sa dalawang taong to. So pag-iinitan talaga siya, babastusin talaga siya, magkakainitan, and sana hindi lang malihis yung ating attention. It's supposed to be not about the personalities. This is supposed to be the evidence on Sara Duterte. Not again, yung grandstanding ni Alan Peter Cayetano at yung mga kasong hinaharap niya.
2: Okay, maraming salamat at magandang gabi, Attorney Dino De Leon.
10: Thank you.
11: Naman natin ang pinaka-latest dito lang sa Joy Hot Exclusives. Magsasama sa isang celebration concert ang isa sa mga hottest love teams ng henerasyong ito na talaga namang kinakikiligan ng marami. Ano nga ba ang mga dapat abangan sa kilig celebration na ito? Kasama natin ngayon live na live sa studio sina Dustin Yu at Bianca De Vera o mas kilala bilang Dust Bia. Hello, we!
12: Hi, Mama Jai!
11: Hi! Agad-agad, Dustin and Bianca, siyempre, ang tanong natin, ano bang klaseng paghahanda ang ginagawa ninyo para sa Dust Bia Love Actually FanCon?
12: Ayan, siyempre ngayon we're doing a couple of dance workshops together kasi siyempre kailangan namin may perfect yun para sa lahat ng manunood. Siyempre, singing workshops din here and there. And ano pa ba, Dustin?
13: Yun, nagpa-brainstorming kami palagi. Nagpa-brainstorm kami ng mga pwede namin gawin para sa mga sumusuporta sa amin.
11: Nako, kanina nabitin ang mga fans ninyong dalawa sa ating guesting sa 92.3 FMR Manila. Ang tanong, may paparating ba na acting project bilang, di ba, sumampa na agad-agad kayo sa Metro Manila Film Fest? Ngayong taon ba meron?
12: Nako, abangan natin yan. Abangan natin yan. Yun na lang muna ang masasabi na.
11: Speaking of abangan, ano yung mga dapat na pasabog na aabangan? Papatikim lang sa mga karangkada natin sa fan ko ninyo.
12: Siyempre, tulad ng lagi kong sinasabi, lahat naman ng fantasy namin dyan ay matutupad. So, siyempre, lahat ng pagsasayaw na kaya namin gawin, lahat ng pagbibirit na kaya namin gawin. And of course, this is a very special gift to our fans who have supported us non-stop from the very start. So, ayan, abangan niyo yan.
13: Since ito rin yung first time na mag-share kami ng stage together.
12: Yeah.
11: Okay, invite our ka-vibes, karangkada, para sa Dust Bia Love Actually FanCon.
12: Ayan, everyone, ang Dust Bia Love Actually sa August 8 na po yan. That's one, hashtag Dust Bia Kilig Celebration. Ito po ay magaganap sa
13: NFT this August 8.
12: Yes! So, see you guys!
11: Maraming salamat, Dustin and Bianca. At siyempre naman, sa ating mga karangkada, heto na nga po, abangan din natin ang ika-apat na pong anibersaryo ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Sabado, July 18. Bilang paghahanda, naglabas na ng schedule at ilang paalala ang DZMM para sa mga kaserbisyong nais makisaya sa espesyal na okasyon. Inaasahan na magbubukas ang gate sa ganap na alas 8 ng umaga sa Caloocan Sports Complex. Magkakaroon din ng iba't ibang aktibidad katulad ng medical mission at workshops na tatagal hanggang alas 6 ng gabi. Para naman sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang official Facebook fanpage ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Magkita-kita tayo mga kaserbisyo! Bye!
2: Gun ban ipinatupad sa BARM sa pagsisimula ng election period.
14: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
15: Vice President Sara Duterte, the impeachment trial.
16: Lunes hanggang Miyerkules,
15: alauna imedya ng hapon sa PRTV Prime Media Channel 31. At sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
17: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
18: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
1: Binatikos ng palasyo ang pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano laban kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ito'y matapos questionin ni Cayetano ang pagpapaimbestiga umano sa kanya sa anomalya noong 2019. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
9: Lead prosecutor and chairperson of the House Committee on Justice.
19: Bakit masisindak kung wala namang dapat ikatakot? Yan ang tanong ni Palas Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa gitna kasi ng impeachment trial, nagpahayag si Cayetano ng pagkadismaya matapos i-anunsyo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na paiimbestigahan niya ang mga anomalya sa pondo ng 2019 SEA Games.
20: So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi. Dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty.
19: Muli namang pumalag ang palasyo sa argumentong ginamit ng depensa na sinasabing hindi mabigat para kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga pagbabanta sa kanyang buhay ni VP Sara Duterte. Matapos nitong sabihin sa isang panayam na handa siyang makipagayo sa mga Duterte, paglilinaw ng palasyo.
20: Ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito particular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat.
19: Nakatakdang iharap ng House Prosecution Panel si Matibag bilang witness sa paglilitis kay Duterte sa pagdalakay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na naglalaman ng umano'y grave threats at planong pagpapatay sa Pangulo kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Hiling ng palasyo sa mga susunod na pagdinig ay maiwasan na ang drama sa Senado sa hangarin ng taumbayan na manaig ang katotohanan.
20: Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial.
19: Mula sa Malacañang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ipinaalala ng dating presidente ng Philippine Bar Association na si Attorney Rico Domingo na kailangan maging politically neutral ang mga senator judges. Kaugnay ito sa napipintong pagharap ni NBI Director Melvin Matibag bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay sa kabila ng pagpalag ni Senator Alan Peter Cayetano at ng ilan pang senador sa plano umanong pag-imbestiga ng NBI sa umano'y anomalya sa pondo ng 2019 SEA Games. Ayon kay Domingo, kailangan magkaroon ng bukas na isip ang senator judges para maintindihan ng mga ebidensyang ipinipresenta sa impeachment.
21: Huwag natin pakita ang ating side. Political neutral tayo. Wala tayong political preference. Wala tayong political side dito. Ito'y pinag-uusapan natin at napakaseryoso para sa madlang bayan. Pakita natin ang ating stature, ang ating deportment, ang ating pag-iisip bilang senator judges para sa mga tao. Kasi ang tao huhusgahin din po kayo eh.
1: Samantala, natanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter-affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa kasong obstruction of justice. Sa pahayag ng Ombudsman, inihain ng kampo ng Senador ang counter-affidavit kahapon. Hinihintay naman ng Office of the Ombudsman ang sagot ni na Senator Robin Padilla at dismissed Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na kasamang sinampahan ng kaso. Matatandang naghain ng reklamong obstruction of justice ang isang civil society group laban kina Cayetano, Padilla at kay Senator Ronald De La Rosa.
2: Mainit na tinalakay sa Senate Impeachment Court ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Presidente, First Lady at dating House Speaker. Pero ano nga ba ang grave threats at gaano ito kabigat sa mata ng batas? Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Aler.
22: Sino?
0: Sa unang linggo ng paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ipresenta ang kontrobersyal na virtual press conference nito kung saan binantaan niya ang buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapalob ito sa ika-apat na impeachment article ng pangalawang pangulo na grave threats and sedition. Batay sa revised penal code, ang grave threat ay uri ng pagbabanta sa isang buhay, dangal o ari-arian ng isang tao ng anumang maling gawain na maituturing na krimena. Paaring makulong ng isang buwan at isang araw hanggang 6 na taon at piyansang nagkakahalaga ng 100,000 pesos ang sino mang lumabag sa grave threat.
3: Nakakaapekto sa katauhan ng taong yon, kapamilya niya o kaya propriedad niya ay mananagot sa batas.
0: Samantala, inihalintulad ni Attorney Mel Santa Maria ang pagbabanta ng Vice Presidente bilang pagiganti at vigilante mentality.
22: It's not a call of justice. It is a call of vengeance. Pagiganti. Diba? Vendetta. At kung gagawin mo sa pagiganti ay papapatay mo ang tao, vigilante mentality yan. At kung may vigilante mentality ka, yan, lawlessness yan.
0: Kaya payo niya sa mga taong makararanas ng anumang uri ng pagbabanta?
3: Normally, basta nakakuha ka ng grave threats, susumbong mo sa mga otoridad para magkaroon ng investigasyon at para mahuli itong mga taong ito. Ang pinaka-importanting gagawin doon, dadaan sa tamang pamamaraan ang remedyo, diba? Hindi yung gaganti ka.
0: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Binatikos ng aktres na si Angel Locsin si Senator Robin Padilla matapos itong aminin na komunista siya sa kalagitnaan ng Senate impeachment trial. Sa social media post ni Locsin, tinanong niya kung nasaan si Padilla nung panahong ni Red Tag siya kahit alam niyang hindi ito totoo. Dismayado rin siya na tila naghugas kamay at humikit sa katotohanan ng senador na personal pang nakasama ang mga ng red tag sa aktres. Ikinalungkot din niya ang mga komento ni Padilla tungkol sa China at West Philippine Sea sa kabila ng pagiging makabayan umano nito. Dismayado rin siya na ipinaglalaban ng senador si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kiboloy gayong binoto siya ng marami para maging boses ng mga Muslim. Paalala ni Locsin, hindi pa huli ang lahat para gumising si Padilla sa katotohanan.
1: Sa ibang balita, ipinatupad ang gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ngayong Huwebes bilang bahagi ng opisyal na pagsisimula ng election period para sa parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, epektibo ang gun ban ngayong araw, July 16 hanggang September 29. Nagtayo rin ng mga checkpoint sa mahigit 100 munisipalidad at 3 lungsod sa BARM para ipatupad ang pagbabawal ng pagdadala ng barila. Nagsasagawa rin ng ceremonial kick-off ang COMELEC field officials at personnel para sa checkpoint operations kaninang alas 8 ng umaga.
2: Muling tumaas ang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa pinakahuling resulta ng Social Weather Station Survey. Sa buwan ng Hunyo, 38% ang mga adult Filipino ang nagsabing nasiyahan sila sa performance ng Pangulo. Mula sa 49% na dissatisfied noong Marso, bumaba ito sa 45% ngayong Hunyo. Ayon sa Palasyo, hindi nakabase sa mga resulta ng survey ang pagtatrabaho ng Pangulo.
1: Pinag-aaralan ng kampo ni Pinoy Boxing Champ Manny Pacquiao ang posibleng pagsabak sa isang exhibition match bago matapos ang taon. Ito'y matapos makansela ang nakatakdang much-awaited rematch nina Pacman at Floyd Mayweather Jr. sa Setyembre. Ayon kay MP Promotion CEO Jas Mather, bagamat wala pang solid na plano, ikinasan na nila ang posibleng laban ni Pacquiao sa fourth quarter ng 2026. Dagdag pa niya, maaring sa Enero na ng susunod na taon, matuloy ang rematch sa pagitan ni Pacman at Mayweather na gaganapin sa Las Vegas.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
4: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: PRTB Prime Media.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
2: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Prime Media.
3: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
4: Nagpagas na ba ang lahat?
3: Ano man ang opinion mo?
5: Kalma, kalma.
3: Pag-usapan natin yan.
5: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
3: Kasama sina Sandro Ochona.
4: Easy ka naman dyan.
3: At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
2: alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
3: Kayo.
6: Ito na yung mga problema.
7: Pagbutihin niyang harap niya.
6: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
8: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
9: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Barangay Tanod na umawat sa rumble ng dalawang grupo ng mga lalaki, patay matapos mabaril. Dalawang umano'y notorious na hold-upper nakipagbarilan sa mga rumispunting pulis sa Makati, isa nasawi. Tatlo sa apat na suspect sa pagpatay sa marine biologist na si Dr. Kent Carpenter na aresto na.
10: Praise God, opportunity mga musta, sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, hindi kayo halata. Slight lang, pero hindi naman kayo halata.
11: Patulad niya na palaging nagdadasal ay ipinagdadasal ko rin siya.
9: Senador Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag nagpatutsadahan kaugnay ng imbestigasyon sa 2019 SEA Games. Guro na natiketan ng MMDA dahil walang helmet, inaaral ang pagsasampa ng reklamo. Gabriel Go, hindi suspindido pero bawal muna sa clearing operations. House Prosecution Panel, pag-aaralan kung maring bawasan ang ipipresenta nitong Articles of Impeachment, depensa, handa sa anumang ilalatag sa korte. Trending na detalye sa kasal ni Bea Alonso at Vincent Ko, alamin!

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin sa Rambol sa Pasig City. Patay ang isang barangay tanod na umaawat sa away ng dalawang grupo ng mga lalaki. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
2: Nagkagulo sa bahaging ito ng San Guillermo Avenue noong Sabado ng gabi nang sugurin ng grupo ng lalaki ang isa pang grupo na nasa tapat ng isang kainan sa barangay Buting, Pasig City. Kita rin sa CCTV ang pagdating ng tricycle na sakay ang tanod na si Marlon Sabandal na mabilis na tumawid at umawat. Sa gitna ng rambol, nag-abot ang lalaking ito ng baril sa kasama at nagpaputok. Natakpan ng truck ang pinunterya nito pero makikita ang nakahawak sa tagiliran si Sabandal habang pabalik sa tricycle. Tumagal pa ng ilang sandali ang gulo na humupa nang makita bumagsak na ang biktima. Sakay ng motorsiklo, tumakas ang namaril, dala ang armas kasama ang dalawang iba pa. Isinakay naman ng ilang lalaki sa pickup ang biktima pero dead on arrival na sa ospital dahil sa dalawang tama ng bala sa katawan.
3: Kung sino pa man na pumatay sa anak ko, na sana makonsensya ka, sana mapagbayaran mo ang mga ginawa mo sa anak ko. Ang anak ko na pagkabayad na tao, naglilingkod lang sa bayad. Pero ginawa mo, pinatay mo siya. Siya lang ang aming sandigan.
2: Lumabas sa investigasyon ng pulisya na masamang titigan ng dalawang grupo habang nasa kalapit na inuman ang dahilan ng rambol.
4: Ang lumalabas sa investigasyon na ang pinagsimulan, titigan, masama rin tumingin yung isa, sinitanong isa. Yun lang ang pinagsimula ng isang suntukan. Pero sila pinanggalingan na inuman, doon sila nagpang-abot sa highway.
2: Dalawang sangkot sa rambol ang agad na naaresto ng mga pulis habang pinaghahanap pa ang iba, kabilang na ang namaril.
5: Kung sino-sino mo ngayon, sana maparoon nyo itong interview na ito para sumuko na kayo, makonsensya kayo.
4: Ginagawa niya talaga yung ano niya, yung duty niya itong kulit. Malaking kawalan sa amin si Ma.
2: Nakaburol na ngayon sa barangay ang biktima. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Patay ang isang holdupper habang sugatan ang kanyang kasama na makipagparilan sa mga rumisponding pulis sa Makati City. Ayon sa BNP, responsable ang dalawa sa serye ng holdupan sa ilang lungsod sa Southern Metro Manila. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
6: Hinold up ng riding in tandem na ito ang isang lalaki sa barangay Pamplona, Las Piñas City, katanghali ang tapat noong June 4. Tinutukan ang mga suspect ng baril ang biktima at pilit na kinukuha ang kanyang bag. Pumalagpa ang lalaki pero natangay din ang mga suspect ang bag. June 8, hinarang naman ang mga suspect ang isang rider sa Valderrama Corner Binay Street sa barangay Pio del Pilar sa Makati City. Sinubukan tumakas ang biktima sa mga suspect pero natumba siya at pinaputokan umano ng mga salarin. Dito na nakuha ng mga suspect ang kanyang bag at iba pang gamit. Sa Makati pa rin ng hablot naman ng kwintas ang mga suspect sa isang lalaki sa Trabajo Street sa Barangay Olympia noong July 10. Sa kaparehong araw, pinasok din ng mga holdupper ang isang kainan sa Barangay San Antonio. Nilimas ng dalawa ang mga cellphone at gamit ng mga customer na natulala na lang sa pangyayari. At nitong Lunes ng gabi, muling umatake ang mga suspect sa Barangay Bangkal. Pero sa pagkakataong ito, nakahingi ng tulong ang biniktima nilang babae sa mga pulis na nasa lugar.
7: Habang nagsasagawa po ng intelligence-driven operation yung mga Makati Police, nakarinig po sila ng sigaw ng isang babae and agad po nilang pinuntahan. And napag-alaman po na siya po ay biktima nga po ng pang-hold. Dapat agad po nilang sinundan yung suspect. And pagdating po nila sa may Dallas Street, ay pinaputukan po sila ng mga suspect.
6: Gumanti ng putok ang mga pulis at tinamaan sa likod ang rider at sa tagiliran naman ang backride na suspect. Naisugod pa sa ospital ang mga suspect pero hindi na umabot ng buhay ang rider. Na-recover sa crime scene ang ilang baso ng bala, alahas ng biktima, cash, dalawang baril at isang live fragmentation grenade. Ayon sa Southern Police District, sangkot ang dalawa sa serye ng holdapan sa Makati at katabing lungsod nito. Target nila ang mga nag-iisa lang sa kalsada.
7: Kapag po may nakita silang, pwede nilang kunin doon sa mga target victim nila, kinukuha mo nila.
6: Maharap sa kasong robbery at illegal possession of firearms and explosives ang sugatang suspect na ginagamot pa rin sa ospital. Inaalam pa kung may mas malaking grupo sa likod ng kanilang operasyon. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
8: Naaresto na ang tatlo sa apat na suspect sa pamamaslang sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Negros Oriental. Naniniwala ang pulisya na planado ang pagnanakaw matapos mapag-alamang dating nagtrabaho sa bahay ng biktima ang isa sa mga nahuling suspect. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
9: Mag-mommy
10: today.
9: Mag-mommy na ako.
10: Kasi ang alanin mo?
9: Alanin mo.
10: Alanin mo.
9: Pagkatayin mo kami na hinihingi ko kanyang balang.
10: Okay, katungod. Pagpakahilo, ma.
9: Hindi ako kung
10: hinihingi ba? Mong isulti, may mong pabor.
11: Naiyak sa galit ang kinakasama ng pinaslang na American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter nang iharap sa kanyang isa sa mga sospek na nanloob sa kanilang bahay sa Cebulan, Negros Oriental noong July
9: 12.
11: Positibo niyang ikinuro ang lalaki na sinasabi ng molestya din umano sa kanya noong isagawa ang krimen. Ayon sa pulisya, naaresto na ang tatlo sa apat na sospek, kabilang ang gunman at isang lookout na pawang mga residente rin na Sibulan.
12: One of them pumunta pa sa ref after killing the American, uminom pa ng tubig, inalis po niya yung kanyang bonnet. The other one, yung mismong gunman, has a tattoo, distinctive tattoo on his left hand na easily identifiable.
11: Batay sa investigasyon, napag-alamang dating nagtrabaho sa bahay ng biktima ang isa sa mga sospek noong may pinagawang bakod dito. Hinala ng mga pulis na pagplanuhan ang pagnanakaw.
12: Nakita siguro nila dalawa lang magkasama, may edad pa yung lalaki. That's the time siguro they came up with the plan. As to who ordered them, wala po. Ito nga ang lumalabas ngayon ay talagang sarili nilang isip to na pagnakawan po. We do not yet know why, bakit siya kailangang barilin. As of now, this points to the fact that this is not, the crime was not related or is not related to the occupation or yung trabaho po ng ating victim.
11: Nahaharap ang mga naarestong suspect sa reklamong robbery with homicide. Tinutugis pa ang pang-apat na suspect na umano'y may hawak sa ginamit na baril at ilan sa mga ninakaw na gamit. Nauna nang itinuring na persons of interest sa kaso ang live-in partner ni Carpenter at ang kapatid nito. Pero kasunod ng pagkakaaresto sa mga suspect, sinabi ng PNP na lumalayo na ang direksyon sa posibilidad na may kinalaman ang dalawa sa krimen. Nauna namang sinabi ng pulisya na nagnegatibo ang kinakasama ng Amerikano sa paunang medical examination kaugnay sa aligasyong minulestya siya ng suspect.
12: As a matter of protocol and as a matter of yung sa system po natin, she will be checked, mas complete na examination pong gagawin sa kanya. So we will find out kung she was really sexually assaulted.
11: Samantala, nagpahayag ng pakikiramay ang Siliman University kung saan nagsilbi si Carpenter bilang adjunct professor at research associate. Sinabi ng universidad na hindi lamang mahusay na siyentipiko si Carpenter na katuwang nila sa pananaliksik, kundi kinikilala rin mapagbigay na guro na bukas palad sa pagbabahagi ng kanyang mga kaalaman sa iba. Binigyang halaga rin ng Department of Environment and Natural Resources ang kontribusyon ni Carpenter sa marine conservation sa Pilipinas. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, ang mga saliksik ni Carpenter ang patuloy na nagsisilbing gabay para sa marine biodiversity conservation sa bansa. At bilang pagkilala sa kanyang ambag, magbibigay ang kagawaran ng tulong at suporta sa kanyang pamilya na nakatakdang pumunta ng bansa para kunin ang mga labi ni Carpenter. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
8: Ipinaalala ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court at ng dating isang commissioner ng Bureau of Internal Revenue na dapat may permiso ng Pangulo kung ipasusuri ang tax records ng isang individual. Ito'y sa gitna ng hiling na ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manases Carpio. Samantala, kumambyo ang impeachment court spokesperson matapos sabihing posibleng mapabilis ang paglilitis dahil nagbawas ng testigo ang prosecution. Nagpapatrol, RG Cruz.
13: Bukas ang prosekusyon sa posibilidad na hindi na ilalatag sa Senate Impeachment Court ang lahat ng apat na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos nila magbawas ng mga testigo, kabilang na si Office of the Vice President Chief of Staff, Zulaika Lopez, sa reklamong grave threat laban sa bise.
14: Kung may article po kami na sa tingin namin ay pagkatapos namin ipresenta yung isa, dalawa o tatlong article, baka may isang article kami na hindi na namin kailangan ipresenta dahil solid na ang mga ebidensya doon pa lang sa dalawa o sa tatlong article. So pag ganun po nangyari, iiksi na naman po ang trial date.
13: Sabi naman ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court ngayong Webes, hindi porket nabawasan ng testigo ang prosekusyon, bibilis na ang paglilitis.
15: Yung nasave natin na ilang araw, can be used for other witnesses, for other articles, or other matters that the court will consider. Meron na silang hinandang mga ebidensya at testigo, pero along the way, pag feeling nilang masarap na yung ulam na niluluto nila, pwedeng hindi na nila gamitin yung mga ibang ingredients na inihanda nila. Or pwede namang magdagdag pa sila ng ingredient kung kulang naman yung rekado ng ulam.
13: Ang depensa naman handa sa anumang ilalatag sa korte.
16: We have been preparing naman for quite some time. So we just need to shift our attention now to Article 1, but of course without forgetting that Director Matibag will still be called next week.
13: Noong Lunes, may napuna si Senator Judge Loren Legarda sa investigasyon sa reklamong grave threats.
17: Para pong nakulangan ako, it seemed to me, at least at this point, that snapshots were taken focusing on the October 18 and the utterances, but there seemed to be events leading to it that may have not been included. The atmosphere, the events leading to that Zoom press conference.
18: Wala po yan sa minutes of meeting, sa Q&A, wala po yan, Your Honor.
13: Ang ilang senador hinanapan ng depensa ng patunay na itinanggi ng bise na nagbanta siya sa Pangulo, First Lady at dating Speaker.
19: Ang sagot po nyo, kailangan i-prove ng prosecution na merong hitman. And you're not denying that the Vice President spoke to a hitman?
20: No, we are denying that, Your Honor. It's just that was our presentation and our answer.
21: So at no particular point in time has she issued a denial that she said these statements? Aside from what you submitted to this court as a blanket denial?
20: There is, Your Honor, and we just reserve our right to present that evidence at the proper time as well, Your Honor.
13: Git ngayon ang prosecution, si NBI Director Melvin Matibag ang bubuo ng kwento sa grave threats, lalo't napunta sa ibang division ng ahensya ang investigasyon.
22: Meron bang continuing investigation? Kanya essential po yung testimony of Director Matibag, hindi po siya pupunta sa conference niya para mag-attend sa Senate impeachment hearing.
13: Pinaalala rin ng tagapagsalita ng korte na may karanasan na ang Senado bilang impeachment court sa pagbulatlat ng tax records ng kanilang nililitis na opisyal kahit may limitasyon ng batas. Ayon kasi sa National Internal Revenue Code, kailangan ng written authority ng Pangulo para mabulatlat ang tax records sa isang individual.
15: That time, si Commissioner Quimenares, naghingi siya ng permiso sa presidente at ang rason niya ay President Noynoy, meron po akong sampina dito.
23: Kung hindi niya makuha yung authority, pupunta ho siya sa Senado, so sabi niya, hindi ako makaka-release kasi hindi ako binibigyan ng authority ng presidente. He appears without the authority and release the income tax return, he will be sued criminally.
13: Pinaliwanag naman ng isang eksperto ang mga dapat ikonsidera ng Senator Judges. Sa hiling ng prosekusyon na bulat-latin ang bank at tax records ng bise at asawa niyang si Attorney Manases Carpio.
0: Ano bang mas matimbang, yung private right to privacy halimbawa o yung pangkalahatang interes ng mamamayan at ng katotohanan at ng hustisya? If you're a public official, you should shed some of your privacies. Kasama yan ho sa posisyon ng nasa gobyerno. Ayaw mong bulat-latin mga yan. Huwag kang pumasok sa gobyerno.
13: Samantala, idinaan sa social media ni Senator Panfilo Lacson ang pagpuna sa mga pananalita sa impeachment trial na walang kinalaman sa paglilitis. Tiniyak naman ang tagapagsalita ng korte na sinisikap ng presiding officer na balansihin ang panahon nito. RG Cruz, ABS-CBN News.
3: Arestado ang notorious na salise matapos tangayin sa loob ng sasakyan ang sling bag na may baril ng isang gwardiya sa Quezon City. Sa Las Piñas City naman, tinangay ng riding in tandem ang motorsiklo hinuhulugan pa ng isang working student. Yan ang CCTV patrol ni Allison Ko.
4: Martes ng gabi nang makuhanan sa CCTV ang pagtigil ng motorsiklo sa tapat ng isang gusali sa Barangay BF International, Las Piñas City. Maya-maya pa, pumarada ang magkaangkas at kinalikot ang unahang gulong ng motorsiklong tinabihan nito. Sa loob ng 5 minuto, natangay ng riding in tandem ang sasakyan na pag-aari ng working student sa gusali. Labis ang panghihinayang ng partner ng biktima dahil halos 2 buwan pa lang sa kanila ang hulugang motorsiklo.
5: Pinaghihirapan po namin yung pera, hindi po ganun kadali. Kumbaga yung minuto po ng pagkuha nila ng motor namin, katumbas po yun ng ilang oras, ilang araw, ilang buwan po na pagod namin na kinuha lang po nila ng isang iglap. Kaya sobrang umingi po talaga kami ng tulong na aksyonan po ito kasi hindi po biro, masakit po sa amin.
4: Ayon sa barangay, sinusuri na ng pulisya ang mga kuha ng CCTV sa lugar para makilala ang mga kawatan.
24: I-report na lang po ito sa NCAR para ma-alarm sa buong Metro Manila kung saan mapunta itong motor na to. Hindi po rin namin ma-distinguish pero karamihan po mga taga ibang lugar po ito.
4: Sa Barangay Immaculate Concepcion, Quezon City naman, arestado sa follow-up operation ang isang lalaki matapos positibong ituro nang nakakita sa pananalisin niya Martes ng gabi. Nakuhanan sa CCTV ang paglapit ng sospek at kasabot niya sa mga nakaparadang mga kotse at pag-alis sa lugar. Ayon sa pulisya, natangay sa biktimang security guard ang isang sling bag na may lamang service firearm, cellphone at pera.
25: Yung security guard kasi umakyat sa taas na naiwan niya yung sasakyan na naka-hazard. So nakalimutan niya yung gamit doon na yung sling bag niya sa sasakyan. Nung malalan niya lang, doon na sa taas. Then binalikan niya, tapos sakto may sumigaw na yung security guard doon na magnanakaw. So sakto,

0: kaso based dun sa records namin. Then meron din siya kaso ng violation of RA 9165 o yung sa illegal drugs.
1: Ginawa po namin. Tungo na lang papaliwanag po lahat sa korte po.
2: Nakakulong na ang suspect dahil sa mga kasong pagnanakaw at illegal possession of firearms habang patuloy pang tinutugis ng pulisya ang kasabot niya. Allison Ko, ABS-CBN News.
3: Arestado po ang riding in tandem na nang-hold up sa isang burger stand sa Pandi, Bulacan. Ang babaeng crew ng burger stand nakipagbuno pa sa mga suspect. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
4: Huminto at umorder sa burger stand sa Barangay Siling Bata, Pandi, Bulacan ang magkaangkas na ito mag-alas 3 sa madaling araw noong Linggo. Ipinarada ng driver ang motorsiklo kasabay ng pagdeklara ng hold-up ng angkas na pumasok sa tindahan. Kinuha nito ang mahigit 1,000 benta ng babaeng biktima. Dinig din sa CCTV ang pagbabanta ng suspect pati ang pagsigaw ng biktima habang nakikipagbuno sa isa pang suspect na inaagaw ang cellphone niya. Hindi na nahabol ng biktima ang mga suspect na mabilis tumakas sakay ng kanilang motorsiklo. Pero nitong Lunes, arestado sa follow-up operation ng pulisya ang nagmaneho sa motorsiklo. Positibo siyang itinuro ng biktima at testigo.
5: Kasi nag-angat siya ng helmet eh. Hindi akalain noong driver na nakita siya nitong tendera. Kilala naman siya noong victim at saka yung witness na taga doon din sa same barangay na kung saan sila ay nakatira.
4: Naaresto naman ang angkas nito kinabukasan. Bukod sa patalim na itinutok sa biktima, na-recover din sa kanya ang isang baril at ilang sachet ng droga.
5: Ang illegal activities nitong dalawang to, drugs to, carnapping of motorcycle, tsaka hold up. So yung illegal activities na yan, yun yung talagang source ng income nila.
4: Sa kulungan, labis ang pagsumamo ng mga suspect sa biktima na pinagpahinga muna ng manager dahil sa trauma sa insidente.
6: Sana po mabagpo siya yung sama po yung ginawa namin.
7: Pasensya na po sa nagawa namin.
4: Kinasuha na ng robbery ang mga suspect habang nahaharap sa karagdagang kaso ang isa sa kanila dahil sa nakuhang baril at droga. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
8: Sa pagbabalik ng TV Patrol, NBI Director Melvin Matibag may iginiit sa Senate Impeachment Court kaugnay ng imbestigasyon sa 2019 SEA Games. Lola, nabangga ng humaharurot na kotse. Dipo-ipo nabuo sa gitna ng malakas na bugso ng hangin sa Masbate. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: TZMM, numero uno sa aksyon!
10: Ang oras, 8 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
13: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
16: Tuloy lang sa activities, on the go!
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
18: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
19: Let's go!
7: Make your move, baby.
18: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: TZMM, numero uno sa aksyon!

0: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. DILG hinikayat ang mga lokal na pamahalaan na palakasin ang pagpapatupad ng Safe Spaces Act laban sa sexual harassment. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: Ayon sa DILG, mahalaga maayos na gumagana mga anti-sexual harassment desk sa bawat LGU bilang pangunahing tanggapan at tumatanggap ng mga reklamo. Sa pinakahuling datos ng ahensya, mayroon ng 1,175 na lungsod at munisipalidad at 27,264 na barangay sa buong bansa na may ASH desk. Sinabi rin ng DILG na sa klaw ng Safe Spaces Act, ang lahat ng individual, kabilang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na nakararanas ng harassment dahil sa kanilang sexual orientation o gender expression. Maaari sila magsampa ng reklamo sa pamamagitan ng ASH desk at iba pang reporting mechanism. Patuloy namang minomonitor ng DILG ang pagsunod ng mga LGU sa batas at nagsasagawa ng information campaign upang mas maunawaan ng mga lokal na opisyal ang kanilang tungkulin sa pagpapatupad ng Safe Spaces Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.

0: ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Arestado ang isang abogado at dalawa niyang kasabwat matapos ereklamo ng pangingikil sa magkapatid nilang kliyente. Sinabi umano ng mga suspect na may papatay sa mga magkapatid kung hindi sila magbibigay ng 400,000 piso. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Muna po tayo.
3: Pinasok na mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang isang law office sa Taguig.
2: Sino pang kasama niyo dito?
4: Kami lang.
2: Mga tiga NBI kami ha. Inaaresto ko kayo sa salang travel extortion.
3: Arestado ang isang abogado at dalawa niyang kasama. Matapos sila ireklamo ng pangingikil ng sarili nilang mga kliyente.
5: Well, bagong pasa na abogado ito na may kliyente siya, tapos yung kliyente ay may reklamo sa kanya na pinapais na kaso. Sa na hindi niya natulungan, binaliktad pa, nag-extort pa siya ng pera dito sa kanyang kliyente.
3: Ayon sa magkapatid na biktima, lumapit sila sa law firm ng Mayo para magpatulong sa isa ng bangkaso laban sa dati nilang business partner. Pero matapos may basura ang kaso, sinabihan naman na sila na may hitman na papatay sa kanila.
6: Meron pong gustong magpapatay sa amin na yun nga daw po yung nakaaway sa negosyo ng kapatid ko. Ngayon po, para daw po sunugin or hindi po matuloy yung pagpapatay sa amin, 400,000 na lang daw po ang dapat naming ibayad para hindi na daw po matuloy.
3: Binigyan din naman na sila ng deadline kung hindi sila makakabayad hanggang Hulyo 15, papasukin ang kanilang bahay at papatayin sila pati ang kanilang mga kaanak.
7: We were so scared and hindi po namin alam yung gagawin kasi mga babae po yung nakatira sa bahay. Sinabi po namin sa kanila if kung pwede kaming tumawag ng polis. At sabi po daw nila is hindi pa pwede kasi madadamay daw po lahat, papatayin daw po lahat. Yung mga anak po namin binabantayan po talaga namin kasi baka mamaya may bigla pong umakyat. Wala po kaming kalaban-laban.
3: Dahil sa takot, nagpadala magkapatid na 100,000 piso sa dalawang magkahiwalay na transaksyon. Pero nang singilin pa sila sa kulang nilang 300,000 piso, nagpasya na silang lumapit sa NBI.
6: Nagulat po sila na isang abogado ang nagsasalita ng ganon, na nakikipag-negotiate sila sa isang sindikato na imbis po i-encourage kami na magpa-police na, magpa-NBI para sa protection namin is mas gusto po nila na ibigay ang hinihingi ng sindikato na bayaran namin sila.
5: Nung yung next na ibibigay na is 300,000, doon na lumapit sa NBI at doon tayo nagkasan ng entrapment.
3: Naarap sa mga reklamong robbery extortion na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act ang abogado at dalawang tauhan nito sa law firm habang nagpaalala ang NBI sa publiko na ipaalam sa mga otoridad kung may nagbabanta o nangihingi ng pera kapalit ng proteksyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
8: Timbog ang dalawang lalaking nakamotorsiklo na nang snatch ng cellphone ng isang Koreano sa Malate, Maynila. Sa poll sa CCTV, ang pag-snatch sa cellphone ng biktima sa kanto ng Pedro Hill at El Guerrero Street, Linggo ng hapon. Agad nagkasa ng follow-up operation ang mga pulis at natuntun nila ang angkas na suspect sa hideout nila sa Quezon City. Naka-recover o na-recover ang motorsiklong ginamit ng mga suspect sa krimen na napag-alamang nakaw din. Nabawi rin ang tinangay nilang cellphone at inaresto pati ang pinagbentahan nito. Nakakulong na ang dalawang suspect habang tinutugis pa ang nagmaneho ng motorsiklo. Patuloy na inoobserbahan sa paggamutan ng 64 na taong gulang na babae matapos masagasaan ng isang rumaragasang kotse sa Labo, Camarines Norte nitong Miyerkules. Sa kuha po ng CCTV, naglalakad sa gilid ng kalsada ang biktima kasamang isa pang senior citizen pasado alas 9 ng umaga. Maya-maya, biglang sumulpot mula sa kasalubong na direksyon ang isang pulang kotse at tinumbok ang dalawa. Agad nakailag at nakatalon sa kalsada ang kasama ng biktima. Pero dahil po sa bilis ng pangyayari, hindi naman nagawang makaiwas ng senior citizen na direktang natumbok ng sasakyan. Nagtulong-tulong ang mga residente sa lugar kasama ang mga opisyal ng barangay para maisugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng mga matitinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng sasakyan.
9: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kailan muling lalakas at magpapaulan ang habagat?
10: Alam mo Alvin, sa ngayon mahina ang habagat na nakakaapekto lamang dyan sa extreme northern zone. Kaya po mainit at maalinsangang panahon ang umiiral sa halos buong bansa. Bagamat meron pa rin mga pagulan sa hapon o gabi dulot po ng mga thunderstorm. Samantala, may nabuong low pressure area Webes ng hapon sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, mahigit 2,900 kilometers silangan ng Mindanao. Wala pa itong epekto sa ating panahon dahil napakalayo po at ito ay pwedeng maging bagyo na sa mga susunod na oras. Sa ngayon po ay nakikita na mababa ang tsansa na itong potential na bagyo ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, inaasahan naman na ihip na rin sa kanlurang bahagi ng Luzon ang mahinang habagat pero posibleng sa susunod pang linggo mas mararamdaman yung paglakas nito at pagdala ng mas maraming mga pag-ulan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 17, Biyernes, maaraw po at maalinsangan sa Mindanao pero may kaunting ulan sa umaga sa ilang bahagi ng Davao Region, Sokcergen at Zamboanga Peninsula. Tanghali pa magsisimula ang mga pag-ulan sa mas maraming lugar at aasahan po na may kalakasan ng boost ng ulan dito sa may bahagi ng Bukidnon at sa Agusan del Sur bago ang paglubog ng araw. Sa gabi naman ay pwedeng meron pang malalakas na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Davao Region. Dako naman tayo sa Visayas, meron po mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa umaga at tanghali sa Eastern Visayas maging sa may Bohol at sa southern part ng Negros Island. Uulan din sa hapon sa may hilagang silangang bahagi ng Panay Island at dito sa may Eastern Samar at sa gabi naman sa Bohol aasahan ang maulang panahon. Sa Palawan, tanghali at hapon pa may mga pag-ulan sa halos buong probinsya at pagsapit ng gabi, posible may mga pag-ulan pa sa ilang bahagi lalo po dito sa may central part ng Palawan. Dako naman tayo sa Luzon, magdadala po ng mga pag-ulan ang habagat sa umaga at tanghali sa Ilocos Region at maging dito po sa may Zambales at ulan din sa ilang bahagi ng Bicol Region. Merong mga di kalakasang pag-ulan dahil sa thunderstorm sa hapon sa ilang lugar sa Central Luzon at maging sa may Northern Luzon at sa gabi po, posibleng meron pang kaunting ulan sa may Cagayan Valley at dito sa Kabikulan. Tayo naman sa Metro Manila, magpatuloy pa rin ang mainit na panahon maghapon at mababa pa rin ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. At dahil nga po tuyo pa, bumaba pa ng higit kalahating metro ang water level sa Angat Dam. Ito ngayon ay nasa 155.42 meters ang pinakamababang level ng tubig sa Angat Dam sa kasaysayan. At kapamilya, namataan po ang isang water spout o ipo-ipo sa karagatang sakop ng Masbate City ngayong Webes ng hapon. Nakuna ng video ng ilang netizens ang malaimbudong korte na ipo-ipo na nasa ibabaw ng karagatan malapit sa pier. Tanaw rin mula sa isang paaralan ang ipo-ipo habang madilim ang kalangitan at malakas ang bugso ng hangin. Batay po sa paunang ulat, walang naitalang pinsala o nasugatang residente sa pagkabuo ng naturang ipo-ipo sa lugar. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
8: Gretchen, kinilala ang husay ng Kapamilya Star sa show sa ibang bansa. Sino nga ba ang mga nagwagi at nominado?
11: Ate B, wagi si Paolo Avellino bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards. Nominado naman si Angelica Panganiban, gayon din ang ilang Kapamilya series at movies sa Content Asia Awards 2026. Nagpapatrol MJ Felipe.
12: Matapos ang nominasyon sa Global OTT Awards 2026 sa South Korea, muling napasama sa Best Female Lead in a TV Program or Series Made in Asia ng 2026 Content Asia Awards ang kapamilya actress na si Angelica Panganiban para sa kanyang performance sa The Silent Noise. Kasama ni Angelica ang series na Incognito na nominado naman sa kategoryang Best Drama Series Made in Asia for a Single Market. Pasok sa Best TV Format Adaptation in Asia ang Philippine adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. At ang box office hit na Call Me Mother ni Vice Ganda, nominado rin sa Best Feature Film or Telemovie Made in Asia. Ia-announce ang winner sa 2026 Content Asia Awards Night sa Bangkok, Thailand sa August 27. Dalawang Pinoy naman ang kabilang sa prestihiyosong listahan ng Time Magazine's 100 Creators of 2026, sina Niana Guerrero at Bretman Rock. Kinilala ang impluensya at social media presence ni Niana sa larangan ng entertainment. Samantala, sa mga top creators ng fashion, beauty at self-expression, kinilala ang Filipino-American influencer na si Bretman Rock. Matapos ang isang buwang botohan, nanaig at nanguna ang kapamilya actor na si Paolo Avellino bilang Outstanding Asian Star Awardee mula sa Pilipinas ng 2026 Seoul Drama International Awards. Fan votes sa Idol Champ app ang naging basihan at nakakuha si Paolo ng mahigit 40% ng total votes. Ilan sa dating winners ay sina Daniel Padilla, Kim Chu, Bel Mariano at Catherine Bernardo. Sa October, ang awarding ceremonies sa Seoul, South Korea. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: At susunod, mga consumer at electric cooperatives sa Eastern Visayas umaaray sa malaking pagsipa ng singil sa kuryente. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: TTZMM, numero uno sa aksyon.
13: Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
16: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
17: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
18: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: DZMM Numero 1 sa aksyon!
13: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
20: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
21: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol!
8: Nagsalita na ang burong na tiketan ni MMDA Special Operations Group Task Force Road Clearing Head na si Gabriel Go. Nag-viral ang video ni Go matapos marinig ang pakiusap ng guro na huwag na sana siyang kuhanan ng video. Nilinaw naman ng MMDA na hindi suspendido si Go pero hindi muna siya pwedeng sumama sa mga clearing operations habang may investigasyon. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
22: Natutuwa ko wala po siya sinisino eh. Ayun nga po, isa po ko sa nadali.
23: Isa si alias Bert sa mga followers sa social media ni Gabriel Go, pinuno ng Special Operations Group Task Force Road Clearing o SCOG ng MMDA. Pero hindi niya inakala na pati siya ay magiging content pala ng mga video ni Go matapos matikitan dahil walang suot na helmet.
24: Teacher ka tapos wala kang helmet. Sorry po. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun?
25: Sir, baka pwede wag din naliyar sa ano.
26: Kaliwa kayo.
25: Ano niyo, nakaka-teacher.
24: Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo.
22: Sinabi ko sa kanya, sir, baka pwede pong ano, mag-request na huwag nang isama sa vlog. Kasi po, teacher po ko rito, kilala po ako. Tapos ayun nga, kinabukasan, nag-viral nga. Hala, sabi ko, pag-uwi ko, galit, yung asawa kong galit. Tapos sa school nga po, ayun, ano na nila, alam na nila na ako, pati yung mga student po namin.
23: Sunod-sunod naman ang pagtuligsa ng iba-ibang grupo kay Go, kasabay ng pagkwestiyon kung may nalabag bang batas, partikular ang data privacy law.
27: Sa lugar na ito, nahuli at natikita ng teacher na nagmaneho ng motorsiklo pero wala namang suot na helmet. Sabi niya, malapit lang naman ang kanyang biyahe at hindi na naisipang magsuot ng helmet. Aminado siya na mali ang kanyang ginawa pero nangakong mula ngayon, magiging mas responsable na sa pagmamaneho.
23: Kung si MMDA Chairman Don Artes ang tatanungin, malinaw ang traffic violation at walang nalabag sa karapatan ng guro. Itinanggi naman ng guro ang tangkang pagtakas at sinabing wala rin itong intensyon na humingi ng pabor para maabsuelto.
28: Kung napanood nyo ng buo yung video, nagtry pa kasi siyang tumakas eh. Nagtry siya mag-U-turn para po makaiwas sa paghuli. Pag nasa public place, you don't have to seek the consent. Yun yung paniniwala ko, personally and as a lawyer. But again, we'll review the policy and siguro mag-consult kami sa Data Privacy Commission.
22: Kung sa part na sa video yung sasabing huli na, tatakas pa. Wala pong ganun, wala pong pakiusap na sinabing huwag mo kong tigitan.
23: Dagdag ng MMDA, hindi suspendido sa trabaho si Go, pero hindi na muna ito pinapayagang sumama sa clearing operations habang gumugulong ang investigasyon. Para naman sa ACT Teachers Party List, hindi na ito dapat palagpasin.
2: Dapat si Bakina itong si Gabriel Go. Una, binastos niya yung teacher. Pangalawa, repeat offender na itong si Gabriel Go. Pangatlo, dahil hindi official act ang pag-video niya, nilabag niya yung right to privacy ng teacher.
23: Plano ng Makabayan Block na magsagawa ng formal na investigasyon patungkol sa insidente. Unang binatikos ng grupong Teachers Dignity Coalition ang umani pamamahiya sa guro at pag-video sa kabila ng pakiusap. Pinagpapaliwanag naman ng MMDA Sigo tungkol sa insidente. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
1: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglalabas ang pamahalaan ng panibagong pinansyal na ayuda para sa mga Pinoy na mababa ang sweldo. Sa harap ito ng inaasahang epekto ng panibagong oil price hike, dulot ng muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, isang beses na tatanggap ng tig 2,000 piso na cash grant ang nasa 3.5 milyon na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PPP at ng Walang Gutom Program. Bibigyan naman ng 2,000 pisong subsidiya mula July hanggang December ang nasa 1.5 milyon na low-income workers. Pero hindi pa idinetalye ng palasyo kung paano ipamamahagi ang nasabing subsidiya. Wala pa ring anunsyo ang pamahalaan tungkol sa plano nito para sa mga Pilipinong hindi kwalipikadong tumanggap ng ayudang pinansyal pero apektado rin ng nakaambang dagdag na presyo sa petrolyo.
3: Ayunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Titiyakin ang pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
4: Nasa 10 piso na kada litro ang itinaas sa presyo ng diesel at halos 4 peso sa gasolina sa ikatlong araw ng kalakalan sa world market. Samantala, umaaray na rin ang mga consumer at electric cooperative sa Eastern Visayas dahil sa malaking pagtaas ng singil sa kuryente na posible pang masundan ngayong buwan.
5: Hindi lang customers ng Meralco ang nagrereklamo ng mataas na singil sa kuryente. Sa pool din ng pagsipa ng electricity rates ang mga taga Visayas. Isa na dyan si Aling Luz ng Tunga, Leyte, na dismayado sa tuloy-tuloy na pagmahal ng bayarin sa kuryente.
6: Bakit lagi nag-i-increase yung bill namin sa kuryente?
5: Ang issue sa buong Region 8 o Eastern Visayas ang tinatawag na line loss at congestion cost na konektado sa singil ng generation charge o presyo ng kuryenteng galing sa mga planta. Pinalala pa ito ng serya ng yellow alert o manipis na reserbang kuryente sa Visayas. Ngayong buwan, mahigit 9 pesos kada kilowatt hour ang pinakamataas na estimate na dagdag singil sa Biliran at Samar. Kaya ang mga electric cooperative sa Region 8 ngayon pa lang nilinaw na hindi sila ang may kasalanan kung bakit lalo pang tataas ang paparating na bill sa kuryente.
7: Ang sentimento ng mga member consumers natin, yung pagkain na sana nailipat doon sa bayarin sa kuryente. And electric cooperatives being the frontliner in the power industry na taga-kolekta, iniisip ng lahat na pupunta sa co-op. Pero, as mentioned earlier, it goes to the generation companies, to the WESM.
5: Dahil mahirap intindihin ang dahilan ng pagmahal ng kuryente sa rehiyon, nahihirapan din silang ipaunawa ito sa mga ordinaryong consumer.
0: Kasi it's so hard na, look at it, yung transmission charge is almost 2 pesos. Yung line rental umabot ng 4. Paano mo yung explain sa mga tao? Para bang sumakay ako ng bus, meron akong isang bag. Tapos mas mahal ba ang bayad ng bag kaysa ako ng pasahero?
5: Aminado ang Energy Regulatory Commission na komplikado nga ang issue ng line loss at congestion cost, kaya pinag-aaralan na ito ng komisyon.
9: Ginagawa na ito ng masusing pag-aaral ng komisyon kung ano ang talagang dapat na formularyo sa pagtatakdan ng mga locational marginal prices sa iba't ibang rehiyon or panig ng ating grid.
5: Samantala, lumaki pa ng kaunti ang sipa sa presyo ng petrolyo sa world market sa ikatlong araw ng trading. Ang increase sa diesel, 10 piso na. Halos 4 pesos sa gasolina at lagpas 11 pesos sa kerosene. Dahil pa rin ito sa bombahan ng US at Iran sa Middle East na wala pang nakikitang resolusyon, sa tingin ng Jet Petroleum, pwedeng bagyang humupa ang presyo ngayong araw hanggang bukas araw ng Biyernes, pero asahan na ang malakihang dagdag presyo sa Pilipinas sa susunod na linggo.
10: Ang nakikita pa nga po natin is mananatili po sa level na ganyan dahil po mataas na rin po yung average and medyo minimal po yung magiging impact nung kung ano man, kung maging mag-soften man today at saka tomorrow yung MOPS.
5: Kung maging 10 pesos nga ang dagdag sa Martes, maglalaro na sa 85 hanggang 90 pesos kada litro ang diesel. Tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Guerin na tuloy lang ang 10 pisong diesel subsidy sa mga jeepney at UV Express. Kung si LTFRB Chairman Asek Vigor Mendoza ang tatanungin, mas maiging pagbigyan na ang pisong dagdag sa pamasahe sa jeep kesa bigyan ng subsidiya ang lahat ng public transport dahil sa muli na namang pagsipa ng presyo ng petrolyo.
11: Kung bibigyan natin ng 10 peso discount ng lahat ng pampublikong sasakyan, per computation namin initial, no, around 2.4 billion a month. Given the amount of increase ng papasahe, I might as well bite the bullet. No? Considering umakit na rin naman ng minimum wage natin. Eh. So, very minimal na lang po ang magiging impact in terms of prices of other products sa pagtidaas natin ng pamasahe.
5: Dati nang naaprubahan ng LTFRB ang pisong dagdag singil sa pasahe sa jeep, pero binawi ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pinalitan ng mga ayuda sa transport sector. Nanawagan ng Department of Health sa mga magulang, guardian, eskwelahan at komunidad na patuloy na suportahan ang deworming activity sa buong bansa ngayong Hulyo. At huwag maniwala sa maling impormasyon tungkol dito. Gayon ng DOH, ligtas at epektibo ang ginagamit nitong gamot pampapurga para proteksyonan ang mga bata laban sa bulate sa tiyan. Ayon sa kagawaran, ang mga bata ang pinakamadaling magkaroon ng bulate dahil madalas silang nagkakaroon ng kontak sa mga kontaminadong lupa. Kapag hindi maagapan, posibleng mauwi ito sa masasamang epekto sa kalusugan gaya ng mahinang pangangatawan at mahinang resistensya laban sa mga sakit. Inutusan na rin ng DOH ang mga health workers at LGUs na istriktong sumunod sa mga safety protocol sa pagsasagawa ng deworming activity.
8: Susunod, Senator Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag may mainit na patutsadahan. At minimalist na wedding cake ni Bea Alonso at Vincent Co naging internet star. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
26: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon!
29: Aksyon
12: ngayon. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
17: Tatamaan po tayo ng presyo.
26: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
17: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
26: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
17: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
26: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
18: Ano mga concerns? Ano mga issues?
26: Pagkakampi ng masang Pilipino.
18: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
26: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
18: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
26: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
19: Umaalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
12: TV Patrol sa DZMM.
17: Iginiit ni NBI Director Melvin Matibag na wala siyang intensyong takutin o impluwensyahan ang impeachment court sa kanilang investigasyon sa umano'y mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Matapos namang patikusin ng ilang senator judges sa kanyang pahayag, nilinaw niyang ginagawa lamang ng ahensya ang mandato nito. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
20: Nanindigan ng National Bureau of Investigation na tuloy ang investigasyon nito sa umano'y mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kailangan silipin ng Philippine SEA Games Organizing Committee of FISGOC at ang paggamit nito na mahigit 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno.
21: Kaya nagulat ako na nagkaroon ng reaksyon na ganun. Tayo'y nahaharap sa isang proceedings, hindi na nahihinto na yung ating mandato.
20: Sabi ni Matibag, kasama sa tinitingnan ng NBI, ang liquidation at audit ng pondo, kabilang ang gasto sa pagkain, uniforme, travel expenses at iba pang biniling gamit. Iginiit din ni Matibag, ang pagpapatawag ng mga resource person ay bahagi lamang ng fact-finding investigation at hindi nangangahulugang itinuturing na agad silang mga suspect.
21: Pag napadala po tayo ng subpoena, hindi ibig sabihin suspect ka na kaagad .
20: Samantala, sinabi ng Justice Department na nirespeto nito ang pahayag ni Senator Pia Cayetano na ginagamit umano ang imbestigasyon para takutin at guluhin ang kanyang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano na nagsilbi namang chairperson ng FISGOC. Ginit ng DOJ, nakabatay sa mandato ng NBI at sa batas ang bawat hakbang nito. Buo rin ang tiwala ng DOJ na may pagpapatuloy ng NBI investigasyon na may propesyonalismo, integridad at kalayaan. Paalala naman ng Malacanang, hindi dapat matakot sa investigasyon ng sino man kung wala namang tinatago.
1: Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali.
20: Nilinaw naman ang Office of the Ombudsman na una na naabsuelto si DPWH Secretary Vince Dizon noong pang 2021. Kaugnay ito ng pagpapatayo ng sports facilities para sa 2019 SEA Games. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, lumabas sa walang sapat na ebidensya laban kina Dizon. Nauna naman itinanggi ni Senator Alan Peter Cayetano na may kinalaman siya sa mga infrastructure projects ng 2019 SEA Games. May hamon naman si Cayetano sa DOJ, NBI at Malacanang.
2: Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal?
3: Katulad niya na palagi nagdadasal ay ipinagdadasal ko rin siya. At wala naman tayong balak na siya ay personalin o naman. Ang sa akin lang, ang NBI po, we are just doing our mandate. And as always, ang message natin, no one is above the law.
8: Sa kabila ng banggaan ng dalawang kampo, sinabi ng NBI na inihahanda na rin nila ang kanilang listahan ng mga posibleng ipatawag kaugnay ng kanilang investigasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
22: Nagluluksa ang science at environment community sa pagpanaw ng marine biologist na si Dr. Kent Carpenter na pinaslang sa loob mismo ng kanyang bahay noong Linggo. Malaki ang abag ni Carpenter, hindi lang sa marine biodiversity ng bansa, kundi maging sa arbitration case sa South China Sea. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
23: Kaliwat kanan ang mga mensahe ng pakikiramay at panawagan ng hustisya para kay Dr. Kent Carpenter, ang marine scientist na pinaslang sa kanyang tirahan sa Sibulan Negros Oriental noong Linggo. Labis ang panghihinayang ng Greenpeace Philippines sa pagkawala ni Carpenter, lalo na sa panahon na lumalala ang krisis sa klima at plastic pollution, mga bagay na kanyang tinututukan para malabanan noong siya'y nabubuhay pa. Nagtapos sa kursong biology noong dekada 70, pumunta siya sa Pilipinas matapos ma-assign ng Peace Corps bilang researcher sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mismong si Carpenter ang nagsabi na ito ang pinakamagandang trabaho sa Peace Corps. Ang kanyang pagiging researcher sa Pilipinas ang naging daan para makilala at makatrabaho niya ang national scientist na si Dr. Angel Alcala. Dahilan para lumalim din ang pakikipag-ugnayan ni Carpenter sa Siliman University kung saan binuksan din niya ang oportunidad para sa Filipino researchers na makatrabaho ang ibang international institutions. Si Dr. Robert Ginoo, itinuturing na mentor si Carpenter.
24: I remember he would sit down and take that time rough to listen to concerns ranging from pwede sa research or on a personal concerns, and before he would give his advice. Yeah, he would be sorely missed talaga sa Siliman. Mm-hmm. And it's really a big loss for the scientific community. He has this care for students and even for fisher folks and even yung mga isda, vendors, fish vendors, for example, is good at Tagalog and also a bit of Cebuano. So these are traits that really endeared Dr. Kim to many people.
23: Ang UP Marine Science Institute inalala ang malawakang pag-aaral ni Carpenter sa mga coral reef at mga isda sa Pilipinas. Ang kanyang pag-aaral ang isa sa mga nagtatag sa Verde Island Passage para makilala bilang Center of the Center of Marine Shore Fish Biodiversity at UNESCO World Heritage Site. Mahalaga rin ang naging papel ni Carpenter bilang scientific advisor ng bansa noong arbitration case sa South China Sea. Isa siya sa mga nagbigay ng mga report, testimonial at satellite image at video evidence sa kalagayan ng mga coral reefs sa lugar. Ang Kalikasan People's Network naman, tinatawag ang pagpaslang sa dalubhasa bilang atake sa lahat ng environmental defenders sa bansa.
0: hindi lang sa mga environmental defenders sa Pilipinas, kundi pati sa mga komunidad. Kailangan nating siguraduhin yung mga inaral ni Dr. Kent ay mabibigyan ng hustisya, na hindi lang ito mapupunta sa hangin, na hindi lang ito maitatago sa mga library, hindi lang ito maitatago sa mga dokumento, kundi malalaman ito ng mga komunidad.
23: Umaasa ang mga napalapit kay Dr. Carpenter na mabilis na makakamit ang hustisya kasunod ng kanyang pagkamatay, hindi lang para sa katahimikan ng kanyang pamilya, kundi lalong higit sa mga yamang dagat at mga komunidad na sa loob ng mahabang panahon ay naging sentro ng kanyang buhay. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
8: Bilang paggunita sa National Blood Donors Month ngayong taon, isang blood donation project ang isinagawa ng inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya, katuwang ang DOH Mimaropa at iba pang mga organisasyon.
4: Pag-donate ng dugo today.
6: One drop of humanity, give blood, save lives. Yan ang tema ng blood donation project ng TV Patrol Lingkod Kapamilya ngayong taon. Isa sa maagang pumunta para mag-donate ng dugo, si Apprentice Seaman Gilbert ng Presidential Security Command.
7: Malaking benepisyo po. Nakakatulong po tayo ng nangangailangan, lalo na yung buhay ng isang tao. Nung naging member po ako ng PSC, nagkaroon na po ako ng chance na makapag-donate ng dugo.
6: Naging panata naman ni Staff Sergeant JB na maging isang blood donor mula noong nangangailangan ng dugo ang kanyang ama.
9: Naramdaman ko po yung kung gaano kahirap maghanap ng dugo para sa father ko. So, kaya nagbibigay po ako ng dugo para makatulong din po ako sa iba na nangangailangan. Although nawala na po yung tatay ko, at least kinokontinue ko pa rin po makapagtulong sa ibang nangangailangan ng dugo.
10: Napakarami po kasing tao ang nangangailangan ng dugo kada minuto sa buong mundo, sa buong bansa. So, katulad po yung mga taong mag-undergo ng surgery, mga tao pong may cancer, mga tao mahina yung immune system, iba-ibang karamdaman na kailangan po ng transfusion ng dugo. Hindi po kasi ang dugo ay mayroon ding expiration date, so mahalaga po na palagi nating nare-replenish yung supply ng dugo sa ating mga blood banks.
6: Namahagi rin tayo ng lugaw, champurado at iba pang regalo para sa mga blood donor. Layunin ang proyektong makatulong sa mga pamilyang nangangailangan ng supply ng dugo.
25: Pagdating po sa supply ng dugo, kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong mga blood donation project or mga MBDs, nandun pa rin po yung taas ng pangangailangan ng kada lugar or kada pasilidad para sa ating mga pasyenteng nangangailangan ng direct blood transfusion. Mas napapakita po natin sa public kung gaano ka safe ang pagkukolekta at pagtetest ng dugo na matatanggap ng ating mga pasyente sa kanya-kanyang pasilidad.
6: Sa pakikipagtulungan natin sa iba't ibang institusyon at mga organisasyon, naging matagumpay ang ating proyektong Blood Donation Drive. Sa kabuuan, halos 300 blood donors ang lumahok sa Blood Donation Project ng TV Patrol Lingkod Kapamilya. Sa bawat patak ng dugo ng inyong alay, marami ang maliligtas na buhay, mga kapamilya.
17: Susunod, ikalimang sona ng Pangulo gagawing mas simple. Red carpet tatanggalin. At ilang trending na detalye sa kasal ni Bea Alonzo at Vincent Ko. Alamin. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
26: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: Itim ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.

0: Kakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mga aligasyong manig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
5: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng mukha at katawan ng isang estudyante matapos saktan ng dalawang kapwa estudyante sa Olongapo City noong July 8. Ayon sa paunang ulat mula sa Olongapo City Police Office, pasado alas 12 ng tanghali na mangyari ang insidente sa loob mismo ng classroom ng Columban College. Bate po sa salaysay ng biktima, abala siya sa pag-aayos ng kanyang gamit nang lapitan siya ng dalawang kaklase. Doon umano nila pinagtulungan at pinagsusuntok ang biktima. Kumuha pa ng plastic na upuan at ang isa at hinampas ang binatilyo. Kalaunan ay dumulog sa istasyon ng pulisya ang nanay ng biktima para sa posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa dalawang estudyante. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Columban College na iniimbestigahan

0: 100% handa ang seguridad sa kamera para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ito ang tiniyak ni House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz matapos ang mag-walkthrough sa Batasang Pambansa ngayong Webes kasama sina House Secretary General Cheloy Garafil at Senate Secretary Renato Bantug Jr.
1: As far as security is concerned, okay naman na dito sa loob. Yun nga yung for me particularly, siyempre yung safety rin in case may mga mangyayari na hindi natin in-expect, like earthquakes or whatever, yung mga natural mga calamities mo. Kung meron man, na normally wala naman na nangyayaring ganun.
2: Inassure naman kami kanina ng PNP and PSC. And then of course our own sa na okay naman yung preps. Ay okay naman yung, well, at least yung security aspect.
0: Ayon kay De La Cruz, ginawang mas simple ang paghahanda para sa SONA ngayong taon.
1: If we compare it from previous, ito medyo parang tinone down actually yung pagdating sa, well, yung expenditures. At siguro yung sa tawag din ng ating mga measures dahil din sa crisis na nangyari.
0: Sabi naman ni Garafil, wala nang red carpet at inabisuhan ang mga babaeng kongresista na magsuot ng simpleng Filipiniana dress.
2: I think we're in the same page naman that ano na dapat ano lang fit na low-key. Pero very dignified pa rin naman.
0: May sari-sariling hiling naman ang mga kongresista tungkol sa mga nais nilang marinig sa SONA, gaya ng pagpasa ng panukala kontra political dynasty, pagsasabatas ng online gambling ban, pagpapalakas ng mga lokal na pamahalaan sa pagresponde sa mga sakuna at pagsusulong ng universal social pension. Ang isang grupo ng youth advocates na nawagan sa Pangulo na isulong na ipagbawal ang vape at iba pang produktong nakasasama sa kalusugan ng kabataan.
3: Marami pa rin ang naniniwalang ligtas ang vape. Dahil sa maling impormasyong ito, pati magagulang, hindi nila namamalayan na sila mismo ang naglalapit sa kanilang mga anak sa nicotine addiction.
0: Sa ngayon, ayon sa palasyo, sinusulat na ng Pangulo ang kanyang ikalimang pag-uulat sa bayan.
4: Regular po ang Pangulo na nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari.
0: Nasa Kongreso na rin aniya kung iimbitahin si Vice President Sara Duterte na kasalukuyang humaharap sa impeachment trial. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
5: Tumaas ang public satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang quarter ng 2026. Sa pinakahuling survey ng social weather stations na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 38% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa trabaho ng Pangulo. 45% naman ang hindi kontento at 17% ang undecided. Katumbas ito ng net satisfaction rating na -7. Mas mataas ito kaysa sa -15 na naitala noong March 2026 na siyang pinakamababang rating naman na nakuha ni Marcos mula nung maluklok siya sa Malacanang noong June 2022. Sa ilalim ng klasifikasyon ng SWS, itinuturing na neutral ang naitatalang rating sa pagitan ng -9 at +9. Ayon sa palasyo, hindi apektado ang Pangulo sa paggalaw ng kanyang satisfaction rating dahil ang focus niya ay ang pagtatrabaho.
4: Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang Pangulo po ay hindi apektado ng numero. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho, hindi bakasyon.
6: Isang buwan mula nang yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao, hirap pa rin ang mga residenteng makabangon mula sa pinsalang idinulot nito. Nakapaghatid po ng tulong ang ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga apektado ng lindol sa South Cotabato at Sarangani Province. Marami sa mga kapamilya natin sa Barangay Sapu Padido sa bayan ng Glan, Sarangani Province ang hindi pa rin nakababalik sa kanilang mga tahanan. Pinili ng ilang manatili sa mga makeshift tent dahil sa takot na dulot ng lindol. Isa ang pamilya ni Judith na mahigit 2 linggo nang nananatili sa evacuation center matapos masira ng lindol ang kanilang bahay.
7: Trauma po at saka takot. Hanggang ngayon po parang nangyayari.

0: Inginig po ko yung katawan ko. Sana wala na pong kasunod na mas malakas pa.
1: Isang medical mission naman ang isinagawa sa Barangay Libi sa bayan naman ng Malapatan. Katuwang ang Argo Industries.
2: Health talaga is number one din, especially sa mga ganitong scenarios. So sa mga victims na walang access sa ating ano ngayon, lalo sa dahil sa earthquake, ganyan. So they need attention also. Lalo na ngayon, most cases na na-handle ko mga bata na may diarrhea. So hindi alam ng parents kung paano i-handle, especially babies.
1: Naghanda rin po tayo ng palaro at mga regalo para sa mga bata ng Barangay Basag sa Tibuli, South Cotabato para maibsan ang takot na dulot ng lindol.
3: Mahirap po kapag actual talaga na maranasan mo na ganun ka tindi ng lindol. Mayroon kaming kinakandak na psychological first aid, yung sa libro, pinapadrawing. Pero ito iba kasi maganda yung talagang makikita mo ng yung smile ng bawat bata, no? Maganda yung epekto.
1: Katuwang ang Passionist Fathers in the Philippines at iba pang organisasyon, nakapamahagi tayo ng food pack sa mahigit 13,000 na individual, di lamang po sa South Cotabato at Sarangani Province, kundi maging sa Davao Occidental at General Santos City. Para sa mga nais pang magpaabot ng tulong sa mga kapamilya nating apektado ng lindol sa Mindanao, maaring mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa No. 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang po ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal o bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donation sa mga bank account na nakikita sa inyong mga screen. Malayo ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.
4: Trending ang ilang detalye ng kasal at reception ni Bea Alonso at Vincent Co gaya ng kanilang wedding cake na naging instant internet star. Bumuhos naman ang pagbati para sa newlyweds mula sa mga kaibigan sa showbiz. Nagpapatrol MJ Felipe.
5: Blooming and blushing bride si Bea Alonso sa kanyang intimate civil wedding noong Lunes ng gabi. Nakakuha ng detalye ang ABS-CBN News tungkol sa nangyaring kasal at reception. Tig dalawang witnesses ang kasama ni Bea at Vincent Co na pumunta sa opisina ni Makati Mayor Nancy Binay. Kasama rin ni Bea ang kanyang yaya at dumating sila alas 7:30 ng gabi. Mabilis lang ang seremonya, mag-aalas 8:30 tapos na ang civil wedding. Dumiretso na ang newlywed sa wedding reception. Sa Choco Asador Restaurante, isang Spanish restaurant sa Legazpi Village sa Makati. 12 lang ang bisita. Kita sa video na pinost ng organizer na 12 lang ang upuan. Pero ayon sa aming source, may 2 pang kaibigan na dumating sa reception na nasurpresa rin sa pagpapakasal ni Bea at Vincent. Present si Bea at Brina Secosana na naging abala sa pag-aayos ng reception. Ibinahagi ni Bea na siya ang nag-makeup sa kanyang sarili sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Instant celebrity naman ang kanilang wedding cake. Ayon kay Chef Wado, wala silang idea na para sa isang celebrity couple ang minimalist cake na in-order.
6: It was ordered parang Monday morning, tapos parang they were asking kung kaya ba ng cake within the day. It has red velvet, vanilla cake, chocolate cake, tapos may tablea ganache in the middle, tapos white buttercream frosting lang. Ang ano lang nila is they wanted clean and ano, simple, elegant.
5: Bumuhos ang mga pagbati sa bagong kasal sa Instagram post ni Bea mula kina Angel Locsin, Jericho Rosales, Ann Curtis at marami pang iba. Wala pang honeymoon plans ang dalawa dahil pareho pang abala sa trabaho. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: Congratulations muna.
8: Congratulations sa bagong kasal. Oh,
7: pero pwede pala ganun lang kakunti. Yeah. Ano?
8: Well, yung wedding ko noon, hindi naman ako artista like Bea.
7: Artista
8: but, hindi. Yung wedding ko noon po, 2001, sa asawa ko na hindi naman po artista. Mm. 15 lang kami.
7: Ano po siya?
8: 12.
7: Sino? 12.
8: 12. Oh. Kami 15. So, meaning ko, pwede. But by the way, pumunta ako sa wedding ni Ate B.
7: Oh.
8: O, ilang kayo nun?
9: 150.
7: Madaming pera
9: to. Gusto ko yung sinagrabe.
7: Yeah, no, ano parang parents ba nandun?
9: Gusto namin pera yun.
8: Nga, yung parang, 150. Wala, no? Parang wala. Oo. Well, hindi natin alam ang buong kwento. Oh. Diba?
7: Hindi, pero pwede, hindi naman kailangan ng parents pag nagpakasal. Diba? Ang kailangan mo lang witness.
8: Oo.
7: Isang witness.
8: Isang witness, legally.
9: Iba-iba yung ano, iba-ibang paniniwala rin naman. Yeah. Ng, usually, masusunod na ngayon kasi yung couple.
8: Yung couple.
7: So, pwede pala yun, napupunta ka lang kay Mayor, kakatok kay Mayor. Bakit pwede yun?
8: Kami, una, civil din kami. Mayor ang una nagkasal sa amin. Tapos, pastor na sa Hong Kong.
7: Hindi, ibig sabihin, hindi mo la-arrange. Akitin mo lang sa situation.
8: Pwede, pwede mong tawagan lang.
9: Kaiba na yata yung mga bata ngayon. Dati kasi nung panahon natin.
7: Talagang ano.
9: May magulang, di ba? May magulang kasama yung buong entourage ng ano. Yung ngayon, bahala.
8: Pero ngayon nga, may mga datos. Magkabagalit ninyo.
7: Anong datos?
8: Ayaw na magpakasal daw ng mga Gen Z.
9: Ayaw magpakasal.
7: Ayaw.
8: Live-in na lang pa. Ano bang sinabi? May report
9: meron
8: tayo.
7: Kasi mahal maningil.
9: Meron pang dink. Double income, no kids. May ganyan pa silang tawag.
8: Oo. Ayan yung mga trainee natin.
7: Sige na.
8: Magpapakasal ba kayo? Sige. Alright. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
9: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
7: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pa rin yung paboritong palabas sa iWant.ph. Hmm. At sama sa parin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras!
1: 2 minuto makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Magandang gabi mga kasaservisyo at kapamilya! Ay! Alas 8 na po! Ibig sabihin!
2: Spot Report!
0: Spot Report na po kung saan ang bawat kaso may istorya, bawat krimen may ebidensya na kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Bawat kaso, aming tututukan. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ay lahat na ebidensya ay susuriin. Ako naman po, Jeff Caparaz. Ito ang
0: Spot Report!
2: Spot Report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!
0: Aba, ngayon po ay July 16, 2026, araw po ng Thursday. Ay, isang tulog na lamang po ah. Ay, actually dalawa. Bago mag-happy-happy weekend po tayong lahat.
1: Kamusta
0: na ho?
1: See you sa Sabado.
0: Yeah. Oo nga.
1: Palatang wala sa kalendaryo mo, ha?
0: Partner, naka-blue na nga ako, eh. Ready na nga ako, eh. Ito na susutin ko hanggang sa Sabado. Hindi na ako maniligo.
1: Aba.
0: Para makita po na ating mga kasibisyo kapamilya, yung tunay na amoy. Pag hindi naligo, Marlene, si Radyo Patrol Marlene. Kamusta po kayo dyan, mga kasibisyo kapamilya, yung mga nastak-astak pa sa traffic? Aba, mag-iingat po kayo, ha? At saka, pumreno ho. Pag kinakailangan pumreno, huwag mabilis, magpatakbo. Naparado po, partner, yung viral ngayon sa social media. Hindi ko pa makumpirma kung saang lugar. Pero may isang babae ho ang nasa gasaan ng truck natapos sumabit po sa jeep. Kawawa. Isa sa mga aabangan natin kung magkakaroon development bukas, magkakaroon ng report ng PNP. Pero bago ang lahat, may kumuha muna tayo at basahin natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
2: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
1: Sa unang bugso ng ating balitaan, nagsagawa ng ocular inspection ng kamera bilang paghahanda sa 5th State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa July 27. Ay sinabi po ni House Secretary General Cheloy Garafil na bagamat naging abala ang kamera sa impeachment ni Vice President Sara Duterte o yung impeachment trial, ay naisisingit at nagagawa pa rin ng mababang kapulungan ng Kongreso ang mga paghahanda para sa SONA. Muli ring iginiit ni Garafil na magiging simple pero dignified ang SONA ngayong taon. Puspusan na rin po ang paghahanda ng MMDA sa nalalapit na SONA ng Pangulo. 1,500 tauhan ng ahensya ang ipakakalat sa mismong araw ng SONA para tumulong sa pagmamando ng traffic at pagpapanatili ng kalinisan sa mga kalsada. Nilinaw rin ng MMDA na hindi suspendido ang number coding scheme sa araw ng SONA sa July 27.
0: Samantala, na pinalaga naman ni DPWH Secretary Vince Dison ang muling pagbuhay sa isyu ng 2019 Southeast Asian Games. Sabi na kalihim, matagal nang ibinasura ng Office of the Ombudsman ang kasong kriminal at administratibo kabilang ang reklamang malversation of public funds at graft laban sa kanya at sa iba pa dahil sa kawalan ng ebidensya at walang nakitang paglabag sa batas ang proyekto. Si Dijon ang tumayong pangulo at chief executive officer ng Basis Conservation and Development Authority o BCDA noon.
2: Spot Report.
1: Lagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng mukha at katawan ng isang estudyante matapos saktan ng dalawang kapwa estudyante sa Olongapo City noong July 8. Ayon sa paunang ulat mula sa Olongapo City Police Office, pasado alas 12 ng tanghali, nang mangyari po ang insidente sa loob mismo ng classroom ng Columban College. Batay sa salaysay ng biktima, abala siya sa pag-aayos ng kanyang gamit nang lapitan siya ng dalawang kaklase. Doon umano nila pinagtulungan at pinagsusuntok ang biktima. Kumuha pa ng plastic na upuan ng isa sa at hinampas ang binatilyo. Kalaunan ay dumulog sa istasyon ng pulisya ang nanay ng biktima para sa posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa dalawang estudyante. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Columban College na inimbisigahan na rin nila ang nangyari at agad na binigyan ng paunang lunas ang biktima.
0: Samantala, sa ibang balita naman, inilabas ng Bureau of Internal Revenue ang Revenue Memorandum Circular No. 76-2026 na naglalaman ng mga madalas itanong o FAQs ukol sa pagkuha ng one-time transaction computation sheet at electronic certificate authorizing its registration. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin ito na magbigay ng mas malino na gabay sa mga nagbabayad ng buwis hinggil sa mga kinakailangan dokumento, proseso ng pag-file at pagbabayad, mga tanggapang dapat lapitan, at takdang oras ng pagproseso para sa mga transaksyon tulad ng paglipat ng ari-arian, shares of stock at estates. Inaasahan naman ng BIR na sa pamamagitan nito ay mapapabilis ang pagproseso ng mga aplikasyon para sa OCS at ECAR at mapapalawak ang pag-unawa ng mga taxpayer at masisiguro ang pantay-pantay na pagpatupad ng mga umiiral na patakaran.
2: Spot Report!
1: Mga kapamilya, posibleng magpatupad na ang gobyerno ng taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan sa harap ng muling pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa muling pag-init ng tensyon sa Middle East. Ay sinabi po sa DZMM ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na pinag-aaralan ng posibleng dagdag pasahe dahil mas malaki ang gagastusin ng gobyerno kung magbibigay ng panibagong fuel subsidy sa mga transport operator. Tinitimbang aniya ang posibilidad ng dagdag pasahe kasunod na rin nang inaprubahang aumento sa sahod sa Metro Manila kamakailan. Pagsusumite ng rekomendasyon ng LTFRB sa Transportation Department hanggang bukas po.
2: Spot Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan na hatid ng ating mga Radio Patrol! Ang NBI, posibleng ipatawag ni DPWH Secretary Vince Dijon sa isyu ng 2019 SEA Games. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay City, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Marlene Jeff, posibleng ipatawag ng National Bureau of Investigation si DPWH Secretary Vince Dizon na dating President and CEO ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA noong 2019. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ay upang magbigay linaw sa ginagawang investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games kung saan nag-host ang Pilipinas. Nauna nito ay nilinaw na ng Ombudsman na naibasura na ang mga kasong isinamba kay Dizon at sa iba pa, kaugnay ng kasong malversation of public funds at graft.
4: Nabanggit yung pangalan ni Secretary Vince Dizon dito because I have a copy ng joint resolution na naimbestigahan na po dito yung allegation kay Secretary Vince Dizon kung sa isa'y dating BCDA na chairman. Ano po? So, na-clear na po siya ng isang investigating body which is ang ombudsman.
3: Dagdag pa ni Matibag, pag natapos ang investigasyon ay gagawa sila ng referral. Kabilang sa iimbestiga ng NBI, ang Philippine South Asian Games Organizing Committee o ang FISGOC, dahil sa hindi umano sumailalim sa auditing at liquidation ng mga pumasok na pera, kabilang ang mahigit 2.3 billion pesos na pera ng gobyerno. Sisilipin rin ang mga ibinayad sa mga officials, mga uniform ng mga manlalaro, at ang kontrobersyal na pagpapakain umano ng kikyam sa mga player at iba pa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
0: Bert, pagalino lang, bakit kailangan pa ipatawag ng NBI kung matagal nang ibinasura ng ombudsman itong reklamo laban kina Secretary Dizon?
3: Oo, Marlene, nagkataon lang kasi nung mga nakarang araw ay dumalaw si NBI Director dyan sa may Kapastar Lock doon sa pagtatayuan sana, no, o pagtatayuan, balak pagtayuan na lupa ng NBA Academy. It just so happened, ang pagkakasabi niya, ay mayroon silang mga natanggap na panibagong impormasyon at mga dokumento leading doon sa ginawang investigasyon noong 2019 kung saan nga nagkaroon ng issue. At ang sabi ni NBA Director, dahil nakatanggap sila ng panibagong mga impormasyon at dokumento, ay magkasagawa ulit sila ng investigasyon.
1: Eh Bert, may mabibila ka ba ng kikyam? Natakam ako sa kikyam.
0: Yung pinatikim dun sa sa games.
3: Titignan natin kung may kikyam. Pero kasi, di ba, ang naging issue nga noong noong 2019 na imbes na chicken longganisa ang ipapakain dapat dun sa mga player ay nagkaroon ng umano na ang pinakain daw ay kikyam na, yun nga, di ba, yung kikyam kasi ay street food, diba? Parang hindi siya nakatulong dun sa mga player na dapat, di ba, nakakondisyon kasi yung pagkain nila eh. So, yung naging issue din yun, isa din yun sa titignan ng NBI bakit naging ganon.
0: Yes.
3: At isa pa dyan, titignan din ng NBI, iimbisagahan din, yung kontrobersyal na mahigit 50 million pesos na kaldero.
1: Pero ang tanong, Bert, ilang taon na ba yun? 2019 pa? Kasi inimbisagahan na immediately yun, di ba?
0: Bakit? Oo. Kaya nga binasura ng ombudsman.
1: Pero
3: yung kay Secretary Vince Dizon, siya kasi ay that time ay president at CEO ng BCBA kung saan itinayo yung sports complex doon sa may Kapastar Lock. Doon sa part na yun, nireiterate din ni ombudsman na NBA Director Melvin Matibag na cleared na siya doon kasi kinilear na siya ng NBI at ng ombudsman eh. Ang tinitingnan na lang ngayon ay yun doon sa side ng FILSGOC, yung kung saan dating tumayong posisyon ni dati Senator Alan na Peter Cayetano siya ang dating chairman noon. So siya, yun na nga titignan ng NBI kasi sila yung naging organizing committee, yung humawak doon sa mga player, humawak doon sa mga lodging and everything ng mga sumali o nag-participate na mga manlalaro noong 2019 SEA Games.
1: Oh, so ibig sabihin nga, in the span of 7 years, partner, halos ano?
0: Mm-mm.
1: Parang walang ano, may bagong ebidensya ang lumabas.
0: May ibinasura pero walang napanagot, parang ganun ang lumalabas, Bert.
3: Yung doon naman ang paglilinaw naman ni NBI Director Melvin Matibag, yung side ng BCDA, dahil yun ay na-decision na ng ombudsman kasi nga walang ebidensya, clear na yun. Itong kanilang iniimbestigahan kasi ngayon ay about doon sa FISGOC, yung may mga natanggap kasi sila mga panibagong dokumento at ebidensya na pwedeng magamit, na tinitignan nila kung meron bang naging paglabag. Kasi ang ine-emphasize ni Director Matibag is hindi dumaan sa liquidation yung pondo na pumasok, yung mahigit na 2.3 billion pesos na pondo. So yun yung tinitignan nila. At saka yun nga yung sinasabi niya, yung pagpapatayo doon sa buong sports complex. So yun yung mga iniimbestigahan ngayon ng NBI.
0: Alright, yun doon. Maraming salamat. Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Samantala, may importasyon ng livestock at karne mula Hungary, muling pinayagan ng Department of Agriculture. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
5: Jeff Marlene, inalis na ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagbabawal sa pag-import ng mga hayop, karne at animal byproducts mula sa Hungary matapos maibalik ang food and mouth disease-free status ng bansa. Ayon sa DA, ibinati ang desisyon sa deklarasyon ng World Organization for Animal Health na ligtas na muli ang containment zone ng Hungary matapos itong sumunod sa International Animal Health Standards. Ipinataw ang import ban noong 2025 bilang pag-iingat kasunod ng FMD outbreak sa nasabing bansa. Sa ilalim ng Department Circular No. 34, maaari nang ipagpatuloy ang pag-aangkat mula Hungary basta't susunod sa umiiral na sanitary at veterinary regulations ng DA para maprotektahan ang local livestock industry ng bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMF.
1: Thank you, Kelly Cordero.
0: Samantala, kung mapatay ng dagdag na balita, ang konsehal po patay matapos magbabarilin dyan sa bahagi ng Cotabato. Narito ang balita, ang kumpirmado sigurado mula Cotabato, hatid ni Lerio Bompat. Lerio.
6: Batay sa paunang investigasyon, bumibili umano ng gamot ang konsehal sa isang butika ng bigdasyang lapitan at pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang salarin. Agad ay sinugod ang biktima sa Mensayap Doctor Specialist Hospital, ngunit idineklara siyang dead on arrival ng mga doktor. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas sa mga suspect patungo sa hindi matukoy na direksyon. Patuloy ang follow-up operation ng mga tauhan ng Mensayap Municipal Police Station at Cotabato Police Provincial Office upang matukoy ang pagkakakilanlan at madakip ang mga responsable sa pumamaril. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya upang malaman ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Lerio Bompat para sa DZMM.
0: Maraming salamat, Lerio Bompat. At sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Alam, partner, kaliwat kanan, no, yung mga napapaulat na krimen, yung mga patayan, hindi lang po involving yung mga kabataan, kundi maging doon sa mga adult, lalo na sa mga ilang opisyal at ilang kilalang personalidad. May mga napapaulat pa rin talaga kagaya ng report ni Lerio Bompat. Ngayon, partner, ang tanong ng marami, ano ang batayan ng PNP? Kasi lagi nilang nire-report na mababa ang crime rate sa bansa, di ba? Ngayon, ang tanong dyan ng karamihan partner, anong batayan ng pulisya? Bakit sa mga ganitong pagkakataon na nire-report nila na may mababang statistics, mababang bilang ng mga krimen, may patuloy pa yun nakaka-receive nakakabalita ang publiko.
1: Tinanong nyo ba yan? Tinanong nyo sa krami.
0: Itatanong natin yan, partner. Pero ayun,
1: krami ang rekta kasi pagka tinanong natin, yes, sa baba, siyempre, kanya-kanya partner. Di ba? Parang kagaya ng ilang mga kampanya. Mm-hmm. Meron mga police station na napakalalayo, kakaunti lang ang tao. Mm-hmm. Hindi, siyempre, technically, wala masyadong krimen doon.
0: Correct. Actually, partner, hindi naman to first time na natanong yan sa pambansang pulisya.
1: Tanungin yan.
0: And I understand, partner, doon sa mga nauna ng mga pahayag ng mga tagapagsalita ng PNP, mababa naman na in general ang crime rate, pero talagang na-highlight lang yung mga krimen na nangyayari ngayon dahil nababalita. Pero ang sinasabi nga kagaya na nanabanggit noon ni Den, PNP spokesperson na Brigadier General Randolph Tuanio, na ngayon ay nasa Pro 6 na, ibig sabihin, kapag mga ganitong pagkakataon na nababalita, natutugunan, naiimbestigahan.
1: Pupuntahan agad, responde, yun ang pinupunto, tsaka nasosolve, ganun ba yun?
0: Tama, partner. Pero kasi partner, kasi hindi natin maiwasan na maramdaman ng publiko yung pangamba, di ba? Lalo't hindi basta-basta mga krimen na napapaulat sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Speaking of mga krimen, partner, kanina pala naibalita na ng Philippine National Police na naaresto na. Actually, interview lang natin ito kagabi. Naaresto na yung tatlong suspect doon sa kasong pagpatay sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Actually, di ba ang initial report, partner, tatlo yung suspect. Ayun, pero lumabas sa investigasyon, apat sila. At sa ngayon, meron pang isang tinutugis. Yan, siya raw ang natukoy na tumangay noong mga ninakaw doon sa bahay.
1: Dapat mabati, partner, ng taga Negros Island Region Police.
0: Yes, mabilis. Tsaka yung SATG, partner.
1: Pag may S, diba, sabi ko sa iyo, pag may SATG.
0: Mabilis na yan. Ayan. Ay, bahagi po yan at magiging tala kaya ngayong gabi. Hingi tayo ng update. Baka meron ng lead o na-aresto na yung isa pang suspect natin na hinahabol sa krimen. At the same time, may makakausap rin po tayo mula sa Pasig City dahil may naganap ho. Aba, meron hong isang tanod ang nasawi po sa Pamaril habang umaawat sa isang gulo dyan po sa bahagi ng Pasig. Hingi tayo ng umaawat update dyan. Eh, no? Umaawat lang, partner. Isa na lang pong story na ginagampan na lang kanyang tungkulin. Mm-hmm. Anyways, 8:22, magabalik po ang spot report. Makalipas ilang mga paalala.
2: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
0: 8:25, nagabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: At ako rin po si Jeff Caparas.
0: At sa oras po ito, aba, ay ating pong inihintay lamang dahil makakausap natin sa kabilang linya muli si Police Captain si Police yung spokesperson po ng SITG, si Police Captain Polinar. Yeah. Ayan, si
1: Police Captain po rin ang pahina,
0: Polinar.
1: No? Anyway, partner, nagpapabati lang. Oh. Ay, magandang gabi at mabuhay kina Chief Irwin Ansaldo ng EMS ng Romblon, si Engineer Cesar Quebec ng Penro, at ang Forester Arlene Balabag, mga magigiting po na opisyal ng DENR Romblon, partner. Ay, partner, tsaka si Sir Tony, batiin pala natin Sir Tony Velasquez.
0: Ba?
1: Minerge na kanina yung programa. Issue spotted report daw. Eh ngayon, magiging spotted report naman
0: yan,
1: tayo.
0: Spotted report. Kasama si
1: Sir
0: Jeff.
1: Tony, thank you.
0: Kasama si Jeff Capras at Marlene Padiernos. Anyways, part na yung kaya po na napangako namin kanina na mag-uusapan natin ngayong gabi ay yung development po doon sa kasong pagpatay sa US Marine Biologist si Dr. Kent. Si Dr. Kent Carpenter at kaugnay ho nga ho niyan, hingi tayo ng update kasi kung maalala mo kahapon, partner, may nilabas na report.
1: May mga suspects.
0: Yeah, siya, may mga POI na kinabilangan po ng mismong ka-live-in partner nung biktima at the same time yung kanyang kapatid.
1: So ngayon ba?
0: Meron ng ano, inaayos po daw ang Zoom partner.
1: Teka, partner, teka muna, nakita ko lang dito ano sa ABS-CBN. Doon sa mga isa ako sa naapektuhan, partner, yung sa TNVS rider, sa motorcycle taxi. na sinaksak, hindi ba? Sa Caloocan. Eh, nakaburol na ho siya dyan sa kanyang tahanan sa Santo Niño Street sa Barangay San Antonio, San Francisco del Monte, Quezon City. Kasi I understand, partner, maraming gustong magpaabot ng tulong eh.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nga nabalitaan nila yung sitwasyon pangalan ng rider, ni Fabio Norberte Jr. Si Jun, alias Jun, partner.
0: Correct.
1: Also known as Jun. Eh, may yan, kalapit nga lang ng bahay niya doon sa piloto ko, partner. Kaya napuntahan niya kaagad. So, doon sa mga nais na magpaabot ng tulong, eh, kasi doon na lang sa lolo't lola, partner, yung tatlong taong gulang na bata na naiwan ni Jun, eh, dahil namatay nga yung ina, eh, mga lolo na lang mag-aalaga siguro dito. So, siya ho ay doon, nakahimlay ngayon doon sa kanilang bahay sa Santo Niño Street sa Barangay San Antonio, San Francisco del Monte. Dito yan sa Quezon City. Ha? Santo Niño Street, Barangay San Antonio, San Francisco del Monte, Quezon City.
0: Yeah.
1: Kaya yan ha, di ba?
0: Okay. Mm. Para po doon sa mga gusto mga magpaabot, pwede ko kayong makikoordinate na lang doon sa pamilya. At the same time, panalangin natin din na yung magiging kinabukasan yung kanang anak.
1: Oo. Ito, partner, ulitin natin para more chances na marinig talaga. Eh. Magandang gabi po ulit at mabuhay kina Chief Erwin Ansaldo ng EMS ng Romblon, Engineer Cesar Quebec ng Pedro at Forester Arlene Balabag. Yan mo yung magigiting na official ng DNR Romblon. Para marinig talaga nilang maigi.
0: Kamusta na ba si Captain Apolinar? Calling pa rin tayo kay Captain Apolinar. Pero as I was speaking kanina, partner.
1: Ano napag-usapan doon, partner, nga. Para malinaw. Sa karami, habang wala pa si Sir Apolinar.
0: Oo.
1: Kasi magandang matanong sa kanya, ibig sabihin ba nito, tanggal na sa POI yung kalimit.
0: Yun nga ang question yan. Since meron na nga tayong mga na-aresto na tatlong suspect, ano ang magiging treatment? Ano ang status ng dalawa? Nung kalimit partner at nasimta yung kanyang kapatid? Dahil doon partner sa pinadalang video ng actual arrest ay naging emotional yung ka-live-in partner habang ituturo niya yung dalawa sa mga suspect, yung gunman at yung allegedly nang molest sa kanya,
1: diba?
0: Nung nangyari yung insidente. So hingi tayo ng update dyan at the same time kung robbery pa rin ba ang tinitinang motibo sa ngayon o may mga na-unfold sila na panibago mga detalye dito sa ginagawang investigasyon sa kasong ito. Samantala, partner, andyan na ba si Sir? Alright, andyan na sa kabilang linya si Captain Stephen Jaynard Limbaga Polinar, ang spokesperson po ng SITG.
1: Yeah.
0: Sa mula po yan sa Provincial Information Office ng Negros Oriental. Good evening po, Captain Marlene po at Jeff sa Spot Report.
12: Agarang aksyon, mabilis na responde, at mga kasong naresolba dahil sa mabilis na pagtugon sa mga nangangailangan. Case Closed!
0: Good evening po, Captain! Mardin po, Chef.
13: Yes, ma'am. Good evening din po. Good evening
0: din
13: po sa inyo.
0: Sir,
13: po.
0: Yes, sir. Sir, kanina po may reports na na-aresto na yung tatlo sa mga suspect dito po sa kasong ito. Ano na ho ang panibagong development? May update po ba sa pagtugis po doon sa additional suspect na hinahanap po natin dito?
13: Yes, ma'am. Sa pagkangayon, ma'am, no, we are still pursuing, ma'am, no, yung dalawa pa po, no, na at large po natin ng mga suspects po, no. Rest assured naman po, no, na ginagawa naman po ng ating mga tropa po, no, nasa kapulisan po yung lahat ng mga makakaya namin gawin po para po ma-pulis po natin po yung dalawa po at large po.
0: So
13: we just do hope po, no, na bago matapos yung gabi po, no, na mahuli na po natin po yung dalawa po.
0: Sorry, clarification, dalawa pa yung at large, ibig sabihin lima sila lahat.
13: Yes, ma'am, no, as per the accounts of the yun nga po, ano, nung victim and also yun na mga arrested suspects.
0: Mm-hmm. Ano ang naging participation nitong dalawang ito, sir?
13: Yun pa, ma'am, no, yung ina-establish po natin ngayon, ma'am, no, sa pagkangayon, we are still extracting po, no, their affidavits po. So, we are finalizing all the documents para po ma-inquest na po natin sila bukas ng umaga po.
1: Oh, pero nandyan po sa tatlo yung gunman.
13: Yes po, sir, no, yun po, sir, yung as per the positive identification of the victim po.
1: Oh, so ilan ho ang gunman? Isa lang?
13: Yes, sir, no, so far, sir, no, based on our investigation, isa pa po. Isa lang po.
1: Ito pong tatlong ito, tsaka ho yung dalawang at large, ano ho yung relasyon nila sa isa't isa? Sila magkakaibigan, magkakamag-anak?
13: Sir, ano pa yun, sir? No? Yun pa yung ini-establish pa po talaga ng ating investigation po, no? Kung ano ba talaga yung relationship po nilang tatlo po, no? Right now po, pinabackground investigation pa po natin yung silang tatlo. Pero initially, sir, no, wala naman talaga silang direct na relationship kasi magkakaiba naman po yung mga apelido nila. Pero magkakaisa, nasa isang barangay lang po sila. So, yun po yung pilit po natin, no, na ina-uncover pa po din sa ating investigation.
1: Pero magkakagrupo? May grupo ba sila? Anong common denominator itong mga ito?
13: Yes, sir. No, yun po, sir, yung ano natin, sir, no, i-subject pa po ng ating further investigation. Right now po, no, yung ating focus po talaga is makuha po natin po na yung lima po. And then, maihain na po, no, yung kaso po dun po sa piskalya at maumusad na po, no, yung kaso po dun po sa kanila.
1: Oo.
0: Captain, doon po sa initial investigation, lumabas po na posibleng planado yung panluloob po doon sa bahay po nitong marine biologist o nitong biktima. Doon ho ba sa mga naaresto natin, kasama ho ba dito yung parang pinaka-mastermind o instigador ng kanilang krimen? O meron pa tayong hinahanap na posibleng mastermind po dito sa kasong ito?
13: Sa pagkangayon kasi ma'am, no, it's too early pa po talaga, no, to have that conclusion, ma'am, kasi we are still in the process po, no, of extracting all the statements pa po nila po, no, all of their affidavits po, no, once na ma-extract na po natin po, no, and then doon na po natin po mapagtagpi-tagpi po doon po sa kanilang mga affidavit po. Kung ano ba po talaga nangyari po, bakit ganun po yung mode, no, of their commission of the crime po. So sa pagkangayon, ma'am, no, ini-investigate ba po natin, ma'am, no, kung ano yung naging proseso po nila, no, paano po nila naisip na gawin po yung krimen na yun po.
0: Pero I understand, sir, isa doon sa mga naarestong suspect, dati nagtrabaho ng construction worker sa bahay ng biktima, tama ho ba?
13: Yes, ma'am, no, yun yung as per account po, ano po, nung ating victim po, no. Pero hindi naman sila ganun talaga, ma'am, ka well acquainted, ma'am, no. Parang dinala lang din siya doon as trabahante. Kaya nga po nung inaresto po yung suspect po, no, para sinabi din talaga po ng ating biktima na siya nga po, no, na kilala niya po na yung suspect daw po yung nagtrabaho po dun sa bahay nila po.
0: Mm-hmm. Captain, may mga reports kahapon na nagnegatibo sa swab itong female victim natin na nagclaim na siya ay minolest siya o na biktima na sexual assault ng isa sa mga suspect. Ano na ho ang and ngayon po may naaresto po tayong mga suspect. Ano na ho magiging treatment? Ano ho ang status po niya dito sa kasong ito?
13: Yes, ma'am, no, yung ano naman po, no, yung ating negative na medical medical report, no, hindi naman po siya conclusive, no, that rape did not happen po. Yung rape naman po natin as per our the revised law on rape, no, na the mere touch lang naman po, no, the penetration of the male genitals dun po sa labia mukha po ng female genitalia. Meron na pong rape, no. So yun po, no, hinihintay pa po natin yung result ng DNA testing. Sa pagkangayon, ma'am, no, it's the WCPD po yung nagpo-proseso po nung kaso na po yun doon po sa mga suspects po.
1: Oo, pero sa lumalabas po ba ngayon na Captain off the hook na ho ba yung ka-live-in sa pagiging POI and
0: yung kapatid,
1: suspect pati kapatid?
13: Yung ano naman natin, sir, no, yung POI naman po natin, sir, no, it does not mean na kapag tinag siya ng POI, ano na po siya, suspect, no. Either you are a suspect or you are a witness with relevant information doon po sa krimen. So tinag po natin sa POI because witness po siya sa po yung nakakaalam po din po sa pagnyayari po. So and as long as na may alam pa po siya doon sa nangyari po, no, POI pa rin po natin sa a witness with irrelevant information of the crime.
0: How about yung kapatid, sir?
1: Oo.
0: Nawalan
13: na siya. Yun naman po, sir. Yung sa kapatid naman po, no, meron naman po din siyang siguro, no, personal naman po yung ano niya. Nakakausap naman siguro niya yung kapatid niya, no, prior to the after the incident po. No? So, baka may mga alam sila doon. No? That is the subject for investigation pa po.
1: Motibo po? Mas nakukumpleto na ho ba?
13: Sa pagkangayon, sir, no, yung motive pa po talaga natin is robbery with homicide, sir. No? Intent to gain po talaga yung motive po nila po. Bakit po nangyari? Ganun po yung commission po ng krimen po.
0: Bale, so, sa ngayon, sir, I understand may dalawa po kayong at-large na tinutukoy, pero may identity na po kayo itong mga dalawa pang suspect na tinutugis? Hawak nyo na?
13: Ma'am, can you repeat the question naman? Hindi ko kasi nakuha kami yung last part po.
0: Hawak nyo na po yung pagkakakilanlan nung dalawa pang suspect na tinutugis po dito sa kaso?
13: Yes, ma'am. No, we already have the identity of the book. No, based naman po dun sa account ng mga suspect po initially po. So yun po, no, tinutugis pa po natin and we do hope man, no, na ma-brought into our custody and arrest those at-large na mga suspect po.
1: Mm-hmm. Tsaka pag kahit sila at-large sa captain, kapag sila nasampahan na ng reklamo
0: lana
1: at
0: yan.
1: Ng kaso na isang pa, mabigat ito ha, homicide ito eh. Eh di lalabas ang warrant nila, no, captain, kung identified naman sila eh, no?
13: Yes, sir, no, yung mangyayari po, no, lalabas po yung warrant and then sino kahit sino na po, no, pwede pong umul sa kanila po once na may alam nila yung kinaroroonan po ng tao po.
0: So ngayon, sir, na tukoy niyo na po, meron pa kayong at large na tinutugis at may tatlo na po na aresto. Ano na ho ang estado nito mismong kasong ito, sir?
13: Right now, ma'am, no, we are still on the process of completing the documentary requirements for the filing of the complaint, no, dun po sa piskalya ko, no. So, first thing tomorrow morning, no, once we were able to complete all the documents, i-inquest proceedings na po sa prosecutor and then the prosecutor will file the information sa court po.
0: Ayun. Sir, last on my part, sir, yung legal wife pala, sir, darating ba din sa bansa para i-claim yung body?
13: Yun sir yung ano sir no yung ay ma'am yung work out po natin po no yung coordination po natin dun po sa US Embassy and also to the family of the believed na researcher po no. So yun pa po yung pinipilit po natin no na makakuha po tayo ng update po sa pagkangayon po no yung focus po talaga namin is to file the case soon as possible po.
0: Ayun. With that, Captain Stephen Polinar, hingi po kami ng update, sir, pag may mga developments sa kasong ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Captain.
13: Yes, ma'am. Thank you, Captain.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Kasama pala yung gunman. Ano?
0: Correct. Kasama yung gunman partner doon sa initial report. Kasama yung gunman, yung allegedly na nanggahasa doon sa babaeng biktima.
1: Nang molestya.
0: At yung spotter, yung lookout doon sa krimen. Anyways, kanina, isa lang yung at-large na na-report. So ngayon, nadagdagan pala.
1: Lima pala
0: sila lahat. So ang inaalam ngayon ng pulisya partner, kung ano yung participasyon ng dalawa pang at-large. Kasi I understand doon sa reporta ng PNP kanina sa Karame. Yung isa sa at-large, yung na-report kanina, si alias Eden, ang siya umano yung tumangay doon sa mga ninakaw. So ngayon, yung isa pang at-large, sino kaya siya? Ano kaya naging participation niya? Kasi diba initial report, parang tatlo lang sila pumasok doon sa bahay.
1: Ayun ang sabi.
0: Diba?
1: Alias Eden.
0: Oo, si alias Eden.
1: Limang Cruz yan.
0: Ha? Iba. Hindi siya.
1: Hindi tropa yun. Tropa yung si Eden.
0: Anyways, ay tututukan ho natin yan ha. Dahil kagaya ho na nabanggit namin, kapag may SITG na, ay
1: SITG na
0: development niya.
1: Pag kita special investigation task group na yan, partner, by experience, talagang kung at large man sila, may masusungkit.
0: Correct.
1: By experience yun?
0: Yes. Anyways, partner, mga musta naman tayo sa ating mga klase online na nakatutok
1: dyan
0: din sa atin dito sa Spot Report. Uy, nandyan na, partner. May tanong si Colleen Panulde kung ikaw raw ba'y kumain ng lollipop or candy. Bakit? Red lips ka ba ngayon?
1: Hindi ko alam.
0: Si Louie Basco nanonood sa atin, partner. Listening habang nasa biyahe. Si Eliazar Isidro. Ayan, aba, meron ho siyang panawagan, pahingil naman sa death penalty. Si Julius Bangalando naman, attendance check from Camarines Norte, Caloocan. At si Eureka, nastanot sa ating partner ngayong gabi. Ayun, sino pa nandiyan?
1: Sino yung mga, yan o, pinag-usapan na rin yung mga malalapit sa Caloocan, sabi ni Yura. Kasi sa Sabado, nandoon tayo, partner. Si Louie nga, nandoon. Si Beth Kamaing, Marikina, layo ng Marikina sa, ano, sa Caloocan. Maapunta si Beth, ano. Tsaka si Jericho Ferrer, ayun, happy anniversary DZMM. Salamat. Bukas yan eh. Tapos eh, si Maria Corazon Lorenzo.
0: Ayun.
1: Blooming mo raw, partner.
0: Hoy, parang sira to.
1: Bagay daw yung color ng polo mo. Ayun.
0: Talaga ba? Hindi na ako naka-black.
1: Hindi na naka-black.
0: Bukas ulit. Anyways, partner, alam mo ba, mabalikan ko lang partner yung kasa natin na pinagtukan dito sa US Marine Biologist. Alam mo, medyo na-feel bad ako doon sa female victim.
1: Bakit?
0: Dahil kahapon nga, since napangalan na siya bilang POI, marami kasi, hindi natin maiwasan na mag-conclude yung ibang mga tao na baka nagkaroon ng inside job doon sa pangyayari. At nakita ko doon, kagaya na nakakwento ko kanyan, nakita ko rin yung video kung saan talagang hagol-gol si female victim nung makita niya yung dalawang suspect na lumusog o nandoon sa kanila ng tahanan. Okay, traumatic yung partner.
1: Maganda nga yung paliwanag
0: kanya.
1: Ni Captain Polinar na pag POI, not necessarily mean, ay kay suspect.
0: Yes. Kagaya nga na nabagat ni Colonel Alan Rayco ng PNT.
1: Okay.
0: Malaki yung naging ambag din itong female victim natin, yung surviving victim natin,
1: okay,
0: para matukoy yung mga suspect dito sa krimen at ma-aresto nga yung tatlo sa kanila. Dahil partner pala, yung since meron nga tayong surviving victim daw, hindi siya sinaktan, nakilala niya na may tattoo sa left hand yung isa sa mga suspect. At yung isa namang partner, namukaan niya. Dahil pagkatapos raw nung pamamarel doon sa biktima, nagawa pa makiinom ng tubig, partner. Nagtanggal ng bonnet at pumunta doon sa ref, nakiinom ng tubig.
1: Nauhaw pa. No?
0: Nauhaw, syempre, nakakapagod. Baka napagod siya doon sa kanyang ginawa, partner.
1: Grabe.
0: Pero ayun nga, maganda rin na nakakatulong din. At kagaya nga na nabagat ni Captain Polinar, partner, kahapon, cooperative naman itong babaeng biktima natin.
1: Yun na sinasabi niya, partner. Tsaka, ano, partner, hats off din kay sa PNP at sa PIO kay Colonel ko na para maaga press con yung kanina eh.
0: Maaga, partner, dahil breaking din naman talaga itong development na ito.
1: Hindi na pinahapon, no? Hindi na pinahapon ng PIO.
0: Ganon kabilis ang Philippine National Police, partner. Anyways,
1: congrats po, happy mga bumabati nga kanina si Sergeant Putik, sabi, congrats sa Negros region, NIA.
0: Correct. Anyways, partner, 8:44. Magabalik po ang Spot Report makalipas sa ilang mga paalala.
14: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
16: Cough, cough, wet away! Yay!
15: Pambatang lagundi, Plemix!
16: Vitex Negundo L. Lagundilif is the generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hello, attorney!
18: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
19: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
20: Hello, Attorney!
19: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
22: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report!
0: 8:47, nagabalot po ang Spot Report. Pero bago ang lahat, kumuha tayo ng balita muli sa labas ng ating himpilan. Mga bakuna sa ilalim ng National Immunization Program, tiniyak na maihahatid nang ligtas sa buong bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Marlene, Jeff, tiniyak ng Department of Health na nananatiling ligtas at epektibo ang mga bakuna mula sa pag-iimbak hanggang sa paghahatid sa mga health facilities sa mga at vaccination sites sa buong bansa. Ayon sa logistics provider ng DOH na PharmaServe, gumagamit sila ng International Safe Transit Association validated biothermal packaging system na kayang mapanatili ang tamang temperatura ng mga bakuna ng hanggang isang linggo. Ito ang ginagamit na ligtas na paghawak at paghahatid ng mga bakuna sa iba't ibang regional health office para sa pagbabakuna ng mga bata at mga buntis. Layon ng ganitong sistema na mapanatili ang kalidad, bisa at potency ng mga bakuna hanggang makarating ang mga ito sa kanilang destinasyon. Namomonitor din ng DOH sa real time ang lokasyon at temperatura ng bawat shipment upang matiyak na hindi na apektuhan ang kalidad ng mga bakuna hanggang nasa biyahe. Bago gamitin ang sistemang ito, styrofoam boxes lang at

0: tungkol po ito doon sa isang barangay Tanadhon na nasawi. Habang nag-aawat lamang ho ng isang gulo dyan po sa Pasig City. Hingi tayo ng update. Good evening po, Chairman Marlene po at Jeff sa Spot Report.
1: Magandang gabi, Chairman.
2: Good evening po sa mga nakikinig ng radyo ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Eh, Chairman, kami ho'y nakikiramay ho sa inyo at sa nangyari ho dito sa inyong tanod na si Marlon na sa Bandal. Ano ba nangyari? Mabilis lang ho, Chairman.
2: Yung nung Sabado ng madaling araw, nagpapatrol silang dalawa nung kabady niya.
1: Nako.
2: Pagdaan nila sa isang lugar ng kahabaan ng highway ng San Guillermo Avenue, nakakita sila ng komosyon. So, syempre, naka-duty sila. Nilapitan nila yung nag-aaway, yung isang tanod na doon sa may dulong. Bali, kasi maraming kasi crumble eh. So, nung umaawat sila, hindi naman nila napansin na mayroong kumuha ng baril sa sasakyan.
1: Jesus Maria, sir.
2: May narating silang putok. Pagputok, so nagtakbuhan, nakita na lang nila yung kasama niyang tanod na may tama sa tiyan. Bumalik sa trike hanggang sa mapahiga na lang siya ron.
1: Hanggang sa bumagsak na lang. Yun yung mga involved sa gulo, Chairman, nagsitakasan ho itong mga ito eh, no? Kaagad-agad, ano?
2: Opo. Bali, nung nakarinig ng putok, yung mga kaaway nung kabilang grupo, nagtakbuhan. Actually, hinabol pa nga ng putok nung gunman yung ibang nagtakbuhan eh. Kaya hindi lang isang putok ang ginawa nung gunman, maraming putok. Kaya ang kasamang palad, natamaan yung isang security force natin na ginagawa lang yung tungkulin niya.
1: Oo nga ho. Yun yung mga nag-away na grupo, Chairman, mga taga-Pasig din ho ba? Mga taga-barangay ninyo?
2: Nung na-verify ng kapulisan natin, taga-Tagig po sila. Pareho silang Tagig pero magkaibang barangay or ano kasi yung isa taga-Ususan, yung isa taga parang West Rembo yata, pero Tagig pa rin siya.
1: Identified na silang mga ito.
2: Yes, identified na po, na-file na lang kaso ng kapulisan natin.
0: Chairman, natukan niyo si ano yung identity nung Namarel, yung suspect na Namarel?
2: Siguro po sa PNP po ang nakakaalam niya, hindi po rin masabi kung ano yung buong pangalan niya. Pero nasampahan na, kasi po merong na-hold na dalawa na kasama eh.
0: Okay.
2: Kaya na-inquest yung dalawa, tapos in-at-large na lang yung gunman.
1: Ayun, okay. May na-aresto pala.
0: May na-arestong dalawa, pero hindi po doon kasama yung mismong gunman. Ano ho ang pinagmula ng away? At the same time, sa nabanggit po na niyo, grupo ito, ano to? Parang may touch ba to ng gang war, sir?
2: Hindi po, kasi po mayroong isang parang maliit na bar doon sa may highway. Siguro ang kwento nung nakakita, nagkatitigan. Sinabi parang kursunada. So ang ginawa nung bouncer nung bar, pinalabas na yung isa. Sumunod yung isa, yun, sa labas sila magpangabot.
1: Oh, kinuha doon sa sasakyan yung baril eh, no? After ho nito nangyari, Chairman, ano ho ang sabi nyo sa PNP? Ano, papoposihan na ho ba yung bar na yan?
2: Ang sabi naman ng PNP, regular naman ang ano nila, ang roving nila. Siyempre, hindi naman pwedeng nakaposte lang ng ang tao doon, ang pulis doon. Kasi isolated case naman eh. Hindi naman lagi nangyayari yan. First time naman nangyari yan. Kaya tuloy pa rin yung pagro-robbing nila. Siguro na tiyempo lang na kasi ang sakop ng station na nakakasakop sa buti, isang laking buting kalawaan. Paikot-ikot sila dito. Kaya malaki yung area nila.
1: Chairman, ano yung assistance ang ipaabot ninyo kay Marlon sa Bandal?
2: Actually, ako sa barangay na po ang sumagot ng pag-autopsy tsaka yung kalahati po ng pag-ano ng sa libingan at tsaka inaayos na po namin yung mga papeles niya para sa kung may makiklaim man naman siya sa City Hall. Pati po yung sa last na sinasahod niya na bigay na po namin sa pamilya, syempre kami rin po ang tumutulong sa pagpapakain sa habang nakaburol hanggang sa mailibing po yung pamilya, si Marlon.
1: Chairman, after ho nung nangyari, ano ho ang kumbaga bilin ninyo sa mga security force ninyo? Syempre iba dyan eh. Teka, may kakagulo na. Baka matulad tayo kay Marlon. Ano ho ang habilin nyo na ngayon? Pag may ganyang gulo, tawag magpa-assist na kaagad sa PNP muna, wag mag-interfere. Paano ho ang sabi nyo?
2: Hindi, talagang gano'n naman ang ginagawa. Pagka mayroong gulo, itatawag, itinatawag.

0: pag ng sa PNP, pag assist ka lang, hindi naman pa pwedeng nag-aaway na dyan. I-intay mo pa yung police para umawat ka. Sasabihin ng mga tao, yung tanod, nakatayo lang, nanonood lang. Hindi naman magandang tignan.
1: Oo.
0: Kaya lang, noong time na yun, hindi rin naman natin akalain nakukuha ng baril yung tao.
2: Correct.
0: Kaya pag ano, kung away lang yun, awat-awat, walang nangyaring gano'n. Kaya lang, siyempre, hindi natin alam na, ayun, may kinuwang baril, namutok.
2: Mm-mm.
0: Natamaan siya. Pero hindi naman siya katulad nung holdapper na lalapitan, yung holdapper na harangin. Away siya eh. Away siya. Kasi karaniwan naman yan eh, yung away. Tanod ang kailangan umawat eh. Kaya lang, hindi natin alam na gano'n ang mangyayari.
1: Kumbaga, chairman eh, wrong place, wrong time, tsaka yun nga eh, unexpected lahat ito. Pero mabuti nga na lang chairman at may nakuhan dalawa at na-identify itong mga ito. Regular filet, kakasuhan talaga itong mga ito. Homicide ito.
0: Opo, dumating naman po agad ang kapulisan natin kaya nakuha yung dalawa. Kung matagal ang pulis, wala lang silang inabot. Nakarating naman sila. Kaya lang, siyempre, yung gunman, pagputok nun, maaalis agad yun.
2: Kumbaga, chairman, eh, bilang panghuli na lamang ho, ano ho ang inyong mga paalala at mensahe para kung sakali, eh, hindi ho maulit yung gumagantong insidente na dahil lamang sa simpleng away, eh, makakapatay ng isang individual.
0: Siguro ang pinakamagandang payo na lang po dyan sa kanila, sinasabi ko naman sa kanila na oras na umawat ko sa away, alisto rin tayo. Kasi hindi natin alam mangyayari, katulad no, nakatalikod siya, bigla may tumakbo. Siguro pag awat mo, alisto ka rin sa lahat ng mga kasama kung anong may panaksak man yan o may bubunutin man para maiwasan natin yung ganong pangyayari. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila, huwag kayong umawat pag may nag-aaway. Hindi naman tama.
1: May masasabit, masasabit.
0: Ito, alisto lang siguro.
2: Tsaka bahagi rin yun, partner, kasi nang tungkulin din.
1: Eh. Siyempre, talagang saludo tayo kay Marlon na isang dekada, higit isang dekada ng security force, ano po, chairman? Ano?
0: Actually po, 18 years na po sa servisyo.
1: Kita mo yan, magdadalawang dekada na. Now, anyway, nakikiramay po muli, chairman Jig Servilion. At mag-iingat po palagi, sir. Magandang gabi po sa inyo.
0: Maraming salamat po. Magandang
1: thank
0: gabi
1: you, sir.
0: Po.
1: Thank you.
2: Thank you, chairman.
3: TZMM numero uno sa aksyon.
1: Hirap ng ano nila partner eh, no? Ang kalagayan eh. Pagka hindi umawat, may masasabi.
2: Totoo.
1: Pagka naman na binuhos mo lahat, madidisgrasya ka pa ng ganyan.
2: Correct. At saka partner, hindi rin kasi ganun fully ka-equip yung mga barangay tanod natin. Unlike the police personnel na meron talaga silang mga kasanayan.
1: Eh, tama rin naman si chairman, partner. Hindi naman nila akalain may baril yun.
2: Oo.
1: Eh, away yun eh. Hindi correct. Naman hold up. Siyempre kung hold upper, medyo hesitate ka na konti. Di ba? Eh, kaso parang siguro naramdaman ni tanod na itong tungkulin ko. Teka muna, huwag kayong magkagulo. Eh, sino ba nang mag-aakalang tatamaan siya? Diba?
2: Correct. At saka walang, kagaya nga nabagat ni Chairman Partner, walang nag-aakalang may bubunot ng baril. Dahil kagaya nga na nabanggit, eh, simpleng pagkatalo lang naman ang pinagmulan eh, na nagkaroon ng abangan sa labas ng mismo bar. Siguro, partner, ang masasabi lang natin dyan, kapag may mga ganyan po na alam natin mga nakainom tayo, nasa nakapag-party-party at may nagkaroon ng iringan sa loob, huwag na nating dalhin sa utak yung alak, diba? Huwag na dalhin sa utak at huwag na makapag-away. Kung merong iringan, umiwas na lang para hindi na mauwi sa mga ganito. Kasi kadalas ang partner, pag may impluensya ng alak, tumataas yung kayabangan ng isang tao.
1: Lalo kung alam mo sa sarili mo na meron ka palang baril. Kaya ganun ang nangyari dyan.
2: Correct. Ay, nako po. 8:58. Aba, wait lang po. Magbati-bati muna tayo ulit sa ating social media. Sa ating mga spotters, sa ating mga kaklase sa SOC Medan. Diyan na si Madam Tina Verinia. Watching din sa ating partner, aking nanay at tatay, Marlene at Nonela Pajernos Jr. Si Rose Cute Flower na nanat sa atin. Ay, meron daw hong sunog ngayon sa Tindalo Project 3 sa bahagi ng Quezon City. Oy, parang po daw sa mga nakikinaghan ng mga otoridad, baka ho pwede po ninyong matugon na agad.
1: Ay, na nangyaring
2: sunog daw po dyan sa Tindalo Project 3 sa bahagi ng Quezon City.
1: For sure naman, partner, responde yan. Kasi ang bumbero, pag may makita pala
2: mabilis na usok.
1: Mabilis yan. Hindi, makita pala ang usok. Kahit walang tawag, pupuntahan nila yan.
2: Sa overpass. Kagaya sa overpass,
1: pupuntahan
2: diba?
1: Nila yan eh.
2: Oo, kahit ngayon mga nag-viral sa social media.
1: Ay, diba, pag pinuntahan nila doon, false alarm. Mga ganun yan eh.
2: Oh, 8:59! Nakalipas na naman sa oras natin talakayan dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ako po Jeff Caparas.
2: Sa Spot Report, una ang...
1: Kaligtasan mo. Ingat kayo, kapamilya, saan mo kayo nararoon.
2: Susunod na, alam na list kasama sa Papa Awalpas at... Mama Jai Ho. Bye.
3: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue.
3: Sizzling na chika!
2: At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Alam ko na! Alam nyo na! Alam na this!

0: na nga ang programa maghahatid sa inyo sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga graded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalalalampasin at hindi magpapahuli. Love Actually. Good night. Ako pong yung ever lovable. Papa A. Awal pa.
1: At ako naman ang kapartner niyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jaiho.
0: Nako, buong mundo, sumabay kayo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam na this sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika!
3: Uy!
2: Si Idol! Sino siya? Alam na this! Alam na this! Live!
0: At live na live natin makakapiling dahil hindi na magkamayaw ang buong mundo! Bayo TFC Worldwide Island sa 1.5 million subscribers ng YouTube, gandi po sa more than 3 million ng Facebook, sa Teleradio Cable at sa Radio 630. Nandito na sila! Huwag na natin patagalin pa! Das Dia! Das Dia!
4: Wow!
0: First time!
4: Ayan!
0: Wow!
5: Sorry, I want that slow-mo edit.
0: Kakaiba
1: sa mga kapamilya at ating mga kaserbisyo.
5: Hello, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Hello po. We're so happy to be back.
1: Yes. Una sa lahat, ano bang idudulog natin ngayon sa himpilan? May himpilan, di ba? Yes, oo. Kamusta kayong dalawa, Das Diaka?
5: Okay naman. Super happy. Nag-dinner. Nag-dinner na ba kayo?
0: Hindi. Kayo pa lang po, buffet na namin. Wow, ngayong gabi pa lang. Kasi it's been a long day for you guys. Grabe.
1: Siyempre, i-share natin dahil nga last stop nila ito for today. O, kamusta yung pagising nyo kanina? At alam nyo naman kung ano yung mga gagawin yung mga guestings and promos for your upcoming Das Dia Love Actually fan call. Anong feeling na ito na to? This is it? Gabi na nga?
6: Well, excited kami kanina. Ako, ito yung first promo day namin para sa fan call. Tapos, if hindi ako nagkakamali, parang 1 year ago na rin yung last visit namin.
1: Actually,
6: diba? So, happy. Super.
5: And we're so excited kasi parang ang dami naming nakita today after a very long time. Like si Mama Jai. And lagi naman kaming happy talaga kapag nagpo-promote kami. And for this one kasi it's very special because it's our very first ever fan con. So, nakaka-excite.
0: At hindi naman bumitaw yung Das Dia fans from morning hanggang ngayong gabi. Sinundan nila kayo talaga. And that's how you started and how you felt your day-to-day. Pero in times and in days like this na you're so tired, alam namin pero hindi kita. How do you end your day? How do you pamper yourself? How do you reward yourself? Para syempre, hindi namin alam yan bilang mga fans.
6: Ako isang may ma-receive lang ako na good night, mamaya okay na ako.
0: Ayan. Ay, bukod doon sa kumain ka na ba? Good night lang is solved.
6: Isang good night lang. Isang good night lang.
0: Correct.
5: Kanino?
6: Kanino nga ba?
0: Why?
5: Parang may pinaparinggan ka ba?
6: Baka meron.
5: Andito lang ako.
0: Ano ba? Fan meet na ba? August 8 na ba? Oo.
5: Kinilig ko sariling banat.
0: Mani! Self-kilig. Ngayon ko lang nakita yun. Kinilig sa self. Di ba naman? Ikaw, Bianca, paano mo naman pinapamper yung sarili mo? Kagaya ngayon, syempre, you're about to end your day. Oo.
5: Me? Well, I like my, I like to eat.
0: Sinigang o bistek?
5: Nakikinig.
0: Yes.
5: Ano ba luto ni Tita Mamay?
6: Sabay kakakain.
1: ka na nga.
5: Oh, see you.
0: Oh, ayan. Kung ulam si Dustin, ayan, mas sinigang siya o mas bistek?
6: Itlog daw.
0: Wow!
1: The very controversial
5: egg.
1: Dustin.
0: Yes.
1: Inside the house of EBB.
0: Yes. Oh, ayan.
5: Kung
0: diyan.
5: Ulam ka. Siguro, adobo.
0: Di ba
5: adobo yung habang tumatagal?
0: Yes.
5: Hindi, abahan natin yung ano, habang tumatagal. Basta habang hindi napapanis. Napapanis ba yung adobo? Hindi. Oh, napapanis pala siya.
1: Hindi masyado napapanis.
5: Matagal siya mapapanis. Because may suka.
0: Oo. Tsaka kahit ilang init niya, di ba nga meron pang triple cook adobo. Di ba? Triple way cook adobo. Ganyan, di ba? Yun.
5: Is that why yung lechon pinapaksiw? Kasi yun matagal.
0: Yes.
5: Yun so, naman.
1: Tsaka panis, is that why the lechon? Gusto ko yun, eh. Gusto ko yun.
0: Correct. Eh, syempre, ibalik very naman BGC natin. Kung sinigang at bistek, eh, syempre, ang Dustin, meron man siyang restaurant, Uriah, di ba? Mm-hmm. Kung gagawa ka ng menu para naman kay Bianca, for example, yan, o, diba? O, kunwari, o, anong appetizer ang ibibigay mo muna sa kanya? Ma'am, kunwari, ma'am, can I offer you myself? May, ano, our menu.
6: Ay, magbibigay ako ng menu.
0: Menu sa kanya,
6: excuse me po. Ito po yung menu pala namin.
0: Ay, anong appetizer?
6: Appetizer, mag-recommend.
0: Mag-recommend ka kasi...
6: Ikaw na bahala.
0: O pang main course. Pag main course.
6: Siyempre, main course, steak.
0: Steak. Eh, no-offer ba talaga yun sa Araya?
6: Meron. Yan. Steak Paris.
0: Steak Paris.
5: May favorite ako doon.
0: Ano?
5: Trying yun next time. May bago kasi siyang menu. Sinigang.
0: Sinigang
5: siya. Pero parang hindi siya yung classic, traditional sinigang. Parang yung gravy, yun naman gravy, yung sabaw.
0: Wow.
5: It's so good. As in, lagi ko siyang binabalik-balikan.
1: Uy, wag natin kakalimutan na usapang pagkain ito. Ang ating Bianca De Vera ay galing sa
0: Junior
1: Master Chef.
0: Diba? Correct. Yun naman.
5: Tagal na nun.
1: Rainy.
5: Na-segue
1: ko. Usapang pagkain. Diba?
0: Kaya particular. Pero I'm sure, yung paparating ninyong fancon, bubusugin nyo kami.
1: Yes!
0: Sa August 8. Ano ba ang mga entrees, mga aabangan sa August 8? Kasi parang, smorgasbord, ha? Parang buffet din sa kasiyahan ng August 8. That's be a love actually natin.
6: Dun sa fancon namin, syempre may appetizer.
0: Yan! Ano mga appetizer?
5: Main course.
6: Tsaka,
5: dessert.
0: Wow!
5: Ay, naku, abangan niyo yung pa-dessert ni Dustin sa inyo. Tama ba? May pa-dessert ka ba?
6: Dessert pa lang, busog na kayo.
0: Wow. Talaga naman. Extra sweet, kumbaga, ang dessert. Kasi yun yung last .
6: Yes.
0: Diba? Sa iyo offer ninyo. So, extra sweet. Kumbaga, kahit nakauwi na sila, lahat ng entertainment na binigay nyo, hindi mapapanis. Diba? Parang adobo lang din yan. Diba? Yun naman yun . Pero, syempre, kayong dalawa, iba ito. First time ito. First ever as a love team. What do you actually look forward to? Syempre, meron kayo dyan, kahit ano paano, meron kang exciting part sa inyo, sa sarili ninyo. Individually, please.
5: Mm-hmm.
6: Ako, siguro yung process ng, since yung first time nga namin to, feeling ko, na-enjoy ko ngayon or na-excite ako sa process kung paano namin siya magagawa at saka matatapos. Paano namin mabibigay yung saya sa mga fans kasi simula ngayong araw na to, start na kami ng mga promos, start na kami ng mga rehearsals. So ayun, feeling ko mas magke-create kami ni Bianca ng more experience pa together. So, yun na excited ako.
5: Tsaka nakaka-excite no, because this is our first time doing this together. So, parang, and syempre before nangangarap lang tayo, before parang nagjo-joke lang kami, uy, what if one day nasa stage tayo, makita kaya sumasayaw, and now we're here. So, nakakatawa because lahat ng mga minamanifest namin nagkakatotoo.
0: Correct.
5: So, lahat ng nakikinig, mag-manifest lang kayo, mag-just dream big because you never know when it's gonna come.
1: Correct. Actually, Papa Awel, gusto ko lang, tinititigan ko si Bianca ngayon, gusto ko lang sabihin sa kanya na every time bumabiyahe ako patungo sa station, ang lalaki ng mga mukha niya, whole body, sa sabon. Diba? Tas parang,
0: actually.
1: Oo, tas parang nagka-flashback sa akin na parang, natatandaan ko talaga nung unang beses namin nakapanayam, nakasama. Mm-mm. Kasi diba sa We Rise Together before, looking back nung 2022, 20, tama ba? 2021, 2022, yung mga ganong era. Nung panahon na yun, parang hindi lang naman kami sa live nagsasama. Meron kami yung kahit gabi na, parang may rehearsal, may rehearsals kami ginagawa. Basta wala nakapambapambahay lang. Tapos nakikita ko, sabi ko, ang taray no, talagang kapag kami pangarap ka at in-achieve mo lang to ng bongga at sinamamasipag at syaga, saka yung bait sa mga tao.
0: Correct.
1: Diba? Oo. Ma-achieve mo talaga. Kaya siya na yung mukha nung sabon na yun.
3: Wow! Ibigay kita mamaya.
1: Alam mo, totoo yung tayong gusto ko. Hindi! Gusto man, ho.
0: Diba naman?
5: Pero nakakatuwa kasi si Mama Jai, isa rin siya sa mga unang naniwala sa akin. Yes. Friends din kayo. Ako naman palang nakshi-nakshi.
1: Nakshi-nakshi talaga.
5: Ako before
1: kasi
5: BBB.
1: Super young.
5: Oo, tapos super fresh-fresh pa sa showbiz noon. Tapos konyo pa ako noon. Mm-hmm. Sobra. Di pa ako ganito mag-Tagalog noong panahon. So,
1: kahit nung pinanood ko kayo sa Love You So Bad, as in, amazed na amazed ako. Tapos, tuwan-tuwa talaga. Kasi, si Dustin din, natutuwa rin talaga. Kasi, in all fairness talaga, ramdam mo na parang ang sarap lang makita yung mga kaibigan mo na nagatagumpay doon sa kanilang mga journey sa karera nila. And more pa, di ba? More pa. Naku, nakaka-happy ito, syempre. Alam mo, kanina, inaabangan ng mga tao. Sabi, bakit walang pa-sample-sample yung dalawa? Eh, syempre, meron nagtitraining palampala. Nagtitraining palampala sila na more workshops sa dancing, sa singing, ganyan.
0: Correct.
1: Gaano kahirap ang pinagdadaanan yung trainings sa paparating na fan ko na ito?
5: Ako, ito totoo, ha? Totoo, like, walang eme, ha? Passion ko kasi talaga yung pagkakanta. Like, pa-eme talaga.
1: Kaya pala sa showtime, ang galing mo ng example.
5: Yung naririnig nyo, passion yun. As in, love ko talaga siya, alam mo yun. Yung di ba, acting, cooking, singing talaga. Yung dancing naman, training pa talaga eh. Training talaga. Kailangan humataw. Pero, nahihirapan ba? I think wala namang mahirap kung gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kung gutom ka and kung gusto mo talaga magpasaya ng tao.
0: Correct. Lahat naman minanifest nyo na eh. Ikasama na yung pagmamanifest nyo na yan. So, ibig sabihin, ito lalo kami na-excite kung anong makikita at abangan namin sa August 8. Kasi pa-surprise talaga. Pero mo yung training yan, parang obstacle course na yung dinadaanan mo sa hirap, di ba? Pero kayong dalawa ba, in the process, sa preparation, meron ba kayong contribution? Meron kayong entry? Meron kayong sinuggest? Ganyan na, uy, pwede ba ganito? Pwede ba ganyan?
6: Meron. Actually, madami. Tsaka, ayun, buti na lang talaga yung producers namin din, open sila sa mga suggestions namin.
0: Mm-mm.
6: So, marami kaming sinuggest. Honestly, ang dami rin namin talagang gustong ibigay sa mga fans.
5: Tsaka nakakatuwa rin kasi hinahayaan nila kaming mag-create. Like, kunwari kung ano yung gusto namin, nakikipag-collaborate talaga sila.
0: Mm-mm.
5: So, yeah, nakaka-excite because parang ano namin to eh, dream namin to talaga.
0: Correct.
5: So
6: na magbigay balik sa mga fans.
0: Totoo. And speaking of collaboration, meron ba ditong pa-audience participation para makapag-ready ang Dasbia fans? Meron bang moment for the audience?
5: Yes, of course. Ooh. I think every fan con naman din talaga may moment. I mean, it is for the fans. It's not just for us. Parang ano namin to, it's our way of giving back to them.
6: Yeah. Actually, so, yung mga fans nagre-rehearsals na rin sila.
0: Ayun na nga.
5: Dakto din sila sa stage.
1: Rehearsals.
0: And of course, they will get the chance to like, parang up close and personal experience with you ganon sa stage ba or mga ganyan, di ba? May mga ganong aabangan games, may mga abangan bang games at ano pang mga spectacular moments?
6: Madami yun. So yun, games, tapos may chance din na umakyat sila sa stage after the the event.
5: So, ano talaga, parang one of a kind experience. So we want to make sure na hindi na lang makakalimutan yung araw na to.
1: May enjoy, lalo na mga nagmamahal sa inyong dalawa. Yes.
0: Oo. Tsaka since first ever ito, I'm sure looking forward talaga lahat, di ba? Na sana nga mas malaki yung venue pa, ganun, dahil para mabigyan din ng chance yung mga fans all over the Philippines. Eh, nagsusumigaw naman, lalo maraming nanonood sa atin ngayon all over the world. Paano naman sila magkakaroon ng chance na ma-meet? Sa tingin nyo ba, minanifest nyo na rin ba na ang Das Bia Love actually may pa-international tour?
7: Wow.
0: Ganun.
7: Wow.
0: Diba? Marami tayo nanonood guys sa Canada, sa US, diba?
1: Sana si sold out, nabibili ng mga producers abroad, diba?
5: Ako. Kapag magkaroon ng international tour, dapat si Mama Milo available din, no?
0: Yes.
5: Kasi siya ang...
0: Actually, mamayang gabi na yung flight ni Mama Milo.
7: Mauna na siya doon.
1: Advance party.
5: Ingles ka na doon, ma.
1: Mauna na siya.
0: Correct. Yan nga, syempre, minanifest nyo rin ba ito? Or dream? Part ba ng dream ninyo?
6: Mm-mm. Well, mm-mm. Oo, sabi nga nila, walang masama mangarap. And for me, kung mangyayari man yon, siguro yun na din yung chance namin para magbalik ng support. Kasi may maraming OFW rin.
0: True.
6: Na nag-book ng ticket.
0: Correct.
6: Papunta dito sa Pilipinas.
0: Correct.
6: So why not kami naman pumunta sa kanila.
5: Exactly. Oh.
0: Tsaka mga nanonood sila ngayon, may mga producers din all over the world na nag-aabang sa inyo, mga Filipino community.
1: The Filipino ganun. Channel.
0: Yes.
1: Nanonood sila.
0: Oh. Actually, South Korea, Taiwan, Japan. Diba? Yes. Ganyan. Oh. Eh, dito palang i-open na natin yung watching opportunity in sa kanila. Baka naman po, makipag-contact kayo sa ano. Kasi collab din to, diba, ng Sparkle, ng GMA, ABS-CBN, Star Magic, ganyan, diba? For this dream fan meet to happen. Diba naman?
5: Yes.
0: Especially you two guys have traveled together. O di, para maduplicate pa natin abroad. Mm. Abroad, diba? Kayo ba may mga dream destinations kayo? Bukod sa mga napuntahan nyo na like Taiwan or ano, may mga dream destinations ba? Kasi ayan na, i-shout out na natin sa universe. Kasi mga nanonood sila, malay nyo, dalhin kayo doon.
6: Sana, no? Japan. Diba?
5: Japan, yan.
6: So, kung pumunta ng... Di pa ako nakapunta ng Japan kasi. So, ayun, looking forward ako na one day, makapunta rin ako ng Japan.
0: Diba?
1: May naalala ko.
0: May mangyayari sa October 30, 31, November 1, November 2 sa Japan, actually. Malay natin.
1: Hindi, may natatandaan ako. Di ba nung birthday mo, meron surprise gift sa'yo na... For,
6: ticket.
1: Sa heat, ano? Heart throw ba yun?
0: Heathrow, London. Kung Heathrow. Kung Heathrow. London yun.
6: London flight.
5: Hindi pa nga eh. Parang ano, ang plano dapat, si mommy kasi mga birthday this July 26, ang plano dapat kasama si mommy and the family, pero parang risked muna. Kasi mag-rehearsals tayo whenever. Yeah. So ayun.
0: Yun naman pala yun.
5: Yeah. Pero baka December, let's see.
1: Baka dun mag New Year or sa
5: Lubong. Like,
1: alam mo, ano talaga eh.
0: I'm sure yung mga Das Bia fans, ano, minamanifest din yan na yung Love Actually will go international. Sana. Diba naman? Para may ikot. Malalaman natin yan, diba? Sa August 8, makabiglang meron na agad mag-offer sa inyo. Sana. Diba naman? Yun, bongga. Pero yun nga, marami rin nagtatanong kasi syempre, tumatak talaga yung MMFF entry ninyo eh, diba? Meron bang aasahan? Baka naman may pa-part 2 yan. Inaano ko ba? Inaunahan ko ba? Or baka naman ano, Love Actually the Movie.
7: Wow!
0: Diba?
5: Tingnan natin. Let's see. Wala namang
6: masama mag-manifest. Sabi mo nga, diba? And siguro kung mangyayari man yun, isa na namang pangarap namin ni Bianca ang matutupad.
0: Mm-hmm.
6: So, sana. Sana.
0: Mm-mm. Diba, actually maraming pangarap din yan ng mga, hindi lang fans ninyo, kahit yung mga momshies at popshies na ngayon eh, na alam mo yun, would wish na, sana ganyan na maging anak ko, no? Parang Dustin Yu at Bianca De Vera. Yung mga ganun, maraming ganun eh. Ay, ano po, baka napaglilihan nyo na po, ha? Pero usog, diba? Ganun naman yun eh. Yun. Pero syempre, eto, invite din natin sila. Kasi August 8 na to, baka malapit naman, na. Ano, masundan agad ng August 9, dahil biglang sold out na ang August 8, ganun. Paano ba nila
1: ay,
0: yun?
1: Ay, bauso yung ganun. Ganun day 2 na kayo.
0: May day 2 na kagad eh. Ito, after nito, announcement na bukas, day 2. Yun. Tsaka ang manifest nito, ang spelling, M-O-N-E-Y-F-E-S-T.
1: As in manifest.
0: Ganun. Kasi magpa-produce, di ba? Yun. So, i-manifest natin na may day 2 at may international. Wow. Paano ba sila pa makakabili ng tickets? Yun.
5: Yes, well, makakabili po kayo ng tickets sa ticketnet.com. Mm-hmm. And konting seats na lang ang available. I believe mm-hmm. 2 sections are sold out. Kaya naman, thank you po sa mga bumili. But, sa mga hindi pa nakakabili, again, you can buy sa ticketnet.com. And, ayan, this August 8 na po yan sa New Frontier Theater.
0: Correct. Yes. Oo. Bili na po kayo kasi bawal po ang kandungan doon. Kailangan may sarili kang upuan doon. Ganon. Di ba na pa SRO yan?
1: Totoo.
0: Di ba naman yun?
1: At dahil nakapag-invite na sila, and I'm sure yung mga wala pang tickets, yung baka meron dyan kasi parang, yes. Hala, kiri ba talagang umabs na ganyan? Oo, di ba? Achieve nyo na po dahil mas pakikiligin natin ang inyong mga gabi sa Dust Via fans dahil isasabak natin si Dustin at si Bianca sa ating hashtag alam na Diaz Who's Who Challenge.
5: Wow!
0: Okay,
1: oh my
0: go.
1: God!
0: Oh,
1: ayan English
0: na.
1: English kasi to.
0: Okay,
1: diba? Parang, okay, Dustin, Bianca, Who's Who? Yun lang.
0: Hindi na ituloy.
1: Nahirapan. Thank you, guys. Thank you. Who's Who? Who is most huwag na ituloy. Huwag na ituloy. Salamat, Dustin. Thank you, everyone.
0: Oh, sige.
1: See you tomorrow. Nagbabay. Who is most likely to adopt way too many pets at once? Oh, English. Wow. Yes.
5: I think Dustin, actually.
0: Mm-hmm. Why?
5: Because there was a time na, ano eh, remember when you wanted this specific dog?
0: Mm-hmm.
5: And then parang, ano siya talaga, sobrang hilig niya talaga sa pets. And sobrang lapit niya sa mga dogs. Mm-hmm. Nagulat ako kasi akala ko, hindi siya ganun klaseng tao. Tapos nung nakakilala ko siya outside the house, oh, ganun ka pala. Ako naman kasi, ano ako eh, parang... I just don't think. Mahilig ako sa pets, but I don't think I'm the type na parang maramihan.
6: Yung dad ko kasi din. Feeling ko naman ako siya dad.
5: Yeah, and your sister, hilig.
6: Your sister, mahilig sa dogs. So,
0: oh, eto naman. Next. Kasi maganda yung magharap-harapan silang ganyan eh.
1: Alam mo kanina, nag-content kami, hindi kinaya ang kilig, abangan niyo po yung content. Kasi diba, parang munti ka na po talagang maglapat.
0: Correct. Oh. Eh kayo kasi galing sa reality TV show, yeah. Diba? Who is most likely to host, produce their own reality show? Ganon.
6: Sini ko si Bianca.
0: Okay.
6: Si Bianca. Mm-hmm. Oo, kasi marami siyang ideas eh, mm-hmm. 'di ba? Madami siyang naiisip na nagugulat ako minsan. Oo nga, no,
5: ba't di ka maglaban?
6: Ang dami talaga.
0: Mm-hmm.
6: Sabi ko, oo nga, no, ba't di mo gawin? Ba't di mo simulan?
0: Mm-hmm.
6: So, ayun.
5: Yeah, oh, ayan. I think na naman.
0: Oh, si Bianca, tanggap naman niya na siya talaga.
1: Siya talaga.
0: Oh, oh. I rest my case, sabi niya. Siya na po yun, Your Honor. Okay, go.
1: Next. Mm. Who is most likely to launch their own skincare line?
0: Oh. May sabon na yung isa. Yung isa. Pambanlaw na lang siguro yung
5: skincare line.
1: CEO.
5: Actually, feeling ko si Dustin.
1: Si business-minded.
5: Si business-minded kasi siya. Tapos, lately, natutuwa ako kasi ang hilig niya sa skincare lately. Ang hilig niya. Like, ang daming nalalaman. Yung sa niacinamide, yung mga retinol. Talagang minsan ako pa yung tinuturuan niya. So, I think you. Mas ano, makeup ako, I think.
0: Ah, okay.
1: Yeah. Ayan. Oh, yes, makeup brand.
5: Makeup
0: correct.
5: Brand.
0: Ayan, from pagandahan to katakutan, who is most likely to survive a zombie apocalypse?
1: Oh my
0: parang
1: God!
0: Ganun.
5: Oh my God!
0: Adyan na siya. Sumusugod na siya. Sumusugod. Di ba yun? Sino kaya?
5: I think Dustin.
0: Mm-hmm.
1: Ay, parang kasi... sa ano, shake rattle mo.
5: Oh! Okay, di ganun din.
6: Oh.
5: Mas kahit kasi ako sa zombie, so parang feeling ko pag nakakita ko ng zombie, parang wag na lang si...
1: Okay.
5: Hindi na para ano, makipaglaban pa tayo, so ganyan. Ikaw na lang. Kaya niya.
6: Subo agad?
5: ano eh, I think Dustin would be a really good survivor. Kumbaga sa horror film, siya yung papalakpakan mo, go! Gaganon ka.
1: Okay, paglaban. Knight in shining armor, di ba? Next, who is most likely to give the best advice?
8: Wow.
1: Ganda na mag-a. Who is most likely to give the best advice?
6: Hindi. Hindi ka si Bianca. Si Bianca. Si Bianca. Kasi, since nung nakilala ko siya, parang, di ba, for example, may na-advise ako sa kanya. May advice sa akin na marirealize ko na, oo nga, no? Ah, oo, okay. So, parang feeling ko, as long as marunong kang makinig, good listener ka, ma-appreciate mo yung mga advice ni Batums.
8: Wow!
0: And speaking of nakikinig, naku, nakikinig, tuwa-tuwa si Mami Carol Santos.
6: Wow. Hi, Mami Carol!
0: Hi! Tuwa-tuwa daw siya sa inyo. Tsaka si Michael Louis Almacen at si Zay Taginod. Ang daming tuwa-tuwa ang mga fans sa inyo. Tang ingay ngayon sa YouTube.
1: Totoo, ito pa. Papawel kasi para sakto tayo ng 9:30. Sabi, who is most likely to drop everything to help a stranger?
5: I think both.
6: Both. Mm-hmm.
1: Ang puso, yes.
6: Mm, si Bianca, off-cam, on-cam, off-cam.
5: Ano?
6: Ulit-ulit na. Hindi, off-cam si Bianca.
1: Kaya pa ano to, last na to, das, ha?
6: Minsan, ano, talagang, pag kunyari may nadadaanan kami sa kotse, uy, Dustin, kuya, wait lang, hihinto niya talaga yung kotse, tas tutulong siya, magbibigay siya ng food, ganyan, tas malalahanin siya sa lahat eh, yung team niya, team ko, lagi niyang, uy, tara, order tayo pagkain, kahit sa set, ano yan, order lahat, pagkain. Hindi yan mapapakali hanggat hindi nakakain ang isang barangay.
8: Oh.
5: Si Dustin din naman, same with him. I think isa yun sa mga bagay na parang pinagkakasunduan talaga namin. Pag mahilig siyang tumulong talaga ng tao, and kapag feeling niya kayang niyang pasayahin o tulungan in a small little way or big, gagawin niya. So, mabuti talaga yung puso nila.
1: Oh. Mga big, ano sila, Pinoy malaki ang puso nila.
0: Nakupahabol lang ako. I just want to make this book ends the way I ask you how your day is now. Ganon, syempre, very tiring. Mm-hmm. Last na po, who is most likely to give the best hug tonight after a tiring day?
5: Oh my God!
0: Tanong pa lang. Kasi diba ganon, yung pagpagod,
1: Hindi, minsan diba yung kapag pagod na pagod ka, ayaw mo nang may kausap. Yung meron ka lang mainit na ano, katawan na nasa
0: Correct.
1: Shoulder.
0: Correct. Enough na yun. Ay,
1: sandali, hindi ka diba? Stretching yung dusting, guys.
0: Wow. Diba?
6: Oh, yun. Totoo yun. Feeling ko, sino ba?
5: Sino bang mas mahog?
0: Mm-hmm. Aba? Nag-iintay kami.
5: Lichera. I think both are, ano.
1: Oh my God.
0: Parang nire-reciprocate kasi yung hug, ganon?
6: Actually, first time namin matanong yan eh. Pag kami nag-hug kami, pag hinahug ko siya,
1: Pagod lang.
6: Inahug ko siya. Pag inahug ko siya, kunyari parang congrats, ganyan. Hug ko siya. Uy, hi. So, hindi yung parang yung hug na hug. So, hindi ko rin napapansin na gano'n.
0: So, abangan sa August 8.
5: Yes.
0: Sana maging part ang hug, di ba?
1: Opening na sa August 8.
0: Pumapasok kayong naka-hug, gano'n. Di ba? Pero ayun, pero sobrang pinasaya nyo po ang aming gabi. Parang matutulog kaming hug na hug nyo kami sa aming nga.
6: Buti pa kayo.
1: Ay, hindi. Love, oh. I wanna see you.
5: Ala!
1: Ang ganda yun.
0: Gano'n.
1: Mali.
0: Di ba naman? Uy, pero thank you very much,
6: Dasbia.
0: Pinasaya nyo ang aming gabi. It's talaga, what a way to end the day with that beautiful,
9: mend a broken heart. Ano,
0: words, di ba? Maraming salamat. Please promote and thank again all your Dasbia fans na sumusuporta sa inyo.
5: Thank you po sa pagsubaybay po sa amin, not only today, but of course during our whole journey. Kaya naman, celebrate this milestone with us once again this August 8, 2026 sa New Frontier Theater.
6: Ayan, maraming salamat po sa mga nag-avail na ng tickets at sa mga hindi pa po nakabili ng mga tickets, pwede pa po kayo bumili sa ticketnet.com. Please po, marami pa po tayong aabangan sa August 8. So, maraming salamat.
0: Yay! Thank you very much! Dustin Yu!
1: August 8, ha?
0: Yes. Ayan. Maraming salamat po. Alam nyo na, ha? Ang routine natin dito, alam na this, nang nakahag na sasabihin. Kaya sabihin nyo po kami, magbabalik pa rin po kami with more dito po sa ating programa sa Alam Ko Na!
2: Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities, on the go!
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
17: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan.
9: Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
18: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
19: DZMM Radyo Patrol sa Istreta, una sa balita, una sa public service.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alam na this sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na this. Live!
0: At live na live na nasa spotlight nga ating mga idols na kukikiligin tayo. Mas gaganda pang gabi po natin kasi nga po, hello po! May guest tayo.
1: Meron!
0: Yes. Ako, nagbabalik pong ever lovable, Papa Awal Paz.
1: Kasama pa rin kapiling kabanding na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, ka-partner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka latest na ganap sa showbiz, ako po si Jaiho.
0: Nako, eto na nga, may guest tayo.
1: May meron talaga.
0: Kaya dito na sila, may!
21: Hello!
0: Yes, please introduce yourselves as a group. Go!
21: Hello po! Kami ang
22: May May!
21: I'm Jessie, your power May May.
23: I'm Faya, your princess May May.
24: I'm Yuni, your groovy May May.
25: I'm Jamaica, the cool May May.
26: I'm Iris and I'm the sweet May May.
27: Alexis in the house, your spark May May.
28: I'm Dina, the diva of May May.
29: I'm Ala, the dolly May May.
22: Thank you po!
0: Aww, diba? Ang cute, ang sweet, ang cute! Mga lembong!
1: Hindi! Character, gumagay yung branding ng bawat isa, Papa Awe.
0: Oo! Oh, yes. Since sa teleradyo, mga telebong!
1: Natuwa ako sa alembong, no? Uh-oh. Talagang very edad.
0: Jare! Kasi yun din, ang bago nilang kanta, ang
22: Alembong!
0: Yes. Diba? Yung mga momshies at popshies, kahit mga Gen Z's ngayon, ano, tinuturuan na yun, alika dali, ayusan ka na, kita anak, diba? Yes. Ganyan-ganyan, para naman Alembong ang days natin.
21: Na!
0: Yes! Mabongga na, rarampa na, yes. Diba ganyan? Pero nakakatuwa naman na eto guest na natin ang walong members ng May May. Paano nabuo ito? Kasi I'm sure galing kayo sa iba't ibang ano, 'di ba? Individual careers or yes. Background. Tapos paano buo ang May May at ba't naging May May ang tawag sa inyo para sa mga ngayon pa lang nakakita?
28: Ayun po. So actually Miss Happy po Inang, she had a vision po about May May. Tapos she held an audition and slowly po nabuo po kami and lahat po kami we went through the same audition process. Kumanta po kami, sumayaw, nagpakita ng personality.
0: Correct.
28: And then yeah. So yun po, we ended up the 8 of us. We're May May.
0: Correct. Tsaka talaga bang sinakto na iba-iba yung characters nyo? Like you have your respective individual, unique characters.
28: Yes. Yes.
3: Nagulat nga po kami na may pa-character-character po. Kasi, correct, hindi pa po nabibigay sa amin yung character namin.
0: Mm-mm.
3: Meron na po meron kami na sa sarili namin. Tapos nagulat po kami, lahat po nung character na yun sumakto po sa amin. As in, saktong-sakto po.
28: So, parang nahirapan po yung management. So, like, nung nag-audition po kami, nakita na po nila yung personalities na carry po namin right now. So, sabi nila, why not? Gantuhin na lang natin sila. Mm-hmm. You as is. Ganun po.
0: Correct. Yes. Tapos nakakatuwa kasi parang bigla, no? Hit naman kagad yung song ninyo na Telebong. Naku, 2 million views kagad. Ganun. Tapos meron, yung inyong music video, may 500,000 in one month. Ganun kabilis ng meme. Anong pakiramdam?
28: Grabe po. Super great
4: po. Kasi hindi rin po namin ina-expect na magbo-boom po ng ganun yung music video. Kaya po, every hour po, tinututukan po talaga namin yung MV namin na parang, ay, nadagdagan po ulit!
0: Yeah.
3: Yes.
0: Diba?
3: 600,000 na po.
0: Yes! Lalo ngayon, mas madadagdagan pa kasi makakurious sila. Ah, saan ba yan? At saan ba nila matatagpuan yung music video na yan? Para mas dumagdag pa nga, di ba? Yes. Ano, Road to 1 million. Yes. Ganun na kagad. Ah! Diba?
28: So, yes. Mapapanood nyo po ang aming music video na Alembong and Telebong din po sa The Groovy Garden Records and Maymay Official YouTube channel.
0: Yes! Diba naman? Para makita. Ang ganda kasi din, eto kung ma-observe nyo po, kasi may mga nakikinig din sa atin sa radyo. Yung mga nanonood naman po na ating more than 1.5 million subscribers sa YouTube at more than 3 million sa Facebook, kitang-kita nila iba't ibang colors ninyo. Yes. Does each color reflect your character and your personality? Ganyan, di ba? Parang pa-rainbow color na talaga.
28: Exactly po. Rainbow.
0: Yun, di ba? Nakakatuwa naman eh. Pero syempre, individually, meron kanya-kanya kayong strength, contribution sa Maymay. Sino ang mas ganyan? Alam mo yun, di ba? I'm the dancer of the group. I'm the singer of the group. I am the pinaka-alembong sa group. Diba?
28: Sobra.
0: Diba? Individual, so that we may hear also from you. Okay, go. Mm-mm.
3: So, isa
0: ikaw, yan, ikaw pa, go. Oo.
3: Actually po kasi wala pong like main, correct, main, ganyan. So, meron po kaming vocal line.
0: Yan.
3: Yun po ay ako, Princess. Mm-mm.
0: Ayun.
3: Thea.
0: Yun. Go, and?
28: Jessie, Power Maymay.
3: And?
28: Uh-oh. And the diva of Maymay.
3: So, kami po yung ayun vocal line. Kayo. And we have dance line as ayan well po. Uh-oh. And eto po sila, si Ate Ada,
0: ayun,
3: si Ate Alexa,
0: ayun,
3: si Aries, si Jam, and si Uni po.
0: Ayun.
3: Pero syempre po, one of the goals po ng Maymay talaga is lahat po kami maging all-rounder. So, syempre, hindi naman po kami magsistick lang na ganito.
0: Uh-oh.
3: So, kami pong vocal line, natututo po kami sa kanila at the same time, yung dance line po, natututo din po sila sa amin. So, yes po.
0: Diba naman?
5: Meron din sa kanila papaawal, syempre.
1: Meron din sa kanila papaawal, nakapanayam ko sila na meron pa dyan na originally lumaki sa Hong Kong.
0: Uh-huh.
1: Meron din naman na lumaki sa Saudi Arabia, pero correct, pinili na ipagpatuloy na abutin ang pangarap dito sa Pilipinas at mapabila sa Maymay. At hindi lang yan, Papa. Merong iba dyan, mga nag-artista na,
0: wow,
1: sumubok ng luck sa pagiging talent, sa pagiging extra, ganyan.
3: Yes.
1: Tapos yung mga sumali rin sa reality competition.
0: Mm-mm.
1: Gusto niyo bang malaman yon? Comment down below.
0: Wow! Ganun talaga, diba? Yun nga, sana yung na-expect ko kanina na individually, you may share your background,
1: yes,
0: ganun.
1: Yes.
0: Kung ano yung, yung strength
3: okay
0: ninyo, yun nga. Kaya, kung mailabas yan, mas maganda marinig namin sa inyo individually.
1: Okay.
0: At least alam na namin sino ang dance line,
3: yes,
0: sino ang vocal
3: yes
0: line, ano yung pedestrian line.
1: Walang pedestrian.
0: Wala. O sige, individually, Gabe.
3: Okay,
0: from the
3: okay
0: back, tapos
3: okay
0: down.
3: Okay,
0: ayan.
3: Okay.
0: Yes, oh.
3: From kami po.
0: Yes.
3: I'm the
4: pero ako po ang Groovy Maymay and ako po yung kasama po ako sa dance line.
0: Mm-hmm.
4: Sa Alembong po I rap and learning to be more powerful po sa vocals.
3: Yeah.
4: And sa backgrounds po matagal na po akong nag-dance training.
0: Ayun.
4: And nagtitake rin po ako ng vocal classes. Tapos matagal na rin po ako nag-audition for like being an idol. Kasi matagal ko na rin po talaga siyang pangarap.
0: Correct.
4: Tapos nung bata rin po ako, mahilig rin po talaga ako mag-try ng different hobbies. Yeah. May, ano po, nag-try din po ako ng ballet classes, mm-hmm. tapos nag-stop po ako. Tapos gymnastics, tapos nag-stop po ako. Parang ganun po, super exploring. Yes, yes, adventurous.
0: Oo, pero tuloy lang natin yan. Yes. Let's go on. And yes. Of course.
28: Jamaica. Hello po, I'm Jamaica, the cool Maymay. So ako naman po, sabi po ng family ko, hindi pa daw po ako nag-1-year-old, sumasayaw na po ako.
0: Wow!
1: Katawa lang po.
0: 8 months pa lang,
28: no? Sumasayo siya sa chan. Sobrang pag may music daw po, nag-ano na ako, ganyan, cool-cool ko na. So parang wala pa po ang kamuwang-muwang. May pagmamahal na po talaga ako sa performing. And growing up po, talagang pinursu ko yun. Nagsasali po ako sa kung ano-anong competitions. Ayaw. And also, nag-try din po ako mag-auditions na maging talent po. Nag-appear po ako sa iba't iba para maging extra po.
0: Ayun, so yun yung parang nag-aartista na nabanggit ni Mama Jai.
28: Yes.
0: Abangan namin yung Miss Hong Kong, ha?
28: Yeah.
0: Okay, and next?
6: Hello po, I'm Aries and I'm the sweet Maymay po. Mm-hmm. Part din po ako ng dance line. Mm-hmm. Hindi ko pa po ito na-mention, pero ano po, noong bata po ako, yung mga pinsan ko po, mga dancer po sila.
0: Oh.
6: Opo, tapos po, ano po, growing up, pinapanood ko po sila. So, sabi ko sa sarili ko, gusto ko po din maging performer.
0: Mm-mm.
6: So, sumali po ako ng folk dance, nag-stop po dahil sa lumipat ng school, tapos nag-pandemic. Tapos po, nung senior high school po ako, nag-explore po ako ng different style po ng dance.
0: Mm-mm.
6: Tapos po, napunta sa hip-hop and femme. Tapos, ayun po, yung coach ko po, sabi niya, gusto ko na daw po mag-audition. Tapos, ayun po, nag-audition po ako, tapos napunta po ako sa Mimi.
0: Yay!
6: Supporting po yes,
0: ang ganda
6: po
0: nung journey kasi magandang marinig yan nito yung mga nanonood. Parang syempre yung mga nanonood, I want to be a Maymay princess also. I want to be a Maymay dancer also, yeah. Di ba? Tapos may ganyan kayong background. Oh, nakaka-inspire. Yes. Oh. Di ba? O yan. Next, Maymay.
7: Alexis in the house.
0: Wow.
7: Maymay. So ako po ang life of the party, as you can see, bling bling bling everywhere and very energy kasi ako po ang hindi po nauubusan na energy sa grupo. Yung po ang ambag ko sa kanila.
0: Very nice.
7: And isa rin po ako sa rapper ng Alembong. Sino po ng sample?
0: Of course!
1: Ayan, gusto namin yan.
0: Three, two, one!
7: Ayun na. Parating ang lahat ay napapating. Sobrang lakas ng dating. Kumikinang like dito win na.
0: Yes! Sample pa lang yan. And more samples.
7: Po, oh. Ang background ko naman po is, yes, more on dancing po. But mahilig din po ako sa singing kasi yung mother ko po yung nagturo sa akin and lagi po kaming nagbabanda before. So, dun po ako natuto. And then, meron din po akong background sa pep squad. Nag-join din po ako ng pep squad before. And mahilig din po ako maraming hobbies like drawing, baking, ganyan. Yeah. Soon po, ibibake ko na po sila.
0: Yes. Wow!
7: Pag-ibake ko sila.
28: Aabangan namin yan.
0: Yun, di ba? Yun, di ba? Nakakatuwa kasi na yung mga fans ninyo, mas nakikilala kayo ngayon. At madadagdagan pa mga followers kasi, oh, I want to be like her, di ba? Yun. And of course,
28: for me naman po, I was born and raised po sa Jeddah.
0: Ayan.
28: Jeddah, Saudi Arabia po. Opo. And for me po, since I was a kid po, sumasali na po ako ng mga competitions sa school. Mm-hmm. Meron po akong one memory yung tatandaan ko po na isa po siyang pageant sa school. And mama ko po gumawa po siya ng gown out of a curtain.
0: Whoa.
28: So, and I remember nanalo din po ako noon. And wow. Then, kumakanta rin po. And actually, paminsan lang po nagkakaraoke po yung mga friends ng papa ko and paminsan magsasample lang po ako tapos nagbibigay sila ng pera pag sa ting kumakanta ako. Nagbibigay yung bawat tito ko dun. So, dun po na parang na-discover ng papa tsaka mama ko po na kumakanta si Dina.
0: Ayun.
28: Ipagpatuloy natin to. Ganun-ganun,
0: yes.
28: Po. So tuloy-tuloy po siya until I had to leave Saudi po for good.
0: Mm-mm.
28: Para po makontinue din po yung 1 year ko po here, which is grade 12 po, which is last year.
0: Mm-mm.
28: And I mean, kakatapos niya lang po this year. And ano po, besides like financial reasons po,
0: mm-mm,
28: I decided na I wanted something new.
0: Mm-mm.
28: And yun po yung mag-pursue po nung I know na talents na kinikarry ko po.
0: Yes.
28: And syempre po, nare-remind po ko dun sa talents ko po na yun dahil po sa mom ko na pinupush po akong i-

0: mahal sa sining.
1: Yes. Yun, kanta.
0: Lumaki po akong mahilig sa arts, kaya po pinurso ko yung multimedia arts. Tapos, mm-mm, I perform po in street dance, hip hop, sa mga school po, yung mga culminating activities. Oh, yeah. Yes. Masipag po ako sa ganun po. Yes po, kaya po sa May, sana po masuportahan niyo po, mapapanood niyo po ang aming alempong at ang talagong. Wow. Yes. At sana ma-enjoy niyo po ang aming performance at yun naman po ang ambag ka sa group. Thank you very much.
1: Wow! Enjoy na enjoy namin yun. Mukhang malay niyo, isa sa inyo or lahat kayo makuha sa teleserye. Uy, may character! Pwedeng-pwede, di ba? Kasi, ayan na, ipakita nyo na. Gagamitin yung connection ni Kuya London Angeles dyan. Yes. Pagdating sa ganyan. Siya nang bahala dyan. Yes, next.
2: Hello po. Yeah. I'm Jessie, your power Maymay, and I was born and raised po sa Hong Kong.
1: Ayun!
2: Ayan po, hello po. Tatsya hao. Ayan po. So, ever since I was in my mom's tummy po, super likot ko na po. As in, tumatumbling po ako ata sa lunog tiyan mo. Joke na po. Pero I've been always, super active po ako sa school, sa church. I always joined sports, performance, ganun po. Even yung, sumali po ako sa Chinese speech competition at I placed third place po.
1: Wow.
2: Kaya I was like, super grateful. And then, nung high school, mga senior high po, I decided to join the Voice Teens Philippines po.
1: Yun,
2: yes, diba? Season 2, Team Apple po ako.
1: Ayun.
2: And yan po yung very first TV appearance ko po.
1: Mm-mm.
2: And then after that, I went back to Hong Kong, tapos nag-audition po ako for May. So this is how I ended up here.
0: Yeah.
1: Very nice. Ang ganda ng story, mga background ninyo, no? Nakaka-inspire, di ba naman? Parang gusto namin sundan yung journey nyo pa after this guesting. Parang more wonderful adventure para sa inyo, di ba? And of course, last but not the least, our May Princess.
0: Yes, yes. Ay, ito po.
1: Ayan
0: hello
1: na.
0: Po. Hello po. Sa akin naman po, ever since po talaga. Actually, hindi ko po alam kung ano talagang gusto ko na maliit ako eh. Kung dancing, kung acting, kung ano man yan.
1: Mm-mm.
0: Pero, nag-start po akong kumanta and sa performing world is si Daddy po. Si Daddy po, sintunado siya.
1: Nilaglag ang tatay. Oo, yun lang yun, di ba? Mabait na anak.
0: Okay, mali. Ayun, nag-start po yun.
3: Ito na
0: dad.
3: Nag-chat na.
1: Yung tatay.
3: Ako po ang daddy niya.
1: Yan na, oo.
3: Mali.
1: Kumuha ka ng susi pa uwi.
0: Joke lang dahil. Joke lang. Si daddy sobrang bibo po niyan. I think yung energy at kakulitan ko po sa kanya ng galing.
1: Yun, bawi. Marunong bumawi.
0: Opo. Ayun, siya po talaga nag-push sa akin sa singing kahit ayoko po.
1: Mm-mm.
0: Opo. Tapos, 7 years old po ako. Dun po ako siguro nagsimula na mag-join-join na. Kasi po, one time, may pastor po na naka-discover sa akin. Kasi po, mahilig po ako mangaroling. Siyempre, ano purpose? Money!
1: Yes!
0: Ayan po. Tapos kinausap po yung parents ko. Doon po siya nag-start. Nag-start po ako mag-join ng mga competition sa school. And then, grade 6 came. Ayan. Sumali po ako ng The Voice Kids Season 3, 2016.
1: Ayun.
0: Yes po, Team Sharon.
1: Diba? Diba?
0: Yes po. And then, nagsunod-sunod na po siya. Lola's Playlist sa GMA. Wawa Win Will to Win. Tapos, nag-try din po akong mag-join sa acting. Nag-extra-extra po ako.
1: Okay.
0: Ayan, actually, mapapanood niyo po ako sa Netflix. Kiss to the Heart.
1: Yan!
3: Yes! Di ba pinopromote natin yan, Papa Awel, before? Yung kay Tama Sanjo Marudo.
1: Oh. Yes.
3: Elijah Canlas.
0: Yes.
1: Correct. Yes. Ano yun yung spelling? K-E-Y.
3: Yes, Susie.
1: Kasama si Miss Dolly De Leon ba dyan?
0: Ah, yes po.
1: Yun, di ba naman?
0: Oh, sobrang bait niyo po. Lahat po sila sobrang bait
1: diba?
0: Nila yung friend.
1: Very nice. O yan, kung nanggaling kayo sa iba't ibang teams, you have finally found your own team, ang May na mas family pa ninyo. At syempre, mga nanonood sa atin, naghihintay na ng pasample kasi nagpasample na ng rap eh. Pwede ba request muna yung hit na nag 2 million na Telebong?
0: Yes.
1: Tapos saka tayo dumiretso mamaya sa Alembong para kahit yung highlight lang ng Telebong, please. Ayan. Eto na po, please welcome May with their hit song Telebong muna. And
0: noong unang panahon ng lolo't lola ko noon.

0: sabi yung control nung boses, yung blending, yung harmony, I'll give you a 10.
1: Ako naman, siguro, another 10.
0: Yes!
1: At kayong mga nanonood, for sure, 10. It's a perfect 10.
0: Yes! Dahil dyan, idiretso na natin sa Alembongbong!
1: Para muli ang 10.
0: Yes,
1: so baka nagtataka kayo, yung mga nakikinig sa atin at nanonood sa ating YouTube channel, baka nawalan yung audio. Lakasan nyo na po agad yung radyo nyo dahil doon po hindi mawawala. For copyright for purposes, eto na po ang
0: Alembong!
2: 1, 2, 3. Ale, ale, mong sumayaw. Ale, ale, mong sumayaw. Ale, ale, mong sumayaw. Alembong!

0: sumayaw.
1: Alembong!
0: Ale, alembong gumalaw.
1: Ay, ay, ay, ay, ay. Thank you, po.
2: Ang galing nung ano, arrangement. Kasi parang kantahable siya. Kantahable, no? Parang mapapa-ano ka, mapapa-LSS ka, di ba? Parang ganda sa bonding, ganyan-ganyan, di ba? Naku, dapat i-TikTok na yan. Diba,
0: hashtag Alembong.
2: Hashtag Alembong. Ayan. So, please promote na. Patay kung saan kayo pwedeng i-follow. Yes. Tsaka yung grupo ninyo. Please, do the
1: all
2: honors.
1: Alright. Mm-hmm. Hello po ulit. Sana po you'll continue to support yung debut single song namin, Telebong, and ang bagong release na Alembong, which is now available on all digital streaming platforms and on radio and TV.
2: Yes! Yung music video, ha? Yes. Panoorin po ninyo kasi go for 1 million tayo. Yes.
1: Yes, yeah. You can watch the music video po again sa the Groovy Garden Records and May May official YouTube channel.
2: Correct. Nako.
3: And nako, maraming salamat po sa mga sumusuporta at sa mga patuloy na susuporta sa May May.
4: Yes. Of course, hindi po natin makakalimutan. Special thank you po sa ating mga fans na naki-join po sa hashtag Telebong Dance Challenge. And we hope po na ma-enjoy nyo talaga ang bagong dance for Alembong.
2: Yes.
1: Please continue to support us and follow our social media accounts for upcoming performances, contests, and some more surprises.
0: Yes. Please subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook. Just type MEI space MEI.
1: And please also follow us on our Instagram and TikTok accounts at maymay.music.ph.
3: And lastly, please follow us on X. It is at maymay_music_ph. And remember, maymay po is spelled as MEI.
0: MEI! Thank you po!
2: Yay! Thank you very much, Maymay! Maraming salamat!
5: Paawin!
1: Thank you!
5: Dapat control din yung boses natin! Yeah. Ang saya, saya!
2: And speak of may pasasalamatan din tayo. Maraming salamat po sa Tropical Hot sa pakikiisa sa DZMM40. Apat na po tayo. Thank you po, Tropical Hot. Sarap na babalik-balikan.
5: Tama. Kaya naman magkita-kita tayo sa Sabado sa Caloocan Sports Complex sa Bagumbong Road sa Caloocan para sa DZMM 40th Anniversary.
2: May medical mission at libreng gamot sa umaga. Mula alauna ng hapon naman ay may libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba pa.
5: Pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, makibonding kasama si Miss Charo Santos Concho at ang mga paborito ninyong mga anchors at reporters ng DZMM.
2: Kita-kits po tayo! Maraming salamat po! Susunod na ang Love Connect with Coach V Vanessa Antonio at nagdaan na nga pong isang oras ng balitang showbiz na walang minti.
5: Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamainit na balita sa inyo pong mga paboritong artista.
2: Ako po muli ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa A, Awal Pa.
5: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jai Ho.
2: Sabay po kayo, mukhang ito may blending at dapat control. Dapat ha, ganun tayo. Ready? Alam niyo na po, you know the drill. Alam ko na.
5: Alam niyo na.
3: Alam na this.
5: May.
2: Thank you. See you. God bless.

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonnect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

0: oras na. Oras na, mga kapamilya, i-connect ang puso at isip. Nandito na po ang Love Connect. Kasama ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach na inyong makakasama simula alas 10 hanggang alas 12 ng gabi para po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng mga Pilipino. This is Love Connect with Coach V. Kapamilya, it is Thursday night, July 16. Abay, kumusta naman po kayo? Abay, katatapos lang ng payday. Now, di ba payday sa trabaho? Ikaw, kailan ka magpipayday sa love life, ha? Meron ka bang mga ginawang good things? O kaya naman kumbaga, kailan kaya mag-reap ng benefit ang iyong mga ginagawa sa iyong buhay pag-ibig? Coach B, wala nga. Ayan, tagal ko nang nililigawan yung nililigawan ko. Hindi pa nagbibigyan ng benefit. Abay ka, pamilya. Tsaga-tsaga lang. Dahil sabi nga ng mga nanay at tatay natin, kapag may tsaga, humuhopya. Kapamilya, tonight, we are going to talk about what breaks a heart more. Yung maiwan ka at makalimutan, o maalala ka lang kapag convenient. Agoy. Parang ayoko naman ata nun, maalala lang ako kasi convenient. Pero parang mas mahirap naman yung maiwanan, no? Parang kasi pag iniwanan ka, talagang halata na ayaw sa'yo. Pero pag tinatawagan ka, binubutikol ka, at least medyo interest. Pero hindi ka lang aasawahin, gagamitin ka lang. Agoy, Rudy, kaaga-aga kasi kaservisyo, alas 10 pa lang. Abay, nananakit na naman ang program. Love Connect, hindi naman kapamilya. Usapan lang ito dahil usong-uso nga ngayon, kapamilya, ang mga relationship na walang label. Maliban pa dyan, nag-usbunga na ang iba't ibang arrangement pagdating sa relationship. Lalo na yung kayo, pero hindi kayo. Na-experience mo na ba ito? Hindi lahat naman ng heartbreak, kapamilya, pare-pareho. Kanya-kanya tayo nang pinagdadaan ng heartbreak. Pero ito lang masasabi ko, kapamilya, ha? Galing sa inyong US Certified Matchmaker at Dating Coach. Kapamilya, kung kayo, sakit na sakit ang inyong puso ngayong gabi dahil may dinadamdam kayo sa mga love life nyo, gusto kong tingnan nyo, titigan nyo, obserbahan nyo ang mga lolo at lola nyo. Bakit, ha? Kasi imagine mo, yung lolo at lola mo na siguro nasa 70, 80 years old na. Di alam mo ba kung ilang heartbreak ang pinagdaanan niyan? Alam mo ba kung ilang ghosting ang na-experience niyan? Alam mo ba kung ilang disappointment at frustration ang pinagdaanan niyan sa love life? Alam mo ba kung ilan ang nang-iwan dyan? Pero tingnan mo sila. Ngumingiti-ngiti pa din. Buhay na buhay pa din. At nakatutok pa din sa Love Connect. Hindi na nadala sa pag-ibig. At yan ang maganda, kapamilya. Kasi kapag ikaw, no, hindi ka nag-give up sa love, makakahanap ka lang ng love. Ang mahirap dyan, yung mga hindi na makakahanap ng love, yung mga bitter-bitter, yung mga ayaw na daw nila umibig kasi iba na daw ang panahon ngayon. Pero maya-maya may kachat. Maya-maya ga-check ng dating app. Ay naku, ano namang klaseng kalokohan yan? Go, if you want love, be honest. Okay lang naman. Tumawag ka dito sa station. Sabihin mo love. Ay love, huwag niyo pala ako tawagin love. Tawagin niyo akong coach. Coach, nag-aanap po ako ng partner. Baka naman pwede mo akong makunik. Abay, tuturuan kita. At maiplug ang sarili mo dito, no? Dahil who knows? Sometimes love works in mysterious ways. Kung saan pa hindi mo ini-expect, baka biglang may tumawag. At ma-love connect ka na namin, kapamilya. Kaya kapamilya, for those who wants to shout out, greet, at gustong ipaalam na single sila, chos. Mga naghahanap ng jowa, o kaya naman sa mga may jowa na at naniniguro lang na tama ba talaga ang desisyon ko sa pag-ibig na to? o sa mga matagal nang may asawa na gusto nga ibalik ang spark ng kanilang pag-ibig. Kapamilya, Love Connect is for you. Napapakinggan po tayo kapamilya sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at napapanood din po sa DZMM Teleradyo. Kaya kapamilya ha, kung may mga katanungan kayo o kaya naman ay komento sa pag-uusapan natin ngayong gabi, i-save nyo na po ang number na to. Itong number na to, itong 0919-278-3000, yan po ang ating Viber line at text line. At sa mga gustong tumawag, bukas ang linya ni Coach P, pero hanggang alas 12 lang, tawag-tawag po kayo sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673, mga kapamilya. To start Love Connect, hayaan yung... At ang kantang to ay para sa mga taong, abay, minsan nang ninakawan ng puso. Pero, umaasa pa din, nababalik yung taong nawala. This is Till They Take My Heart Away. Enjoy!
1: You're listening to Love Connect on DZMM.

0: Sonic.
1: Sa DZFM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Anong mas masakit? Yung iniwan ka? Yung nakalimutan ka? O yung naaalala ka lang kapag may kailangan sa'yo? O, diba? Yung ex nyo parang ano? Parang online shopping. Nagpaparamdam lang kapag may sale na, nandiyan na sa notification. Kapag may sweldo, nandiyan na, magpapa-order. Pero kapag wala, abay huyo ka, kapamilya. Pero, you know, iba-iba naman na nga, sabi nga natin, iba-iba ang threshold ng sakit ng bawat tao. Yung iba, sininson, walang sakit. Samantalang yung iba, kapag hindi lang na na-replyan, eh, kulang na lang, mag-amok na, no? Dahil, hindi nga, kumbaga, sobrang baba ang kanilang threshold for rejection. Kaya kung hindi ka lang natawagan, feeling rejected ka na. Kaya kapamilya ngayon, alamin natin, ano ang mas masakit sa ating mga kapamilyang nakikinig right now? To all our listeners, mas masakit ba yung iniwan ka? Nakalimutan ka? O yung naaalala ka lang kapag may kailangan? Kapamilya, send in your comments at your opinion sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. At kapamilya, for those who wants to share kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung, kumbaga, yung kinakaloob, ay hindi, wag ka na magtagal ng Coach B. What you feel inside. Yes, that's right. Just call us and share it with us at 8924-4101, local 5671-5672 at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: May mga tao na para sa kanila hindi ka pang-araw-araw nakausap. Emergency contact ka lang. Yung kapag may mga emergency, doon ka naaalala. Madaling araw, gusto ng kahag at kakis. O kaya naman, if you're already, you know, naku, hindi, malapit na kaming paalisin sa bahay. O, ikaw na ang tinatawagan. Pero nung time na masaya siya, sa piling ng iba, abay, ang lakas-lakas pa mag-post sa Facebook. Akala mo true love. Pero kapag may kailangan na, sa'yo din bumabalik, kapamilya. Kaya sa mga kaservisyo natin na nunood at nakikinig right now, no? Mas masakit ba ang yung dinediretso ka na hindi, ayoko na talaga sa'yo? O ano yung mas masakit? Yung magte-text sa'yo ng hi, musta na? Pagkatapos ng 8 months na nawala siya, tapos mag-a-appear sa inbox mo na parang wala lang, abay. Oy, alam nyo ba, kapamilya, hindi lahat ng nagtitext ng hi ay healing na. Minsan, may kailangan lang sa'yo. Nibubaba daw kasi na babalik yung binili niyang cellphone tsaka laptop mo. Ngayon, kailangan niya na ng extra cellphone tsaka laptop. Kaya, naaalala ka niyang i-message ulit. Pero kidding aside, mga kapamilya, ha, may mga pusong nasasaktan dahil talagang totoong iniwan sila. Pero bakit yung iba hindi ganun nasasaktan o hindi nga napapansin na ginagamit lang sila? May mga pusong mas nahihirapan naman tanggapin na tila nakalimutan na sila ng taong minsan nila naging mundo. Uy, agoy Rudy yun, ha. Alaala mo nung kayo pa. Saya-saya niyong dalawa. Akala niyo kayo na talaga ang dawan ng isa't isa. Tapos hindi mo nakita, dumating yung araw na, ay, hindi pala, mag-iwalay din pala kami nun. Sana pala, hindi ko pinabahayan at lupa, mag-iwalay din naman pala kami. Wow, ibang level, namimigay ng bahay at lupa si Koya. Pero kapamilya, seryoso lang, ah. Meron naman kasing masakit na katotohanan na may mga tao talagang naaalala lang tayo kapag kailangan tayo o kapag convenient lang sa kanila. May kilala ka bang ganyan, kapamilya? Pero ang tanong natin ngayong gabi, ano ba yung mas masakit, no? Yung tuluyan kang nalimutan o yung naaalala ka lang kapag kailangan ka? Ngayong gabi, pag-uusapan natin kung bakit magkakaiba ang sakit ng bawat karanasan ng mga tao. Alam mo ba, kahit si Coach B, ah, maraming hugot sa pag-ibig yan dahil wala naman talagang taong hindi na heartbreak. Kahit sabihin natin hindi ka nagka-jowa, kahit sabihin natin hindi ka na, ano, no? Hindi kayo naging kayo, eh, naka-experience ka pa din ng sakit, kapamilya, pagdating sa pagmamahal. Yun yung time na kapag tiningnan mo yung rason kung bakit hindi naging kayo. Kasi maganda ka, sexy ka, pang-date ka, yes. Pero hindi ikaw yung pinakasalan. Ngayong gabi, kapamilya, no? Alamin natin kung paano din natin mapaprotektahan yung puso natin sa mga taong ganun lang. Yung tipong dadaan lang pala sa buhay mo. Hindi naman ikaw yung gagawing forever. Since ikaw, hopyang-hopya ka, binigay mo na lahat-lahat. Binigay mo na sarili mo. Binigay mo na ang sariling pin ng ATM. Kasi akala mo dawan na. But you know what, kapamilya, hindi mo dawan yan kapag number one, hindi, walang gusto sa'yo. May mga tao kasing dululo, you know, bilang matchmaker and dating coach, na-experience namin yan, no? May mga kumukonsulta, may mga gusto, Coach B, tulungan mo akong mapasagot si ganyan, ganito. Kasi feeling ko gusto niya ako, eh. Talaga ba? May mga tao talaga na pag sinabi nilang, Coach, feeling ko gusto ako. Totoo talaga, kasi nagpapakita naman ng attention at attraction ang babae. Pero, kung makikita mo yung babae diring-diri sa'yo, hello, hindi ka talaga magugustuhan yan. O kaya kung makita mo yung lalaki, pinupuntahan ka lang para sa something-something. Pero kapag hindi kayo magsa-something-something, hindi mo nakikita. Ay, hindi daw yan. Kaya halika na, kapamilya, samahan nyo kami ngayong gabi. Dahil may tanong ako sa inyo, no? Ano nga ba ang mas masakit? Ang hindi pansinin o yung magamit lang? Kasi aminin natin, mas mabilis pa mag-message ang ibang ex kapag singilan na, no? Hindi dahil gusto makipagbalikan. O kaya naman, yung mga ex na bumabalik kasi hindi nagkatuluyan ang pinalit sa'yo. Na-realize niya, naku, bibigyan ka pa ng mga sandamakmak na tula na I realize nobody can, you know, do better than you. Is that the case, kuya? O baka naman hindi mo lang nakuha yung nililigawan mo, yung akala mong magiging dawan mo. Kaya kapamilya, ha, ngayong gabi pag-uusapan natin bakit may mga taong bumabalik. Bakit ang iba hindi na lumilingon? Yan, gusto ko yan. Parang ako yan, hindi na lumilingon. Ikaw ba, kapamilya? Ganyan ka din ba? O ikaw yung mahilig bumalik? At higit sa lahat, paano mo malalaman kung mahal ka ba talaga or option ka lang? Isang tanong pa sa ating mga kaservisyo, ikaw ba yung tipong ganon? Yung kapag nag-break up, pwede pang makipagbalikan? O pag ikaw nakipag-break up, ay diretso ka na. Diretso na ang tingin. Wala nang lingon-lingon. Oy, excited kami niyan. Tumawag kayo, kapamilya, nang marinig namin ang inyong istorya. Are you the person who goes back to an ex? Or are you the person who says, when I end it forever. Wow, lakas ng prinsipyo, ma-fried chicken. Let's go, kapamilya. Tawag lang po kayo sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Alam mo ba, kapamilya, kung naaalala ka lang kapag may kailangan, ang tawag dyan, hindi ka priority. Source of comfort ka lang. Because you know what? Love remembers you. Even when it's convenient. Ay, marami ko ng chance na experience yan. Na alam ko talagang nagmamahal si kuya. Kasi kahit ako, huling patak na ng wallet niya, abay talagang i-spend niya pa yan para lang makita ka, makasama ka. O kaya kahit hindi maganda ang pakiramdam niyan, abay, pipilitin niya talaga na makita ka. But higit sa lahat, kapamilya, no? Consistency talaga ang love language ng mga taong nagmamahal. Kaya kapag ikaw, meron kang ka-talking stage at hindi consistent, isipin mo, tatlo kayo. Kaya hindi niya magawang maging consistent. Kasi hello, magi-reply sa'yo. Magi-reply din sa isa. Magi-reply sa isa. Tapos nagkalabo-labo na kasi hindi niya na alam kung anong pinagkukwentuhan niyo kasi marami pa sang ka-talking stage. Ang tunay kapamilya na nagmamahal, eh hindi kahinahanap kapag bored sila. Bored sila o masaya, ikaw talaga ang gusto nilang makasama. At hindi lahat ng comeback eh love story. Minsan, kaya kumakambak yan, kapamilya, kasi na-realize nila na OMG, wala nang papatol sa akin, kaya balik na lang ako sa'yo. Siyempre, hindi nila sasabihin yan kung ano-anong mga ano yung tulang ibibigay sa'yo. Komo na-realize nila that you're the one. Komo na-realize nila na tama ang kanilang mga magulang, na dapat hindi mo sila sinaktan. Ay, ano-anong mga kasinungalingan na narinig nyo sa ex nyo? O sige nga, i-share nyo dito sa amin sa Love Connect. I-message lang po sa 0919-278-3000. O kaya naman po ay tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call now to connect. Sa Love Connect.
0: Ganito na lang mga kapamilya ha, lalo na yung mga nagpupuyat dyan, nakikinig at ayaw makatulog. Gawin nating masaya ang episode ng Love Connect. Sa ating pagbabalik, mapapakinggan nyo po kung ano ang mga top lies. Yes, mga kaserbisyo, mga top na kasinungalingan, most common na kasinungalingan na binabanggit o sinasabi ng mga ex nyo kapag gusto nilang makipagbalikan sa'yo. Okay? Nako, masaya to. Baka ang ibang linyang to, familiar para sa'yo. Kaya kapamilya, huwag nyo pong iiwan ha, ang Love Connect dito dahil magbabalik po ang ating programa.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Nagbabalik ang iyong US Certified Matchmaker at Dating Coach sa programang Love Connect, mga kapamilya. Bay, kumustahin ko muna ang ating mga listeners at viewers. Ha? Ano ang rason kung bakit kayo nanonood ng Love Connect? Kayo ba ay gustong makahanap ng makakapareha sa buhay? O kayo ba ay gusto nyo lang maging smarter and stronger sa pag-ibig? Nang hindi na kayo nagbibigay ng pag-asa sa mga taong hindi naman deserve. At ang ilan naman sa inyo, ginagawa lang itong, you know what, bonding time ng kanilang misis at mister. But ano man ang inyong rason kung bakit kayo nanonood, kapamilya, maraming salamat. Thank you so much for watching. Coach V here in Love Connect. You know what? Love Connect, meron din po tayong mga previous episode na pwede nyong panoorin sa ating YouTube. Just go to Teleradio or DZMM, Teleradio on YouTube. Mapapanood nyo po dyan yung playlist ng Love Connect. Masaya yan kasi iba't ibang drama, iba't ibang love letter at iba't ibang issue sa pag-ibig ang ating sinusolusyonan. Kaya kapamilya, hanapin na ang Love Connect playlist sa DZMM Teleradio. Ito na nga, all the way from Quezon City. Syempre, meron tayong kapamilya na tumatawag para i-share ang kanilang opinion. Kung ano ang mas maganda, ha? Ano ang mas pipiliin mo? Yung maiwan ka? Yung makalimutan ka? Or yung maalala ka? Kapag sila lang ay may kailangan. Kuya Joel, welcome back to Love Connect.
1: Magandang gabi, Coach B.
0: Magandang gabi, Kuya Joel. Kumusta ka po?
1: Okay lang po. Still, ano pa, getting pogi.
0: Siyempre, hindi talaga hindi si Kuya Joel yan pag hindi nabanggit yung pangalang pogi.
1: Joke lang.
0: O, Kuya Joel, napatawag ka.
1: Hindi, kasi medyo maganda yung yung topic for tonight.
0: Ano ang nagustuhan mo dito?
1: Ang masasabi ko lang dyan, kasi pagdating sa mga love, ang nagiging main niyan is dalawa yan either romantic or traumatic.
0: Ay, ang galing nun. O sige, explain. Anong pagkakaiba?
1: Kasi pag unahin natin yung romantic, pag romantic, may possible na pwede kang balikan. So, siguro, you're very sweet, very generous. Binilihan mo siya ng Pro Mac 24.
0: Wow! Magkano ba yung Pro Mac 24 ngayon? Mga 100,000 plus yun.
1: Parang ganun, di ba?
0: So, binabalikan ka?
1: Mabalikan ka or lagi kang, kalam mo, may-ari ka ng flower shop. Tapos dahil marami kang chocolate. Kasi kung babalikan ka, kasi you're very romantic, di ba?
0: Okay.
1: Pag yung traumatic naman, mabilis pala sa alas 4 yun. Nawawala at di ka nababalikan.
0: Paano yun? Paano yun? Paanong bigla-bigla na lang nawawala?
1: Pag nagkaroon ng traumatic siya, may tendency yung mawawala bigla. Tapos hindi na talaga bumabalik.
0: Kasi na-trauma sa'yo o ikaw ang nakaka-trauma?
1: Na-trauma sa sa'yo.
0: Ano ba mga pwede mong gawin para ma-trauma sa'yo ang isang tao? Example, ikaw ba meron ka ng na-trauma dati? For sure, no?
1: Hindi naman. Kasi pag sa akin naman, kasi pag sinabi kong na-trauma sa akin, hindi yung maalis. Kasi in-offer ko sa kanya, gusto mo ba ng suman?
0: Suman? Bakit suman ang ino-offer mo?
1: Gusto mo ng suman? Pag sinabi niya, okay, sige, sumandal ka sa biceps ko.
0: Okay.
1: Joke lang.
0: Sige. So, yung totoo naman, Kuya Joe, syempre, before ka naman nag-asawa, may mga na-trauma kang babae. Yung totoo lang.
1: Based on my experiences, wala pa naman akong ganun, pero everything end up with a nice, yung parang exit for ako sa kasyagan, parang may exit ako na maayos.
0: Wala ka naman ni minsang ginost na babae?
1: Ay, hindi. Baka hanapin ako ng Ghostbuster. Mahirap.
0: Wow, so mabait ka palang.

0: wala nang ano yun, connection sa isa't isa. Ganun po yun.
1: Ah, okay. So,
0: kasi, mahirap yun eh. Kasi, mahirap mag-cheat.
1: So, may tiwala sa'yo yung misis mo, ano?
0: Gastos lang yun, Coach B.
1: Paano naman nagiging magastos yun?
0: Siyempre, ano na naman yun? Mamumuhunan ka na naman, di ba? Eh, pangalawa, ma-happy mo yung time mo sa mawawala ng time yung family mo plus yung mga anak mo, di ba? Eh, parang takot din ako sa kanta ni Boy George.
1: O, ano naman kanta yun?
0: Karma.
1: Wow! Dami mong baong hugo today.
0: Opo, kaya yung iba kasi, anong nangyayari dyan, Coach B? Maraming kinakasal ngayon na nauuwi sa MU.
1: Anong MU?
0: Hmm? Mabilis umatras.
1: Agoy, kasal na tapos may MU pa.
0: Oo nga, kaya MU, mabilis umatras.
1: Aba, dami-dami yung baon. Ano pa? Sige pa!
0: Ano?
1: Sige pa, kuya, gabi mo to.
0: Hindi, kaya yun na, it will be a lessons for sa mga ano. Saka ngayon, tandaan nyo, Coach B, malakas ngayon ang ano mo, ang career mo ngayon. I'll tell you, maraming tatawag sa'yo. Hindi ako ano, hindi ako si Nostradamus ba yun? Pero, I'll tell you, dadami ang kliyente mo.
1: Bakit
0: kasi,
1: naman?
0: Nasa mid-year na tayo ngayon.
1: Oo.
0: Nangangamoy na yung ano, mid-year bonus.
1: Oo.
0: Kaya, maraming nag-ano ngayon na nag-attempt na. Ayoko maging Blue Christmas, parang ganun. Kaya, ayaw nilang maging malamig ang Pasko nila. Kaya, kailangan natin si Coach B.
1: Ayun, ganda niya na. Sana magdilang anghel ka, Kuya Joel.
0: Diba?
1: Nang dumami pa yung kliyente ni Coach B.
0: Oo, dadami yan. Sasabihin siya.
1: A year.
0: Kaya, ngayon, bigayan na ng mid-year bonus, siyempre. At, yung iba, ayaw naman nila maging malamig ang Pasko nila. So, ang payo ko lang talaga, pag sa, ang pagiging magkakaroon ng relasyon, hindi laro yan eh. Seryoso yan. Diba? Saka, ako pinakayo ko, siyempre, pag ginawa mo yun, may anak akong mga babae, o sooner or later, magkakaroon ng anak ng babae. Siyempre, alam ko, Coach B, ko pinalaki ka ng tama ni Ma'am Rachel, di ba?
1: Sinong si Rachel?
0: Yung mami mo?
1: Hindi Rachel ang pangalan ng mami ko.
0: Ano pangalan nun?
1: Uyin, Geraldine.
0: Ah, Geraldine pala yun. Ayun. Narinig ko nung the other day.
1: Sabi ko, sabi mo, nung pinalaki ka ng nanay mo si Rachel, isip ko,
0: Geraldine pala yun.
1: Oh, ampun ba ako?
0: Geraldine pala.
1: Rachel ba yung pangalan ng nanay ko?
0: Napalaki po kayo ng maayos at napakatalino nyo. Kaya, deserve na talagang mga viewers and listeners to listen to Coach B and na-educate mo lahat ng mga kapamilya natin. Kaya ako, I'm really and talagang excited to be one of your callers. Kasi ako, natututo din ako at my age. Natututo ako sa'yo, di ba?
1: Sige nga, patingin nga. Isa, anong isa?
0: Hindi, marami akong natutunan sa'yo. Yung mga organic ba yan? Yung mga sinasabi mong ano, di ba?
1: Organic vegetables?
0: Oh, hindi. Yung ano, di ba? Yung mga topic mo, mga past, ganun. Diba?
1: Ano, magbigay ka nga ng isa sa mga, kung talagang natuto ka sa Lab Connect, example daw ng natutunan mo kay Coach B.
0: Yung pakikipagrelasyon. Marami, basta marami na ako natutunan sa'yo, Coach B. Tapos, same thing with the callers na if they have a problem with their partner. Siyempre, pag nakikita namin yung problema nila, naririnig namin, nakakapulot kami doon ng ano eh, hindi pala dapat natin gawin yun. Kasi tinatakal na ni Coach B yun at kinupure niya na yun. Kaya sabi ko, okay ito ah. Kaya sabi ko nga sa mga friends ko, makinig kayo kay Coach B, sabi ko, sa DCMM.
1: Yun.
0: Kaya pinaplug ko lagi yung program mo sa kayo, kay Kuya Dan. Oh, and nadedepress ako kasi hindi ako makakapunta sa 18.
1: Huwag kang mag-alala kasi after ng 40th anniversary, may 41st pa, may 42nd, may 40 hanggang...
0: Kasi yun nga, meron kaming...

0: Pagod ng family niya okay, sa...
1: kwento mo.
0: O, oh, yun. Kaya, ano na lang, bawi na lang sa susunod po.
1: Okay, sige. Maraming salamat, Kuya Joel, ha. Kuya Joel, ano na maliban dun sa lagi mong nire-request na kanta na You by Basil Valdez? Tama ba si Coach Faith?
0: Hindi, this time, Starship.
1: Iba ba? Ah, oh, ngayon naman...
0: Nothing's Gonna Stop Me Now. Tama ba yung main title?
1: Pero ikaw yung nag-request ng You, di ba?
0: Yes.
1: Oh,
0: yes.
1: See?
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko nga, hindi ang sasabihin ko kasi, lagi mong nire-request yung You by Basil Valdez, pero ano yung bago mong request ngayon? Yun yung sasabihin ko.
0: Sa Starship,
1: sige.
0: Yung Nothing's Gonna Stop Us Now. Eh, okay. That's for my kids kasi tuloy-tuloy po yung ano nila yung pamamayagpag nila until they graduate college. Ganun.
1: Grabe, ganda ng jeans.
0: Yun po. Eh, ganun talaga.
1: O sige, ganito na lang ha. Since Love Connect is not just about romantic love, it's also about family love. Sa mga parents na nakikinig right now, paano nila papalakihin ang anak nila para maging valedictorian din katulad ng mga anak mo? Go.
0: Ako, ganito eh. They started since preschool pa lang. Pag inaapit ko yan sa mga rooms nila, lalo nung toddlers pa sila, no, sabi ko sa kanila, if you don't do anything inside that room, it's not worth it. Sabi ko sa kanila, kailangan mag-participate kayo. Lalo na pag si teacher nagbibigay ng recitation, it's a war. Sabi ko sa kanila, all of your classmates are your friends, but don't give them a single chance. Kaya, nagdo-dominate yung mga anak ko. Tapos, hanggang sa... ano sila na kinalakihan nila yung ganun ano. So pagdating ng recitation, exams, tapos talagang tinututukan ko sila. Tapos pagdating naman sa bahay, para namang preschool tong bahay ko kasi may mga iba-iba akong chart. Yung mga letter.
1: Talaga, hands-on.
0: O, tapos bumibili pa ako ng flashcard na like yung addition, subtraction, multiplication. Then I let them, I asked them, hawak ko yung flashcard.
1: Mm.
0: Tapos may mga chart ako doon na sa wall, yung tinatawag kong knowledge wall.
1: Wow! Ano na nandun lahat yung,
0: pati yung, nandun lahat, pati hanggang sa lumaki na sila, nandun yung ano ba, yung periodic, table.
1: Table, alright.
0: They have to memorize all of those, posters na binibili ko sa mga ano, sa mga bookstores.
1: So,
0: kinalakihan nila. Tapos, ito yung sa akin kasi, I don't let them play outside. Kasi delikado, parang natatakot ako noon. Parang very protective ako. And then I asked them, sabi sa akin ng mga kumpare ko, eh paano yun? Mga, yung socialization nila outside, sabi nga.
1: No. Oo nga, paano yun?
0: And then I let, you ask your classmate, to bring your classmate, invite them dito sa house, sabi ko. And then, bibili ko kayo ng pizza. Dito kayo maglaro. Eh, kompleto sila ng mga gadget, yung mga iba-ibang mga PlayStation, upgrade yan. Kahit yung Nintendo nila, ganun, and everything. Eh, complete that. Yung kompleto yan. So, nandito sila sa, ano, sa house. And siguro naman, sa school naman, I think that's enough already for socialization, di ba?
1: Okay,
0: so, ganun, kasi mahirap kasi minsan maririnig mo pag nasa labas ang lulutong mag, alam mo na.
1: Yes, diba? Yes. So, thank you for sharing
0: kaya,
1: that with you, Joel.
0: Ganun, tapos hanggang sa hindi ko naman sila pinipressured hanggang sa talagang sanay na sila sa mga subjects nila, they go on their own na. Hanggang sa naging competitive sila from the start. Kaya nga yung youngest daughter ko, consistent top 1 overall, top 1 since grade 1 up to grade 12 until she graduate right now. So pangatlong beses niya na yatang pang-apat na siyang valedictorian. Ang pinaka the best na ginawa pa niya, dalawang campus pa yung kung parang inano niya.
1: Yes, you've mentioned that when
0: yes,
1: you called us, Kuya Joel. Maraming salamat for sharing
0: po.
1: That, Kuya Joel.
0: Thank you.
1: Yes, actually, ang ganda ng advice mo. Basically, in short, you taught your children how to be competitive and then you were also very hands-on as a parent. So maybe that is some tips that yung mga listeners din na parents, pwedeng makuha dito sa ating programang Love Connect.
0: May nakalimutan ako, Coach B.
1: Sige, very quickly lang. Go for it.
0: God-fearing din sila. And that's the most important. And marunong sila. Dapat grateful sila sa lahat ng mga blessings na nakukuha namin.
1: Okay.
0: Araw-araw po.
1: So, dapat huwag pasagutin yung mga classmates, pero they have faith in God at they're also very grateful.
0: Yes po.
1: Okay. Maraming salamat, Kuya Joel, for sharing
0: more
1: that. That's very valuable.
0: Thank you.
1: Very valuable advice.
0: Alright, thank you.
1: At dahil generous ka sa iyong pag-share ng tips para sa ating mga kaserbisyo at kapamilya, ito na po ang iyong song request na Nothing's Gonna Stop Us Now para po sa mga parents na proud sa kanilang mga anak. Enjoy!

0: Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.
1: Nagbabalik ang programang Love Connect with your US-certified matchmaker at science-based dating coach na si Coach V. Kapamilya, alam niyo ba? May good news ako sa inyo! Mga kapamilya, magkikita-kita tayo! Yes! Magkikita-kita tayo mga kapamilya sa July 18, this Saturday, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao po ang pwedeng ma-accommodate sa ating medical mission at may mga libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths at meron po tayong mga libreng merienda, libreng gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. Kapamilya, alam nyo ba meron pang mga livelihood workshops para sa mga karagdagang kabuhayan din sa ating mga kaserbisyo at live performances mula sa kapamilya artists tulad nila Brian Chong and Rain Ian Manibale, 1621, Aja, Coach V, joke lang. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, makikipag-bonding din po sa paborito nating anchors at reporters. Ay, nako, may mga pasabog tong mga anchors at reporters, kapamilya. Kaya wag po kayong mawawala. Sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Pero wait lang ha, first come, first serve lang po ito mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya. Sa DZMM, apat na po tayo. Huwag palagpasin ang picture-picture time. Huwag palagpasin ang mga fun opportunities para hindi lang ma-entertain. Matuto din ang pangkabuhayan. Naku, yung mga paboritong anchors nyo, asahan nyong dadating po sa Sabado once again sa Caloocan Sports Complex, July 18. See you, kapamilya. At syempre, maraming salamat din po. Maraming salamat sa Tropical Hot. Yes, dahil sa pakikiisa sa DZMM 40. Apat na po tayo. Excited na po. Thank you po, Tropical Hot. Sarap na babalik-balikan. Oha, oha, kapamilya. Buti pa yung Tropical Hot, binabalik-balikan. Ikaw iniiwan-iwanan. Biro lang. Kaya tune in na po dito sa Love Connect nang hindi na po maiwanan. Ikaw na ang mang-iwan dahil tumataas at tumataas ang standards mo sa bawat episode na napapanood. At speaking of, hindi lang sa mga single ang Tropical Hot. Hindi lang sa mga single ang Love Connect. Tropical Hot, baka naman. Okay. Hindi lang po para sa mga single ang Love Connect. Alam nyo ba na mayroon nga pong mga couples na talagang nakatutok sa programa natin. Katulad na lang nila Raffy and Cherry May Quinones. Opo, pinapag-greet po yan ni Doc Lulu. From Cotabato City pa sila. They are watching right now. Hello, thank you po. And always listening din daw sa Maritres. Ay, thank you guys. Excited na ba kayo sa episode ng Maritres this Saturday? Abangan niyo po yan. 1:30 naman po yan this Saturday dito lang sa DZMM. At ang sweet naman ng song request ng mag-asawang to, itong Don't Know Much. Don't worry, Sir Raffy at Ma'am Cherry May Quiñones, ipi-play po namin yan. Maya-maya lang. Pero bago natin i-play ang kanta nila Sir Raffy at May, basahin muna natin ang mga komento ng ating kaserbisyo na kanina pa dito naghihintay, oh. Dahil sa question of the night natin kanina, no, ano ang mas masakit? Maalala ka kapag kailangan ka lang, maiwan ka. Parang masakit pareho, Coach B. Ah. Sabi ni Marites ng Cebu City, sabi niya, Coach B, para sa akin, mas masakit yung maalala ka lang kapag may kailangan sila. Kasi doon mo makakamdaman eh, na hindi talaga ikaw ang hinahanap, kung hindi, kung ano ang maibibigay mo. Agoy, wag mo na lang akong hanapin, kapamilya. Kung ganun lang din naman, no? Oh, si Jerome naman ng Davao City, sabi niya, sa tingin ko po, Coach V, mas masakit ang makalimutan. Kasi ibig sabihin, kahit minsan, hindi ka talaga sumagi sa isip ng taong mahal mo. Hindi ka talaga sasagi sa isip ng taong mahal mo kasi may bago nang sumasagi sa kanila. Si Lisa naman ng Baguio City, sabi niya, Coach V, para sa akin, ang pinakamasakit ay ang maiwan. Kasi alam mong pinili ka nila. Pinili kanilang bitawan. Kahit pwede naman sanang lumaban. Ang sakit isipin na dumating ang araw na hindi ka na nila kasama sa plano nila. At pinahopya ka lang nila. Kakapangako nila ng kasal. O yung kakapangako nilang iiwan nila ang mistero ay yung misis nila. Pero by the end of the day, bumabalik pa din sa pamilya. Pagtugin natin yung Hopelessly Devoted for You para sa mga umaasang hihiwalayan ng kanilang mga jowa, ang mga asawa nila, ha? Okay lang yan, hindi ka masama. May pagkamarupo ka lang. Okay. Si Ramon naman ng Iloilo City, sabi niya, Coach V, para po sa akin, pare-parehong masakit yan. Pero iba ang tama kapag maaalala ka lang kapag may kailangan. Parang buong pagkatao mo naging convenience lang sa kanila. Ay oo, iba yun kasi hindi ka lang nila naaalala kasi gusto nilang mahalin ka o kaya magdala ng kasayahan sa buhay mo. Naaalala ka nila kasi ikaw ang kailangan magdala ng kasayahan sa buhay nila. Ay, nako. Ito na nga si Angela ng Cagayan de Oro. Sabi niya, Coach V, for me, ang mas masakit ay yung makalimutan. Kasi lahat ng alaala at effort na binigay mo, parang nabura lang. O nga naman, no? At si Noel ng Bacolod City, para sa kanya, ang maiwan daw ang pinakamahirap tanggapin. Kasi habang umaalis sila, naiisip mo, saan ba ako nagkulang? Ay oo, umalis na nga sila, binigyan ka pa ng pala sa palaisipan. Sila na nga yung umalis, ikaw pa yung hindi nakakatulog. Oo nga, lalo na pag umalis sila, kasi paparamdam nila, nakasalanan mo. Pero ang totoo, umalis lang sila kasi may nakita silang somebody new. Nag-ano pa tayo, nag-walling-walling pa tayo in everything. Thinking na tayo ang may kakulangan, yung pala talagang marupok lang sila, naiinlove agad-agad sa iba. Sino may kasalanan? Umalis. Marupok. Si Jenny naman ng Legazpi City. Oy, tig-Legazpi. Bicolana baga ako? Oh, mga fellow Bicolana, thank you for watching Love Connect. Kagabi-gabi tayo, walang iwanan. 10 PM to 12 midnight po dito sa DZMM. Sabi ni Jenny, Coach, mas masakit talaga kapag naalala ka lang, kapag may kailangan. Ramdam ko na hindi ako priority, na option lang ako. Nakakapagod magmahal ng taong lumalapit lang kapag may pakinabang agoy. Oo talaga. Doon mo mapapansin na hindi true love yun. Kasi pag wala silang pakinabang, nandun sa isa. Nandun sa kabila nila. Pero pag may pakinabang sa'yo, ikaw sasamahan. Pero pag naubos na yung pakinabang sa'yo, nandun uli sa kabila. Agoy. Wala man lang ano. Find your proper seat. O, lipat-lipat ka. Balimbing eh. Oh, si Carlo naman ng General Santos City. Sabi niya, Coach B, ang experience ko naman, yung pinakamasakit, yung makalimutan. Kasi gusto ko mong bumalik sa dati. Pero wala na palang babalikan. Aroy. Oo nga, no? Yung hope, yung asang-asa ka na may babalikan ka. Tapos pagbalik mo, wala na, take na. Naupuan na ng iba. Literally and figuratively, inupuan na ng iba. Si Milo na... Ang daming side comment, Coach B, ano ba yan? Si Miley naman ng San Fernando, Pampanga. Sabi niya, Coach B, ang pinakamasakit, ang maiwan ang maiwan. Kasi naiwanan ka na nga, ikaw pa yung mag-isa na naghihilom. At si Arvin ng Naga City, sabi niya, para sa akin, Coach, mas masakit yung maalala ka lang kapag may kailangan. Kasi doon mo malalaman kung ano ba talaga ang halaga ko sa kanya. So kapamilya, base talaga sa komento ng ating mga kaserbisyo, ang pinakamasakit ay hindi yung maiwanan. Hindi yung makalimutan. Yung pinakamasakit ay yung magamit lang. Yung maalala ka lang kapag may kailangan. Agree ka ba, kapamilya? Na-experience mo na ba to? Ano ang kwento mo? Pwede mong i-share yan dito, kapamilya, by sending us your story. Just message 0919-278-3000 or you can tell us live by calling our hotline 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Patugtugin muna natin ang request ng ating mga couples na nakasubaybay sa Love Connect. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magkakaroon ng Love Connect. Here is Don't Know Much.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Mga kapamilya, if you are learning from Coach V, kung nakaka-relate ka, natutuwa ka o kaya naman ay gusto mo pang matuto ng more science-based tips pagdating sa pag-ibig, abay, i-follow nyo lang po ang iyong love guru sa Instagram at TikTok. Ako po ay Coach VPH. Hanapin lang po ang Coach VPH sa TikTok at Instagram. At Vanessa Antonio naman po on Facebook. Mga kapamilya, maya-maya lang, babasahin na natin ang isa sa mga sulat na pinadala sa atin. Pero bago ang lahat, kausapin muna natin ang ating new caller all the way from Manila. Si Andy. Hi, Andy!
1: Hello po! Good evening po!
0: Uy, maayong gabi sa imo. Buti tumawag ka. Ano nga rason at napatawag si Andy sa Love Connect?
1: Ano lang po, nai-inspire po ako sa ano po sa pakikinig.
0: Na ano ka?
1: Nai-inspire po ako sa pakikinig dito.
0: Nai-inspire? At ano naman ang nagpa-inspire sa'yo ngayong gabi?
1: Broken-hearted.
0: Agoy. Katulad ka ng maraming sa ating tagapagpakinig na broken-hearted. O sino naman ang nag-broken ng broken-hearted mo?
1: Secret po.
0: Ay, B, hindi mo namin kilala yan. Kahit itago mo na lang sa pangalan na
1: Lindon po.
0: Sige, ano na lang? Sige, ano na lang ginawa niya? Huwag mo sabihing secret, ha? Tumawag ka pa. Puro secret lang naman pala yung pag-uusapan nating dalawa dito. Paano tayo magkakilanlan yan?
1: Iniwan po.
0: Iniwan? Iniwan ka?
1: Iniwan.
0: Bakit ka iniwan?
1: May iba na siya.
0: Agoy. Kaibigan mo yung pinagpalit sa'yo?
1: Hindi naman po.
0: Saan niya nakilala?
1: Sa Facebook din po.
0: Sa Facebook ka din niya nakilala?
1: Opo.
0: Ibig sabihin, kung nakilala ka niya sa Facebook at pinalitan ka ng taga-Facebook, hula mo kung ano mangyayari sa kasama niya ngayon.
1: Papalitan niya din ng sa Facebook.
0: Papalitan niya din ng taga-Instagram. For a change. Ay naku, ganun-ganun na lang baka bilis magpalit kuya Ate Andy?
1: Siguro hindi niya talaga ako love. Kaya napalitan niya ako agad.
0: Paano mo naman nasabi na hindi ka niya love?
1: Ano po eh, wala siyang emotional intelligence.
0: Ay patay ka, wala kang emotional intelligence. Paano mo naman nasabi na wala siyang emotional intelligence?
1: Kahit ano, hindi siya marunong mag-story, hindi siya marunong makiramdam kung nasasaktan na ba ako sa ginagawa niya.
0: Mukhang walang emotional intelligence. Tapos hindi lang walang emotional intelligence, bato pa. ikaw naman, napaniwala ka ba niya na mahal ka niya?
1: Noong una po kasi mabait, lahat. Sa una lang lahat. Binibigay niya lahat.
0: Gaano tumagal yung best put forward niya?
1: Two months.
0: After 2 months, ano na nangyari?
1: Ano na siya? Umaalis na siya nang di nagpapaalam, tumatakas. Malalaman ko na lang sa story. Sa story sa Facebook. Kasama niya mga friends niya.
0: Hindi siya nagpapaalam sa'yo?
1: Hindi po.
0: Nung 2 months na yun, kayo na ba o situationship lang?
1: Situationship lang po.
0: Yan. Ngayon, ba't ka nasasaktan? Hindi naman pala kayo eh. Sus, kukuy Ate Andy.
1: Nakapag-invest po ng feelings eh.
0: Yan talaga. Nag-invest ng feelings. Hindi pa nga nilalagyan ng label. Sabi nga sa commercial, put the label. Ay, joke. Ate Andy, bakit naman nag-invest ka ng feelings nang wala pang label? Bakit?
1: Siguro mabilis ako ma-attach.
0: Pinangakuan ka ba niya ng label?
1: Hindi.
0: Kasalanan na mo pala talaga. Hindi ka naman pala pinangakuan ng label.
1: Kasalanan ko pala mabilis ako maatat.
0: First time mo ba o talagang matagal ka nang marupok? Huwag ka mahiya. Sabihin mo, marupok ako, Coach B.
1: Marupok talaga ako, Coach B.
0: Wow, proud. Proud si Ate Andy.
1: Konting ano lang.
0: O yung
1: in love.
0: O yung dumaang motor na in love ka na din agad doon.
1: Ano po?
0: Yung dumaang motor na in love ka na agad sa kanya, kay ganun ka karupok. Madaan.
1: Hindi naman po. Nasa bintana po kasi ako. Nagmumuni-muni, nagmumukmuk.
0: Nagmumuni-muni. Akala ko ikaw yung tipong daanan ka lang na in love ka agad. Ibig sabihin, Ate Andy, good news yan na marupok ka. Alam mo kung bakit?
1: Bakit po?
0: Ngayon, nagluluksa ka kasi iniwan ka. Bukas, pag may nakilala ka, in love ka na naman.
1: Sana hindi na po.
0: Hoy, bakit naman?
1: Nakakatrauma na po ma-in love.
0: Ay, nakakatrauma ma-in love. Ay, sus. Alam mo, Ate Andy, pag feeling mo nakakatrauma yung pagmamahal, abay, paano yan? Siya may happy ending. Siya nga yung manluloko, siya yung may happy ending. Tapos ikaw, magigive up ka na sa pag-ibig. Hindi naman ikaw yung manluloko. Dapat ang nagigive up yung mga manluloko.
1: Sana marunong sila mag-give up sa panluloko nila.
0: Ayan. Tama ka, Ate Andy. O, sige, sabihin mo, bigyan mo ng mensahe. Kung siya ay nakikinig ngayon o kaya yung pinagpalit sa'yo, kung nakikinig silang dalawa ngayon sa Love Connect, ano ang sasabihin mo?
1: Sana hindi na siya magloko. Sana magtagal. Sana bang ako makakuha niya na ng label.
0: Wow! Martyr! Gusto mo magka-label na sila yung pinagpalit sa'yo?
1: Para naman, ano, masakit po kasi yung ginawa niya para hindi na rin maramdaman ng iba yung ginawa niya sa akin.
0: Nagki-care ka pa dun sa pinalit, alam mo, yung pinalit sa'yo, alam niya na may girlfriend, ay alam niya nang may ka-talking stage.
1: Siguro pero naman po hindi. Siguro po hindi niya alam.
0: Wow, ang bait ni Ate Andy. So okay lang na kahit magkaroon sila ng happy ending, tapos ikaw ngayon, iiyak-iyak ka?
1: Yung iyak naman po, ano lang to eh, nararamdaman ko lang po siya ngayon kasi nag-invest ako ng feelings, pero makaka-move on naman po ako.
0: Tama ka, Ate Andy. Pero sure ka ba, feelings lang ang in-invest mo?
1: Feelings po.
0: Baka may iba ka pang in-invest. Yun totoo.
1: Siguro kasama na po yun.
0: Ang alin? Ang alin yung kasama?
1: Ang
0: alin?
1: Ang lahat po, Coach.
0: Agoy, ginghatag tanan. Binigay mo lahat. Kaya ka nahihirapan mag-move on, Ate Andy. Kasi kung feelings lang, ang feelings, mabilis lang yan makalimutan. Ang alam mo ko anong mahirap makalimutan?
1: Ano po?
0: Yung ano niya?
1: Ay! Oo nga po.
0: Yung ano niya, yung effort niya. Kasi, syempre, nung nanligaw sa'yo, best foot forward. Diba? Ikaw talaga. Kaya ka nahihirapan, Ate Andy, kasi nagbigay ka lahat-lahat. Kasi kung feelings lang, pwede namang ano yan. Yan ang problema kasi kapag nagbigay ka ng lahat-lahat, hinahanap siya ng hindi lang ng damdamin mo, hindi lang ng utak mo, pati katawan mo. Diba?
1: Tama po.
0: So, anong gagawin natin sa susunod na kabanata ng buhay mo? Anong gagawin mo?
1: Feelings na lang ang i-invest.
0: Feelings na lang, tapos tsaka mo na ibigay yung lahat-lahat kapag sure na. Kapag may
1: label na.
0: Yes, kapag may label na, kapag may commitment na, at may exclusivity na, okay?
1: Yes, true.
0: Tsaka Ate Andy, pabayaan mo na kasi actually, yung taong manloloko, napag-alaman na kapag manloloko yung once, useless na yan, alam mo bakit? Manluloko at manluloko na yan sa susunod. So, buti na lang kung ako sa'yo, mag-celebrate ka kasi hindi ka na mabibiktima ng manluloko kasi wala na siya.
1: Hindi po. Magpapabili lang po ako ng alposo.
0: Pabili ka ng pagkain. Matulog ka ng busog. Pero bukas, kailangan mong mag-exercise. Pagbalik, alindog ka. Kasi mapapansin mo, after 3 months, kakatok-katok yan, babalik yan sa'yo. Kasi namimiss niya yung ano mo.
1: Namimiss yung ano po?
0: Yung feelings effort mo sa kanya. Ko? Yes, yung effort mo. Tama, alam mo naman pala eh. Very good job ka. Matalino ka, Ate Andy. Maghanap ka ng may emotional intelligence at hindi lang emotional intelligence. Yung may takot sa Diyos. Kasi pag may takot sa Diyos, baka magdalawang isip sila sa panloloko nila. Okay?
1: Okay po.
0: Okay, thank you for calling, Ate Andy. God bless you. Huwag kang mag-give up sa love, ha?
1: Opo. Thank you po, Coach
0: B. Okay, you're welcome. Good night. Oh, you celebrate, ha? At least nawala yung palaka sa buhay mo.
1: Thank you po.
0: Minsan mga kapamilya, sa buhay pag-ibig, eh, perspective lang yan. Nawalan ka ng partner na manloloko, imbis na, you know, you question yourself, imbis na isipin mo na, pangit siguro ako, mataba siguro ako, ano siguro ako, at hindi ko nakita yung panloloko niya. Imbis na kini-question mo yung sarili mo, mag-celebrate ka. Kasi at least, kung ang manloloko nang iwan na sa'yo, ibig sabihin, hindi ka na niya maloloko. May iba na siyang maloloko. At sa susunod na magjojowa ka, lalo na kapag nabalitaan mo na may mga history-history ng mga panloloko, abay huwag ka na mahilig magbigay ng chance. Once, okay lang. Twice kung mag-asawa kayo, pero nako, anything beyond that, hindi na aksidente yan. Character defect na yan. Floss na talaga nila yon. Hindi yung floss ang ngipin. Floss as in kasiraan talaga nila. Because may mga taong naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Yan ang mga indicators ng mga manloloko. Kasi sa isip nila, hindi sila manloloko. Isip nila, sila pa yung superhero. Nakakatawa ka, pamilya. Kaya as much as possible, if you can exit that relationship as fast as you can, you will be in better hands, kapamilya. Huwag ka nang mag-cry. Kasi mas maganda na nagloko sila habang maaga pa. Habang wala pa kayong pinirmahan na sumpaan na forever. Habang wala kayong mga supling na mag- na who's gonna tie you guys up together. Tie you together. Gets mo na yun, kapamilya. At alam nyo ba, kapamilya, yung mga manluloko na jowa, abay, karma yan sa mga ibang manluloko. So, babayaan mong sila ang magkatuluyan, okay? At dahil manloloko ang pinag-uusapan natin, eh, balikan na lang natin yung tinanong natin kanina nung nagsimula tayo dito sa Love Connect, ha? Ano ang mas masakit? Yung niloko ka at iniwan ka? Kinalimutan ka? O yung binalikan ka kasi gusto ka na namang gamitin? At base ka, pamilya, sa mga komento ng ating mga kaserbisyo, ha? Mas gugustuhin na lang nila na masaktan, na makalimutan, kesa sa binabalik-balikan dahil lang may kailangan. At sana ka, pamilya, this will serve as a lesson for all of us. Na ayaw kasi natin gawin yan sa atin ng mga tao, eh. Sana, kapamilya, huwag din natin gawin sa ibang tao. Kasi, iba yung feelings, kapamilya, di ba? Kapag ikaw, eh, nilalapitan lang. Kasi, alam mong, hindi dahil na-miss ka, hindi dahil love ka, nilalapitan lang kasi may kailangan. Kaya kung kayo, meron kayong mga na-encounter na mga manloloko o kaya manggagamit, ay huwag na kayong iiyak-iyak na hiniwalayan kayo. Actually, blessing kasi ni God yan sa inyo. At least one time ka lang naloko, hindi pa ulit-ulit. Samantalang yung bagong partner nila ngayon, gabi-gabi niloloko, clueless. Kaya eto mga kapamilya, ang ilan sa mga lies that your exes tell you to get you back. Para lang balikan mo sila. Magbibigay si Coach B ng mga lima. Pag narinig nyo to at may nagsasabi nito sa inyong ex nyo, medyo mag-isip-isip ka na, okay? Yung mga linya na nagbago na ako. Wala akong iba. Ang ibig sabihin talaga nun, pag nagbago na siya, ibig sabihin, wala lang akong ibang option ngayon. Kaya gusto kong isipin mo na nagbago na ako. Yan talaga ang interpretation niyan. Kasi you know what? Although most people are capable of changing, ang mga manluloko, pag naging habit na nila, nagiging normal na ang cheating, hindi na magbabago yan. Kasi sa kanila, wala nang guilt na nakaramdaman yan, kapamilya. Ito pa. Kapag alam mong binabalik-balikan ka ng taong user, o kaya naman yung gusto ka lang dahil may binipisyo sa'yo, tapos sasabihin sa'yo, ikaw pa rin ang mahal ko. Agoy, kung mahal ka talaga, bakit kailangan ka munang mawala

0: season dito sa Pilipinas, hindi mo nauulitin. Ang daming chance na hindi mo ulitin in the past, pero inulit-ulit mo. What makes it different now, di ba, kapamilya? Tapos eto pa yun, ha? Yung mga nagsasabi na, ay naku, yung pinagseselosan mo dati, friends lang naman kami nun. Friends, nagkikis sa lips. Anong tawag mo dyan? Friends with benefits. Kaya kapamilya, ha? Yung mga nagsasabi na, oh, yung pinagsiselosan mo, friends lang talaga kami nun. Ah, friends lang sila until mahuli mo na naman siya. Kaya huwag ka nang papabudol, ha? At higit sa lahat, ha? Yung mga nagsasabi na, balikan mo na ako, wala nang iba. Bigyan mo lang ako ng isa pang chance. Isa pang chance? Kuya, isa pang chance? Naka-isang dosenang chance ka na? Ilang dosena pa ang gusto mo, ha? Ay nako, wag mo nang pinagbubudol yung ex mo. Alam naman nating hindi naman talaga yan yung gusto mo. Bumabalik ka lang kasi wala nang pumapatol sa iyo. Kaya sa mga kaserbisyo nating minsan ang naloko, wag nang magpapaloko. Remember ka pamilya, there's 8 billion people in the world. Kung ang puro nakikilala mong tao ay manloloko, eh may mali din sa'yo. At ang hilig mo magpili ng manloloko. Kung gusto mong mabago yan, kapamilya, eh listen and tune in sa Love Connect ng para umiba naman ang preference mo. Minsan kasi hindi mo naman kasi kasalanan na nakakatagpo ka ng manloloko, ng manipulator, ng narcissist. Kasi alam nyo ba, base sa pag-aaral, ang mga narcissist, cheater at manluloko, alam mo kung ano mga favorite niyan? Mga taong mababait. Taong may malaking puso. Taong mapagmahal, pero may pagkamarupok. Kaya kapamilya, the bigger heart you have, the more you have to be careful about it. Kasi maraming mga gustong mag-take advantage dyan. Kaya nga pinapahirapan pag nanliligaw eh. They have to prove themselves. At hindi lang yan, ha. Sa mga lalaki din na kumikilala sa mga babae, kahit pa sexy yan, kahit pa ang ganda-ganda niyan, kahit pa binibigay nila ang bulaklak nila sa'yo, uy kuya, isip-isip mo na, ha? Kilalanin mo muna yung mga kaibigan. Kilalanin mo ang mga kamag-anak. I-research mo ang history sa Facebook at internet. Para pag nakita mong magandang babae yan, you can give your all. You could invest. You could love them with all your heart. Pero at least, nag-research ka muna. Hindi yung nag-research ka, naging NBI ka, nung nanakawan ka na. O kaya naloko ka na. So, kapamilya, be smarter and stronger sa pag-ibig. You know why? Because you gotta protect your heart para hindi naman ito matakot magmahal ulit. Kaya ikaw man ay nasaktan, ikaw man ay naiwanan, ikaw man ay binabalik-balikan dahil may kailangan lang sa'yo. Ito ang masasabi ni Coach B. Choice mo yan, kapamilya. You can close the door so you can open a new door sa mga taong worth it sa puso mo. This is your love guru na si Coach B, Vanessa Antonio. Magkita-kita ulit tayo bukas from 10 p.m. to 12 midnight po. Dito po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kapamilya. This is Love Connect. Goodnighty.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Kailan mo masasabi na sapat na ang mayroon ka?

Kwentuhan ang iyong nakaraan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.

0: Swabbing Umaga, July 17, 2026. Araw na po ng Biyernes. Oy, TGIF. Thank God it's Friday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan mula sa 60s hanggang 80s, may OPM pa. Ang inyong mga favorite, dito nyo yan mapapakinggan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic natin ngayong umagang ito ng Biyernes na mga kapamilya. Napakabilis ng araw. Pero bago ang lahat, batiin po muna natin lahat ng mga nakatutok, nanonood sa atin sa mga sandaling ito. Bukas na ang TV at handa na magpuyat. Hello, hello po sa mga nakasubaybay at napapagmasdan si Kuya Dan sa mga sandaling ito via DZMM Talaradyo. Kaway kaway, hello! Batiin din natin ang mga nakapihit naman sa 630 sa kanilang mga tahanan, kanilang mga radyo dyan, o kaya naman sa inyong opisina, o kaya naman kayo ay nasa kalsada at binabaybay ang daan pa uwi. Baka papasok pa lamang ng trabaho kung nasaan man ho kayo. Welcome sa ating programa sa lahat ng nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Bilis ng araw masyado. Bukas weekend na naman. Ano ba naman yun? Pero may aabangan tayo bukas, diba? Sabi ko nga sa inyo, 18 na bukas, mga kapamilya, mga servisyo. Yung ating DZMM 40, apat na po ay bukas na yan. Ganun-ganun lang kabilis yon, pambihira naman. Aha, ay nako, may basta. May ano, nag-ensayo na ako kanina. Basta hindi ko sasabihin. Basta punta na lang kayo dyan kung meron kayong time, okay? Hello po sa mga kasabayan nating nagpupuyat sa mga sandaling ito. Kaya naman hindi naman nila choice magpuyat dahil hindi sila makatulog. Hindi naman nila ano yun, hindi naman nila ginusto. Pero dahil hindi sila makatulog, dito na lang sila nakinig. Hello po sa inyo. No? Nabalitaan ko yung nanay ni Coach B, nanonood sa akin. Hindi ko natanong pala yung pangalan. Hello po, Mama Coach B. Magandang morning po sa inyo. Ano pangalan? Geraldine. Ah, si Mama Geraldine V. Ginawa nga pili yung V. Mali. Coach B nga pala, pangalan pala yung V. Mali. Hello po sa inyo, Mama Geraldine. Marami po ba kayong natutunan tungkol sa aking pag-discuss tungkol sa tonsillitis? Ha? Actually, kulang pa yun eh. Hindi ko pa nasabi yung tungkol doon sa canker sore. Itutuloy pa niya. Pero medyo mas ayos-ayos na yung lalamunan ko ngayon. Maraming salamat again, once again, sa aking bagong discovering doktora, ENT, si Dr. Angelica. Di tumawa. Ba't di ka tumatawa? Pinapatawa. Inaawa yung pindot. Sabi ni Jazz, ito na naman siya, oh. Apat na po tayo, no, sabi ni Jazz. Dan Capusho concert, yes. Uy, wala kang pruweba na ano, mag... wala kang tonsil. Bakit sabi ni Tin sana all may tonsil? Bakit? Wala ka bang tonsil? Ano? Sa bagay, yung iba kasi pinapatanggal yung tonsil sila pag laging namamagain. Ano ba to si Tin? Tin, alam mo na isang araw ka pa, ha? Nagpapabati ka sa akin, nasa bahay lang naman ako, ha? Paano ko isa shoutout yung ano yun? Nakapasa yung jawa mo saan? Yung shoutout natin, ano yun? Ito si Tin, chinachat ako nung isang araw. Sabi niya, Kuya Dan, pa-shoutout naman yung jowa ko, nakapasa siya. Nasa bahay ako, hindi ako pumasok. Isa-shoutout ko sa kusina yung jowa mo niyan. BJMP NCR Recruitment, nakapasa siya. Wow. Ano yun, papasok pa lang siya? Or ano na, graduate na, parang board exam, parang ganun. Ano yan, training. Oh. Ibig sabihin, dire-diretso niya, magiging ano na siya. Magtutuloy na siya sa BJMP. No? Yan pala ang humuli sa puso ni Tim. Oo. Pinusasan, kaya kahit nung nag-break, nagkabalikan ulit. Di ba? Samahan ko siya, kuya, dun saan. Kaso, saan mo siya sa kulungan? Saan mo siya? Saan kayo magsasama? Naka-yelo? Ah, oo. Eh, congratulations. O, alam mo na, ha? Tin, pag kami nagawa kaming mali, ha, Tin, ha? Pabantayan kami dun sa jowa. Ay, dako. Sabi ni... ano to? Sabi ni Marvin, o, pwede bang may color coding ang shirts ng Team RYM? Grabe naman yung may color coding pa kayong nalalaman. Sabi niya, pwede bang may color coding ang shirts ng Team RYM para madaling magkakakilanlan sa July 18? Ano, ginawa ninyong eyeball natin yon? Baka mamaya pagdating dun, baka ma-left out yung iba. Baka ma-left out yung ibang show. Pagka meron tayong ano, may ko. Pero alam nyo, nung isang araw, iniisip ko din yan. Sabi ko, paano ko kayo malalaman kaagad kung sino yung mga the usual nating nakakasama dito. Ay, sabi dito, sorry, naka-duty lahat ng Team RYM. Oh, wala kayo doon lahat? Oh. So, saddening. Oo nga. Wala pala itong mga to. Hindi pala ako sasamahan itong mga to doon. Ako din dapat. Teka nga. Oo nga. Ay, hindi. Sabado pala. Napaisip ako. Sabi ko, teka nga, duty nga din ba ako? Pambihira itong mga to. Napaisip din ako eh. Sabi, teka nga, duty ba ako pagkatapos nung concert? Ay, hindi. Mali. Dala kami ng placard. Bahala kayo kung anong gusto ninyong gawin sa buhay doon. Paano sila Doc, ano? Paano sila Doc Lulu? Wala, may duty sila. Pinroblema ko yung ibang show, ano? After, pumunta sila. Tama, pwede pa naman nilang... Ah, oo nga, correct. Sa bagay, mga mahapon pa naman yun. Sino? Si Paolo daw muna sa private... Yan! Lumalabas na kayo, ha? Lumalabas na mga totoong ugali ninyo dito sa Remember Your Music. Si Paolo pala, may balak palang mag private talks with Paolo. Pag nagbago yung boses ng naririnig nyo sa private talks, mga taga-RYM na yun, ha? Maritres. Oh, kayong tatlo, Maritres, kayong tatlo. Sabi niya, Cloud Dancer yung color na isusuot ng RYM. Taray naman ang Cloud Dancer. Yung ba yung color of the year? Oo, Cloud Dancer. Paano daw yung isa? Pwede siya sa ano, spa trip. Ano ba naman yan? 12:29 pa lang, napapagod na ako. Daldal naman. Daldal na. Alam mo, dadaldal na ng mga kasama ko dito nung una. Parang hindi gumagalaw itong mga to. Parang antitigas ng liig nitong mga to. Ngayon, kung ano-ano ng mga... kung ano-ano ng mga pinagsasasabi dito eh. Puro mga kaba. Ang graveyard ship po, ang RYM ay punong-puno ng kaba. Bahala na kayo kung anong idudugtong nyo sa kaba. Basta punong-puno kami dito ng kaba. Yung isa medyo hindi pa sure kung kaba nga ba yung nararamdaman niya o ano. In denial. Ay, guys, pagod na ako. Hanggang alas 4 pa tayo, napapagod na ako. Tawan-tawan na naman ako. Hoy, alam nyo, meron akong kasalanan sa sarili ko kanina. Isishare ko lang bago ko sabihin ko ano yung topic. Na-late ako kanina dun sa recording namin. Pasabi ko sa inyo, ayaw na ayaw ko ng late. Hindi nag-register sa utak ko na, ay naku, naiinis ako sa sarili ko. Wala lang, share ko lang. Magandang umaga sa mga na-late today. Gusto ko i-share kasi ito ay isang pahiwatig na kahit na-late ka, pwede ka pa rin humabol at pwede mo pa rin itama ang araw. I-justify mo yung sarili mo, kuya. Sige na, napapagod na ako. Ito na talaga. 12:30 na po ng umaga. Ano nga bang pagkukwentuhan natin? Ngayong umaga na July 17, 2026 dito sa ating programa. Sasagutin nyo lamang ho ang ating katanungan. Kailan mo masasabi na sapat na ang mayroon ka? Parang Parang papunta na naman ng panalong diskarte yung usapan natin. Ha? Kailan mo masasabi na sapat na ang mayroon ka? Sa bagay, when you say ang meron ka, hindi naman yan tungkol sa pera lang, di ba? Maaring sapat na ang meron kang kaibigan, di ba? Sapat na ang meron kang isang tao na minamahal. Kailan mo masasabi na sapat na ang meron ka? Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000. O kaya naman, tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Sa Facebook, pwede mag-comment, pwede mag-PM, pag-usapan natin yan. Hanapin nyo lamang Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Ano sabi dito? Basta hindi ngayon kasi hindi pa sapat, kulang pa. Anong basta hindi ngayon kasi hindi pa sapat? So hindi mo masasabing ngayon. Naguguluhan ako sa iyo, just hindi ko naiintindihan. Pati ako naguguluhan ako sa sarili ko. O basta ang tanong ko, kailan mo masasabi na sapat na ang meron ka? Hindi pa today, o tama. Hindi pa, hindi mo pa masasabi today kasi feeling ni Jess hindi pa daw sapat. Sige, magkwentuhan tayo. Tawag kayo 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Napakinggan natin awitin mula sa The William Brothers, Can't Cry Hard Enough, Tears in Heaven ni Eric Clapton. Grabe yung mga tugtugan natin, parang makabagbag damdami. At ang awitin, acoustic version pa, napakaganda. Oo, mula kay Rick Price. Napakanta tuloy ako.

0: You like love. May ganun eh, may mga pitik sa falseto eh, no? Grabe, ang sarap pakinggan ng mga ganyang kanta, di ba? Saktong-sakto sa oras natin. Tapos parang nag-iisip ka kung bakit nga ba hindi ka na niya, kung bakit hindi ka na niya kinakausap, kung ano nga ba ang nangyari sa inyong dalawa. She's always on my... na parang dati lang, sobrang saya niyo. Dati, ginagawa niyo ang lahat ng magkasama. Tawa dito, tawa doon. Masaya lang. Tapos biglang isang araw, pagising mo, parang nagbago ang lahat. Hindi na siya yung dating kilala mo. Nawala na ang tamis ng ngiti. Nawala na ang init ng mga yakap. Nawala na ang lahat. Magkasama nga kayo, pero parang ang layo-layo na niya sa'yo. Parang si Tim. Talaga, Tin, magkakalayo kayo. Ano ba naman yan? Bakit kayo mag-LDR kaagad? Kaka-celebrate nyo lang, ha? Ay, na-move talaga ako nung kanta, promise. Parang, magti-training nga pala. O nga pala. Not listening naman si Kuya Dan. Na-move ako nung kanta, parang grabing mag-set ng mood, no? Ng feels, no? Yung mga ganyang awitin. Ay nako, marami pa po kaming mga hinandang awitin para sa inyo. Kaya samahan nyo ako hanggang mamayang alas 4. Pero the best kung sasagot ka sa ating katanungan ngayong umagang ito. Kailan mo masasabi na sapat na ang mayroon ka? Sabi ni Jask, vocal warm-up na yan sa Sabado. ito naman, basta. Sabi muna ni Ethel Menjola, hi Kuya Dan, good morning po. Ang sagot ko po sa topic for today, kung paano mo masasabi na sapat na kung ano meron ka kapag hindi ka na po naghahangad ng wala sa'yo at hindi ka po marunong maingit sa iba at marunong kang mag-appreciate lang kung ano ang nasa'yo. Ibig sabihin, kontento ka na at sapat na po ang meron ka. O, tama. Doon na rin po masasabi na sapat na ang meron ka. Tama. Maraming salamat, Miss Ethel Mendiola. 10 minutes bago mag-alauna ng umaga, kausapin na natin ang ating first caller mula sa Antipolo. Nasa linya natin si Sir Bob. Sir Bob, good morning.
1: Magandang umaga, daddy dam.
0: dami naman daddy noon. Dalawang daddy. Nagustuhan mo rin ba yung mga tugtugan natin, Sir Bob?
1: Oo naman. Si daddy dam, sapat na.
0: Tama naman yun. O, kumusta ka naman? Parang kahapon lang, magkakwentuhan tayo, ha? Nasaan ka ngayon?
1: Ay, hindi ako nakatawag kahapon.
0: Kailan ba yun? Nung isang araw ba yun? Yung tumawag ka?
1: Monday.
0: Monday pa ba yun? Monday. Ay, Tuesday, nung unang pasok ko.
1: Tuesday na.
0: Okay. Alright, sige. O, ito, ang... parang may nagagalit sa likod mo dyan, Sir Bob, ha?
1: Wala naman.
0: Tabi ka ng yung aso, tabi ka, baka makagat ka ng ano, ilayo mo yung ano dyan.
1: Hayaan mo yung aso.
0: Hayaan mo yan, sige.
1: Hindi na nga agat yan pagkakilala.
0: Ah, okay. Kilala ka naman, tropa naman kayo.
1: Tropa naman.
0: Ay, sige. Ayan, nagagalit ali si Bruno namin dito. Bruno, stay. Stay there, ha? Huwag kang, mag-uusap lang kami ni Sir Bob, okay? Ito, Sir Bob, ang tanong natin today. Paano mo masasabi na sapat na ang mayroon ka?
1: Parang pag-ibigan yan.
0: Ito na naman tayo.
1: Sapat na.

0: tinatago yun.
1: Oh, ay yung iba dual SIM o isang ano para daw lahat ng network na nagagamit o paano yung ganoon. So dapat
0: para yung isa sa kabila, yung isa sa kabila.
1: Correct. Oo. So hindi sila ano, hindi sila tapat pagka ganoon.
0: So
1: hindi tapat. So yan number one mo, kunyari tatlo ibibigay mo. So yung una kailangan tapat sa iyo, walang lihiman, parang ganoon. O ano yung pangalawa?
0: Sa buhay pa.
1: Saan?
0: Kung ano yung meron ka. Kung ano yung meron ka. Pandapin mo na yun.
1: Okay.
0: Ano na lang yun. Kung ano meron ka. Makontento ka.
1: Makontento ka. So kung ano ang kung ano ang kayang i-offer. Ganun. Kung anong available parang, at meron.
0: Kung ano pa sa buhay. Kumbaga parang ganito. Ang buhay niyo ay kalak lang. Makontento ka kung ano yung nakalapad.
1: Okay. So, pero siyempre, dapat papayag muna din siya, di ba? Kung baga, agree ka ba dito na ito ang meron tayo at ito lang ang ating munang pagkakasyahin? Parang ganun. Kailangan agree siya, di ba? Kasi...
0: Sabi ko nga, ikaw lang sapat
1: na. Ikaw lang
0: sapat na. I-appreciate mo rin kung ano meron.
1: Okay. So, kumbaga, sa simula pa lang, sasabihin mo na ito lang ang meron ako ngayon at paano naman pwede nating pagkasyahin itong meron ako ngayon. Parang ganun. Okay. O,
0: parang pag-ibig, kailangan give and take.
1: Give and take.
0: Puro take na lang ng take. Walang give.
1: Hindi rin naman pwedeng give lang ng give. O, di ba? Kailangan give and take talaga. Hindi wala din take. So, okay. O, tatlo na. So, ang para maging sapat na siya para sa'yo, una, maging tapat. Pangalawa, dapat tanggapin kung ano meron ka. Ano yung last na ano na batayan mo para maging sapat na siya para sa'yo?
0: Ito yung pinakalas. Kailangan pag-isipan ko itong maigi.
1: Correct, oo.
0: Masira ako dito kay daddy
1: ka. Yan, tama. Ako, talagang ayusin mo yan, Sir Bob. Ano yung last?
0: Tingnan muna ako muna.
1: Huwag mo masyadong laliman, baka hindi ka makaba. ano yan? Sige, kaya mo yan. Last one.
0: Halimbawa na lang.
1: Halimbawa.
0: Kasi pag pinagtikit-tikit mo, isang lalabasan.
1: Anong lalabasan na Len? Ano yun? Anong pinag...
0: Hindi, kung gusto, pag pinagtikit-tikit mo ito, parang parehas lang din.
1: Ah, hindi. Ikaw, kung anong sinisigaw ng puso mo, kasi sabi mo, ikaw lang, sapat na. Paano mo nga ba nasabi na sapat na nga ba siya para sa'yo?
0: Kailangan, katulad sinabi ko, kailangan tanggap ka kung ano ka.
1: Tanggap ka. Oo. Ay, pinasabi mo na yun eh. Kasi una mo, dapat...
0: Oo nga. Oo. So, yun nga.
1: Kung baga...
0: Ano ba yung panghuli natin?
1: Ano ba yung panghuli natin? Dapat ba...
0: nawawala ngayon ako sa ano. Alignment po.
1: Ang dami ko kasi yatang hiningi, no? Tatlo kasi hiningi ko, pwede na isa na lang. Sige, kung ako na lang ang iisip para sa'yo, no? So, sinasabi mo, una, dapat walang lihiman. Pangalawa, tanggap kung ano ka. Siguro yung pangatlo, para masabi mong siya lang, sapat na, talagang paliligayahin ka ng tunay at wagas. Tama ba yon?
0: Oo naman.
1: Yun. So yan ang pwedeng pangatlo mo na talagang, kumbaga masaya kayo kasi, di ba, sa relasyon, kung hindi naman kayo masama, masaya, ba't kayo magsasama?
0: Hindi natin to, kahit ganito lang tayo, wala tayong pinatapakang
1: isa. Yan, no, kumbaga, kahit kayong dalawa lang ang magkasama, kayo lagi magkausap, kayo lagi ang nagsisismisan, masaya kayong dalawa dahil nga mahal niyo isa't isa. Tama.
0: Huwag lang sa ginhawa, wala sa hirap, ha?
1: Oo. Hindi ka, sa hirap at ginhawa, tatawa ng tatawa. Parang ganun, no?
0: Ay, mahirap.
1: Ah, mahirap ba yun?
0: Mahirap yung dati.
1: Ah, mahirap pagtawa ng tawa.
0: Mahirap yung pagtama ng tayo nun.
1: Ah, sige. sige, wag na lang. Pero masaya, di ba? Kasi importanteng element sa buhay yan, yung masaya kayo na mag-partner kayo. Diba?
0: Okay lang yung laging masaya, wag lang papahalata.
1: Oo, wag lang.
0: Tawa ng tawa.
1: Wag lang tumatawa mag-isa. Pagtatawad at may kasama para ano, para hindi halatang
0: para hindi halata. Pagtama lang, dalawa kayo.
1: Yan.

0: Okay, very good, very nice. Siya, maraming salamat sa iyong kasagutan, Sir Bob. Bumati ka muna na mga gusto mong batiin. Go ahead.
1: Ang nabati ko na pala yung mga kaibigan ko, ano, mga matampusa.
0: Anong matampusa? Ano yun?
1: Blind. Mga blind kami.
0: Yung matawag dun? Matampusa? Hindi ko alam, nagtatanong ako. Bakit?
1: Ayun lang, tawag ko lang. Tawag.
0: Tawag mo lang yan.
1: Pero ewan ko sa kanila. Kung anong tawag nila. Kanya-kanya tawag ko.
0: Kanya-kanyang tawag. Sige.
1: Ito, unang-una sa lahat, si Ate Linda Cruz ng Pasig. Si Ate Dirk Tulis ng North Caloca. Si Ate Alice. Hindi ko alam, actually, binito eh. Bago ko lang din naman nakilala ito. And then, si Ate Mena Araneta. Ewan ko kung may ari ng Araneta na ito eh. Taga Laguna.
0: Alamin natin, baka makalibre tayo dyan.
1: Tapos si Joseph Ramos ng Batanga.
0: Alright.
1: Yun lang, dali na.
0: Okay. Ano ang iyong...
1: Saka,
0: ano?
1: Question ko. Michael Murphy na... Maybe this time.
0: Alright. Nandito na. Kasado na, Sir Bob. Ha? Maraming salamat sa pagtawag mo.
1: Thank you.
0: Good morning. Good morning.
1: Si Daddy
0: na. Yan.
1: Kausap ko muli.
0: Yan. Alright. Salamat, Sir Bob. At mag-iingat palagi. Okay? Bye-bye. Si Sir Bob ng Antipolo, no? Na talagang ano, pag ito naman kausap ko, talagang ang focus ito ay love life eh, no? Talagang naghahanap. May mga naghahanap dyan ng love life. Yung basta yun, yun daw ang batayan ni Sir Bob para masabing ikaw lang sapat na. Sabi ni Miss Nona Damian, at my age, sapat na for my sir para na lang sa mga anak ko, apo ko, mga prayers, wishes ko. In saying ko, kahit kanino, kota na ako. Kung tatanggapin ako ni Papa God sa kaharian niya, ready na ako. Amen. Mat sa lakoys, ingat lagi, sabi ni Miss Nona Damian. Kailan mo daw masasabi na sapat na ang mayroon ka? Yan ang ating kwentuhan ngayong umaga ng Biyernes. Isang minuto bago mag-alauna. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1:00 PM.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Song from Sugar Free, awiting Tulog Na. Napakinggan din natin ang Hanggang ni Wency Cornejo. Pati na rin ang How Can I Tell Her ng Lobo. And I Can Find the Words to Say Goodbye ni David Yates. Oras po natin, 1:20 ng umaga. Kayo ay nakatutok, nakikinig, nag-enjoy sa ating tugtugan ngayong Friday morning dito sa Remember Your Music. Pinag-uusapan at pinagkukwentuhan natin ang katanungan ni Kuya Dan na kailan mo masasabi na sapat na ang mayroon ka. Sabi dito ni Liza, masasabi kong sapat na ang meron ako kapag nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw at malusog ang buong pamilya. Hindi man kami mayaman, basta sama-sama at walang may sakit, kontento na ako. Tama. Alam nyo, parang ito yung mga dati nating kwentuhan about sa pagiging kontento sa buhay. Eh, no? Sabi naman dito ni Bert, sana sapat na sa akin kapag nakikita kong nakapagtapos at may maayos ng buhay ang mga anak ko. Kahit simpleng buhay lang kami, fulfilled na ako bilang magulang. Nakaka-touch naman ang mga kasagutan ninyo. Masabagay, no? Kapag, kumbaga sa POV naman ng isang magulang, parang dahil sa... Kasi matagal-tagal din yun eh, no? From elementary, hindi ba? Kinder pa yun, elementary, high school, college. Parang sobrang laking ikaluluwag ng dibdib kapag nakita mo na yung batang ginagabayan mo, tinuturuan mo, no, tinutustusan mo, kahit papaano nakapagtapos na. Oo, hindi naman guarantee, syempre pag nakapagtapos ka na okay ka na kagad, syempre hindi naman, pero at least no, well equipped na siya kapag sabak niya sa totoong buhay, sa pagtatrabaho. So parang sa'yo, feeling mo kapag ka na nakapagpatapos ka ng pag-aaral sa anak mo, mararamdaman mo din talaga yung parang feeling na, uy, sapat na. Oo, naibigay ko sa kanya yung karapatan niya. Kasi syempre karapatan ng bawat bata na makapag-aral eh, di ba? Kailangan maibigay ng mga magulang kasi obligasyon naman yun ng mga magulang. So kapag nagawa mo yun, kahit na ang hirap, syempre iba-iba tayo ng kwento ng buhay. Yung iba, okay, at kayang-kaya nila mag-paral. Pero syempre talagang ginagapang yung iba at marami tayong alam na kwento tungkol sa ganyan. So, once na matapos, makagraduate, masasabi mong sapat ang aking nagawa para sa pag-aaral ng aking anak. Syempre isang aspeto pa lang yun, di ba? Isang aspect pa lang yung pag-aaral. Maraming salamat, Bert. 1:23, kausapin na natin ang ating next caller from Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan.
1: Yes.
2: Kamusta ka na?
1: Okay naman, ikaw. Kamusta ka naman?
2: Magaling yung tonsil ba?
1: Yes, ikaw. Magaling ka na ba?
2: Ako din, kaya magaling.
1: Wow, very good, very nice. Oh, eh.
2: Sipon na lang, Kuya Dan. Sipon.
1: Sipon. Oh, eh. Alam mo nang gagawin dyan. Huwag ka kasing malamig ng malamig. Ha? Maka naman, matigas pa rin ang ulo mo.
2: magpapaulan, Kuya Dan.
1: Ay, parang medyo hindi naman na masyado maulan. Mainit na nga ulit ngayon, Ate Lin. Eh. Ikaw ba?
2: Init nga kanina, grabe.
1: Diba, maalinsangan na ulit, ano? Nagbalik na yung init ng ano, ng paligid.
2: Oo.
1: Mabagay. Tsaka wala yung init talaga, tapos maulanan ka lang ng konti. Yan, yung mga trigger sa sipon natin. Tapos, yan.
2: Oo, yun ang nga, Kuya Dan, nangyari kagabi. Kasi nagpunta kami ng ano kagabi. Nagpunta ako sa pinagkainan ko kagabi. Umaambon, tapos yan.
1: Naambon. Sabihin ko, kumakain ka na naman, saka na naman kumakain. Ang hilig mo talaga kumain sa labas, Ate Lina eh.
2: Kasi Kuya Dan, masarap yung siomay.
1: Oy, siomay. Ano, tapos may, ano yan, may rice? Siomay rice ba yan?
2: Oo, siomay rice. Tapos meron siyang hot, Kuya Dan, masarap. Tapos ang daming garlic.
1: No? Uy, ang sarap nga. Gusto ko din yan. Alam mo, atili na yung mga siomay ngayon, malalaki na yun. Yung mga big siomay na yung uso ngayon, eh, di ba? Dati, di ba, yung siomay naman parang sakto lang. No? May mga manipis yung karton, kung tawagin, siomay karton. Tapos may normal na siomay, yung umuso na siomay. Tapos ngayon, ang OA na ng mga siomay ngayon, parang papunta na sa siopaw yung itsura.
2: Yung mga siomay. Bilog na bilog.
1: Bilog na bilog. Oo, yung hindi mo siya kayang isang kagat, kailangan at least mga dalawa, tatlong kagat. Oo.
2: Tatlong kagat mo yan, kuya, na tapos na mayroon pa siyang stick sa gitna.
1: Oo, sarap naman. Gusto ko din ng siomay. Inakay, gaano karaming siomay ang kaya mong ubusin pagka nagpo-food trip ka?
2: Nakapito ako kagabi, kuya, dyan eh.
1: Sobrang dami ng siomay mo na yon. Isang gabi, pitong siomay?
2: Oo, eh, sarap ng kain ko kasi nga, inano ko yung, ano yung hot niya para maano yung tonsil ko talaga mawala na.
1: Hot sauce? Nag-hot sauce ka?
2: Oo, nag-hot sauce ako.
1: No. Grabe, pwede ka nang tawaging siomay queen. Pitong siomay, napakadami naman ng pitong siomay. Naiinggit ako.
2: Kami na nagsara ng store, kuya, Dan. Kami nagsara ano ng store.
1: Naiinggit ako. Gusto ko din ng siomay. Ang dami naman ng siomay na kinain mo. Pambihira. Kailan mo masasabi na sapat na ang siomay na nakain mo? Sige nga.
2: Wala, hindi ko masabi, kuya, Dan. Kulang pa nga eh. Kundi lang siya nagsara, kuya, Dan.
1: Tama. Tama, hindi sasapat kasi masarap talaga ang siomay. Sige. Kung hindi...
2: Sabi na nagtitinda, ito na lang mami natira sa tray, oh. Sabi niya, 10 na lang po.
1: Nahiya ka pa doon sa tatlo. Akala ko, iniwan mo pa yung tatlo eh. Nahiya ka pa doon sa tatlo.
2: Sige, ko doon sa kasama ko yung tatlo.
1: Ah, okay. Oh, sige. Okay, bilang ikaw eh nakakota naman pala ng siomay kagabi. So, ito na ang ating totoong katanungan. Kailan mo masasabi na sapat na ang mayroon ka, Ate Lina?
2: Ako, kuya, dun sapat na sa akin yung mga pamangking ko, nakatapos sila ng pag-aaral. Yung mga pangarap namin magkakapatid, silang matupad. Sinupad nila yung mga pangarap namin. Nang maliliit kami, sila nakapagtapos, sila ngayon ang may mga professional na kalagayan.
1: Trabaho. So yun yung dream ninyong mga magkakapatid dati, no, mga bata pa kayo. Na parang...
2: Yes, sinupad ang mga anak nila. Diba?
1: Sa bagay, diba? Kasi... Oh, at saka, diba, close kayo eh, diba? Parang lagi kayo nag-outing nga eh.
2: Oo. Yung nakakatuwa, kuya, dun na kami magkakapatid, hindi kami nakatapos. Katulad ng mga kapatid, nakatapos lang high school, tapos nagtrabaho na. Mm-hmm. Ngayon lang sila nagkaanak. Yun, may anak na sila nakatapos ng IT, may nakatapos ng education, may nakatapos ng, diba, nakakatuwa.
1: Kumbaga,
2: mga napangasawa pa nila, mga professional.
1: Mga professional
2: diba, engineer,
1: din.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga kahit na hindi nangyari sa inyo, happy na kayo na nangyari naman sa mga pamangkin na pinalaki nyo din.
2: Oo.
1: Tama.
2: Diba?
1: Kumbaga content.
2: Kaya malaki pasasalamat ko sa Panginoon na sabi ko, nga, totoo nga kuya, na walang katapusan, ibig sabihin to, huwag ka daw manghina pag di mo natupad ang isang bagay kasi meron pag may pag-asa ka pa sa mga anak mo, sa mga apo mo, diba?
1: Oo, pero syempre, 'di ba? Diyan na nga, diyan pumapasok. Syempre halimbawa na ibigay mo sa kanila, no? So, ano din naman 'yon? Kumbaga, decision din nila kung paano nila i-handle, paano kanila i-treat, 'di ba? Syempre walang pilitan kasi ang masama naman sa ganyan, yung parang tipong pinag-aaral kita, baka naman magkalimutan, hindi naman pwedeng ganun, di ba?
2: Sila talaga nag-aano. Ang nakakatuwa po lang, kuya, dahil nakatapos sila ng pag-aaral na wala silang ginawang problema sa amin.
1: Wow.
2: Nag-boyfriend naman sila. Pero ano din,
1: mabait.
2: Kasama din nilang gumarante.
1: Wow. Ayun ang maganda, di ba? Kumbaga, talagang nasa tamang landas sila habang tinatapos nila yung kanilang pag-aaral. At saka, alam mo, di ba nga sabi nga nila, Ate Lina, kapag, halimbawa, maayos ang pakikitungo mo, pagpapalaki mo, or pagpapaaral mo sa mga anak mo, hindi mo kailangang pilitin yung mga yan. Kasi once na magkaroon niya ng trabaho, makahawak ng pera, kung sapat yung pagmamahal na naramdaman nila, ibabalik nila sa'yo nang hindi mo kailangang hingin.
2: Kaso yung kuya dyan, katulad sa Sunday, aalis kami, punta kami ng Tagaytay kasi birthday ng kapatid kong panganay. May plano na kuya dyan, dalawang sasakyan ang gagamitin natin, ganyan-ganyan. Sino nagpa-plano?
1: Oh, kami
2: sama na lang ng sama.
1: Ba't din nyo ako sinasama? Ba't kayo lang? Ano yun?
2: Kita tayo doon sa ano, pick, ano, sa
1: nakikita. Oo, oh, sige, kikitain ko na lang kayo. Oh.
2: Ron, kuya, nakita tayo doon.
1: Saan? Ah, sige, sige. O, pupunta na lang ako dyan, ha? At, para matikman ko din ang success ng, ng inyong mga pamangkin.
2: Inakakatuwa, Kuya Dan, na hindi na kami nagkasi. May birthday ng lola nila sa August. Sila na rin nag-i-desisyon kung anong gagawin.
1: Tama, di ba? Kasi doon mo talaga mararamdaman, eh, di ba? Yung parang, kasi yung utang na loob, hindi yan hinihingi, no? Kasi kahit kailan, di mo naman mababayaran ang utang na loob, eh. Yan, eh, kumbaga, talagang, ano na yan, pagka binigay sa'yo, it's up to the person kung yun ay babalik ng kusa o baka hindi kasi may mga sariling rason, di ba? Ganun lang naman ang buhay. Tama.
2: Ganun ako yan, Dan. Kasi nga, nasa isip nila na makatapos kami ng pag-aaral, maayos, di ba? May mga pangarap sila sa buhay ngayon, tutupan na unti, natutupan na nila. May mga sasakyan na sila,
1: Di
2: ba?
1: Congratulations naman pala talaga naman sa inyo. Clap, clap, clap naman sa inyo.
2: Okay, kasi isa nga dito, yung dalawa nga dito, kuya, pinag-aasawa na namin. Ayaw pa mag-asawa.
1: Pinagtutulakan nyo na.
2: Lalaki.
1: Pinagtutulakan nyo naman. Agad, ayaw pa nga mag-asawa. Naunahan nyo naman.
2: Isa 31 na. Isa, ilan na? 26 na.
1: Wala pang girlfriend yung 31?
2: Meron, kuya.
1: Ah, meron.
2: Isa, kuya, yung girlfriend niya nasa Australia, yung 31.
1: Oh, yeah.
2: May 26 naman, may girlfriend na, si Carl, si Kyla.
1: Sinabi pa ko si... Ayaan mo na, may mga sariling diskarte. Naniniwala ako pagka yung mga lalaki. Tapos eh medyo, alam mo yun, may ano yan, may sariling diskarte yan kung paano nila gagawin yan. Lalo na kung matino naman, doon at doon pupunta yan.
2: Isa na kuya dyan, yung si Charles na, kundi sinabi ng papa niya, mag-asawa ka na, gusto ko na magkaapo. Aba, hindi ba magpapakasal?
1: Ito, chili-chismis mo dito yung mga pamangkin mo. Pag ikaw narinig ng mga pamangkin mo, ha? Alam mo ka dyan, ha?
2: Tatawa lang yung kuya dyan.
1: Sige.
2: Kasi masarap ang buhay ng single. Diba?
1: Tama naman, tama diba? Naman. Maraming salamat sa iyong na-share sa amin. Batiin mo muna ang mga gusto mong i-shoutout, Ate Lina.
2: Okay, shouting birthday ng kaibigan ko si Ann Arien sa birthday niya kahapon. Tapos yung ate ko, birthday niya sa 21. Saka kuya dan, may binabati ako yung nasa Australia. Yung ninang ko, birthday din niya kuya dan.
1: Kailan?
2: Ninang Betty. Sa 20. Yan.
1: Advance, ninang happy birthday. Happy
2: birthday. Yeah. Advance. Ano na siya kuya dan? 83.
1: Sino pa?
2: 83 na siya.
1: 83? Wow.
2: Nasa 60.
1: Mm-hmm.
2: O siyempre babatiin ko yung mga pinsan kong nandoon na si Ate Rosie, si Richmond, si Roy, si Kuya Gary, tsaka yung kanyang Australiano na asawa ng ninang ko na si Peter.
1: Peter, happy, happy birthday from the land down under. Happy, happy birthday.
2: Ah, okay. Oo, binabati ko sila. Kasi Kuya Gary, kaya kung binabati, malapit na Pasko.
1: Matagal pa, di pa nga sumisilip si Jose Maricha nang nanguuna ka dyan eh. Sino ba mabatiin mo?
2: At saka kuya, nababatiin ko yung dalawang Robert, si Edwin at si Ate Maria. Ayun. Kasama kami kanina. Pinagagalitan ko kuya dyan. Nagalitan ko silang dalawa kanina.
1: Bakit?
2: Yan.
1: At mo ginagalitan?
2: Sabi ko, pag di nila inayos yung kanilang relasyon, hindi ko inaayosin yung kanilang kasal. Yan.
1: Ito naman, hayaan mo na, nasa husdong edad na. Nasa husdong edad na sila. Hayaan mo na sila.
2: Tapos si Rene na naghahanap ng kanyang magiging girlfriend, yan binabati ko rin, si Roldan, saka si May, yan, at ang kanyang boyfriend na si Albert. Yan, kuya Dan. Pinabati ko sila.
1: Alright. Okay? Happy, happy birthday.
2: Okay, pinabati ko rin siyempre, kuya Dan, ang aking mahal. Yan. Alam mo na kung sino, kuya Dan.
1: Si Torhek.
2: Yan, kuya Dan.
1: Yan. Okay, ano ang awiting ipiplay natin, Ate Lina?
2: Kuya Dan, pakiano mo yung kanta lang. Gusto nila yung, to the years.
1: Kenny Rogers through the years.
2: Yes,
1: all right, sige. Lalagay so natin. Kuya salamat,
2: thank Ate Nina. Sige.
1: Makita tayo. Yeah. Salamat, Ate Nina. Ingat kayo. Bye-bye. May masasabitan ako ng picnic. Through the years ni Kenny Rogers ang kanyang song request. Oy, 1:34 na po sa ating pagbabalik. Basahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo. At huwag kayong alis dyan. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Oras po natin, 1:37 ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Alam mo ba, may mga pagbabago palang nangyayari sa buhay natin na hindi natin agad napapansin. Isa na rito ang unti-unting pagtanda ng ating mga magulang. Nung bata tayo, parang hindi natin maisip na darating ang araw na hindi na sila kasing bilis kumilos tulad ng dati. Sa tingin natin noon, ang nanay at tatay ay parang mga taong hindi napapagod. Sila ang unang gumigising para ihanda ang ating kailangan. Sila ang huling natutulog para siguraduhin maayos ang lahat. Sila ang gumagawa ng paraan kahit nahihirapan na sila. Sila ang nagsasakripisyo kahit hindi natin nakikita. Para sa atin noon, parang walang hanggan ang kanilang lakas. Akala natin palagi silang may sagot. Akala natin palagi silang nandyan. Akala natin hindi sila magbabago. Pero habang lumalaki tayo, may isang katotohanan ang unti-unti nating natutunan. Ang ating mga magulang ay tao rin. Napapagod din sila. Nasasaktan din sila. At tulad natin, tumatanda rin sila. Hindi ito nangyayari ng biglaan, dear. Mas kailangan na nilang minsan, mapapansin mo na lang na mas mabagal na silang maglakad. Mas kailangan na nilang magpahinga pagkatapos ng mga simpleng gawain at mas madalas na silang magkwento ng mga alaala ng nakaraan. At minsan, mapapansin mong ang dating sila na laging nag-aalala para sa atin, Ngayon, sila naman ang gusto nating alagaan. Nakakapanibago, hindi ba? Dahil habang tayo ay natututo ng harapin ang mundo, ang mga taong unang nagturo sa atin kung paano mabuhay ay dumadaan naman sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Pero dear, ang pagtanda ng ating mga magulang ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng kanilang lakas. Ito rin ay panahon para mas makilala natin sila bilang tao. Hindi lamang bilang nanay o tatay, kundi bilang isang taong may sariling pangarap, may sariling kwento, pangamba at mga bagay na minsan ay sinasantabi nila para sa pamilya. Ngayon may pagkakataon na tayong makinig sa kanila. Tanungin sila kung tungkol sa mga bagay o mga panahon na hindi pa natin alam. Alamin ang mga kwento nila bago tayo dumating sa buhay nila. Iparamdam sa kanila na hindi natatapos ang kanilang halaga dahil lamang sa pagtanda. Dahil minsan, ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating mga magulang ay hindi lamang pera o mga bagay na nabibili, kundi oras, pasensya, presensya, at pagkakataong maramdaman nila na sila rin ay mahalaga. At habang tayo ay nagiging adult, unti-unti rin nating naiintindihan ang mga bagay na dati nating hindi napapansin. Kung bakit sila naging mahigpit, kung bakit sila nag-aalala, kung bakit minsan ay inuuna nila tayo kaysa sa sarili nila. Dahil ang pagmamahal ng magulang ay hindi nawawala habang tumatanda sila. Nagbabago lamang ang paraan kung paano nila ito ipinapakita. Nung bata tayo, silang humahawak sa ating mga kamay para gabayan tayo. Ngayon, tayo naman ang may pagkakataong hawakan ang kanilang kamay at iparamdam na hindi sila nag-iisa. Kaya dear, habang may panahon pa, kausapin mo sila, kumustahin mo sila, samahan mo sila. Hindi dahil mahina na sila, kundi dahil napakarami na nilang panahong ibinigay para maging matatag tayo. At ngayon naman, panahon natin para iparamdam sa kanila na kahit nagbabago ang panahon, mananatili silang mahalaga. Dahil ang pagtanda ng ating mga magulang ay hindi paalam. Isa itong paalala na habang may pagkakataon pa, mas marami pa tayong sandaling maaaring likhain kasama sila. And,

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Song request sa atin ni Ate Nina ng Manila, ang awitin mula kay Ken Rogers, Through the Years. At ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito, My Way. Oras po natin, 9 minutes bago sumapit ang alas 2 ng umaga. No? Magandang morning sa ating mga nanay at tatay, mama at papa. Mga ano pa bang tawag sa mga parents natin. Kung ano man ang tawag ninyo sa inyong mga magulang, good morning. Ng kwento sa ating sulat para sa araw na ito, no? Actually, 'di ba, parang pag-iisipin mo, yung image ng parents natin ay parents na kaagad sila, no? Kumbaga, pinanganak tayo habang lumalaki tayo. Ang tingin natin sa magulang natin ay magulang, nanay at tatay, pero

0: maging happy-happy sa life, katulad ng gusto natin, di ba tayo, ganun tayo, gusto natin mag-explore, gusto natin itry to mga ganitong bagay. It's just so happen na sila ay mga magulang na natin. So, pwedeng ang gawin naman natin, iparamdam sa kanila na pwede nyo ring ma-enjoy yung mga bagay-bagay. Hindi lang kayo laging nanay at tatay. Pwede rin kayong bilang mga anak na nag-i-enjoy sa buhay. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, ang rate ko sa kumusta dear, a big heart. Aww. Ang kanyang entry, sabi niya, sapat na meron ako sa ngayon dahil ang dalawa kong anak nakatapos ng pag-aaral at sa ngayon ay parehong may hanap buhay. Dahil ang panagkukwentuhan natin, paano mo masasabi o kailan mo masasabi na sapat na nga ba ang meron ka? Pwede niyo pong i-comment yan sa aking Facebook page. Hanapin niyo lamang Dan Capucion, ang spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, ang kasagutan ko sa tanong mo, masasabi kong sapat na kapag healthy kaming buong pamilya at nakakagising pa kami tuwing umaga. Pa-request po ng Unchained Melody, sabi ni Paul Roger Lau. Alright, oras-oras natin, 6 na minuto bago ang alas 2. We have our next caller all the way from Tagkawayan, Quezon. Nasa linya natin si Susan. Susan, good morning.
1: Good morning, Kuya Dan.
2: Good morning, Susan.
0: How are you?
1: Okay lang, Kuya Dan.
0: Okay, very good at okay lang ikaw. Okay, okay ka ba? Wala ka bang... ba't parang matamlay yung boses mo? Ano yan? Ba't parang matamlay?
1: Kagising ko lang.
0: Ah, naalimpungatan. Okay. Ay, so nagising ka na naman namin, Susan?
1: Hindi naman, Kuya Dan, kasi nung tumawag, gising na ako
0: na. Ah, okay. Nauna kang maalimpungatan, tapos saka may tumawag.
1: Yes, all right. Bago yung tumawag.
0: Pagka ganyan, tutulog ka pa ulit or ano, hindi na?
1: Pag inantok pa, pero pag hindi na.
0: Depende, oo. All right. O siya. O edi sasagutin. Tatanungin na kita. O kailan mo ba masasabi, Susan, na sapat na ang meron ka sa buhay?
1: Ano ba?
0: Kagigising lang, ang hirap nun.
1: Ayaw, walang
0: hindi, halimbawa, yung buhay na meron ka ngayon, paano mo masasabi na okay na ako dito, sapat na ito, o yung mga taong nasa paligid mo, paano mo masasabi na sapat na ba sila, o ano pa, kulang pa ba sila?
1: Sa akin, Kuya Dan, sapat na sa akin kapag nakikita kong ang family ko ay okay sila.
0: Okay sila?
1: Yes, yung...
0: Akala ko sabi mo yung family ko ay may singaw. Ano ba? Okay sila. Okay sila.
1: Okay sila. Hindi sila
0: namamroblema. Tama. No? Yung, kumbaga nakikita mo sila, stress-free sila, di ba? Yung hindi sila yung parang naaaligaga sa buhay. O, kumbaga, kung may problema man, kinakaya palagi, di ba? Parang ganun.
1: Yes, Kuya Dan. Pag ganun na nakikita ko sa kanila, parang masasabi ko talaga na sarap contento na. Na ako sa ganitong buhay. Kasi... nakikita ko naman na okay yung family ko.
0: At saka, kompleto kayo, di ba? Kumbaga, magkakasama pa rin kayo kahit na yung iba. Sabi mo nga, nakwento mo dati, parang, diba, parang may mga wala na dyan, di ka tulad dati, pero still, may mga kasama ka pa rin.
1: Yes, Kuya Dan.
0: Tama. At para sa'yo, sapat na ang buhay kapag nandyan ang iyong pamilya at malusog, masaya, no?
1: Yes, Kuya Dan.
0: Yes, Susan.
1: Siyempre naman, Kuya Dan.
0: Tama, siyempre naman. Ay, pero...
1: Siyempre naman, Kuya Dan. Mas masasabi kong contento na kung andyan siya palagi.
0: Yeah. Sino? Pag andyan siya palagi, sino?
1: Nandyan siya palagi.
0: So, isang tao lang ito?
1: Yes.
0: Yeah.

0: papunta na nga ako doon. So, papunta na nga ako doon. So, bukod sa pamilya, kontento na ang buhay mo kapag nandyan siya palagi. Ganon.
1: Yes, please.
0: Yes. So, talagang kontento ka na sa kanya?
1: Naman.
0: Naman. Ah, sige. Okay. Total, kontento ka na pala eh. Di, okay. Maraming salamat sa pagtawag, Susan, at sa pagkikipagkwentuhan. Batiin mo muna mga gusto mong batiin.
1: Siyempre, unang-una, binabati kita, Kuya Dan.
0: Thank you.
1: Patayin
0: yung...
1: Diba?
0: Ba't ka tumatawa siya?
1: Friend ko, si Kuya... Kuya Jess, si Ate Dorma, si Brother Rick Soit, Sister Honey Jean, si Kuya Naldo Kium, Ate Venus, si Kuya Ronald ng Bulacan, si Ate Jennifer, Sino pa ba? Si Ate Linda Cruz,
0: Kaya mo yan. Kaya mo yan. Sige.
1: Ano po ba? Baka may magtampo na naman eh.
0: At sa lahat-lahat.
1: Si Kuya Jing. Kuya Guitarman. At Shempri.
0: Sino yung Shempri?
1: Especially kay Sugar Bautista. Di ko alam kung gising pa siya ngayon. Ay, sigurado gising siya ngayon kasi lagi lumang siya nakikinig sa'yo.
0: Ay, salamat. So, si Isagani Bautista ba ay sapat na para sa'yo?
1: Naman.
0: Yeah, yun naman. Alright. Ano ang awitin na gusto mong mapakinggan?
1: Ano ba?
0: Kagigising lang kasi hindi pa niya maalala kung anong gusto niyang mapakinggan. Ano gusto mo?
1: The One You Love na lang, Bayadan.
0: The One You Love. Yun ang iyong song request.
1: Yes,
0: alright. Okay.
1: Wala akong tumaisip.
0: Ah, sige.
1: Para
0: siya.
1: Yan sa kanya.
0: Para siyempre. Kanino?
1: Kay special someone.
0: Ah, special someone. Alright. The One You Love. Sino ba kumita? Sige, mamaya napin namin ha. The One You Love daw, Tin. Alright, salamat Susan. Good morning sa iyo dyan sa Tagawa.
1: Yes, Kuya Dan. Right. Yes.
0: Papunta na kay Rupa Mito si Susan. Yes, Kuya Dan. Todo na to. Ayan, si Glenn Frey, I think. Ayan ang kanyang awitin. Oras natin, isang minuto ho, makalipas ang alas 2 ng umaga. Hanggang alas 4 pa tayo, ha? Kaya kung meron kayong gustong ikwento, may gusto kayong i-request, kung meron kayong entry sa ating katanungan ngayong umagang ito, hanapin nyo lamang aking Facebook page, Dan Capuchon. Pwede kayo mag-comment, mag-DM dyan, o kaya i-viber ninyo sa 0919-278-3000. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Jeneline Mercado, sa awiting Kahit Sandali, napahinggan din natin Ugoy Nanduyan ni Ai Siguera at ang Unchained Melody ng The Platters na request sa atin. Sa oras po natin, 2:20 ng umaga, kayo po ay nakikinig sa Remember Your Music. Pinag-uusapan po natin ngayong umagang ito ng Biyernes. Ang katanungan na kailan mo masasabi na sapat na ang mayroon ka? Sabi ni Pinoy Armada, good morning Kuya Dan, kontento na ako kung nakikita kong namumuhay ng mapayapa ang pamilya ko at nakakapag-share ng blessings. Baka naman pwede, constantly, o kaya one friend. Maraming salamat Kuya Dan, sabi ni Pinoy Armada. Sige, hanapin ho namin yan. Always God will be a blessing. Iba ba yun? One friend. Dan Seals yata. Yun, yun, yun. Dan Seals. Alright, sige. Si Miss Donna Damian ay bumabati ng Blessed Friday. 2:20 ang oras natin. At ipagpatuloy natin ang pagkikipagkwentuhan sa ating mga callers ngayong umagang ito. Mula naman sa Antipolo, kausapin natin si Ate Evangeline. Ate Evangeline, good morning.
2: Hello, Kuya Dan. Good morning.
1: Oh, hello. How are you, Ate Evangeline?
2: Okay lang po.
1: Okay naman. Nasaan
2: okay
1: ka?
2: Okay lang.
1: Ah, okay. Very good. Nasa?
2: Masaya.
1: Nasa Antipolo ka ngayon?
2: Ano? Masaya. Nakausap kita.
1: Ayan. Oo. Eh, magkwentuhan muna ulit tayo dito para naman na...
2: Huwag na yung love life, Kuya Dan.
1: Ayaw, hindi. Ayaw sige, sige. Ayaw. Wala pa. Wala pa nga, hindi pa nga pumupunta doon eh. Narangan muna kaagad ako eh. Ayaw mo na ng love life na pag-usapan? Ayaw mo na kaming i-update?
2: Hindi magandang balita.
1: Ay, hindi maganda ang update. Okay.
2: Baka magalit ka.
1: Baka ako magalit. Bakit? Sige, naku, parang ayaw ko pa naman ang ginaganyan ako. Lalo ako napapatanong eh. Bakit naman ako magagalit?
2: Siyempre ko yan, Dan. Ano tayo eh. PWD.
1: Uh-oh.
2: Eh, siyempre blind.
1: Uh-oh.
2: Yung anak noon, anak niya, hindi ko gusto ugali. Yung anak niya, kinakilala niya ako sa anak niya. Pero hindi ko pa naman boyfriend yung tatay niya.
1: Correct. Oh, correct. Oh.
2: Naniligaw pa ng tatay niya.
1: Oh.
2: Tapos, eh, nasa video call, sabi niya, ay naabutan niya, nagkausap kami, nagbibideo call, ano? Sabi ng anak niya, nakalita, mapakilala ako sa'yo. Kababayan ko ka. School ko, kababata ko, tapos classmate ko nung high school.
1: Pinakilala niya, oh.
2: Tapos, sabi niya, pero ano siya, pero sinabi ka agad niyang, ano, siyempre parang gusto niya siguro na malaman ang anak niya.
1: Correct, kaya, correct.
2: Na-blind ako. E di, kami nag-hi tita, sabi niya rin, maganda rin yung approach niya sa akin. Hi tita. Tapos, malis yung papa niya, may kinuha lang yata. Bigla niya ako sinabihan, Kuya Dan.
1: Ah, talaga?
2: Sabi niya, kung ako ang tatanungin mo, tita, ayaw ko na mag-asawa yung tatay ko pa. Tapos, ayaw ko yung tapos. Mag-aasawa pa naman siya, tapos yung PWD pa. Ang sakit, Kuya Dan.
1: Ay, nagagalit nga ako. Ay, grabe.
2: Kuya Dan, inaapi yung PWD, Kuya Dan.
1: Nako, di tayo papayag ng ganyan natin.
2: Mabuti ka ilang, pa, Kuya Dan.
1: Ilang taon? Ilang taon yung anak? Kung bata pa ba? O ano na? Dalaga na.
2: 30? May trabaho na.
1: Ay, 30 years old? Ganun pa ka liit ang utak para di makaintindi?
2: Oh. Hindi ako hanga sa kanya, Kuya Dan. Masanga pa ako sa iyo, Kuya Dan.
1: Ay, wala akong belief. Ako din, bigla ako nawalan ng amor. Oo, nawalan ako ng amor.
2: Kuya Dan, na lang kausapin ko. Muti pa yun. Nakakatawa pa ako. Tinatanggap niya. Alam mo kasi, Kuya Dan, ang mga caller mo lahat dyan. Puro blind.
1: Karamihan
2: puro sila blind.
1: Ay, nako.
2: Saludo ako sa'yo, Kuya Dan.
1: Siyang tunay.
2: Kahit hindi ko sila mga kakilala pa, hindi ko sila kaibigan. Lahat sila kilala ko pangalan. minsan hindi ako tumatawag sa'yo, pero nandyan ako mula ang programa mo hanggang matapos.
1: Ay,
2: basta wala akong lakad, salamat. Wala akong trabaho, wala akong ano. Pupuyat ako, Kuya Dan.
1: Correct. Oo, oh, ay nakaka...
2: Tapos tutulugan ko ng
1: tulog sa araw, gising sa gabi. Ayan, sa ate.
2: Tapos yun, alam mo, Kuya Dan, pag may ganun akong ganung lungkot, naaalala ko yung nanay ko.
1: Hmm.
2: Ayoko umiyak, Kuya Dan.
1: Ah, sige, hindi kita paiiyakin, Ayoko din ng umiiyak, ayoko din. Pero...
2: Naalala ko yung nanay ko, Kuya Dan, kasi yung nanay ko wala na.
1: Mm-mm.
2: 85 years old siya namatay, tapos...
1: Parang gusto mo magsumbong, ano?
2: Tapos, Kuya Dan, yung programa mo, yung binasa mo kanina.
1: Nako,
2: pang magulang pa, lalo akong lalo akong natas.
1: Para
2: tapos,
1: lamang sa'yo kasi yun,
2: akong, ano dyan, ha? Patugtugin nyo yung iingatan sa kay
1: nandito
2: para
1: na.
2: Sa mga nanay.
1: Oo, nandito nanay. Na. Nakalagay na. Pero, oo, no? Parang... actually, tama yung ginagawa mo. Tawanan mo na lang, di ba? Kumbaga, di naman siya kawalan. Pero to be fair...
2: Correct, Kuya Dan. Mabuti nga, Kuya Dan, na kilala ko kaagad.
1: Oo, to be fair, kumbaga, hindi naman yung lalaki ang nagsabi sa'yo. Yung anak, di ba? Kumbaga, ano na. Pero anong naging reaksyon? Sinabi mo dun sa lalaki, ano, pinagtanggol ba niya anak niya? O ikaw, ano, sino ang... Sa kanina siya pumanig, siyempre, sa anak, ganun.
2: Nga, sa kanya, sabi niya, hindi naman siya ang, ano sabi niya, nabigla lang yun. Hindi sanay kasi sa mga disabilities. Kaya siguro,
1: pero hindi. Na. May edad na yun.
2: Kahit na, Kuya Dan, tapos ka sa pag-aaral.
1: Tama.
2: Yung mga mayaman nga, Kuya Dan, mga kliyente ko, ay matataas pang tao. Kuday, ang mayaman, lahat ng antipolo, kliyente ko dito. Inagalang ako, Kuya Dan, nire-respeto ako.
1: Correct.
2: Ang taas ng tingin sa akin. Correct. Doktora, pagtawag nila sa akin, pag may mga sakit sila ako.
1: Tama.
2: Tatawagin ako yung ano, ayaw ko nang tauhan mo, Banji. Gusto ko ikaw. Makita lang kita, gagaling na ako. Yeah. Ganon sila, Kuya Dan.
1: Iba pala to si Ate Banji, nakapagpagaling. Pero tama ka doon. Alam mo, sa totoo lang, hindi na... sa panahon ngayon, 'di ba, sa dami ng pwede nating mabasa at syempre sa mga pagiging makatao lang, hindi na rason para ganun tayo tumurato ng tao, 'di ba? Hindi na wala nang dahilan.
2: Siyempre, Kuya Dan, hindi tao lang tayo marunong tayo masaktan, marunong din tayo sumaya, marunong din tayo siyempre kailangan kahit siguro kahit blind, naging blind ako, pero malawak ang pagkaunawa ko dito.
1: Correct.
2: At saka, Kuya Dan, sanay naman na ako mag-isa sa buhay. Masaya na ako yung gumagala, pasya ng mapamangkin ko, outing doon, ganito-ganito. Okay na sa akin. Kontento na ako, Kuya Dan. Sabi mo ganito na lang, naging kontento na ako.
1: Kumbaga, sabihin mo, hindi ako nawalan. Yan, tatay mo ang nawalan. Totoo naman, di ba?
2: Hindi ko pagkawalan yun, Kuya Dan. Kasi ako, kumakain ako sa sariling kayod ko.
1: Correct.
2: Nagdadala ako sa sarili kong gastos, sa sarili kong ano, hindi ako nangihingi. Hindi ako nang ano, sabi ko.
1: Sabihin mo ako.
2: Bakit kayo ko sarili ko, Kuya Dan? Hindi ako nakatipindi.
1: Naniniwala ako dyan. At saka, kaya mong sumaya nang hindi mo kailangan ng lalaki, di ba? Hindi mo kailangan ng kasama sa buhay at magiging masaya ka. Marami pang ibang rason para magiging... Kumbaga, ito, yung nakilala at na, kumbaga, bigla kayo nagkabungguan, ano lang yun, kumbaga, pagkakataon, binigyan mo ng chance, hindi umubra, hindi wala lang din yan. Kumbaga, isang pahina lang yan sa buhay na akala mo, mahihirapan ako mag-move on dyan. Hindi. Hindi.
2: Pero ano lang, sabi ko lang sa kanya, Kuya Dan, friend na lang kita kung gusto mo may kausap.
1: Correct.
2: At kung gusto mo yung mga advice, yung nalulungkot ka, nandito lang ako. Pero hanggang doon lang, kasi matatanda na rin tayo.
1: Tama.
2: Ano na rin, sabi ko, bilang kababayan.
1: At saka friends naman kayo dati, di ba? Magkakilala naman kayo dati. So pwede naman nga yun.
2: Bastid lang siya noon.
1: At mukhang bastid siya. Hayaan mo na, kasi... Oh, pero paalala yan sa mga ano, ha? Sa mga...
2: Naman, Kuya Dan, hindi ako yung ganunin ako. Tapos,
1: correct.
2: Alam mo naman na kahit ganito ako, may... Hindi naman ako nang mamayatang pagana, ano ko rin yung sarili ko na bakit nabubuhay ako, napalaki ko yung mga anak ko, na nagkaroon ako ng apo hanggang ngayon.
1: Tama.
2: Nakatayo ako sa sarili ko kahit papaano, nasa... tahimik na lugar ako. Ganun lang. But tapos ganunin ako, parang okay lang.
1: Wala na.
2: Hindi naman ako nangihingi sa kanya.
1: Correct. Diba? Grabe, no? Parang, kumbaga, hinintay pa niya na masolo niya, tapos makausap ka, para lang ganun ang sabihin. Parang hindi naman din talaga nakakatawa. You know? Sabihin mo, ikaw ay isang strong, independent woman. Hindi mo kailangan ng
2: ganyan-ganyan. Nabubuhay ako na hindi ako nakadepende kahit kanino, kahit sa magulang ko noon, sa mga kapatid ko.
1: Correct,
2: kahit ganito ako, Kuya Dan, nung mamalaki ko na nakakatulong ako sa mga pamangkin ko. Pero ngayon, naaani ko na rin kasi ngayon, di ba? Kung nakikita mo lang, Kuya Dan, minsan nasagalaan ako.
1: Ay, di ba nga, may nakita nga ako, pa-swimming-swimming ka doon, parang relax na relax ka doon at Evangeline.
2: Uy, malapit ka, Kuya Dan, dyan.
1: Oo, malapit ako. Dyan ang dinadaanan ko lagi pa-uwi mula dito sa ABS-CBN.
2: Ah, talaga? Saan ba na? Ay, minsan, Kuya Dan, ibigay mo yung address. Pasyalan kita.
1: Aba?
2: Kayong mag-asawa. I-massage ko kayo.
1: Wah, grabe naman. Wala naman kaming pool dito, Ate Evangeline. Grabe ka naman.
2: Walang ano?
1: Wala kaming pool. Hindi ka makapag-swimming dito sa bahay. Ay, hindi ako mag-swimming.
2: Gusto lang kita mamit.
1: Ay,
2: sige. Gusto ko. Gusto nyo yung anniversary nyo, Regalo. Ay, ako na mismo ang magmamasal.
1: Ay, grabe naman. It's
2: ni Ma'am Angelica. Masaya na ako doon, Kuya Dan.
1: Ay, grabe naman yun. Sabi mo nga, in demand
2: Kuya
1: ka,
2: Dan,
1: tapos ikaw pa nag-o-open.
2: Huwag na mag-alala, kang matakot, Kuya Dan. It's licensed po ako, Kuya Dan.
1: Wow.
2: Ako ng masal.
1: Diba?
2: Yun ang alam ko sa mga blind na caller nyo. Kung gusto nila mag-masal.
1: Ayun.
2: Kontakin nila ako. Pwede ko sila i-refer sa Vibes. I-training ko sila.
1: Ipatrain
2: ko sila ng masal. Bigyan pa sila ng trabaho.
1: Yun, o, oh, diba?
2: Sa mga clinic ng masad, ang Vibes ko na, imagine kung familiar sa inyo ang Vibes.
1: Ah,
2: yan po ako nag-ano sa Vibes. Vibes.
1: Oh,
2: visually impaired brother.
1: Ah, okay.
2: Excellent services.
1: Ay, parang grupo
2: mga,
1: siya.
2: Ano kami, Kuya Dan, sa mga mall, Robinson, SM.
1: Doon kayo nakapwesto. Okay.
2: May mga, pero hindi na ako nagtatrabaho ngayon.
1: Ikaw ay isa ng madam.
2: Si madam. Hindi naman, Kuya Dan.
1: Hindi naman. Okay.
2: Mga exclusive na lang na, yung mga pinili yung mga, ko na lang na mga alaga ko mula noong sinimulan ko sila, Kuya Dan, ng 1995.
1: Wow.
2: Ang mga kliyente ko, hindi ko sa magmayabang hanggang ngayon.
1: Sila pa rin.
2: 30 years, nawa ko pa rin sila, namula sa nanay, sa anak hanggang sa apo na.
1: Grabe.
2: Dito lang ako sa amin, Antipolo lang.
1: Ati Banjili, 1995, kapapanganak ko pa lang. Ganon katagal.
2: Ganon sabihin, Kuya Dan, ilang taon ka pala.
1: Oo.
2: Ay, dad mo yung panganay ko.
1: Bagets, di ba? Bagets. Oo, correct. Tama ka dyan, correct.
2: Oo, 31. Yung anak
1: grabe,
2: ko, 31.
1: No?
2: Yung ganun, panganay ko.
1: Ibig sabihin, ganon ka naka-establish, di ba? Kumbaga, ang tawag nga dyan. Oo, ang tawag nga dyan.
2: Kaya kontento na rin ako, Kuya Dan.
1: Oo, sabihin mo, ito nga pala yung sinayang mo.
2: Sinayang niya.
1: Oo, oh,
2: okay. Kasi, baka makatikim pa sa nang massage therapy ko kung
1: wala na.
2: Naging mabait siyang anak.
1: Oh, oh.
2: Diba?
1: Correct, no? Ano mo, hindi rin ako natuwa doon. Tama ka, medyo nakakabuisit yung ganun.
2: Okay lang yun, Kuya
1: Dan.
2: Marami naman nagmamahal sa akin ng mga tao, ng mga kliyente ko, ng mga pamangkin ko, kamag-anak.
1: Tama.
2: Pamilya. Nandiyan sila lang.
1: At saka,
2: makikita mo yung Kuya Dan. Pag ako nag-post na ako, makikita mo. Tad-tad ang aking post. 200, 300.
1: Yun.
2: Ibig sabihin, mga mahal ako lahat ng aking mga
1: saka,
2: kaibigan.
1: Sabi nga ng isang si Ate Jackie, narinig mo, di ba, laging yun, tumatawag dito.
2: Ang
1: dito sa kwento mo, ha, dito sa, ang bagay dito, yung sinasabi niya lagi na you are blessed more than enough, Ate Eva.
2: Yes, Kuya Dan.
1: Wala kay Ate Jackie.
2: Thank you talaga sa Diyos lahat. Sa lahat ng ano. At saka salamat din sa Diyos na pinapakilala niya kagad sa akin yung tao.
1: Yan, correct.
2: Dapat ba sa akin or hindi. Maraming taong mabait, Kuya Dan. Katulad mo, Kuya Dan.
1: Ay, grabe.
2: Mabait.
1: Grabe ka naman.
2: Appreciate talaga kita, Kuya Dan. Alam mo, sabi ko, galing naman itong programa na mabuti na lang merong ganito pag gusto ko magpuyat, mayroon ako pinag-ibangan ng kikinig. Tapos pinapakinggan ko lahat yung mga ini-interview mo. Ate Mel, kilala ko lahat yung
1: mga
2: Kuya Dan, Ate Lina, Ate Flor. Natutuwa ako yung mga senior citizen niyo po.
1: Walang liban ito sa Ate
2: Evangeline. Ay, good morning. Lahat yan sila, Kuya Dan. Tapos
1: sige.
2: Yung sino ngayon? Si Nicolas,
1: oo. Baka nabibisi lang.
2: Parang hindi natutuwa.
1: Oo nga. Ayaan mo, baka nabibisi si Nicolas. Good morning sa iyo, Nicolas.
2: Natutuwa Natutuwa ako dun, Kuya Dan, pag nag, ano, pag nag,
1: nagdadrama. Nagdadrama, di ba? Oh, tsaka si Lito. Mabuti. Yan, oh, mga...
2: Oo, tapos si ano, yung isa pa.
1: Si Lito.
2: Si All Right.
1: Si Kuya Naldo. Oh, si Kuya Naldo.
2: Alam ko Kuya Dan, lahat sila kilala.
1: Kaya nga, alam nyo, marami kayong may kabisado talaga dito sa programa, kaya maraming
2: hindi kita tinutulugan, Kuya Dan, ha?
1: Salamat. Salamat, Ate Evangeline.
2: Kaya kita na-appreciate ko lahat yung mga ano, minsan natatawa. Ay, mag-isa lang kasi ako, Kuya Dan, sa wato. Minsan natatawa ako. Sabi ng kapatid ko, sino katawanan mo? Ay, yung radyo ko nagbubulong-bulong lang, Kuya Dan. Sino kausap mo dan? Minsan may kausap ka alas dos, alas tres.
1: Hindi alam.
2: Ah, yung mga taga-DCMM yun.
1: Correct. Eh, amo siya, at least may kasama kapag hindi ka makatulog. At
2: ipagkwentuhan ako minsan. Pag nakalusot ng ano, grabe naman minsan, Kuya Dan. Wala pa nga 12, ano,
1: oo, no?
2: 20. Puno na yung ano, ay, hindi na ako
1: maka... Kaya nga, ay, alam nyo, natutuwa ako kasi talagang tatayo pa lang ako, pupunta pa lang ako dito sa booth, nagre-ring na yung mga telepono, kaya talagang paunahan eh.
2: Nagagawa na kaagad, Kuya Dan.
1: Pero salamat sa inyo, no, at pinaparamdam
2: nyo. Kuya Dan, yung malapit ka dyan, lagi ako doon sa lugar na yung malapit sa inyo.
1: Grabe naman
2: yan. Bukas nga, bababa uli ako. Tapos, pinag-iisipan ko pa kung ipag-drive ako ng anak ko baka makadalaw sa, ano, makapunta doon sa bago, ano yun, yung sports complex, ano.
1: Ay, sa ano? Sa Caloocan? O, magsabi kayo pag tapos, nandun kayo, ha? Para, ano tayo? Picture-picture ano tayo doon.
2: Oo nga, isa pa yung Kuya Dan.
1: Sige.
2: Picture-picture man lang, may mapagmayabang man ang auto si Kuya Dan. DCMM. Di ba, Kuya Dan?
1: Oo, sabi
2: post na naman.
1: Ito yung bulong ng bulong pagka madaling araw. sige, ay sabihin niyo pag nandun kayo para makapag-ano tayo, picture-picture tayo.
2: Mag-ano na lang ako, Kuya Dan, paano ko kung sino makasama ko. Yun, hanapin mo nga yan. At saka si Kobe Bigas ako rin.
1: Ayun, no? Kompleto kami doon sa Sabado, kaya ano tayo dyan, kita-kits tayo dyan.
2: Alright. Sana nga, may awa ang Diyos kung
1: No problem. Oo, no problem, Ate Banji. Maraming salamat ha sa pagtawag at pag-share. Baka may gusto ka pang batiin. Batiin mo na muna, Ate Evangeline.
2: Lahat ng nakikinig dyan ng itong, ano, kasi kung batiin ko naman yung hindi nakikinig dito, sayang.
1: Tama naman. Oh, tama naman.
2: Sa akin, Kuya Dan, si Kuya Patre, yung lahat ng staff nyo dyan sa DCMM, tapos ayo Kuya Dan, sa iyo asawa, sa nanay mo, good morning.
1: Alright, salamat.
2: And advance, happy 40 years.
1: Akala ko happy new year ka agad yung bati. 40 years ng DCMM.
2: Tayo ngayon, yes, diba, Kuya Dan? Sana nga, Kuya Dan, pag nakarating tayo doon, Kuya Dan, ako...
1: Sige lang.
2: May pumunta din ang mga taga-tawag-tawag magkakakilala din kami.
1: Sige lang. Mag-ano ba sa... Sigawan nyo lang ako pag nando. Kuya Dan! Gumanan lang kayo doon, ha? Lalapitan
2: makita,
1: ko kayo.
2: Madali mo ako makilala, Kuya Dan, kasi nakashade ako eh.
1: Sige.
2: Ay, hindi, nakikita mo na pala ako sa picture.
1: Basta pagka medyo familiar kayo sa akin, eh, magsasalita na lang.
2: Basta nakasalamin niya, tapos sinihila-hila na bulag. Yun na yun.
1: Sige lang, ha, Ate Banjili. Maraming thank you. At,
2: thank you, Kuya Dan. Good morning, God bless.
1: Alright, salamat. Si Ate Evangeline ng Antipolo, nakakatuwa naman. Pero hindi nakakatuwa yung ano, ha. Ganong ugali ng ano, ha. Mabalikan ko lang ng very, very light, no. Totoo, eh, no. Kung mapapansin nyo naman dito sa RYM, talagang karamihan talaga ng mga kasama natin dito nakikinig sa atin, eh, mga blind talaga. Kung hindi man blind, partially, ano. Kumbaga yung may naaninag pa, no. At, kung kausapin mo sila at kung magkwento sila ng buhay nila, ay wala namang pinakaiba sa buhay nating mga nakakakita. Diba? Kaya hindi ko maintindihan kung bakit may mga ganun pa rin mag-isip. No? I get it siguro. Siyempre, kumbaga, para sa tatay niya. Diba? Pero bakit naman? No? Bakit naman ganun? Bakit naman sa ganung conclusion kaagad? Siguro okay na kung tumigil siya na ayoko na munang may asawa na or ayoko munang magkaroon ng girlfriend ulit si Papa. O, diba? Magigets mo yun eh. Ayaw mo lang makapasok sa relasyon ulit kasi siguro baka naalala mo pa yung mama mo or yung dati niyang partner. Pero hanggang dun lang, hindi mo para sabihin na para sa magkakaroon na PWD pa, di ba? Parang 2026 na, guys. No? Hindi na rason yung mga ganyang bagay. At lalo-lalo, hindi mo kilala yung tao. No? Maraming rason para hindi tayo magsalita ng ganun. Pero kasama dun yung hindi mo na makilala yung tao. Hindi mo alam kung ano ba siya sa buhay. No? Hindi siya pabigat, di ba? Hindi siya katulad ng ini-imagine mo. So, refrain, no? Hindi lang refrain, no? Wag na tayong ganun mag-isip. Pabaliktad pagka ganun mag-isip, no? Kumbaga, paano tayo? Paurong. Diba yung pinag-uusapan? Tumatanda, paurong. Wag ganun tayo, ha? Dapat habang as we age, 30 years old, marami ka nang narinig na kwento sa buhay. Marami ka nang narinig na kwento ng mga tao na alam mo namang hindi talaga tayo dapat nag-judge talaga agad-agad. So, again, kung may lesson tayo ay huwag tumanda paurong. Okay? Sige, hindi na ako magagalit kasi masaya naman si Ate Evangeline. 2:40 ang oras natin. Ay, huwag na tayo mag-commercial. Tuloy na natin sa kanyang song request, no? Bilang siya ay na-touch, no? Sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito. Diba? Sabi ko naman sa inyo, ang ating Kumusta Dear ay sulat na para lamang sa iyo. Kaya sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga nakatutok pa rin sa mga sandaling ito. Enjoy this music from the one and only Miss Carol Banawa. Para sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga lola, mga tita na nakikinig sa atin. Pakinggan niyo po ang awitin na ito. Iingatan ka. Dito pa rin yan. So remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Sabi ni Martina Manaay, Kuya Dan, para po sa akin, sapat na ang pamilya na kasama, ang pamilya kong kasama ko ngayon. Kahit na nasa ibang bansa po kami, pero magkakasama po kami. Yung nakakabayad po kami sa mga bayarin kada buwan at nakakapag-grocery pa rin kahit katamtaman lang, sapat na po para sa amin yun. Ganun din yung opportunity na nakaka-communicate ko pa rin yung mga kaibigan ko dyan sa atin. Maraming salamat po. Totoo. Diba minsan parang ang hirap din talaga makontento sa buhay. Totoo naman yun. But then again, kapag ka tumigil ka at ninamnam mo ang lahat ng mga bagay na natatamasa mo ngayon, mapapasabi ka ng, alam mo, sapat na rin talaga itong mga ito sa akin, no? Sapat na itong mga nangyayari sa buhay. But it really depends, di ba? Siyempre, may face tayo sa buhay na sobrang gigil tayo, yung marami tayong gustong gawin, marami tayong gustong ma-achieve. It's okay, di ba? Pwede mo sabihin na, nandito pa ako sa phase ng buhay ko na marami pa akong pangarap, marami akong gustong ma-achieve. And then, pagka naramdaman mo na lahat ng yun, experience mo lahat ng yun, tsaka tayo mag-usap about sa pagiging sapat o sa pagiging kontento. No, hindi masama dahil pinag-uusapan natin ngayon kasi kung pagkailan mo masasabing sapat na, hindi problema. Kung feeling mo ikaw ay nasa phase ng buhay mo ngayon na gusto mo pa, you want more, gusto mo pang maka-experience ng iba pang mga bagay, it's okay, it's very normal. Ako, ganun din ako. Meron din akong ganun face na talagang gigil na gigil ako. Though, feeling ko wala na ako sa ganun face kasi alam ko na yung mga gusto ko talagang mangyari. Pero masasabi ko na kung sa pagiging sapat, siguro meron din naman. No? May mga bagay na para sa akin ay sapat na sa buhay ko. Pero syempre, hindi mawawala yung mga sana ko pa, no? Yung mga bagay na gusto ko pa rin ma-achieve. Ngayon kasi, hindi na lang para sa sarili ko eh. Meron akong asawa, di ba? Meron akong pamilya sa mga magulang ko. So, hindi na lang ako yung iniisip ko sa mga sandaling ito. Kaya hindi ko masasabi na sapat na ang lahat para sa akin. Kasi meron pa akong gustong ma-achieve para sa mga mahal ko sa buhay. Bakit ako yung nag-share? Maraming salamat sa mga kasagutan ninyo. Marami pa dito mga comments ninyo. Basahin natin yung ilan bago natin kausapin ang ating next caller. Wait lang, ire-refresh ko lang para lumabas agad yung mga pinakabago. Sabi dito ni Miss Maria Dulce Orate, kung may naitatabi ka, nakakaipon kahit papano yung mga hindi kailangang mangutang para lang may makain sa pamilya mo. Yun ang kanyang definition kapag sasabihin mong may sapat na siya. No? Good morning, Kuya Dan. Magandang morning din po sa inyo, Miss Maria Dulce. Sabi ni June ng Kalamba, Laguna, sapat na sa akin ang may trabahong marangal, bahay na mauuwian, at pamilyang naghihintay sa akin gabi-gabi. Correct.

0: kamay nakita ko sa Instagram na kumakain ng lalo na pag sinabi mong sashimi. Ha? Maiinggit talaga ako dyan. Oh, kasi favorite ko yung... Ay, naku, ang sarap talaga ng sashimi. No? Magandang umaga sa mga mahilig din dyan kumain ng mga... Yung mga Japanese na ano, yung mga isda. Salmon, tuna. Ay, gusto kong kainin. Dati ayoko ng ganyan eh, di ba? Hindi para sa lahat yung mga sashimi. Kasi nga, hilaw, di ba? Tapos isasaw-saw mo sa wasabi, tapos isasaw mo sa toyo. Ba'y nalalaway naman ako sa kumikwento. Pero nung, para siyang ano, for me, ano siya, acquired taste at taste. Nabubulol na ako kaka-imagine ko ng sashimi. For me, ano siya, acquired taste. Ano ba? Hindi tumutuloy. Akala ko bumagaling na ako. Acquired taste siya. Ibig sabihin, kumbaga habang tinatry mong kumain, parang pasarap na siya ng pasarap sa'yo. Tapos favorite ko na siya. No? Ang sarap-sarap talaga niya. Ay. Minsan bumibili kami dyan sa may Cubao. Oo, yung farmer's market, no? Medyo ano lang, syempre parang kumbaga palengke pa din yun, pero may mga nagtitinda doon ng mga ano, sashimi. Good morning sa mga taga diyan sa farmer's market na nagiging suki na namin. Pagkailangan namin ng mga ano, ng kailangan namin ng mga fresh na mga seafood. Diyan talaga kami pumupunta ni Mrs. No? Sarap kasi nung sashimi, no? Alam niyo ba nung birthday ko, share ko lang. Share ko lang. Kasi mahilig talaga ako sa tocino talaga yung una kong favorite. Pero medyo binabawasan ko na yung pagkahilig ko sa tocino kasi processed food kasi yun eh. Hindi rin masyado maganda pag lagi mga processed food yun lagi nating kinakain. So, nung dati, nung una kong birthday, ginawa na ako ng tocino cake ng misis ko, di ba? Ang sweet-sweet, di ba? Gumawa siya ng tocino at silagay niya sa kanin. Basta, tapos nakahulma siya na parang cake. Tapos ngayon, ang ginawa na niya, sashimi, no? So, sarap. Sashimi cake. Ay, nako. Sabi ni Ms. Vera Gadiano, good morning Kuya Dan, nakontento ako sa buhay kapag masaya ako na kung anong meron ako ngayon, nakakaraos sa araw-araw. Pamilya ko at may ipon maski papano. God bless Kuya Dan, maraming salamat. Ms. Vera Gadiano, good morning. Kumusta po kayo ha? Long time. Oh, ito, bago tayo mag-gap. 4 minutes bago mag-alas 3 ka, usapin muna natin ating last caller for this morning. From Cavite, nasa linya natin si Sir Eduardo. Sir Eduardo. Ano?
1: Parang may pagbabanta.
0: Saan?
1: Last 4 minutes, ha? Parang mamabilihin ako.
0: Wala naman ako sinasabi.
1: Nervous ako, may pagbabanta kayo.
0: Eh kasi, tagal mo pumasok eh. Diyak
1: pero
0: pala,
1: seryoso
0: eh.
1: Akong tao, ha?
0: Oh, bakit?
1: Hindi, seryoso akong tao.
0: Halata ko naman. Oh, bakit? Nararamdaman ko namang seryoso ka naman.
1: Kinabahan ako eh.
0: Kinabahan.
1: 4 minutes, last 4 minutes eh.
0: Oh, eh, ganun talaga.
1: Hindi, ayoko nang nagbabanta.
0: Ano nagbabanta? Wala akong binabanta sa'yo.
1: Hindi, joke lang ah.
0: Sabi ko lang eh, parang ano yung basketball, di ba? Kailangan i-free throw mo na kaagad kung ano man yung i-free throw mo dyan.
1: Okay na yung tonsil mo.
0: Ay, naririnig mo ba ang boses ko ngayon? Mayabang na ulit ako ngayon.
1: Ito kasi yung Angelica, magaling na doktor.
0: Ay, correct.
1: Magaling na yun. May nagkulang yata si Commander mo.
0: Bakit? Hindi.
1: Hindi, kasi may sipong ka dati.
0: Oo, hindi ko nalaman.
1: Nagkulang ng Commander mo, alam mo kung ano?
0: Ano?
1: Siphon.
0: Ano?
1: Siphon.
0: Ano yun?
1: Sip.
0: Sipong.
1: Alam mo, di ba siphon?
0: Sipon. S-I-P. Bakit? Alam mo ba, mga baby lang gumagawa nun? Pero ginagawa...
1: S-I-P-P-H-O-N. Sip.
0: Ano?
1: Siphon.
0: Kadiri.
1: S-I-P-H-O-N.
0: Ginagawa ba sa iyo ng ano? Tinatanggal ba yung...
1: Baka nakulag sa sip.
0: Bakit naman sisipon mo sipon? Kadiri naman.
1: Hindi sinisip yung sipon mo.
0: Kadiri naman yun. Pang baby lang ginagawa yung ganun eh. Baby ka ba? Baby ka pa ba, Sir Eduardo? Kadiri.
1: Seryoso akong kausap ah.
0: Halata ko naman. Nararamdaman ko naman. Pero Angelica yun. Kaya nga, di ba? The best mga Angelica, di ba? Payag ka dyan, di ba? Approve ka dyan.
1: Okay. Tapos

0: isa pa akong sinabi sa siomay.
1: Oh, ano naman sa siomay?
0: Sa Mario Set, nung ako yung nag-uopisina, may dinadaanan akong kinakainan sa Paranaque.
1: Oh.
0: Masarap na siomay niya.
1: Oh.
0: Ang pangalan ng kainan niya, Siogo.
1: Alam mo, ay, parang nakita ko yun.
0: Hindi Siogo. Siogo May.
1: Ano Siogo May? Hindi, parang meron nga, may nakita nga akong ganun nga. Oo, siomay.
0: Siogo to me. Siogo to me pala.
1: Siomay, oo. Hindi mo matandaan.
0: Hindi ko pala yung Siogo, nabigla ako eh.
1: Mm-hmm. Mali doon, pagka doon ka pumasok.
0: Hindi, Siogo to me.
1: Sige, ituloy mo. Ano, nakakandabulol-bulol ka, hindi mo maituloy.
0: Siogo to me.
1: Ano?
0: Siogo to me.
1: Siogo to me? Kung ano? Alam mo, nagkakandabulol.
0: Ano pangalan ng tindahan niya, yung kainan niya?
1: Ano, stall yan, stall.
0: Oh, stall. No?
1: Tama. Nakakailang siomay ka doon?
0: Mga apat lang. Isang order lang.
1: Ay, mahinang kumain ng siomay ito. Apat na.
0: Oo naman. Tapos nagte-take out din ako para kay Commander.
1: Saan? Sa Siogo? Sa Siogo? At,
0: saan? Siogo to my.
1: Siogo. Bakit Siogo to my? Ano yun? Bakit may tumay?
0: Siogo to me yata.
1: Siogo to me, parang ganoon.
0: Siogo to me, parang ganoon.
1: Masarap nga. Favorite mo rin yun, siomay?
0: Oo, siyempre naman.
1: Bagay.
0: Lalo na yung Japanese.
1: Sino ba namang ayaw sa siomay? Masarap ang siomay. Japanese? Ako, ayoko nung Japanese. May ano yun eh. May nakarap yun eh. Hindi ko gusto yung ganoon.
0: Hindi, yung shark spin.
1: Shark spin yan. At saka ako favorite ko, beef siomay talaga. Masarap talaga beef siomay.
0: Siyempre, sa akin bawal na yun. May ilad na ako.
1: Tama. Malakas sa uric yan. Magka beef ang kainain mo.
0: Seryoso akong kausap.
1: Seryoso. Kaya seryosohin mo dito sa sagot, sa tanong. Kailan mo masasabi na sapat na ang meron ka?
0: Ito, seryoso na ito. Nagandahan ako dun sa binasa mo kanina. Sa akin, ang seryoso na sapat na sa buhay ko, yung okay na, open na yung iba, sinasabi nila, nakatapos yung mga anak, nakapagpaaral, tama rin naman sila lahat. Natutuo lang naman yun. I agree. Pero alam mo, napakasarap.
1: Siomay. Siomay tuloy. Ano yung sarap?
0: May seryoso akong kausap, ginagantihan
1: kita eh. sige. Anong feeling ha? Sige. Naputol siya.
0: Baba ko kaya ito.
1: Naputol yung train of thoughts niya. sige, tuloy mo. Ano yun?
0: Nabuhay lang kita.
1: Sige. Nabubuhay.
0: Nabuhay din ako.
1: Sige. Tuloy mo. Ano sa nawala tuloy?
0: Hindi ko makakalimutan. Okay, handa na yung point na napag-aral mo yung anak mo, nagawa mo yung lahat. Alam mo, pinakamasarap na hindi makakalimutan. Ano ba topic? Biglang nawala.
1: Ano ba itong kausap ko na to? Ano ba? Nakashot na naman yata ito eh. Ano ba may dudugtong ka ba doon o ano?
0: Hindi ang masasabi ko talaga. Napakasarap. Pag ang mga anak mo, okay, napatapos mo. Ano ang napakasarap?
1: Pangatlong ulit mo na. Ano yung dulo niyan?
0: Kausap,
1: yung dulo niyan, kailangan ko malaman
0: yung
1: dulo.
0: Masarap talaga yung walang linggo na naaalala ka ng mga anak ko. Mami, Daddy, ito, emotional na ako. Anong gusto niyong pagkain? Papadala ako. Ganyan. Anong gusto niyong kainin sa araw na ito?
1: Parang...
0: As always yon, hindi nawawala. In a week time, 2 to 3 times nangyayari yon. So, equivalent to 8 to 12 times na nagsasabi sila, anong gusto niyang pagkain?
1: Kumbaga, yung feeling na ikaw naman ang kinukumusta nila, kayo naman ang inaalam nila kung anong gustong kainin, saan gustong pumunta, mga ganun.
0: Kasi alam mo, ito, Sir Dan, ano? Tung magsasabi sila, Daddy, Mami, pupunta kami dyan, tinatanong namin, anong gusto niyo ring pagkain?
1: Siyempre, magre-ready kayo.
0: Oh. Ipinagluluto ng asawa ko. Takbo ako sa palengke o ano.
1: Hindi ka nagta-tricycle pagka ganun?
0: Wala na ako. Lakad lang.
1: Ah, lakad lang.
0: Okay. Ubus na nga yung kabuhayan ko. Pero masaya ako.
1: Oo, correct. Siyempre, nawala, excited ka nun eh. Pagpupunta.
0: Nawala man ang kabuhayan ko. Nabanggit ko sa iyon.
1: Correct.
0: Masaya ako. Dahil andyan yung mga mahal ko sa buhay.
1: Correct.
0: Na nag-aalala sa amin, nag-aalala kung anong kailangan namin, at sila nagpo-provide.
1: Ano ang favorite nilang hinahanda ninyo para sa kanila?
0: Minsan yung papabili yung isang anak ko, yung dalawang anak ko, gusto mo langguni, longganisa.
1: Oh, masarap yun. Oh. Alin, mag-garlic o matamis?
0: Garlic.
1: Ay, masarap yung garlic. Oh.
0: Okay. Tapos yung ano, ito yung magpapaluto sila ng mga adobo, somewhat ganun-ganun, mga mostly sinigang.
1: Sarap.
0: Yun kasi nakasanayan nila.
1: Correct.
0: Sila yung mga bata pa. Kasi nung araw, ito sasabihin ko pagtatapat. Nung araw, lahat nung inihahatid ko yung mga anak ko sa trabaho, sa eskwela, nagagayak ang mami nila sa pangangailangan nila.
1: Ano kaya
0: siguro naging maayos ang buhay nila. Hindi ko pinagyayabang, ayokong ipagyabang na gumanda ang buhay nila.
1: Ay, pero nasa magandang katayuan sila ngayon, di ba?
0: Magandang katayuan. Napakagandang katayuan. Hindi ko talaga...
1: Bakit ka tumatawa?
0: Alam mo... masaya ako.
1: Ah, masaya. Okay.
0: Yung nagawa namin sa kanila, kahit ako nagtatrabaho noon...
1: Mission accomplished, parang ganun.
0: Tubatakas ako sa trabaho para umuwi. Ihatid sila sa school na nag-aaral. Tapos, nung nagtatrabaho, tatapakas na naman ako sa trabaho para umuwi, para ihatid sila sa trabaho nila.
1: Ah,
0: at sunduin.
1: Oo, kumbaga,
0: nagme-make ako noon.
1: Oh, gumagawa ka ng paraan para kahit papaano, kahit may work ka, nahatid sundo mo sila. Hindi nila malilimutan yun.
0: Kaya nagka-utang ako, nag-negative ako.
1: Okay lang, at least tinan mo. Binabalikan mo ngayon, di ba? Saan ka na proud? Yung doon sa trabaho na lagi kang present o sa anak mo na lagi
0: sa
1: kang present?
0: Ko.
1: Oh, yun, di ba?
0: Walang yun iba sa anak ko.
1: Correct.
0: Kami ng asawa ko.
1: Tama kayo dyan. 306 na.
0: Kaya na-release. Parang talagang minamadali ako.
1: Gusto ko lang sabihin na napatingin kasi akong gano'n. Nakita ko lang. ano pa? May dito ka pa doon?
0: Parang ayoko na
1: mag-salita. Ayun, naririnig mo ba yan? Hindi ako yan, ha?
0: Ayoko
1: your time. Ayun, natapos. Uy, maganda yan, ha? Pagka may ano, pagka...
0: Hindi, parang yung ting-ting-ting-ting, may ting.
1: Tililing, yan. Favorite na favorite.
0: Parang yun
1: ang... Ano, nahahawa na ako sa'yo,
0: eh. May ibig sabihin yan, eh.
1: Alin?
0: Wala bang samba pati?
1: Alin? Yung ganito?
0: Hindi. Samba pati, Santana rin.
1: Ah, yung Santana.
0: Oh, medyo malandi.
1: Tidinininting, yun. Di ba yan?
0: Europa yan.
1: Ah, Europa ba yan? Oo. Oh, sige na. Ano pang...
0: Alam mo, sir, hindi mo alam.
1: Bahala ka dyan, 307 na. Ano na song request mo?
0: Malami ko nang na-request, eh.
1: Lahat wala.
0: Wala lahat, eh. Ano? Always.
1: Wala pa nga, eh.
0: Gaganda kaya niyan. Yung
1: wala
0: clouds. Gaganda kasi.
1: Ang i-request mo kasi yung meron kami.
0: Oo, ang gaganda. Yung i-request ko, napakarami ko. Na, sobra na ako na naman tala kanina, eh.
1: Ah, may mga pumasok
0: may
1: na.
0: May na-request na ako.
1: Ayun naman
0: pero
1: pala.
0: Pero may sasabihin akong isa.
1: Oo, ano?
0: Yung mga... Ito. Yung mga...
1: Sinabi ko na kayo, 308, eh. May sinabi. O, ano pa kasunod?
0: Baba ako na pa.
1: Sige, ituloy mo na. Nandun na
0: yung mga, yung mga may PWD.
1: Yan, yan.
0: Ting nakakatinig ako sa
1: ako,
0: kanila.
1: Ako, ano, naiyak na ulit si Sir Eduardo. Oh.
0: Huwag niyo silang... Huwag niyo silang ano...
1: Ano?
0: Maawa kayo sa kanila. Hindi naman sa kaawaan. Bisan bilib ako sa kanila eh. Sila nakakagawa ng paraan kahit sila'y ganun. Samantalang tayo, yung mga nakakaintindi, kulang. At bilib ako doon sa mga magulang na nangingisda.
1: Yan.
0: Mga nangangalakal, nakakapagpatapos ng pag-aaral ng anak, at ang galing ng mga anak nila na susmikap. Bilib ako sa kanila.
1: Sama mo ko dyan. Bilib tayo sa kanila, Sir Eduardo. Okay.
0: Huwag niyo silang ano.
1: Oh, inhale.
0: Huwag silang mamaliit.
1: Inhale.
0: Maliliti naman.
1: Exhale. Ay, oh, yun
0: mas
1: na naman.
0: Magaling pa sa, kung tutuusin eh, yung mga sinasabing ano ba yan, yung mayayaman. Yung ano, eh sila pa yung didiretsyain ko na bugok.
1: Tapos to.
0: No.
1: Yung emotion mo, iba yung shifting, ha?
0: Sobrang mayaman nga, abrusado pa.
1: Oo.
0: So, itong ating mga maliliit sa kasama, sila pa yung mapagpakumbaba at nagsusumikap.
1: May tanong ako, Sir Eduardo.
0: Okay.
1: Ilang baso ngayong gabi?
0: Ha?
1: Ilang baso wala. Ngayong madaling araw, ha?
0: Kalahating litro.
1: Oh, yun. Yun, sinasabi. Ano na sa request mo? O, 310 na, halaka. Sige na.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Sige.
0: Wala, biglang napaisip ko. Tinanong mo kasi yung body.
1: Sige, ilagay na natin para meron ka.
0: Jim Croce.
1: Sige, meron kami yan. Alright. Salamat na. Thank you. Good morning sa iyo, Sir Eduardo.
0: Umayos ka.
1: Ikaw din. Bye-bye, Sir Eduardo.
0: Sinamig ko naman eh.
1: Sige na. Sir Eduardo.
0: Bye-bye.
1: Ayaw magpaawat.
0: Sige na, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Thank you.
1: Alright, sige.
0: Hindi ko maawat yung sarili ko, kaya sabi ko gusto.
1: Guard, ilabas yun na ito, guard.
0: Bye-bye.
1: Ay, nako. Sir Eduardo ng Cavite. Napasensya na ho kayo. Talagang ganyan talaga yung Sir Eduardo. Madaling araw ni. Pero masaya ang kwentuhan, no? Alam ko na mga nag-i-enjoy kayo sa kulitan namin ni Sir Eduardo. Nakita mo na ba yung ano? Yan, time in a bottle. Alright, 3:11. Nako po, eh. Lampas-lampas na tayo. Sir Eduardo kasi magbabalik po. Remember your music.
3: Remember your music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:12.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:21 ng umaga. Biyernes, July 17, 2026. Kasama niyo po si Kuya Dan. Pinag-uusapan, pinagkukwentohan natin mula ba kaninang alas 12, no? Kailan mo masasabi na sapat na ang meron ka? Basahin natin ang mga comments ninyo sa ating Facebook page. Sabi ni Diane Perez, good morning Kuya Dan. Shoutout ulit sa makulit na bata na si Phoenix. Hi Phoenix, matulog ka na Phoenix. 3 months pa lang si Phoenix. Sinasabihan na lang ganun. Oh, nagtupuyat kasi ito laging batang tong si Phoenix eh. Sabi niya, ang masasabi ko, pag sapat na ang meron ako, siguro yung financially stable ka na, may sarili kang business, sariling bahay at lupa, wala ka nang aalalahanin pa in the future. Kasi panatag ka na, tsaka yung meron kang simpleng pamilya at walang magkasakit sa pamilya mo. Siguro yun ang pinakasapat sa akin at kontento ka na. Health is wealth. Sa totoo lang, no? Tayo, alam mo, mga middle class, no? Middle class kung tawagin. Nakapagpundar ng bahay, no? May sasakyan kahit papano. Nabubuhay naman araw-araw ng maluwag. Pero kapag nagkasakit ng malubha at hindi prepared, mauubos din lahat yun. Kaya kailangan natin talagang alagaan ang ating mga pangangatawan. Maraming salamat, Diane. Sabi ni si Carlo Martinez, gising na naman siya. Oh. Alam mo, Carlo Martinez, ipahinga mo yan para ano. Ayun, sabi niya, sapat na kapag marami kang stock ng ulam. Yan. Diyan ka magaling, Carlo Martinez. Cory Alejandro, sapat na ang meron ako na nakakaraos araw-araw na binibigay na biyaya ni Lord. At meron akong pamilya na kasama ko ang mga kapatid ko. Tama. Gloria Martinez Elago, sabi niya, happy morning Dan. Salamat sa Diyos. Kontento nami sa buhay naming mag-asawa. Sa awa ng Diyos, nakakaraos kami sa buhay kahit kaming dalawa na lang. May kanya-kanya ng buhay ang aking mga anak. Nakapagtapos na sila. At tanggap ko na pahiram lang sila ng Diyos. Maraming salamat. Flor Delisa de la Cruz, sabi naman niya, good morning Kuya Dan. Ang sa akin, ang masasabi ko, kung anong meron ako, yung kami nakakaraos sa buhay, sa araw-araw at hindi nagkakasakit, sapat na sa akin yan. Pretty Lola, sweet lady, nasasabi kong sapat na ako sa kung anong meron ako ngayong nasa magandang estado na ang mga anak ko. Sarili ko na lang ang iniintindi ko. Good morning, Kuya Dan. Maraming thank you. Sabi ni Simon Wright, sa isang nakakalaso na sitwasyon, masasabi kong sapat na ang aking kakayahan kahit na palaging nalalabag ang aking mga hangganan. Ako lang ang nagsisikap o ang emosyonal na stress o burnout ay nagsisimulang makapinsala sa aking pang-araw-araw na buhay. Saan nagpunta yung comment na yun? Erlinda San Andres, masasabi ko po na sapat na meron ako makapagtapos ang aking mga anak, lalo na nang magkatrabaho sila. Unti-unti nang napawi ang paghihirap ko kahit na may mga trabaho kaming ng asawa ko, hindi pa rin sapat para panggastos araw-araw. Ngayon po, sapat na sa akin ang kinikita ng mga anak. Hindi ko na iniisip ang bayarin dito sa bahay. Kontento na ako kasi kapiling ko sila hanggang ngayon. Para kasi ang hirap ng malayo sila sa nagtatrabaho. Tama. Si Carlo Martinez, dumalwa pa ng comment. May isa pa siyang comment. Sabi niya, kapag tumaas na ang sahod. Talaga ba, Carlo Martinez? Joe Bueno, kung anong meron ako Kuya Dan, sapat na. Dapat matutong makontento, wag nang maghangat ng higit pa. Oras natin, 3:25. Maraming salamat sa inyong mga komento. Ito muna bago natin basahin ang mga headlines sa umagang ito. Mga kapamilya, makita-kita po tayo sa July 18, bukas na po yan, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ng public service booth. Meron po tayo diyang libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners. May livelihood workshop din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad ni na Brian Chong, Ann Ring, Ian Manibales 1621 at Aja. At pagpatako ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Ito po ay first come first serve mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 14. Apat na po tayo. Nako, bukas na yan. Exciting. Oo, kaya huwag kayong mawawala, ha? Kung meron lang naman kayong time, tignan nyo naman ang daming pwedeng gawin, di ba? Kung baga, weekend naman, the usual, siguro mag-mall kayo or mamamasyal kayo kung saan. So, kung gusto ninyong makipag-bonding sa amin, wala, kami lang naman ito. Punta kayo dyan sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road. Magkita-kits tayo dyan. Picture-picture. Ganun. Tsaka, basta may mga special na hinanda ang mga anchors para sa inyo, pati mga reporters na hindi nyo dapat palam... Ay, nako. Ay, nako talaga. Pagka pinalampas nyo talaga. Pag lumampas na, di wala na. Hindi nyo na naabutan. Ito na. 3:28 na po ng umaga. Mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Mga headlines ngayong umaga ng July 17, 2026 ang ating aalamin. Kaya dyan lamang po kayo. We'll be right back.
2: RYM. Remember your music.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
3: Basta init. DZMM.
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, July 17, 2026. Taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan, pinag-aaralan ng gobyerno. Malakihang dagdag presyo sa petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo. Beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program makakatanggap ng 2,000 pisong ayuda. Department of National Defense pumalag sa pambabastos ng Chinese newspapers sa mga Pilipino. Pangulong Marcos Jr. sinusulat pa rin ang kanyang 5th State of the Nation Address. Patay sa hagupit ng habagat at bagyong Inday, halos 30 na. Balita sa lalawigan, 3 sospek sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist, hawak na ng mga pulis. Sa showbiz, aktres na si Dolly De Leon proud sa kanyang Filipino accent sa mga Hollywood projects. Sa sports, mga batang Pinoy archer nanalo ng 13 gold medals sa Singapore. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si na Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Jom Garner. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
3: Basta DZMM!
2: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: That's James Taylor with the song You've Got a Friend and Kenny Loggins with the song For the First Time. Oras po natin, 3:41 ng umaga. Magandang morning sa lahat na mga kasama pa rin natin sa mga sandaling ito mula pa kanina. Lalong-lalo na mga kasabay nating mga nagtatrabaho din. Kung ano man yung inyong pinagkakaabalahan, good morning sa inyo. Happy Friday na. Oo. At huling araw ng working day. Anong sinabi ko? Huling araw na. Last day of the working week. Baliktad kasi. Oo, Friday na, no? So, kahit medyo relax-relax na tayo ng kaunti. Medyo kalma-kalma natin yan, no? Kahit na sobrang sipagan mo dyan, di pa mamana sa'yo yan. Yung chill lang, di ba? Yung tipong gagawin mo pa rin ang mga kailangan mong gawin, tatapusin mo pa rin ang mga kailangan mong tapusin, pero hindi yung tipong i-stress mo masyado ang sarili mo. Ito naman, eh. Hindi na worth it yun pagka ganun. Hanggang umuwi ka, mainit ang ulo mo, di ba? Parang, grabe, Friday na Friday. Magwi-weekend na, ganyan pa. Hindi pwede yan. Kalmahan mo lang, okay? Isihan mo lang. Yung, ano ka pa rin? Kumbaga, talagang maaasahan ka pa rin, pero hindi mo naman isasagad ang iyong sarili, okay? Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito. Hello, hello sa ating mga kuya, ate dyan, mga ating taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNBS, moto taxi, truck driver kasama ang kanilang mga pahinante. Happy Friday po sa ating lahat. O yung mga sumasakay dyan ng ano, ng mga TNBS at saka mga moto taxi. Grabe naman, maawa naman. Oo, lumaban ang pata sa buhay. Hindi yung nagtatrabaho na maayos ang mga kuya, mga ate natin, mga TNBS driver at mga mototaxi driver, kung ano-ano mga naiisip ninyo. Huwag ganun, okay? Lumaban ang patas. Pare-pareho tayong may pinaglalaban sa buhay. Pare-pareho tayong may mga pamilyang inuuwian. So, ano lang tayo, okay? Maging mabuti sa kapwa at all times, ha? Ano ko kasi 'di ba yung mga balita tapos yung isang driver para naglagay na ng note sa ulo niya na wag yung kung anong gagawin sa kanya kasi may pamilya siyang uuwian, 'di ba? Para dumating sa point ng ganoon, 'di ba? Ibig sabihin talagang andiyan na yung takot. So maging ano tayo. Maging mabuti tayo sa kapwa natin, ha? Para yung kabutihan ay babalik din sa atin. Ganun lang yun. Maraming thank you sa lahat ng mga tumawag at sa lahat ng mga nakakwentuhan natin. Sa mga nagpadala ng mensahe, nag-comment, nag-DM, maraming thank you. I appreciate you all. Happy Friday sa mga gising pa rin sa mga sandaling ito. At happy birthday sa mga nagbe-birthday today. Ngayon po ay July 17, 2026. Sa oras na 3:44 ng umaga, simulan natin ang pangpagising sa ating dugo. Mula sa awitin from Elton John, here's Crocodile Rock. Gising na, bango na. Alam mo na to, ha? Yuga na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: July 17, 2026. Oi, TGIF. Thank God it's Friday. Good morning! Oi, gising na, bago na ha. Oras natin. Maraming thank you sa pagsama. Oras po natin, 5 minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Thank you sa mga nakakwentuhan natin, sa mga nagpadala ng message, sa mga tumawag at nag-comment sa atin dyan. Salamat, salamat. O, mag-enjoy ha yung bilin ko ngayong Friday ha. Isihan nyo lang. O, saktuhan lang, di ba? Chill lang. Huwag na kayong aalis dahil dire-diretso po tayo. Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Jom Garner. Abangin niyo Kuya Dan bukas ulit ha. Kwentuhan dugtugan. Same time, same frequency. Until then, kasama niyo nag-iisang balba sa radyo, inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Friday!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 4:04.
1: Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Bermano.

0: Ngayon po ay Biyernes, July 17, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Big time oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. Ayuda at dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan pinag-aaralan ng gobyerno.
1: Panibagong financial assistance sa mga low-income earner inanunsyo ng Pangulo. Mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program makakatanggap din ng ayuda.
0: Mosyong ipasampina ang bank at tax records ni VP Sara at mister nito posibleng hindi pa madesisyonan ng impeachment court. Defense panel nakahanda sa pagtalakay sa unang article of impeachment.
1: AI caricature ng Chinese newspaper, pinagmukhang unggoy ang mga Pilipino. Department of National Defense pumalag sa pambabastos sa mga Pilipino.
0: Sa lalawigan, tatlong suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa Negros Oriental arestado. Dalawa pang suspect tinutugis.
1: At sa balitang sports, Prime Minister ng Singapore humanga kay Pinay tennis star Alex Ayala.
0: Good morning! Magandang madaling araw mga kapamilya, Friday! Biyernes, magunat-unat, huling araw ng pasok para sa iba. Yung iba naman, dahil 4-day work week, chill sila today. Magandang morning, ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Good morning!
1: Happy Friday mga kapamilya, sa ngalan po rin po ni Radyo Patrol Steve Raz. Ako naman po si Radyo Patrol Joam Garner. Good morning!
0: At ngayon, simulan na po natin ang balitaan. Abiso muna sa mga kapamilyang motorista. Asahan na malaki ang pagtaas ng presyo ng langi sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na trading sa world market, 10 piso kada litro na ang dagdag presyo sa diesel at halos 4 na piso naman sa gasolina. Mahigit 11 pesos naman ang dagdag presyo sa kerosene. Ang muling pag-igting ng tensyon sa Middle East ang sanhi ng pagtaas ng presyo ng langi sa world market.
2: Basta AM! DZMM.
1: Pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang posibleng aumento sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ito'y sa harap ng pagtaas ng presyo ng langis bungsod ng muling pagsiklab ng giyera sa Iran at Amerika sa Middle East. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni LTFRB Chairperson Attorney Rigor Mendoza II na inaalam nila ang posibleng epekto ng fare increase o anong subsidiya ang ibibigay sa mga tsuper. 160 million pesos kada buwan ang ginagastos ng gobyerno sa 10 pisong kada litrong subsidiya ng langis sa mga tsuper ng jeepney at PUV. AOUV at loloba ito sa mahigit 2 bilyong piso kung palalawigin ito sa lahat ng PUV driver. Maliit lang umano ang magiging epekto sa inflation ng aumento sa pasahe, lalo't nagtaas na rin ng minimum wage ang mga manggagawa. Magsusumite ng rekomendasyon ng LTFRB sa DOT ngayong linggo. Matatanda ang sinuspindi ni Pangulong Marcos Jr. ang pisong aumento sa pasahe na inaprubahan noong Marso. Ang grupong piston na nindigan na 10 piso o 10 pisong taas pasahe sa jeep. Sinabi ni Piston National President Modi Floranda na hindi sapat ang pisong taas pasahe dahil sa pagtaas sa presyo ng langis at pagmahal ng spare parts. Samantala, umapila kay Pangulong Marcos Jr. ang mga city bus na bawiin ang suspensyon sa taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Sinabi ni Mega Manila Consortium Corporation spokesperson Juliet De Jesus na ramdam na sa kanilang hanay ang pagtaas ng presyo ng langis.
2: Basta AM! DZMM!
0: Tiniyak naman ang Department of Energy na tuloy-tuloy ang 10 piso kada litro na fuel subsidy at sa iba pang tulong sa mga PUV driver bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng digmaan sa Middle East. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Carey na malaki ang epekto sa mga tsuper ng pagtaas ng presyo ng langis, lalo't walang pagtaas sa pasahe sa jeep at iba pang pampublikong sasakyan. Nakikipag-ugnayan anya ang DOE sa Department of Transportation at oil companies para sa oil subsidy ng mga tsuper. Matatandang isinailalim ang bansa sa State of National Energy Emergency bunsod ng krisis sa enerhiya na dulot ng digmaan sa pagitan ng Amerika at Iran.
2: Basta AM! MM!
1: Inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. ang panibagong financial assistance na ipinagkakaloob sa mga mahihirap na Pilipino. Ito'y sa harap ng inaasahang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng digmaan sa Middle East. Sinabi ng Pangulo na makatatanggap ng tig 2,000 pisong ayuda ang mahigit 3 milyong beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Makakatanggap naman ng 2,000 pisong ayuda hanggang Disyembre ang mahigit 1,000,000 low-income workers. Wala pang inilalabas na detalye ang Malacañang kung paano matatanggap ng mga beneficiaries ang 2,000 pisong ayuda.
2: Basta AM DZMM.
0: Binatikos ng Department of National Defense ang AI social media post ng Chinese newspaper na China Daily na isinilarawan ang mga Pilipino bilang unggoy at pambabastos sa 2016 Arbitral Award. Inilabas ng social media post kasabay ng 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na nagbasura sa 9-dash line ng China. Ipinakita sa post ng China Daily ang unggoy na nakasalakot at barong Tagalog na dinidiktahan ng Amerika at Japan. Inilarawan din ng China Daily bilang basura ang arbitration ruling. Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na racism at pambabastos ng China sa mga Pilipino ang post ng China Daily. Malinaw ani sa video ng pambababoy ng propaganda machine ng China sa Arbitral Award kung saan ibinibida rin ang pangaharas sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Umalma rin si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa racism post ng Chinese newspaper. Sinabi ni Tariela na lantarang pambababoy sa international laws ang pagsasalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at pagbasura sa arbitration ruling. Kontrolado ng Chinese government ang China Daily.
2: Basta AM DZMM.
1: Nakahanda ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa pagtalakay sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa umano'y paglustay ng bise sa 600 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Attorney Michael Puwa, spokesperson ng defense team, nakahanda ang kanilang hanay sa mga ebidensya na ilalatag ng House Prosecution Team sa lahat ng mga aligasyon laban sa kanilang kliyente. Matatanda ang hiniling ni House Lead Prosecutor Jervel Luistro na ipasabpina at paharapin sa impeachment court ang unang tatlong testigo sa Article 1. Sinabi pa ni Poa na may inihahanda silang legal remedies sa magiging desisyon ng impeachment court sa mosyong ipasabpina ang tax at bank records ni VP Duterte at mister nitong si Attorney Manases Carpio. Samantala, Senate Impeachment Court posibleng hindi pa desisyonan sa Lunes kung pagbibigyan ang mosyon ng House Prosecutors na ipasabpina ang bank at tax records ng Vice Presidente at mister nito. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto.
3: Wala pang kasiguraduhang magdedesisyon ang impeachment court sa Lunes kaugnay ng hiling ng pagpapasabpina sa bank at tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio. Ayon kay impeachment court spokesperson Reginald Tonggol, na pagkasunduan ng mga senator judge na ipagpatuloy sa Lunes ang debate para sa mas mahabang panahon ng pag-aaral dito. Pero nasa pagpapasyaan niya ng mga senador kung hihiling pa sila sa Lunes ng dagdag na panahon. Sinabi ni Tonggol na hindi naman minamadali ang desisyon hinggil dito dahil ang balak nitong paggamitan ay pinakahuli pa sa 4 na articles of impeachment na tatalakay ng prosekusyon sa paglilitis. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Rowan Cueto.
0: Isa pang report. House Prosecutors, hindi palabuti sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara at hindi Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
4: Sa press conference, sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na hindi ibig sabihin na hindi sila sumasalang o nagtatanong sa mga testigo ay display o palamuti lang sila sa panlilitis. Paliwanag ni Chua, ang mga public prosecutor ang nakakaalam ng mga nangyayari, sumasala sa mga witness at nagpapasya kung sinong private prosecutor ang isasalang sa 4 na articles of impeachment. May iba rin trabahong ginagawa ang mga public prosecutor tulad ng research, pag-asikaso sa mga dokumento at iba pa. Giit pa ni Chua, lahat sila ay pagod at walang tulog pero patuloy ang pag-aaral para sa paglilitis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Dinepensahan naman ng Malacañang ang National Bureau of Investigation sa nakatakdang imbestigasyon sa sinasabing anomalya sa 2019 SEA Games. Noong Miyerkules, sinitan ni Senador Robin Padilla at magkapatid na Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano ang ikinakasang imbestigasyon ng NBI sa mga umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games kung saan chairman ng organizing committee si Senator Alan. Nanindigan si Palace Press Officer Claire Castro na mandato ng NBI na imbestigahan ang mga posibleng anomalya at iginiit na walang dapat ikatakot kung wala namang ginagawang paglabag. Iginiit din ng Malacañang na hindi dapat idawit sa sinasabing anomalya si Public Works Secretary Vince Dizon na dating presidente ng Basis Conversion and Development Authority na namahala sa konstruksyon ng New Clark City Sports Complex para sa SEA Games. Kinumpirma rin ni sa Assistant Ombudsman Mico Clavano na ibinasura na ang isinampang reklamo laban kay Dizon noon pang 2021. Nauna nang bumuo ng task force ang NBI na tututok sa imbestigasyon sa sinasabing anomalya sa SEA Games noong 2019.
2: Basta AM, MM!
0: Kuha tayo ng report ng Radyo Patrol! NBI malayang nagsasagawa ng imbestigasyon sa umano'y irregularidad sa hosting ng bansa sa 2019 Southeast Asian Games. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
5: Iginiit ng Department of Justice na may operational independence ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng imbestigasyon kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, iginagalang ng DOJ ang mandato ng NBI na mag-imbestiga alinsunod sa rule of law. Samantala, walang nakikitang dahilan si NBI Director Attorney Melvin Matibag para siya ay ma-cite in contempt kasunod ng mga pahayag ni Senador Pia Cayetano dahil sa ginagawang aksyon ng NBI na imbestigahan ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na dating pinamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano bilang chairman ng FISGOC. Dagdag pa ni Matibag, kabilang sa sisiyasatin ang mahigit 2.3 billion pesos na pera ng gobyerno na ipinasok sa FISGOC na hindi dumaan sa liquidation at auditing, mga ibinayad sa officials, uniform at ang kontrobersyal na pagpapakain ng umano'y kikyam sa mga player at iba pa. Kabilang naman si DPWH Secretary Vince Dizon na dating President at CEO ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA sa posibleng ipatawag ng NBI para magbigay linaw sa issue. Nauna nang nilinaw ng Ombudsman na naibasura na ang kasong malversation of public funds at graft na isinampal laban kay Dizon at iba pa kaugnay ng 2019 SEA Games dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Isa pang report mula sa Radyo Patrol. Senator Alan Peter Cayetano naghain ng counter affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng reklamong obstruction of justice na inihain ng grupong Tindig Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
6: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter-affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng isinagawang preliminary investigation sa reklamong obstruction of justice na inihain ng ilang miyembro ng civil society. Isinumite ito ng abogado ng senador noong July 15. Ayon sa ombudsman, hinihintay pa nila ang counter-affidavits ng iba pang respondents na sina Senator Robin Hood Padilla at dating acting Senate Sergeant-at-Arms Police Major General Mau Aplasca. Una nang naghain ng reklamong obstruction of justice ang Tindig Pilipinas laban kay Cayetano, Padilla at iba pa dahil sa pagpapatakas umano kay Senator Ronald De La Rosa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras po natin, 20 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw, tuloy pa rin tayo sa mga balita. Sinusulat pa ni Pangulo Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ilalahad ng Pangulo ang kanyang SONA sa July 27 sa joint session ng Kamara at Senado. Ayon kay Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro, kinakausap ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno at patuloy ang pag-update sa kanyang SONA. Tiniyak ng House of Representatives na handang-handa na ang seguridad sa Kamara sa ikalimang SONA ng Pangulo. Sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil na simple pero dignified ang SONA ng Pangulo. Wala anyang red carpet sa batas ang pabansa at inabisuhan ang mga babaeng kongresista na magsuot ng simpleng Filipiniana dress. Ipinapaubayan ng palasyo sa Kongreso kung iimbitahan sa SONA si Vice President Sara Duterte.
2: Basta AM DZMM.
1: Tumaas ang public satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. sa ikalawang quarter ng taon. Base sa resulta ng survey ng Social Weather Station noong Hunyo, 38% ng mga Pilipino ang nagsabing kontento sa trabaho ng Pangulo, 45% ang hindi kontento, 17% naman ang undecided. Katumbas ito ng net satisfaction rating na minus 7 na mas mataas kumpara sa minus 15 noong Marso. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na nakasentro ang atensyon ng Pangulo sa trabaho at hindi siya apektado ng paggalaw ng kanyang satisfaction rating.
2: DZMM!
0: Pogi, anong oras na?
1: Oras natin, 4:22.
0: O, sa mga may pa-shoutout dyan, ha? Sa mga may pa-shoutout, babasahin ulit siya ng ating partner at ipadala sa ating Viber number na 0919-278-3000. Abangan nyo po sa aming pagbabalik, pambubuli sa paaralan sa Olongga po, iniimbestigahan.
1: At senior citizen patay matapos hampasin ng kawayan sa ulo sa Pangasinan. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko
7: sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
0: Pogi, anong oras na?
1: Oras natin, 4:26.
0: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Big time oil price hike, nakaamba sa susunod na linggo. Ayuda at dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan, pinag-aaralan ng gobyerno.
1: Panibagong financial assistance sa mga low-income earner, inanunsyo ng Pangulo. Mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program makakatanggap din ng ayuda.
0: Mosyong ipasampina ang bank at tax records ni VP Sara. At Mr. Ito, posibleng hindi pa madesisyonan ng impeachment court. Defense panel nakahanda sa pagtalakay sa unang article of impeachment.
1: At AI caricature ng Chinese newspaper, pinagmukhang unggoy ang mga Pilipino. Department of National Defense pumalag sa pambabastos sa mga Pilipino.
10: Talaga lang ha, ginawa niyo pa kaming unggoy ha.
2: Ulat, panahon.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakausap po natin si Binibining Lian Loreto mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am.
11: Good morning po, Sir Robert and Sir Jom at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Ngayon, meron nga po tayong binabantayan na bagyo sa labas ng ating PAR at ito po yung napakalayo naman po sa ating bansa. Ito po yung nasa lang 2,965 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. At sa nakikita nga po natin ay mababa naman po yung chance na ito ay pumasok ng ating area of responsibility at hindi naman natin nakikita na magdulot po ito na anong mga epekto sa ating bansa. At ang scenario po natin no ay possible nga po within the next 48 hours naman ay malulusaw itong bagyong ito. Sa ngayong araw po, inaasahan po natin, buong bansa po natin possible po na mas mababa yung chance ng mga pag-ulan. So, bahagyang maulap lamang hanggang sa maulap ang ating panahon. Kung meron po tayong mga pag-ulan, dulot lamang po ito ng thunderstorm activities. Dahil mahina din po yung ating habagat, no? At sa ngayon ay nakaka-apekto lamang ito sa extreme northern Luzon. Yan ang pamalatest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Ma'am, maraming salamat at magandang umaga po. Yan po si Binibining Lian Loreto mula sa Pag-asa.
2: Ulat kalusugan. Ulat kalusugan.
0: Yes, partner. Ano yun?
1: Partner, ito na. May tanong ako.
0: Alam ko. Alam ko, tatanungin mo na lang ako. Tatanungin mo ako eh.
1: Ito, ano ba stress reliever mo?
0: Tinanong mo na yan kahapon na.
1: Eh kasi, iba to.
0: Yan ang sinagot ko kahapon.
1: Iba to. Ibang sagot.
0: Ibang sagot na, music, relaxing music.
1: Ayan din sagot mo eh.
0: Ayan din ba? Ano ba? Kumain.
1: Kumain.
0: Yung favorite ko, crispy pata, yun. Sinigang na baboy, yeah. Sarap.
1: Paano yung mga nakikinig sa atin?
0: Tapos munggo. Ayan. Mga ampalaya. Yun. Oh, sarap.
1: Sarap? Oh,
0: partner. Sige, tuloy mo na.
1: Walang kinalaman.
0: Ano ba? Na-fake ako to na.
1: Hindi. Sabi kasi ng mga eksperto, makakatulong daw ang regular na ehersisyo, meditation at healthy habits sa pagpapababa ng sintomas ng anxiety. Ayon sa ilang pag-aaral, maaring makatulong ang mga halamang gaya ng chamomile. Ano ba? Chamomile. At lavender. Paggamit ng mababangon langis o aromatherapy.
10: Usually, partner, yung mga chamomile na yun, di ba yun yung mga tsaa? Di ba? Mga flavor ng tea yan. Sir, chamomile tea? O, mga ganon. So, yun, ayan. Tsaa, nagtsa-tsaa ako.
1: Masarap nga, partner.
10: Ayan, di ba? Grabe. O, bayaran mo yan, ha?
1: O, dagdag natin yung journaling o pagsusulat ng nararamdaman.
10: Ay, totoo yan. May kilala ako ganyan, partner. Ano as in, ba? Kapag halimbawa, bisit siya sa buhay, sinusulat niya yun.
1: Basta wala lang makakabasa.
10: Oo. May susipat. Dapat, padlock pala, no? Kadena.
1: Dapat hindi mag-leak. Mahalaga rin ang sapat na nutrisyon tulad ng omega-3, vitamins o B vitamins at magnesium sa kalusugan ng utak at mood para makaiwas sa anxiety. Paalala ng mga eksperto, mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng supplements o alternatibong lunas. Kung ang anxiety ay nakaka-apekto na sa pang-araw-araw na buhay, trabaho o pakikisalamuha, mainam na humingi ng tulong sa health professional.
10: Alam mo pa, the best dyan, kapag ganyan, na-stress ka, may anxiety ka.
1: Ano?
10: Pause. Stop. Pray.
1: Yun. Pinaka-the best. No?
10: Yun dapat. Para guided ka, mabigyan ka ng mas magandang wisdom. Para kahit sinong stressor mo dyan, keber.
1: Mm-hmm. At yan ang ating ulat kalusugan on a Friday morning.
10: Yay!

0: Magandang madaling araw! Good morning! Sa ating mga kapamilya, magbubukid! Good morning! At maging isda! Good morning! Aba, kahit Friday ha, magiging happy kayo! Good morning! Nandito ang inyong Reyna! Nagbabalik ang ating Reyna! Good morning! Importasyon ng karne at livestock mula sa Hungary, muling pinayagan ng Department of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ng nag-iisang reyna ng mga magsasaka at magbubukid, ang ating Kelly the Farmer. Kelly, good morning!
1: Inalis na ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagbabawal sa pag-import ng mga hayop, karne at animal byproducts mula sa Hungary matapos maibalik ang foot and mouth disease-free status ng bansa. Ayon sa DA, ibinatay ang desisyon sa deklarasyon ng World Organization for Animal Health na ligtas na muli ang containment zone ng Hungary matapos itong sumunod sa International Animal Health Standards. Ipinataw ang import ban noong 2025 bilang pag-iingat kasunod ng FMD outbreak sa nasabing bansa. Sa ilalim ng Department Circular No. 34, maaari nang ipagpatuloy ang pag-aangkat mula Hungary basta't susunod sa umiiral na sanitary and veterinary regulations ng DA para maprotektahan ang local livestock industry. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly the Farmer. At syempre muli, Good morning! Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya, magbubukid! Good morning! At manging isda! Good morning! Oras po natin, 4:33. Dahil 4:33 na, tara na! Alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya!
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Unahin po natin ang report na ito. Dalawa pa suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa Negros Oriental tinutugis ng mga pulis. Tatlo sa mga salarin arestado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene.
3: Nadagdagan pa ang bilang ng mga suspect na at-large sa kasong pagpatay sa U.S. Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Cebulan, Negros Oriental. Sinabi sa DZMM ni SATG spokesperson Police Captain Stephen Jaynard Polinar na bukod kay Elias Eden, na una nang napuulat na at-large, ay may isa pang suspect sa krimen ang pinaghahanap ngayon ng pulisya bati sa salaysay ng biktima at maging ng mga naarestong suspect. Tukoy na aniya ng pulisya ang pagkakakilala ng mga ito pero hindi muna tinukoy ang kanilang naging partisipasyon sa kaso. Habang pinagtagpi-tagpi na rin anya ang lahat ng mga ebidensya upang alamin kung mayroong utak sa likod nito. Sa ngayon, nanatiling persons of interest ang babaeng biktima at ang kapatid nito habang patuloy na gumugulang investigasyon sa kaso. Una nang naaresto ng mga otoridad sa Cebulan, Negros Oriental ang gunman at ang nanggahas sa umuno sa babaeng biktima habang sumuko naman sa mga otoridad ang nagsilbing lookout sa krimen. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyko, planado ang panloloob sa bahay ng biktima habang napatid din na dati nagtrabaho bilang construction worker sa lugar ang isa sa mga naarestong suspect. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
4: Babae patay matapos makuryente sa Cebu.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
4: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez.
5: Isang 27 taong gulang na babae ang kumukuha ng mga shellfish malapit sa palaisdaan sa barangay Tahao, Pinamungahan nang mabangga sa poste ng kuryente at nadapa. Di na malaya na malapit siya sa isang electric wire at nakuryente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
4: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Sa Isabela naman, lalaki pinagtataga habang nag-iigib sa Cagayan City.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Isabela, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
6: Nahaharap sa kasong kriminal ang isang 68-anyos na senior citizen matapos umanong pagtatagain ng isang 35-anyos na lalaki kasunod ng kanilang alitan habang umiigib ng tubig sa barangay San Fermin, Cagayan City, Isabela. Batay sa investigasyon ng Cagayan City Police, nagsimula ang insidente matapos umanong pagsabihan ng suspect ang biktima dahil sa paglipat nito ng timba habang umiigib ng tubig. Lumala ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa nauwi ito sa pisikalan. Sa gitna ng konfrontasyon, kumuha umano ng itak ang suspect at tinaga ang biktima sa ulo. Sa kabila ng tinamong sugat, nagawa pang magtungo ng biktima sa isang pagamutan. Samantala, kusang loob namang sumuko sa mga otoridad ang suspect. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Cagayan City Police Station sa insidente habang inihahanda ang kaukulang kasong kriminal laban sa suspek. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
4: Sa Pangasinan, patay ang 68 taong gulang na lalaki matapos umanong paulit-ulit na hampasin ang kawayan sa ulo ng isang lalaki sa barangay Kabilawan sa bayan ng Lawak. Ayon sa pulisya, nakahiga ang biktima sa Teresa o Teresa ng isang abandonadong bahay nang dumating ang suspect at inatake ito. Pinaniniwala ang motibo sa krimen ang matagal na alitan dahil sa utang. Arestado ang suspect na umamin sa krimen dahil sa hindi nababayarang utang sa biktima. Inihahanda na ng pulisya ang kasong isasampa laban sa kanya.
0: Sa Cagayan naman, patay ang 19 na taong gulang na estudyante matapos umanong pagsasaksakin ng 23-anyos na lalaki sa isang inuman sa Barangay Atulayan Norte, Tugigaraw City. Ayon po sa pulisya, ang dalawa na humantong sa suntukan.
7: Ano daw?
0: Suntukan at pananaksak ng suspect sa biktima. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang patay. Naaresto rin ang suspect pagkalipas ng ilang oras sa bayan ng Igig at inihahanda na ang kaso laban sa kanya.
4: Sa Olongapo City, iimbisigahan ng Columban College ang umano'y insidente ng pambabuli matapos kumalat sa social media ang video ng isang estudyanteng sinasaktan sa loob ng silid-aralan. Ayon sa paaralan, nabigyan ng agarang medikal na atensyon ng biktima at ipinatawag na ang mga umano'y sangkot sa pambabuli at kanilang mga magulang. Patuloy ang imbisigasyon ng paaralan sa insidente at pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Iginiit ang Columban College na hindi nito kinukonsinti ang anumang uri ng bullying at karahasan.
0: Sa Cotabato City, COMELEC checkpoints ikinasa sa unang araw ng BARM election period at gun ban.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cotabato City, hatid ni Lirio Bompat. Lirio.
8: Unang tinuon ng COMELEC, PNP at AFP ang intersection ng Mother Tamuntaca at Kalangaran sa Cotabato City. Ang hakbang ay hudyat ng opisyal na pagsisimula ng election period at gun ban kahapon July 16 na magtatagal hanggang September 29, 2026. Ayon kay Cotabato City Election Officer Attorney Muammar Guyo, suspendido ang lahat ng permit to carry firearms outside residence habang umiiral ang election period. Anya, tanging abang may certificate of authority mula sa COMELEC ang papayagang magdala ng baril at maaari itong i-apply online sa pamamagitan ng opisyal na website ng komisyon. Samantala, tiniyak naman ng Cotabato City Police Office na sapat ang nilatag ng puwersa para sa seguridad ng lungsod sa pagsisimula ng election period. Ayon kay Cotabato City Director Police Colonel Jibin Bukayaw, katuwang ng PNP and Philippine Marines at iba pang security forces sa pagpapatupad ng mga checkpoint at iba pang election security operations. Ayon pa kay Bungkayaw, magkakaroon ng simultaneous checkpoint operations araw-araw hanggang sa mismong araw ng halalan sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Dagdag pa niya, hindi nila isa sa publiko ang eksaktong lokasyon ng mga checkpoint dahil paiikutin ang deployment upang maging mas epektibo ang pagpapatupad ng seguridad. Kasabay nito, hinikayat ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa mga checkpoint at umasa sa posibleng pagbagal ng daloy ng trapiko dahil sa pinaiting na seguridad para sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections. Nagpaalala rin ng COMELEC na ang sinumang lalabag sa gun ban ay maaaring makulong ng 1-6 taon bukod pa sa posibleng diskwalipikasyon sa pagtakbo sa halalan para sa mga kandidato mapapatunayang lumabag sa umiiral na batas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompat.
0: Maraming salamat, Lirio Bompat.
4: Sa Zamboanga del Sur, nasamsam ang halos 7 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa Pagadian City. Natuklasan ang inabandonang 240 ream ng kontrabando sa bakanteng lote sa Zone 7 sa Barangay Murikay. Dinala sa Pagadian City Police ang nasamsam na sigarilyo para sa investigasyon. Inaalam na rin kung sino ang may-ari ng inabandonang kontrabando.
0: Sa Camarines Sur, arestado ang 3 high-value drug suspects sa bypass operation sa Barangay Kadlan sa Bayan Puyan ng Pili. Nahulihan ng mga pulis ang mga suspect na mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Nasa kustudiya na ng PDEA ang mga suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Sa Naga City, high-value target arestado. Higit 1 milyong pisong halaga ng shabu na sabat.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
4: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Naga City, hatid ni Vince Villara.
7: Timbong ang 35-anyos na lalaki sa ikinasang bypass operation sa Zone 7 Barangay San Isidro, Naga City, mag-uumaga ng Huwebes, Hulyo 16. Kinilala ang suspect sa alias na Maki, walang trabaho, isang high-value target ng pulisya, residente ng Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Sa ulat ng Police Regional Office 5, umabot sa kabo ang 28 heat-sealed plastic sachets ng hininalang shabu ang nasamsam sa suspect. May kabo ang timbang ito na 205 grams at dinatayang may standard drug price na 1,394,000 pesos. Pinangunahan ng Regional Drug Enforcement Unit ang naturang operasyon kasama ang iba pang unit ng PNP sa Camarines Sur at sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 5. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM.
4: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Apat naman na inihinalang shoplifter, arestado matapos magnakaw sa isang mall sa La Union.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa La Union, hatid ni April Rafales. April!
9: Arestado ang apat na lalaki matapos umanong magnakaw ng mga paninda sa ilang establishmento sa loob ng isang mall sa San Fernando City, La Union. Ayon sa pulisya, bandang alas 10:30 ng umaga, nang mapansin ng isang stock clerk sa hardware section ang isa sa mga suspect na nag-abot ng isang nakakahong electric water heater sa kanyang kasamahan. Itinago umano ito sa likod ng backpack habang ang dalawa pa nilang kasama ay sadyang inabala ang mga empleyado ng tindahan upang ilihis ang kanilang atensyon. Matapos nito, sabay-sabay na lumabas ang apat na suspect nang hindi binabayaran ang mga kinuha nilang paninda. Nang suriin ang CCTV footage na kumpirma ang pagnanakaw. Sa isinagawang operasyon, natuntun at naaresto ng mga security guard ang mga suspect sa isang resto bar sa tapat ng mall. Narecover mula sa mga sospek ang iba't ibang hindi nabayarang paninda, kabilang ang isang boxed electric water heater, isang gray winter jacket, mga jogging pants, hanky towel, body spray at baby cologne na may kabuong ang halaga na halos 16,000 pesos. Inihahanda na ang kasong theft laban sa mga naarestong sospek. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales!
4: Sa Quezon, patay ang isang rider matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa tourist bus na bahagi ng Quirino Highway, Barangay Tabason sa bayan ng Tagkawayan. Ayon sa pulisya, lumampas sa kabilang lane ang motorsiklo at tinamaan ang unang bahagi ng bus. Tumilapo ng rider at agad nasawi matapos magtamo ng matinding sugat sa ulo. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente.
0: Samantala, lumubo sa 27 ang patay bunsod ng hagupit ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday noong nakaraang linggo. Sa report ng Office of Civil Defense, siyam ang nasugatan at 13 ang patuloy na nawawala. Mahigit 254 na pamilya o mahigit 1,000,000 individual ang naapektuhan sa kalamidad. Halos 13 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura at higit 4 milyon naman sa infrastruktura.
4: Halos 3,000 Pinoy seaman ang stranded sa Strait of Hormuz dahil sa digmaan sa Middle East. Sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na patuloy nilang minomonitor ang kalagayan ng mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga manning agencies at ship owners. May sapat aniya na supply na pagkain ang mga Pinoy sailor at hindi hostage ang mga ito. Sinabi pa ni Kakdak na patuloy na nakatatanggap ng benepisyo at sahod ang mga Pinoy sailor. Mahigit 3,000 Pinoy sailor ang ligtas ng nakalabas ng Strait of Hormuz.
0: Umaapela naman ang Department of Health sa publiko na suportahan ang deworming activities ngayong pumbuan. Inabisuhan ang kagawaran ng publiko na huwag maniniwala sa mga maling impormasyon na ipinakakalat tungkol po dito. Ayon sa DOH, ligtas at epektibo ang ginagamit nitong gamot sa pampurga para maproteksyonan ang mga bata laban sa bulate sa tiyan. Babala ng DOH, posibleng magkaroon ng masamang epekto sa kalusugan ng bata kung hindi maagapan ang bulate sa tiyan. Inutusan na rin ng DOH sa mga health worker at LGU na istriktong sumunod sa mga safety protocol sa pagsasagawa ng deworming activity.
4: Kuha tayo ng report sa Radyo Patrol. Department of Health, tiniyak na ligtas ang lahat ng bakuna sa ilalim ng National Immunization Program ng gobyerno. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon.
10: Epektibo ang mga bakuna mula sa pag-iimbak hanggang sa paghahatid sa mga health facilities at vaccination sites sa buong bansa. Ayon sa logistics service provider ng DOH para sa National Immunization Program, gumagamit sila ng validated biothermal packaging system alinsunod sa International Safe Transit Association na kayang mapanatili ang tamang temperatura ng mga bakuna ng hanggang 1 linggo. Ito ang ginagamit sa ligtas na paghawak at paghahatid ng mga bakuna sa iba't ibang regional health offices para sa pagbabakuna ng mga bata at mga buntis. Layo ng ganitong sistema na mapanatili ang kalidad, bisa at potency ng mga bakuna. Namomonitor din ng DOH ng real-time ang lokasyon at temperatura ng bawat shipment upang matiyak na hindi naapektuhan ang kalidad ng mga bakuna habang nasa biyahe. Bago gamitin ang sistemang ito, styrofoam boxes at ice packs lamang ang ginagamit ng DOH sa pag-iimbak at transportasyon ng mga bakuna. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Arestado naman ang isa sa dalawang suspect na tumangay sa sling bag ng isang security guard sa Barangay Immaculate Conception sa Quezon City. Laman ng bag ng biktima ang kanyang baril, cellphone at mahigit 1,000 pisong cash. Sa follow-up operation, naaresto ng mga pulis ang suspect at nabawi ang baril pero hindi na narecover ang pera at cellphone. Nahulihan din ang suspect ng isang sumpak. Naharap siya sa reklamong theft at illegal possession of firearms habang patuloy na hinahanap ang kanyang kasabwat. Aminado ang suspect sa ginawang pagnanakaw para magkaroon ng panghanda sa kanyang birthday noong July 15. Happy birthday!
4: Samantala, patay naman ang isang notorious na hold-upper habang sugatan ang kanyang kasamahan matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Barangay Bangkal, Makati City. Sinita ng mga pulis ang dalawang suspect nang maaktuhan ang pangu-hold-up sa isang babae. Pero imbis na sumuko, nakipagbarilan ang mga suspect sa mga pulis. Na-recover sa lugar ang mga ninakaw na alahas at pera ng biktima, dalawang baril at isang live fragmentation grenade. Ayon sa mga pulis, responsable ang mga suspect sa nakawan sa Makati, Las Piñas at iba pang Karatig lungsod nitong mga nakaraang linggo. Naharap sa kasong mga robbery o kasong robbery at illegal possession of firearms at explosives ang mga naarestong suspect.
0: Patay naman ang isang barangay tanod matapos mabaril habang umaawat sa isang rumble sa Barangay Buting sa Pasig City. Ayon po sa pulisya, umawat ang biktima sa rambulan ng dalawang grupo ng lalaki sa Guillermo Avenue nang biglang may nagpaputok ng baril at tinamaan ito. Dinala sa ospital ang tanod pero idirekta ng dead on arrival matapos magtamo ng dalawang tama ng bala. Naaresto na ang dalawa sa mga sangkot sa rumble habang patuloy na pinaghahanap ang iba pang kabilang ang namaril.
4: Tinangay ng riding in tandem ang isang nakaparadang motorsiklo sa Barangay BF International, Las Piñas City. Kinalikot umano ng mga sospek ang unahang bahagi ng motorsiklo na pagmamayari ng isang working student bago ito napaandar at tuluyang tinangay. Patuloy ang backtracking ng pulisya upang makilala at matunton ang mga sospek.
2: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Balita sa labas ng bansa, mahigit 500 ang pinangangabahang namatay sa magkahiwalay na paglubog na dalawang bangka sa Myanmar. Sa report ng International Organization for Migration at UN Refugee Agency, kabilang sa mga biktima ay mga Rohingya refugee na galing sa refugee camp sa Bangladesh. July 18, anila tumaob ang dalawang bangka at patuloy ang pangangalap ng impormasyon ng United Nations Agency sa trahedya. Samantala, muli nagpalitan ng airstrike ang Amerika at Iran sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Inatake ng Iran ang mga base militar ng Amerika sa Jordan, Bahrain at Kuwait. Gumanti naman ang Amerika at inatake ang iba't ibang lokasyon sa Iran. Una nang nagbanta si US President Donald Trump na atakihin ang mga power plant sa Iran kung hindi ito babalik sa negotiating table.
2: Balita!
4: Alamin naman natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica,
11: anong latest?
12: Gandang umaga, kapamilya! Nominado ang pelikulang Call Me Mother at Filipino adaptation It's Okay Not to Be Okay sa Content Asia Awards 2026. Nominated para sa Best Feature Film or Telemovie Made in Asian category ang Call Me Mother na pinagbibidahan ni Vice Ganda. Nakatanggap din ng nominasyon ng It's Okay Not to Be Okay para sa Best TV Format Adaptation in Asia. Iaanunsyo ang mga nagwagi sa award ceremony na gaganapin sa Bangkok, Thailand sa August 27. Samantala, ito pa nga, loud and

0: the season 2 ng Avatar The Last Airbender at upcoming animated film na Forgotten Island. Para sa kumpirmado, sigurado mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
1: Maraming salamat, Jessica Luna.
2: Sports Balita.
3: Heto na siya, dumadagundong. Ramdam na ramdam ang pagdating. Prime Minister ng Singapore, umahanga rin kay Pinay tennis star Alex Ayala. Yan ang pang sports balita yatin ng ating big man ng DZMM with a big heart, beautiful smile, soft skin, and tantalizing eyes. Kapag nakita niya yung tantalizing eyes niya, talaga nga naman. Alfred Zalde, Alfred, good morning!
4: Good morning, Robert at John, para sa ating Balitang Sports. Humanga rin si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong kay Pinay tennis star Alex Ayala. Sinabi ni Wong kay Pangulong Marcos Jr. na naniniwala ang Singaporean leader na si Ayala ang posibleng kauna-unahang Southeast Asian na mananalo ng kampiyonato sa Grand Slam Tennis. Kapwa nagpabot ang pagbati sina Marcos at Wong sa karangalang ibinigay ni Ayala sa Southeast Asia. Ginawa ng Pangulang Presidential Citation si Ayala bilang pagkilala sa makasaysayan niyang kampanya sa Wimbledon Open. Samantala, nanalo ng 13 gold medal ang Philippine Archery Team sa Singapore Youth Archery Championships sa Singapore. Bukod sa mga gold medal, nag-uwi rin ang mga batang Pinoy archer ng 10 silver at 7 bronze medals. Pinuri ng Philippine Sports Commission ang matagumpay na Philippine Archery Team sa naturang kompetisyon. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
3: Maraming maraming salamat, Alfred Dalde! Happy Friday, Alfred! Oras natin, 4:57. Bati lang natin ang mga nakatutok sa atin every day. Unahin na natin si Sir Edison. Sir Edison, magandang umaga po. Kumusta po kayo dyan sa Philippine Red Cross at sa Malabon? At magandang umaga rin kay Tito Alvin at kay Tita Fe Magpayo. Good morning. At syempre magandang umaga rin kay Tita Amanda Reyes, Tita Villanueva, Madam Norma Guevara, at kay Mami Lucci. Magandang morning. At binabati rin natin ng good morning si Emma Chikohara. Sino pa partner?
5: Ito pa partner mula sa YouTube comments: Romaric Rojas, Floor, Mercy G, Lina Ho, Sara C, Rostom Segara, Sonny Balabat. Mula naman sa Viber: Elsie Balion Florentin, Sherry Diaz, Ronaldo Nicolas, Loy Figalan, Jesus Milliares, Mark Anthony Pedemonte, at Socorro La Arnie Edurice.
6: Good morning!
5: Partner,
7: batay mo si Lolo. Kumusta na? Gumaling na ba si Lolo?
5: Oh, get well soon, Lolo Sito, dyan sa Negros. At mabilis na mabilis lang mula sa mga online friends.
7: Aha, go!
5: Ito, Lenz, Nicole, JL, at Ivan. Hello sa inyo.
7: Good morning! Ngayon isa. Ito ba batiyan?
5: Oh. Ingat ka dyan sa Norway.
7: Ahi! Good morning! Papasyal po kami sa Norway, ha? Magkikita po tayo dyan. At syempre, babatiin din natin ang good morning si Teacher Teresita Loria, si Teacher Rowena Sempio, si Teacher Mac Agustin. Magandang morning!
6: Good morning!
7: Oh, dahil Friday, aba, yung mga may lakad ha. Si Sir Tix, pakapak pala, good morning!
6: Good morning!
7: At lahat ng mga kaibigan natin sa Senado, ang mga magigiting na taga Office of the Senate Sergeant at Arms, ang mga nasa lobby team, ang mga nasa second floor, ang mga nasa session hall, third, fourth, fifth. Ah, oh, kanya-kanya sila mga pwestruhan dyan, yung mga osaan, masisipag yan at mababait ha.
6: Good morning.
7: Good morning po sa inyo, of course, sa paunguna ni General Corpus. Diba? Good morning po.
6: Good morning.
7: Susunod na ang Pasada Balita. Kasama si
5: Daddy Johnson Manabat at Radyo Patrol Christian Yosore.
7: Happy Friday!
5: Happy Friday,
7: ingat,
5: po.
7: Ingat, ha?
5: Finally.

0: oras? 5 in the morning.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: MMM numero uno sa aksyon.
1: Happy Friday!
2: Yay!
1: Bangon! Gising na po muli mga kapamilya. Biyernes na ho tayo ngayon, July 17, 2026. Muli samahan niyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
2: Bangon mga kapamilya, may pasok. Ako po si Christian Yosores.
1: Sa ulo na ating mga may init na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Patay sa hagupit ng Bagyong Inday at Habagat, umabot na sa 27. Bagyong nasa labas ng bansa, patuloy ding binabantayan ng pag-asa.
2: Level ng tubig sa Angat Dam sumadsad sa panibagong record low. Tubig sa iba pang dam bahagyaring bumaba.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo, posible na namang tumaas sa susunod na linggo.
2: Pangulong Marcos Jr. wala pang utos na buksan ang selyadong kahong naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa ating po namang Pasada probinsya, lalaki patay matapos bugbugin dahil lang sa utang sa Pangasinan. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa? Muli maganda umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manaba.
2: At ako naman po si Christian Yosores.
1: Sa detalye ng ating mga balita,
0: TTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na mararanasan ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa paghina ng habagat. Pero asahan pa rin ang pag-ulan sa hapon at sa gabi dahil naman sa thunderstorms. Patuloy namang binabantayan ng pag-asa ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero mababa ang tsansang pumasok ang bagyo ng PAR sa ngayon. Posible ring humina ang bagyo at low pressure area sa susunod na 2 araw.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin po natin ang latest mula mismo sa pag-asa mula kay Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lian, magandang morning!
3: Good morning po Sir Christian and Sir Johnson at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Ngayong araw nga, asahan po natin yung magiging mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. At kung meron nga po tayong mga pag-ulan, ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm activities. At yung mga pag-ulan po na ito ay mga panandalian lamang. Inaasahan naman po natin no, in the next few days, no, starting Sunday hanggang Tuesday, meron naman po tayong mga pag-ulan dahil mas lalakas na po yung habagat by that time. And possible nga po yung Northern Luzon and Central Luzon area ay makaranas nga po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Although sa ngayon nga po, yung binabantayan natin na bagyo, hindi po natin inaasahan na tatama po sa ating bansa at malulusaw na lamang in the next 48 hours. Yan lang po ang latest mula dito sa pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
1: Ma'am Lian.
3: Yes po.
1: Thank you po. Happy weekend.
2: Thank Happy you, ma'am.
1: Thank you si Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa.
0: Pasada Balita! Panahon!
2: Sa iba pa mga balita, sa oras na 5:05, 27 na ang napaulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Inday at Habagat. Kabilang dito ang 10 namatay sa Sarangani, 7 sa Lanao del Sur at 4 sa Davao Occidental. Sa tala ng Office of Civil Defense, 9 ang nasugatan habang 14 ang nawawala. Sa ngayon, halos 5,000 pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers. Mahigit 4 milyong piso ang naitalang pinsara sa infrastruktura at mahigit 12 milyong piso sa agrikultura.
1: Sumadsad sa panibagong record low ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, bumagsak na sa 155.42 meters ang tubig sa Angat Dam na mas mababa sa critical level na 160 meters. Bahagyaring bumaba ang tubig sa La Mesa, Ambuklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Naon na ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
2: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng mahigit 3 oras ang yellow alert simula alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 8 ng gabi. Nagkaroon ng kakulangan ng reserbang kuryente dahil sa pagpalya ng mahigit 20 planta. Habang 18 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Nauna nang tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market dahil sa manipis na supply. Sa Eastern Visayas, umaaray na ang mga consumer at electric cooperatives sa malaking taas singil sa kuryente. Bunsod ito ng tinatawag na line loss at congestion cost na konektado sa generation charge o presyo ng kuryenteng galing sa mga planta. Ngayong buwan, mahigit 9 piso kada kilowatt hour ang pinakamataas na estimate na dagdag singil sa Biliran at Samar. Pinalawig naman ng ERC hanggang Oktubre ang no disconnection policy o walang putulan ng kuryente na nakatakda sanang matapos ngayong buwan.
0: Papasada na ang Pasada Balita!
1: Tuloy tayo sa ibang mga balita sa oras po nating 5:07. Namumurong tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, malamang ay Martes. Sa 2 araw na kalakalan sa world market, 10 piso agad ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 80 centavos sa gasolina at 11 pesos and 20 centavos naman sa kerosene o gas. Bunsod po ito ng pag-atake ng Iran sa ilang tanker sa Strait of Hormuz matapos ang operasyon ng Amerika laban sa ilang Iranian targets. Nagbabala rin ng Iran na isasara ang iba pang karagatang may pakinabang sa Amerika at mga kaalyadong bansa. Sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos, makatatanggap ng 2,000 pisong ayuda ang mga benepisyaryo ng pantawid pamilyang Pilipino at walang gutom program. Bibigyan din ng 2,000 pisong subsidy ang mahigit sa 1,000,000 low-income workers simula Hulyo hanggang sa Disyembre. Hindi po idinetalye kung papaano ipamamahagi ang subsidiya habang walang anunsyo pa sa tulong para sa mga hindi kwalipikado sa ayuda pero apektado rin ng pagtaas ng presyo ng langis. Hindi rin po nabanggit ano naman yung mga ang sweldo gaya ng sweldo ni Archie Lagman.
2: Sa iba pa mga balita, hindi pa pumapayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax record ni na Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio. July 6, iniutos ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik ang kahon sa BIR dahil hindi pa namamarkahan ang mga laman na dokumento. Batay sa saligang batas, maaari lang buksan ang selyadong kahon kung may written authority mula sa Office of the President o may waiver ng respondent na nakapangalan sa mga record. Magagamit sana ang laman ng kahon bilang ebidensya sa 2nd Article of Impeachment hinggil sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Kahit wala pang ginagawang aksyon si Pangulong Marcos, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi nakakaangat sa batas ang Vice Presidente. Nagbabala naman si dating BIR Commissioner Kim Inares na maaaring kasuhan ang kasalukuyang BIR Commissioner na si Charlito Mendoza sakaling ipalabas ang tax return ni VP Sara nang walang pahintulot ng Pangulo. Nakatakdang desisyonan ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang hilingin ng House Prosecution Team na ipasampina ang bank, tax at anti-money laundering counts of record ng Vice Presidente.
1: Bukas ang House Prosecution Team sa posibilidad na hindi mailatag sa Senate Impeachment Court ang lahat ng 4 na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iti matapos magbawas ang prosekusyon ng testigo sa 4 na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na posibleng mabawasan ang araw ng paglilitis sakaling hindi na ilatag ang ibang artikulo dahil malakas na nailatag naman ng ebidensya sa mga naunang Article of Impeachment. Pero ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, hindi otomatikong bibilis ang impeachment trial kahit nagbawas na ng mga ipipresentang testigo. Handa naman ang defense team sa anumang ilalatag ng Impeachment Court.
2: Nanindigan ang NBI na tuloy ang investigasyon sa sinasabing irregularidad sa pondo ng sports complex na itinayo sa Tarlac para sa SEA Games noong 2019. Sa kabila ito ng batiko sa investigasyong sinasabing target na takutin si Senator Judge Alan Peter Cayetano na dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Ayon kay Matibag, nagulat siya sa mga reaksyon lalo't wala naman siyang pinangalanan nang mabanggit ang investigasyon. Pero sa Facebook Live, hinamon ni Cayetano ang Department of Justice, NBI at Malacañang napayagan ang mga senador sa Cayetano Block na imbestigahan ang flood control projects kapalit ng pagpayag ng imbestigahan ang issue ng 2019 SEA Games. Abay, bakit merong kapalit? Buwelta ni Matibag, walang personalan sa imbestigasyon at walang nakakaangat sa batas. Iginiit din ng Malacañang na walang dapat ikatakot sa imbestigasyon ang sinumang personalidad na kung walang itinatago. Nilinaw naman ng Office of the Ombudsman na inabswelto na si DPWH Secretary Vince Tison noong 2021 kaugnay ng issue sa SEA Games.
1: Sinagot ni Senator Alan Peter Cayetano ang kinakaharap na reklamo sa Office of the Ombudsman kaugnay ng pagtaka sa Senado ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinimpirma ng Ombudsman ang paghahain ni Cayetano ng counter-affidavit sa reklamong obstruction of justice. Nag-ugat ang reklamo ng Grupong Tindig Pilipinas sa sinasabing coordinated report effort para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay de la Rosa. Kabilang din sa mga respondents sina Senador Robin Hood Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Mayo 14, tumakas si De La Rosa sakay ng SUV ni Padilla ilang oras matapos ang pamamaril sa Senado.
2: Oras natin, 5:13. Handa na ang seguridad sa Kamara para sa ikalimang State of the Nation Address o sono ni Pangulong Marcos sa July 27. Sinabi ni House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz na ginawang mas simple ang paghahanda at binawasan ang gasto sa okasyon sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa, partikular ng langis. Wala rin ilalagay na red carpet at inabisuhan ng mga babaeng kongresistang magsuot ng simpleng Filipiniana dress. Hinining naman ang ilang kongresistang matalakay sa SONA ang pagpasa sa panukalang layong ipagbawal ang political dynasty at online gambling, gayon din ang pagpapalakas sa pagresponde sa mga kalamidad. Nanawagan din ang isang youth advocate group na ipagbawal ang vape na nakasasama sa kalusugan ng kabataan. Ayon sa Malacañang, sinusulat pa ni Pangulong Marcos ang nilalaman ng kanyang SONA. Ipanaubay naman sa Kongreso kung iimbitahan sa SONA si Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment trial.
1: Ay, wala muna maglilipad ng channel. Walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 na umaga. Gumayak na mga dapat gumayak sa mga may maagang lakad at pasok po dyan dahil tanghali na naman. Oras po natin.
2: Gising! Bangon mga kapamilya! 5:14 ng umaga.
1: Sandali lang.
0: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya.
9: Sasakyan ng Masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Balik tayo sa mga balita, oras po natin 5:17. Hinigpitan ng seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region of BARM bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary elections na gaganapin sa September 14. Kahapon, nagsimula ng election period kasabay ng pagpapatupad ng gun ban at paglalatang ng mga checkpoint. Tatagal ang election period hanggang sa September 29, habang magsisimula naman ang campaign period sa July 30 hanggang sa September 12. Naipresenta na rin o naimprenta na rin ang mga computerized voters list para sa halalan sa nakatakdang sumailalim sa beripikasyon. Pinag-aaralan na rin ang COMELEC ang accreditation ng mga media organization sa Bangsamoro na magko-cover sa halalan.
2: Itinalaga si Health Undersecretary Albert Domingo bilang bagong Executive Director ng National Nutrition Council. Pinalitan ni Domingo ang officer in charge na si Attorney Rosalina Bascao na nagsisilbi ngayon bilang Deputy Executive Director. Nilinaw naman ng Department of Health na wala pang itinatalagang kapalit ni Domingo bilang tagapagsilita rin ng kagawaran. Nauna nang nanumpa si Dr. Jose Pujalte Jr. bilang bagong Health Secretary, kapalit ni dating Health Secretary Ted Hanabosa na nagbitaw sa pwesto dahil sa issue sa kalusugan.
1: Nagsalita na ang gurong natikita ni MMDA Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go sa Paranaque City. Pansamantalang pinagbawalan sa paglahok sa mga clearing operations si Go matapos na i-upload sa social media ang video ng sinasabing pamamahiya sa gurong motorcycle rider na walang suot na helmet. Sa viral video, nakiusap ang teacher na huwag videohan ang panghuhuli pero iginiit ni Go na nakablur naman ang mukha ng guro. Itinanggi po ng guro ang tangkang pagtakas at iginiit na wala siyang intensyong humingi ng anumang pabor para maabsuelto. Para sa ilang kongresista, dapat si Bakina sa pwesto si Go dahil sa sinasabing pambabastos sa guro. Plano rin na makabind block na magsagawa ng formal na investigasyon sa insidente.
2: Hihiling ang Department of Education sa Kongreso ng 8 bilyong piso na pondo para sa pagkuha ng karagdagang security guard sa mga pampublikong paaralan. Parang taas naman ng 8 billion pesos para sa dagdag na security.
1: Baka naman kasi napakarami ng public schools.
2: Ito nga to, kasunod ng pag-amin ng kagawaran na 200 lang ang gwardiya sa 48,000 public schools sa bansa. Eh, ba't nga naman din kasi ganun, no? 200 lang for 40,000 na schools? Mm-mm. 200 lang ang gwardiya? Katumbas ito ng isang security guard sa bawat 240 paaralan. Bukod sa pagkuha ng gwardiya, gagamitin din ang pondo sa pagbili ng mga metal detector. Ipinaubay naman ng DepEd sa Kongreso kung ibababa sa 12 anyos ang age of criminal liability mula sa kasalukuyang 15 anyos. Kaso nito ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang namatay. Sinampahanan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect. Habang hindi na kinasuhan ng hindi kinasuhan ang 14 anyos sa salarin alin sunod sa Juvenile Justice and Welfare Act.
1: Tumaas ang bilang ng mga nagtatrabahong minor de edad noong nakaraang taon. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, mahigit sa 868,000 ang working children na edad 5 hanggang 17 taong gulang mula sa dating 861,000 noong 2024. Pinakamaraming bata ang pumapasok sa service sector na sinundan ng sektor ng agrikultura at ng industriya. Bukod sa working children, tumaas din ang bilang ng mga tinatawag na child laborers noong nakaraang taon. Mahigit 513,000 ang mga child laborer o mga batang pumapasok sa mapanganib na trabaho sa loob ng mahigit 20 oras mula sa 509,000 noong 2024. Pinakamaraming child laborers sa sektor ng agrikultura na sinusundan ng service at industry sector.
2: Maaaring patawan ng mas mabigat na parusa ang mga sangkot sa social media post na magdudulot ng psychological violence. Nagugat ang kaso sa inihaing motion for reconsideration ng lalaking hinatulang guilty sa paglabag ng anti-violence against women. Sa desisyon ng Supreme Court, iginiit na nagdulot ng psychological abuse ang Facebook post ng petitioner kung saan tinawag na maduming babae at pinagbantaan pang susuntukin ang dating nobya. Pinatawan ang petitioner ng hanggang 8 taong pagkakakulong at 100,000 pisong multa. Pero dahil sa anti-cybercrime law, maaaring mapatawan ng hanggang 14 taong pagkakakulong ang petitioner.
1: Oras po natin, 5:22!
0: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita.
1: Sa oras po nating 5:22, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada, balita, probinsya.
1: Patay ang lalaking senior citizen matapos bugbugin sa Lawak, Pangasinan. Nakahiga sa abandonadong bahay ang biktima ng lapitan ng sospek at paulit-ulit nahatawin ng kawayan sa ulo. Agad namang naaresto ang sospek na inaming nagalit siya dahil sa paulit-ulit na paniningil ng biktima sa kanyang utang. Nakakulong na po ang sospek na maharap sa kasong murder.
2: Sa Sarangani, patay ang 14-anyos na dalagita matapos matuklaw ng aha sa bahay ng Maitum. Sa investigasyon, naliligo sa ilog ang biktima kasama ang mga pinsan ng atakihin ng King Cobra. Dahil ang pinakamatanda sa magpipinsan, isinangga ng biktima ang sarili para maprotektahan ang tatlong pinsan pero tinuklaw ng ahas sa likod. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng biktima.
1: Sa Cebu, patay ang isang babae matapos namang makuryente sa pinamungahan. Tumukuha ng shellfish ang biktima malapit sa palaisdaan sa barangay Tahaw nang madapa malapit sa electrical wire at makuryente. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival.
2: Sa Masbate City, water spout o ipo-ipo na mataan. Mula sa Masbate City, magbabalita si Vince Villar.
11: Magkahalong pagkabangha at takot ang naramdaman ng marami sa mga residente ng Masbate City matapos mabuo ang isang water spout o ipo-ipo sa karagatang malapit lamang sa pantalan ng lungsod bandang 1:30 ng hapon, Huwebes, Hulyo 16. Ayon sa nakapag-video ng insidente na si Claire, mainit naman ang panahon pero biglang dumilim at lumitaw ang napakalaking ipo-ipo. Mga ilang minuto anya ang itinagal nito bago nawala at saka bumuhos ang napakalakas na ulan. Labis ang naramdamang takot ni Claire dahil ito ang unang beses ang nakakita nito. Inakala pa niya ng marami nalilipat ito sa lupa subalit mabuti na lamang at natunaw na habang nasa dagat pa. Pinaniniwala ang nabuang ipo-ipo dahil sa nakataas na thunderstorm sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Vince Villar.
2: Maraming salamat, Vince Villar.
1: Sa Sarangani, siyam na namatay sa landslide na ilibing na. Mula Sarangani, magbabalita si Hernel Tokmo.
12: Inihatid na sa huling hantungan ang siyam na magkakamag-anak na nasawi sa landslide sa sitio Blisong, Barangay Poblasyon, malapatan sa Sarangani Province nitong Huwebes. Bumuhos ang luha ng mga nauulilang pamilya habang isa-isang inilibing ang mga labi ng mga biktima. Samantala, nagpapatuloy ang search and retrieval operations ng Team Mission Save upang mahanap ang labi ng isang taong gulang na si Xavier Yaton na pinaniniwala ang natabunan din nang mangyari ang landslide noong Biyernes ng madaling araw. Nagtutuloy tulungan sa paghahanap ang mga residente, mga pulis, mga rescue unit ng lokal na pamahalaan at ang K-9 unit ng Philippine Coast Guard sa paghukay sa lugar na natabunan ng lupa. Mahigit 11 kilometro ang layo ng pinangyarihan ng landslide mula sa poblasyon ng Malapatan. Dahil sa hirap ng daan, kinakailangang maglakad at sumakay ng motorsiklo ng 3 hanggang 5 oras upang marating ang lugar. Batay sa inisyal na ulat, lumikas ang 2 pamilya mula sa kanilang bukid dahil sa pangambang magkakaroon ng landslide sa kanilang lugar. Ngunit inabutan naman sila ng pagguho ng lupa sa kanilang pansamantalang nilipatan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernal Tokmo.
1: Dagan salamat, Ernel! Sa Cotabato City, Technical Working Group na hahawak sa mga isyu sa komunidad, bubuoyin. Mula Cotabato City, magbabalita si Lirio Bompa.
13: Layunin ng TWG na pag-isahin ang mga community-based peace-building initiatives at ang formal na criminal justice system. Gayun din ang pagbabalangkas sa mga pulisiya at posibleng legislative reforms upang mapalakas ang hustisya at mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, hindi maaaring paghiwalayin ang kapayapaan at hustisya. Anya, ang mga alitang pangkomunidad gaya ng mga clan feud ay maaaring lumala at tumagal ng maraming henerasyon kung hindi agad mareresolba. Samantala, sinabi ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Mel Senen Sarmiento, na ang pangmatagalang kapayapaan ay nakasalalay hindi lamang sa paglutas ng sigalot, kundi pati sa pagbabalik ng tiwala at pagkakasundo ng mga komunidad. Binubuo ang TWG ng mga kinatawan mula sa OPAPRO, DOJ, Bangsamoro Ministry of Public Order and Safety, DILG, PNP, AFP, mga lokal na pamahalaan at iba pang peace stakeholders. Inaasahang matatapos nito ang mga rekomendasyon at guidelines sa loob ng 45 araw mula sa paglagda ng kasunduan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Lirio Bompa.
1: Maraming salamat, Lirio Bompa.
0: Pilipinas! Pasada balita na!
1: Tuloy-tuloy po tayo sa mga balita sa oras nating 5:28. Alamin po naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Tatlong dating rebelde sumuko sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod!
14: Good morning, Johnson, Christian. Tatlo na namang dating communist rebel ang nagbalik loob sa gobyerno sa pamamagitan ng magkasanib na inisyatiba ng Bataan Police sa panguna ng Bataan 1st at 2nd PMFC, Naval Intelligence Security Group Northern Luzon at Philippine Army sa gitnang Luzon. Bahagi ito ng patuloy na kampanya sa anti-insurgency operation na nagresulta sa pagsuko ng tatlong dating communist rebels kung saan isinuko din ang isang kalibre 38 baril at mga bala. Nais ng tatlong sumuko na dating kanib ng alyansa ng mga magbubukid ng gitnang Luzon na makiisa na sa gobyerno sa pagitan ng reintegration program na magbibigay sa mga sumukong rebelde ng maayos na buhay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Tata Rod Eason!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Sa oras nating 5:30,
0: Metro Pasada!
1: Sa ating Metro Pasada, lalaki arestado sa bypass operation sa Paranaque City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, magandang morning!
15: Good morning, Johnson at Christian. Arestado ang 26 anyos na lalaki matapos umanong mahuli sa aktong nagbebenta ng ilegal na droga sa bahagi ng Iposadas Drive, Barangay San Dionisio, Paranaque City. Ikinasa ng Paranaque City Police Station Drug Enforcement Unit ang operasyon na katuwang Philippine Drug Enforcement Agency para masukol ang lalaking itinuturing na high-value individual. Nakuha mula suspect ang aabot sa 105 gramo ng hinina ng shabu na nakakahalaga ng 714,000 pesos. Kuha rin mula suspect ang bag, pera at cellphone na gamit sa ilegal na transaksyon. naharap ang lalaki sa reklamo paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you, Zeus!
2: Sa pang-report, Koreanong wanted sa illegal na online gambling na aresto sa NAIA. Balita bala kay Radyo Patrol, Tris Lindo. Good morning, Tris!
16: Good morning, Tris Johnson. Paalis na sana ng bansa ang 52 anyos sa Korean National nang arestuhin sa NAIA Terminal sa Pasay City dahil sa pagpapatakbo nito ng illegal na online gambling website. Lumalabas ng arrest warrant ito mula sa korte sa Korea matapos mag-operate ng illegal na pasugalan sa Makati noong January 2024 kung saan nangungulekta ito ng taya mula sa mga sporting event, casino at betting game. Natuklasan rin sa investigasyon na nagpanggap ang nasabing Korean National bilang isang Cambodian para makapasok sa Pilipinas noong 2019. Nasa custody yan ng Bureau of Immigration ng Dayuhan habang hinahanda na ang deportasyon nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo.
1: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Balita!
1: Ay, balik ho tayo sa ating Pasada Balita sa ating kwentuhan ng hanggang alas 6 ng umaga. Sa mga binubulungan po ng katamaran dyan dahil Biyernes naman na,
2: wag!
1: Huwag na patatalo sa katamaran, sayang naman.
2: Isang buong maghapon na lang yan.
1: Oh, pero mahabang maghapon yan. De, bale, konting tiis na lang po. Bukas naman ay Sabado na, ha?
2: Okay, pwede kumisip na kahit ano, no? Late.
1: Sa mga walang racket sa umaga.
2: Yung mga wala, oo, kayo yun.
1: Pero si Christian ay maaga pa rin ang gising bukas at may labada ng alas 6, ano?
2: Oo, meron pa rin. Kailangan kusutan, eh.
1: Di bale, magkukulan na lang naman tayo sa weekend at ngayong maghapon ng Biyernes. Batiin muna natin ang mga dapat batiin at gising, ang mga dapat gising ngayong araw po na ito ng April. Ngayong araw po ito ng... Minsan wala naman talaga epekto sa akin yung kulang sa tulog, eh.
2: Pero explain.
1: July 17, 2026!
2: Para kasasano pa tayo.
1: Oo nga. Meron tayong 23 million live viewers ngayon ang nasa YouTube. Magandang morning!
2: Good morning! Good morning po kay Ma'am Sara Concepcion at Ma'am Elsie Balion Florentine. Magandang umaga po sa inyo.
1: Hi Archie, si Derek Bunel. Gising na naman. Napakaagang gumigising ng mga ganyang edad ng kwarentahin.
2: Di ba pwedeng maaga ang pasok?
1: Ah, pwede. Maaga, may ANC si Derek, eh. Derek Bunel, magandang morning, ha. Pati na rin siyempre kay Doña Juanita Pedrialva. Magandang morning po.
2: Good morning po. Good morning din kay Sir Anjo Mines and family sa Cavite. Nagpapabati rin ng happy birthday si Sir JV Valdez, kina Senior Fire Officer Juan Gerald Christopher Garcia, FO2 Julie Fecarion, at Mama Maria Aleli Luis Santarina dyan sa Nueva Ecija. Good morning po sa inyo.
1: Ay, mga taga Nueva Ecija, kumusta ba ating boto tayo dyan? Longganisa yun ang mga taga-Nueva Ecija. Ay, meron pala mga nanonood sa atin ng umagang-umagang araw-araw, ha, mga empleyado po ng MMDA. Kahapon ay meron akong nakakwentuhang isang empleyado ng MMDA. Actually, dalawa sila. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng isa. Si Ma'am Rose Bly at ang kanyang mister na si Victor Bly. Alam mo ba kung ilang taon na silang nagsiservisyo sa MMDA?
2: Ilang taon na?
1: 46 years in service.
2: Wow.
1: Imagine mo, ganun kahabang panahong nagsiservisyo sa gobyerno. 40 taong mahigit.
2: Oo, matanda pa sa ating lahat.
1: Oo. 17 years old na nung nagsimula sa MMDA. Hanggang ngayon, nasa MMDA pa rin. Kaya congratulations po sa mga nagtatagal, sa mga pinapasukan po nilang government agency at sa mga pribadong kumpanya. Pagbutihin niyo pa. Si Tita Christy Galvez ay gising na rin. Nag-a-attendance check ngayong Friday morning. Magandang morning, Tita Christy.
2: Good morning po kay Professor Gabby Lopez, kay Ma'am Nona Damian, kay Sir Zosimo Gasmin. Good morning din po. Binabati rin natin ang mga Tagalipa, Batangas. Good morning kay Melissa Palabanan and Family at Brightang Dimaano. Happy Friday.
1: Happy Friday. Magandang morning din kay Coach Jojo Macalintal. Coach Jomac, magandang morning. Sa oras po nating 5:35, sa mga nagpaplano po diyang magbigay ng sinseng sa kanilang mga girlfriend.
0: Kakaibalita.
17: Kakaibang balita.
1: Sa ating kakaibalita, nauwi sa Malapiluka, ay hindi, Malapilikulang kwento.
2: Pelikula.
1: Malapilikulang kwento. Iba ho yung piluka. Sa Malapilikulang kwento, ang pagbebenta ng alahas na isang babae sa Amerika. Pumunta kasi sa jewelry store si Melissa para ibenta ang singsing na bigay po ng kanyang ex-boyfriend. Nagulat po ang jeweler sa ibebentang singsing kaya hiniling sa babaeng maghintay daw muna habang sinusuri ang singsing. Sandali lang.
2: Wait.
1: Makalipas po ang ilang minuto ay nagulat si Melissa nang may dumating ng pulis sa jewelry store at siya po'y inaresto. Nang questionin, ikiniit po ni Melissa na wala naman siyang ideya kung saan galing talaga ang singsing. Nabigay po ng kanyang dating nobyo. Ayon sa mga investigador, alam niyo ba na malaki pala ang historical value ng naturang singsing na sinasabing ninakaw mula sa museum.
2: Ayun.
1: Ibig sabihin eh, talagang yung mga jeweler, alam nila kung ano yung halaga ng singsing, kung importante ba siya at meron ba talaga siyang value.
2: Unang tingin pala, alam mo na kung talagang napakalaking value ng simpleng singsing lang.
1: Pumayag po naman si Melissa na makipagtulungan at nakipagkita sa ex-boyfriend sa isang bar. Dahil sa nakainom na nga, inamin po ng lalaki na ninakaw niya ang singsing sa museum para patunayan ang kanyang pagmamahal kay Melissa. Ay, pero mali pa rin, iho.
2: Oo.
1: Bigyan mo na lang ng mura-mura, basta hindi nakaw.
2: Oo.
1: Onion ring. Mahal na dati ang onion ring, di ba? Umabot ng 800 per kilo.
2: Oo. Onion ring na lang.
1: Onion ring na lang, mura-mura na. Makalipas pong ilang minuto, pumasok naman sa bar ng mga pulis at inaresto na ang dating boyfriend ni Melissa. At yan po mga kapamilyang ating kakaibalitang tampok ngayong Biyernes ng umaga.
0: Kakaibalita.
17: Kakaibang balita.
1: Sa mga kabubukas lamang po ng kanilang mga radyo at sa mga kabubukas ng kanilang teleradyo, darito po muli ang mga mainit na balita ngayon. Patay sa pananalasan ng bagyong Inday at ng Habagat. Umabot na sa 27. Bagyong nasa labas ng bansa patuloy ding binabantayan.
2: Level ng tubig sa Angat Dam sumadsad sa panibagong record low. Tubig sa iba pang dam, bahagyaring bumaba.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo, posible na namang tumaas sa susunod na linggo.
2: Pangulong Marcos, wala pang utos na buksan ang selyadong kahong naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa atin namang Pasada probinsya, lalaki patay matapos bugbugin dahil lang sa utang sa Pangasinan. Wala pong maglilipat ng channel, walang BBT. Umamaya makikipagkwentuhan po tayo sa usapin ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Itutuloy po yan ng Day 7 ng pagdinig sa mga reklamo laban sa Vice President. Doon malalaman kung didesisyonan na ba, bubuksan ba.
2: Oo.
1: Yung DIR box na naglalaman ng mga dokumento ng Vice Presidente at yung ilang pang mga documents mula sa Anti-Money Laundering Council na iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang mister.
2: At paano nila tatapusin yung diskusyon doon sa unang article of impeachment na kanilang tinalakay, which is yung grave threat. Dahil next week na isasalang yung huling witness ng prosecution para doon sa article of impeachment na yun.
1: Si NBI Director Melvin Matibag. Mamaya po yan, sandaling-sandali lang, pero itama muna inyong mga orasan sa mga nasa biyahe na po dyan. Raya Reyes, magandang morning!
2: Ang oras ng mga bumabiyahe, 5:40 ng umaga.
1: Ingat!
0: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman,
18: naman bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan. Handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
18: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! Vice President Sara Duterte impeachment trial. DZMM numero uno sa aksyon.
1: Balik ko tayo sa ating kwentuhan sa oras nating 5:42. Nasa linya na po natin ang representative ng Lone District ng San Juan City at isa sa mga prosecutors ng Vice President Sara Duterte, si Representative Isabel Maria Zamora ng San Juan. Kong magandang morning, si Johnson and Kristen po ito sa DZMM. Magandang morning po mga taga San Juan.
2: Hi ma'am, good morning.
19: Hi, good morning Johnson and Kristen at good morning po sa lahat ng tagapakinig at nanonood.
1: Oh, kayo po ba'y nagising lang namin o maaga talaga kayong gumigising?
19: Maaga talaga ako gumigising kasi nagluluto akong baon ng anak ko.
1: Oh, thank you po. Ah, thank you, ulam?
19: Scrambled egg.
1: Ayun. Anyway, ma'am, sa Lunes po, anong inaasahan po natin by that time, by the decision na kung maililiris sa publiko yung mga dokumento na iniuugnay kay VP Sara at sa mister niya?
19: Okay. Dapat talaga madesisyonan sa Monday yon dahil yun yung sinabi naman na schedule ni Presiding Officer Chief Escudero. So remember nung Wednesday po, nag-caucus sila pagkatapos po mag-discuss ni Attorney Chell, ni Congressman Chell at ni Attorney Michael Poa.
1: Opo.
19: Nag-caucus po sila at pagbalik po namin sa plenary, sabi nila that they will decide on it on Monday. I guess madami pa silang issues kaya Monday pa dahil may mga tanong pa, I believe. Bibigyan po silang time para makapagtanong sa Monday. So sa Monday po sila magde-decide. And that is regarding the request for subpoena for the bank records, tax records, and AMLAC report.
1: Opo. Pero di ho ba kung ay meron din na nakaschedule na pagsalang ni Director Melvin Matibag, alam ba ninyo kung alin ang mauna, decision para dun sa mga dokumento o isasalang muna si Director Matibag?
19: Nilipat yung kay Director Matibag sa Tuesday.
1: So hindi pa po siya sasalang sa Lunes.
19: Yeah.
1: Opo.
19: So that was made clear, sinabi naman po na yung next witness namin ay sa Tuesday na.
2: Apo. Pero yung tungkol po doon sa bank records po, kung ayon sa Malacanang ay wala pang nagiging desisyon si Pangulong Marcos kung magbibigay ba siya ng authorization para buksan. Ang sa panig po man ng prosecution, mayroon po ba tayong i-communicate sa Malacanang na sulat o letter para hilingin sa Pangulo na magbigay po ng authority para po doon sa BIR boxes?
19: Well, I think that would be better, sa totoo lang, kung magbigay ng authorization ang ating Pangulo. Of course, hindi kami nakikipag-communicate, no? Kasi ayaw nga namin masabing may, bias or what, partiality ang Malacanang sa House of Representatives at nakikialam dito sa impeachment case, no? So, let's see kung magbigay na lang po silang authorization, but that would be the best actually para wala nang issue.
2: Mm-mm. So, it would be best kung magkukusa po ang Malacanang na maglabas ng authorization than humiling ang prosecution team or ang Senate Impeachment Court or ang even ang defense team.
19: That's correct. Kasi matatandaan natin, maski na yung kay Corona, naglabas pala ang Pangulo then ng authorization to release the bank accounts of a former Chief Justice Renato Corona.
1: Opo. Kung yun lamang hong angulo po na yun, di ho ba't nagkaroon ng caucus pa ang mga senator judges, and pero meron pala na kapangyarihan ng presidente kung magbibigay ng go signal para dun sa mga dokumentong yun, halimbawa ho ba na magbigay na ng go signal ang presidente, halimbawa by early morning of Monday, ay di mababaliwala na rin yung napag-usapan sa caucus? Ganun po ba yun?
19: I believe so. Yes, I believe so. Kasi yun yung isang exception doon sa doon sa law na nagbabawal na i-release yung yung records.
1: Opo.
19: So, explicit naman sa batas na may pagkapangyarihan ng ating Pangulo.
1: Alright. Kung di ho ba't nagbawas ng mga testigong naka-line up sana ang prosecution team, gaya ho halimbawa ni Attorney Zuleika Lopez na hindi na ipinasalang doon sa impeachment court, ang sabi nung ilan, dahil daw po doon ay baka mas mapapabilis yung proseso or yung mga araw ng pagdinig po ng impeachment court, ano pong basa ninyo? Talaga ho bang mababawasan ang bilang ng mga araw ng pagdinig or pareho lang?
19: Tama po. Alam nyo, maski na sa grave threats pa lang o yung Article 4, yung pagbabanta ng Vice Presidente against President BBM kay First Lady at saka kay former House Speaker Martin Romualdez, obvious kasi kung ano yung ebidensya natin dyan. At yung number one ebidensya dyan ay yung video mismo kung saan natin siya napanood na nagbanta, nagpahayag ng kanyang pagbabanta. So, yung mga ibang witnesses, ang tawag natin dyan corroborative na lang. Kumbaga supporting evidence na lang, pandagdag. Pero kung sigurado ho kami, and yun po ang aming feeling, no, yun po ang aming decision din na okay na yung witnesses na meron kami, yung witnesses na lumabas na, at maganda na po ang kanilang testimonya, we can let go of the other witnesses, maski po may line-up tayo na mas mahaba. Siyempre kami naman din po sa prosecution, iniisip din natin na sana mapabilis natin itong proseso. Ayaw naman natin mabore ang taong bayan, diba? At ayaw naman natin tumagal itong impeachment.
1: Opo, so, kasi
19: kung pwede naming bawasan ang aming mga witnesses, then that is very good also. Oh. As long as kumpiyansa kami na okay na yung aming mga witnesses na una at maganda na ang kanilang testimonya, kompleto ang kanilang testimonya.
1: Kasi po, di ba, Congresswoman, ang ideal na setup is one witness per day ay matatapos, pero hindi ho nangyari eh, dahil inabot pa minsan ng kinabukasan yung mga unang sumalang.
19: That's correct. Ideally nga, no, one witness pa a day or yung testimony ng isang witness ay matatapos sa isang araw. Yun talaga yung ideal doon.
2: Pero so, hindi naman po...
19: Well, so far, naging 2 days.
1: Opo, tumatagal
19: yung dalawang witnesses, kaya 4 na araw na agad. At ayaw naman nating bawat witness ay 2 araw. No? Tumatagal kasi because of the legal technicalities.
1: Opo, opo.
19: At napanood naman natin yon. And kung pwedeng mabawasan din yung legal technicalities na yan, better for everyone, di ba po?
2: Pero yung decision po ninyo na hindi na imbitahan yung ilan po mga initial witnesses gaya po nila Attorney Zalaika Lopez, hindi naman po nakikita na maaaring pahinain po yung inyong strategy, yung push po ng prosecution dito sa Article of Impeachment na ito?
19: Hindi po, kasi ang aming stand ay yung video mismo ng Vice President kung saan siya nagbanta ay yung number one evidence. Kasi ang Article 4 naman po ay dahil ay yung pagbabanta. At napanood natin siyang nagbanta. Yun lang naman ho yun eh. So yung, kung yung kabilang panig o yung ibang tao ay sinasabi nila na ay criminal case to, grave threats, may mga elemento. Ay ang paniwala po namin ay hindi po tama yun dahil impeachment case po ito. Hindi po ito isang criminal case na dapat maging technical tayo o dapat tayo magbilang ng mga elemento ng isang krimen. Ito po ay isang impeachment case at ang tanong lang dito, fit pa ba o dapat pa bang manatili ang Vice Presidente sa kanyang poder dahil nagbanta siya sa or pagkatapos niya magbanta sa buhay ng President, First Lady, and former Speaker of the House. So ang impeachment po ay tungkol sa fitness ng isang official impeachable officer.
1: Opo, Attorney, tama, Congresswoman, kung halimbawa po ay matapos na ang testimonya ni Director Mativag by Tuesday, ikamo, hindi ba meron kayong parang 5-day rule ba na kinakailangang maabisuhan yung kabilang panig at mailatag ninyo sino mga sasalang na susunod na testigo? May mga pangalan na ho ba kayong nabanggit sa impeachment court? Sinong next after Mativag?
19: I think wala pa. I'm not sure, but... I think wala pa kasi ang in charge din yung next article, which is confidential funds. But as far as I know, although may parang may sinabit na nga kami request for ano sa BINA. But let's see po ha. Last Tuesday or Wednesday parang may re-request na nga din po kami.
1: Opo. At ang mangyayari Opo, ang mangyayari po ba kung si Attorney Amando Ligutan, yung abogadong sumalang po sa panig po ninyo doon sa unang article na sinalang, sa Article 1 yung confidential fund po ba siya pa rin or merong ibang abogadong nakalinya naman?
19: May iba po. Yes. Tama po yan.
2: Pero ito po ay sa side pa rin po ng mga private prosecutors or may ma-witness tayo na from the public prosecutors po sa mga congressman?
19: Meron din po tayong makikita ang public prosecutors. Ano po to, no? Yung kung public or private ang haharap, the strategy na din po namin. And depende po kung anong tingin po ng prosecution yung mas makabubuti at least for that witness.
1: Opo, pero kayo po kung Zamora doon sa naunang 5 araw ng pagdinig na impeachment court, kumpiyansa po kayo na talagang nailatag ng malinaw lahat po ng mga argumentong gusto ninyo na madinig ng mga senator judges po natin at syempre madinig ng publiko?
19: Tama po kayo, kumpiyansa po kami na meron tayong ebidensya at naipahayag po namin at naipakita ang ebidensya patungkol po doon sa pagbabanta. Nakita naman natin na ilabas ang videos kung saan nagbanta ang Vice President at yun lang po ang ebidensyang kailangan natin. Of course, napakaganda ng testimonya ni Agent Cadilong, ni Attorney Lotok na parehong taga-NBI.

0: pagbabanta na ginawa ng ating Vice Presidente. At the NBI considered it as an active threat, a real actual threat.
1: Opo, wala ho kayo, Congresswoman, na nakikitang posibleng delay dahil ang NBI merong nakakasang investigation doon sa allegations ng anomalya sa SEA Games kung saan nababanggit ang pangalan ni Senator Alan Peter Cayetano na isang senator judge. Si Senator Alan Peter Cayetano naman ay parabang nagbabanta din naman na itutuloy naman ang investigation sa flood control projects. Kumbaga naninimbang which ba ang dapat unahin doon sa dalawa? Wala kayong nakikitang epekto sa paggulong ng impeachment hearing?
0: Nakita nga natin yan, yung kanilang manifestations last Wednesday, nung unang bahagi pa lang nga nung trial. Kaya lang nga, dito sa impeachment court, hindi naman siguro tama na dito i-bring up yung SEA Games issue nila, no? Although, syempre, no, we expect na pag pinisinta namin si Director Matibag, we already expect na yung senator judges, especially some senator judges, especially si Senator Cayetano, yung dalawang magkapatid, I think they will bombard Director Matibag with a question.
1: Opo, and under the rules, hindi naman ho bawal yan na kumbaga malilihis ng kaunti doon sa issue against the Vice President ang pagtatanong or manifestation ng isang senator judge.
0: Alam mo, dapat nga may rules na gano'n, no, na dapat tungkol lang sa impeachment ang talakayin natin, pero wala po kasi silang gano'ng rule. And siyempre bilang senator judges, pwede silang magtanong ng kahit ano. Kaya nga, sana po, manatili na lang po ang discussion ang what line of questionings ng ating senator judges doon sa issue at hand, which is the impeachment, which is the threat against the life of the president and the first lady and the former speaker of the house. Huwag naman po natin ipasok yung SEA Games issue habang nag-i-impeachment trial tayo.
2: Or bagamat kahit wala silang rules for that, I think malaki din ang responsibility ni Presiding Officer Chis Escudero na talagang kung nais silang matapos ng maaga, pasok sa timeline yung impeachment proceedings, ay masiguro na lahat ng pag-uusapan sa impeachment trial talagang related sa impeachment trial, walang mga side topics na tatalakayin, no, Kong?
0: Yes. Tama kayo, no? It's an obligation on the part of Presiding Officer Chis Escudero na panatilihin niyang maayos yung proceedings, di ba? Pwede naman niyang he has the power to, I guess, cut off senator judges who are not staying within the topic. Diba po? Siyempre, ayaw naman nating tumagal to. And I'm sure si presiding officer, ayaw din niyang patagalin itong impeachment trial.
1: Alright. Congresswoman, maraming salamat po sa oras po ninyo at baka yung niluluto niyo sunog na, ha?
0: Tapos na po. Maraming salamat po.
1: Maganda umaga. Good luck ulit on Monday.
0: Good morning.
1: Bye. Representative Isabel Maria Zamora ng Lone District ng San Juan at isa sa mga prosecutor dyan ho sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte.
2: Sabi nga, di ba? Relevance.
1: Oo nga.
2: Ano bang relevance kung tatalakayin yung mga...
1: So wala palang rules na gano'n na kung halimbawa impeachment court lang against the Vice President ang pinag-uusapan, pwedeng magtanong ng not related to the impeachment.
2: Kung may mga magpupush ng gano'ng agenda para talagang madelay yung impeachment trial, pwede pala nilang gawin yun.
1: At tingnan natin kung paanong i-handle po yan ng presiding officer sa mga susunod na araw para maging mas maayos yung takbo ng impeachment court kay VP Sara Duterte. O, paano?
2: Paano? Ito na yung
1: presiding officer.
2: Presiding
1: bagong
2: officer.
1: Bagong tasa, no? O, paano? Ano na?
3: Ang alarando ko na. Ang paparating na.
1: Magtutulog-tulog, sabihin sa akin ang sagot.
2: Ba?
1: Baby?
2: Alam niya.
1: Bobo.

0: Google ko lang yun.
1: Si
0: Master Rice. Hindi ko nakakakilala, yan po ay ang malimit na binabanggit ni Manang Bola. Ayan. Babay na ho muna ha! Yes. Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan at sa mga nakakumpleto na isang buong linggong pagkain ng walang absent at walang late.
2: Congrats!
0: Congrats and thank you.
1: Tayo yun.
0: Very good. Dahil umaandar na ang elevator. Anaisig na ulit. Babay na ha, susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yosores.
0: See you again on Monday. Good.

0: Member KBP 6:02 in the morning. Gising na, bago na.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Litin natin ah.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman.
2: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: Buti pa si Kyle, may lakad at aga, nagmamadali yung bat. Eh, goodness, baka may date to eh. 6:03 in the morning! Gising na, bango na!
1: Oras. Sa titsan nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Ano nangyayari sa inyo? Friday na Friday, ha? Josh! Ay, Josh tuloy. 6:03 in the morning!
1: Oras sa titsan nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mr. Gising reporting in the morning. Let's do this. Sariba-riba, narito na po mamay init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. Are you there? Okay lang ha. Kaya natin ha, Friday na ha. Biyernes na Biyernes ha. Namumuro pong big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw ng kalakalan sa world market, abay 10 piso na pong taas presyo sa diesel. Habang 3 pesos and 80 centavos naman sa gasolina at 11 pesos and 20 centavos sa kerosene. Busod pa ito ng pag-atake ng Iran sa ilang tanker sa Strait of Hormuz matapos ang operasyon ng Amerika laban sa ilang Iranian targets. Nagbabala rin ng Iran na isasarang iba pang karagatang may pakinabang sa Amerika at ang mga kaalyadong bansa. Sa anunsyo ni Pangulong Marcos, makatatanggap ng 2,000 pisong ayuda ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino at Walang Gutom Program. Ayun na naman, bibigyan na naman ng tulong yung mga nasa laylayan. O ay paano naman tayong mga nasa gitna lang? Yung araw-araw kumakayod, yung makalakihan yung sweldo, ang aga-agang gumising, e paano naman tayo? Wala ba tayo dyan, Mr. President? Bibigyan din po ng 2,000 pisong subsidy ang mahigit 1,000,000 low-income workers simula Hulyo hanggang Disyembre. O yun pala eh. Eh anong ibig sabihin? Define low-income workers. Paano ba yung low-income workers? Mas mababa pa ba ang low-income workers sa minimum wage earners? O mas mataas ba ng konti ito sa minimum wage earners? Ibig sabihin above minimum? Magharap ka nga ng bisita, Eliza, kung may bakante pa tayo at paliwanag natin yan. Hindi naman pwede ni Italia kung paano ipamamahagi yung subsidy ha, habang walang anunsyo sa tulong para sa mga hindi kwalipikado sa ayuda pero apektado rin ng pagtaas ng presyo ng langis. Hindi ba pwedeng tanggalin muna yung excise tax at ng value-added tax ng langis ng lahat na? Hindi lang pipiliin yung kerosene at saka LPG? Hindi ho ba, Mr. President, mas makikinabang ang mga kababayan natin? Ayan, lahat ha. Kasi siyempre, lahat naman siguro ay may ginagamit na LPG. O di kaya kung wala man, edi naggagaas. Ay mas marami pong gumagamit ng LPG sa Pilipinas kaysa gumagamit ng electric. O di may, pag may discount po, pag wala yung VAT o wala yung excise tax, kahit 3 buwan lang, Mr. President. Ano po, hindi naman, siyempre alam naman natin na yan ay pinagkukuha na ng buwis ng ating gobyerno kahit ilang buwan lang para maramdaman po ng ordinaryong mamamayan na pagpunta niya sa gasolinahan, oy, walang excise tax at walang value-added tax ang ikakarga niyang diesel o gasolina. Tiniyak naman po ng Department of Energy na tuloy ang 10 pisong diesel subsidy sa mga Jeep at UV Express. O kagaya niyan, yung subsidy na, ninyo, eh ano lang yan? Gasolina ay diesel lang yan. Yung papano yung tricycle driver na gasolina yung gamit? O di kaya yung TNVS na ang sasakyang ginagamit sa pamamasada ay gasolina? O di wala, hindi sila kasali. Ang kasali lang po dyan ay jeepney driver at UV Express. Pero para sa LTFRB, mas mabuting pagbigyan ng pisong dagdag sa pamasahe sa jeep kaysa bigyan ng subsidiya ang lahat naman ng pampublikong transportasyon. O pagbibigyan naman po ang dagdag pasahe, edi parang wala ding napuntahan yung dagdag sahod. O ibig sabihin, may taga-kuha na kaagad ng dagdag sahod mo. Although hindi mo siguro mauubos, eh, pero parang hindi mo maramdaman ng todo. Hindi mo malasap ng todo-todo ang dagdag sahod kung meron na palang nakaambang kakain nun. Bukod sa pagtaas ng presyo ng bilihin, ay meron pang pagtaas ng presyo o ng singil sa pasahe kung sakasakali mang matutupad po ang preferensong gustong mangyari ni LTFRB Chairman Asec Vigor Mendoza. Sa oras na lasay 7, muling sinailalim po sa Yellow Alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal na mahigit 3 oras ang Yellow Alert simula alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 8 ng gabi. Nagkaroon po ng kakulangan ng reserbang kuryente dahil sa pagpalya na mahigit 20 planta habang 18 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Nauna nang tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market dahil sa manipis na supply sa Eastern Visayas. Oy, magandang Nora, paano ngayong bati sa mga taga Eastern Visayas yung mga waray? Maupay nga adlaw sa Indugabos. Hindi pinagalo-alo. Lagay mo dyan ba yan? Bicolano pala yung sa Indugabos. Maupay nga aga yan. Maupay nga aga sa inyong tanan siguro yan. Parang kasi parang pareho lang din ng Ilonggo yan eh. O, mayong aga sa mga Ilonggo nga nagapamati kag nagatanaote. Bugtaw na ka mo. O yan ha, sa Eastern Visayas, umaaray na po ang mga consumer at electric cooperatives sa malaking taas singil sa kuryente. Mantakin nyo, ay meron pong estimate na aabot na mahigit 9 pesos per kilowatt hour ang increase sa buwang ito. Naku, gawin mo yan sa Meralco, kung hindi, baka magkaroon ng EDSA People Power 4. 9 pesos ay tataas na Meralco per kilowatt hour. Eh dito pa nga lang, magkano tinaas na Meralco noong nakaraang, noong ngayong buwan? Ngayong buwan, 34 centavos? O gagalit na yung mga militanteng grupo. At ang dami na po nagpo-post sa social media. Kahit sabi na ni Josel Dariagan, huwag nyo i-post ha, kasi may mga personal data dyan. Ay hindi po, post ng post pa rin yung mga babae natin ha. Yung sa Eastern Visayas po, kunsod po ito ng line loss at congestion cost na kolektado naman sa generation charge. Eh kahit nga ako, nagko-cover na ako araw-araw ng energy, hindi ko maintindihan yung line loss at congestion charge. Ano yun? Para po palang ano yun, yung ang replacement na power, pag hindi naka-deliver yung planta na dapat mag-susupply sa'yo, mas mahal pag yung kapalit. Plus, merong congestion sa line. Eh, hindi ko maintindihan. Eh, paano nagkaroon ng congestion sa line? Bini-explain sa atin yan ng ERC, pero hindi ko rin masyadong maintindihan. Pero promise po, intindihin ko ah. Kailangan maintindihan ko ng todo yan. Ngayong buwan, mahigit 9 pesos po kada kilowatt hour ang pinakamataas na estimated na dagdag singil. Ang tatamaan po ng mahigit 9 pesos, alam nyo kung anong lugar? Biliran at saka Samar. Beya, ano na, nasa na yung good morning? Matatapos na yung news item, wala pa rin good morning ng mga waray. Ay nako, maupay nga aga. Ay aminado po si RC Chairman Nino Juan na komplikado ang issue sa line loss o ng line loss at congestion cost, kaya pinag-aaralan na ito ng komisyon. Pinalawig naman ng ERC hanggang Oktubre ang no disconnection policy o walang putulan ng kuryente na nakatakdasan ang matapos ngayong buwan. Ayo, mamaya-maya po kakausapin natin si ERC Chairman Attorney Nino Juan kaugnay po sa pagpapalawig. Hindi ko na nga nasali sa TV Patrol. Si pinost nila sa Facebook po yan eh. Pero wala pang press release. Ano po? Ayan, maupay! Maupay nga agahin niyo tanan. Ha? Inyong nga tanan. Ha? Maupay nga agahin inyong nga tanan. Ayan, nasa mga kaibigan po natin at mga nanonood sa Samar, Leyte region. Region 8 po yan, Eastern Visayas. Magandang umaga po sa inyo. Samantala, sumansad sa panibagong record low ang level ng tubig sa Angat Nam sa Bulacan. Kahapon po bumagsak sa 155.42 ang tubig sa Angat Nam na mas mababa po sa critical level na 160 meters. Grabe to. Ano ang lowest nito in history? 157.55 ngayon. Super sad na po. 155.42 meters. Eh, kaya huwag na tayong magtaka kung biglang bawasan po ulit ang alokasyon ng mga water concessionaires. Ha? Kaya let's do our share. Tayo po mismo gumawa din ng paraan na magtipid po para hindi po lumakas yung demand at masave po natin yung natitirang tubig. Bagya rin po bumabang tubig sa Lamesa, Ambuklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Kalirayan Dam. Noon na ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil po sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Patuloy naman binabantayan ang PAGASA ang bagong bagyo o yung bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Pero mababa po ang chance ang pumasok ang bagyo sa Pilipinas sa ngayon. Posible ring humina ang bagyo at maging low pressure area ulit sa susunod na 2 araw. Pihit po tayo ibang balita naman, binatikos ng Department of National Defense ang paglalarawan ng China sa mga Pilipino bilang unggoy. Ay, sinabing ganun, unggoy? Kasunod po ito ng AI animated video na ipinalabas ng state-controlled media company na China Daily kung saan nakasuot ng salakot ang unggoy na kinukontrol ng Amerika at Japan para isulong ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Matapos nito, ipinakita ang unggoy na binobombahan ng water cannon ng barko ng China Coast Guard. Naipost ng video ilang araw matapos ang paggunita ng 10th anniversary ng arbitral award na nagbasura sa 9-dash line ng China. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ipinapakita ng video ang kahinaan ng Chinese government na pinipili ang racism, pagbabanta at pagbabanta po sa halip na depensahan ang paniniwala sa pamamagitan ng ebidensya at batas. Ayon pa sa kalihim, ipinapakita ng aksyon ng China na hindi ito maring mapagkakatiwalaan bilang kapitbahay na bansa sa Asia. Para naman kay Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, abay may lakas ng loob ang China na gumawa ng pambabastos na video pero agad umiiyak sa simpleng karikatsur. Oo nga naman, ni Chinese President Xi Jinping. Kinwestiyon ni Tariela kung titindig para sa Pilipinas sa mga senador na pumanig sa China hinggil sa kanyang paggamit ng karikatsur. Iginit naman ng Department of Foreign Affairs na dapat ay alisin sa internet ang mga offensive o ang offensive na video ng China. E dyan tayo magkakaalaman kung meron pa rin didepensa sa China na ginawa po tayong unggoy, ay hindi na po Pilipino siguro yon. Hindi na interest ng Pilipinas ang ipinaglalaban nun. Okay, tanungin natin ha, sino-sino ba ang mga personalidad na ang kutob natin ay mayroong kiling para sa China? O tanungin natin ano ang kanilang reaksyon. Pag yan ay dinipensa pa, o alam na this. Hindi ba, paano mo naman didipensa kung ang depiction sa iyo ay unggoy? O yung unggoy, natural na hayop at matalino ang matsing, di ho ba? Pero derogatory ang pagdidepict sa Pilipino bilang unggoy. E di ba tayo naturingan na dati? Derogatory din yun. Hindi din magandang pakinggan. Yung little brown brothers daw tayo ng mga Amerikano. Okay, actually, magandang pakinggan. Brown brothers pala tayo. Pero sa totoo lang, hindi po mali. Insulto po ang ibig sabihin nun. Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol. Apat po ito. Una sa pila si Zeus Legaspi. Go Zeus!
4: Good morning, Alvin. Para sa mga kapamilya nating bibiyahe southbound mula Quezon City hanggang Roas Boulevard dito sa Pasay City gamit ang EDSA, pangkalahatan pang maluwag ang kalsada liban na lamang sa ilang mga stoplight at intersection. Nang baybayin natin yung EDSA North Avenue papuntang EDSA Kamuning, mabilis pa ang usad ng masasakyan. Pero bahagyang babagal yan, makarating ng EDSA NEPA Q-Mart hanggang intersection ng Aurora Boulevard. Nagsisimula na rin bumigat ang volume ng mga sasakyan paakyat ng Santolan Flyover hanggang EDSA Connecticut. Pero luluwag muli makalagpas ng Ortigas Interchange. Pagdating naman ng EDSA Ortigas, diretso na ang usad ng sasakyan hanggang makarating ng Magallanes Interchange. Pagsapit ng Pasay City, mabilis pa rin ang usad ng mga sasakyan sa bahagi ng EDSA Tramo, pero bahagyang may pagbagal sa Pasay Rotonda hanggang intersection na ng Roas Boulevard dahil sa mga stoplight at volume ng mga motorista. Sa kabuuan, inabot ang ating biyahe mula EDSA North Avenue sa Quezon City hanggang Roas Boulevard sa Pasay City ng 30 minuto. Sa lagay ng panahon, Alvin, makulimlim dito sa Pasay City at nakaranas tayo kanina ng panakanakang pag-ambon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Makisuyo nga kung maya-maya, Zeus, kung may puwang ka lang, punta ka nga sa isang gasolinahan, silipin natin yung preso, kasi more or less alam na natin kung magkano yung increase, magpa-plus-plus na tayo para ma-anticipate natin kung malamang magkano ang magiging presyo sa susunod na linggo, ha? Kung kaya.
4: Yes, Alvin. Babalik tayo sa ating programa.
0: Parang ayaw mo. Pwede naman.
4: Ready na. Pwede na tayo umikot.
0: Then nililinaw ko lang, baka ako may schedule. Alam, alam mo naman, maano to, stricto schedule ni Zeus, ya. Yeah? Hindi tayo pwede sumingin. So, pwede naman.
4: Pwede, pwede, Alvin. Isilipin natin yung mga
0: gasolina. Thank you, thank you. Maraming salamat. Zeus Ligas, pipunta natin si Trish Salindo. Go, Trish!
5: Good morning, Alvin. Hindi na may babalik sa normal o sa dating presyo ng mga nagtitindang bentahan ng almusal na pagkain sa trabaho market sa Maynila. At sa mga nagtitinda, tumaas ng 11 pesos ang kuha nila sa kerosene na 108 pesos na ngayon, habang 325 pesos ang superkalan na ginagamit nila mula sa dating 230 pesos. Kahit pa bumabaan nila ang mga presyo ng mga ito, hindi naman malaki ang baba sa presyo ng gulay sa palengke, gaya ng repolyo at karot na sangpinansasahog nila sa pansit o sa sopas. Simula Marso hanggang ngayong buwan ay nanatiling mataas ng 5 piso ang kada order ng sampurado at iba't ibang klase ng pansit tulad ng lomi, bihon, macaroni, sopas na 35 hanggang 40 pesos ang bentahan. 25 to 55 pesos na rin ang lugaw, depende kung may ihalong itlog o pakpak ng manok. May dagdag pang 5 piso, Alvin, kung takeout yung order mo dahil taas preso na rin anila pati yung mga kinukuhang supply ng plastic na utensil at styrofoam na pambalot. Samantalang hindi na rin binaba ang dating 5 pisong taas sa nilulutong lecheflan, dito pa rin yan sa maya trabaho market, 70 to 85 pesos na ang kada tupperware nito, depende sa klase. Samantala sa lagay ng panahon, Alvin, tumigil na ang nararanasang mahina hanggang malakas sa buhos ng ulan. Kanina dito sa Sampaloc market, particular sa Lacson Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Ngayon mo yun, Tris, ano? Yan ang pagkain pang masa, di ba? O tapos nataas, hindi naman nakokontrol ng DTI yung mga pagtaas niyan. Wala naman nagsasabi na, os, hanggang dito lang yung taas niyo, ha? Wala nagre-regulate sa mga karinderiya, yan o.
5: Mm-hmm. Tama, oo, Alvin. Usually, yung mga namomonitor natin na pag-ikot nila, kung hindi kasama yung DA sa mga palengke, which is yung mga sa karne at gulay, usually sa mga kapag may mga full supplies, sa mga iba pang pamilyan guys sa Divisoria, yung karaniwang iniikot lamang nila. Pero sa Karinderia, so far wala rin ako na experience sa ikot nila.
0: Na yan ang kinakain ng masang Pilipino, Mr. President. Tingnan po ninyo, hindi ho ba? Eh good news naman dahil may dagdag sahod sa Metro Manila. Eh paano naman sa iba o sa ibang lugar naman na tumataas ang presyo ng bilihin? Ano?
5: Mm, tama, Alvin, kasi sa NCR lamang yung pagtaas. Siyempre iba pa yung sitwasyon ng mga nasa lugar, sa probinsya, sa mga regional na lugar, Alvin.
0: Thank you. Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Maynila. Sampaloc pala galing. Mami, gising ka na dyan. Nanay ko, taga-Sampaloc, ya. Magandang umaga po sa kay Grace San Mateo. Ma'am Grace, good morning. Ganon din si Ted Kua at si Paolo Balden ng Virac Catanduanes. O yan tuloy, mabuti pa si Nelson nag-message tuloy sa akin. Nelson, alaba, sabi niya, maupay nga aga, boss. Oo nga, eh, maupay nga aga nga. Bagal kasi ng bigat, di ba? Mark Hernandez, maganda umaga sa iyo, Mark Hernandez. Ganon din si Richard Merck. Isunod po natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, go!
6: Good morning, Alvin. Umabot sa 6 na drug trader ang nahulog sa kamay ng Bataan Police habang 2 sospek sa pagnanakaw naman ang nasa kote sa Zambales. Nahuli ang 4 na drug trader sa loob ng 24 na oras na operasyon na sinagawa ng mga otoridad sa mga bayan ng Maribeles, Orion, Pilar, Balanga City. Higit sa 131,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya mula sa drug operation na inilatag ng Bataan Provincial Drug Enforcement Unit kasama ang mga operatiba sa bawat munisipalidad. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isa sa pangkaso laban sa mga naaresto. Sa Zambales, arestado naman ang mga tawan ng Zambales Police ang 2 magnanakaw ng mga gamit sa isang cell site sa barangay Maloma, San Felipe, Zambales. Bukod sa nakulimbat ng mga gamit, nabawi sa 2 naaresto ang baril na kalibre 38 at isang improvised shotgun. Kasong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang isa sa pangkaso laban sa mga suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Papa-attendance check naman si Josh Kyle Edip. Ganon din si Ma'am Elsie Balion Florentine. Maupay nga aga. iyong atanan. Yan, yan daw sa ano sa mga waray. At si Eli Trinidad, pinapabati na niyang sister na si Edna. Edna Petilia, na advance happy happy birthday. Turning 61 sa July 19. Happy birthday po ah. Si Jeffrey Mangay na Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna, gising na gising na rin. At si Sarah Concepcion sa Amerika naman. Meron pa po isang Radyo Patrol, Arnel Ozaida. Go, Nel!
7: Yes, good morning, Alvin. Kinumpirma ng lokal na pamahalaan ng Lopez Quezon na patay na ng matagpuan ang nawawalang mangingisda noong July 15 sa karagatang sakop ng Barangay Hondagua sa bayan ng Lopez. Ang biktima ay huli nakita sa isang fish cage habang nasa kasagsagan ng masamang panahon. Samantala, matagumpay namang nasagip ng Philippine Coast Guard ang limang mangingisda matapos masirahan ng propeller shaft ng kanilang bangkang demotor habang naglalayag sa karagatan ng Barangay San Juan, Panukulan, Quezon. Ayon sa Panukulan Police Station, bandang alas 5:15 ng hapon, nang matagpuan ng search and rescue team ng Coast Guard ang hindi na makausad na motor bangka at matagumpay itong nahila pabalik sa pantalan. Nasa mabuti namang kondisyon ang limang mangingisda. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaida, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaida. Yan pala yung nag-viber si Nora sa Minora sa Waray. Good morning kami magbatian. Oo nga naman, good morning na, pwede na. Niloko lang mo. Ne, maupay nga aga. O, meaning good morning or maupay nga adlaw. Yan, mga buba, maupay nga adlaw kasi iba late na nanonood. Yan. Magandang umaga sa iyo, Honey Reyes ng BDO. Katawagan nyo na si Director Rino. Ay, naku, kanina ko pa sinasabi. Magandang umaga din po sa lahat ng nakamonitor sa atin. Ay, okay. Diyan sa Petron na gas station sa Quezon Avenue. Magandang umaga sa inyo dyan. Ganon din si Ann Calumarde at si Amy Hernandez. O yun ha, sana mabasa. Palagi naman ni Amy. Palagi namang binabasa yan. Hindi pa po pumapayag si Bangulong Marcos na buksan ang silyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio. July 6, iniutos ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik ang kahon sa BIR dahil hindi pa namamarkahan ang mga laman na dokumento. Batay sa saligang batas, marinang buksan ang selyadong kahon kung may written authority mula sa Office of the President o may waiver na respondent na nakapangalan sa mga record. Eh, hindi out na po yung waiver kasi tinututulan nga ng kampo ng Vice Presidente na mabuksan yung BIR records at mga bank records, hindi ho ba? So ang natitira na lang na paraan para mabuksan yan, una, either yung Senate as an impeachment court ay mag-decide na pabuksan yan o ang presidente na mismo ang mag-utos. Magagamit sana ang laman ng kahon bilang ebidensya sa ikalawang article of impeachment hinggil sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng vice presidente. Kahit wala pang ginagawang aksyon, si Pangulong Marcos giniit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nakakaangat sa batas ang vice presidente. Nagbabala naman si dating BIR Commissioner Kim Inares na maring kasuhan ang kasalukuyang BIR Commissioner na si Charlito Mendoza sakaling ipalabas ang tax return ni VP Sara nang walang pahintulot mula sa Pangulo. Ayun nga po ang dahilan, kaya niya nilagay sa box. Di ba nag-insist nga yung BIR head nun sa Kongreso, sa Kamara, nung nagkaroon ng hearing, na sabi niya, hindi ko pwedeng buksan yan unless merong order na isang korte o di kaya sasabihin ng presidente. Kaya nauwi tayo rito. Pinababalik nga ni Senate, ni Presiding Officer Senator Cheese sa BIR yan. Nakatakdang desisyonan po ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang hiling ng House Prosecution Team na ipasa binang bank tax at anti-money laundering council records ng vice-presidente. Samantala, bukas naman ang House Prosecution Team sa posibilidad na hindi mailatag sa Senate Impeachment Court ang lahat na apat na Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos magbawas ang prosekusyon ng testigo sa ikaapat na Article of Impeachment na may kaugnayan sa banta o pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Marcos. Sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na posibleng mabawasan ang araw ng paglilitis sakaling hindi na ilatag ang ibang artikulo dahil malakas na nailatag ang ebidensya sa mga naunang Articles of Impeachment. Pero ayon kay Impeachment Court Spokesperson, Attorney Reginald Tonggol, ay hindi otomatikong bibilis ang impeachment trial kahit magbawas ang magkabilang panig nang ipipresentang testigo. Hindi nga testigo. Ibig sabihin ni Chua, yung kasi apat yung articles of impeachment. Ang gusto sabihin ni Chua, yung iba hindi na isasalang. Kaya para umiksi, ano po? Handa naman ang defense team sa anumang ilalatag ng impeachment court. Sa oras na 6:27, kausapin muna natin si Attorney Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Attorney Rino, good morning po. Nag-i-echo.
8: Sir Alvin, magandang umaga.
0: Magandang umaga.
8: Sa ating mga kababayan po.
0: Ah, ito yung waray. Oh, di ba Attorney Rino, kayo yung waray?
8: Opo.
0: Oh, paano sa waray ang magandang umaga? Ito, native na waray speaker ito. Paano ba yung in your best waray accent, ha? Paano magandang umaga? Kumusta kayo sa waray?
8: Maupay nga aga ha, mga waray nun, no?
0: Yo. Likas na waray, ano po? Nauwi pa kayo sa Leyte. Leyte kayo, attorney, ano? O Samar?
8: Po, sa Leyte po ako, naside. Pag may occasion ho sa family, nakaka-uwi pa rin tayo.
0: Ayan. Sa kayong banda sa Leyte, attorney?
8: Diyan lang ho ako, malapit sa Tacloban City.
0: Malapit lang sa Tacloban. Kasi marami pong bayan diyan sa Leyte, hindi waray. Bisaya. Yung mga ormok, Bisaya yan, hindi ho ba?
8: Oo. Sir Alvin, yung papuntang side na ng Cebu, yun na yung nag-iiba na. Yung sinatawag nilang Bisaya na, no?
0: Yung maasin. Yung maasin ba, Bisaya?
8: Meron na rin. Bisaya na rin.
0: Anyway, mukhang bad news po tayo next week, Attorney Rino. Ano po?
8: Yes, tama, Sir Alvin. At mukhang wala na itong pag-asang bumaliktad, no? Talagang sigurado na mayroon tayong asahang increases ng price adjustment next week sa gasoline, baka 3 to 4 pesos tayo per liter, and diesel sa mga 10 to 11 pesos, and kerosene 11 to 12 pesos.
0: My goodness, grabe. Ito po, hindi natin kasalanan lahat, ha. Kasalanan po ito ng mga pangyayari dyan sa Middle East. Hindi ba, Director Rino?
8: Tama yan, Sir Alvin, no? Yung sinasabi natin na yung agarang pagbaba nung magkaroon ng MOU na mga around 10 pesos at that time, 11 pa sa kerosene at that time, ito na nga ho, parang bumabalik lang tayo. Kaya tayo nakababa before to 68 to 70, no? Range. Now, we're just going back to before the MOU, which is 80 to 90 range.
0: Oo nga, nakakalungkot. Ano po? Next week, pag ganyan na, kung tama yung estimate po ninyo, babalik tayo sa 80 plus level yung diesel, Attorney Rino, at yung gasolina. Mukhang tutuntong din sa 80, no?
8: Yes, mga 80, inasahan natin dyan, mga 82 to 85.
0: Oo nga.
8: Except yung may mga kataasan na baka umabot ng higher to 88 to 90, yung may medyo mataas na may mga gasoline station na medyo mataas na rin ng price even now.
0: Opo.
8: Pero karamihan po dyan, nasa maglalaro sa 80 to 85.
0: Mabuti na lang ikamo, yung mga jeepney driver at yung mga UV Express driver ay may 10 pisong diskwento pa rin sa diesel.
8: Opo. Tuloy pa rin yan. Maghihintay lang tayo ng policy direction from LTFRB, no? Dahil ito naman ay depende din sa available na budget. Pero kung may budget pa, of course, ang support ng DOE ay ituloy yung programa. Depende doon pa rin sa budget.
0: Pero may natira pa naman, di ba? Magkano pang natira sa budget?
8: Well, hindi ho na. Kasi maraming programa ho ang DOTR, hindi lang doon sa direct fuel subsidy. So, hinati-hati yan. Lahat yan ay intention na ma-assist yung public transport. Ngayon, may allocation doon sa fuel subsidy, and yan ang mayroon ho kaming meeting bukas, every Friday, nagmi-meeting ho ang DOE, Land Bank, LTFRB, at saka yung Office of the Executive Secretary, at pag-uusapan ho at kaklaruhin po natin kung ito'y itutuloy beyond July 31. And I think yung justification na medyo inclined tayo sa isip natin na maituloy dahil nga doon sa nangyayari ngayon na pagbabalik ng pagtataas ng price. Pero of course, another condition dyan, kung yung available na fund ay meron pa. Yun lang naman ang pag-uusapan dyan.
0: Naku, ituloy nyo, Atty. Rino, lalo pataas po ang presyo. Ano po? Di ba nagaganyan ka every week sa presko natin? Magkano na yung nagasto so far na ayuda at magkano pa ang natitira sa allotted budget? Di ba may ganung figure ka?
8: Yung availing na unique vehicle, no, is around 85,000 na. Imagine ka niyan. Marami na hong nagbe-benefit niyan. Meaning yung unique, talagang separate unique na vehicle yan. So that's almost 85,000, almost 300 million in a matter of 13 weeks na implementation and growing. So napakaganda nito, Sir Alvin, na programa dahil fuel ang binibigay, hindi cash, which is direct doon sa intention ng fund, which is fuel subsidy.
0: Sabihin niyo po doon, ituloy ka mo yung programa o pwede idamay pa yung ibang public transport kagaya po ng mga tricycle at mga TNVS, Atty. Rino.
8: Well, ganun naman ho ang maigi talaga. Ang atin lang ho, limitation dyan, unang-una yung fund. So talagang kung wala lang hong issue sa fund availability, talaga namang wala hong ibang magandang direksyon ngayon, kundi ituloy yung programa.
0: Sige, one last. Starting next week, wala na pong price range, ha? Kasi naglalabas po ang DOE ng mga ilang linggo na ng price range sa adjustment kada linggo. Anong aasahan ng ating mga kababayan at mga motorista next week, Atty. Rino?
8: Well, Sir Alvin, wala hong price range at ngayon pa lang nagsasabi na kami na maglalabas kami ng mga inspection team na hindi man kayanin lahat ang gasoline station, pero pag kayo ay naswertihan na kayo ay ma-inspect, kasunod ho dyan ay posible yung mapatawan, masyokos kayo at mapatawan ng penalty. Yun lang ho, para ho naman in a way, makita rin ho ng department na sumusunod ang mga gasoline station. Again, huwag igarantiya na napakarami ng gasoline station, hindi naman ganun karami ang inspector, pero pag kayo ho ang nasambahan, sorry na lang.
0: Sige. Thank you. Maraming salamat, Atty. Rino. Mabuhay po kayo dyan sa Department of Energy.
8: Magandang umaga ulit.
0: Magandang umaga si Atty. Rino Abad, ang direktor po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Kaya sabi ni Ian Pasaporte, naku, lagot na naman tayo. Oo, lagot na naman tayong gumagamit ng diesel. Tama yan, Ian. Sa pool tayo. At sabi naman ni Grace San Mateo, maupay nga aga sa inyong tanan sa Lauang, sa Northern Samar. Yan, Lauang. Ayun pala yung lugar doon, ano. Magandang umaga din, R.S. Kennedy. Shout out sa mami at sa kanyang sister na si Richie na palagi nanonood kahit replay lang. Eh kasi masyado daw maaga pag real time silang manonood. Happy weekend po sa lahat. Break muna sa impeachment hearing. Teka muna, mukhang kailangan kong mag-break. Mag-break muna tayo, ha, dahil late na tayo kay ERC Chairman Attorney Nino Juan. Attorney Nino, wait lang po, ha. Magko-commercial lamang po kami sa oras na 6:35. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy.
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB pill. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang BB pill. Mag Farex B araw-araw.
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrosin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Delivery! Maria Jose?
2: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
2: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
3: Pag-ibig Fund Solid Kabang!
4: Anay, tusok, panhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB pill. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang BB pill. Mag-Farex B araw-araw.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising Pilipinas!
6: Good morning! Good morning!
0: Kasama si Alvin El Chico! Gising Pilipinas!
7: Naimbag ng bigat! Yun naman ang sabi ni Ed Calaycay na from Camiling, Tarlac, mga Ilocano, no? Mga naumaga sa mga taga Ilocos, Ilocos Sur, Ilocos Norte, lahat ng mga Ilocano speaking, maganda umaga din po sa inyo, hindi lang yung mga waray, naimbag ng bigat, ha? Lolita Campanero, napatunayan na po bang totoong may video si VP Sara sa impeachment? Yun na naman po yun. Ah, okay. Mag-greet naman po, happy birthday to self. Oy, Lolita, happy birthday. Loud and proud to be 61.
8: Happy birthday.
7: Oh, then check. Ano, happy happy birthday, Ma'am Lolit Campanero. Isa po 'yan sa mga suki natin sa DZMM. Ah, maganda umaga din kay Ambassador Francis Chua. Ah, Ambassador, naku, January pa po. Matagal-tagal pa yung birthday natin. January pa. Maganda umaga din kay Attorney Francis Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. Attorney Nino, good morning po.
9: Good morning, Alvin, at sa lahat ng mga nakikinig.
7: Oh, mukhang bagong gising kay attorney, ah.
9: Bago pa.
7: Ano bang anunsyo natin dyan sa Energy Regulatory Commission? Balita ko, extended ang no disconnection. Extended po ang walang putulan sa kuryente. Kayo na po magbalita sa ating mga kababayan.
9: Oo, inuprubahan ng komisyon noong isang araw yung kautusan na magpapalawig doon sa aming nauna nang ipinalabas na advisory noon na wala munang putulan, residential man or non-residential, sa loob ng 3 buwan. So hanggang Oktubre, wala munang putulan.
7: Eh paano po yung mga electric cooperative? Baka hindi po sila kumita, ay baka hindi po sila makapagbayad ng kanilang supplier.
9: Siyempre, kapag naman sinabi natin walang putulan, hindi naman natin sinasabing walang bayaran. Ibig sabihin, magbabayad pa rin tayo dun sa billing ng ating mga utility. Of course, kung mayroong discrepancy or may nakikita silang hindi regular doon sa binibili sa kanila, maaari naman silang dumulog sa aming tanggapan at makapag-utos kami at makapag-imbestiga. Pagdating naman doon sa mga obligasyon ng ating mga utility sa kanilang mga generator, tuloy pa rin yan. Kinakailangan pa rin nilang magbayad. Pero doon sa mga mag-a-avail naman ng staggering na mga consumers, 200 kilowatt hours pababa, sila naman ay obligado din. Ang ating mga ang mga generation companies, obligado din sila na huwag maningil ng kabuuan na sinisingil nila sa mga distribution utilities. Kasi alam naman natin na yung mga distribution utilities, nangungolekta lang yan noong kabayaran para doon naman sa kuryenteng isinuplay ng kanilang kakontratang generation companies o kung kaya naman ay kumuha sila sa merkado.
7: Kasi po, alalahanin po natin, yung mga electric cooperatives po, hindi naman po yan for profit. O wala, hindi po si ang main game po nila hindi kumita. Hindi po sila kagaya ng Meralco na for profit. Ibig sabihin, negosyo talaga. At iba pang private distribution utilities. So ibig sabihin, Attorney Nino, pumay halimbawa lang 20% na hindi magbabayad, sabi niya, huwag tayo magbayad ngayon. Anyway, hindi, wala namang putulan eh. O eh, saan kukunin ngayon ng electric cooperative yung 20% na yun na hindi magbabayad?
9: Oo, aabunuhan nga muna niya yan. At kung ikaw ay isang electric cooperatives, gaya ng nasabi mo, yung singil na itinakda sa kanila, walang kita na kasama dito. So talagang purely cash flow or kaya ay purely cost recovery sila. Kaya talagang kung mayroon silang extra na nasisingil sa kanilang distribution na charge, ito muna ang gagamitin nila para matapalan kung ano man yung halaga na hindi muna nila makokolekta mula sa kanilang consumers.
7: Opo. Attorney Nino, lahat ho ba sakop ng no disconnection? Ibig sabihin, hindi lang ito yung hanggang 200 kilowatt hours ang konsumo mo, kahit ang bill mo umabot na 100,000. Limbawa lang, medyo marami kang aircon, kasali ka rin sa no disconnection policy.
9: Oo, tama, kasama. Residential man or non-residential. Hindi mo na puputulan kung halimbawa ay ma-delay ka sa pagbayad sa iyong bill. Pero syempre, nandyan pa rin yung obligasyon na magbayad.
7: Yeah, ang problema nga doon, Attorney Nino, baka magpatong-patong, ano? E di ngayon, tuwang-tuwa ka. Halimbawa, ang bill mo maabot ng 8,000. Di tuwang-tuwa ka, wala kang bawas na 8,000 ngayon. Di hindi ka magbabayad. Then next month, 8,000 ulit. Naging 16 na. O plus another 8 ulit pag hindi kayo nagbayad, magpapatong-patong po pag hindi kayo nagbayad, Attorney Nino.
9: Oo, so dapat, alam din naman dapat ng ating mga konsumidor na ito ay temporary relief lang din. Ang talagang pangmatagalan, syempre, ay kung masusolusyan na natin yung nagtataas ang singil, lalo na sa generation. Pero hanggat hindi pa nangyayari nga talaga yon, dahil ngayon ay manipis pa rin ang supply o kaya mahal yung mga inputs sa pag-generate ng kuryente, so kinakailangan i-manage natin ang ating konsumo at yung syempre, yung ating finances para matugunan yung mga dapat nating bayarin. Hindi lang sa kuryente, kundi doon na rin sa ibang mga pangangailangan natin.
7: Opo, marami po nakikinig sa ating mga waray. Attorney Nino, kanina si Director Rino Abad, waray pala yun. Ano po, nakatira sa Samar at saka sa Leyte, yung istorya po natin kahapon na napakahirap ipaliwanag. Paano kaya natin ipapaliwanag sa mga consumers sa Eastern Visayas kung bakit umaabot na ganun? 9 pesos mahigit. Sabi ko, ako sa Meralco mo gagawin yan, baka mag-add sa People Power 4 na tayo. Pag 9 pesos mahigit per kilowatt hour yung increase, Attorney Nino.
9: Oo, ito nga kasing pagtaas na ito ay tungkol ito sa line losses at congestion cost. Medyo komplikado itong paliwanag in layman sa terms, pero ang masasabi namin ay talagang pinag-aaralan ito ng komisyon nang sa ganon ay magkaroon ng pagbabago doon sa paraan na natutukoy. Kung paano natutukoy ang presyo sa bawat node o sa bawat parte ng ating grid dahil iba-iba ang presyo sa bawat node na tinatawag natin at ito ang nakakaapekto doon sa pangungulekta ng WESM sa ating mga customers o yung mga distribution utilities dahil mayroong nakapapasama doon na line loss at congestion cost pero dapat ito ay mekanismo lang na pangbalanse para mabayaran kabuuan yung mga generator na nag-supply sa kanilang mga binili sa spot market. At kung may sosobra dito sa nakolektang ito at ito tinatawag natin na net settlement surplus, dapat ito ay maibabalik din sa kanila. Kung ito ang mangyayari na ngayon, kung mayroon man silang maging exposure na line loss and congestion charge na malaki, ang aasahan naman nila ay malaki din ang maibabalik sa kanilang portion noong net settlement surplus na yan para mamitigate ito. So ito, malapit na ang komisyon matapos doon sa nais niyang gawing mga pagbabago doon sa pamamaraan ng pagkakalkula nitong locational marginal prices na ito, ganun din doon sa pagbabalik ng net settlement surplus.
7: Hindi, pero kung mga abot ng 9 pesos, yan ba'y kasali din ang mga kooperatiba sa Eastern Visayas sa nagre-request ng staggered, Attorney Nino?
9: Oo, marami din sa ating mga utilities, lalo na dyan sa Kabisayaan, na dahil nga malaki din ang naging impact sa kanila, hindi lang nung generation charges mula sa kanilang suppliers, kundi pati na rin doon sa kanilang binibili mula sa WESM dahil nga nadadagdag pa yung line losses and congestion charges. So marami sa kanila ang humihiling din ng staggered implementation ng kanilang generation cost recovery, at ito naman ay pinapayagan ng komisyon. At sa susunod ng mga ilang buwan, kung matapos na yung aming pag-aaral at magawa na namin yung mga pagbabago, kung itong mga pagbabagong ito ay nararapat din na i-retroact dito sa mga nakalipas na panahon na kung saan na-expose sila sa malalaking line losses and congestion charge, pero hindi sila nakakuha ng tamang allocation sa net settlement surplus, so maaaring mabawi or ma-reverse itong nangyari na sila ngayon ay nagbabayad ng malalaking line losses at congestion charges.
7: Ibig sabihin, may asahan silang refund?
9: Oo, kung ganyan ang magiging resulta ng aming evaluation at yung implementasyon ng mga pagbabagong gagawin.
7: Sige. Hanggang dyan muna tayo, Attorney Ninot. Nagno-nosebleed na lahat. Hindi ba intindihan, ano? Eh, pero wala, kailangan nating itry kahit papano. Ano po? Magandang umaga po sa inyo, Attorney Nino. Good morning po.
9: Oo, good morning at maraming salamat, Alvin.
7: Mabuhay ka si Attorney Francis Saturnino Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. Magandang umaga kay Arlene Francis. Ano daw? Sana mabasa po para masaya ang nanay ko. Oo, she's been listening on radio for so many years. Ito yung nasa ano ba? Ito ba yung nasa ibang bansa? Nasa Las Vegas. Oh, yung nanay daw niyan, sister never miss a day. Arlene, Suzette, and Tending. Yan, magandang umaga. Magandang umaga kay Senator Erwin Tulfo, ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee. Senator Erwin, good morning po, sir.
6: Magandang umaga, Sir Alvin. Good morning.
7: Opo, napatawag kami kasi nakita ko, nabanggit na naman ang pangalan mo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay doon sa, sabi niya, sayaan mong si Senator Tulfo ang mag-imbisiga. Total, malapit naman sila sa Malacanang. Something like that. Something to that effect. Ano po reaksyon niyo doon?
6: Alam niyo, ilang beses ko na akong sinabi yan, magkakaroon po ng investigasyon tayo kung yung tinutukoy niya. Hindi na po ako nakikinig sa mga, hindi naman po ako nagbabasa ng social media. Sinasabi na lang po sa akin, kagaya po ninyo, salamat po sa pagsabi, pero hindi na po nagbabasa ng social media dahil cluttered na po social media ng mga fake news at saka ng mga kalaban. So anyway, kung ano man yung sinabi niya, is it pertaining to sa flood control?
7: Yes, naman, flood control. Oh. Tama, flood control.
6: Oh. Anyway, magkakaroon ng investigasyon. Pakisabi na rin sa kanya, kung tatawagin mo siya sa interview, sabi mo, antay lang siya dahil hindi pa talaga naku-convene ang Blue Ribbon. Yung last time na nag-convene kami, it's just a meeting. So, hindi pa talaga siya officially na-convene ang Blue Ribbon kasi mag-a-appoint pa ako ng vice chairperson. Mm. Kailangan ko pa ng mga pangalan na mula sa minority, yung composition ng Blue Ribbon. Yung ginawa namin dati, meeting lang po yun. Hindi pa talaga ho official yun. So, it cannot be called a Blue Ribbon hearing. Kung gusto niya talaga Blue Ribbon hearing, pag dating sa July 27, then doon na po bubuoyin namin itong committee, and then from there, magpapadala po ka ng invitation. Meron po kaming mga investigation na gagawin sa flood control. So, ikaw mo, relax lang, huwag masyado hot. Kasi po, kung sasabihin niya na masyadong hot naman, at saka number two, yung sasabihin Malacanang buhi, kahit kasamahan naman namin sa Kongreso, talaga naman, kung ano lang si Boy Banat. But anyway, ang punto ko lamang dyan is, darating po tayo dyan. Hindi po natin titigilan yung flood control na yan. Pero ang tanongin ko lang, Alvin, sa kanya sana, kung pwede pakitanong sa kanya, sino po ba mga imbestigahan ulit? Kasi kung sasabihin niyang ulitin na naman yung mga senador, mga congressman, nandoon na po nasa court na po nasa disposition, baka pwedeng mag-research siya na isumitin na rin po ni Senator Lacson yung mga pangalan po ng mga senador, mga contractor, nandoon na po sa ombudsman. Ang DOJ naman, kung hinahanap niya yung mga congressman, nandoon sa DOJ, ang ICI. Let's not forget na twin investigation po yung may investigation po ang Kongreso na yung Senado noon, ang Blue Ribbon, meron din po ang ICI. Yung ICI po, meron din po silang isinabit na ngayon sa DOJ. Kami naman po yun sa amin, kay Senator Ping, nandoon po sa Ombudsman. Bakit hindi po siya magtanong doon? Ngayon, kung sasabihin niya, imbestigahan na naman ito, para ano pa, eh, meron na nga pong kaso. Ngayon, yung hahanapin ko po yung bago. Kagaya po yun ang sinasabi ng mga, yung mga baso-basorero, bodyguard dati, ex-bodyguard, na may mga ganito, na ganun, tumanggap na maleta. Imbestigahan ko natin yun, pero kailangan ho natin ng evidence. Hindi po turo ng turo lang. Kasi uso na ho yan ngayon sa social media. Maturo ka lang, masabi ka lang ganun. Eh parang guilty ka na. So kailangan namin, pag may tinuro ka, meron kang documentations, evidence, pieces of evidence na mabit-bit mo sa Blue Ribbon. Kasi ayaw ko namang gawin na magiging ika nga pang press conference lang yung Blue Ribbon na yan. Eh, hindi naman ho dapat ganun.
7: Oh, Senator, mukhang ang gusto atang naratibo kasi ay puro kayo impeachment. Ang tutok nyo impeachment. Nakakalimutan nyo na yung flood control. Ganun ata ang gustong naratibo na ang focus, ang tutok ay puro na lang impeachment.
6: Senator. Saan natin po ilalagay? Eh pag nagkaroon po tayo ng impeachment, nagagamitin po yung session hall. Saan paano naman po yung impeachment? Impeachment po araw-araw. Sige, mamili ho siya. Ano ho nung gagawin? Di po ba? Or is it the, gusto niya lang po i-delay ng i-delay itong impeachment? Isang tabi. Ano ho? Mas, it takes precedence po. I think to give a chance po, in fairness po, itong impeachment po is all about the vice president po. Di po ba? Ito po yung proper forum and timing para sa vice president na to defend herself or to ikang deny all these accusations, allegations. Ito po, ngayon, yung sabi ko nga po, hindi pa kasi nabubuo. Pag nabuo na ho, pag ganyan ho, after ng si Senator Allen naman, ginugulo yung kwan. Malinaw na po, ilang beses na ho namin sinabi. Pagkatapos po ng SONA, doon po mag-uumpisa ang Blue Ribbon, maghahanap po tayo ng schedule. Okay? I-imbestigahan po natin. Pero, kung pare-pareho na naman tao po, nandoon na po sa korte, bakit hindi ho niya i-research? Yung mga gusto niya pa-imbestigahan, nandoon na po. Mga congressman, bakit na wala? Bakit yung mga matataas na opisyal, nandoon na po? Itanungin po niya yung ombudsman, tanungin niya po yung DOJ, bakit wala pa sinasampahang kaso? Pero, nandoon na po yung ICI, sinumite na po nila. Baka lingit po sa kaalaman niya, nagpapahingi na po ng restitution ang DOJ, ang ombudsman sa mga kinasuhan. Lahat po yan, may hinihinga na po ng restitution ng gobyerno na pinapabalik na yung mga perang kinuha nila. Baka hindi niya po alam yan. Kailangan nung mag-research muna. Mahirap din parang Alvin, daldal ka ng daldal kung hindi ka muna mag-research, ika nga. Pag-research muna kaya siya, marami naman siyang hunta.

0: naman yun, di ba? The same person. Pero kung the same person, Alvin, na flood control, X amount of money, binigyan ng mga maleta, etc., flood control pa rin, isang kaso lang yun, paulit-ulit na. Huwag natin gawing parang ikang teleserye ang Blue Ribbon. Kasi Blue Ribbon ay isang investigating body, ikang in aid of legislation.
1: Apo, apo.
0: At saka number two, paring Alvin, nakakalimutan yata ni Senator Cayetano na ang Blue Ribbon po cannot prosecute. Hindi po namin pwedeng i-prosecute. Wala po kami prosecuting powers. Yung kami lang po mag-imbestiga, isusumiti po namin yung aming recommendation sa ombudsman, sa kongreso, ay sa ombudsman or sa korte. Yun po yung, yun lang po yung sa amin. Pero hindi po kami makapagsabi na guilty ka, may kailangan kasuhan ka ng ganitong kaso. Hindi po. Sasabihin namin, we recommend na ito, filing of charges to this individual is official for violating blah blah blah Republic Act, for graft and corruption, for plunder. Yun lang po kaya namin gawin. Ngayon kung hinahanapan niya kami ng conviction, hindi po kami pwede mag-convict sa Blue Ribbon. Hindi naman po kami korte. Eh, makakapag-convict lang po, eh ngayon, kagaya namin yan as impeachment court, then makapag-convict po kami ng impeachable officer or makapag-acquit. Pero ang Blue Ribbon po hindi. Wala naman pong powers yan, yung prosecuting powers. Ang Blue Ribbon po ay mag-aanggang investigasyon lang. At yung findings niya, ibibigay niya sa korte. Yun po yun. Yun po yung malinaw doon. Kasi binabaluktot niya ho yung naratibo niya, medyo mali ho eh. Siguro maski mag-discussion kami pwede, pag-usapan mo namin niya kung gusto niya ho. I mean anytime, napili lang ho siya ng venue, then pupunta ho tayo para mapaliwanag sa kanya. Kasi mali-mali na ho yung sinasabi, simula na po nang natanggal siya na bilang Senate President, parang hindi niya po matanggap. Kung ano-ano na akong sinasabi ng mama.
1: Hindi, ito ngayon. Ito ngayon nag-ugat naman dahil doon kay matibag naman na imbestigahan yung sa ano, yung Southeast Asian Games.
0: Opo, sir. May proper forum po. Hindi naman po dapat sa impeachment court. Impeachment court sinasabi ho yan. Ito tal, gusto niya naman sa Facebook po sinabi ni matibag. Dapat sinagot niya sa Facebook. Hindi na po ginamit yung oras ng impeachment court. Kasi the impeachment court was established for the vice president. It is the proper forum for the vice president to deny allegations, di ho ba? Ika nga, to defend herself, not to defend ourselves. Diyan sa impeachment court do yan. Hindi po yan itinatag para sa mga sarili namin. Itinatag po yan this time para po sa vice president para sagutin ang mga akusasyon. Kung may katotohanan ba, wala. Nahihiya nga po ako sa vice president po natin, naubos po yung oras. Every time po na nadidelay ng by the day itong impeachment court po, isipin mo na lang po yung anxiety, yung kaba, yung lungkot, yung ika nga na inaabot ng pamilya o ng vice president herself, di po ba? Eh, siyempre, nadidelay. Gusto mong mapatunayan na wala kang kasalanan. Eh, pero kung may mga taong dinidelay po ito, paano po yan? Paano yung mapapatunayan na wala kang kasalanan, imbis na mapatunayan na ng mga defense lawyers na wala kasalanan kliyente namin, dahil base sa nasabi ng prosecution, may kasalanan, guilty. Eh kung maubos ang oras sa diskusyon, pati si Matibag na pasok na dyan, Matibag is not on trial here. Cayetano is not on trial here. And that's another venue. On trial dito sa impeachment court po ay si Vice President.
1: Okay, sige sir.
0: Yun po.
1: Well
0: said. Yan po yung proper forum. Hindi po ito forum para kay presiding officer, kay Senate President, o sa aming mga senador.
1: Opo.
0: Kung may problema po tayo na legal, kami po, we have to face it in court.
1: Thank you, sir.
0: Kung may mga nasabi po sa amin ng ibang mga tao dyan, kung saan po niya nakita, kung sa Facebook, sagutin niya po sa Facebook. Total naman po, sanay po siya mag-Facebook, hindi po ba? Kung yan ay lumabas sa mga newspaper, di magpa-press con siya. Ganun lang naman po yun.
1: Thank you, Senator. Maraming salamat po sa oras mo. Mabuhay ka. Thank you. Oh, yung pinutol. Ang bilis magputol ni Senator Erwin. May commercial pa ako. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy.
2: Gising! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng

0: Fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro na naman sa susunod na linggo, mahihirap na pamilyang apektado ng tensyon sa Middle East makatatanggap ng ayuda.
11: Level ng tubig sa Angat Dam sumadsad sa panibagong record low. Bagyong nasa labas ng bansa, binabantayan.
10: Pangulong Marcos, wala pang utos na buksan ang kahong naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte. Hiling na sa Bina sa bank records ni VP Sara, didesisyonan ng impeachment court sa Lunes.
11: NBI Director Melvin Matibag iginit na wala siyang pinangalanan sa investigasyon sa 2019 SEA Games. Pero Senator Alan Peter Cayetano nagpatutsada sa NBI at Malacanang.
10: Paglalarawan ng China sa mga Pilipino bilang unggoy, binatikos ng Department of National Defense.
11: Bilang ng mga nagtatrabaho menor de edad tumaas, mga batang pumapasok sa mapanganib na trabaho nadagdagan din.
10: 16 anyos na estudyante sugatan matapos bugbugin ng dalawang kaklase sa Olongapo City.
11: Sa showbiz spotlight, Pablo ng SB19 sinorpresa ang fans sa busking o pagtatanghal sa Taguig City.
10: Yan ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, July 17, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
11: Ako naman po si Doris Bigornia.
10: Natalia. Namumurong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw na kalakalan sa world market, 9 pesos and 95 centavos na ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Ulang kulang 10 piso po yun.
11: Abang
10: okay. Masakit. Diesel sa amin. Habang 4 na piso at 10 sentimo naman sa gasolina at halos 11 pesos sa kerosene. Bunsod pa rin po ito ng pag-atake ng Iran sa ilang tanker sa Strait of Hormuz. Matapos ang operasyon ng Amerika laban naman sa ilang Iranian targets. Nagbabala rin ang Iran na isasara ang iba pang karagatang may pakinabang sa Amerika at mga kalyadong bansa. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na mistulang babalik ang presyo ng petrolyo bago ang tigil putukan ng Amerika at Iran.
12: Mukhang wala na itong pag-asang bumaliktad, no? Talagang sigurado na mayroon tayong asahang increases ng price adjustment next week. Yung agarang pagbaba nung magkaroon ng MOU na mga around 10 pesos at that time. Now, we're just going back to before the MOU, which is 80 to 90 range.
10: Sa anunsyo ni Pangulong Marcos, makatatanggap ng 2,000 pisong ayuda ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino at Walang Gutom Program. Bibigyan din ng 2,000 pisong subsidiya ang mahigit 1,000,000 low-income workers simula Hulyo hanggang Disyembre. Hindi dinetalye kung paano ipamamahagi ang subsidiya habang walang anunsyo sa tulong sa mga hindi kwalipikado sa ayuda pero apektado rin ang pagtaas ng presyo ng langis.
13: Ayunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
10: Tiniyak naman ng Department of Energy na tuluyan 10 pisong diesel subsidy sa mga Jeep at UV Express, pero para sa LTFRB, mas mabuting pagbigyan na ang pisong dagdag na pamasahe sa Jeep kaysa bigyan ng subsidiya ang lahat ng pampublikong transportasyon.
11: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng mahigit 3 oras ang yellow alert simula alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 8 ng gabi. Nagkaroon ng kakulangan ng reserbang kuryente dahil sa pagpalya ng mahigit 20 planta, habang 18 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Nauna nang tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market dahil sa manipis na supply sa Eastern Visayas. Umaaray na ang mga consumer at electric cooperatives sa malaking taas singil sa kuryente. Bunso dito ng tinatawag na line loss at congestion cost na konektado sa generation charge o presyo ng kuryenteng galing sa mga planta. Ngayong buwan, mahigit 9 piso kada kilowatt hour ang pinakamataas na estimate na dagdag singil sa Biliran at Samar. Aminado si ERC Chairman Saturnino 1 na komplikado ang issue ng line loss at congestion cost, kaya pinag-aaralan na ito ng komisyon.
14: Pinag-aaralan ito ng komisyon nang sa ganon ay magkaroon ng pagbabago doon sa paraan na natutukoy. Kung paano natutukoy ang presyo sa bawat node o sa bawat parte ng ating grid, dahil iba-iba ang presyo sa bawat node na tinatawag natin, at ito ang nakakaapekto doon sa pangungulekta ng WESM sa ating mga customers o yung mga distribution utilities, dahil mayroong nakapapasama doon na line loss at congestion cost.
11: Pinalawig naman ng ERC hanggang Oktubre ang no disconnection policy o walang putulan ng kuryente na nakataklasan ng matapos ngayong buwan.
10: Alas 7:08, sumadsad sa panibagong record low ang nivel ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, bumagsak sa 155.42 meters ang tubig sa Angat Dam, na mas mababa sa critical level na 160 meters. Bagyaring bumaba ang tubig sa Lamesa, Amboklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Nauna na ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam o level ng tubig sa Angat Dam. Patuloy namang binabantayan ng PAGASA ang bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, pero mababa ang tsansa ang pumasok ang bagyo sa Pilipinas sa ngayon. Posible ring humina ang bagyo at maging low pressure area sa susunod na 2 araw.
11: Umabot na sa 27 ang napaulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Inday at Habagat. Kabilang dito ang 10 namatay sa Sarangani, 7 sa Lanao del Sur at 4 sa Davao Occidental. Sa tala ng Office of the Civil Defense, 9 ang nasugatan habang 14 ang nawawala. Sa ngayon, halos 5,000 pamilya pa rin ang nananatili sa evacuation centers. Mahigit 4 milyong piso ang naitalang pinsala sa imprastruktura at mahigit 12 milyong piso sa agrikultura.
10: 7:10, hindi pa pumapayag si Pangulong Marcos na buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte at Mister ni si Attorney Manases Carpio. July 6, iniutos ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik ang kahon ng BIR dahil hindi pa namamarkahan ang laman na dokumento. Batay sa saligang batas, marilang buksan ang selyadong kahon kung may written authority mula sa Office of the President o may waiver na respondent na nakapangalan sa mga record. Magagamit sana ang laman ng kahon bilang ebidensya sa ikalawang article of impeachment hinggil sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Kahit wala pang ginawang aksyon o ginagawang aksyon noon si Pangulong Marcos, iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nakaaangat sa batas ang Vice Presidente.
15: Ang magic word ay truth. Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga. Kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yan.
10: Nagbabala naman si dating BIR Commissioner Kim Inares na maring kasuhan ng kasalukuyang BIR Commissioner na si Charlito Mendoza sakaling ipalabas ang tax return ni VP Sara nang walang pahintulot mula sa Pangulo.
16: Kung hindi niya makuha yung authority, pupunta ko siya sa Senado, so sabi niya, hindi ako makaka-release kasi hindi ako binibigyan ng authority ng Presidente. He appears without the authority and release the income tax return, he will be sued criminally.
10: Nakatakdang desisyon na ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang hiling ng House Prosecution Team na ipasabina ang bank, tax at anti-money laundering council record ng Vice Presidente.
11: Bukas ang House Prosecution Team sa posibilidad na hindi mailatag sa Senate Impeachment Court ang lahat ng apat ng Article of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ito'y matapos magbawas ang prosecution ng testigo sa ika-apat ng Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Marcos. Sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na posibleng mabawasan ang araw ng pagdilitis sakaling hindi na ilatag ang ibang artikulo dahil malakas nang nailatag na ebidensya sa mga naunang article of impeachment. Pero ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol, hindi otomatikong bibilis ang impeachment trial kahit nagbawas na ng mga ipipresintang testigo.
17: Yung na-save natin na ilang araw can be used for other witnesses, for other articles, or other matters that the court will consider. Meron na silang hinandang mga ebidensya at testigo, pero along the way, pag feeling nilang masarap na yung ulam na niluluto nila, pwedeng hindi na nila gamitin yung mga ibang ingredients na inihanda nila. Or pwede namang magdagdag pa sila ng ingredient kung kulang naman yung rekado ng ulam.
11: Handa naman ang defense team sa anumang ilalatag ng impeachment court.
10: Nanindigan ng NBI na tuloy ang investigasyon sa sinasabing irregularidad sa pondo ng sports complex na itinayo sa Tarlac para sa SEA Games noong 2019. Sa kabila ito ng batikos sa investigasyong sinasabing target na takutin si Senator Judge Alan Peter Cayetano na dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Ang kay Matibag, nagulat siya sa mga reaksyon, lalo't wala naman siyang pinangalanan nang mabanggit ang investigasyon. Pero sa Facebook Live, hinamon ni Cayetano ang Department of Justice, NBI at Malacanang na payagan ng mga senador sa Cayetano Block na imbestigahan ang flood control projects papalit ng pagpayag na imbestigasyon naman sa issue ng 2019 SEA Games. Walta ni Matibag, walang personalan sa imbestigasyon dahil walang nakaaangat sa batas.
18: Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Ako naman, sampu ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Ano? Deal?
19: Katulad niya na palagi nagdadasal ay ipinagdadasal ko rin siya. At wala naman tayong balak na siya ay personalin o naluman. Ang sa akin lang, ang NBI po, we are just doing our mandate. And as always, ang message natin, no one is above the law.
10: Inigaya din ni Cayetano ang ehekutibong atasan si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na ituloy ang investigasyon sa manumalyang flood control project. Sagot ni Tulfo, dapat maghintay lang si Cayetano sa pagpapatuloy ng investigasyon.
20: Kung gusto niya talang Blue Ribbon hearing, pag dating sa July 27, then doon na po bubuoyin namin itong committee, and then from there, magpapadala po ka ng invitation. Meron po kaming mga investigation na gagawin sa flood control. So, eh, ikaw mo, relax lang, huwag masyado mahat. Talaga naman, eh, kung ano na lang si Boy Banat.
10: Nalinaw naman ang Office of the Ombudsman na inabsuelto na si DPWH Secretary Vince Dizon noong 2021 kaugnay ng issue sa SEA Games.
11: Sinagot ni Senador Alan Peter Cayetano ang kinaharap na reklamo sa Office of the Ombudsman kaugnay ng pagtakas sa Senado ng puganting si Senador Ronald De La Rosa. Kinumpirma ng Ombudsman ang paghahain ni Cayetano ng counter-affidavit sa reklamong obstruction of justice. Nagugat ang reklamo ng grupong Tindig Pilipinas sa sinasabing coordinated effort para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Kabilang din sa respondents si Senador Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Mayo 14, tumakas si De La Rosa sakay ng SUV ni Padilla ilang oras matapos ang pamamaril sa Senado.
10: 17 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Handa na ang seguridad sa kamera para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27. Sinabi ni House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz na ginawang masimple ang paghahanda at pinawasan ang gasto sa okasyon sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa, partikular na sa langis. Wala rin ilalagay na red carpet at inabisuhan ng mga babaeng kongresista ang magsuot ng simpleng Filipiniana dress.
0: If we compare it from previous, ito medyo parang tinone down actually yung pagdating sa, well, yung expenditures, siguro yung sa tawag din ng ating mga measures dahil din sa crisis na nangyari.
10: Hiniling naman ng ilang kongresistang matalakay sa SONA ang pagpasa sa panukalang layong ipagbawal ang political dynasty at online gambling. Ayon sa Malacanang, sinusulat pa ni Pangulong Marcos ang nilalaman ng kanyang SONA. Ipinaubaya naman sa Kongreso kung iimbitahan sa SONA si Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment trial.
11: Hinigpitan na ang seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary elections sa September 14. Kahapon, nagsimula ang election period kasabay ng pagpapatupad ng gun ban at paglalatag ng mga checkpoint. Tatagal ang election period hanggang September 29 habang magsisimula ang campaign period sa July 30 hanggang sa September 12. Na ang computerized voters list para sa halala na nakatakdang sumailalim sa verifikasyon. Pinag-aaralan na rin ng COMELEC ang accreditation ng mga media organization sa Bangsamoro na magko-cover ng halalan.
10: Alas 7:19, itinalaga si Health Undersecretary Albert Domingo bilang bagong Executive Director ng National Nutrition Council. Pinalitan ni Domingo ang officer in charge na si Attorney Rosalina Bascao na nagsisilbi ngayon bilang Deputy Executive Director. Nilinaw naman ng Department of Health na wala pang itinatalagang kapalit ni Domingo bilang tagapagsalita rin ng kagawaran. Noon na nananumpa si Dr. Jose Bricks Pujalte Jr. bilang bagong Health Secretary kapalit ni dating Secretary Ted Erbosa na nagbitiw sa pwesto dahil sa isyu ng kalusugan.
11: Nagsalita na ang gurong natikitan ni MMDA Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go sa Parañaque City. Pansamantalang pinagbawalan sa paglahok sa clearing operation si Go matapos i-upload sa social media ang video ng sinasabing pamamahiya sa gurong motorcycle rider na walang suot na helmet. Sa viral video, nakiusap ang teacher na huwag nang videohan ang panghuhuli. Pero iginit ni Go na nakablur naman ang guro. Itinanggi ng guro ang tangkang pagtakas at iginit na wala siyang intensyong humingi ng pabor para maabswelto.
21: Sinabi ko sa kanya, Sir, baka pwede pong mag-request na huwag nang isama sa vlog. Kasi po, teacher po ko rito, kilala po ako. Tapos ayun nga, kinabukasan, nag-viral nga. Hala, sabi ko, pag-uwi ko, galit, yung asawa ko galit. Tapos sa school nga po, ayun, ano na nila? Alam na nila na ako, pati yung mga student po namin.
11: Para sa ilang kongresista, dapat sibakin na sa pwesto si Go dahil sa sinasabing pambabastos sa guro. Plano rin ng Makabayan Block na magsagawa ng formal na investigasyon sa insidente.
10: Time out, time out! Ano oras na, Miss Beautiful?
11: Abay, 7:21 na po ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
10: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Malay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B, sapat ang B-vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle, para sa trabaho at sa pangarap, walang baby pill. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang baby pill. Mag-Farex B araw-araw.
0: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radio Patrol Balita alas 7.
4: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:24. Binatikos ng Department of National Defense ang paglalarawan ng China sa mga Pilipino bilang unggoy. Kasunod po ito ng AI animated video na ipinalabas ng state-controlled media company na China Daily, kung saan nakasuot ng salakot ang unggoy na kinukontrol ng Amerika at Japan para isulong ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Matapos dito, ipinakita ang unggoy na binobombahan ng water cannon ng barko ng China Coast Guard. Naipost ang video ilang araw matapos sampagunita sa 10th taong anibersaryo ng arbitral award na nagbasura sa 9-dash line ng China. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., na ipinapakita ng video ang kahinaan ng Chinese government na pinipili ang racism at ang pagbabanta sa halip na depensahan ang paniniwala sa pamamagitan ng ebidensya at batas. Ayon sa kalihim, ipinapakita ng aksyon na hindi maaring mapagkakatiwalaan ng China bilang kapitbahay na bansa sa Asia. Para kay Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, may lakas ng loob ang China na gumawa ng pambabastos na video pero agad umiiyak sa simpleng karikature ni Chinese President Xi Jinping. Kinwestiyon ni Tariela kung titindig para sa Pilipinas ang mga senador na bumanig sa China hinggil sa kanyang paggamit ng karikature. Iginit naman ang Department of Foreign Affairs na dapat ay alisin sa internet ang offensive video ng China.
5: Ang popogi nila, hiyang-hiya naman tayo. Ay, wait lang. Tumaas ang bilang ng mga nagtatrabaho menor de edad noong nakaraang taon. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, mahigit 868,000 ang working children na edad na 5 hanggang 17 taong gulang mula sa 861,000 noong 2024. Pinakamaraming bata ang pumapasok sa service sector na sinundan ng sektor ng agrikultura. Bukod sa working children, tumaas din ang bilang ng mga tinatawag na child laborers noong nakaraang taon. Mahigit 513,000 ang mga child laborer o mga batang pumapasok sa mapanganib na trabaho sa loob ng mahigit 20 oras mula sa 509,000 noong 2024. Pinakamaraming child laborer sa sektor ng agrikultura na sinundan ng service at industry sector.
4: Alas 7:27, maaring patawan ng mas mabigat na parusa ang mga sangkot sa social media post na magdudulot ng psychological violence. Nagugat ang kaso sa inihaing motion for reconsideration ng lalaking hinatulang guilty sa paglabag sa anti-violence against women. Sa desisyon ng Supreme Court, iginiit na nagdulot ng psychological abuse ang Facebook post ng petitioner kung saan tinawag na maduming babae at pinagbantaan pang susuntukin ang dating nobya. Pinatawan ng petitioner ng hanggang 8 taong pagkakakulong at 100,000 pisong multa. Pero dahil sa anti-cybercrime law, maaring mapatawan ng hanggang 14 taong pagkakakulong ang petitioner.
5: Hihiling ang Department of Education sa Kongreso ng 8 bilyong pisong pondo para sa pagkuha ng karagdagang security guard sa mga pampublikong paaralan. Kasunod dito ng pag-amin ng kagawaran na 200 lang ang gwardiya sa 48,000 public school sa bansa. Katumbas ito ng isang security guard sa bawat 240 paaralan. Bukod sa pagkuha ng gwardiya, gagamitin din ang pondo sa pagbili ng mga metal detector. Ipinaubaya naman ng DepEd sa Kongreso kung ibababa sa 12 anyos ang age of criminal liability mula sa kasalukuyang 15 anyos. Kasunod dito ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang namatay. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect habang hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
4: Sa Olongapo City, sugatan ang 16 anyos na estudyante matapos bugbugin ng 2 kaklase sa loob ng Columban College. Nag-aayos ng gamit ng biktima ng lapitan at pagtulungan suntukin sa loob ng classroom. Kumuha pa ng plastic na upuan ang isang estudyante at hinampas ang binatilyo. Sus Mariosep, nagtamo po ng mga sugat sa mukha at katawan ng biktima, kaya desidido ang pamilyang magsampa ng reklamo laban sa 2 estudyante. Napaka-violente. Nagsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ang Columban College.
5: Sa Pasig City, patay ang isang barangay tanod sa pamamaril sa barangay Buting. Sa investigasyon, nagrambol ang 2 grupo sa tapat ng kainan dahil lang sa masamang titigan. Sus Mariosep, rumesponde ang biktimang si Marlon Sabandal pero binaril sa tagiliran ng suspect. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang tumakas ang suspect sa kainang motorsiklo. Nahuli na ang 2 sangkot sa rambol pero tinutugis pa rin ang gunman.
4: Sa Maynila, sugatan ng isang babae matapos mabangga at pumailalim sa trailer truck sa Usmeña Highway. Sa kuha ng CCTV, makikita ang alanganing pagbaba ng biktima sa unahan ng pampasayrong jeep matapos umanong hawakan, itulak at tadyakan palabas ng misis ng jeepney driver. Violence na naman. Dinala sa ospital ang biktimang nagtamo ng matinding galos sa kaliwang kamay at braso. Sinasabing nagkaroon ng kumusyon sa jeep dahil kinutuban ang misis ng driver na hindi magbabayad ang biktima. Depensa ng driver at asawa nito, nang gulo ang grupong sumakay sa jeep kabilang ang biktima. Hindi naman magsasampa ng reklamo ang kaanak ng biktima kung tutulong ang driver sa bayarin sa ospital. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Marami ang nasurpresa sa biglang busking session ng miyembro ng SB19 na si Pablo sa Bonifacio Global City o BGC. Sa Instagram post, inamin ni Pablo na kinabahan siya sa pagganta sa busking dahil wala pa sa kondisyon ng boses. Kasama ang isang live band, kinanta ni Pablo ang awiting Kalimutan Ka, That Should Be Me at sariling kanta na Puyat. Sinabi ni Pablo na gusto niyang makilala sa publiko ng kanyang music na hiwalay sa ginagawa ng grupong SB19. Nakatakda magdaos ng Thanksgiving fan meet ang SB19 sa Amerika at Japan sa Agosto. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Happy Friday, mga kapamilya. Balik
4: Happy
6: sa inyo,
4: Friday, Ganiel Krishnan. Thank you. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Palita alas 7.
5: Ako po si Doris Bigornia.
4: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
7: Gising Pilipinas!
4: Energy, energy on a Friday!
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Happy! Everybody is happy!
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Patamaan po tayo ng presyo.
12: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
12: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang morning tandem ng bayan.
14: Good morning!
0: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
15: Gising Pilipinas!
5: Zeus Legaspi, may update sa presyuhan ng mga produktong petrolyo. Zeus!
16: Good morning, Doris at Alvin. No, sa pag-ikot nga ng Radyo Patrol sa ilang gasolinahan sa Macapagal Boulevard sa Pasay City, naglalaro yung presyo ng regular na diesel sa 76 pesos and 80 centavos hanggang 79 pesos and 30 centavos kada litro yan. Yung gasolina, naglalaro naman sa 77 pesos hanggang 82 pesos and 70 centavos kada litro. Batay doon sa ikatlong araw ng kalakalan sa world market, posibleng tumaas ang presyo ng diesel ng 10 piso kada litro habang 3 pesos and 80 centavos sa gasolina. Kung susumahin, posibleng umabot ng 86 pesos and 80 centavos hanggang 89 pesos and 30 centavos ang kada litro ng diesel sa susunod na linggo, habang 81 pesos and 10 centavos naman hanggang 86 pesos and 50 centavos ang presyo ng gasolina.
4: Tingnan mo yung yung video mo, yung V-Power gasoline ba 'yan?
5: Oo.
4: V-Power
5: ano nakalagay?
4: Ano ba 'yan? Hindi ko mabasa, masyadong malayo.
5: Kaya nga.
4: Ano ba 'yan? Zeus.
16: V-Power gasoline, ito yung higher octane na gasolina, Alvin, yung 87 pesos.
4: Ayun, 87. Oo. Ay, yung diesel mo, anong pinakamahal diyan? 84. 'Yan ba 'yan? 84, so, plus 10.
16: Ito yung higher octane, yung ordinaryo o yung regular na diesel, Alvin, 79 pesos and 30 centavos.
4: De kaya nga.
16: Yung pinakamahal din.
4: Pero kung dadagdagan mo ng G's ng 10 piso, ay di 80, 90 plus na yung ano, yung higher end na diesel. Oh. Ano?
16: Posibleng sa ibang gasolina na, Alvin, pumalo na nga sa line of 9.
4: Oo nga. Ito naman, binler mo yung Caltex. Pero yung Shell kanina, hindi mo naman binler. Parang, halata naman. Ito yan, di binler mo. Oh, kanina, halata naman yung Shell. Hindi, ganun talaga, iba-iba yung gasolinahan eh. Oh, ito mas mura-mura ito. Ano ba itong estasyon ito, JT? JT ba yung kinahanan mo? Oh, ito mo, alam ko. Oh, 76, saka 78, o plus 10, 86 to 88 next week. Kung 10 piso nga.
5: Wako.
4: No, grabe ano. Eh, yung gasolina, saan na maglalaro next week? Mas mura yung gasolina, ano, kumpara sa diesel. Si Doris kasi hinahanda na yung budget niya. Nagbibilang na dito ng pera, Zeus, yung pangkarga.
5: Yung mga sinsilyo ko, nilabas ko na sa partamoneda ko.
4: Magkano gasolina?
16: Ang kailangan na nga, Alvin, kasi yung gasolina, kung idadagdag yung posibleng pagtaas na 3 pesos and 80 centavos, kita natin, naglalaro na, yung pinakamataas na projection, Alvin, pwedeng 86 pesos and 50 centavos sa ordinaryo naman to na gasolina.
4: At sige. Ay, naku, paghandaan nyo na po kung kinakailangan, pwede magkarga ka na over the weekend, basta bago mag-Tuesday, ha?
5: Okay, okay.
4: Mag-full tank ka na bago mag-Tuesday.
5: Sige, thank you for the advice.
4: Thank you. Marami. Zeus, thank you, ha? Maraming salamat, Zeus.
16: Maraming salamat, Alvin at Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
4: Thank you! Maraming salamat si Zeus Legazpi. O, GMM na tayo pa nandang. May bisita pa tayo isa. Go!
5: O, GMM, nandyan po si Simon Tan. Pakalat-kalat sa Barangay 484 sa May Sampaloc, Manila. Simon!
14: Yes! Magalabalat ang morning! Yes, Kuya Alvin at Ate Doris, dito nga tayo dinala ng Jeep ZMM ngayong Friday morning. Talagang napaka-araw, napakaganda ng umaga dito sa Sampaloc, Manila sa Barangay 484. At kasama nga natin ang mga kapamilya volunteers natin dito. Sila ay mga residente ng Barangay 484. Si Mother po kasama natin dito. Ano pong pangalan niyo?
17: Connie Moya.
14: Okay, Mother Connie, gano'ng katagal po kayong residente ng Barangay 484?
17: Since 1980.
14: 1980? Grabe, ilang dekada na rin po yun, ha? Ano po ba yung...
5: Ay, ayusin lang yung signal, partner. Bumagsak.
4: Ano nangyari?
5: Bumagsak
4: yung sorry, signal. Sorry, nag-edit kasi ako.
5: Okay lang. Bumagsak, Simon.
4: Busy.
5: Ayan, babalik. Nagbabalik si Simon. Kasama.
4: Ayan na ba?
5: May mother siyang kasama dun, eh, Simon.
4: Simon! Ano ba naman yan?
5: Ay, babalik.
4: Ano bang signal yan? Ano bang provider
5: natin?
4: Pero Sampaloc,
5: Maynila lang.
4: Lapit na ng Sampaloc.
5: Sino bang provider?
4: Kakahiya.
5: Ay, teka, bago ko pa makalimutan, kasi nung isang beses, nakaligtas sila sa akin sa banat ko. BPI.
4: Ano na naman?
5: Every sweldo. Every time, walang palya. Talagang... sigurado, kumpirmado. Pagdating ng sweldo, wala silang pera.
4: Wala silang pera o may problema ang ATM?
5: Lahat. Walang pera, hindi nagdi-dispense, down ang system, achuchuchu.
4: Sa inyo? Sa inyo sa South?
5: Sa buong Pilipinas.
4: Hindi, ako ba't ako nakaka-withdraw
5: at
4: ko?
5: At buong universe.
4: Ano na? Bumalik na?
5: Ano na?
4: Wala pa rin?
5: Wala pa. Anyway. Teka lang, kala nyo makakaligtas kayo sa akin, BPI. Ayusin nyo naman. Kasi kaawa-awa yung mga tao, sweldo. Umaasa sila na makakakuha sila ng pera. Tapos pupunta kami sa ibang bangko. Di ba? Pwede naman yun. Ayaw din tanggapin. Bakit ganun?
4: Anong ayaw tanggapin?
5: Hindi rin sila...
4: Kasi ibig sabihin, offline talaga ang BPI.
5: Offline talaga, oo.
4: Kasi ako naman, na-withdraw ko yung sweldo ko.
5: Hindi, ikaw na. Congrats. Congrats palakpakan.
4: Ay, nako. Magandang umaga po sa lahat na ang daming pabati pa. Na feeling ko may mamimiss ako sa mga pabati ko. Pero teka muna ito. Mamiss ko na lahat.
5: Sige.
4: Huwag lang ito kasi magagalit sa akin.
5: Sino
4: si President Mara Paner Capuyan. Partner, importante ito.
5: Birthday niya.
4: Dahil magkikita-kita kayo bukas. Tinuro si Bigor niya. Magkikita-kita bukas. July 18 sa Caloocan Sports Complex. O dyan po sa Bagumbong Road, Haloocan City, para sa DZMM 40th Anniversary. Yan. Apat na po tayo.
5: Apat na po tayo.
4: Para may mali. Apat na po tayo.
5: Apat
4: hindi
5: na
4: ba dapat
5: taon.
4: Apat na po na tayo? Tama ba?
5: Hindi, apat na po taon na tayo.
4: O, di ba may na? Apat na po na tayo.
5: Oo.
4: Tama ba?
5: Apat na po tayo.
4: Ano ba yan? Basta ganyan, apat na po tayo. Meron po medical mission at libreng gamot sa umaga. Mula alauna ng hapon ay may libreng merienda, may gupit, may payong legal, aura reading at iba pa. Yan.
5: Doon tayo sa ano, merienda. Kita-kita tayo doon.
4: Okay.
5: Titingnan ko pa kung makakapunta ako doon dahil ako po ay may karamdaman. Hindi po kagaya ni Alvin, ang lusog-lusog. Ayaw pumunta.
4: Sobra. Pagbatak po ng alas 4 ng hapon, makibanding kasama si Madam Charo Santos Concho.
5: Yo.
4: Ay, no naman pala si Ma'am Charo eh. At mga paborito ninyong DZMM anchors at reporters. Kaya Gora Bells na kayo dun ha. Sa Caloocan Sports Complex bukas, July 18.
5: Si Marlene Padernos kakanta yan. Maganda ang boses niyan eh. Tapos pagkatapos yung kanta.
4: Di ba sasayaw?
5: Ay, wag. Sasabihin ni Marlene, ito po si Marlene Padierno. DZMM.
4: Noriel Aragon, magandang umaga sa iyo. Ambassador Francis Shua, good morning. Ang daming pabati, partner. Chris Aberin Ikasiano, pa-shoutout daw sa misis niya si Ogie. O, na naiinggit. Gusto niya madinig ang pangalan niya. Yan na si Ogie, pinanggit ko na.
5: Ogie, hello sa iyo. Okay. Nanette Magno, happy weekend din sa iyo.
4: Arlene, thank you. Maraming salamat sa CAP at si Yodge DL, praying for a peaceful, loving, violence-free weekend. June Villa, magandang umaga. May dumi ka sa lahat. Oo nga, no? May food ba ako kanina?
5: Ayan.
4: Thank you, June. Salamat. Maraming salamat. Kumakain ako pa, ano, crackers. Yan ang breakfast ko habang nagpo-programa, crackers.
5: Pwede,
4: thank you.
5: Pwede.
4: Watching from Tarlac habang nagluluto ng breakfast, si Edner Villasis. Thank you. Maraming salamat. Governor.
5: Tumutulog na. Aalis na rin yung aeroplano.
4: Oh, Ma'am Lina Ho, Ma'am Elsie Balion, Florentine, Flordalisa, Uledan at Ceci Lopez. Oh, Andy Montemayor.
5: Ayan.
4: Oh, partner.
5: Si Ann Calomarde, nabati mo ba?
4: Yes.
5: Hello, Ann.
4: Okay na?
5: Yep.
4: Oh, Ning. Oh, energetic daw si Miss Doris ngayon ha. Oh, naman palagi namang energetic yan, di ba partner?
5: Partida pa yan. Inuubo pa akat sinisipon.
4: Ganon din si Arvin. Oh, Verayin, pinapabati ang kanyang dyanan. Jose Pepe Tolyao David. Yeah, happy, happy birthday.
5: Mukhang may kasalanan nito, kaya pinapabati yung dyanan. Happy
4: birthday! At si June Riggs, nanonood sa Singapore. Okay, nahanap daw si PBBM. Si Attorney Lorna, nandiyan pala eh.
5: Ayan na.
4: Attorney Lorna, the Attorney Lorna Kapunan.
5: The one and only.
4: The one and only. Counsel for the prosecutors at founder and senior partner po ng Kapunan and Castillo Law Office. Oh, ang tagal ko na hindi na-interview si Attorney. Kayo kasi palagi niyong ginigil si Attorney nandito sa studio.
5: Oo, dito sa studio. Love tayo niyan.
4: Attorney Lorna, maganda umaga po sa inyo, ma'am.
18: Good morning sa Dynamic Duo at happy anniversary.
4: Thank you po. Maraming salamat.
5: Thank you, ma'am.
4: Tinan mo naman, makeup free si Attorney Lorna Kapunan. Tinan mo naman ang kutis.
5: She woke up like that.
18: Wala akong makeup eh.
4: Kaya nga eh. Oh, mamula-mula ang kutis ng lola mo.
5: Samantalang ako nagpapalitada na, masama pa rin.
4: Ako din, pwede. Ang kapal ng palitada, masama pa rin. Si Attorney Kapunan, wala pang palitada, mamula-mulap na.
5: Ay, naku. How to be you?
18: Wagan nyo kasi. Parang hindi pa ako time mag-makeup.
4: Attorney Lorna, makibalita lang po kami. Ano po? Were you offended na kinol yung attention mo ng Senate Impeachment Court nung, when was that? Wednesday.
18: Ay, hindi po. In fact, I was flattered. Kasi I always say, alam mo, ang opposite ng love ay hindi hate. Ang opposite ng love ay indifference. Pag nung sabi ko, aba, dinedma ko dito that night that I gave my manifestation. Yung pala, dinadigest nila. Okay, it was the end of the day, na, in fairness to them. Everybody was so tired. Everybody wanted to go home. And they didn't expect this, no? They probably expected that after our huddle, we would say, postpone natin, defer natin to tomorrow, our next witness, no? Si Attorney Lopez, no? And I don't think they expected the manifestation that we would forego with testimony of two of our witnesses. Siguro nag-sink in lang yung natulog sila. And then manifest nila the next day. Or they probably thought, I don't know, I don't want to second guess them. Yeah. But pero, to your question, yeah. No, I was not offended. In fact, I was flattered that they deferred to me.
4: Yeah. But did you go overboard? Kasi yun ang sinasabi niya, oh, sumobra ka pag sinabi mo withdraw, wag mo na sabihin na nag-withdraw dahil na-establish naman na ganito, umiyak si ganito. Huwag na raw ganun. Pag withdraw. Tapos ang usapan.
18: Hindi po pwedeng pag withdraw, no? Because this is an impeachment court. Eh kung sa regular court nga, pag hindi kami nagpipresent ng witness, no? If we decide not to present a witness or we decide to postpone, you have to give a reason to the court. Otherwise, they will say it is arbitrary, it is abuse, it is dilatory, mga ganyan, no? So, to us as our oath of lawyer, my oath of lawyer, as a lawyer, we owe it to the court to be candid. And to say the reason. Kasi otherwise, magiging abuse of process yun. Eh, bakit nyo sinampina itong dalawang witnesses tapos hindi nyo pala gagamitin? The manifestation was necessary. The presentation of the witnesses, two witnesses, was unnecessary. But the manifestation on why, the reason why, was necessary. Otherwise, magiging frivolous naman yung pagtawag namin ng sampina sa mga witnesses.
5: Apo. Pero meron pa rin daw po kayong idadagdag, mag-withdraw pa rin kayo, hindi lang dito sa dalawang ito.
18: Yesterday, nung nag-withdraw na po, no? Last Wednesday,
5: uh-oh.
18: I think Chairman Jinky, who's our head public prosecutor, manifested already na magwi-withdraw kami ng five more witnesses.
5: Yun na po yun, ma'am.
4: Hindi, may isa pa sila, may matibag pa sila. One last for Tuesday.
18: We have one more witness on Tuesday. The NBI Director Matibag. Kasi sa Monday, magkakaroon ng oral arguments tungkol sa dalawang issue. No? Number one, yung aming subpoena for the bank records, at pangalawa, yung pong issue ng BIR, mahiwagang box.
4: Apo, I'll go there in a bit, Attorney Lorna, sa BIR at saka sa bank records. Ano po? But si Matibag muna, ano ang papel ni Matibag? What will Matibag contribute sa prosecution?
18: I think he will complete the narrative, no? Kasi bakit daw puro NBI agents? Because this principally refers to yung video na I have hired a killer, which is grave threats and inciting to sedition, pati yung mga iba pang video na pinakita namin. At important yung first witness, si Agent Kalilong, because siya yung nag-establish ng authenticity ng video, no? Authentic, at saka yung provenance, yung source, saka yung chain of custody. So, number one witness yan. Number two, but he could not testify on the contents because limited naman siya to authentication. At number two, yung second witness namin, testified as to the contents. Kasi siya yung head ng division na yan, cybercrime division. Remember, all of this is a cybercrime, no? May nagtanong nga na Senator, if this is really acts of threat, why not your anti-terrorism or your anti-whatever division of the NBI, no? But principally, this is a cyber crime. That's why pumatak sa cyber crime division. And yung continuing investigation beyond the scope na yan ng cyber crime division, ni Attorney Lotto kept answering, we referred, what did you do with your findings? So ang laging niyang sagot, he referred it to the intelligence division or another division of the NBI, which really is tasked to continue the investigation. Intelligence work. So, ang pinaka-head po doon ay si Matibag. Director Matibag will complete the whole picture, no? And that is why his testimony is very necessary.
4: Opo. O, pero si Matibag, bago-bago lang din sa NBI attorney Lorna, di ba? I mean, hindi niya naabutan ito, yung investigasyon na ito nung NBI.
18: Opo, pero continuing investigation yan, no? Up to now, no? Kasi nagtatanong, meron bang kayong nahanap na assassin? Meron ba kayong, anong ginagawa niyo dyan, ano? So, he can attest to what the NBI is doing by way of continuing investigation. Kasi hindi naman nag-stop yung investigation nung pinalitan yung former NBI head, no?
4: Opo. So pwedeng sabihin ni Attorney Matibag, pwedeng si Attorney Matibag yung mag-identify kung meron ngang natuklasang hitman o assassin.
18: Ay, hindi po natin alam kung, because as a matter of fact, we must appreciate na this is a matter of national security, no? At meron tinatawag na dapat confidential ang investigation, but let's see what he can and how far he can reveal as to the progress of his investigation. Tungkol sa proper identification ng sino yon, no? Or persons at the very least, no? Persons of interest ang tinatawag natin doon. Hintayin po natin sa Tuesday kung ano po yung testimony.
5: Pero ma'am, importante po ba, mahalaga at talagang kailangan na may ma-identify na hitman? Kasi wala naman po magsasabi, ako po ang talagang...
4: wala nga aamin
5: ako nga ang hitman. Paano po yun, ma'am?
18: Kanya nga, no, because dapat nga, maganda yung sinabi ni Tito Sen, no? Ibalik natin ito. Ano bang pinag-uusapan natin dito? Krimen ba? Grave threats ba? Sedition? Eh, pending yan. Hindi naman yan ang pending sa impeachment court. Pending yan sa DOJ. And that is why the NBI submitted their findings to the DOJ. Meron silang investigative report. Separate nga ang investigation ng Department of Justice. Dito sa impeachment court, hindi kailangan. Ang tinutukoy natin dito, yung actuations ba? Yung mga actions, yung mga salita ng isang vice presidente, not only to her audience there, no, not only in front of Attorney Lopez or in front of the media, but in front of the whole country, and may international audience pa yan.
5: Na-feature
18: po tayo abroad, yung is this happening in the Philippines? A vice president threatening the president, the first lady, and even the speaker of the house. How is this happening? Na-feature tayo. You know, ang question is, hindi ba betrayal yan sa public trust? Hindi lang ng mga kababayan natin. It is not an attack on, it is not only a personal attack. It is an attack on the institutions. Tinira mo yung head ng house, ng Congress, tinira mo yung
4: presidente at saka first lady.
18: So that is betrayal of your oath of office, betrayal of public trust dyan, hindi ba? Hindi lang yun. Eh, you are showing behavior. Are you fit to be president? Kung ang default reaction mo, if because she has been shown to say, walang kwenta tong administration natin, kayo dyan sa Congress, mga korakot naman kayo, etc., etc. And she said, why are you targeting me, Operation Romanov, etc., etc.